0: Airfare.
1: Sus,
0: my accommodation, goodness. Tickets.
1: Sus, araw pa malakpak ko nga. Paghambal niya, sila nga, wagi kami kakwa pa. Tilingkuti, mayan. Dayon sa ulihin, nang may ginabaligya na bala subong na nga online lang, nang may mga ano nang tawag sina, ah, nga may gaburbaligya man ticket bala na nila, na siling ko, bakal ka muda, kay mga scam gani ka muda, daman nyo sa ako na. Sa mga tampalamati natin, subong aga, Radyo Man Mags.
0: Ang balita sa entertainment, kinadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nance Liniment Oil, maayos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpaid sa Nance Liniment Oil, kay misangkap ini nga neem tree extract, nga epektibo gid, nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, kag-aprobado sang FDA.
1: Kung kaping ginapangita ninyo, ganto na sa aton mga butika, pangitaan nyo ang Vita D Plus Coffee Mix. Amo ini ang kape nga may aras ang Rishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, ang kape nga may Vitamin D3. Pinakaunang nga kape nga may Vitamin D3, ganimit na vitnamit healthy. Kag may aras sa mga benepisyo sa aton lawas. Ganit ganto na sa aton mga butika, pangitaan na ang Vita D Plus Coffee Mix. Kag sa aton gamit panguma, ganto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, may sanga sila. Sa Lawaan Village, sa Balantang Saharo, malapit sa Maiseres Terminal, silang exclusive distributor sa Kubota Philippines. Ang pinakadabesta mo na. Kung mabakal ka mo dito sa gamit panguma, dapat Kubota. Minimum 3,000 pesos ang ginbakalin nyo, may coupon ka. Ang coupon niya, butang ta sa Tambiulo sa December 5, mabunot kita sa ngato ng mga tadaog. Ang atong grand prize, sabi nyo, no? Isa ka Kubota Tractor. Nagainaw-inaw, brand new. And wala ka mo sang gastusan bisan pisos. Gani sa mga tampalamati natin, kanto na sa Iloilo New Agri, ara sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo, malapit sa Maiseres Terminal. Kay subuman, magkaradyuman, pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio o kung si Mr. John Erland Pudadera. Radyuman, Mag, sino nga itong talamiyaw mo?
0: Good morning, mga suki kay Estela Ferrer, Jocelyn Amisa. Gulat sila kung isang suspension.
1: Kung gamay-gamay nga ulan na nagligad, grabe man to init.
0: Resilience na matudlo, sino nga experience. Good morning, Nick Velasco, Gemma Estenta, Vallejo, Estante Vallejo, Angelita Gonzalez, kag sa iban pagigkag, Boss Idol, para sa aton mga kauturan, adlaw-adlaw ng Anli Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant nga may branches dara sa Baybitoon kag Haro kag Pasay City. Para maka-avail ka mo sa 10% discount, ihamba lang ang magic words nga RMN Iloilo para maka-avail sa 10% nga diskwento. Anli Paluto and Sugba promo dara sa may Paluto Seafood Grill and Restaurant nga may branches again sa Bitoon, Haro and Pasay City.
1: Salamat sa pag-upod ninyo, mga karadyuman. Standby sa programa Straight to the Point. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyuman Magi Maler Yado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP) and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Ann Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ilong Ranger?
12: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
12: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on ganyan dayon?
12: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
13: Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
16: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
17: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
16: Wow, mas pinagaling pa?
17: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
17: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Magkano kilo ng karne?
22: 500.
21: Bro!
22: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
21: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
23: Sarap magkasama.
24: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
5: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
27: That time check was brought to you by Pure Gold, always panalo.
28: This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
29: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sa down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Kasi si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
31: Hello, Washi!
32: Hello, Mommy!
31: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
32: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
31: Mula noon hanggang ngayon!
33: All you need is Pride! All you need is Pride!
34: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
31: ACS.
35: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
36: Char, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Char.
37: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
35: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
36: Pangong kumakabloom sa Charm!
37: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
36: ACS.
38: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulo, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
39: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
40: Drink responsibly.
41: I love

0: Sagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama. Be the best, be galing.
1: Bineg ang kapili. Be the best, be galing. Bineg.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras alas 8:13 sang aga.
4: Attention!
2: Sumasaludo.
5: May I have your attention, please?
2: Buong buo.
5: May I have your attention, please?
2: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
5: May I have your attention, please?
2: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata, RMN.
3: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyuman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
6: Mari kita sa adlaw ng Miyerkules sa June 24, 2026.
3: Subong adlaw, kapistahan ni San Juan, no, sa Simbahan Katoliko. Ang patron saint nga si Saint John the Baptist o kun San Juan de Bautista, ang simbolo sang pagbunyag, no, para kita mangin lubos nga Kristiyano. O kung isa ka Katoliko. Di parang matagan significance ang amo sina nga pagtuo ang mga banwang patron nila, simbolo sa nila simbahan si San Juan. May fiesta gid subong, religious fiesta.
6: Yes.
3: So mga fiesta ini sang dingle, banate.
6: Ang dingle banwagid?
3: Kag Sara. Banwagid, ah, no? Town of Dingle, Sara, Banate.
6: Banate.
3: Kag, I think, Bingawan.
6: Bajangan.
3: Bajangan. Na,
6: Bajangan. Bajangan.
3: Kag, diri sa sudad, San Juan, Molo. So, kay malapit-lapit kita sa sudad, subong adlaw, Rajuman Jason, labuton ta sa San Juan, Molo, si Rajuman Flo na Barete. Naon ta si Rajuman Flo, kay may mga aktibidad subong, ang barangay San Juan, isa man ni sa pinakadakong barangay diri sa aton sa sudad sang Iloilo. Kag, ining, adlaw nga inibo sa idol, luwas sabi nga ti may aragi man kita ya palabuton nga bagyo, nagtuon gid ang San Juan sa puwerte kamaulanon nga panahon.
6: Oo, nagtuon gid siya. Do, sang una, Radyo Manuvi, ang chimpo maayo eh. Pero abi mo, pasalamat ako nga ang San Juan, nagtuon siya sa may klase. Kay kunway ni klase, nagtuon sabi Sabado ka Domingo, ang tanan nga tawa, aras bye-bye na.
3: Yes. Kagti, nahalong naman kita kay damo man gihapon mapabaybay. Dumduman nyo kisa, damo ga kalumos.
6: Damo lumos.
3: Kay ti ang kadamoon sang tawo, damo man ang na-expose sa risgo sang pagkalumos.
6: Yeah.
3: So halong gid kamo ha sa mga parents da kapin pa sa eskwela ng kabataan. Base bala maginagaray ka magpaligo. So bantayin nyo gid kag monitora ang inyong kabataan.
2: Tatak.
6: Radyo Manuvi ang College of Agriculture sang Central Philippine University. Subong aga magahiwat sila sang vaccination sa mga ido, may ara sang kapon and may ara sang ligation. Iniya para lang ni sa College of Agriculture ang ilang mga graduates nagtingob sila Radyo Manuvi para sana sa misiling programa. And ang gusto nila nga ang tanan nga mga ido sa sulod sang campus sang CPO ang dapat mangin rabies free and mahatag sila sang vaccination, may ara sila sa mga vitamins nga ipanghatag kag naumpisa sila subong kag ang tanan nga mga ido nga ina nga ara dira sa sulod ang ilang nga atipanon Radyo Manuvi.
3: Di somehow nakakuana ni naka-connect na ni base sa ginambalto ni CPO president si Dr.
6: Ernest
3: Howard Dagohoy nga bangod sa itong natabo sa ito sa CPO nga gintiro sang gwardiya nila ang mga stray, mabawi sila. Ipasiguro nila nga ang mga gwardiya nila na edukar na mayan na failan na ito gani kaso ang naniro.
6: Yeah.
3: Plus sa mga ara sa sulod ng mga stray, ini nila pagalitan sa baylo, planggao na gilang embrace nga parts ng ilang academic family.
6: Yeah.
3: Ti subong ang isa sa mga colleges sang Sipio maghatag katumanan sang sina nga ginambal sang ilang university president.
6: Yeah.
3: So partly ba si related man ini?
6: Posible na rajum.
3: Rason nga kinanglan nila nga this time, kapunon pa rin di na magdamo, bakunahan para hindi na makapanghalit, kag hindi man pagkadlukan.
6: Yes.
3: Parang why na sang may magamar, ngalitan sila. Kaya sang ginimo sang gwardiya.
6: Kay kundira na sa campus ni mga idong ini. Damo sila diya kanon mo. Pabayaan mo lang ni sila yara Jumanovi. Then ang ibanda kilala na sila eh.
3: Kag nature abi sa mga estudyante, manghatag pagkaon nila.
6: Manghatag pagkaon.
3: Kay playful ang mga kabataan mo. Te galing way na sila kbalong ang consequence kisa ang stray. Hindi na na magalinda.
6: Yeah.
3: Dayon dira na dama minata kun way makapon.
6: Tiga dinamo,
3: kadinamo.
6: Dinamo.
3: Ti masabad naman sa eskwelahan.
6: Yes.
3: So this time, wala na may mareklamo nga may risk sila sang rabies kay nabakunahan tanan. Way na may mareklamo nga magdamo
6: kay nakapuna.
3: Okay? So amo lala na sila. Kay ang stray nga daan may nanotice ako busa idol. Daw nagahinagaray.
6: Yeah.
3: Dumduman mo sa una si Murphy, siya lang di.
6: O, oh, nahagad siya.
3: Dahil may playmate na siya nga si itong napatay bala, si
6: atong
3: Tiger.
6: Si Tiger.
3: Pero, mysteriously, nga nagkadto di as Dagul.
6: Matsag ko na.
3: Ngayon, dugay-dugay, gadamo na sila.
6: Matsag ko si Dagul.
3: Ga-istorya sila. Oh. Parts nami, ito sa Daluma Rim and Parts. Kay maalwan tong mga angkorman, kag mga reporter. Kadto-tato.
6: Sang primero sa dalom lang sila. Sang ulihin, nagsaka na di sila sa second floor. Dire sa second floor na.
3: Si Morpe, ya, nagpa-aircon na.
6: Aircon na. Isabalay lang, Radyo Manubi.
3: Pero hindi lang na sa aton. Sa doktora Surungon sa tabok, si Morpe, ga-racket pa
6: dito,
3: din na to.
6: Dito na to.
3: Tapos, sa mga guards ang building ni Mr. Uigungko.
6: Oh, garakit pa na da siya.
3: Garakit pa gida si Morphe.
6: Dayon salud na to sa
3: may gym. Salud pa gid to sa gym.
6: Garakit pa gid na to sa.
3: Garakit pa gid na to sa. Hasta mga naga-gym da. Friends niya. Ang mga estudyante nga nagaklaon da,
6: friends
3: niya. Amo na ko isa nga kisa do sa baduhan. Si Morphe. Tungang gabi no ay pa di.
6: Okay,
3: kay tindamo estudyante damo gakaon.
6: Galong bayag pa na to.
3: Na gahulat to sa sang itugro siya.
6: Ito sa ano balaya nga si Morphy sang una galiho-liho siya. Subong ari dio. Updanay sila ni Choy Panso kung gabi magprograma Choy Panso ari di sa
3: 12 AM to 3 AM.
6: Ari salud na nang si Subuth.
3: Oh, kag kun gisa kun do tamaran sa upod pa sa ni Rajuman Binroy kag ni Rajuman Eric 4 AM to 6 AM.
6: Dayon pang panaog na sa taga IFM mamahaw.
3: Maupo na to sa.
6: Maupo na sa La Paz Market.
3: So sa 6 to 6:30 maupo to sa.
6: Oh.
3: Dayon
6: saka na di sa balik.
3: Patunaw-tunaw sa dugay-dugay makadto na to sa tabok. Pagkadto sa tabok to tinaban kaon naman
6: kaon na to sa.
3: Pag ulod lawon ara na kay Dr. Surungon kaon naman.
6: Tikul ka kaon kita di nga duwa. Ara sa
3: pag balik na di.
6: Katanga-tanga na sa.
3: Oo, kaon pagid.
6: Kaon na sa.
3: Magkaon si Rajuman don kun na unto.
6: Ara man
3: ara pagid sa.
6: Kun gabi na
3: nadalan sa ni Rajuman Rudel sang pagkaon pagid.
6: Nagligad to nga nagambal si Joshua. Sila niyang ginsudaan nila kuno iya do sardinas. Ginbakla nila iya si Morphy sang pinirito nga manok day. Sardinas ang sudaan nila. Si Morphy ang bakla na pinirito nga manok.
3: Si Joshua permila na way kwarta.
6: Way pa na kwarta si Joshua.
3: Pero tiya mo nabi kung may balat sagon ka bituod sa kasapatan.
6: Part na sa pamilya.
3: Nagalain gidman. Ti ang kasapatan naman kung mayo ka sa ila.
6: Mayo na to.
3: Ginamigo ka Manila.
6: Loyal
3: so, thank you, Gida, sa aton nga CPO family. Dunduan mo ngambal ni Dr. Daguhoy. Dunduan mo tong do, ti simpre na nga riyo man sa di, kay grabe man tong issue.
6: Ti may issue man mo.
3: Ti ka natapos man to dayon. Muna nga ngambal tabla, lalaki tayong kausap mo. Kung ang mga laki ang nag-inistoryhanay, kadasig matapos ang sunggudanay. No? Pagambal ni Dr. Daguhoy, nanugon bala ako, ang history naton sa RMN kag sa CPO, nag-inop danay kitalin pagsugod sang RMN.
6: Yeah.
3: Tapos naglabot kita sa amon eh, silingkugan ni daw, sakto man si Dr. Daguhoy. Since then, okay man. Di backup niya pa mga mayo man nga mga tao.
6: Yeah.
3: Si Dr. Tino Alerta, tapos si attorney Jeremy Bionat.
6: Yeah.
3: Di silingkudo ay man punto nga magsagad kita kaway. Kay naplastar naman nila.
6: Tama
3: so,
6: na.
3: Guard galing, inkasuhan gito nila.
6: Inkasuhan gito.
3: Inipsan lang sa CPO.
6: Why ganin na kita kabalo eh?
3: Nag-na-file na. Tapos subong tiyari na ang major act nila. Nga address ang concern sa kasapatan. Tima, so, thank you kay... sa CPO College of Agriculture.
6: Agriculture, ti ang isa dira Radyo Manuvi, parinti ko gin Arlos gid.
3: Ti siya na nawag
6: ni Malaber. Muda mo ang mga kasapatan niya. Kaya ti amuning serving pa bata nila, pamilya.
3: Sobra pa sa imo.
6: Ah, grabe gito. Kita ko man to siya. Ti Subong, ara na da sa Subong, aga pa. Nyari na kami day. Pero ang nagdakop Radyo Manuvi, niya para nga wala kami issue. Base karon kung may... May mga videos naman
3: nga wrong handling.
6: Wrong handling. Yeah, ma, yun kay ang sa City Vet ang nagpatigayon.
3: Kag ti dapat i-coordinate mo gid.
6: Yeah.
3: Kag abi mo day Dr. Fernando Abulinciani sa City Vet. Kag day Dr. Daryl Tabuada di sa Provincial Vet. Uyon gina nila nga kung may mga organizations nga nagahiwat sang event, dayon coordinate kasi ila. Kay naghapos
6: ug nila po actually.
3: Pero at the same time kredito nila.
6: Yeah.
3: No? So, we encourage sang tanan. Pero nami na niya, kahapon, di ba na balita, tanong gani nga banwato nga may ara sila sa spaying?
6: I think,
3: ang din balita, ta, Liganes.
6: Liganes.
3: Or ano to nga banwa?
6: Lipat ko sa
3: banwa. Then, ang Duenas may ara na. Mm-hmm. Di si Mayor Pama, gani ko no, ni Malaber man. So, gamatamat
6: ara na kita. Ara na kita da.
3: So, sang una, syudad lang ni. Mm-hmm. Subong gamatamat, tatas probinsya. Hulatan nyo nga mangin policy ini. Sang ato niyang gobernador.
6: Yeah.
3: Ang governor giblangga pa si Muno. So,
6: ara na kita da.
3: Gamatamat na kita. Ti kun hindi madala kay Gob Toto, ti mabulos pa man guro si Gob Nunoy. Luwas lang ko mag-inkwentro si Gob Ferds.
6: Tinami gani ko mag-inkwentro si Gob Ferds.
3: Para nga may pilian.
6: May pilian ang tao.
3: Or si Gob Lian kung may inkwentro man. May pilian kita.
6: Gusto lang sila.
3: Pero kung hindi man sila magbalato, ti okay man.
6: Ti okay.
3: No? Kag ti do pamatsag, kudo wise ang may mabato. Ti ko matigayon eh. Ti tamaan ginadi ang kandidato sang kontra sa nasyonal kung wala kontra ang mga lokal. Galing ang mga lokal abi, may araman sila sang di lang kita magkontra na sa lokal position, sa nasyonal kanya-kanya.
6: Na, memo na, memo
3: na. Memo man na. Diskarte man na sa mga leader tabi nyo. Para halimbawa, abi, ang kandidato sang isa ang nagdaog, di ang nagkontra, malabi niya man tong ating mga grupo kung man na sila, maulupod kami si Imo, kaya ikaw naman daog. Ang piyakto kung magdaog man tong ila, mo man nagyapon nga style.
6: Gusto na.
3: Balo ka mo, diskartihan na yun politika. Kay mabilin sa grasya ang Iloilo, kung hindi man magampang ang mga local leaders ta. So pasugte nyo sila magampang, in fact, katalaka na gani, nisang inaway iya sa nasyonal. Kung ano na dayang inyo nga padagon, inyo na na. Basta hindi nyo lang pagpabayin, Iloilo. Pero tinami kita ni, maka-elect kita sang ideal man ng mga kandidato.
6: Kabay pa nga mamati ka mo, kagabay pa nga makapili ka mo. Lawig pa man, Radyo Manuvi. So, ang nagapaminsan na subungan mo naging kandidato ko. Basi masway pa man ka mo sa mga nakita ninyo, kumabatian ninyo nga mga balita.
3: Kung may mas mayo pa sa ila.
6: Kung may mas mayo pa sa ila.
2: Tatak!
6: Sabi ang kabahin, aran si Radyo Manflo. Standby kay Radyo Manflo, Radyo Manuvi, subungan aga, 9 a.m. Ang mga gobernador sa ibang mga probinsya, ari diri subong sa aton kay ang iyasang Iloilo, Antique, Capiz, Negros, Kagimaras, may ara sila sang batunon nga mga tagduwa ka mga ambulansya nagikan sa PCSO.
3: Oh,
6: so magakadto diri ang general manager sang PCSO kag sila mismo ang magaton over diri kag inigamiton ang mga ambulansya dugang ini nga mga vehicle sang tagsa Srika probinsya.
2: Tatak RMN.
3: Kag karon session sang Sangguniang Panglungsod sang Iloilo.
6: Yeah.
3: Kumusta on tabi kon ano ang mga konsehal ta parte ni sa hasta subong daway kaatagan nga investigasyon nila sa paggamit nila service vehicle sang aton nga syudad. Na gabalaton na sila sang rata nila. Pero may salakyan pagid sila. Ngang laye tani gambal kung may rata ka, hindi ka na magkuha salakyan.
6: Hindi ka magkuha sang transportation allowance mo.
3: Yes. Kung may salakyan ka, hindi ka na magrata. Kung may rata ka, hindi ka na magsalakyan. It appears though, narakpan talang si Irene Ong kag si Shin Marie Mabilog.
6: Pero daw igo tanan.
3: Pero again, balik kita kay Councilor Shin Marie Mabilog.
6: Kaya ikaw yan nadakpan mo.
3: Kaya nadakpan ka, di na to ang mga dokumento mo.
6: Ikaw yan nag-ako nga siling mo may ara ka sa dokumento.
3: Yes, on the other hand, kaya ara na malanda si Vice Mayor Labla Barunda, kagbudlay malabuton si Manang niya, Congresswoman Jamjam Barunda, kay way manda ka opisina ya, dito sa Manila. Abi, mamangkot kita kay Vice Mayor Barunda. Vice, sakto niya ang ginambal ni Kapitan Ronella Wanesa sa San Isidro Harong. Ako may payout ka mo. Kabutang man ka mo yatarpulin.
6: Yan mo na ang balik, Kapitan, to.
3: Hindi bala, bawal ina sa order sa DILG. Kapin pa, si Vice Lablab, ginakongratulate na subong na pilihan sa official sang ULAP. Ang ULAP, Busa Idol, United Local Leaders Association.
6: Do something ka muna.
3: Oo, ti dapat bangin role model ka. Si Councilor Shin, dapat role model man sa parte sa transparency sa mga documents sang paggamit niya slakyan. Kaysa man ang principal author sang ano gani, Freedom of Information Ordinance.
6: Yeah.
3: So I hope nga subong adlaw matagan kita sini kag mag-explicar ang duha nga ini along with the other councilors kung paano nyo ginagamit ang mga salakyan sang sudad kag kumbala may mga trip tickets kamo. Kag di napakadto ang ining investigasyon nga ini sa inyo Blue Ribbon Committee.
6: Kay way kamo gasabat kami matinguha nga mapasabat kamo para sa inyo tanan pero Radyo Manovi. Ang driver ni Mabilog nga may student permit gindagdaga na sang SUCOS order sang LTO.
3: Very good, very good. Sa kay Director Didoy Hiduspan.
6: Thank you, Director.
3: Amo nang ginahulat namon sa imo, Director. Kay again, ang mga ultimo to nga tikalon lang sa social media ginpang SUCOS nyo kay naga-drive sila nga may mga violation.
6: Ang ibang natutindog.
3: Oo, ti violation gid ina. Yeah. Kali nadakpan sila sang ebidensya man nga sila nagproduce kontra sa lawas nila kay ginabidyo nila. Arya may admission, government vehicle paging gamit. Amo wala nang ginapangayo ta. Kinanglan mangin patas kamo, Director Hiduspan, sa tanan. Amo ni nga gina-highlight na namon subong hasta ang mga on-road parking sa mga truck. Kay luwas nga delikado ang mga motorista ta. We want to protect life.
6: Yeah.
3: No? We want to inform everyone nga patas ang gobyerno ta mag-implementar lay dako man ako hindi
6: dapat amo nay
3: ibalanta na ka motor imol-imol gid man niya although di tanan nga motor imol ha
6: iban man niya nga naga motor malang gid ya kay
3: hey, hilig man nila
6: hilig nila
3: no pero majority sina pigado gid
6: masa gina ya
3: pero ini mga tag-iyas ang truck sure ko ya manggrano na
6: manggrano isipre may truck mo
3: ti malaway nga sa mata sang pigado ginadakop sila pero sa mata sa manggranon no? Sila yaway ginadakop. Tindi manami. So i-check naton karon ang update sina.
2: Tatak RMN.
3: Ang Juvenile Justice and Welfare Act. Ginabaisan subong. Nakita naman ng opening subong sang kampo sa mga Duterte. Para nga iguon ang kasuguan. Ang mayor nga nagwangal sini si Senador Ruben Padilla. Pero antes kita magwaras, kilalahon tanay ang ugat sang laye nga ini. Kag diin na subo ang sanga niya, kag ang mga dahon niya. Kay nga ang ginabaisan gid, ang laye nga Kiko Pangilinan version, kag ang Ruben Padilla version. Si Kiko, ang 15 anyos, wala sa labton sa kasuguan.
6: Yeah.
3: Pero ay gakaulugan nga pabayan lang. Isubject sa rehabilitation.
6: Okay.
3: Meaning, seminaron mo da.
6: Di ko na nung rehab da.
3: Anong sala mo? May psychiatric intervention para nga hindi mo na nipagsulitong ginimo mo. Kag next time, wala na sa ngamon eh. Si Ruben Padilla, gusto niya panubuan. Kay sila niya, ang 12 anyos gani subong, kabalo na mag-ubra krimen. So nga ah, nga may bungguanay. Bango din natabo sa Tacloban, nga may naniro nga mga kabataan ang edad 14-15. So, under the law, subong ha, ang Kiko Pangilinan version, hindi silang priso. Sa kay Ruben Padilla, kung na-approve mapriso, panubuan niya yung S12 mo. Pero ano ba lang rason sa tagsa-tagsa? Again, may mga rasones ini. Ang rason sa Kiko Pangilinan, ang kinanglan sang laye sang kabataan, restorative. Inang sa kabata niya pa bala, kinanglan siyang
6: giyahan.
3: Gaan sansa nga maliwat niyang lawas niya. Sa kay Ruben Padilla, bala ka na yung hindi patula ka. Bata ka man kundi, prisuhon ka. So doon mo nang iya.
6: Yeah.
3: So lain-lain ang system sang fatherhood or parenting sa aton mo. Pero may mga pros and cons. May nami manda kay Ruben, may hindi manda manami.
6: Yeah.
3: May nami da kay Kiko, may hindi manda manami. Pero for you to blame the government for having this kind of law,
6: no.
3: Kag politikahon na naman, malain na ina. Wala na dasang manami sa ila. So isa-isahon, tana, dugi-dugan. Projectam lanay, no? Ano ang event subong sa San Juan Mulo? Kay ginaistoryahan, gining pista ni San Juan subong?
6: May kuhan ko no, Radyo Manovi. Kundi may misa sila aga pa. Pagkatapos, no, I think dumayara sila sa event sa baybay. Kag ang pinakagrabing event natin, basyahanay ko no eh.
3: Oo, oh, tiyan lang taong tabi ko na basyahan na si Radyo Man.
2: TYRI, Radyo Man, report!
4: Na Novi, preparado na rin ang mga pamuluyo ng San Juan Mulo, no? Kaya pagkatapos ng Santos Camisa.
6: Radyo Man Flo.
4: Radyo Marigan.
6: Ang imong tingog daw, ara ka sa dalumduta.
3: Dobi na siya.
6: Dobi na siyahan ka ka.
3: Do mahinay, Flo.
6: O mahinay ka.
3: 3 out of 10 lang sulod mo, be. Dugang-dugang, eh, be.
6: Sige, be.
4: Radyo Marigan.
6: Oo, Domi.
4: Sige,
6: be.
3: Sige, tawag liwat. O, standby si Radyo Man Flo.
6: Kay may
3: bahin mo sa ilo.
6: Sa mga tagpalamati natin mga ka-Radyo Man, ginadulong sa inyo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy subong aga, maingkupo na natin. Ang Dr. Pinoy mga ka-Radyo Man, ano mga kinanglan natin ng obrahon para malikawan natin ang balatian. Una, may ara ka bala sa hypertension, asthma, diabetes, arthritis, iba pa nga balatian para ini sa imo para hindi ka maigo. Inom ikaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may 99.9% nga squalene nga mayara sang alkyl glycerols nga nagapabakod sang immune system. Mayara man ini sang vitamin D3 nga nagabulig control sang level sang insulin sa lawas nga nagabulig man ini panubo sang aton blood sugar level. Gani mag inom kita sini para nga hindi kita matamaan sang diabetes. Gani sa mga suki naton mga ka-Radyo Man, inom kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Tatak RMN.
3: Alright, standby si Radyo Man Flo. I-check kanin na to ng arana sa. Sige, Radyo Man Flo Navarrete.
4: Radyo Man Novi. Radyo Man Regan. Dari kita karoon sa may
6: barangay sa mga lalo. Ang niya, Radyo Man Flo. Basi sa ato na, Mark? Ano man?
3: Sige, Pinoy. Sige, sige,
6: go ahead.
4: Dari nag-hulat karoon ang mga pamilyo sa San Juan Mulo kay pagkatapos ng Santos Camisa.
6: Nauay ka dyan.
3: Anyway, sudad mo lang ni.
6: Nauay ka
3: dyan. I-try abi flow sa laiban ng linya. Oo. Sige, be. Dali lang. Alright, standby, no?
6: Standby, yeah.
3: Pero ari anay nga ton tingog hiligay nun. Parang maliguhan ta si Flo kag nga ton nga technical. Radyo Man na Fia May Otero.
7: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
8: Ning binalaybay, ginatiguluhan kadulom kag kasanag. Sa ginsuguran, una gid ang kadulom. Kag pagkatapos, nagsunod ang kasanag. Ining pasunod, dapat naton dumdumon. Agud ang tanan nga hitabo, maathag. Kung sa aton ang kadulom mag-aabot, hindi lang maglain gid ang aton buot. Patunon sing halog, kag magapahanunot. Kaya ang kasanag, madali na mag-aabot. Hulatang kasanag antes magpalayag. Agod ang padulungan mangin maathag. Kag malambot mong hilway sa katalagman. Ang gahulat nga maayag sa pantalan. Ini binalaybay giinsulat ni Retired Judge Nilo Parpamunag tag-ubay sa Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Aramen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Aramen Iloilo. Ang tingog hiligay nun ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhin nyo, Capigenio.
2: Tatak RMN.
3: Eh, kape na tayo, no? Kape, henyo, sa aton nga mga tagpalamati, ang pinakanamit nga kape nga natilawa na mo ni Bosay doon.
6: Ano ito ba, Novi? May pa kay na may bilin pa nga gamay. Gamay na ginang bilin,
3: no? Mo, no?
6: Pe, gupon ko na yan, ha?
3: Gamay na
6: ginang mala na? Hmm? Isang patuluon mo? Wala na.
3: Grabe, may natulo, no? Sige, so sa aton nga mga tagpalamati, nami kay balance ang tamis, kag ang nanam. Ang tamis healthy kay stevia, kag ang nanam non-dairy creamer, so wala sa sang cholesterol. Kag ti 14-in-1 herbal coffee. So bastante ini sa mga healthy nga mga ingrediente, no? Kamo man testingin nyo kag pamatudi. Aralan sa mga butika kag sa Mary Mart Mall. Kanto ka mo sa shop at sa Mara, tabok lang siya sa Sarabiotica. Arada ang kapehenyo.
2: Tatak RMN.
3: Abi, tilawan ta kung anong event sa San Juan, subong. Kita ko ang karatulap lo, samtang ka video ka. Kita ko bangga panot. Bangga panot San Juan.
6: May picture ganina po.
3: No. Sige. Picture. May bangga panot kung anak kita. Ano, plo? May akig ka kay sa kilala ta nga kadamo sang ituon da amo ginaihaw Radyo Man Plo.
9: Radyo Man na Novi, Radyo Maraigan, no? Morning, diri kita karon sa San Juan Molo. Gagahulat diri ang mga pumuluyo, no, sang nasabit ni barangay kag mga pila sining nga mga partisipar, no, sa sining 2026 V-Ray Pod kay Kikay, no? Upon na ano ni kada tuwing na ini nga tradisyon sang barangay, no, nga ang V-Ray amo ning mabasya sang tubig sa Santos kag mga pumuluyo, no? Mababasa gini karon ang mga pumuluyo magluwas ti nagatupa ang ulan subong diri sa may San Juan Molo. Una diri giniwat ang Santos nga misa, siguro sugod na to subong pagka 9:30 matapos diri na mag-opisa ang ining V-Ray Festival. Radyo Man Novi and Radyo Man
6: Radyo Man Flo, maghambal ka V-Ray, di nila hiwaton sa karsada or sa kilis sa baybay?
9: Karsada kinihiwaton, no?
6: Kaya sa amun abi, maghambal ka V-Ray sa dagat na mo, gasundanay ka mo bala, gasundanay ka muna.
3: Tapos?
6: Dayon ti daw kwani daw kita mo nang ginobrata sa kay Senyor Santo Niño bala nga
3: ginaparada
6: ta. So ang matabo dira do amo na Radyo Man Flo.
9: Oo, no, amo na sa matabo.
3: Pero dayon, si San Juan ang bitbiton.
6: Si San Juan.
9: Oo.
6: Okay.
9: Ang portion sang kalumpang dalan, bali ma-divert sila dito sa may ang lapos nila to kompanya Central.
6: Okay.
9: Dito sila malabay. Kay sarado na ang pagka 9:30 sarado na ang ining dalan.
6: Ah, saraduhan gid.
9: Oo, saraduhan gid until diripan sa may Boulevard Molo saraduhan man, no? Until 12 noon man lang ni ang pagasara sang ang closure sa sining dalanon Radyo Man Novi, Radyo Maraigan.
3: Pero daw ay kabalo ang traffic management nga may closure, no?
6: Matiyag ko, why lang sila nagpabalo?
3: Pero
6: na-coordinate na daguro.
3: Pero na mo malitan sila.
6: Lato ba, Kalumpang, Kalaparan,
3: Boulevard.
6: Ti ang Boulevard, dari di sa bababaw ngayon, okay na
3: maigo na.
6: No? Maigo man na sila. Pero ang dito kinyahali sa may Santo Niño, maigo siya Radyo Man Flo, di ba na?
9: Yes, no, correct na. Pero,
6: gabat siya gimang gurong signal ta kay grabing buo sa ulan Radyo Man Novi. Mumana diya ba lang sa Pilipinas siya?
3: Kasi mahina man tong area bla, dead spot bla.
6: So mumana. Te, may request gigaling barangay nga ipasira. At iba siya hanay ginaya karon. Amo man gurong ipasira nila. Parang ang mga tao Radyo Man Novi, within the barangay lang, aware sila nga amuning aton nga selebrasyon. Kay base bla karon may mag-agid na nga iban nga mga salakyan. Then kasakay kay imo ya sa kalumpang jeep kag basyahan ka ti maano ka bidabi, no? Ang ginaubra gani na nila dito sa may Sara sa nakita natong sa nagliligan ang fire trucks Radyo Man Novi kundi puno na sang tubig amo na yang fire trucks ang nagaagi sa tunga sang dalan dayon ginapabugahan ang kuno ang mga nagapaligo ara gasunod sa fire trucks sige nga pinaligo sige nga kuha nila sige nila nga sirinaot dira, no, nga kinasadya. So balik ka raton ara si Radyo Man Flo. Radyo Man Flo, go ahead.
9: Yes, no, actually ang barangay nagpadalaman sang letter request dito sa may PSMO, so pigin pasugtan man sila ang nga ining V-Ray Festival, no, sa San Juan Molo. Radyo Man Novi, Radyo Maraigan, upo ta diri mga ano, mga
6: may live ka, may live ka na Radyo Man Flo, wala.
9: Oo, oh, mayara ko.
10: Radyo ba preo isang live mo? Okay.
9: Sentro servisyo.
11: Sige.
9: Oo, Ario, mga LGBTQ, IA Plus members.
10: Kano bala?
9: Oo, oh, maupo nila sa may Biray Festival. Day! Sino, sino, sino? Oh, nakati, nakati, nakati! Oh.
10: Ay, naka-join sila nung...
9: Ma-join ka mo sa Biray Festival? Oo, oh, hindi. Yes po. Nakasihin mo, ano nang Biray Festival?
11: Basta may enjoy lang siya.
10: Basta may enjoy lang.
9: May enjoy lang, you know? This is a spiritual celebration. Ginadumdum namon ang pagbunyag sa River sa Jordan ni San Juan de Bautista kay Jesus Christ. So, technically, arama siya sa Bible, kagarani siya sa Rosary. Ganing gusto gid namon nga bilang pagpasidungog ni Señor San Juan de Bautista, maupod kami sa pagbasanay kay ginadumdum gid namon kung paano nabaton ni Jesus Christ ang Holy Spirit pagi sa kay Señor San Juan de Bautista.
12: Thank you, kid. Sino ka ni sir?
9: Si Attorney Garcia.
12: Attorney, hindi tingalat. Attorney, ano pa si mo?
9: Rosie Garcia.
12: Attorney Rosie Garcia,
9: ang advisor nila.
10: Ah, okay. Mga pilas na kabilog na Joan Flo ma-join?
9: Yes, every year we do this. Tradisyon na ninamon.
12: Sir, gin-divert ang mga salakyan nga hindi makalabay, sarado man to dito, attorney. May nagapamilit ng kwesa nga magsulod. Kaga mga Bombay, wala nga magpanukot. Sang last year, nag-viral din Bombay yung gintakuban sang balding ulo niya. Anong imo sining pananawan sila?
9: Actually, last year, nag-biyakay man kami. So, ahead of time, ga-informa na biyang barangay nga amuin ni ang mga sitwasyon nga i-expecta. So, kung mamilit kita nga mga kita daw out of control naman sa barangay, kay may mga information dissemination gate nga ginapalapta nga kung pwede anay, sang una, wala pa ginaklose ang dalan. So, bong ginpaklose gitang dalan by way of an ordinance. So, mas maayo gitsubong kay at least ma-minimize sa mga muna nga sitwasyon. Pero sa una, wala abis ang ordinansa eh.
12: Ang pagbasa sa mga tao, kung pagbasya sa mga pumuloyo sa San Juan, ubos gina, nang ula gina.
9: Depende man, kaya nga muna natin eh, abiray lang nga maglabay ang santos, mapabasa kami tanan. O galing kay kung gisati, hindi naman malikawan, may mga aragid nga hindi man masaway, kag hindi man ma... Doon pangampang, wala para sa ila, pero wala sila kabalong sa iba niya gali, hindi na insyakto. Kaga wala man namun ginatolerate. That's why nga may mga mitigating factors na sumuang kag-actions, like closing the street or the road temporarily para lang sa biyaray.
10: Okay.
12: Sabi, pwede marigan si Attorney
10: Garcia.
12: Garcia, no? Radyo Manoke, Radyo Marigan. Actually, palakpak nila, oh.
10: Mga pila na sila kabilog, tanan, ang grupo nila nga nakasuksok blue?
12: Pila kabilog, ang pinaka-group, pila kabilog ng grupo, attorney.
9: Baleng Dragon Bells, yan, nakikinis sa San Juan. Mm-hmm. Pero may mga adapted na kami ng mga members. Kami technically sa mga 18 to 19. Mm-hmm. Kaga, aside from that, affiliated man kami sa iba ng mga subgroups ng LGBTQ dari sa San Juan at sa Molo. Dragon Bells.
12: Dragon Bells.
10: Oh. Dragon Bells.
9: Ang mga Dragon Bells yun eh, no?
11: Sa City Hall ni sa Tornig Legobra.
10: Ah, City Hall?
12: City Hall, City Hall. Mm. Actually, last year, may nag-viral. Ako man ito nagbalita, nag-viral ang naging takluban sang balti na may unod tubig ang Bombay.
10: Dirato na dapit? Dirato na tadapit na tutuplo?
12: Dirigid. Tubang gym. Mm.
11: Tanigin bubo ka na sa mga LGBTQ. Huwag yung sila kadumdong nga bason ka?
12: Huwag pa man. Huwag pa magkalabay, santos. Sida yun.
11: Kaling kayo si San Juan man yung patron mo, no?
12: Oo. Ang barangay nagpagwa sang resolusyon, nagpandam ang barangay sa mga Bombay, kung manukot sila, diri sa may San Juan Molo, paliog, hindi ka mo anay manukot. Kaya mo na ding sitwasyon. No?
10: Oo muna. Basi pwede, buwas lang sila panukot da sa mga Bombay, bala? Kayo basi kung mabasa sila da?
12: Kaya mo ganyan, bali ni Barangay Tanod, Robert Bungaitan, ginabalat 3 days before or 1 week before sa pista,
9: nga ginambalan nga hindi lang kamo anay manukot sa pizza 24. Pwede sa masunod na lang adlaw no kung pizza 25 Radyo Manobi, Radyo Mariga nya manukot sa mga Bumbay no para malikawan no kag to avoid nga magtaklawanay mag pinakitay no ang mga Bumbay kag mga pumuluyo sang San Juan Molo, Radyo Manobi, Radyo Mariga no. Muna ang madulong naton information gikan diri sa may barangay San Juan sa distrito sang Molo. Madulungan kita extra ah. Tulungan kita extra.
10: Okay. Na
9: Tatakaramini. Oh. Oh, sige. Nailang ma-plaster ko.
10: Plaster ay.
9: Oh, plasteran ko kay Tamay po ang party pa kamukuli, no? Okay, sige. Kasama ang video. Okay na? Okay na. Oh, sige. Sige. Kasama mo ang di. Gikan diri sa may barangay San Juan Molo. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Lo Consumo, Navarrete.
11: Tatak,
2: RMN.
11: Mayugid, no? Mayugid. Kung ako sa imo, Lo, kay dog enjoy ka man sa ila, pamimbro ka sa ila. Ito yung LGBTQA 1+, di ba?
10: Yeah.
11: Muna na subong.
10: Mm-hmm.
11: Even ang nag-support sa ila yung mga straight, pwede nga may membro sa LGBTQ organization mo sa idol. Sige ah. Pero ti at least na pasiplatanta ang kaimtangan sa San Juan. Sa mga banwada, kumusta yan ang mga activities ninyo? Kasi pwede nyo mapang-check ang mga Facebook pages bala. Sang Badyangan, sang Dingle, sang Sara, kag sang Banate. Para mabalanta man ang ilang mga aktibidad. Arimin. Pero maluoy man kamo, hindi nyo napagsulita ito. Nga sa sobrang nyo black isa nga sinadya-sadya. Hasta ang wala labot, ya. Paintrahon nyo inyo, ya. Para sa tong Indiano to, nga nagligan, nandan nyo taugon Bombay. Galibot yung pobre kay gamotor, manukot siya. Sang resual niya man nga ruta, pautang. Tinakluban nyo inyo, isang baldi sa ulo.
10: Ginag-viral gito, Radyo Manobi.
11: Ang kisa daw may pagani, Busa Idol, nga daw ginsumbag ka. Kaya daw mabaton mo pa mo. Pero nang tinakluban ka, baldi, daw ay giti mo bala gitagaan, bili, bla, kalaway. So yun yun na pagsulita. Tapos kung ba'y mamasa ka mo, basaan nyo na yan, gaupod sa inyo sa selebrasyon. Nga aram lang da sa inyo, barangay, nga kumabasa, makapauli, bla, ka mag-ilis. Pero ang may mga kantuan yan, nag-opisina, mga estudyante, hindi man ninyo yung pagdala sa basa.
2: Tatak, RMN.
11: Nanduhan mo to sa una sa San Juan, Manila to. Sinita gito ni Mayor Francis Zamora.
10: Yeah.
11: Atong si Buy Dila to bla. Ang kapadiwal-diwal pa sa bla sa tangga pang bubo bla. Sige na si Waisa, magdiwa dila pa sa. Man padakop sa ni Mayor Zamora din dalon sa opisina niya. I-present sa press conference si Bi masak mga ayopsin siya. Man ni Mayor niya, ng aton niya celebration, aton lang na iya.
10: Sa, sinadya-sadya lang tani, pero ang iban abi Radyo Manobi, nagapang ano na pang awat na blaka mo sa iban.
11: Mm-hmm.
10: Ti, okay lang niya, within the barangay lang. Kay balaan nyo na niya. Ti, akaroon niya ang iban mga pangayaw da, galakat lang.
11: Nag-agi lang.
10: Yung basoon mo, may trabaho pa ina sa iya.
11: Oh.
10: Ti, karoon kung mga akig siya, mahambal ka mo, ti, amo na yung celebration nato. Di, hindi na iya mo. Pero mas nami ini nga ginubra subong sang San Juan. Ginclose nilang dalan, Radyo Manobi, hasta malang karoon sa udto, para nga
11: ay nasang iban makasulod.
10: Why sa iban nga mag
11: pero tani nagbabalon traffic management sini kay imbis nga dira ka pa maagi maditor ka naman karon. Tinglayan ako nakasulod ka na bala tapos ginhold ang traffic. Why ka nagedi hindi ka nakagwa da karon.
2: Tatak RMN straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI. Tatak RMN.
11: Tsagaan tani bala no nga i-explicar ining away subong. Kay may punto man ang kada isa. Ako hindi ko magambal nga i-discuss tani base sa pagpati tayo sa politika. Kaya nagapalain pirmi sa tanan nga mga istoryahanay, mga concerns about policies of the government. Nagakaguba bangod sang political narrative. Ang goal pirmi sa mga grupo di Day Rubin Padilla, hindi lang nga kaipush ang ila agenda, kundi pakalainon kagubon sa politika ang hindi nila grupo. Ang pihak naman, mag-justify man sila sang ila, isa hindi lang niya kay dipinsa para sa laye, kundi para naman niya sa ila politika. Pero
3: makambal ako bo sa idol ang more nga binata-bata nga reaksyon ara gidya sa grupo ni Ruben Padilla. Pero again, makambal ko yagyapon, may binta, may disbintaha,
10: yeah,
3: ang version sang kada isa. Let's take the existing law.
10: Mm.
3: Ang aton nga juvenile justice or welfare act. Ang pangilinan version ini. Si Kiko lang ang author. Pero hindi niya sagad pakalain si Kiko. Kaya hindi mo naman pasar kung ay na ginaprobahan sa majority sa mga senador.
10: Gin-author ni Kiko, gin-sponsor niya Radyo Manuvi, gin-dipinsahan niya ina sa upod niya.
3: Yes.
10: And may counterpart ini sa Congress,
3: sa House,
10: and,
3: of, sa House of Representatives,
10: and rin sa Senate. Then gin-harmonize nila ini sa Baikam.
3: Yes.
10: And sang uli, isang balila, sige, di subong ang hambal ninyo, si Kiko lang yung ginabasol ninyo.
3: Yes. Una, mangkutan niyo na ikoglingon niyo. Ginsugo ni Kiko maniro to nga bataan.
10: Abi, ano-anong sala yan ni Kiko panghininada?
3: Sa bang obrahan naman nila AI, nga si Kiko nagkadto kung utos kabataan kaya hindi lulod na pulay pa. AI ato, pati naman kamos fake news. No? Sino nga loko-loko ang way pagani ka kadto to sa pinatay nila? Makadto ka to sa nang namatay?
10: Ayun ang nagapati, mambala din ang inyo.
3: Ayun ang pinati, mambala. Ang isa ka na forward sa akon, bao. Gimangkot ko kung AI, why kagigainsindi ko ni AI na why na magsabat? Lain naman yung forward niya.
10: Mga tao,
3: bula yun. Mga edukado pa na ang mga tao.
10: Amo na gani, Radyo Manuving ka, suruka kay edukado ka. Dahil yun, ulubrahan ka lang sa AI.
3: Yes.
10: Mapati ka, why ka muga fact check?
3: Kagpag hearing sine, antes na pasar ang layi, I'm sure ginimbitar ang grupo sang kabataan.
10: Yeah, kumplito
3: lang. Ang grupo sang ginikanan. Ang
10: tanan
3: grupo
10: sang ator
3: ng mga psychologist, kag psychiatrist.
10: Ang PNP, ang tanan nga ahensya, Radyo Manuvi.
3: DSWD, kag tanan nga stakeholders sa welfare sang kabataan. Ti, ato man to ang iban nga gusto magduso, pero ni kay Ruben Padilla, pero ti, pirde sila.
10: Yeah.
3: Kay kanya-kanya gani nga version. Pero, ang majority, amo ang mangibabaw. Hindi kay kami natabo lang, masakay kita. Remember, kung ako nang gadebate kay Ruben Padilla, hindi mo ulis ko ni siya in one word or in one sentence. 365 days ang isa ka tuig. Halin sa napasar ining laye, kung ano man nga tuig, pila na ka days ang nagligad, why man may natabo?
10: Yeah.
3: Sini man lang may natabo?
10: Tudo na.
3: So, 365 days minus one day, how many days?
10: 364 eh.
3: Oh. Sa 364 days nga way may natabo, samtang amo ni ang layi, duway man ganing kumakambal nga nami layi ko.
10: Yeah.
3: Nga subong kay may isa lang kadlaw nga may natabo.
10: Kaguay man to slagin sugo.
3: Oo. Oh. Dumalain ako haw. Nga daw ako yung kriminal haw. Amo ning diprinsya sa mga lovers ni Sharon Cunita. Ang isa ga pasangkad sang utok niya, ang isa ya ga padako itlog niya. Imbes malatani nga focus kita na ibla, paano tadlungon sang DepEd ang sistema niya nga hindi na ni matabo liwat? Paano ta marihab ang mga kabataan nga nagimo sini? Paano ta mapasiguro nga ginugatan nga nagamo ni sila? Mausisa ta para nga iban masalbar ta pa nga base magubraman sang pareho sa ila? Paano ta to malalayan ang mga PTSD nga gintuga sining insidente sa bilog nga school community to sa Tacloban nga natabuan sini? Ang focus na naman niya subong kung sino naman ang hindi dapat pagbutuhon nga grupo sa 2028.
10: Kung pinaangay na kulbaan natin basta...
3: So naway nakita yung kalinungan di sa Pilipinas kaya amulan na ipirming utok sa tanan.
10: Di kay ginaligwat ang istorya gani. Ang tanan Radyo Manuvi may agenda nga kundi na si kita litib. Dapat amo ni... Kay may litib kita, gubunta siya. Ikwanta siya, pakalaino natin siya. Di mo nang kakatabo, subong.
3: Pares na bila kay Bobet Baterbon niya. Naluway gigoris bata nga ni. Atong player bala sa Ateneo, nga Pilipino, ang taga-agusan, Jensur. Makadto si Ruben Padilla, di pa suksok sang bayo ni Baterbon niya. Di pa issue statement sa media. Wala siya na mulitika.
10: Yeah.
3: Sa matas ang supporters niya. Si Bam Aquino nagkadto to, out of respect sa privacy sa pamilya.
10: Why nagpa-interview?
3: Wala nagpa-interview, why nagdrama, suksok bayo ni Bubet Baterbunya? Why nagpa-interview kay Galikaw sang...
10: duro pa istorya.
3: Imbes nga kamatayon ni Bubet, kagpapagipunong, kadto to, mapolitika naman, Pero sa mata sa mga suporter ni Ruben Padilla,
10: lain pa siya.
3: Lain pa ya si Bam Aquino.
10: Kaya kung sa bagay gani si Bam Aquino iya sa Ateneo nag
3: tapos alumno siya sa
10: Ateneo. Alumno siya sa Ateneo?
3: Senador man siya. Wa isang duro nga drama, naglikaw siya mag-issue statement kay hindi sa gusto nga ang pagpakigunong niya mapolitika kay politiko siya. Si Ruben Padilla mo sagad kagahod

0: wala ka sang salabton sa kasuguan.
1: Yeah.
0: Ang suspect 15 anyos, kag-14.
1: 14 and 15.
0: So, diri tanay sa 15.
1: Yeah.
0: Ang layay ni Kiko Pangilinan, nagasiling, ang 15 anyos, wala sa labton sa kasuguan. Ano ba, lantay uli mo sa ginikanan, tapos mandatory nga rehabilitation program. Meaning, seminaron sa da, ipasaykayatris siya, kagtanan. Okay? Sa Pangilinan law, ang tanan nga 16 kag 17, wala man liabilidad kung wala discernment.
1: Yeah.
0: Kung may discernment, meaning i-assess ka na sa mga experts, psychiatrist, social worker, aware ka nga ginobra mo sala. Kung may discernment ka,
1: may igo ka,
0: pero hindi man gyapon imprisonment. Rehab man gyapon, busa idol. Kag mag-edad ka 18, wala ka criminal record. Amo na siya ang Pangilinan version. Pero manawag-nawag kita gamay. Ti, ano naman niya, ang 12 anyos, pa 14 anyos. Kay 15, 16, 17, pala ni Estudyanta, ti ang 14, 13, kag 12. No? Ang 12 pa 14, amo man bo sa idol. Wala sila criminal liability, bisan nahimo nila ni, kung wala discernment. Yeah. Kung may discernment, rehab man gapon.
1: Rehab gapon.
0: Kay wala priso. Amo na ang Pangilinan law. Ang 9 to 11, iya. Yeah. 11, 10, kag 9 years old.
1: Yeah.
0: No? Amo man, rehab man gapon, wala detention. May discernment kag wala, kay tama na
1: kita bata. Kaya bata kayo.
0: Wala, gid iya. Di siyempre, mangkot ka mo, teng 8 ya pa 1 year old, sobra naman sobra, ka. Sobra. Why na eh?
1: Uy, hindi pagani ka balo, mamahid kasi puon niya
0: sa na. Why na, gid eh?
1: No?
0: Sa mo na ang Pangilinan law. Ang Padilla proposal, no? Kasi nakagrab na opportunity si Ruben Subong.
1: Kasi kay mabatian na siya. Mabatian na.
0: Why taga-siling sala ni? May punto man si Ruben, yeah. No? Pero mo nabla sa duha ka mga punto, din da ang pinakapamatian mo. Kag adoptaron mo nga mga inbersyon sang layi. Pero matian tanay ang kay Ruben Padilla. Kay nami man ang ambal niya mo?
1: Tiyo. Eh, gusto niya man nga
0: para the way galing mang rason si Ruben, balaanon gidya ko diin man lang ang level man niya sang utok niya.
1: Tiyo.
0: Why ko ka sila nga mangu siya? Ang level sang pangrason niya, daw mabalaan mo gid nga he lacks education. But for people who sympathize with Ruben, kagamamo man level of education niya, nami ni.
1: Tiyo eh.
0: Bisan edukado ka pa, pero daw parehas ka mo hugot ni Ruben.
1: Na-relate ka na.
0: Believe ka sa iya.
1: Tuhoy.
0: Para sa iya, para siguro sa imo, amuning nami. Kaya mo na gani siling ta, may binta, may disbintaha man. Rason ni Ruben Padilla niya, why ka mo yung kagi, priso mo. Nga, testing ka mo pa priso. Testing ka mo nga may istorya mong tanan nga ras prisuhan. Mamigo mo sila, pektik agi sa priso.
1: Tuhoy.
0: Testing ka mo nakadonate ka mo sa rehab facility. Sa mga jail facility ta, kaya nagdonate ni sa mga seminar room to kagunano. Yan ang gasto eh. Damo sa kwarta mo. Nya kagbase, mabalaan nyo. Ang hugot ko. May punto man siya.
1: Ayaw ah.
0: Galing, while yours is experience, ang iba naman na theory, hindi man experience, pero scientific research. Amo na yung mga psychiatrist, ha?
1: Yeah. Sige, tunan nila na yan mo.
0: Pwede nga why niya ma-experiencehan sa psychiatrist ang prisuhan. Why niya ma-experiencehan ang kabuhi sa priso. Pero bo sa idol, na-prove niya naman sa research niya. Kag ang subjects ang research niya, these are people nga may experience man, parehas sa kay Ruben Padilla.
1: Yeah.
0: In other words, mas masangkad ang ila. Kay research ini sang a good number of our random population. Press bala sa bulong. Ang bulong sa sakit ulo mo busa idol ano ganya?
1: Ti paracetamol.
0: Paracetamol. Sari-sari na nga brand. Ang nag-research sina, no? Asta nga na-establish nga bulong

0: sakit ulo, ginsuguran niya na sa ano gani, Boss Idol? Sa laboratory animals.
1: Tama na.
0: Ano ganing laboratory animals, ha?
1: Yung mga kwan eh.
0: Pwede nga ilaga.
1: Ilaga.
0: Pwede man nga kuniho, rabbit.
1: Mm.
0: Pwede man nga... ido. O kung ano da nga mga sapat, amo. No? Mga lab animals, ta. Sangkita nila nga nag-take effect, ma-proceed na na sila sa human experiment. Sa tao, testingan. Kung ang good number of population, nakita nga daw nakapayogin man, that's a time nga i-certify na na sa World Health Organization.
1: Mobra na na sila damo?
0: Nga pwede na ni fit for human consumption. Amo na siya ang ginatawag nga medical research. Ang pamangkot, ang mga scientist nga nag-ubras niya, nakaagigid sila gin sakitan ulo, kinanglan ginilang daw jutayan sila mapatay sa sakit ulo para nga mapatihan ang research nila. Ulo ang man. Sabat mo sa idol, hindi. Nga ah. Tindi kinanglan may experiencean mo, kaya na-establish mo na sa kadamuan sang tao, kagsapat, kagintistingan mo na, nga para giman isa sa sakit ulo. Amo na siyang gusto ko pa intindi. Sa pangrason ni Senador Padilla, ginahambalan niya ang tanan ng mga psychiatrist subong nga upod ni Pangilinan pagbalay sang laye nga ini. Naway mo kay intindi mo. Tisingin niyo lang mapriso. Storya ka mo dispriso, impon ka mo dispriso. Tiyang pamangkot, ang na-establish nila sa studies ang human behavior, child behavior in particular, matsag mo buang ni mga psychiatrist wa kay intindi nga i-present nila ang data ngang edad nga 15 panaog, kabos pa ni ang utok.
1: Yeah.
0: Pwede pa ni sila intuon, produkto ni sila sang guba nga pamilya.
1: May study na iya, Radjumanovi mo.
0: Research sina, libro nga na-establish nila through the years sa pagtuon nila, nga hasta nakaka-come up sila sa recommendation nga Senator Kiko, hindi pa ni pwede, penalize mo.
1: Hmm.
0: Kay while ang bata ginubran niya ni, why ta sa ginalantaw nga kriminal, nga nabalan niya ginaimo niya, kundi bangod ina sa kapaslawan sa mga ginikanan nila, nga panakuon sila insakto, bangod sa kapaslawan ini, sa mga tao nga may edad sa palibot nila, nga magtadlong sila. So kung ang kriminal, pero kay Ruben Padilla, malaam na sa nagsagad bit-bit armas kag na priso, ginalaw sang gobyerno sang restorative justice nga makagwa kay hindi asta san umalain kagid nga ang kabataan ini gusto iya papriso subong ni Ruben Padilla.
1: Ako ya gapati Radjumanovi nga ang ginobra nga ini nga layi. Why niya ginobra nga
0: wala study
1: nga ginistoryahan lang sa duha ka tawo.
0: Galing ang ginaistoryahan tabik pag research.
1: Yeah.
0: Ang tawo nga may akig.
1: Mm.
0: Kag ang tao nga kulang man sa alam, why na nagapaminsar?
1: Hmm.
0: Amo ni ang ginambal naton perme nga ang solusyon perme quick fix. Inang nakita mo bala ang bata nga nang hampak. Imbes nga usisaon mo anay anong ginhalinan,
1: hinampak mo man eh.
0: Hinampak mo man diretso. Ti okay lang akong paghampak mo, noong pawan pa, ti ko napatay abi. Wala na ang restorative justice.
1: Hmm.
0: Nga spirit sining laye nga ini ni Pangilinan. That's the point. Kuha nyo? Ang tanan nga nagsuggest nga 15 anyos kita antes may ara lang sang criminal liability, mga produkto ini sang research nila nga na-establish man nila sa mga tao nga may experience.
1: Yeah.
0: Sang mga kakulangan sang kabataan kag ang mga environment may ara sila. May ara kita mga bata di nga hindi man sila malain, Boss Idol. Galing na deprive sila sang sirkumstansya. Pagkabunag nila, wala sila parents kay na priso.
1: Ginasakit. Hindi maayo ang ila sa experience.
0: May parents man ang iban.
1: Pero hindi man manami ang experience
0: addict
1: nila.
0: Addict ang tatay, ginakastigo. Ang nanay kaplog. Way labot sa kabataan, ginabaligya sa laki ang bata.
1: Kulang sa paghigugma ang kabataan.
0: Na, why sila ginpadako? So, ang pamangkot kung 1 year old ka, 2 year old ka, hasta nga nagdako ka. up to the age of 12 para sang gusto ni Ruben nga ipapriso.
1: Kaga mo na ang imo nga makita sa imo nga palibot na Jumanovi.
0: Amo na ang ginimo sa imo sang bata kapag yeah. gin gusto mo na o kung wala.
1: Wala.
0: Di ba?
1: Di ba?
0: Why mo na gin gusto? Ti si Ruben yang utok niya lang abi ha, pag may amo na patsa, o priso ha.
1: Ti di ba nang tanan nag-ubra sina?
0: Ti amo na gani ginabalikan kong ginambal ko, how many days in a year?
1: 365.
0: Minus 1.
1: 364.
0: Amo lang to, isa lang to kadlaw, minatabo sa takluban. So, ang tanan nga mga maayo sa laye ngayon for the past 365 days, lain na dayon ang laye, bangod may isa kadlaw nga natabo mo na eh. O, halimbawa, reverse the situation. Ginimo tabi ning laye ni Ruben Padilla, pero busay doon may 12 anyos man nga nag-ubras ni, kaya hindi na malayo, may matabo gina.
1: Yeah.
0: Basulon taman balik si Ruben, kagdira niya palang ma-realizar nga, hindi tanan nga oras ang imo sakto. Hindi tanan nga oras, mapunag-pudag ka lang da. Kamagambal dayon ngang layi, sinay may sala. Hindi! Ang may sala, sinay Senador Padilla. Atong kabataan mismo. Kag ang environment nga may ara sila.
1: Why kita kabalo ko na nung environment
0: nga nila? Nga ang nagamon na sila. Hindi mo yung pagsalaon ng layi, kaya ang layi, wala inaya kamot. Ang laye, why nag-bit-bit posil?
1: Why nagpamatay ang laye? Ah?
0: Ang laye, why nag-interpretar? Sa kung ano itong game online nga nag-influence sila? Subong may galagaw, may istorya, gang-gang na naman ini. Kita nyo mga gang di Saton? Ang mga TBS ni? Doon duman nyo sa una, mamuno sila taxi driver.
1: Taxi driver, hold up po nila.
0: Oo.
1: Buno nila taxi driver.
0: Na.
1: Pero isang gina-igo to sila, Radyo Manovino.
0: Sa may natabo na sa ila, umuntat. So, amo nang ginambalta nga ang kabataan, lain-lain circumstance. So, hindi layi ang may diferensya. Senator, tawo gyapon. Either ang kabataan nga ini, kung capable of discernment na sila, or ang mga malam mismo, sa palibot nila, nga way naghalong. Example, tiway tapan yung establish, kaya nag-una pa kamugahod naman sa politika nyo. Ang kuton tanay yung tiya nga pulis ang isa ni sila.
1: Ginaano mo ng bata
0: ni? Paano nga na-access niya ang pusil mo?
1: Muna.
0: Gintunduan mo ni sa magamit pusil? Di mo ginatungtong ang pusil mo? Nga anak ka paminsar sa sine? Gintunduan mo ni siya? Nga hindi ka mapriso sa muning edad kung makaim mo kakrimen? Huwag niyo pa na gani may establish?
1: Until now, Radyo Manovi, hindi pa na-establish na kay... hindi pa gani establish kung bala naging bully ginman sila o kunwai.
0: Oo.
1: Kay ang establisado lang subong, kung makita mo sa convo nila, ako yung kapati, may discernment ang kabataan ngayon.
0: Sa Ruben Padilla nga version, muning hiya, hindi tayo sa 15. 12 pa lang, kinanglan, kasuhan na.
1: Priso na.
0: Pwede, gidya mapriso, 12 pa lang. Okay? Pero ay priso man sa jail facilities ang kabataan man.
1: Yeah.
0: Youth offenders. Kaya nung matabo sa 11, 10, kag 9. Sa Padilla version, priso gyapon, pero sa youth facility. Kung ang sentensya niya, pila, servisyoan niya. Kung may discernment, ang 9, 10, 11 years old, busay dol, ipapriso ni Ruben, tatlo katuig. Ipapriso niya, tatlo katuig. 9, 10, 11 years old.
1: Di pa nakabalo maglaba ka briefcase na?
0: Isa, kung mga bata, ini nga busador, ini mga pinanghaboy, balasang, kung may gakaon sa Port San Pedro.
1: Mga haboy da siya.
0: Kung amo na silang prisuhon, bisan bata, isa dumambal ka, sige. Pero example lang abi, by accident, na manipulate sa mga manipulative na taong bata mo. O nabully sabi sa school, nakapaniro sa sobrang kaugot. At 9, 10, 11 years old, mabatas mo tuloko ng bata. Ginpriso mo for 3 years.
1: Sabi.
0: Okay? Okay, ma'am, balkati, consequence niya sa ginin mo. Correct. Pero bata, nabi, hindi ni legal age.
1: Ang edad niya, Radyo Manovi, hindi nakapaminsar pariyo sang panisaron sang adult niya.
0: Oo.
1: Mamalsati, kung mapatay ko siya, makapaniro ako, anong konsekwensya ko?
0: Kag ang UN, meaning bilog kalibutan, may record sila sang study man. Sang mga tao nga may experience pareho sini.
1: Yeah.
0: Ang study nagapakita nga ang bata nga imbes nga ginrehab, ginpriso mo, naguba ng childhood niya, kay hindi man sa lifetime mapriso mo pagkagwa niya busay dol. nagubra sila sa mas malala pagid nga krimen. Amo na nga ang ginabaisan perme. Gaupod ang mga psychiatrist nga may restorative justice imbes nga punitive justice. Oh. Karon ang 12 pasaka. 12, 13, 14. Ano naman yung mga status?
1: Sa kay Robin eh, kay Robin.
0: Kay Robin. Preso ka up to 6 years. If may discernment. Tingnan mo, mangkot ka mo, tiyang 15 niya pa 17. Yeah, of course.
1: Si preso eh.
0: Amo man, si ipapriso niya man.
1: Preso dahil yung 12 anyos pasaka eh.
0: Pero why ko gambal nga sala si Padilla?
1: Yeah.
0: Kay again ang iya ni sa iya paglantaw amo na ang nagakaangay.
1: Kaga nga ang paglantaw niya Radyo Manuvi nga kun amo ning ma-impose kay may pagpapati siya nga ang kabataan subong ga paminsar man just like sa ginobra sining duha nga nag-research sila sa konvo nila nagambal nga hindi magkita mapriso.
0: Man.
1: Kun ma-implement niya kag maobra ining layi nga ining kabataan nga ini sa buning edad
0: pwede ka mapriso.
1: Pwede ka mapriso. So
0: base atong nag-research nga to, nga duha ka bata,
1: hindi
0: ay hindi ta covered ta mapriso. Ta base.
1: Base amo man.
0: So may point man.
1: May point siya.
0: But again, ang crime niya busay, dolway nagapili edad mo. Tiang 12 naman abi ni Ruben, ya. Yeah. Orang 11. Nga hindi niya iya pagpapriso kay 11. Halimbawa na minsar bing 11 maniro man. Tiano, abalon ta man si Ruben nga. Ano abi kay hambalan ka nga pito ka tuig prisohon mo na ang imo ya do sigid mo. Di way na ni katapusan.
1: Ang akon ya Radyo Manuvi ang pananaw ko diri. Okay man ni ang kay Robin. Why man ni diferensang kay Kiko. Ako hindi ko na paghilabtan yang kasuguan ah. Ang 15 years old padalom hindi ko na ni paghilabtan. Ang aton tani diri kita iya sa ma-forward kita. Kuhaon ta to ang study, angot sa duwa nga ini, anong problema nila sa primalize? Anong problema nila? Parents! Ang ilang mga kaupod! Ang peer pressure! Matiyag ko diri, Radyo Manuvi, nag-ugat ang ilan niya nga problema. Way ako gapati nga may problema ang ining kasuguan nga ini. Kaya ang bata, subong, prisuhon mo lang gani sa balay mo, ini mo pag-uon, galalain na.
0: Reverse ko lang pamangkot.
1: Diba?
0: Kay Senador Padilla, kat sa mga fans niya naman, iya. No? Halimbawa, being author in this Kiko Pangilinan, ang author abi sini si Rodante Marculeta. Amo pa naihan reaksyon nyo? Again nga ginambal ko ni kay imbestani nga ang welfare sa ato ng mga school children ang inistoryan tadi. Ang inaway naman sa politika kung sino naman ang butuhon kay hindi pagbutuhon.
1: Yes.
0: Tapos at the end of the day, balanta man si Ruben kag si Kiko. May sinado kag wala, wae nila yan. Dahil kita nga nagkakinamaw din sa dalong, kita yang mapatsan bata. Kwa nyo? Tingasa agad ka mo kaginamaw para sa politiko. Oh, di sumahon ta. Ang punto sa bersyon ni Pangilinan kag amuning napasar sa Philippine government, restorative justice.
1: Restorative.
0: Meaning, ang bata, kay wala pa lang kainsindi,
1: i-rehab mo siya para maintindihan.
0: Para nga magbago siya.
1: Magmangin better person sa, better person sa Radyo Manuvi.
0: Oo, titingala kung hindi na makita ni Ruben Padilla, kay siya ang isa sa nakabinipisyo sa restorative justice.
1: Tikita mo kay napriso sa pagwaya kundi nagmatarong man siya.
0: Nagsinador pa siya.
1: Yeah, tama man.
0: Kag hindi na sa gani bata.
1: Di kay restorative justice mo. Ah. Bagay gani Radyo Manuvi.
0: Kaya nga, abi ko nang layis ang time nga to. Ginpabayaan nga parehas ni sa iya. Nga may legal possession of firearms nga kaso by ida nga madunot na lang nas prisuhan.
1: Diba?
0: Inibalat ni Tani, why ka na napuslan ni Mariel? Why ka nakapang donate to sa mga rehab facility nga nangin maayo ka?
1: Tami.
0: Sa Pilipino? Why ka na Tani nangin senador? Nga nangin tingog man sa mga Pilipino kag Muslim sa Senado? So, produkto ka sang restorative justice. The law did not give up on you. Sang panahon nga ginpa-amend aning lay ni Senador Ramon Revilla Senior.
1: Yeah.
0: Si Ramon Senior ni nagpa-amend. No? Nga ang lawig nga sentensya ginpanubuan kay Dr. Tumats, VIP treatment to si Ruben Padilla that time why pabi social media mo? Idol pa sa santanan. Kita mo do why gawa posisyon? Kete, sa kadamo na sang tinuig nga may nagklapriso, why ka mo kadumdong nga panubuan kay armas mo lang na? Why mo nakapatay, nagbitbit mo na napusel? Pero pag-abot kay Ruben Padilla, ba ginamend ang layi? So ikaw nga katas, produkto sang restorative justice, hindi ka na gusto i-apply subong sa iban.
1: Ang gusto mo niya subong yan ng priso agad.
0: Kaya mo man ang rason nga ngang layita, hindi bila may ara kita sa ginatawag nga probation.
1: Hmm. Probation, tama na.
0: Kung ang sentensya mo,
1: below 6 years.
0: Below 6 years.
1: Below 6 years, ha?
0: Amo na siya ang sentensya nga ginagaan ka-option sa judge. Hmm. Ma-appeal ka, ukon ma-avail ka na lang probation.
1: Hmm.
0: So kung ambal ka ma-avail ka probation, hindi ka ma-priso, bisan sentensyado ka, 6 years.
1: 6 years, below 6 years.
0: Sa bylo, ma-report ka lang kada bulan for
1: sa
0: 1 year.
1: Probation
0: sa parole and probation officer. Tagaan kada seminar. Amo mo na yung ubraon sa kabataan.
1: Yeah.
0: Seminaron ka nga next time, di ka na mag-commit. Amo ni. Tunduan kang mayong pamatasan. Amo ni. For 1 year.
1: Kada mga community program Radyo Manuvi sang ahensya. Dala kada, pati ang health and fitness nila.
0: Na, tanan.
1: Tanan ara kada.
0: So, amo na siyang purpose, isa sa mga rason sang restorative justice. Another version sang restorative justice, ang power sang office of the president.
1: Ito yung mga kuhan ka na.
0: To grant sang...
1: Parol.
0: Ah? Pardon.
1: Pardon.
0: Or executive clemency. Ang isa nga nakabenefit na, recently, balanyo kung sino?
1: Jed Patrick Mabilog.
0: Ining maldito nga si Jed Mabilog. No?
1: Siya na.
0: Anong maldito? Masungit, no?
1: Maldito.
0: No?
1: Masungit. Masungit.
0: Splado ah. No? Ito tawag niya gagapasingit bra sa Facebook. Ini maldito nga si Jed Mabilog. Corruption tong kaso niya.
1: Yeah.
0: True or not, the fact is, na-convict sa iya.
1: Re-convicted siya.
0: Sa ombudsman, tiki na-convict kay iya.
1: Eh, mapriso ka.
0: So, corruption na tong isyo. So, ang ginhatag sa iyang executive clemency, restorative justice na. Kita mo subong nito sa Pios, ha?
1: Kita mo gingaan siya sa posisyon?
0: Kita mo subong.
1: Diba?
0: Gingaan na sa posisyon. Dako, yes will do.
1: Yeah, 200 plus.
0: Oo. Dayon, gapanita-nita na sa liwat. Bisan medya, si taon niya na subong. Kiti, daw sa Pio na siya, hindi na siyang Jed Mabilog nga na-convict for corruption mo. Gindula ni Marcos mo. Oo. Nanginhapin na siya kag dumakadalagan naman sa liwat mayor or congressman ni Saton.
1: Yeah.
0: So, kata siya sang restorative justice. Ti, ang point ko lang kay Senador Padilla, hindi ka gusto nga i-apply ang restorative justice sa iban.
1: Nga mo nang
0: nagabulig si mo. Kaya napuslan nyo na iya ni Jed Mabilog. Napuslan mo na iya.
1: Kagadaan mo sa nakapulos man sina.
0: Kag napanas ang criminal record sa mga nakapulos for 1 year. Siya iya, sa iya version, Busa Idol, luwas sa priso, pag edad mo 18 ya, may marka ka nga naka-record kagida mo na. Amo nang gusto ni Padilla?
1: Eh,
0: ti, bisa na nga ton nga parole and probation officers gani.
1: Ginadula na
0: korte, eh. After a year,
1: dula na na.
0: Kung probationable lang imo sentensya,
1: madula na.
0: Magkuha ka NBI clearance mo, good as wala kaliwat kay nga, ang purpose na, gaantasan sa mga tao nga nagbago, nga mangin parts ang mainstream society.
1: Kay hindi man hinius gid ang sala Radyo Manuvi. Amo na nga may probation kita. Example abi si Juan de la Cruz ang kaso niya abi gintagaan sa 6 years. May convicted ka. Of course convicted ka. Ang imong sina after a year nga gabalik-balik ka to sa opisina sa parole and probation.
0: Dula na.
1: Madula na. So ang imo nga record, clean ka na, why ka na sang kunano pa nga mga kaso nga makita Radyo Manuvi. Meaning balik ka gid sa mainstream.
0: So mo na ang tsansa nga ginahatag sa kada tawo. But again, may pros and cons. May bintaha, may disbintaha. May punto si Kiko, may punto si Ruben. Amo na nga itong discussion diha, may punto ang kada isa. So, kay Kiko,
1: restorative.
0: That is purposely to protect children.
1: Tama. Kahit yung bata pa gano'n.
0: Nga, we see the good in people, gaanta sila second chance. Kung sa gugma, pablano gani ang lambalo na. No? Everybody deserves a second chance. We have once in a lifetime, and it's not too much to bear, but I swear from now on, if ever you're in my arms again. Again, ha?
1: Again.
0: So, second chance, no? Everybody deserves a second chance, no? Kay Ruben naman niya, ang iya gusto yan di restorative, punitive. Pag, dapat silutan kagid.
1: Pag na-commit mo,
0: priso ka.
1: Silot ka.
0: So it's not to protect children, but to deter crime. Pero ang protect children, dalaman nagyapon, kay kung prisuhon mo ang nagapaniro, giproteksyonan mo man tong iban nga mangin biktima sa pagtiro.
1: Mm-hmm.
0: Ang budlay lang galing abi sa mga highly educated kag nakala holistic ang paglantaw sa pangabuhi tas kalibutan. Hindi lang niya kay ang sin ang ginalantaw, hindi lang kay sinner ang nakasala ang ginalantaw, hasta ang sin and how to correct, no? Sang sin. Ang kay Ruben niya, prisuhalan dahil bala na kung anong tabo. Kaya Kiko, hindi. Prisuha. Kay bata man asang tao. Halimangkot na lang kay Senador Padilla.
1: May chance pa lang nga magbago.
0: Halimbawa, abi, ang nag-into sa bata niya na niro. I mean, ang bata ni Ruben ang may nag-into. May bata sabi nga sa katuig. May nag-into. O may nag-utes niya. Plukpan eh. Tiruha, classmate mo. Kung bata ni Ruben na may kaimuan.
1: Tima priso siya eh.
0: Priso sa gusto mo, hindi nasa pagdansansa. Ano yan ang hibi ni Mariel Simo?
1: Yeah.
0: Nga bata mo, itong huwag ginawa
1: makagawa. Kagti mabalaan mo man bala nga ang bata, ginsugo mo lang.
0: Oo,
1: ang bata, na, bala gininto mo lang.
0: Exactly.
1: Amo
0: na ang point sa pangilinan lo. So to deter crime, are naman dayo ng science behind sa mga versions nilang duha. Si Kiko, kaya ginakot siya sa mga psychiatrist, kag sa mga social workers ta. Siling nila, kung kainsindi ka sa human brain, ang edad sang 15 panaog, ang brain nila is not yet fully developed. Tiko ng utok, ngaway pa mag-develop, git.
1: Diminin ko yung kulang pagani.
0: Karon kumambal si Ruben nga. Ting, ang ibang bata, hindi man namuna. Ah. Yes, because hindi man tanan, not fully developed. Pero may ibang nga not fully developed pang ilaulo. Tiko not fully developed pa, hindi pa sila capable ginamaminsar sang insakto.
1: Yeah.
0: May iban gani da nga malam na way pagay mag-develop ang ulo.
1: Tiyo, ang iban na gani, mga senior citizen ay.
0: So muna, nga ang nagamuna ang kapangilinan lo. Kay may science behind, baloka ang mga neurologista.
1: Ito na nila mo.
0: Ang mga psychiatrista, kita ginilang aktual nga itsura sang ulo sang tao.
1: 14 no? Nila na yara.
0: Ang neurologist, kita niya gina sa MRI, amuni ang itsura sang utok sang 15 anyos.
1: Yeah.
0: Panaog.
1: Bala nila na.
0: Ang psychiatrist naman, sa amuni kakadako ng utok na nakita sang neurologist, amo ni ang behavior sina. Na sa kay Ruben iya. Ay hindi. Na-develop ulo mo kagula.
1: Priso ka.
0: Basta
1: nakasala ka.
0: 12, 13, 14 ka.
1: Pasuhunta kaya.
0: Ginausar ka mo sa mga sindikato. Kinanglan ka mo mapriso. Why na sa labot kung ano ang sirkumstansya? Why kabi ti inaya guro ang hugot ni Padilla. Siling niya why kumuya kagi priso mo. Kay ang naistorya niya to po niya sa prisuhan. Produkto man to sila sang pamilya nga ginpabayan lang.
1: Tama na.
0: Nga kung mapriso do ka nami nagin prisuhon.
1: Ang tanan
0: abi. Pero yanay ka senator. Halimbawa lang. Para mas insindihan. Bata na mo na binibo sa idol. Yung padako tamayok bataan
1: ka no. Naturally.
0: Oo. Pero sa pagpadako ta insakto hindi mo na masugo magubra tinunto. Pero what if abi may nagblackmail sa ila? May pusil ko di.
1: Tiruhon mo ni si Kwan.
0: Pag hindi mo na may mo nga tiruhon si
1: Ikaw, Kwan. Ikaw tiruhon ko.
0: Tiruhon ta ka. So hindi bala ang bata, why choice?
1: Di matiro siya.
0: What if abi na manipulate ang batang obraho na? Di karon dakpon sa prisuhon.
1: Yeah.
0: Pero balaan mo as a parent na mayong bata mo.
1: Mm-hmm.
0: Ginmanipulate to siya sa mga lain nga tao.
1: May reason eh.
0: Oo. Mabatas mo nga 3 years.
1: Maprisong bata
0: imbis
1: mo.
0: Imbis padakuon mo na sa mapriso to siya. Dahil ni-impon mo to sa iban nga criminal offenders. Nga mga kabataan to nga totally lain gidya ang pagpadako man niya sa ila.
1: Yeah.
0: Amo na nga ang UN may mga record sila nga ginpagwa man nga mas deadly magubra crimes ang mga bata nga kagi priso nga priso gid sang sa mga bata nga ginrehab mo gingaan mo patsansa nga magbalik sa mainstream society. So amo na so again may pros and cons. Kung prisuhon mo pero sang gusto ni Padilla di na naman niro liwat. Pero ano ka kasigurado, Senator Padilla, nga kung ginrehab mo sa maniro pa sa liwat? Di ka man sure, dibla?
1: Nanduman ko, Radyo Manuvi, nga may mga balita kita di nga ang armas ang tatay mm. or iya sang tupad balay nila nakita mm. sang bata mm. Bangod nga 12 anyos pa lang wala mm. man sa kainsindi mm. nga may bala ina mm. natiruhan niya ang utod niya or ang tupad balay niya mm. patay gid mm. ti ang bata nga na sa edad niya way sa kabalo nga pusil mm. gali ni galupok gali ni abihang panganan mm-hmm. ti kuni ibutang mo ni mm. ang gusto sa mm. padilya nga law Radjumanovi mm. mm. automatic priso, eh? Ang bata to priso to.
0: Oo.
1: Bisan wala sang discernment ang bata. Matik Radjumanovi ang bata mapriso for 3 years.
0: Until 13, 14 kinanglan may discernment. Galing ang discernment abi, subjective.
1: Ang makahambalang Radjumanovi nga may discernment siguro ti ang aton nga mga social mga worker, eh, mga
0: pero,
1: mga expert eh.
0: Isa gani ka palso pa na?
1: Palso pa?
0: Oo.
1: Unless nga like ining natabo to sa mm. Tacloban. Ako gapati ko nga may discernment.
0: Kaya mo na ang isyo, subong. Yeah. Sa pangilinan lo, ang mga wala gapaminsar, automatic na namambal. Te kay 15-14, din impriso, sala. Ang pangilinan lo na gasiling, hindi ka mapriso, 15 mm. pa na o, mm-hmm. kung wala ka, kung may discernment ka.
1: Yeah.
0: Te ang isyo di subong may discernment.
1: May discernment eh.
0: Kaya sa group chat nila,
1: kitaon to eh. Kimplanuhan nila.
0: Sa chat nila, gintunaan nila ang layi.
1: Tunaan nila ang layi.
0: So in other words, kainsindi sila yeah. nga krimen ini.
1: Gambal sila nga sila nila, mm. tikan niya si pamalang ko, 14 ko, sila niya mm. mag-21,
0: oo.
1: Makagawa na kita, mapabuot-buot ng tato sa karsel,
0: oo.
1: Or sa, hindi gani mm. karsel eh.
0: Mm.
1: Tawag sila, rehabilitation.
0: Oh, youth facility.
1: Youth facility, makagawa mm. na kita. So, meaning sila, nabalaan nila, nagtuon
0: so,
1: sila.
0: So ang layi, pwede gili, pwede magapriso.
1: Yeah.
0: So, ay natabay isan di. Pwede gid sila mapriso. Pero again, ang iba niya nga wala discernment, mm. ginagaan lang chance nga what if nagbag-o man sila.
1: Tino, okay.
0: Parehas man sa ginhatag kay Senador Padilla.
1: Kaga kuya, pabor ako si Radjumanovi.
0: Oo.
1: May mga bagay kung kay isa nga naubra mo nga silakbo lang sang damdamin.
0: Or
1: like, mga kabataan.
0: Ang imo gid siya nga family orientation.
1: Yeah, family orientation ni mo nga.
0: Aniya ang balasulon sini kabataan. I mean ang ginikanan sining kabataan. So anong environment may ara sila? Ang iban irresponsible ang parents. Mm. Ang bata gaupod to sa mga barkada,
1: mm.
0: ga drugs, ga ilinom, ginapabayan lang. May iban man niya galing nga way man gin gusto sang ginikanan. Nadakpan sila iya kag napriso, so way na may gaubay sa bata. Gindilin sa tiyo kag tiya, pero ang degree of care sa ilag ito yung bata, lain man niya, kaya nablos man lang niya siya.
1: Yeah.
0: No? Sa lulo kag lula, lalapagid. Kaya yung lulo kag lula, maluyan, ha? Ang bata, inima-address sa mga needs niya, nagliho-liho sa dalan, hasta nga nintuan sa sindikato. So, ang bata, salbaron tani.
1: Yeah.
0: Dira masulod ang gobyerno ta. So, kung may ginaukay tani, si Senador Padilla, kaya ang grupo niya. Kaya nagapalati sa yang ukayo niyo, ang serbisyo sang gobyerno nga way ma-avail sang kabataan. Nga kung hindi nakapable ang ginikanan, ang lolo kag lola, ang tiyo kag tiya,
1: mm.
0: tani, punduhan nyo to dong gobyerno, hire ka mo damo social worker.
1: Kita niya muna eh.
0: Nga maka-intervene sa mga kabataan galing, kayang budget.
1: Kaya way man.
0: Gakaladto malang gyapon sa inyo pork barrel.
1: Tinatawa nyo blang social worker tayo sa isa ka banwa, isa malang?
0: Oo.
1: Abe? Isa ka bilog social worker ta si Sakbanwa?
0: Oh, kag sa ka damo sa ginatubang niya, ang quality of work sang social worker
1: ay bawa.
0: Daw hindi na social worker. Kay man damo ta na balaan di reklamo sa aton nga social worker nila mismo, gatabog sila.
1: Eh, siyempre ka puy ng tao na.
0: Ti, kulang dinalin, pero kung butangan mo na 20, 30 sa lakbilog na be. Ginpunduhan nyo na abe, sang sasagad nyo na ka pundo sa social media team sa mga ara sa gobyerno, nga ang ubrahon mo lang perme, magbinuteg sa social media, mapalapta fake news, nan.
1: Ang,
0: so I hope na insindihan nyo. Pero may bintahan, may disbintahan na. May nami man sa kay Ruben proposal, may nami man sa kay Kiko. May diferensya sa kay Ruben, may diferensya man sa kay Kiko. Kaya mo na gani, kay we live in an imperfect society, ano gani dapat ubrahon? No perfect government, no perfect system, no perfect parenting, no perfect law, no perfect senator, no perfect circumstance. Ano gani dapat obrahon? give people a chance to be a good person.
1: Natawa niyo pala.
0: Give people a chance to be good people. No? Hindi kay wala na lang tanan.
1: Naagyan tanan na Radyo Manuvi sa kampanya sa illegal na druga.
0: Hmm.
1: Damo sang ginpatay.
0: Hmm.
1: Ti
0: nauntat ang druga.
1: Ang druga subong nauntat?
0: Na.
1: Uy.
0: Pero
1: damo sang ginpatay, damo sa napriso.
0: Popular ato. Kaya nga, ang nabalaan lang niya permis ang tao, at least napatay ng kasilingan kung adik. Tawhay na kami din magpuli kung gabi. Pero sa pangkabilugan naman,
1: may manguntat.
0: Mangkutan nyo, nauntat ang drugs.
1: Marami milyon. No? Kada raid subo, milyon.
0: Sa muna, abi, kay kadali sa aton mag-give up. Kagusto ta permit quick fix. Imbis nga tudluan ta ang aton nga mga pulis nga manakop sang insakto, hindi sila mag-intra sa sinindikato, tudluan ta mga fiskal nga ka mga huwes nga ipapriso gid ang tudtuod nga mga adik, tudtuod nga mga kriminal, aton niya permilain. Pero try nyo bala nga i-institutionalize ang kultura sang husto nga husto gid. Like kung pulis ka, hindi ka mang planted, panakop ka insakto. Kung pulis ka, dapat ginakadlukan ka sang kriminal, hindi kay kahimbon ka sang kriminal.
1: Kaniya muna, general rule.
0: Oo, kung judge ka,
1: dapat,
0: i-convict mo mang granon magkag-imol, hindi kay masarangan nyo na i-convict ang imol. Pero mang granon kay kabalo mangita, bugado, nga malam. Hindi sa dali-dali yung priso. Muna nga mabudlay, matabo ang mga gusto ta. So, resort na lang kita, patsa na lang.
1: Tiyan muna.
0: Tigali yung problema. Kada patson mo.
1: Tiyan may pamilya mo na.
0: Luwas ka may pamilya, may maumid, yung way gijalabot.
1: Tiyan.
0: Abi, ikaw, example lang, broadcaster ka din si Lilo. Way ka gani ka si Grillo. Halimbawa, abi, may nagsaka di sa ton, yung pangayo, bulig. Drug siya nga kaso. Tiyag na balansa, adik. Dahil ginalagas kali sa sampulis. Na timing nga, may nakasugay. Nagsaka, tos babaw. Pagsaka, ugdanay ka mo.
1: Tinakop kayo.
0: Huwag man niya kilala ang pulis mo. O, timing nga niya panot, adik. Naukas mo, bingkalo mo. May magambal sa arido, adik man. Upo ni sila, tinirok mong duha. Di ba? Tinadala sa ang wala labot. So, muna holistic na paglantaw ta. Kay butang nyo sa lugar nyo, limbawa, be, ini mga bata nga nag-ubra sang sala, hindi maning duha lang ani, kaya ang duha nga ni, daw ginplano gini nila, ya. Halimbawa, be, ginmanipulate lang to sila. Bisan ang gadala, druga, ang mga inosinte nga bata.
1: Kaya ginamanipulate mo lang na.
0: Isa ginautes na sang drugista.
1: Ba, iban nga isa ko, nakabalong man eh.
0: Noy?
1: Eh,
0: rekinyento, so?
1: Idulong lang to?
0: Idulong to. Kadto-kadto sa Robinson, Saro.
1: Yatag mo ni kay, kwa nakapula bayo, bla?
0: May ara to nakapula bayo sa entrance, iatag mo ni siya. Pero ang ginobra nila sa mga drugista, ginasunod nila ng bata. Para kumadakpan ng bata, why man sila, kaya why man sila sa posisyon nila.
1: Natural.
0: Pero ang bata kumadakpan, why man criminal liability.
1: Tiyan
0: gusto yan ni Ruben,
1: presuhon ta ng bata.
0: Presuhon ta na. Why niya ginapamangkot, sino nag-intos bata. Amuto yung dakpunta, ang dakong isda. Hindi yung puyo, hindi yung gurayan. Tigaling nga muna ang pangrason bala ni Senador Padilla. No? Kung ano katani, kasangkad, paminsara, madiskarte sa chicks. Kedo forte mo ginang pagkabulatik. Amo ka man atani, manglantaw sa mas dako nga perspective sa pangabuhi. No? Hindi kay dabukan talang ang tao, gulping. Ah, muna kay siling kugid nga, imuon dosi, prisuho na. Hindi iskiko, gusto mo? Ti, ano galito yung giniskwilahan, pila katuig sa medisina, sa mga psychiatrist, ang mga research sa mga scientista.
1: Ang tananto nga gin-invite Radyo Manuvi.
0: Ang na-establish sa mga men of science. Why na lang yak, iti ari may gambal nga, kagit niya priso, patik mo sa kon. Amo na?
1: Tiyandiyan mo na yan.
0: Tiyari, sa istorya sa mga plahubog, may plahubog na sa barangay nyo? Ako ya, patihan nyo kuya, Len Token. Ang makapahubog ya sa tao kag makahalit, isa ka ka ha? Dahil gulpi lang may doktor o medicine nga magambal. Sa naiskwilahan ko, kag sa mga research nga na-establish namon sa medisina, ang isa ka ka ha ya, hilo na iya. Hilo na niya sa lawas. Te ano sabton siya sa ngubaga?
1: Hindi ah.
0: Iyo di pungkol. Pati ka sa akong dok, kaya kuya dok. Kinom kuya beer lawad la dok. Plahubo kuya dok. No? Ikaw ya dok, nag-eskwila ka lang ya dok. Why kaya ginom? Muna pa sa bat mo. Te kung tuod ng imo, abi magmasakit ka, maguba kidney mo, maguba atay mo. Hindi ka magkantos, doktor be. Kagambalon mo, okay. Basi sabat ka man sa doktor nga. Ay nga makanto ka. Di kaya why... Way ako yung experience sa inom. Doktor lang ako ya siling mo. Kamo mo sa idol? Amo na yung pangrason ni Senador Padilla. Galing amo na abi sa mga mahina-hina uto.
1: Okay, dito man ato sila.
0: Mahapo sa inyo yung sindiho ng patunto-tunto nga pangrason. Wala ka mo ga regard sa science.
1: Isipon tagid anay ang gina-updan naton. Ginaayo tagid ang aton pumuluyo, Radyo Manuvi. Nga kung ka pamati ka mo bala, pamatiin nyo sa maayo, dayon medyo research ka man. Hindi nga pagambal sa isa, ah, dito na ta, okay na ko ni.
0: Press Usto na bala, ni. Pagtudlo sa maestrata, 1+1, 2. Di bala mo gimana ang sabat?
1: Di natural.
0: Si Ruben Padilla, mangkoton, 1+1, sabat niya 2. Pero si Kiko Pangilinan, kung ang balong 1+1, masabat man sa 2, pero ka pamangkot pa na siya, ay nga nga nagtuhaw. Ang iba niya, mambal, 5 times 5. Oh, 25. Pero dapat lang taon yon ay nga atuon nga nag 25 ang 5 times 5 ba? Ah, kay lima gali ka 5. Amo na siya. Pero kung hindi nyo pag ina maintindihan, ah, ilinom na lang kamo dara kumin. So I hope na intindihan nyo. Amo nang role namon magpaintindi sa inyo.
1: Ang kalawig nga diskusyon ta nga Radyo Manuvi, nag-ubos ang oras naton. Dahil hindi ko magpati nga hindi pag nila maintindihan inyo.
0: Oo, gasay pagid kami mga example.
1: Bisan hindi kinanglan ang mataas nga pag-eskwela, dire ang mataas ninyong ineskwelahan. Simple lang. Lantawon ta lang pirmi, may mga bagay nga dapat ninyo pamatian. Kag kun nabatian ninyo, kag kun way kamo nagbasa no, balanta na nga way kamo nagbasa. Pero kun nabatian ninyo ang amon diskusyon, mambal kamo daw tsuk-tsak to man daw okay man eh, then tuod gid man nga gakatabo ini. Para kamo mismo makapamisar, hindi nga nabatian nyo to, nakita nyo sa social media. Kun ano tong ginambal sa isa, dito na lang kamo.
0: Oo. Pakalainin nyo ng isa. Kalaway ba lang kalayo-layo sa Tacloban sa Manila. Tapos, ni man to kilala ni Kiko Pangilinan.
1: Brand new.
0: Daw si Kiko pa yung mabasulan. Imbis tanay nga basulon ta, ang mga parents nga nangin irresponsible sa mga kabataan nga ini. So, hindi tapag lang taon sa politika, lang tanan, pirmi. Padaluman yung paminsaro nyo. 9:40.
1: Sa mga tapalamati naton mga karadyuman, pamatiaan taanay ang isa sa mga testimonya nga nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses, may problema sa prostate.
3: Gusto lang po namin sir ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon sir.
4: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
3: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
4: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Uh-huh. Na nagtulong talaga.
3: Oh, hindi na sumasakit.
4: 100% daw.
3: First name po ninyo,
4: Bernardo Bailoses.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN.
0: Mabalik kita dugidugay sa aton nga pagpangalagad.
5: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
9: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na malakamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso, sundan ninyo ang pareho nato nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o punang ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop ukon, cellphone?
1: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
2: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
0: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
2: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
0: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Uy, 150 over 100 dali.
5: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
4: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease ukon CKD.
5: Ay...
6: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako party sa kidney care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
7: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
8: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow, mas pinagaling pa.
11: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
11: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Magkano kilo ng karne?
16: 500.
15: Bula!
16: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
17: Sarap magkasama.
18: Mmm, tofu sisig?
19: Ha? With mayo?
18: Pwede sa ulam yan?
20: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
21: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayonnaising with Lady's Choice.
22: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala ka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso? Sundan ninyo ang pareho nato ng mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn, and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o po ng ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kung sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm!
2: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangdong kumakablog sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
0: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
4: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
5: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
0: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
6: Tatak RMN.
7: Oras last na 50.
8: Maalang-alang kita sa iba naton nga mga isos sa Jumanovi, pero ginapabalo na naton sa mga tapalamati naton. Buwas nga adlaw, may ara sang hiwaton nga tanom Iloilo ang taga BSPO naton, mga BSPO naton, ini mga barangay service point officers sa Jumanovi. Sa bilog nga probinsya, ang under resource opisina sang population office, bali part man iniya sa ilang nga tanom Iloilo. So ang tanan nga mga BSPO ta, matanom sila sang kahoy sa ila lugar, kundin sila, and matanom sila sang 10,000 trees. Ang tanan nga mga BSPO sa bilog nga probinsya sang Iloilo.
7: Wow, very tomorrow. Good, very good.
8: Tomorrow.
6: Tatak RMN.
7: Ari ana ng aton Health News, Radyo Man Joel Franco.
9: Ang ini nga bahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalo bala ka mo ang isa ka tasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales ug insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Idabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara idi sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
10: Ang aton lawas nga produce sang hormone nga melatonin nga amo ang gabulig sa aton hagod magbatyag sang katuyo kag pagtulog. Ang lawas nga produce ini sa tion sang magdulom gani nagabatyag kita sang katuyo duwa ka oras matapos magtunod ang adlaw. Ini ang rason kun nga mas bugtaw kita sa tion sang summer. Apang so sa mga researcher, ang isa ka oras ng natural light nga exposure sa aga makabulig sa aton agud mangin mas mahamok ang aton pagtulog. Ang silak sang adlaw nagaregulate sang aton circadian rhythm o kun ang internal process sang lawas nga nagaregulate sang aton sleep wake cycle pagi sa pagdikta sa lawas nga pataasan o kun panubuan ang melatonin levels. Gani kung madamo ang daylight exposure, mas maayong production sang lawas sang melatonin sa tion sang inugtulog kag magaresulta ini sang mahamok na katulugon.
11: Para sa Health News, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
8: Mga karadyoman, sa mga suki naton, ang aton siling nga kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen, Santon Gold Coffee Mix. Amoy ning kape nga nagapapagun sa aton tulan. Ang kape nga nagapaputi sang aton sini nga supat, gani mga karadyuman, inom kita sa Santon Gold Coffee Mix. May kape ka na, gwapo ka pa. Upda naton ini sang vitamin C. Mighty C, alkaline, di kalidad, and effective nga vitamin C. Mayo ini para sa aton sini nga sipon, ubo, hilana, trangkaso, pneumonia, kag iban pa nga balatian. Gani mga karadyuman, basta vitamin C, mag Mighty C.
6: Tatak RMN.
7: Loves ko si Mother Earth, Radyuman, Jolene Paraonda.
12: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa log ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
13: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad, pinaagi sa paglikaw nga mag-usar sa mga bayo nga human sa synthetic nga material kaangay sang acrylic, nylon, rayon kag polyester nga naga-contain sang microfibers. Nahibaluan nga halin sa mga panapton pagkadto sa hapin sang aton mga hiligdaan, tuwalya kag mga furniture, yara ang microfiber. Ang microfibers amo ang mga tuman kagagmay nga plastic threads gikan sa mga synthetic fabric. Kun malabhan ang ini nga mga tela nagakadto ini sa katubig o kon waterways nga makahalit naman sa marine environment o kon sa mga isda. Gani pinaagi sa paglikaw sa pag-usar sa mga bayo nga human sa synthetic materials aton nga maprotehiran ang aton kaugalingon kag ang aton dunang manggad. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment diri lang sa Labs Co si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
7: Wow, kapon istoryantang parte sa kapalaran sang Kasagla, no? Diri sa aton sa Pilipinas. Ang ubra gali sang manugkasag, puwerte ka kapoy.
8: Di kapoy ginayari.
7: Imaginable ang kalabaon na bisang lambat, halin sa Haro, then ang gabutong at ato sa may
8: Port San Pedro.
7: Port San Pedro.
8: Mga siguro ang lambat nila Radyo Manovi, ang iban guro mga tag 2 to 3 kilometers guro ng
7: ipungon mo na. So sa mga manugkasag da nga porte kakapoy sa inyo bra ka grabe ang binutungay isang lambat para makuha ang kasag, sigurado ko ga palanakit gid ang inyo lawas. Sa pagpalanakit sang lawas para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga laksan sang una, extra galing na ang bagong laksan extra. Ano ka extra sa subong 3 times faster na kaysa sa laksan FR? Oo, 3 times faster. Nganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani para sa sakit sang inyo lawas, naibulaan nyo na ang himuon nyo. Diri na kamos mas madasig, kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen, sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga manugkasag, sa pagpalanakit sang lawas, hindi magkabalaka, New Alaksan Extra.
8: Kunway ka mo nga makapamuhin, mga tatlo, apat kadlaw na delikado ng kulon-lumtam, problemang kulon-cancer, mga karadyuman, inom ka super fiber 30 minutes bago kita magpaniyapon, pagkaaga, ihulog tagid ang atong kalain sa buot. Effective pagid ni kung ikaw ang mga nagaedad na. Kaya ang mga tigulang, kung hindi na maayong panunaw nila. Inom ka mo super fiber, mga karadyuman, ara na sa atong mga butika, and of course, hindi man kung magkalipat, mag-inom kita sa klinika, D3 Bio, may food supplement, or any food supplement, kami ara sa medium chain, triglycerides, nagapafit, nagaparelax ang ato lawas, nagapabulig padasig sang ato metabolismo, nagapugong sa mga bakterya kay viruses nga nagasulo sa ato lawas, nagapadamo sang ato nga good cholesterol. Gani sa mga tao para matinaton, mainom kita sang Klinika D3 Bio.
6: Tatak RMN.
7: Kag siyempre sa aton nga mga tagpalamati, hindi ka mo malipat, yari bilang isa ka nakagamit na sang Evergreen Herbal Capsule.
14: Sa tulang wala po ko nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako nga pa, ako magigasak. Hindi gid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
15: So, subong makatulog, maya ng tulog mo?
14: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Raimi Sintinales, patong-patong haniway.
7: Alright, isa ka nagagamit na sang Evergreen Herbal Capsule. Kag sa matag pala matita, Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom, kag mangosteen, fruit extract na may anti-cancer properties, kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix. Pamasyari nyo lang, no? Kay sila sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Mainom mo masa ang isa ka sa shake kadagabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwa sang higko sa lawas. Mabakal ninyo ini sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Kag libre dirang konsulta sa aton nga mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasyaray lang sila sa ilang nga mga branches. Mayara sa Pasay, mayara sa Simeon Aguilar Street, Pasay. Maganama sa Santa Barbara, Tagbakharo, Ireyes Avenue sa Estancia, San

0: Tingin nyo ang Mega Man Gold Coffee Mix. Kagupdan nyo dayon sa matagadlaw ang the new and improved ginpanami kagin pabaskog nga kapsula para sa inyo, the new and improved non-super plus capsule. Kuya Bano Mangustin kag Malunggay, ang mga superfood ninyo ginapatigayon para nga magtingob sa isa ka kapsula para sa pagpabaskod sa immune system, likaw kita sa balatian, kag madamo pang mga health benefits sa aton galawas. The new and improved non-super plus.
1: Tatak RMN.
0: Why nagigita chimpo mo sa idol? Radyo Man, Novi Guas.
2: Radyo Man, Reagan Arlos.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa Jude.
5: Nons, Urban Absol. Ano sa mga partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, bahasin na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaangi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsa ganyan sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipat check up labi na kun may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi kag natural partner practice kag dia sang good genital hygiene inum damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa Nans Herbal Capsule.
6: Nans Herbal Capsule
5: ginapabato niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imong blood sugar kag blood pressure, mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
6: Nans Herbal Capsule,
5: yara lang sa mga butika.
6: Mega Man Herbal Capsule, Herbal Capsule.
5: Tutuy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala giba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na magulat na nga mapundar na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na ang malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
6: Mega Man. Mega Man. Urban Capsule. Urban Capsule.
5: Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka. Forigotweed, bungkatali, kag ginseng, nga amo ang ga-boost sang imong libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa Bilo, apo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Mega Man Herbal Capsule.
5: 30 minutos lang, partner. Yara na ang palating.
6: Mega Man Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Man's Lemon Oil.
5: Hala, kariski, siga pa. Is-isa pa tudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malap na naman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalapon.
6: Nans Liniment Oil.
5: Gani para mapataho ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, ako gid ang mabulig sang Nans Liniment Oil. Marilib ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nans Liniment Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: Nans Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanang yung palanakit sa lawas. Sila na trangkaso. Tinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: Nans Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nans Corn Coffee.
5: Partner, niyaamo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basic taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata, partner. Permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatubod ko? Nans Corn Coffee, partner.
6: Nans Corn Coffee!
5: Oo, partner. Kaya ang Nans Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner. Ang Nans Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
6: Nans Corn Coffee!
5: Ang nami pagid sang Nans Corn Coffee, partner. Kaya ginapanubo yasini ang imo nga cholesterol. amo man ang mataas ng blood pressure, kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: Non-Scorn Coffee,
5: acid neutralizer, mabukal sa mga butika.
6: Mega Man Gold Coffee.

0: Partner na pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama, mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Megaman Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding. Megaman Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
1: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang rin sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasilin. Bye-bye and I love you.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kinatong score gani?
4: 470.
3: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at
3: least. Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
5: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
6: asiminto.
5: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang imong immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
6: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on, naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala naman siya allergy before, no?
5: Ang iba niya makaon niya pasayan, kasag, shellfish, dag, kuan dagay panghabalay ang panit, hindi makaginhawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sina nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre kapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka, kalot eh, mampawa naman. Pero ka hindi ka kaginawa, delikado na yan.
6: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ang musing nga lungs, isang hardjack pa na.
5: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
6: Buhay ka oxygen.
5: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
6: Gusto.
5: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi ka kaginhawa sang gusto eh. So, ang sunod siya natin, secondary respiratory failure, patay.
2: TTX 500!
7: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka,
7: DTX 500.
6: Kailan ka mulan kag-inom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
6: Isa-isa, kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
2: TTX 500!
5: So simple man lang, management sa GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500, or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
6: Gusto.
5: So you need supplementation kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adadlaw mainom gigaya DTX 500.
6: Correct.
5: Isa sa pamatuwa na, Sir GP, ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala lagi ko yung allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya bok. No? Mga pagkaon, mga bulong na, luyan sa ginaway man. Kaya ang sikrito dahil, palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sigiha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 yung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Termina talaga na tidlomot. Intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Ilom ba ka maitisi kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imo immune system ang DTX. Nga pero may kahabalon sa imo tatay nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
6: Tuod no?
5: Because of antioxidants.
6: Correct.
5: Because of antioxidants. Inahatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikreto kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer sa
6: ato. I-transfer sa imo.
5: Husto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon
6: niya.
5: Hindi kakapoy magsigkaw na ng mga bark.
6: That's why the DTX 500 lang ang Mighty C.
5: Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
6: Correct.
2: DTX 500.
8: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Kailang imo blood sugar sa una?
8: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sa DTX 500, paano mo ini ginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
8: Oo.
3: Ano nakadugay ka na ginom?
8: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
8: Sobra na lang 100.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
12: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RNN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa aton pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RNN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinlag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
13: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso, sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila residente kag citizen na o kon ang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kon sa Spain. Mag-text lang o kon magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kon magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
2: Ah, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
1: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
3: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
2: Negosyante gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
1: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon! Wala na ka mo sang mahimo, bana ko na siya!
3: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintyende ka! Ha?
1: Mang!
4: Ay, di mo ginayalin ang gugmayaling. Amakin ang lahat, masunod ka lamang.
5: Ama ka na?
4: Diba? Oo, sometimes.
5: Love conquers all.
4: Oo.
5: Amo na galing once.
4: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
5: Gani man.
4: Tanugon.
5: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
1: Kun ako, bahambalon. Kun kamo man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, Bahambanon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, Bahambanon!
0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
7: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto. Hindi na kapagdaya ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mahalaga pa alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa amang uyang sakit.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
13: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
14: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may
12: nga. Vita D Plus Coffee Mix.
15: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
16: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
17: And Dr. Suzette C.
18: Ito po si Dr. Bernie Ong.
19: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
20: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
11: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
21: Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
18: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
17: Dr. Pinoy Squaring Capsule. Protection sa mga balatian.
21: Alas 10:17.
22: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe binug adlaw, agay, sakit akong lawas.
25: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
26: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
27: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe binug adlaw, agay, sakit akong lawas.
25: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
26: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
27: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Aling Puring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan niya grocery sa sunod sa isa katuig, libre para sa imo! Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold! DJI Fair Trip Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
29: D3 Bio!
30: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
29: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
31: Pumakal sa mga butika.
29: D3 Bio. TTX 500.
32: Q7 lot.
33: Ano ginabatsyag mo sa
32: high blood gid ko?
33: Ano sa una ang imo?
32: Blood pressure. 180 over 100.
33: Sa isang adlaw kapila ka mag-imo?
32: 3 times a day gina ko na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
29: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
34: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaon. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
29: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
35: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
29: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio. TTX 500.
36: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi eh.
33: Parang pila na may mo sugar?
36: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
29: TTX 500. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
37: Number 1.
38: Vibrate ang tingog ko tungod ina sa ano sa kainiton sang panahon gabing init summer na gid siya ginaprepara na namo ni Delayla nga among nga swimsuit nga duwa kag amon to fest galing kay ginakulbaan ko kay Delayla kay hindi na ka magambala kay basta karon nga ako ni karon laygay basta see for yourselves na lang makita nyo man na kayo, ma-post mo na siya. Okay. So, back to the topic, no? Ay, Arina! No? Kasi na naman subong sulat, ni? Ang sulat nga ginpadala sa ato, ang sulat ni Deli! Oy! Deli! Dali, eh!
39: Mayo,
0: Imong adlaw lang sa tanan, ako gali si Rodely. Dali for short. 30 anyos, may bana kag may bugtong nga anak. Tungod sa kamalon sa mga balaklon subong, pati ang rentas ang kwarto nga naistara namon sa syudad sa bana ko, nagdesisyon man kami nga mapauli na lang sa uma kay nagmahal man. Hay, ambot, nagpuli na lang kami kag magpanguma. Okay man tanin ang desisyon namon sa bana ko, ah, pero nagsala gali ako. Agud mahampan nyo na lang sang lubos ang akong sulat, suguran ko sa pagsaysay ang tanan. Nak, diday, ginambalan mo si papa mo nga managobanay sang tubig sa tarog?
1: Kaina, panay.
0: Ate, sadi na siya. Oho, hapon na ho, wala tayo limnan. Hulugasan palang ginpuno, iya.
1: Ay, hindi, na to siya kahalin, iya. Kay nagatagay na to sila ni Lolo.
0: Ano? Kaloy! Kaloy! Palapit ni Bula, nay!
2: Ay, ano lang ko sa kabalay na, iya. Upot kami ni tatay. Daw sa hinto, kayo mo yaro dili, iya. Hindi naman dula, ba na mo?
0: Palapit ni Bula! Isa!
2: Ano naman, siling ko daw sa hinto ka! Hindi naman dula, ba na mo di,
0: Tay!
1: Hindi, git si Papa magpatiya ka, hindi si Lolo gusto mo magalin si Papa sa tubang niya mo. Damo, ano to na inom nila, ya?
0: Diday?

0: dili. Nugay blas, sugod-sungod blas akong blas.
1: Tulog da, kagabina! Kubog ka pa!
0: Ari man babae nga, nakainom lang ko kayo nga, ginagad ko ni tatay mo.
1: Kundi talin ang hindi ka!
0: Ikaw be, pangindian mo si tatay mo nang nagahalin pa daan suma? Hagaroon niya ka, di hindi ka.
1: Tapusan mo yan, ay obligasyon mo sa balay eh. Kita mo, kami pa yan ni nanay kagsang bata mo yung nag-agwada sa tubig ng ilim nanta.
0: Basta ko naman na, lagsam na rikantod si tatay.
1: Ano nga talagsa, nagligad pag-abot yun ni tatay, nagtagay na ka mo? Kami man lang sa bata mong nag-agwada, de?
0: Kasi ako na blind, hagad ako. Mga kigman sa gani ko nung magsagad ko yung tindog. Gusto yung atubangon ko lang siya.
1: Oo, atubangon siya. Kagmamate sang tinikal niya.
0: Dile, ga, sawa ko.
1: Paniki ikaw ang makaintindi ka. Kag may obligasyon ka. Oh. Ikaw hambal sa iya nga may talapuson ka pang obra. Pero kay nanami, an ka man mamati isang tinikal ya. Tikon din, nagtener ka man to.

0: Tudor, sa din na si Taloy man.
1: Ay, nano ikaw duhubog kahaw?
0: Ay, ang over pa mo.
1: Kitawag man to ni Dile?
0: Ay, nano. May inom na gani kami, bro.
1: Hoy, Diyos dado! Kung magpakalunod ka sa ilim nun, ikaw lang, hindi mo na pagdalahigo ng umagad mo, ha?
0: Ano? Ano nga, pakalunod man? Kapoy balabra sa kampo. Ang bukid lang na yung kalingawan namon. E di ingot mo pa?
1: Kita mo lang gino, nagalakwid ang dila mo. Hindi na gani inom, kaya ato ay ho, nagainawan na sila sa bata mo.
0: Ay na, ano nga? Lay! Lay! Dali na! Sasgabihin na, dugay, dugay, ho!
2: Ay, papaho, ayaw man siya, tay! Ikaw na tainom kung gusto mo, kaginawan, walaan ko pa di siya, ho!
0: Ano?

0: News. D3 Payo.
1: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galing yung lolo ko, naibaluan kong taas. Ang galing akong blood pressure. Pa inong paninisis ng D3 Payo. Tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa lolo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. Makakas mga butika.
2: Kung mainom ka ordinary nga brain D3 kumpara sa D3 Payo, ang D3 Payo, gapadamo sang
3: probiotics.
2: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga pain.
3: Ay, wala. Wala na siya. X siya. Check si D3 Bio X ang ordinary nga vitamin
2: D3. So, dinapadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta? Kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
3: Benefits sa probiotics. Ano bagay? Kung D3 Bio kadamo ka medium chain triglycerides.
2: Amo ginang pinaka-superstar.
3: Anong superstar?
2: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
3: Monolaurin.
2: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
0: D3 Bio.
3: Diyan ka mo kita, gwardya, nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
2: Grabe, no?
3: Say,
2: no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
3: Siniko pa siya.
2: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
3: More power pa siya. Amo na ang D3.
2: Sana all. Ang imo nga pin D3, may amo na.
3: Amo na.
2: Wala, sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahinihimo siya probiotics, gadamo ang probiotics, tapusan, may MCT siya, like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why, para mag-strong ang iyakuan,
3: immune system.
2: Kablo ka, anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3 Bio. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
3: Ah, wala.
2: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3 Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3 Bio sa boy, na pariho man ka nga gadidi sa imong nanay.
3: Correct.
2: Wala untat nga didi sa imong nanay, tungkol kayo naka D3 Bio ka.
0: D3 Bio.
4: Kagina-enhance nga itong alpha-lipoic acid.
3: Ay, napagin.
4: O, may kwan siya may capric acid sa no? Kaya sa discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na
3: Ang nasuluyatan lang pala, may lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May capric.
0: D3 Bio with physio.
5: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Kag na, may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX500. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3 Bio?
3: Wala.
2: Wala. Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So, if I were you, kung gusto ka makatipid, nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
3: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 Bio tungod ni sa iya glutathione, magpapadamo sa glutathione, ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy. Kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang yarata, kayang-kaya ni D3 Bio. Ano pagid si D3 Bio nga paalam sa aton utak tungod sa ketones? Kung na may ketones ang imo lawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain 2 to 3 times better compared to glucose.
2: Yes. Ang keton, sir boy, the best ginangapagkaon sa imo nga brain. Especially wala na glucose.
3: Why na glucose?
2: Hindi pagot mi ang imo nga brain, labi na kung lawig na, sir boy. Travel ka, sobra na 8 hours, wala ka kaon. Kinanglan may ara, gikan D3 Bio.
3: Okay.
2: Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
4: Food for the brain, no?
3: Food for the brain.
2: Food for the brain. Amo na gani, pero binamo, ginasuggest sa amon nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinamay balon ka, mga nuts, pero subong ay may D3 Bio na, may D3 Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
3: Correct.
2: High octane.
3: High octane, no?
2: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3 Bio lang ang may ketones, D3 Bio lang ang bakas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang D3. Time to upgrade.
3: In life, amo man gina.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagkabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagin ka maripaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tuminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! Makabuti ka! D3 Bio! Health News!
7: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sa aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy.
8: This newscast is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg. This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Gig

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
2: Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipwede pagigo sa mabatian kong Santong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
6: Ako si Jovin. Subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santong Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kong pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Santong Plus Gold. Kala sa mga butika.
7: Alas Jess, 36.
8: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Talk, talk, talk, Litso Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
10: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
12: ACS. Life extension. Vitamin D3.
13: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
12: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balancing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
16: Number one!
17: Tay! Nga ba ko lang kami nakapauli na kaloya?
18: Diin naman ka mo nagsangat ng ilim ng Diyos, Dado, ha?
19: Ay! Nagkabot pala, no! Mga ako na ka mga duwa ni nanay ko ba? Mag-inaigin masuos ka mo!
17: Diyos, Dado? Ay! Ikaw man niya kaluya, tani nagpauli ka, de! Natuwa ba lang itsura mo, ho? Nagkapiyong-piyong ka na, ho? Nagpatama ka naman inom, no?
19: Okay lang kayo, for mga minute, tatay.
17: Kaloy.
19: Yosain to, kamunga duha ni nanay mo.
20: Okay.
19: Tulog ta! Eh, aga pa kami buwas, manapas ni Kaloy. Lay. Tulog na, Kaloy. Makarga, tapas, patabuwas ya.
20: Okay, tay.
17: Kaloy, hindi magsulod sa kwarto, ha? Direk ka sa berha, tulog.
20: Decline.
19: okay lang na, Kaloy. Hulit na nga duha, Kaloy. Bayad na sila! Naling-an ko na sa ilay.
17: Diyos, tay!

0: Ay, Kaloy. Salamat din, Kaloy, ha? Trudado. Thank you.
1: Okay lang, Wilma.
2: Basta may ulubrahon this balay ninyo, tawga lang kami. Kami kaya.
1: Ano, man?
0: Salamat, giniwat. Ay, Ari Galio. Oh. Nagbakal ko whiskey sa tiyagay para sa inyo, ah. Dali lang ka mo inom sa usaran sa balay, ho.
2: Ay, ay, ma'am. Ah, okay, daya. Namit pagitani ni kung may sumsuman ba? Hindi bala kaloy?
1: Ha? Oo, namit.
0: Ay, wala problema. Ah, lutuan ta ka mo adobo nga manok na makahangkahang. Oh, ako nga manamitan ka mo.
3: No, oh, perfect. Ano nga manamitan, ha, Wilma?
0: Ay! Rodeli, mega! Dere, sila mainom sa balay, ah. Ngiplastaran ko si tatay mo kagbana mo sa ugsaran. Lutuan ko pagani sila sumsuman kay gusto na nila.
3: Hindi na! Mapulay ni sila!
1: Ga?
3: Tay! Ano man? May balay ka muna nga ayaw pa ka muna diya sa inom niya sa iba niya balay, ha?
1: Kwan, gusto ni tatay nga
3: mag-ilay. Huli ka, Lay! Kung si tatay hindi mo pa uli, ibilin niyo siya!
2: Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma

0: You better come home, Speedy Gonzales. Away from Tannery Road. Stop all of your drinking.
1: Ano ka, Kaloy? Naluyag ka kay Wilma?
2: Kaloy, ma'am. Ano manadili? Anong napangasal mo, Mal?
1: Nga nga dito, git ka mo yan mainom nga, may balay man ta.
3: Matibla!
1: Nalingitan mo ka!
2: Mati lang pala, day. Ano? Ikaw lang yung pwede pamatian ko. Dapat ako pamatian mo man. Pamatian na yan.
1: Ano?
2: Gito ko na. Ginpabulig niya kami. Kayo, sa ila ba lang nga. Nagatulo ba lang ato? Pumuna nga gintagaan niya kami isang whiskey. Sa amay ko.
1: Ano?
2: Oo, oh, munang matuod.
1: Pabulig kayo?
2: Oo.
1: Hindi ka muna ganit ka kayo ni tatay isang dingding tangabus loton. Kayo, oho niyo pang atop sang iban?
2: Eh.
1: Ano ka mo ha? Panday ka mo? O kung lain ang panday yun mo, Kaloy, ha?
2: Nagasubra ka naman eh, Muya.
1: Mas nagasubra ka eh! Nangin pala ubog ka na! Hindi ka na di mapuslan sa balay!
2: Hala! Ang amay mo to yung hambali, hindi kaya ko! Kaya kuya ka pa sakay, malang ko! Kuya mang kuya nga, hindi ko siya pag-updan. Siyempre, paborito yan na ng inom, hilig yung inom. Dapat sabayan ko man siya. Anong gusto mo, ha? Maaway kami sa amay mo, ha?
1: Ay, no! Ay, Kaloy!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santo Plus Gold. Santo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santo Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako si Doc Erwin Lapos.
4: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
3: Doc Nelson, istoryahan ta ang mga kautura naton nga may mga problema sa ilang atay. Ano ang manami himuon, no? Kaga simpre, ano nga mga alternatibo nga mga aton gamiton agod nga maging effective nga pang bulong sa aton nga atay, kag simpre ma-prevent man nga hindi maglala ang problema sa atay.
4: Yes, Doc Erwin, sa aton mga kautura, no, labi na gid sa may mga problema sa ilang atay. Sugod din ang problema sa pagtubo sang tambok sa aton atay o ginatawag natin yung fatty liver, Dr. Erwin. Once gani ang tao pala inom sang mga makahulubog ng ilim nun, o mga alcoholic drinks, I mean, nagamat-amat ina ang alcohol guba sang aton ng mga atay. Ang selula sang atay naton ginaguba ina. Once magguba ato, gakaislan, gakascar ato, maislan ato siya sang ano, sang tambok or taba. Oh, kag ina siya ang taba dira nga ginailis, nagapaano na ga problema ina sa aton nga atay, kay nga ang selula didto nga naguba, wala na nabalikan, nagajutay na ang selula nga ga function, nagadamo ang tambok sa aton nga atay. So importante gid nga aton halungan, aton tipigan ang aton nga atay. Suno sa mga pagtuon, Dok Erwin, ang aton lawas dapat naton tinluan. I-cleansing naton, tinluan naton aton nga lawas, kay nga ang aton nga atay suno sa mga pagtuon kaangay inis ang isa kasalaan. Isa kasalaan ang tanang nga aton ginkaon, tanan aton yung gininom, pagsulod sa aton nga tiyan, makadto na sa aton atay, kaya nga, in-neutralize ang aton nga atay, ang tanan nga mga higo or mga toxin nga ginsulod naton sa aton lawas. Isa siya ka salaan sa aton lawas para hindi makaupod sa aton nga dugo, atong mga higo, atong mga makaguba sa selula sa aton nga lawas. Iyan ang salaon, iyan ang punggan na hindi makaupod. Ang problema lang kay bombarded sang toxin ang aton nga atay, kay nga pasulod na sulod lang ta sang basura, wala iya sang gapang tinlo.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si JB, paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon, ugangan pa sa bisyo, nagbatya ginang lawas ko. Inirekomendar sa ako ng Supple Plus Gold, intestingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugang.
0: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
4: Dok Erwin,
3: yes, dapat kabalo man ta man inlo. Amo na ang aton atay, dapat kabalo ta mag neutralize. Paano bala, Dok Nelson, i-neutralize ang mga alcoholic nga ato na inom, mga taba, mga tambok sa ginakaon naton, pati na mga preservatives, mga chemicals nga yara sa pagkaon nga ato na intake, paano naton tinluan si atay?
4: Yes, sa mga sunod sa pagtuon, Dok Erwin, ang chlorophyll na yara sa spirulina is the best cleanser sa aton nga liver. Amo ni siya ang magbulig sa aton nga atay nga tinluan ang tanan nga mga higko ang impasulod naton sa aton nga lawas pinaagi sang pag-inom sang spirulina. Kaya nga ang spirulina may ara sang chlorophyll. Kag ina ang spirulina, Dok Erwin, yara ina sa Santon Plus Gold. Inuman ninyo Santon Plus Gold, hindi pagpabayi ang isa kaadlaw, hindi pagpatapusa ang isa kaadlaw without taking sang Santon Plus Gold. Kaya nga, amo ini siya ang proteksyon sa aton lawas.
3: Kaga, hindi lang ang aton atay matinlo, Dok Nelson. Kung tinlo ang aton atay, dako man tendensya nga ang aton nga kidney matinlo man. Kaya nag-connect lang sila nga duha, no? Isa sila ka daw, twin na sila nga duha. So kung tihigo imo atay, higo man imo kidney. Kung mabugatan imo atay, mabugatan man imo kidney. Muna sa aton mga kauturan, inumgid ko mo sang Santon Plus Gold gamay spirulina. Ina, ang spirulina, sana siling na naton makabuligid papatinlo sa aton nga atay. Para sa manami nga kombinasyon, mag-inom Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Mom, she!
10: Angeline!
9: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutri-Meats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo, panalo ka!
1: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal ang butika. TGX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test. Ilan tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
6: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. D3Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
8: Bye.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Ban, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Supple Plus Gold radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan ka, at gaganda ka pa. Ang sa mga butika.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
7: Dobling sangkap sa isang kapsula.
6: Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule.
7: May mangosteen at malunggay.
6: Dobling sangkap sa isang kapsula.
7: Inumin araw-araw.
6: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
3: Santon Plus Gold.
13: Ako gali si Shirley.
14: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
13: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
15: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
16: Amo na nga nagaugtas ko sa bana ko nga pala inom kay nahaga di permi ni tatay mo. Tapos nila ubra sa kampo, nagashating gid sila. Ang rason sa bana ko kay nahuya siya kung mangindi sa amay ko. Ay, abi ko bala matawhay ang pangabuhi namon kay ari kami sa uma. Hindi gali. O nagsagad kami aaway at luadlaw yung bana ko ya kagkadagab. Eh man eh, tungod sa wala untat nila nga inom ni tatay. Te, kung kamubing pahambalon, dili.
17: Dili!
16: Dili!
17: Dili manami, magamuna! Pero wish you sa pangabuhi, basta ilim nun, ganing wala ginabutang sa lugar, ang
16: kaya
17: pamilya.
16: Kaya dapat ilim nun, ara lang sa tiyan, wala sa ulo.
17: Pamilya, gasakripisyo, antos, mga, diba? Mga kabataan, kaluluoy.
16: Kag-isa na sa problema, ginaton subong no, sa sosyedad.
17: Sosyedad.
16: Correct. Diba? Kaya kadamo sang mahimo mo kung hubog ka mo. Nga hindi ka nakabalo, gali.
17: Oo.
16: Pero ginahimo mo. Kaya, nang tuod, nang ginambal sang iba niya, ay, kabalo kuya ko na nung ginahimo kuya kapag kagaya. Sugiran, taka ko madula ng kaulogboy ko. Sugiran, taka ko na nung ginahambal ko. Nung mayara ginaguro ay. Pero kay, dubala ko kay kita, bigay yung tiyo ko na miruno to kaplawbog. Hambalon ko na sa, nang to, ang imo, balang akwata, pinangatag mo na sa amon. Niya, ay tuod ka, lipat ko.
17: Umiara na, may na-encounter ko ng hubog. Ang itanan ng mga bata to sa amon, ginatawag sa maninoy. Galing amon sa mga bata, nga kung tawagon sa maninoy, pangatag sa kwarta, kay hubog na sa.
16: Ang tiyo ko to ya galing niya, kung hubog to, pukawon niya kami tanan ng kakalatulog. Pagpakantahon.
17: Ay, abo, kapangatagan?
16: Wala.
17: Wala lang pakantahon
16: ang hindi
17: lang.
16: Mag-ibig, ang hindi gani magkanta, kastigoon niya. Oh, te, mayo ka na.
17: Te, bugtaw ka mo tanan.
16: Bugtaw kami tanan ka magkanta eh. Gahibi kami kakanta.
17: Hala!
16: Oo, oh, kahit ikaw hindi ka magkanta, ya, tilaw ka mo.
17: Grabe man sa iyo, ya, doka.
16: Muna sa muna.
17: Ano man sa iyo, Hitler ba?
18: patawad.
17: Sumalangit na mo. Di ako makarelate man ko na sa mga palahubog na kaya amay ko pala utro man na. Galing kayo namin, si Papa nga, hindi na saya pintas amon. Amon na, kumahubog sa iya. Galing kayo maugtas ka lang sa iya.
18: Kulit.
17: Kay, hindi man sa kulit. Galing kay, hindi ko mag, ano, si Papang, mag, mahubog puli, kay panday mo. Kay magpuli, bay halin sa limnan, magsweldo, puli sa balay, ti hubog.
18: Ila na kwarta.
17: Ang kwarta. Ara pa man bilin, pero...
18: bilin na lang.
17: Kaya mga aking sa Iloisa.
18: Sali na lang.
17: Kaya mainaway na sila. Maamuli ng sweldo. O, oh, kami ng mga kabataan. Anto sa mga hibe kami ya eh. Kaya siyempre, ay bata pa kami mo. Di mo na balang kakahalitan. Bala, ang relasyon sang mag, sang mag-asawa, sang mga kabataan, pamilya gin. Tungod sa ilim nun nga... na, impluensya sa amay nga wala ginabutang sa lugar. Okay man lang maging babanding-banding nga pa, not to the extent nga do ka
18: do
17: ging karir na gid.
18: Do ano ka na yan, do tag-iya ka na sang tracking ang gina ano mo yan nga. Do wala ka na yun mo yan. Anong yung magastos ang kwarta mo?
17: Gani?
18: May aragi ko na pala nakita, no? Pinangabudlaya nila sa bilog kinsinal.
17: Oo.
18: Tapos ubuso na isa kagabi sa inom.
17: Bawho.
18: Ano man?
17: Galing, ara, kay ginapaminsar nga, ay, ako man ay pangabulayan. Kisa ba naman, dalabala man sa
18: ka... Pero okay naman ako, wala sila pamilya. Bisoltero, kaabi.
17: Mm-hmm.
18: Pero ang ginikanan mo yung nga nagahulat, manbinga dawaan mo man tani.
17: Kung mga kabataan mo man itong nga gahulat, man itong ay, may dalong si tatay, si papang sa amon nga. Pagkaon kay sweldo ya, tingin na look forward sa kabataan. Kaya galing, pag-abot, may naway pa sila. Magamo pa. Lagi kami sa unang New Year, kag Christmas, nga inaway sila, kaya ibe kami ya, kitungod hubog, balahaw. Ah, yeah. Amo pero subong ti naglaylo na siya kami
18: may edad. Dosun may edad na kag may labat siya na guro.
17: Pero sa problema ya nga ini, disiplina papilion mo ang imo nga bana kung sino pilion niya, ilimnon niya kung kamo.
18: Oo. Ang galing kay basi mambal sa nga ilimnon.
17: Ati
18: nga nga ka.
17: Ti sorry.
18: Sorry ka na lang.
17: Parealisar ba sa iya nga
18: kay hindi pa na sila makarealisar
17: kung hindi amay sila magtigulang. Ang amay gid mo.
18: Kaya hindi pa na gani sila makarealisar kung hindi na sila magtigulang. Kailangan mo kung kilala ng mga palahubog na makarealisar lang sila. Maglapaw na sila mga 65.
17: Naagay lang na.
18: Na dira, mga 65, okay.
17: Kung magbatsyag na eh.
18: Na ano, kung amo na gani kung mga balatian na sila, malaylo-laylo na sila gamay. Mm-hmm. Ma, subong be, sabi ka lapad be nga ilim nun. Good for one day lang. Tapos adlaw-adlaw na bi sila. Sa kun may nabatsyag na sila 3 times a week na lang. Kun
17: ano, hindi man ako nagul dapat nagulpihon ko no kay kuno mamu.

0: tanga nyo da sa sigarilyo.
1: Papuli mo sa balay. 200 na lang bilhin sa asawa mo.
2: Hala.
1: Paigo, ala na, day, hasta skin si, day.
2: Tapos kung makayo, panas na ngayon, baka day, kaya ikudaan na isang ano. Ah.
1: Di ba, kabudlay? Di, kinanglan, mga realista sa mga lalaki. Kaya hindi, magiging siling ng mga babaya. Pero damo na magiging babaya sa buong gainom.
0: Gainom.
1: O, pero hindi, no, amo, ginaiyabalaw. Tapos, tiing, siyempre, mga lalaki, mga head of the family, ginasilaya mo. Di, dapat intindihan taman natin pamilya. Nga, nagahulat sila.
0: May isabat naman na, may rebuttal naman ang mga palhubog, mablaw.
2: Titi, bulong namon sa kakapoy. Na. Pero, bulong sa kakapoy, hindi pa huway.
1: Oh.
2: Ang ilabis, do banding-banding.
1: Kaya naman ni Banya nga, bulong sa kakapoy, maanos kabataan. Di ba? At yung mga dito tama kaang sagwa, kaya kanami lang bala nga upod niyong pamilya niyo samtang nagalipay-lipay. Kamusta?
0: Disiplina.
1: Oh, disiplina. Amo lang kulang sa iba ng mga palahubog mo, no?
0: Kaya kung ikaw, ang iba...
1: Tapos, hambalo mo na silang palahubog, hindi pa na sila magbaton. Di ba? Palainom lang ko
0: na sila ng palahubog.
1: Palahubog.
0: Oh. Ang lain pa kina, nga, palainom na, maoy pa.
1: Oh.
0: Ay, parbisyo na ginaya.
1: Muna ganing nga ako niya, tiyo.
0: Ay, kabudlay na yan, mag-amusin na iya. Hindi namin mga buhi, nga amusin na ang padre de pamilya. Upod niya sa panimalay nga do wala saya bala sang ano
1: wala saya
0: ang iya bala nga
1: do wala sa sense of responsibility.
0: Yes, ang disposition niya ba sa pangabuhi, hindi yung mga buhi sang okay mama mag-inom occasionally pero kung adlaw-adlaw yung okasyon gabi-gabi do hindi na iya nami iya. Di ba? So hope sa mga nagapamati dira no nga mga parehas man sini ang problema. Please, paminsalan nyo git sa malawig ang epekto sa inyong
1: okay,
0: asawa at sa kabataan.
1: Kung ilan lang inom-inom ka mo, pero ang budget sa sulod sa balay dapat intact.
0: Dapat, hindi pwede nga i-all out mo git nga do one day millionaire kaya kag one month mantener. So hindi lang tayo mag-amo sila. Hope, ma-realizar ta nga. Okay mag-inom, pero hindi lang to the point nga ubuson git ang sweldo.
1: Oo, correct.
0: Kag maguba ng relasyon sa imong pamilya, sa asawa mo. Okay? Save gadya ang imo, i-save mo gadya. Unaw mo gadya imong pamilya, hindi ang ilim nun.
1: Correct.
0: Kaya ilim nun, magbasakit. Kaya ilim nun, hindi makasalbar sa imo. Pamilya mo, ya, ang matipan sa imo, hindi ilim nun mo, di ba?
1: At tagal ang problema sa pamilya mo.
0: Correct. Okay? Padayon ako, padala sa sulat din sa itong palatong tunay.
1: Kuhan ako, pahambalon. Kuhan ako, pahambalon. Kung kamuman may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
3: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
4: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
3: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
5: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Update ni isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about granular.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of granular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng granular.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta

0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer life. Good day mga kabiyanan, ang health and wellness program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Ang bronchitis, amo ang pagpalamanog sa bronchial tubes o kunang parte sa respiratory system nga nagadala kag nagapagwasang hangin sa baga. Ang sakit nga ini pwede mabatsyagan sa madali o kung madugay nga tiniun. Kung kaisa, nagapabalik-balik man nining nga kondisyon. Madamos ang lain-lain nga rason kung nga ang isa ka tao nagkakabronchitis. Ang isa sa mga pinaka-common nga bronchitis causes amo ang bacterial infections nga nagadulot sang sipon, ubo o kontrangkaso. Isa man kadako nga rason amo ang pagpanigarilyo kag bisan ang paghaklo lamang sang second-hand smoke. Malain man sa aton respiratory system ang mga nahaklo naton nga mga asuhalin sa mga pabrika nga nagagamit sang maisog nga kemikal kag may indi manami nga baho. Bisan gani ang simple nga aso nga halin sa salakyan to kita mag-commute, posible man nga maging rason sang bronchitis. Posible man nga magka-bronchitis tungod sa gastroesophageal reflux disease o GERD nga nagadulot sang heartburn. Ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Base sa pagtuon sang University of Colorado Anschutz Medical Campus nga gin-publish online sang November 16, 2016. Napamatudan sa mga scientists nga ang vitamin D nagapanubo panubos ang respiratory infections. Matapos ang pagtuon sa mga pasyente sa sulod sa isa ka tuig, nakita nila ang 40% reduction sa acute respiratory illness sa mga pasyente nga nag-take sang higher doses of vitamin D. Napabatudan nga ang vitamin D makapa-improve sang immune system's ability to fight infections. Kinahanglan naton sang enough nga vitamin D sa aton dugo. Magpili na sang vitamin D3 nga pinakamaayo. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original, maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Si Kabiton, Sitio Bachelor, Manet, Pasig City. Ang edad ko is 68. May kidney stone, may high blood sugar. Prostate ko, subong, why na. Nakabulig ka muna. Life Extension D3, ara, gihapon. Ang hambal ko sila, lantaon nyo kung magbakal ka mo. Kaya kung wala siyang tatakail hindi na original.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Kaya para naman sa aton mga kabiyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air conditioning ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Ang Amon Nga May Branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa Grand Floor near Food Court, Tagbak Haro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
5: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builuman nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
12: Ilong Ranger?
13: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
12: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
13: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
12: Sip-on ganyan dayon?
13: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
0: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
0: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga
17: pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
18: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
19: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Alas 11:18.
21: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
22: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
23: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
24: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
25: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
26: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
27: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
25: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
26: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
27: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
30: Charm Fab Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
31: Charm Fab Con with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
30: Pangong kumaka-bloom. Charm.
31: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
30: ACS.
32: Bakit RightMed ang binibili mo?
29: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
32: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
33: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
29: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
34: Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
33: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
35: It's real bio.
36: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami ako na puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
35: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Pagkakal sa magbutika.
37: Para sa matino nga dugo,
38: DTX 500.
37: Para sa healthy nga tay,
38: DTX 500.
37: Ang DTX 500
38: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay,
37: api kanunay,
38: DTX 500.
37: Masaligan,
38: epektibo,
37: DTX 500.
35: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
39: Ako si Anika, kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
35: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
40: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
35: D3 Bio, ang D3, may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
41: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Sinocon.
42: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1!

0: Kamusta ka mo mga pinalangga ng mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang kasugpon sa kasaysay ni Cosme sang Kanduni Negros Occidental nga atong gintiguluhan. Tampad nga pagpangalagad diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!
1: Hindi mo ako giyapon matakpan!
2: Mga palangga! Gusto na ina nga dagyang! Nagilis na ka mo kay Porti ng inyo bahulay, oh! Uniform pa nga danay inyo ginasuksok, basi kung mamansanay na karon.
3: Ano yung labot mo kung may kuha ng bayo namon? Hindi ba ikaw nagapanglaba?
2: Ay, kuhan, kinalan nga isa ng bayo ninyo tungod basa na ka mo sang balas ng lagsanay. Ubuhon ka mo sina.
3: Hindi kaya yagod mag-concern sa mo ni Matt? Stranger ka? Hindi ka rin namon kilala. Nag-isa-istar ka lang din sa balay. Tapos madaway ka pa yan sa amon.
2: Josie?
1: Sige na yan nga. Lagsana ko ya. Hindi na pagsapaka ang stranger ngayon na. Hindi!
3: Hindi! Nasalapayan mo ang crystal table. Huwag nabukagin, Matt!
1: Kwan, hindi ko tuhungot ng Josie.
3: Hoy, ikaw ha? Kung naman ko kaya si mama kay papa pati sa nabuka ka kristal, hindi mo kami pagitudlo, ha? Par! Husto! Ikaw na lang gali ako, sina! Total, stranger ka man din sa balay. Ikaw na lang ako, sina, ha? Ha?
2: Day Josie? Anong nga sa ako ninyo ipako kay kamu nakabuka, sina? Inyo inasala, gani kamu dapat ang magatubang sila kay papa kag mama ninyo?
3: Hindi mo pagakuan. Sige, tisingin nga itudlo kami. Kay makita mo, ginapangita mo. Tanawon ta ko sinong patihan ni papa kag mama. Malaya sa gidiri sa balay at ang puhaw ka, pro.

0: paano nabuka ina kay naplastar ina sang mayo? Hindi ina mag-slide sa iyatok ko kag mahulog kag mabuka kun wala sa may nagtandog sina dira.
1: Papakon.
2: Pa, wala kami ang makaibalo. Pag-abot namon na rin sa eskwelahan, nakita nila namon nga buka ng kristal nga table.
3: O te, sino man abing makasalapay sina? Kay wala man dira sang tao kun adlaw. Ay, kabahal pa nga daan sang table nga ina.
4: Ay, kakuan, sir. Akong nakasalapay sina kay ina. Wala akong makatalupangot sa putang nagapanindo ko nga nag-atibi na galing kristal sa iyang atoko.
0: Ikaw, Kusmi?
4: Oo, nung unyok, sir. Pasinsagit. Kabalo ko nga, tuman kamahal sina. Ganisige. Silutin ninyo ako. Alagaran ko kung tilang binisina. Pero, pasailol ninyo ako, sir. Nungunyok ng tesa.
3: Cosme?

Dali ko na matapos pagpangimpiyong sa lakyan ng unyok. Dali-dali yun ko yun eh. Agot kong naisugo pag sila karoon sa akon. Handa na ako tungod. Wala na ako sa ubra. Ah, masarangan kong ulubra, Andre. Maayo ka ga. Mahapos ang ubra ko, Dre. Hindi tama kabugat. Sa to, sang kargador pa ako sa Central Market. Pero minaka po yung lawas ko sang hakotanay sa mga kaing sa mga prutas, banyira sa mga isda, kaga kung ano-ano pa dira, na aluyang ipakwat sa mga tao sa akon. Ugaling kay halulungan man to. Kadelikado ko mabuka. Pareho sa itong tabo sa akon. Dutayan lang ipapriso tungod. Wala sa inyo bayad sa babae nga to. Maayon man kami kinatubuhay ang banas tamon sa pakaisa ko nga sinuon nyo. Nabuligan niya ako. Kagin pa istar dres sa ilabalay. Wala ko sansawayan sa prulubrahon. Labi ng sabatasan sa pakaisa ko. Ka mga buot. Magluwas lang sila duwa ka bata. Sinong pesa? Kansunggod sa akon. Tungod o pensar niya. Ako kabukas sa kristal ng lamesa. Wala sila makaibalong ang ginakok ko lang kay Muan sang ilanat. Agod nga hindi nila inipagsakiton, pro. Ang sapensa sa kwataan, among pagpahog kagdikta sa akon na dapat sundun ko kung anong ila gusto. Paano ko sila pakigbagaya? Ano pagid ang mga masakit ka tinaga ang ibungat sa kabataan sa akon sa pinakaadlaw? Babagwayan ang ilabatasan kung sila manginahamtong na.

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katino sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Protection.
2: Yakult.
3: With 8 billion live LCS.
2: Yakult.
3: That may reach the intestines alive.
2: Yakult.
3: Helps improve digestion and boost immunity.
2: Yakult.
3: With proper diet and exercise.
2: Yakult.
3: Kaya panalo ka dyan.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Vibot, ako COVID ang pagnaiwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon at char.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
4: Santon Plus Gold.
11: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pas ang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
12: Estudyante ka bala nga, sige lang. Laptop o kon cellphone?
13: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
14: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akon mata sa kasilaw sang screen.
12: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
14: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
12: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
15: Alas 11:33.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
16: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
18: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment
15: Specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cafe Genio, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cafe Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cafe Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.
19: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab. Kinikil.
22: Uy, 150 over 100 jali.
23: Dok, naa, pirmi lang nagataas ang akong presyon.
22: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
23: Ay.
24: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
25: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
26: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
27: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
30: Life Extension Vitamin D3.
31: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
30: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
32: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Ali Puring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan niya grocery sa sulod sa isa katuig, libre para sa imo! Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold. DJI Fairship permit number FTEB-258020 series of 2026.
33: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
34: Number 1.

0: Pare na kita sa eskwilaan ni Josie, Matt. Sulod na ka mo sa gate. Basi ginahulat ako masusulod sa mestra ninyo.
1: Dali ka nang, Josie.
2: Dahil ano ding lunchbox na mo ni Matt?
0: Ari. Ah.
2: Puli na to.
0: Josie?
2: Ano pa ginatanga mo di? Nadulong mo na kami diri, gani puli na to. Masalaan ka pa karon sa iba niya classmates namon na ikaw ang amon papa. Kauluya. Oo, ang bayo mo. Tuwiya ka man nagpakilimos. Puli na to silingan. Habuyan ka namon ka.

0: katabon ang kalis sa mga tanong diri sa likod sa balay sa guwa sa kudal. Wala gid matarupang dan tungod ang sa atuban na permi ko nga ginalibyuhan. Ubuson ko ni Trin. Agutong magawan sa sina. Hindi man pagpanaguan sa mga lamok diri.
1: Ay, wow! Hindi limpyo na tanawon. Kaya natrima ng mga tanong diri sa likod balay nila ni Sir Unyo kag ni Mang Tessa.
0: Ay, mamayong hapon.
1: Mayong hapon man. Ikaw galing nagapang trim sa tanong?
0: Oo.
1: Nanamian ako tuhod ka limpyo na tanawon.
0: Ako nagapang trim.
1: ano kanila ni Mang Tessa kag Sir Unyo?
0: Pakaisa ako nila ni Nung Unyo kag ni Nang Tessa.
1: Hindi ka man gali iban sa ila?
0: Uh-huh.
1: Nagbakasyon ka lang gali dira sa ila, kung amo.
0: Ay, hindi. Kung diri na ako may star, mangin kabulig nila ako diri. Bisan ano lang o brown isugo nila, brown ko. Basta, makasarang lang ko. Handa akong alagaran sila, basta buhi pa ako. Ha?
1: Boy, gidya galing pagkabig mo sa kaugalingo, no? Bisan pa nga, pakaisa kanila.
0: Ay, hindi man. Nagabuligay lang kami. Ay, hapon na gali, oh, nalipat ko. Ala, sugaton ko pa mga bata sa eskwilahan. Napiyo ko. Buhi na nila sa oras ngayon, eh. Kung malipayon ako nga makilala ka.
1: Ruth, ah. Ako si Ruth. Kabuling mo sa pihak lang din ang balay.
0: Ay,
1: ikaw?
0: Ako si Cosme. Malipayon ako nga nakilala ka, Ruth.

0: rin ako sa gusto ko dala sa eskwilahan. Wala. Dura na mayo, estudyante sa sulot sa campus ako. Maisip na lamang nga estudyante yung gampang sa playground, oh. Masulot ko. Pangitahon ko si Josie Kagmat. Sigurado, naglaban at uliyog nila sa pabot sa ako, no? Tugo na biyo kay na nga hulat ton gid ako. Kag-upod kami nga magpulis balay. Pero, eh, nawili pa ko is pang trim kayo na sa mga tanong sa likod balay. Wala ko makatalupangod kasi rong nagali. Pa, ang maestra ni Josie, pamangkutun ko. Ma'am, ay, mayo nga po. Maestra ka ni Josie, hindi bala?
1: Yes, sir. Good afternoon, too. Anong maalagad ko sa imo?
0: Mamangkot lang ko tani, ma'am, kung may mga estudyante pa sa room ninyo.
1: Aba, wala na, sir. Kain na pang buhi namon. Mga 30 minutes na.
0: Ano? Kuna mo, di na sila ni Josie, ma'am?
1: Guardian kanila, sir, no? Ikuan, basi nagpauli na sila sang manghod niya. Try mo nga kontak ko ng tao sa inyo, balay. Basi ato na sila dito, kag nagsulisihay ka mo?
0: Wala ko sa cellphone, ma'am. Kaya hindi man kumahilig sila. Isa pa, hindi sila makaibalo. Mag-commute nga duwa lang sila, ma'am, tungod naanad sila nga ginasugat nulung kuhay na sila mong. Di na bala sila, ma'am? Kung nagpauli sila una sa balay, makatultulayan sila nga duwa? Ay, di ko na sila pangitaon, ma'am. Sa din?
1: Sir?

0: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo Sang Unilab.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
4: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Dr. Pinoy, Swaling Capsule. Swaling Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Swaling Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagabangon sang Dr. Pinoy Swaling Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Swaling Capsule. Swaling Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals. Kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Swaling Capsule.
9: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: D3 Bio!
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, magabuti ka!
14: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. Gin 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
12: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika.
16: D3 Bio. Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio, 1 capsule, 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mag-abuti ka.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
17: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
22: Alas 11:48.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
1: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
23: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
24: Mami!
23: Angelina!
24: Walang masama sa okay lang, pero sa start.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Motungagin na luadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: Supple Plus Gold.
9: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginaghambal na maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Kundoble, okay. Maundin ni nata sa Supplemento in 1. Samsung Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maundin hinata sa Supplemento in 1. Samsung Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
13: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
14: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
16: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
17: Number 1!

0: sa diin si Matt kag Josie nga anga wala na sila sa ila eskwelahan. May malain ayhan nga natabo sa duha ka mga bata. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sa kasaysayan ni Cosme sang Kanduni Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Tampat nga pagpangalagad diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu ginadulot sa inyo sang RNN Drama Center.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
3: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
4: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bakit RitePoint ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidade sa pareho sa pag-ehersisyo.
16: D3 Bio. Ang D3 ngamay visio. Ang visio ngamay D3.
18: Mabakal, sumagmuti ka. Goodbye.

0: kitang-kita.
1: Remake Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Wala ang boy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Remake Premium, kitang-kita ang galing.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Van, bermay lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
6: Supple Plus Gold. Mapakat sa mga butika.

0: times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Kung 40 na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
1: United Home. Yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
7: Hoy, kamusta kamutanan, kamusta ang tanan naton sining nga mga suki sa kanginan. Umalin sa aton sining nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderya, pakadto sa tag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro na gatari, sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo pala tuntunan, Target Tanay sa Udto. Sa gihapon ninyo, abyan ninyo amigo sa kanginan, ini naman si Radyo Man Don Dolido. Op din ninyo ako sa aton sinipagpangalagad sa sining mainolanon na Miyerkules nga adlaw. We'll be giving you the news right into your own living room. Gani just sit back and relax sa inyo paborito nga palungkuan, sa inyo paborito nga standbayan. Kami ang bahala sa mga balita.
5: Tatak RMN.
7: Isa sa mga talulupando naton ng mga balita subong, by the way, happy fiesta sa mga kauturan naton nga nagasaulo karon sang kapistahan ni Senyor Juan de Bautista, John the Baptist, sa San Juan Molobao. Happy fiesta sa inyo da. Sa akon nga pinalangga nga barangay. Hindi nyo na kinanglan magbasa pa kay gawaswas ang ulan. Basa naman ang tao ni. O hindi, give ka mo, akwidawgi ka mo nga magapin ang basya sa mga tubig da sa mga nagalalabay. Iba sing iba na makadtopia sa trabaho. Iba niya may mga klase. Di mo basa sila, kluluoy man. So bumandugang nato ni informasyon dari sa aton sa niyong pangalagad. Ginareklamo sa mga motorista ang porsyon sang dalan sa idalom sang Ungka flyover. Bangod sa mga dlagko nga buho sini. Ano-ano man lang yung nagalayag kay mo sa dagat man. Gingkay o ining dalan pero sa kaayuhan sa mga motorista apang naguba. Kay balan mo gingamit naman nila ang teknolohiya mga kabyanan sa engineering nga ginatawag nga sandwich spread the technology. Ining nipis-nipis bala nga pagbutang sa mga ano na tawag na, aspalto o kon na siminto. Di ba guba na gid lang da? Kahit kadlangko ang mga salakyan, dami mga truck pa nagagagi da sa idalom sang Ungka flyover. So i-check to na ka doon, kinakalabay magkita sinabaw, sus Maria Kagose po. Oh. Puwerte mga kabyanan ng balod sini. Doon nagasakay ka ganis pambot. Na? Gaka-traverse ka mga kabyanan, pakadto sa ano sini? Pakadto sa dagat o kung sa Gimaras sini. But anyway, dugangan na ito ni na kagsumumana. Philippine Charity Sweepstakes Office nagatag sang tigdua kabilog nga bulansya sa mga probinsya sa Panay. PCSO General Manager nagpayag nga hindi pagamiton ini personal. Di dapat lang, no? Kaya kung kaysa makita naton ni mga ambulansya diri nga ara sa mga mall, ara sa mga ginatawag naton kalan-an. Pero kung kaisa balaan, total manupuli na malang sila abin, may gindulo nga pasyente. Kung kaysa dumensindihan mo manbla, no? Nga naghapit na lang kami di kay mabakal kami sang famous nga pagkaon nga mo niyo, no? Nagbakal na lang kami kay nagpaliyog si Doc dito nga mahapit kami dira para magbakal sa mga supplies. So those are things sa kung kaisa, kinanglanon ng guro explain, no? Kag may mga trip ticket eh nga para amo na bla o may dulong na malang kamo nga pasyente dito sa Iloilo City. Abi ulay unanyo na lang to paluap ang aton nga munyo ang aton sining kadto kamo sa dito sa mall baka pangita kamo bisang supply ta to kito ginakulang kita dere kito blubrato to yas may bayan sa Iloilo City kay sentro sila. Those are things na dapat lang guro explain in the advent sang mga salakyan nga panggobyerno nga ginagamit sa mga government official sa hindi official hindi party sa trabaho nila hindi for official use, no? Gingadyang-gadyang nila, ginggamit nila personal. In the advent sini, dapat kita nga mga netizens, mga citizens pagin, no? Mangin alerto man, ipalabot gilayon sa mga natungdan so that mabalaan nato ng rason. Kung aara sila da, o oh, nagaano sila da, so that we will know also kung balido bala o kung hindi ang ila sini nga mga rason. Anyway, dugangan nato ni Nadrisaton sini nga pagpangalaga driman sa targeta na isaud to, kag suboman ang duwa sini ka mga kabataan nga nagpaniro dito sa San Jose National High School sa Tacloban City ang 15 anyos napasakaan na sang kaso, no? Napasakaan sang kaso nga murder samtang ang 14 anyos wala sang criminal liability because 14 years old siya. He is under the 15 year old nga threshold, no? So damo gambal sini kanti nga doon wala criminal liability because gina-check pa diri ang discernment sang bata. Magambal kita discernment na kay balo sa bala sang insakto o konsang sala. Kita mo to sa konvo nila daw wala sa bungog nila. Nang obrahon nila isa ka krimen. They don't know daw para sa ila hampang ato para sa ila I don't know. Kung ano ang ara sa ila sini nga pinsar. Pero nakita mo, duha ka bagay. It's either naibaluan nilang ila pag-aubrahon, naibaluan nila nga hindi sila mapailan sang kaso o kung hindi sini mag-progress ang kaso against sa ila. Because criminal liability, mga kabayanan, means nga ikaw nakalabot sa insakto sining edad for you to discern, maintindihan mo nga ang pag-aubrahon mo is a crime. It is not a video game. Amo ina, kung aagi na butang ina. Sang aton nga lay ang Juvenile Justice System, Juvenile Justice Act, no, ang lay nga nag-upod dira kag nga nag-govern sa mga minor mga kabenan nga may aras ang konflikto sa aton nga lay. So kung mabalaan mo, kung usisaon mo, kung ako yung abogado sining duha ka bata, mambal mo guro nga base hindi ang full extent of the law sang penalty ang ara sila. Ang akon pag-insindihan, naka-insindi sila mo. Naibaluan nila ang konsekwensya mo. Kagimplano nila ang ini mga kabenan nga krimen days before. Matabo ang krimen. So days before matabo ang krimen, nag-ubra na sila sa mga ebidensya nga posible makabsuelto sa ila. Kita mo pagtapos ang krimen, nag-alive pa sila yamo. Samtang nagapalagyo. So kung ikaw mga kabayanan ang defense counsel sang sining kabataan, your honor lang tawaw. They don't know what they are doing. Sino nga kriminal nga nag-ubra sa krimen ang malive? Mabidyo sa ila nga pagpalagyo? So, diri mo makita, your honor, nga wala sila kay balo sa konsekwensya. They don't have the discernment. Tidra pa lang. So, nga akong ganing paglantaw, if either kabalo sila, kag sila nag-aplastar sa mga ebidensya for their own favor, No? Si kung ini mga kabilang nga kabataan nakaintindi sang lay and they know they can get out with it, ano pagidayhan kung magdalalagko na ini sila? Ang ini nga mga pinsar, granting for the sake of discussion, nga intensyon nila nga mag-obra sa ebidensya for their own favor, this is a criminal mind at work sa edad nga 15 kag 14 anyos. Just imagine. Kung magdalalagko na ini, mag-edad na ini 20, 30, with this kind of thinking, this is just for the sake of discussion. Ha? Because makita mo nga wala sa ila sining mga kabayanan nga pinsar. All they thought, nga ini isa lang ka hampang-hampang. So you cannot accuse kag hindi mo pwede pinahan ang tao nga wala gani kay balo sa konsekwensya sang iya sining nga krimen. Kumbaga do katulad ina sa mental instability that this person cannot understand the consequence or even the crime itself. Kung ining kabataan magluwas nga inisya, especially ng 14 anyos, ang hindi pwede matagaan sang criminal liability because of discernment o kung pag-intindi sa konsekwensya sini between right and wrong. Ano pagidayhan kung magdalalagko ni sila? So those are things nga ato na ginalantaw nga dapat lantawon naton in a broader perspective sa criminal justice naton. Very heinous ang crime, wala kita dira sa problema. Pero looking back sa kabilugan sini, sino ang mga dapat basulon sini? If we need to amend the juvenile justice law, we need to amend it to include the parents. Hindi lang gid ako familiar sa kabilugan sini nga juvenile justice law, but we have to include the parents because under your protective custody ang ining mga bata. They are under your parental supervision. And anything nga ginobra nila ang mabalik sa imo because you have the so-called quote-unquote command responsibility sa bata. The error of your child is the error of the parents. That's the only way, mga kabayanan, nga mabutangan tali abilidad, mambalang gini ka nanti, gintudluan ko mana, ginadisiplina ko mana. Pero ang pagdisiplina mo, pag-introduce nyo sang armas sa ila, without even thinking kung anong behavior kag karakter sang bata, is already a failure sa part sang parents or even the guardian nila sining. So, istoryahan ta na dugang karon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Yari nang aton nga RMN Network News. 19 minuto sa kaligat sa tak na alas 12. Stay tuned. Diri mga kabinan sa Targita na isa auto. Magabalik kita pagkatapos ang aton RMN Network News.
3: RMN Network News. News.
8: Kenar. Tatak RMN.
9: Samantala, candlelighting vigil isinagawa ng mga estudyante ng Central Luzon State University laban sa red tagging at nanawagan ng mahigpit na seguridad sa campus. Kasama mo mula sa RMN Nueva Ecija si Rajuman Ace Blanca.
10: RMN Live Reports.
11: Nagsagawa ng candlelighting vigil ang mga leader, estudyante, campus journalist at iba pang aktivista ng CLSU sa Christ the Worker Chaplaincy bilang pagkondena sa umunong mga insidente ng red tagging at panawagan para sa mas mahigpit na seguridad sa loob ng universidad. Nagtipon-tipon nga mga kalhok upang manalangin para sa kaligtasan ng mga estudyante at kawalin ng pamantasan kasunod ng ulat na umunong surveillance at paniniktik sa ilang leader, estudyante at organisador. Kabilang sa mga nagsalita sa programa, sina USSC Chairperson Rachelle Ballesteros, si Independent Campus Journalists Union for Press Freedom Chairperson Justin A. Sandoval at anak bayan 9AC Representative A.U. Bartolome ayon kay Balesteros, layunin ng pagtitipon na manawagan ng kapayapaan at proteksyon para sa mga estudyante at empleyado ng CLSU. Nagpasalamat din siya sa mga dumalo at sa chaplaincy sa pakikisa sa kanilang panawagan para sa hustisya at seguridad. Samantala, binigyan din naman ni Bartolome ang usapin ng mga individual na umalis sa pilitang nawawala at nananawagan ng hustisya para sa mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao. Nananawagan din si Sandoval na itigil na ang anumang anyo ng harassment laban sa mga estudyante, guro, leader at kawani ng universidad. Kasama mo sa RMN 9 Radyo Manais Blanca. Tatak RMN.
9: Mga balitang dapat pang abangan, supply ng kuryente sa 15 barangay sa Glan Sarangani na ibalik na. 13 barangay ang partially restored.
12: At ang ika-apat na araw ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, umarangkada na.
13: Mabuntag Pilipinas sa Idupos.
14: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
13: Right, Commission on Elections. Dangangang narito ng ulo ng mga mainit na balita.
15: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
16: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang, sa likas na yaman, gaya ng langis at natural gas, sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
10: RMN Network News. RMN Weather Report.
9: Mga kasama, patuloy ang paghina ng Bagyong Francisco habang papalayo ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 295 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. Taglay nitong lakas ng hangin na aabot ng 140 kilometers per hour at pagbugso hanggang 170 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran. Dahil dito, nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands. Inaasahang lalabas na ng PAR ang Bagyong Francisco bukas ng gabi. Pero bukas ng gabi rin, inaasahang papasok ang panibagong bagyo na tatawaging Bagyong Gardo. Napanatili ng Tropical Storm Higos ang lakas nito na huling namataan sa layong 2,120 kilometers east ng Central Luzon. May lakas ito ng hangin na aabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso na 80 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour.
12: Sa iba pang balita, naibalik na ang supply ng kuryente sa 15 barangay sa Glan Sarangani na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong isang linggo. May 13 barangay naman ang partially restored o 90% na ang supply ng kuryente at inaasahan na maibabalik sa normal sa mga susunod na araw. Sinabi naman ni Sarangani Public Information Officer Joanna Grace Lapore na mahigit sa 6,000 bahay ang totally damaged dulot ng malakas na lindol. Isa pa sa problemang kinakaharap ngayon ng probinsya ay ang nararanasang malakas na pag-ulan na dulot na or nagdudulot ng landslide-induced daming na maring magpabaha sa lugar.
17: Nagkaroon po ng pagtitipon ng tubig sa mga ilang areas po, ilang barangay ng Glan Sarangani Province. Kaya nag-issue na po kami ng flood advisory dahil nung pag-assess po ng mga tropa ng OCD, FIBO, MGB, BFP, kasama na rin po ang Provincial Disaster Risk Reduction Office, nagkaroon po ng assessment na hindi po safe yung mga areas malapit po doon dahil nga po baka magkaroon ng flash flood.
12: Kaugnay ito, umakyat na sa 36 ang bilang ng mga patay sa Sarangani, kabilang na ang 23 na mula sa bayan ng Glan at 13 sa Malapatan. Ang nakakalungkot, ayon kay Lapore, ang nadagdag na bilang ay bunga ng post-earthquake trauma, habang may 16 pa ang nawawala. Hindi naman may pagpatuloy ang operasyon ng paghahanap o yung search and rescue operation sanhi na mga pag-ulan at pagbaha.
9: Mga kasama mga estudyante naman ng Pasakao National High School sa Camarines Sur, nagsilabasan matapos tumama ang magnitude 3.7 na lindol. Kasama mo live mula sa Armen Naga si Rajman Paulo Papa.
10: RMN Live Reports.
18: Kagad nagsilabasan ang mga mag-aaral ng Pasakao National High School sa kanilang mga classrooms nang maramdaman ang lindol mga alas 11:25 ngayong umaga sa probinsya ng Camarines Sur. Sa datos na ibinahagi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX, isang 3.7 magnitude na lindol ang nairehistro sa bayan ng San Fernando, parehong probinsya. Wala pang nairehistrong nasaktan sa nasabing bayan, maging pagguho ng mga gusali at ligtas namang nailikas ang mga guro at maging ang mga mag-aaral sa nasabing eskulaan habang pinapasunod ang duck and cover. Ngunit sa kabila nito naging magkaiba ang lakas ng lindol ngayong umaga dito sa ilang parte ng Camarines Sur. Ayon sa resulta ng instrumental intensity ng PIVOX, naranasan sa kabiserang bayan ng Pili ang intensity 3, intensity 2 naman sa lungsod ng Iriga at intensity 1 naman sa coastal na bayan ng Sangaya, lahat sa Camarines Sur. Wala pa namang pinapalabas na aviso ang LGU Sangaya hinggil sa banta ng tsunami bilang epekto ng lindol. Kasama mo sa probinsya ng Camarines Sur, Rajman Paulo Papa, Tatak, RMN.
12: Nananawagan naman ang mga stakeholders ang steel bar industry sa pamahalaan na solusyonan ng talamak ng mga substandard steel sa bansa upang makaiwas sa mas malalang trahedya sa panahon ng kalamidad o lindol. Ang panawagan ay kaugnay ng sunod-sunod na nangyaring pagguho ng mga gusali sa ilang lugar, partikular sa Sarangani. Sa Kapihan sa Manila Bay, umapila itong si Dr. Jesus Lim Aranza, ang Chairman Emeritus ng Federation of the Philippines Industry kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na solusyonan at ipagbawal na itong induction furnace na nagtutunaw ng mga scrap na bakal. Kaya maraming mga istruktura ang gumuguho dahil sa mga substandard na mga materyales. Ayon naman kay Philippine Iron and Steel Institute President Ronald Magsaho, dapat ang disenyo ng mga high-rise structure at materyales ay pasok sa standard. Gayun pa ni Magsaho, ang mga bakal ay may bagong standard na pirmado nitong 2026 ng Bureau of Standards, ngunit hindi lamang naipapatunaw. Tupad. Sinabi pa ni Aranza na dapat magkaroon ng forensic iron investigation sa mga gumuhong istruktura at ipatawag ng mga investigating agency test sa substandard steel bar na ginagamit sa mga gusali.
9: Samantala, nakikipag-ugnayan na ang DPWH sa Meralco at lokal na pamahalaan ng Maynila para masolusyonan ang problema sa supply ng kuryente sa Padre Faura pumping stations. Sa ginawang inspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon, natuklasan niya na gumagana lamang ang nasabing pumping station sa pamamagitan ng mga generator sets. Anya, magiging malaking problema ito kung sa kasagsagan ng ulan o bagyo ay maubusan ito ng krudo at tuluyang huminto. Dagdag pa ng kalihim, magastos din kung gagamit pa ng krudo sa mga generator para lamang paghanahin ang Padre Faura pumping stations. Sinabi pa ni Dizon na sinisikap nilang maayos o maiayos ang lahat ng mga pumping stations mula sa Taft Avenue at Rojas Boulevard upang hindi na maranasan pa ang pagbaha tuwing malakas ang ulan at bagyo. Bukod dito, tuloy-tuloy rin ang hakbang ng DPWH, katuwang ang ibang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan para maipagpatuloy ang mga proyekto o programa kontra baha.
12: Magkasama, nagsimula na ang ika-apat na araw ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dumating pasado alas 9 kaninang umaga ang defense team na pinangunahan ni Attorney Michael Poa, habang present din itong si Representative Laila Dirima na miyembro ng House Prosecution Panel. Nasa marking of evidence pa rin ang dalawang kampo, particular sa Article 1 o yung misuse of confidential funds naman si VP Sara at Article 2 o yung unexplained wealth ng bise. Natatagalan ang proseso ng pagmamarka sa mga exhibits ay pre-presenta sa mismong trial dahil na rin sa libo-libo ang documentary evidences, lalo na yung Article 1 na abot sa 4,000 mga pahina. Dahil dito, nadagdagan pa ng 2 stations at teams ang naunang 4 na nagsasagawa ng marking of evidence. Una nang humiling ang prosecution na palawigin ang pre-trial hanggang sa Sabado kung hindi ito matatapos ngayong araw.
9: Samantala, NBI magsasampa ng kaso laban kay dating Representative Mike Defensor kaugnay sa sinalakay na KTV bar sa Pasig City. Kasama mo sa balita si Radyo Man Gerald Ulem.
10: RMN Live Reports.
19: Ang National Bureau of Investigation o NBI si dating Representative Mike Defensor kaugnay ng sinasabing sinalakay na KTV bar sa Pasig City. Sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, kasong human trafficking ang isasampan nila sa Biyernes sa Pasig City Prosecutor's Office matapos ang pagsalakay sa KTV bar noong April 21. Lumalapas na pinagong istruktura ng hindi ipinaalam sa City Engineer's Office ng lungsod. Igrit Matibag, alam ng lahat ni Defensor ang maging naging pagbabago sa building, particular na ang pagpapalit sa kwarto at opisina para ma-cater ang human trafficking.
20: Lapas na talagang si Mike Defensor kasama rito, it will be filing this case. But before we file it, for the public to understand kung ano talaga yung nangyari rito, kung ba't hindi kagad na file, dahil inaral natin kung ano talaga yung naging participation. And upon studying the documents, including the floor plans of the Clip Point Square, which is owned by Clip Point Development Corporation, lumalabas talaga na Mike Defensor is part of the human trafficking na nangyayari dito sa Chicago.
19: Kung maalala, kinasuhan ng ahensya ang misis si dating representative Defensor na si Rose Defensor at ang anak nilang si Miguel Gabriel Defensor. Kasama mo sa DZX and RMN Manila, Radyo Man Gerald, si Ulet sa Top RMN.
12: Sa iba pang balita, makakatanggap ng mas malaking pondo ang mga lokal na pamahalaan mula sa National Tax Collection sa 2027. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, aabot sa 1.19 trillion pesos ang national tax allotment na ipapamahagi sa mga LGUs, mas mataas ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang alokasyon. Nauunawaan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang dating lokal na opisyal ang pangangailangan ng bawat komunidad, kaya mahalagang matiyak na may sapat na pondo ang mga LGUs. Magsisilbing dagdag suporta ang pondo para sa mga lalawigan, lungsod, munisipalidad at barangay sa buong bansa, kabilang na ang mga nasa malalayong lugar. Isa rin umano ito sa pinakamalaking pondong ilalakip sa panukalang 2027 national budget at inaasahan naman na mababanggit sa nalalapit na State of the Nation address o SONA ng Pangulo. Tiniyak pa ni Recto na ang paghahati ng pondo ay alinsunod sa itinatakda ng batas at nakabatay sa mga salik gaya ng populasyon at lawak ng sakop ng bawat LGU.
9: Sa ibang balita, ibinabala ng International Justice Mission o IJM ang patuloy na lumalawak na banta ng human trafficking na gumagamit ng makabagong teknolohiya. Sa kabila ito ng pagpapanatili ng Pilipinas ng Tier 1 status sa 2025 Trafficking in Persons Report ng US sa 10 magkakasunod na taon. Ayon sa IJM, hindi dapat maging kampante ang bansa dahil patuloy na ginagamit ng mga trafficker ang internet, social media at iba pang digital platforms upang magsagawa ng online sexual exploitation at iba pang uri ng human trafficking. Bagamat kinilala ng US State Department ng Pilipinas sa pagtugon sa minimum standards laban sa sex at labor trafficking, kulang anila sa sentralisadong database ang bansa para sa illegal recruitment at human trafficking. Batay sa pag-aaral ng IJM at University of Nottingham Rights Lab, halos kalahating milyong batang Pilipino ang naging biktima ng trafficking trafficking upang makagawa ng child sexual exploitation materials kapalit ng pera. Dahil dito, nananawagan ang mga eksperto para sa mas malawak na paggamit ng artificial intelligence o AI upang matukoy ang mga kahinahinalang online activities at mapabilis ang investigasyon laban sa mga traffickers. Una nang sinabi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na mahalaga ang pagpapatupad ng AI-powered biometric at real-time border security system upang mapigilan ang pagpasok ng mga trafficker, kriminal at international fugitives sa bansa.
12: Rider naman na lasheng patay matapos sumalpok sa puno ang minamanehong motor sa San Vicente, Ilocos Sur. Ang kasama natin sa balitan ngayon mula sa IFM Bigan, si Idol Mike Leyante.
0: RMN Live Reports.
21: Dahil sa malubhang sugat na tinamon ng isang individual ay hindi na ito umabot ng buhay sa ospital matapos ang aksidente ang nangyari sa San Vicente, Ilocos Sur. Sa investigasyon ng San Vicente Municipal Police Station, binabaybay ng biktima na 22 years old, residente ng Barangay San Sebastian ang kahabaan ng Barangay Road sa nasabing lugar patungong Timog. At nang makarating ito sa pinangyarihan ng aksidente, nalus control ang manubela ng single motor at dito na dumiretsyo at sumalpok sa puno na nasa tabi ng kalsada. Dahil sa lakas ng pagsalpok, nagtamo ang biktima ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at dinala ito sa Metro Vigan Hospital ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon sa San Vicente Municipal Police Station, hinihinalang ang biktima ay nasa impluensya ng alak nang mangyari ang aksidente. Kasama mo sa IFM Vigan, Idol Mike Leyante. Tatak RMN.
9: Samantala, tatlong menor de edad na sangkot sa pagnanakaw na mahigit kalahating milyong halaga ng cash at alahas sa Camarena Sur, kinasuhana. Kasama mo mula sa RMN Naga, si Rajman Manibasa.
0: RMN Live Reports.
22: Naihayo na sa korte ng kapulisan ng Kanakman, Camarena Sur, PNP sa pangunguna ni Police Captain David Olleras ang kaso sa tatlong menor de edad na sangkot sa insidente ng robbery o pagransak ng kisamin ng bahay ng biktimang 67 anyos na engineer, residente ng RG Village, Barangay Haring, sa bayan ng Kanakman, Camarena Sur, at positibo na recover ng mga otoridad ang bahagi ng nawawalang mga mamahaling alahas na may halagang 350,000 pesos at cash na 200,000 piso. Ang mga suspect na nahuli ng mga operatiba sa hot pursuit operation na kilala sa alias na Joren, 14 anyos, Jek, 16 anyos, at alias Buda, 17 anyos. Sa sumbong ng mga naimbestigahan kakilala ng mga suspect, gumagamit umano ng illegal na droga ang mga ito sa estadong minor de edad at tumigil na din sa pag-aaral. Ipinapaubaya na din ng PNP sa DSWD ang intervensyon at sa prosekusyon ang kapalaran ng mga bata matapos masampahan ng kasong robbery. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Rajuman Manibasa, Tatak RMN.
12: At fatal road crash sa harapan po ng ospital sa Santiago City, Isabela, nagresulta sa suspensyon ng 8 bus. Kasama natin sa balitang yan si Idol Stanley Talatad ng IFM Kawayan.
0: RMN Live Reports.
23: Pinatawan ng temporary suspension ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 8 unit ng Pangasinan 5 Star Bus Incorporated matapos ang naganap na aksidente sa harap ng isang ospital sa Santiago City, Isabela na ikinasawi ng isang pedestrian noong 11 ng Hunyo. Batay sa inilabas na kautusan ng LTFRB, 30 araw ang ipinataw na suspensyon sa 8 bus ng nabanggit na kumpanya. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, layunin ng hakbang na matiyak ang pananagutan at kaligtasan ng publiko. Batay sa investigasyon ng pulisya, nawalan umano ng kontrol ang driver ng bus habang bumabiyahe sa National Highway, kaya nabangga nito ang isang babaeng pedestrian sa harap ng Santiago City Medical Center at isang kasalubong na pickup vehicle. Dahil sa tinamong matinding pinsala, nasawi ang pedestrian habang dalawa namang pasahero ng bus ang nasugatan. Inatasan din ng LTFRB ang kumpanya na magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ang kanilang Certificate of Public Convenience kaugnay ng insidente. Kasabay nito, pinasailalim sa drug test ang driver at inatasan ng kumpanya na ipainspeksyon ng 8 bus upang matiyak ang roadworthiness ng mga ito. Nakatakda ang pagdinig sa 7 ng Hulyo kung saan tatalakayin din ang naibigay na tulong at insurance sa pamilya ng nasawi at mga nasugat ang biktima. Kasama nyo sa 98.5 YFM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak RMN.
0: RMN.
9: Para naman naman sa ating balitang sports, tuluyan ang binawi ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ang franchise ng Iloilo United Royals matapos uno nitong hindi tuparin ang kanilang obligasyon at pakikilahok sa liga. Kasabay nito, ipinataw ng MPBL ang permanenteng pagbabawal sa management at mga opisyal ng kumpunahan mula sa liga. Ang desisyon ay kasunod ng pag-forfeit ng Iloilo sa laro kontra Negros at kawalan ng malinaw na commitment sa susunod nitong laban kontra sa Pasig. Dahil sa pagbawi ng prangkisa, buburahin ang lahat ng naging laro ng United Royals sa kasalukuyang season. Samantala, maaari ring magsagawa ng investigasyon ng liga kasama ang Games and Amusements Board kaugnay ng mga isyu sa obligasyong pinansyal at iba pang usapin na iniulat sa kanilang integrity partner.
0: Network News.
9: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando.
12: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
9: Mula po rito sa Armen Broadcast Studios at Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
0: RMN Network News.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
24: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
25: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
26: Life Extension Vitamin D3.
27: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung maapadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
26: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
27: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
28: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
29: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila na kaadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
30: Life Extension Vitamin D3.
31: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
30: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
32: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
33: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagalit.

0: Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin isang pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa aton pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio, ang D3 ngamay Physio. Ang Physio ngamay D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, yung basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
9: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, bayuwang.
10: Si sa kadlo, kapila ka maging
11: sa TTX 500.
9: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
10: Subong, kamusta?
9: Uy na, halin sa, nalik kami sa TTX 500. Ay, nag
6: TTX 500 D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid kay malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga sa mga butika. Kargado!
13: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxFit, kargado!
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
18: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
19: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment
10: Specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.
11: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Sampung Plus Gold.
21: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampung Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
20: Sampung Plus Gold. Kala sa mga butika.
22: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
23: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sampung Plus Gold.
25: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulaw. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Sampung Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
20: Sampung Plus Gold. Makal sa mga butika. Sampung Gold Coffee Mix.
26: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amo ang Sampung Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bango diara na sa Sampung Gold Coffee Mix.
20: Sampung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
27: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Sampung Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Sampung Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Sampung Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Sampung Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Sampung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang RMN Freedom Run, 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda, nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
28: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa unto.
0: Nagdala diri sa aton sinora 6 minutos na bilin antes kita magdangat sa tak na sini nga ala una.
28: Tatak RMN.
0: Pabalik diri sa aton sini pagpangalaga diri man sa targetanay sa udto pod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan ini naman si Radyo Man Don Dulido. I-check tayo ito guys si Radyo Man Flo Navarrete kay manti atong mga naglain pa matyag kahapon nga to daw allergic ang mga dumay signs of allergies dito sa seminar no sa mga barangay official naton dira sa may Soto Grande Hotel may ara na karon nag explain ang management nga hindi pod food poisoning ang natabo mga kabiyanan so ano bala ang gitunaan dito so i-check naton dito guys diri sa aton nga pagpangalagan. 5 minutos na nabili natin si Tamagdangat sa tak na ngalauna.
1: Hindi nga ba yung inadulong sa inyo sa kaluwaan sa Evergreen Herbal Capsule basta produkto ni Dokiko sigurado nga epektibo! Evergreen Herbal Capsule ang tanang sobra buhinan niya, tanang kulang dugangan niya. Amo na ka unique ang aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagababakod kagabalansis ang sistema sa aton nga lawas ang sobra nga sugar mo na buhinan niya na sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid sobra nga asin, sobra nga fats, creatinine. Oh, boss ka mo sa Evergreen Herbal Capsule kay bangod pito ang parasas ini. May turmeric siya, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, barley grass, kag bayara sang vitamin C. Kompletos Ricardo sa mabakal ini sa mga butika sa inyong lugar. Basta produkto ni Dokiko sigurado nga epektibo.
0: Evergreen Herbal Capsule mga kabenan, the great equalizer. Tara nyo ang kulang katulad sa vitamin C minerals. Dugangan niya ina pagkadto sa normal. No, importante normal ang aton vitamin C minerals content sa lawas ta. In kaso magdeficient kita, magkulang kita sini ay to, nonoy, inday, mamasakit ka gid, no? Gani diri na kita sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 magnificent ingredient, makasigurado sang vitamin C minerals content requirement sang imo sining alawas. Evergreen Herbal Capsule available na sa mga butika.
2: Check
0: ta si Radyo Man na Flo Navarrete nag follow up sa sining hitabo da kapon nga tingo si rin daw naglait pa matyaga no sang mga participants sa isa ka seminar no barangay ano na barangay council or yes, no? Nga seminar nila to kapon. But anyway, i-check ta ni kung ano gid bala ang finding sa mga doktor sa ila to. Kay kagabi, nakambalang isa dito ka, I think, kagawad, no? Nga naka-attend dito sa sining seminar. Nga ti, nabatian niya kuno sa isa ka doktor, ang bala, hindi ilang ma-identify ko sino nga doktor, nga nakambal nga food poisoning. Pero ginapanginwala, inikaron sa management sa hotel. Yari ang kompletong report upod kay Radyo Man Flo Navarrete.
28: TYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man Don, no, ginatag sang management no sang Soto Grande Hotel dira sa may Green Meadows subdivision sa kupsang Takasaro na no kay sa tiyak sini Pabia Iloilo na no. So ginatag diri sa Soto Grande Hotel sa nga management kay hindi food poisoning ang natabo sa apat ka mga barangay officials na nagtambong sa Barangay Council the Protection of Children o kon BCPC seminar na ginihiwat kahapon na nga wala nila ginpabayaan ang mga pasyente kagin tatap gilayon sa ospital nakip ang pagbayad sang ila bill rason nga wala sila gilayon nga makapagwa sa statement pagkatapos sang insidente no tiging klaro Manila nga apat lamang ang pasyente nga gindala sa ospital kabindi 20 kabilog no kagagin payag man sang management nga mapagwa sila sang statement within today no or subong adlaw Radyo Man Don no. So ti ang mga barangay officials nga apat kabilog nga ginpayag nga na food poison dito gindala sa Mission Hospital matapos nga nakakaon sa nga isda nga Dorado no. Ang pagluto sini is sweet and sour Radyo Man Don no. So nakagwa naman ang ining mga pasyente sa nasambit nga ospital matapos na tigin hatagan sa nga nagkakaigo sini nga pagbulong radyo man doon, no? So ti amuni nga ginatag nila sini nga udto, no, sa nga ton sini nga mapadulungan while sila nagpa-interview radyo man doon kay ti mapagwa man sila sang statement, no, sa sini nga adlaw radyo man doon ti ang mga pasyente sa nasiling ko nakagwa naman sa ospital ti posible nagkaon na sila to sang isda to be ano lang, no, may ara na sila bala sang ano sang nabatsyag na nga daan niya bala nga allergy, no, kung unay na sa lawas ng allergy, kung allergy ka makaon ka isda ginakuan ka diyon sang imo, ginatakop ka diyon sang imo sini nga allergy ti ang

0: ila sining ginalantaw, allergic dia.
1: Allergy, no? May ara na nga dan allergy ang ano, mga pasyente. Hindi ko may maano, hindi ko may ma-guess ang kuwanda sang doktor, kay ti may medical certificate na sila da nga gin ginpakita sa aton, ti gin kuha man aton picture, no? Di ko may maano, di ko maintindihan sa akin isang doktor juman doon, no?
0: Do hindi mo gani kin sindi ni?
1: Why labi ma-mention ni ma'am sa aton ti na ko nanugid, pero ang klaro lang diri nga hindi food poison, no, ang natabo sa apat ka mga opisyal kahapon ang tigil pahayag na na food poison ko, no, human na doon, no. Siguro hindi ko gid ma kuha ang agi sang doktor, no? Radyo man doon.
0: So ginalando ko di, do hypersensitivity reaction in risk, ano ni, risk?
2: Secondary
0: to food. Ano ning punta?
1: May, ano na?
0: Mas damo nagkakapatay nga tao bangod sa agi sang doktor mo. Sa mga resita ni.
1: So,
0: ah, tulingan food. Ariyo,
1: tulingan.
0: Hypersensitivity reaction secondary to food intake. Intake ni hindi?
2: Yes,
0: food intake. Tapos open and close parenthesis, tulingan fish.
1: Ah, so hindi. Oh.
0: Ang tulingan, radyuman na flo, pariente na sang aloy. Ang tulingan, dako-dako lang na sa aloy, pero pariyogin ng tsura. Oo. So, base sa preparation nila sang aloy. Remember,
1: base, no?
0: Oh, remember gin ano kita ni gin tagaan kita advisory sang BIFAR ni. No, kag ang provincial health office nato na pagwa sang ano ni sang advisory man. Nga for the meantime maghalong kita sa pagkaon sang aloy kag ining tulingan.
1: Mm-hmm.
0: So, if this is the case nga I don't know kung ba mo allergic reactioning sa ano mo? Sa hindi ko ma guess do pulo pareho sila goro sa food poisoning, kaya may hilo ning ano mo? Ang ikog sang tulingan?
1: Oo.
0: Oh, kita mo to bala sa aloy bala to?
1: Okay.
0: Oh, ti amo ning nakita ta di nga secondary kuno sa food intake in open and close parenthesis, tulingan fish.
1: Hmm. Amo na, ang resulta sang medical examination, no? Sang mga pasyente, o kung apat ka mga pasyente na gindala sa may Iloilo Mission Hospital, Radyo Mandon, no?
0: Hmm.
1: So, hulaton pa siguro, kita lang ito makakuha. basta within today, no, mahatag sila sang statement regarding sang natabo kahapon adra sila sining hotel na matapos na pinapod poison ang ining mga barangay officials, no, apat yung mga barangay officials sang dira na kadto sa may Soto Grande Hotel doon.
0: If you want to be technical, ang pagkaon sang tulingan nga pigado ang preparation Radyo Manflo is somewhat related to food poisoning, because according diri sa nabasaan ko, no, naturally ang tulingan hindi man iya poisonous, pero maka-cause ini sige natawag nga scombroid poisoning, a type of histamine food poisoning if it is not handled or stored properly, no. So a type of food poisoning ini, histamine food poisoning. So more or less atong nabatian ni Barangay Kagawad nga nakambal ang doktor nga food poisoning is technically correct, Radyo Manflo.
1: Yes, amo na, no, na ang nagwa sila sining ano nga medical certification or certificate.
0: So ginapagwa nila nga allergy. Allergic
1: siguro,
0: reaction. Yes, allergic reaction siya because it is histamine food poisoning. Subot silingon to ang 15 kabilog, including sang tatlo ka mga barangay official ni. Puro tanan may allergies ni.
1: Siling sang management, hindi to matuod nga 20 o kung 15 ang

0: pila, sa pila.
1: Hospital, pila. Kundi apat ng gid, no?
0: Apat na hospital and the remaining na painom nila sang bulong.
1: Aha. Amo na.
0: Ang bulong nga gin painom is anti-allergy.
1: Hmm, correct.
0: Oo. Nga nagapugong antihistamine mo. Ang anti-allergy, antihistamine. So it is siguro, histamine food poisoning.
1: Hmm.
0: Because kung may allergic reaction ka sa ill-prepared nga mga food, it is called food poisoning, Radyo Manflo. Technically, ah. No? So, kung lainon man nilang terminoloya, ako subong gambal, technically, it's food poisoning. Because it is ill-prepared, hindi maayong pagpreparar nila sa isda.
1: Mm-hmm. Oh. So moment to ambal isang management no ngati
0: actually ila na ya no. Ang importante dira gin sila man tanan nagbayad no. Sila mabayad tanan sa hospital to.
1: Gin sagot nila tanan no. Ang tanan nga I mean gin kitatap nilang mga pasyente sa hospital.
0: Pero did they make an investigation man within sa ila kung sino tong ila nga dapat nga ginpatawan man, gindisiplina man? Have they investigated Radyo Manflo?
1: Hindi lang po sure nag-atera sang investigation, no?
0: Okay, we have to identify kung sino ang nag-prepare sini. I presume ang cook siyempre. No? Ang nag-preparar sina. So, kung amo nakadamo o nakabatyag sina, so hindi mayong preparasyon ang process nila sa isda. So sila mismo may araman sa kung dapat kaugalingon ng investigation kung paano gin-preparar atong pagkaon. So, yes. Na-miss na talang Goro, Radyo Manflo. Basta mabalikan mo sila if may tiyempo ikaw.
1: Sige. Radyo Mandon.
0: Sige.
1: Amo ni madulong na itong update regarding sa na pahayag, ginpahayag na food poison kahapon dira sa Maisuto Grande Hotel. Kasama mo sa DYRI, RNN, Iloilo, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
0: So, technically, mga kabinan, na food poison sila. No? Nga nagakatabo ini ko no. Katulad sang tuna kag mackerel nga family, ang tulingan naturally contains high levels of amino acid histidine. Kung ang isda makabenan ginbilin sa sagwa lang or improperly chilled, wala maayo ini na frozen na butang sa refrigerator, ang bacteria ma-break down sang sining amino acid and turn it into toxic levels of histamine. No? That is why nakabatsyag sila sang paglingin sang ulo, dumasuka sila, nagapinot ang ilang adugan. This is a sign of histamine food poisoning. Katulad sang iba nga bacteria, ang init hindi ni makasalbar sa imo. Ang histamine cannot be destroyed by cooking, frying, or boiling. Ining madamo sa ato nagapati ngang sa ikog kunoblas ang tulingan among poisonous. While there is no evidence the poison is localized to the tail, ang pag-spoil sang isda, ang pagpasara sang isda nag-start dira gid man sa ikog. So kung ang nagsugod dira ang pagguba sang freshness sa ikog, so most probably, kiti ato nandan ngang iko ginakuha mo sa tulingan kagaloy. So Soto Grande Hotel, maayo man ni para sa ila, it's because nga ginsagot man nila ang tanan-tanan. As a matter of fact, ginatipan man nila in fairness to them ang mga nagkalabiktima sini. But I think sa Soto Grande Hotel, we wanted to know kung sa inyo man yung level, ano ginubra ninyo? Nag-investigar ka mo sini? Sino ang ginpapreparar sa isda? Sino ang nagtinlo sa isda? Pila na kaadlaw inang isda da? May proper ba lang pag-refrigerate sa isda? Antes nga gamiton ini? Fresh from the farm bala ini? Kumbaga, ang isda. We wanted also to know. So, base internally, sigurado ako may investigation kamuda. If you want nga i-open ina samon, mas maayo so that we can open it up to the public. Pero sigurado ako sa natabo sini. heads will roll dira mga kabinal sa Soto Grande. Because sa negosyo, sa hospitality business, katulad sang hotel, it is very important ang ginatawag man naton nga disiplina sa ilada. You know, one mistake nga pag-aubrahon mo, especially sa pagkaon, kag maglapta ina sa palibot sa komunidad, sino pa da makaon sinyo? Sa isa ka restaurant, mga kabyanan, kung kaysa mabudlay na bala magbalik, magbawi sang reputasyon mo, kung pagkaon ang imo nga negosyo, karon napamatud-an abi pagsulod sang sanitary inspector da, ikwig ko ang imo sining kusina, galagaw-lagaw lang ang ilaga da, ang mga tanga, damo langaw, hindi mayo ang ventilation, kabaw-baho, hindi mayo, hindi matinlo. Higkuig ko sa kusina mo, may findings ang sanitary inspector da, ipasira ka mo, o kontagaan ka mo sang warning or whatsoever, kag magkabalo ang mga tao da, do you think mabalik ang tao da kaon, knowing nga mahigko ang pagpreparar ninyo sang inyong pagkaon, kay mahigko ang inyo kusina. Di katulad sini food poisoning. No? Hindi na naton pagbutangan da nga allergic reaction. Because technically, it is a histamine food poisoning. Soto Grande Hotel. That's the technical term. Kaya mo tong finding sa doktoro? Hypersensitivity reaction secondary to food intake. Open and close parenthesis, tulingan fish. So it is in your preparation sang tulingan nga na poison sang histamine ang inyo dira nga mga customer. That's plain and simple. No? Ambal ko gani ang bawi ko lang nga ginatipan nyo ang mga biktima. So this is an open call sa tanan nga ara involved sa hospitality business katulad sang hotel. Nga dapat mataas ang standard nyo especially sa pagkaon. Katulad sini, almost 200 participants. Kadamo ini. But it doesn't mean nga volume ang inyong pagluto, pabayaan nyo ang insakto nga proseso sang katinlo, make it safe ang mga pagkaon. So may quality control amo ng trabaho sang head chef sang inyong hotel to make sure nga ang tanan nga proseso to make the food safe ang naobra sang imo dira nga mga kaupod sa kusina. Dako nga blow nimo sa reputasyon sang Soto Grande Hotel. Ano dang inyo nga mga kusinero, da ginpabakal ang langgaw pagbalik kusinero na? Kag sa kadamo, damo mga kabyanan, sang isda nga pwede nyo ma sweet and sour, nga atulingan yung ano nyo kay barato? You know, ang tulingan mga kabyanan, including aloy, may-aring na inis ang advisory ang aton Department of Health, ang aton Provincial Health Office, to be careful. Kung pwede malang iban anay nga isda ang inyo sininga lutoon, iban lang anay nga isda. Importante sa tulingan, kag sa aloy, ang freshness. Eh kung pabayaan mo ni sa init, wala mo ni na refrigerate maayo, suno mga kabinan sa mga nutritionist ka mga scientists, ga-produce ini, ma-breakdown ng amino acid, and it will produce histamine mga kabinan, nga very deadly. Kung hindi gilayo matatapan, dako nga volume yung kaon mo, hindi gilayo matatapan ka, patay ka ni. No? Isa pa na sa pamangkot ko sa inyo, kay barato, gurong tulingan, kay madamo, guro, wala nagabakal na, so grabing supply, ang demand, gamay lang. Sa kadamo, damo sang isda nga piliyon nyo, tuluingan ganyang inyo sa ning nakuha. Nga sinambal ko na, if hindi maayong preparasyon sini, it will result to food poisoning. Histamine food poisoning to be exact. Siguro panugyan ko na sa Soto Grande, kiti igo subong image nila nimo. Do you think may arapa na karoon nga makuha sa inyo da? Mambal karoon nga? Dito lang ta sa Soto Grande? Ay, hindi! Nabalitaan ko nga na food poison tong 200 ka mga bisitaw sang seminar dira nila. Ngita lang taiban. That's the problem. No? Sa hospitality business, katulad ako, may mambal na karoon nga. Anong kanto ko to? Sa isang hotel da? Ay, ko daw ang ila sininga mga habol to, bausos do, baho, palaway. Wala nila malaban. Hospitality business ka mo. Dapat matinlo ka ng tanana. Inipayhan yung pagkaon. So I hope mapagwa sang statement ng Soto Grande Mandira nga na-identify na nila ang problema. Tao ba lang problema? Supplier ba lang problema? They have identified the problem kag nag-ubra na sa mga necessary steps para hindi maliwat. Ba kung akong inyong PR consultant, amo ni ambal ko sinyo. Kung ako PR consultant nyo para to mabasihan tubig ang kalayo, pagwa ka mo statement, pa-interview ka mo kay Radyo Manflo da, kagambalon nga sa amon investigation, we have identified na kung diin nagalin ang problema. And we took the necessary steps. Rest assured, patrons of Soto Grande Hotel, that this will never happen again. Amo na dapat ang inyong statement na? Hindi sila yung apinan nyo pa, hindi na yung food poisoning, allergy to. Now, let us not talk about semantics because it is the same signs, same symptoms, ang allergic reaction, no? Nila ang na-heighten because of the histamine food poisoning. Sa tulingan, amo to ang ambal sa doktor, ha? Wala ko gobro-brady. Soto Grande, wala ko gobro-brady. Hypersensitivity secondary to food intake. So, ginlantaw naton ang tulingan, this is, mambal sila, na there is a histamine food poisoning kung hindi properly handled ang ining isda. Pag amula ng balko, abi, pangita ka mo ibang isda da, kadamo sa barato da nga pwede nyo masweetin sar. Butangan mo naman lang na ano na, ng flour ina. I-defry mo, then maubra ka sang sauce. Pangita ka mo sa isda, nga wala bala sang history sang food poisoning. No? Tilapia. No, tilapia, ano pag idiban, lapu-lapo. Medyo mahal-mahal lang kilo ya sini, pero tisigurado kang wala ya sang allergic reaction sa mga lapu-lapo na or even tilapia. Ano pagid? Di ka mo magkaong gurami kay kadamo sang tunok, no? Damo so na sa eskwelahan mo. So amo na pangabay naton sa Soto Grande. Kita ga pasalamat lang in fairness to them. Ginatipan man nila ang mga biktima. Amo lang gid na. Anyway, dugangan nato din adre gyapon sa atong pagpangalagad Philippine Standard Time. 20 minuto sa kaligad sa tak na ngalaw na.
3: Pingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa kalwan sang produkto ni kalidad ni Tita Aline kag Earlsmed Pharma Corporation ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabiyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kag adlaw-adlaw naganami kinagapagsik nato ni kaayong ang lawas naton. NAN Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, mangaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy kag pagpalangluyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga isa sa panay kag probinsya sang Gibanas, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod yung mga inadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users. Kasi nila, pwede mga kami mabatian da. Kaya kami yung users, yung kami isang NANS Super Plus. Gusto mo naman mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na naman kang ipiktosin. Kaya nami gid. So ipabati natin yung mga kabiyanan. Okay, para kang kamo, makabakalman sini kag makafeel man sa nafeel nila nga improvement sa ikayong lawas. Nan Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation.
0: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sining ang membro sang pamilya. Kung si Tatay, si Nanay, abi, nagapla na kita lawas, si Lolo, kung si Lola, abi, masaya nyo gamit ang Nance Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no? Ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagin ko sini kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
3: Yes, hindi ka magka dengue, dengue dala man lang sa kagat sa lamok. Meaning wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo mga kabiyanan. Para safe kita kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang Nance Liniment Oil. Number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag probinsya sang Gimanas. Nance Liniment Oil barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag mas kuno. Nami pang masadya, no? Dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
0: And of course, sa mga kalalaki na, nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dala sa Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta, nag-edad, nagagamay, nagagamay, inaokon ang imo abilidad o nagadwindol bla. So, hindi na kita magpaabo-abo pa. Inom na Mega Man Herbal Capsule.
3: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
0: Ay, karami.
3: Sido ba? Sini, no? Kag ang magamo mga kwan, nga Street of Hormuz, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkatali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila, nagapatindog, nagapanami, sang paningkay singkay, sang imo nga junior. Na no, mga kabiyanan, hindi na magkalipat ha, hindi na magpakuno-kuno, pakisagadong lime lang na. Pero para sure kagid ya, 124 subong inom kay isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo sininga sparring, another one, mabilib gid yang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
0: And of course, aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, nga gwapo, Radyo Mandono, ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nagabus ang imusini nga energy. Sa labing-labing naman, abots na na, do inla ka ginakapoy, do ng kibot si Mrs. Ay, do ko grabe, sumong sa iyakaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gani, diri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinya. Mangita ka pa isang pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta ng pakaldo para pabakod tuhod. Pero, pero Master Don, gani, pasabaw iya ho. Mega Man Gold Coffee Mix. The best ni mga kabiyanan ng kape. Gani, mga 1 hour before sang inyo sininga sparring. Tiyo na para mga pikit ha. Kung kapiling niya, why man niya sa nga nung kuwana binos? Bala ka kuwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula, kapoy mo, gabato ka sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga,
4: ay, tinimbang ka, ngunit kulang.
3: Grabe ka naman. Ang ato niya ngayon, mga kabiyan, ang pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo din mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika.
0: I check taman dugi-dugi si Radyo Man Flo Navarrete kay may isa ka tao ko doon naglumpat dira sa isa katulay dira sa pabiyaw. I-check ta karon kung anong rason sini kag kamustaon ta, no? Ang kakonfirmaro naton ang ining balita karong nga nabato naton dire. Dire sa aton sini nga pagpangalagad. Grabe da nung lanulan, ti siguro sa idalom dira sang tulay na dira, ti siyempre suba. Ang ulan bala, tubig ulan niya rin sa bukid. Sini ti kadaludo ginada sa Aganan River. So i-check ta na karon dire sa aton sini nga pagpangalagad. Kung wala pa man si Radyo Man Flo, ni pindot lang sa Radyo Man Mark, no? Si Radyo Man Flo Navarrete. 26 minutos sa kaligad sa tak na ang alauna magbalik ang Targitanay sa Odo.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na balaka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso, sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o punang ilang pamilya. Kon interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga path sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: sa mga palangga ko nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente ng pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinlag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Super Fiber.
3: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
4: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ug rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a health your life.
7: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
9: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Tuntat. Tuntat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
10: Tusiran forte!
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
14: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial
10: Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Cape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Bakit Rightmed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Rightmed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Rightmed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung lolo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang may pisis ang akong mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamat.
10: Mighty C! Mabaka, mga butika! GTX 500!
12: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
10: GTX 500! D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular na regla. Agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
14: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-binding relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
18: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
19: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
22: Ronel Sorbito.
21: Kag Radyoman Don Dolido.
22: Don Dolido.
21: Target anay sa udto.
23: 38 minuto sa kaligid sa takna sininga alauna. Pabalik din sa ito nga pagpangalaga driman sa Targitanay sa Udto pod gyapon sa inyo abya ninyo amigo sa Kanginan ini naman si Radyo Man Don Dolido.
21: Tatak RMN.
23: Ara na nakasanbay na si Radyo Man Flo. Kami naglumpat nga tao dira kuno sa may Aganan Bridge sa may Pabiya. I-check tabi konfirmaro naton ini. Ini informasyon nga to na baton sa aton sini yung mga taga Palamati. Standby na si Radyo Man Flo. Okay, dilanggit no kay check nato dugay. Si Radyo Man Flo Navarrete dira sa may area mismo sang Aganan Bridge nga lumumpat ini siya nung kausaya sini sang sining tao ni kung matuod ini ha i-check ta na dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad. But for that Radyo Man Mark 39 minuto sa kaligad sa takna nga launa.
24: Nga bayang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan, may gold ginangalan sa Santon mo. Kaya kung may gold ang alan sa Santon, botsilingon, pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa Permi lang may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas, Permi lang ginaubos si Pun, hila na trangkaso. Hindi magkabalakay ni magantos, maginom sang Santon Plus Gold. May gold gid ya. Kay kon may gold siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani ano pang ginahulat ninyo? Bakal na Santon Plus Gold ara lang sa mga butika. Kagindigin magkalipat mga karadyuman, maginom sang kape, ang kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix, manamit, saburoso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, may soya siya. So, mananam. Amo ni nagapananam sang aton nga kape. Kag, ini ang very nutritious. Bangod man sang Santon, halin sa mangustin, kag ining moringa o kon balunggay nga ginatawag na kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix.
23: I-check tara na si Radyo Ma'am Flo Dilagid, no? Kay gusto natin kuhaon ng ining information sa naglumpat nga tao dira sa may bahin sang Banwa sang Pabiya sa may Aganan Bridge, no? So standby lang sa aton sini matag palamati diri man sa aton sini nga pag pangalagad diri man sa targeta na isa udto. Istoryahan ta man ang ining hambal karon ni Councilor Ganson nga tigi na panawagan ang pagbuligay sang komunidad, no, para sa safety sa mga eskwelahan. Of course, no. Ambal ganin nila ko, no, ang isa ka school dapat bululigay kita kay tindira nag eskwela kabataan ta. Tigita mo may mga brigada eskwela kita gani ang mga parents gin encourage sa pag-upod dire para nga magpaninlo dire sa school, no. Ang mga parents dapat to proactive la, no, sa skwelahan sang ila kabataan. That's the main point, no? So, may na nga ti ang barangay, nga kung sila na situate ina ang skwelahan ngayon na, will also provide additional security. May mga tanod man kita mo, no? Nga maka-augment bulig sa gwardya sang sinang skwelahan, no? Ti usually, ang gwardya nato, naraman lang sa gate na, no? Isa kabilog mo lang ng gwardya na usually sa mga public schools. But anyway, kabay pa nga bululigan tanan ini sang aton siring mga kauturan. Dalagi na rin na si Radyo Ma'am Flo Navarrete, standby.
0: DYRI Breaking News.
23: Flo, come in.
2: Pwede man doon, no? Isa-trika lalaki ang naglumpat sa may Aganan River, din sa may Banwa sang Pabiya, Iloilo, no? Sinila mga udto. And then wala na tong rimabutan, no, ang biktima because kay di madasig nag-responde nila yon ang katapo sang municipal disaster risk reduction management office kon MDRR mo kagsubong man ang katapo sang Philippine National Police o kon na Pabiya PNP radyo man doon, no. So mataas na tang ang taytay nga na dira sa may Aganan River. Ano mo, kondensya nagtupa, pero nakita nato dito sa area, araman sa pictures na kondera nakuha, na nabilin pa dito ang iya sining na talo sa sining biktima, radyo man na doon, no? Sila kayo ma-establish ko, na kay
23: okay, langit, no?
2: Hari na, radyo man na doon. Yata kong linya na ito sa kay Police Captain Alabi, first name mo ganun sir, nagpatlod, huwag nang taway kita mo. Bonifacio, Police Captain Bonifacio Alabi, radio man doon, kasi na yung matiyo na, aling tapos din yung linya, Police Captain Alabi. Sir, si radio man doon, ito karoon sa Targitanay, sir.
23: Hello sir, mayong hapon, si radio man doon ini sa Animen, sa Targitanay, sa Odo.
3: Yes, Radyo Man doon, oh, mayang hapon sa Tuntag Balmate.
23: Sir, anong oras ninyo na baton nga may naglumpat tira sa may Aganan Pabiya? Naglumpat giman inisya bala, sir, o kung may nagtulod siya? Ano ang inyong informasyon tira?
3: Yes, Radyo Man doon, around 1 PM subong hapon, kabato kita sa report nga may isa ka tabungan na lukso sa may Aganan River. So nag-respond gilayon kita dito. And then pag-abot nato ng atong biktima aralan mismo sa may dalong sa may suba.
23: Mm-hmm.
3: So nag-contact kita sa atong first responder. And then nag-ibulikan atong gin malip-up ang atong biktima.
23: Mm-hmm.
3: Inago lang natin sa Daren. 22 years old. Kago residente sa barangay Balapagtabia.
23: I see. Pila liwat na edad, sir?
3: 22 years old.
23: 22?
3: Yes, so kago estudyante sa isa ka university sa siyudad sa Iloilo.
23: Ay sus, oh. Ah, konsyosa, sir, sang mga katuan ninyo?
3: Yes lang, sa pag lipap natin dito kaila sa may suba, may interview pa natin. So, okay. Nakuha natin ng mga details ng personal information niya.
23: I see. Sir, nakasugid siya sa inyo kung nga naglumpat siya?
3: So far, may pagkita siyang nakuha ang information kung ano ang rason niya naglumpat siya sa may suba. But still, ongoing pa natin yung investigation.
23: Sir, sa nakita niyo lang, anong mga injuries siya? Sa nakita niyo lang? Mga pilas
3: so,
23: niya?
3: So, sa nakita nato, no? May aras ang fractured sa left nga paa.
23: Oo.
3: And then may aras ang lacerated wound sa agtang. Posible na kakos dito ang nakabugo sa may bato.
23: I see. Kita ko din sa ang picture, manabaw-nabaw ang tubig dira karon kagdamo sa mga ano ni boulder kung bato. Nakatupa din siya sa bato kung sa tubig siya nagtupa gid.
3: So, ang atong expect.
23: Hello, sir.
3: And then
23: Doon na utod ka, sir. Palyo ko liwat, sir. Palyo ko liwat.
3: Sa initial na to yung investigation, Radyo Mandon, una, ito pa ang ATL.
23: Okay.
3: Tukod niya, nakita na to dito ang fractured sang iya, wala nga pa.
23: Mm-mm.
3: So, and then siguro nakamuo lang yung ulo-ulo sa may bato.
23: Ah, okay. Amo to nga may pilas siya. Dako ang pilas, yes, sir. So. Dako ang pilas, sir.
3: So, kung makita natin sa actual kinang i-injury sa wala nga pa, so, may open wounds dito, pati maan niya dako ang fracture sa iyong pa.
23: Sinagliwas ang tulaan, Blaser, no?
3: Yes, Radyo Mandon.
23: Din siya, sir, ng hospital gindala?
3: So, sa initial natin information sa aton power, sa aton first responder, ginala siya sa may Western Visayas Medical Center.
23: Sir, I don't know kung may mga person in case of emergency nga nakitaan sa posisyon niya. May ara bala, sir, kag natawga na bala ninyo ining mga tao nga ini?
3: Yes, so nakontak na nato ng IATIA sa Barangay Balapagtabia.
23: I see. Kabay pa, sir, nga makasurvive niya siya. Sir, thank you so much sa information, sir. God bless.
3: Yes, Radyo Mandon. Pag-salamat kayo may hapon sa atong palamati.
1: Si police captain or major?
23: Captain.
1: Major, police major.
23: Ah, major.
1: Bonifacio.
23: Alabe.
1: Alabe, no? Ang chief police din sa may Pabia Municipal Police Station. So, ti, kabay pa, no? Nga makuhan siya, makalampuwa siya sa kung ano man yung mata.
23: May mga damo, guro kakita, Flo, eh, kini damo, gagi damo. Amo to guro, nag-inform gila yun sa police naton, ba lumumpat siya gali? Ano, ayan na. Estudyante, pa 22 anyo sa Radyo Man Flo?
1: Estudyante, no? Sa isa ka...
23: Kuhain na lang da kay sir. Siguro, ti, abot mo naman ako anong mga information ko mo da siya so that ma-follow up pa naton bla Radyo Man Flo.
1: Yes, correct na yun, Radyo Man na doon na. Amo ni madulong naton niya flash report, no? Digi kandiri sa may Banwa, sa Pabia, Iloilo. Nagbantayan nila ang dugang sining mga detalye angot sa sining paglumpat sa 22 anyos nga estudyante diri sa may Balabag, Pabia. O sa may Barangay Aganan, Pabia. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
4: DYRI Flash Report Tatak RMN.
23: Grabe, so ano ayhan ang rason sining 22 anyos nga lalaki ni? Nga lumumpat ni siya karon sa Tulayda sa may Aganan Bridge. Ti una kuno tiil niya, ti ambal ni Sir Alabi, ambal kita ko to sa paa niya, sa tiil niya, sa right side, dakong pilas. Ti lumuas kuro no, ang iyang atulan, nagluas. Ti tusok kini, ti amak mo tong height, o hindi ko, madlagan guro ni mga 30 or 40 feet ini. Sa paglantaw ko lang, ha, basi magsala man ako. Pero mataas, ining tulay. Ipagtupa, ya, crack! Nag-crack gurong tulaan, kitibangod sa kabugaton niya, dugangan pa sang height, dugangan pa sang pwersa sang gravity. Ti ano tiil mo eh? Wasak ang tulaan mo sini. Pagtupa, ah, ti nakabunggo, gurus bato. May pilas man siya sining agtang. So ano ayan ang rason? Nakontak naman sa aton mga kapulisan ang nearest of kin niya, no? Ang iyang atiya dira, taga-barangay Balabag, pabiyan ni sila kuno. Gaskwila ning bata, si Saka University dire. So ano balang rason? Pagigugma? Frustration kag disappointment sa pag-eskwila? Ano ang rason niyang paglumpat? Student naman, no? Estudyante na naman. So i-check ta na karon mga kamenang diriman sa aton sini nga pagpangalagad. Philippine Standard Time. 10 minutos na nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 2.
24: Nininga ba yung nadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule? Ano bala ang antibodies? Ang antibodies ang ginaubra ina sang immune system naton para nga matapna ang mga viruses kag mga bakterya nga maghalit sa lawas naton. Sa simpleng istorya, antibodies among army nga frontliner gid sang immune system para nga proteksyonan ini kontra sa traidor nga mga balatian. Kay balo ka bala nga ang mayor nga trabaho sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule amo ang magpadamo man sang antibodies kay ginababaskog sang Dr. Pinoy nga aton sini nga bone marrow kun sa diin ginaubra ang mga antibodies para nga ma-maintain ang mabaskog nga immune system mga kabyanan. Amo na nga ang pinasay gid ang Dr. Pinoy sa tanan nga suplemento sa merkado kay si Dr. Pinoy mayara sang alkyl glycerols nga kinahanglan sang bone marrow para nga makahimo sa mabaskog nga antibodies kun sa diin kung mag-inom kita 2 to 3 capsules every day sigurado gid nga madabo kita sang antibodies sa atong lawas. So ano pa ang ginahulat, proteksyonan ang lawas kontra traidor nga balatian, mag-inom 2 to 3 capsules every day Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Armin. I-check tayo kay Dugay man mga kabinaton nga resulta sang small town lottery diri man sa ato nga pagpangalagat. Oy kaday Greg Briones Dinosta Jr. Oy pari Paul Randao bao. Si Parikoy Stephen Parega, thank you gid sa inyo nga pagpamati. Of course, si Toto Tadio Garingo, no? Solid armin diri sa M Chavez Guimaras. No? Bisan diin nga Changi Panimalay kag Bulkitan nga pamatigid ang grupo sang niya Ejimo Survey Team. Patamyaw lang kay Emily Fernandez kag Abet, no? Bao, thank you gid sa inyo ha. Emily Fernandez kag Abet alin kay Toto Tadio Garingo. Si Broad Pet Madira Bistoer present man, thank you gida, no, sa inyo sini nga pag-upod diri sa ato nga pagpangalagad, no? Kag subong man sa mga suki paginaton dira, no, kanday Ma'am thank you gigali kay Sindo Galientes, siya nagpadala di siya sa nagpadala sa information, thank you gid, no. Alberto Norbing Lorino watching and listening from Talisay City Zone 15 Negros Occidental. Thank you gid Alberto ah. Kay Karen Joy Katakata Pedroso. Wala news sa Pabia Aganan River? Ara na ma'am, no. Si Justin Espaliardo. Thank you gid Justin. Si Koji Ozoe watching from FB Live, no? Kay Raymond Tubulara man, si Rihena Gumakil, Isabel Palmares Bagsain, kag, yes, pagkaon ko nila, makatul kag daw lain ng damil. Tiyan mo na gani, no? Amo na tong sa natabo sini sa mga participants sa seminar, dira sa may Soto Grande. Anyway, dugangan nato nina, diri sa aton sini nga pagpangalagad, kag, of course, ining report man bao gin tagaan sang ano sini, no, sang duwa ka ambulansya sang PCSO tig duwa ka ambulansya sa mga probinsya sa Panay ti diri sa aton sa Iloilo province ti duwa ka bilog. So no, kay PCSO general manager nga hindi dapat paggamiton personal ha, ining ambulansya ito kung kaysa may makita ka ta ambulansya nga ra sa mall, may ara sa restaurant, bisang gabi na, ara pa, no? So, makapulo pamangkot ka. Ang importante, malanda, ma-explain ninyo maayo, no? Ang nga aara ng presensya sa ambulansya, kaya ang ambulansya na dapat naka-standby na sa mga ospital, na kung sa diin, dira ang ilang home base. Para kung may kinanglanon i-transfer sa Iloilo City, ma-transfer gila yon sa ambulansya. So anyway, dugangan nato nina sa report ng Dugay sang aton mga Radyoman reporters. At the same time, istoryahan taman mga kabayanan nga ti dapat kuno magbuligay ambal kay nambal ni Kagawa Daganson ang komunidad, no, sa mga eskwelahan, especially sa safety sa mga kabataan, no, that's a given nga dapat ulugyunan naton kung ti party sa security ulugyunan sang barangay eh. Pwede na maka-assign sang isak bilog nga tao da to augment, especially pagbuhi balakag pag sulod sa klase sa mga kabataan kay usually ginasira na ginulang na ang gate dira sa mga gwardiya dira daw wala na gani makagwa dira pag sulod sa klase pag bell na daw wala na ginapanagutan nga magwa pang mga kabataan, no. As para sa ino, I don't know sa iban nga mga school, especially mga integrated school nga gin-integrate ang high school sa elementary bla. Isa lang sila kaskulahan, tiba sila yung lain ng schedule. So, we don't know, no? Pero, just the same, dapat bululigan na ton. Especially kung ang skulahan na hamtang sa sina nga barangay, we might as well, no? Kapitan, we might as well give at least one barangay tanod, especially magsulod sa skulahan, magbuhi, no, parang makadugang bla, makabulig-bulig sa security guard naton da, no, bisan na pang lantaw lang da para mapadasig blang guwa sa kabataan o kun ang pagsulod sa kabataan kung magsulod na sa klase, no, mapadasig kiti duwa na kamo gobra mo abi o oh, dire ako na ding ano ako na ding alay no imo da pare sa piyak para dasig ang pagsulod sa kabataan, no, kiti siyempre gingabot man man kasulod sa school ti linyahan na eh. Pero importante man dira ang seguridad na mabalaan naton nga wala sandalas ang armas, wala kutsilyo, wala pusil nga ginadala ang mga kabataan da, wala kontrabando ah nga dala ang mga kabataan da. Usually gani diri sa aton sagwa niya sa eskwelahan nga gati na pungulay, no. Importante da kahit hindi mo na madala ang kutsilyo kung wala inang nga dala nga daan. So kung dira pa lang sa gate, magsulod sa klase, magsulod sa school, narikisahan siya o kung may nakitaan nga kutsilyo siya, tibilin niyang kutsilyo sa guard eh. O kung confiscaron karon nga madala kay mo kutsilyo sa sulod to, may ano to sulod nga madala ka kutsilyo, mangiwa ka sibuyas, no? So those are things nga dapat manaton lang taon because in the light sa natabo, dira sa may San Jose National High School, sa may bahin sa Tacloban City. Masakit-sakit ni. Ang natabo dito mga kabayanan. Tatlo ginang napatay. Sa sining makabig naton nga sa subong. Ha? Ambal nila kuno, ginabuli sila. Dito ni kita makita nga may nagabuli gid sila to. Bullying giman ini. It's because nga sa conversation ninyo nga duwa to sa social media to ba si Messenger to or ano? Do nasadyahan kamo daw excited kamo nga magubras ang inyong kalakasan. So this is premeditated. Ang problema lang naton da anong nagadalagan sa pinsar nila during the time? Ini hampang ini. Kiti may makita pagkita nga ha ha ha. Nga kadlaw pa mo. Bla may pusil ka na da, may ari na kundi. Bla wala. Pwede guro isa lang bulus-bulusan ta lang. Bala hindi pwede, dapat duwagid. So naplanuhan na nila ang obraho nila. Suno sila, una ko no, pahugo na nila. Pero sa nakatiro na sila, doon namitan na, sunasun, amak mo 40 kabilog na basiyo ang nakitaan? 40 kabilog! So may change magazine eh. May reloading yung natabo. Sus Maria Kagusip. Dalagit kaya rin natin nga STL. Dos minuto sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas dos. Yari na ang resulta sa small town lottery sa probinsya sang Iloilo with Radyoman Mon Kapalian. Monski, come in.
5: Yari na, Radyoman Mon, ang atan sa nga resulta sang STL sa subong hapon. First draw kita alas dos sa hapon, Hunyo 24. Direkta diri sa may STL draw board. Sa subong hapon, ang atan sa first winning number. Numero 36, number 36. Sa atin sa first winning number. second winning number para sa subong hapon. Third, 20 seconds kita sa subong iyang hapon. Number 36, first winning number. At ang siling second winning number sa subong hapon. Iyari na. At ang siling second winning number.
6: Number 21.
5: First winning number na to, 36 and 21. 36 and 21. Another 20 seconds para sa atong siring third winning number. 38 kabulang na binin sa sulog sa grow machine. Ano yan? Ikatatlo natin yung numero. So, buong hapon. Third winning number. Iyari na, ikatap mo ang numero.
6: Third winning number is the number 25. Number
5: 25. Number 25 na kompleto sa ito siling 3 winning number combination sa first draw subong hapon.
6: June 24, 2026, 2 p.m. draw. 26, 21, 25, 21, 36, 21, 25.
5: 36, 21, 25, atan siling numero, atan siling resulta sa mga hapon, 36, 21, 25. Congratulations atan siling mga winners sa mga tumalayan naton sa probinsya sang Iloilo kung sa wala papadayon sa pagkaya para makabulik kita sa gawang-gawa. Direkta din sa STL Grow Court sang PCSO kung sang Eagle Roar Gaming Corporation, Radyuman Mon, Iyanes Kapanian, Tatakarimen.
7: Tatak RMN.
23: Thank you so much sa Radyuman Mon na Kapalian. Bantayan karo sa gabi ang second draw sang Small Town Lottery Dirigyapon sa RMN na Iloilo. Sa atong sining pagpanumbalik check na itong report upon kay Radyuman Joel Franco regarding sining makamenan sa panugyan ni Councilor Ganson. Ang balati dapat, guro.

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusa.
1: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
1: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
1: Sample Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sample Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sample Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sample Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Sample Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
7: Tok, tok, tok! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
1: Sample Plus Gold.
8: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
9: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Ang RMN Freedom Run. 20th relaunching anniversary run for a cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginuupdan sa mga masunod. Metro Pacific Iloilo Water. Building modern infrastructure to bring balanced, high-quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water. Tubig nga limpyo. Serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Lee Ann Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware, magbisita sa City.

0: Furniture Appliances Store, your installment specialist. Nahamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako kasi si Captio Lisang, batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
1: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika. Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Ang RMN Freedom Run, 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda, nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Kilabot sa mga balok at binayaan.
7: Yes!
6: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay, sa Udo.
8: Nagdala din sa atong sinoras, 13 minuto sa kaligad sa Takna, sining alas 2. Pabalik din sa atong pagpangalaga driman sa Targetanay, sa Udo. Pudgyapon sa inyo, abyan ninyo amigo sa Kanginan. Ini naman si Rajuman Don Dolido.
9: Tatak RMN.
8: I-check na ito guys si Rajuman Joel Franco sa sining panugyan. Very timely man ini. Ang panawagan ni Councilor Ganson nga ti dapat magbinuligay kita sa komunidad tapag secure sang aton sining nga mga eskwilahan. 14 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2. Ang porsyon ginadulong sa inyo makabinang sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton sini nga exclusive nga authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado kay hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. By the way, may ara sila sang promo sa bombo kanami sini no. For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga promo ng ina, mga services or spare parts o kung mga Kubota products, may ara ka mo raffle ticket. Masika muna ang mapalaron nga winner sa December draw mga kabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Ganikan tuin na sila nga showroom. Dira sa may
10: siyempre dira lang sa may Barangay Balantang Haro, sudad sa Iloilo, malapit sa Ceres Terminal. Mga kabyanan, ano pang ginahulat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kabyanan, no? Kinalan dragid magbakala sang genuine ng mga Kubota tractors and machinery spare parts, ha? Indi gid magbakal sa ibang dakay base kun maha biktima kamo kay indi bala original ang ila, kay sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ng genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagabaligya man sila mga kabiyanan sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakip ng sugar cane harvester, kag Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
8: I-check na ito guys si Rajuman Joel Franco sa iyaman sining report angot sa sining panugyan no? Sang aton sining konsyal nga buligan nato ng aton ng mga schools no? Especially sa pag-secure nato ina. So, siguro makasuryanay ang Parent Teachers Association da kung anong maayo. Kamang kung magbinuligay kita ng mga parents sa school nato magambal need nato ini. For example, closed circuit television, abi ano gamiton tabing fund naton sa PTA, mabakal kita sang CCTV para mag mas madamo mata ang aton mga gwardiya sini. No, sa sagwa, sa sulod, kung pwede pa man lang sa mga classrooms, kung kaya sa budget ta mabutangan ta CCTV. Katulad sa ginobra sang Iloilo City National High School. So para secure black kita, hindi kung hindi gin man makita gilayon mo kung may sample da galantaw ng gwardiya karon sa CCTV monitoring station niya. Kita ito may gati na pungulay ito sulod sang kwarto to. Di mabalaan niya gilayon makatuan niya. No, matambagan niya. Kag madalaya sa guidance ang mga dungol nga nagdinapungulay eh. No, di ba? So amoy nang security measure naton, it is not perfect but it is almost perfect, di ba? Para sa aton nga mga kauturan, kay manti importante dirang monitoring sa mga bata eh. Nga, hindi sila matagaan sang additional eyes ang aton ng mga gwardiya so that nga makabulig inang mga CCTV nga. Pwede man gani na, o maamot kita, bakal kita sang, ano sini, PTA ya, bakal kita sang additional ng ano sini, o kon, ano na tawag na, metal detector. Para nga marikisa, ginaton mga kabataan bla, sa pagsulod sa school, nga tiwala sa mga kontrabando, wala posel, wala sang kutsilyo, nga dalonda. Nang taon man mga paha nila, dakiting kuisang paha, uso ng may, ay, ang belt bla, ang buckle mo, belt buckle mo, may ara na subong do kulo kutsilyo kutsilyo nga belt buckle. So likawan man naton. Konpiskaron nato na. Ti maluslos lang pantalon niya eh. Iwala sa paha mo. Anyway, those are things nga pwede naton maobra as an organization katulad sang PTA. No? Ara na. Ta standby na Radyo Man Mark. Ara na si Radyo Man Joel Franco.
5: TYRI Radyo Man Report.
7: Matapos ka nag-deliver sa iyang privilege speech si Councilor Rodolph Jefrigenson kina sa sesyon sa Iloilo City Council, kinaduso niya no, ang isa ka resolusyon na nag-duso sa multi-sectoral approach no, sa pagpasiguro sa safety sa mga kabataan no, sa mga eskulahan. Pero kin-underscore giniyara dyan doon ang mga ginikana no, sa sulod sa panimalay. Kahit while nga arang makabataan sa eskulahan, ti pagabot sa balay, no? mas malawag niya upod nila sa ilasing mga ginikanan. Pero sa linya, ang nagkatabo nga ini sa mga eskulahan, dolay sa natabo dito sa may Tacloban, kagasiban pa ng mga eskulahan, hindi iniprodukto sa isa lang kahitabo, kundi kag-isa lang kabagay, kundi madamo no? ang natabo antes na nalabot ng ini nga punto. No? Bangon sini, nagparawagan siya sa Department of Education kag sa Department of High Education ako sa Commission on Higher Education no nga i-update nila ang ila sini nga mga pagsulundan especially sa security sa mga eskwelahan suman ang PNP no nga ipatuman ang ila sini nga mga nigakaigo nga mga protocol kay di sini niya ang siyudad sang Iloilo isa sa mga eskwelahan okay ang sosyo isa sa mga lugar nga sentro no sang edukasyon tibala mo naman no madamo sa mga university sa mga eskulahan diri sa siyudad sa Iloilo. Ari pa matin nato ng portion sa ato sing interview sa kay Council Rodolph Jefrigenson ang chairman sa Public Education sa Iloilo City Council.
11: Yes, kinatlan gid na mamo when you ask about safety protocols sa eskulahan, wala man nakakulang ang mga ministra nato kag mga principals by passing kung ano man na kinatlan nila i-request for ang ila na facility na may improve. However, may mga delay or may mga kulang guro like CCTV, ang aton metal detectors, no, ang intervention sang police ati hindi enough na tawagan mo lang sila kung may matabo. Dapat may random palapit sa eskwelahan, maybe share programs, maybe talks, no, seminars dira na maka-orient sa mga kabataan, maestra, how to detect ang mga amunin ng mga tao, mga problema, gangs, and also sa mental health. Psychiatrist nato na intervention nila, they have to go visit sa eskulahan and check the programs ng eskulahan. Kaya ti amutong na-mention ko ng ligad na ang kabataan kasi may mga problema sa ila panimalay ang environment nila no ti when they come tapos gamay lang na sundog basi maglupok hindi ka nakapakot
12: importanteng roadkill atong
11: yes ti kung makita ta nan anticipate na kadang mga fellow students aware na may hara sila pwede sila ka report kay ma'am because open ina sa eskulahan gina-discuss ina sa eskulahan ang programs are available sa eskulahan. Di ko hindi mamba sila. Ma'am, si ano bala do, lain ang subungang sulod dyan do, may problema. O kung man nakita agad sa barangay mismo, ma'am, liyog lang kay kagapi na batian ang mungingkigan siya. So at least, makauna kita, kasi sometimes ang parents hindi nila maistorya. So second parents ang eskulahan ng ato mga maestra. Dapat ma-address na natin.
8: Well,
7: ang kabahinaw sa pagbayag ni Councilor Rodolph Jeffrey Ganson, no? Mm. Ay, Rajuman Don.
8: So, encourage ba lang na ito, Rajuman Joel, ang mga classmate man eh, no? Nga muna kung may makita sila nga daw naglain, kung sample, permanent siya, Jolly, no? Kasi nagyahon nga klase sa tao, tapos gulpi lang, pilakadlaw na daw, iposon lang.
7: Iposon siya, iritable siya.
8: Oo, daw, hindi may istorya, permi, kung istoryahon mo, daw, tsakto na, iritable. So, there's something wrong, no? So, pwede nga, ma'am, nagtawabi, ma'am, kaya daw naglain si Juan, daw hindi na siya amo. Basi may problema, yes, yes. Basi may istorya nato na. May aras ang intervention, gilayon bala, Rajuman Joel?
7: Maraming na ganito, Rajuman Don, nga mabalik na bala ang visitation na ginihimo sa mga teachers, no? Halimbawa, may mga estudyanteng absent na for pilakadlaw, ginabisitahan, no? Sa ila sininga tagsakapuluyan. Or, random visitation bala sa mga panimalay. Kaysa na bala ko sa mga eskulahan sa province sa Rajuman Don, may iban na yung teachers nga nagabisita lang sila diya on their own sa mga panimalay, especially sa mga kabataan na daw mga nagbago ang behavior sa eskulahan, nag-apektado ang ilang sininga pagtuon, no, o kung ang mga grades, no, may ginihimo ni sila ng mga visitation. No? So, isa yun sa mga bagay nga dapat tutukan. So, maghihimo ni sa ano, mga sinapol ni ang naglinain ng stakeholders agad istoryahan ng mga bagay agad niya ma-review Manila ang ilang mga protocol, no, as to sa pag-insure, no, tangaton si eskulahan, roles ang PTA, roles ang parents, roles ang kapulisan eskulahan at sa komunidad para sa protection man sa aton nga kabataan, Rajuman Don.
8: So it's about time na wake up call actually ang natabo dito sa may Tacloban City for not only sa mga teachers but also sa mga parents, especially mga parents, Rajuman Joel, may check nilang kabataan nila. For example na, namian ka lang imoya nga, ma-shooting tabla, dalunta ka, dalong kong bata ko para pa kabalo magpaniro, kabalo magamit sa karmas, magtiro. Wala sila kabalo nga without knowing the behavior of the child, katulad sining nga niro dito sa Tacloban. Kaya may mga video siya ganun sa Facebook niya, nga nag-practice shooting siya. Mayo patirohon, nami mag-handle sa karmas. Kabalogin magkabot sa karmas?
7: Imagine 40 kalupok, Rajuman Don.
8: 40 kabasiyo nakita. Tibot siling 40 kalupok eh. 40 kalupok.
7: Oh, isa lang kuno ni kalupok, katiro kuno ang napalupok sa isa mo. Pero ining 14 years old, kuno 14 kuno ka, kaya, ano, ka lupok. Te imagine ka pila sa mag-reload.
8: Grabe, sos Maria kagusip ko. So gusto yung kanya tapuso ng tanan-tanan tao to sa kwarto. Galing kiti madamo man nakapalagyo tong isagin sakripisyo yung kabuhi niya mo. Ginsirahan yung pertahan para hindi sila kasulod. No? Tingalikit, binaswasa nila itong pertahan, tiro, tiigo, gitong pobre. Pero nasalbar yung mga classmate niya.
7: May time na nakapalagyo ang iyang mga classmate na naman doon.
8: Sige.
7: So muna, ano, ang isa madabi sa mga concerns kay sa mga eskulahan, subong kulang pag ang guidance counselor man sa mga eskulahan. No?
8: Ba, oo. So, mamuti dapat na, no? Psychology graduate kay. No?
7: No? So kinanglan ni na, no, ang guidance counselor. May ano gina mo, may license gina yang gina, no, ginakuha for guidance counselor.
8: I see, okay.
7: Oo, so sigurado na yang lisensya ng Jaman doon. So muna isa man sa mga kulang karon sa mga public schools naton nga dapat, no, tutukan ng isang Department of Education. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RM Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak RM.
13: Tatak RMN.
8: Ang mental well-being sa tao is very, very important, no? Especially sa mga estudyante naton, nga ti ara permi sa pressure sang klase eh. For example, kung hindi mo sunado blada, kag hindi mo forte ang subject nga inado, permi kay mo ya ginakibang every time nga oras na sang subject ka na. So, una, dreaded ko gina Rajuman Mark ang math mo. Hindi man bangod sa subject, kundi bangod sa terror ko mga maestra. Grabe nga dante yung mga maestra sa una to. No? Magluwas sa ginarespeto, tiginakulbaan mo giniya. Kay grabe na mag pangakig, very strict. Ti gatupa pa na sa una yung eraser mo. Gatupa. Abi mong stick na pointer na. Hindi. Double purpose na. Magluwas sa ginapoint ya sa Manila paper. No? Sa blackboard, bla mo niya mo ni, ginahampak pag giniyang Manila, ang ano mo, ang stick. Tinagyan taman na, kaya man ti hindi man tayo mabuot, gid. Tidredded ko gina sa unang mathematics na every time ko, do gusto ko yung mag-absent mo. Ti magambal na gani ang amon nga advisor, makadto na sabi, ang math ko to sa una do, alas 9, alas 10, alas ang aga mo. Elementary ko. Magambal na si advisor namon, si Ma'am Lua. Bala sino, pwede di mabolunter nga magpanggunting ilamon. Agatindog ko naglayon yung maggunting ilamon mo. No? Ang share bala na. Eh, para lang makaluwas ko sa mat. No? Papatawaran sa lahat to, no? Ni, sa mga maestra ta. Pero tiyan mo na. So, do pressure ka every time sina. Magluwas pa, of course, sa mga bullying. Sang time na mo, pa kami yakabalong bullying niya mo. Do ang mga sinunluganay do ang mga 80s 90s kids abi do medyo kapal ang mukha blan at of course hindi man tanan no do gapabanok blad it's not bullying ang mga sinunluganay niyo kung kaysa masakit na gidman no mga panggunting mo sa buhi pa ng barbero mo noy nagunting si mo mga maamo na mga langulango bla ma'am may madonate ni Bunoto? Bla sino? Bla round? O tabla buhok yan? O bunot? O. Those are things nga ti, kung subo nga standard, bullying na to. Pero sa amo to nga time ya, it's about fun. Malangulango ka, pero to siyempre, kakapikon ka man eh. No? Pero tiambal namon sa una, sa time ya namon, ang pikon, perde. So hindi ka ganyan mamikon. Sa una na, gabais ka lang, galumaw-lumaw na mata mo, ibe ka na. Grade 1, grade 2, hindi ka kagwantas ang suluganay mo, may biki mo. Pero, dapat nagiman matutukan man nato nini because nag-violent nga nag-violent eh. Ang actuation sa mga kabataan. Sa una na, dumduman ko na ginabawal gani na maglantaw sa mga pelikula nga very violent. No, mga tiniruhay na, no? Pag sa mga computer games nga medyo violente ang ila sining tema. So, amo na gani nga ko maglantaw kaso na television da may advisory na. No? Iyas ang MTRRB, no? MTCRB. Movie Review Television na, chakto na. Review Board. So, anyway, dapat nga matutukan naton as parents. Ang kabataan ta. That is why nga maayo gid ang balganin nila the family that prays together, stays together. A family that eats together. No? Stay together. That is why very important nga kung magkaon ka mo bla magpanyapon especially nga magupod ka mo sa pamilya mo. Because dira kung kaysa sa kananay, ga-update ka sa mga kabataan mo. Ti kumusta klase mo subong? Oh. Ti manugid ang bata mo, ti upadong okay man. Bow si ma'am kaginagin na. So gasturyanay ka mo. Samtang nagakaon ka mo, that's very important. So kung kamo nga parents ki pamati subong sa akon, nga kung kaysa tawgon nyo bata nyo manyapon, nga karon lang ko karon lang ko makaon. Pilito nyo. Ambal ko na permis kabataan kuya, but sige, pahulaton nyo pang grasya. Palagyuhan ka mo gani isang grasya, nami guro sa inyo pagutuman ay. Sumaupod niya kaon kabataan. Because importante nga makasturyanay ka mo. May bulo banding-banding ka mo, dalagaw-lagaw, okay lang na. No? Pero ang isa ka setting which is everyday na ito na ginaubra, amoy magkaon. Pamahaw, especially kung wala klase sila, wala ka man trabaho, mga Sunday, upod ka mo pamahaw, upod ka mo panyaga, so maka-istoryanay ka mo bla. Sa imo mga kabataan, doon naglain ng ano mo, doon nagniwang ka langga. Gakaon ka man, mamumpa daw, na-pressure ako sa klase. O, sige, tuon lang. O, anong problema daw kay buligan ta? Na, mga munang klase sa bagay. Because that is very, very important, ang communication sang parent sa anak. Kay kalabanan sa mga kabataan da kung hindi siya open, kung hindi ka open bilang isa ka ginikanan, kulbaan na magambal. Laban-laban, isugid ko ni kay Papa ni, isugid ko ni kay Mama ni, kigan ko nila. But if you are open, kanabalaan nila nga open ka, wala ka gilayon ga pangakig sa mga problema nila sa school o kung mga kapalpakan nila sa school, makapanugid sila sa imo. Ay pa, ginablabaw ba si mga kigasakon? Numunubo, score ko sa muna nga subject. Ay nga, anong faktor? Mula ko bika tuon, ha? Kaya muna, kay gabi ka nagatulog da, puro ka ng computer. Abi, hagana-gana ng pag-computer mo da. Gusto ko, dason nga exam mo dira sa sinang subject, taas ka na. Ha, tingwaan mo ha. Na. Ang reward system, isa man na. Nga maka-encourage sa kabataan. No? Sige, kung matap mo ni, taas ang kwa mo sa muna nga subject, baklanta ka ice cream. Mga gagmay ba lang reward? Hindi sila nga, baklanta ka bago nga cellphone, sobra naman niya. No? Although mayo mo ni na kay, sorry mga ayaw sa pa, matap naman ako sa muna niyo. Ano naman niya, tag mo sa kon? Na, kaya kitid, mayol na ko damo, kay mo kwarta. Mga small things bala. No? Pag pasar mo dira, o baklanta ka bago nga medyas. No? So mga gamay lang nga bagay no, na so that malower man ang expectation mo sa bata mo. If you have high expectation sa bata mo, you will feel disappointed. So you lower your expectation and guide them thoroughly sa ilang nga pagtuon. Communication is the best. Di wala patakabalo sa background sang duwa sini ka bata, anong status ang ila pamilya sini. Mga biktima blas ang broken family ini, wala blas ang father figure nga nagadisiplina sa ila or even a mother figure o kung nanay ginilayay. So hindi naton mabalaan na ang history sa bata. So kung may nakita ka mo nga pagbago sa mga classmate ninyo, mas maayo guro nga sugid yun yung kay ma'am. May ma'am, si ano bala ma'am, si Cindy Loper, daw naglain ng batasan. So una daw kajali ni, subong daw hindi na namon mistorya. Kung mistorya, tango-tango lang. Wala nagasabat. Pero sa unang kababaan eh, diwalwalan eh. Tistorya ko na sa maestra. Kung hindi manugid ang bata, kung kaisang maestra gakadto sa balay, ga-inform sa nanay. Those are things nga makita na to. Let us appreciate our teachers, ha. Kay iban nga mga teachers, kagkalabanan man sa ila, concern sa tagsa-tagsa nila ka mga estudyante. Wala nyo lang mabatsyagan ina kay kadamo-damo sa inyo sa kwarto. Pero each and every one of you may concern na si teacher sa inyo. Daw bata ina kamuda. Mambal kamot si ma'am may paborito ya gini si amunyo. Sip-sip abi ng buisit now. Na. Wala kamo kabalo kay mantiba si iya siyang permina sa liga ni ma'am nyo. Pero tanan kamo alalangay ng paglantaw sa inyo nga mga maestrada kag maestro. Wala na dasang super sipsip pa. Alalangay ka mo da, hindi ka mo magkakulba nga magpalapit kay ma'am ka kay sir ninyo kag mamangkot. Aryo, tagaanta ka mo idea. You don't, kung kaysa kung may sulusubra ka, mas maayogin man may tutor ka ang kabataan mo. Especially sa subject nga pigado sila bla. Eh kung kaysa mga tutor, may pamaagi na sila para mapahapos ang pag-intindi ninyo, especially sa mga mathematics nyo. Di kung sagad na sila, bala, amuning shortcut method sina, oh. Sa algebra or so whatsoever, amuning shortcut method. So, tudluan ta ka. Oh. Pero, ara naman lang sa school, eh. Encourage mo bala bata mo. Bala, kung nahuya ka, after sang klase nyo kay ma'am, katuwi si ma'am bala. Kaya mga maestra willing niya. Mamamangkot, ma'am, nahuya ko, abigin na ma'am, pamangkot si mo, kay base kadlawan ko sa mga classmate ko, yung patapos ko anong klase, ma'am, hindi ko nibla kayo chindi, ma'am, sang amo mo ni nga proseduro. Paano nakalabot sa ang X ng intent? Tudloy ko bi, ma'am, kay nauya ko mamangkot, kay kasi kadlawan ko sa mga classmate ko, bala. Si ma'am or si sir ninyo, buligan niya ka muna. So kung kaysa, hindi nyo man kinanglan tutor, gid, lamba ko gani, kung damo ka kwarta, mas mayo may tutor ka, gid. Kaya nga ako niya nga sa landigan sa pangabuhi, pagtapos ang klase, it's about time nga mag-recharge ang bata. Hindi anay pagpatunada. O tuon ka na, ubra ka sa imo schedule na magtuon. pag-abot sa eskwelahan, alin sa eskwelahan, pakatos balay, o ang pangampang ka daw, hasta 7 o'clock, o ano na lang taon mo sa telebisyon da, pag gusto ka da. Basta ba'y amunin, makatoon ka gid. No? It's about time nga mag-recharge sila. Mag-distress bala kumbaga. Pero mayo man na, kung may istorya ninyong may isa, sometimes you don't need a tutor. All you have to do is to master the strength nga magkadto sa inyong teacher kang mamangkot. Ma'am, sir, do wala ko ni kinsindi, bala sa assignment nga ginatag mo sa amon, anong buot mo silingon, sir, nga maubragi ko sang amon eh, sang summary, sang libro nga ginma, o kung sang story nga ginpaubra mo sa amon, pabasa mo sa amon, anong mayo man, anong format ang nami ko gamiton di? Kay sigurado ako buligan ka muna ni sir kag ni ma'am. Hindi ka mo magkauya. O, naubra ko na ya. Naubra ko na sa una, elementary, high school. Aga pa mangkot ko na. Pero simple, pagwa na na. Pagwa ni ma'am na, may next subject. Pagwa ni ma'am na, katuan ko na siya. Kung may break sa punta, katuan ko na sa may teacher's lounge. No? Ika nami isang ila itong orange juice. Ganun pa. Di ba, kanto ko na. Makot ay ma'am, hindi ko lang sindihan yung party, ang assignment niyo. Anong nabuot mo sila? Tito, doon ka na na maestra mo, maamuning ubrahon mo muna. Ah? O, may pamangkot ka pa? Ah, wala na ma'am. O, hindi mo gusto mamangkot kung anong format? No, siya pa na madugang si mo, kay basi na limtan mo yung pamangkot. So, encourage our children first. Ang pagkaon, no, ninyong adungan, mas nami ina, no, kay para makasuranay ka mo sa bata nyo, ma-update yung bata nyo, no, sa school activities niya. Encourage yung kabataan nyo to always ask questions sa ilang mga maestra. And bilang parent, buligan ta mga maestra nga mapahapos ang ilang trabaho. Ma'am, kung dungol ining si Amune, nga bata ko, ma'am paliyog, pabala ko ha, pabalon mo gid ako, kaya ako nabala siya na. Kung daw hindi, naging siya masaway ni mo, ako bala. Ang iloy ko sa unay, kamuna, natagaan niya na isang natagaan niya na isang clearance ang maestra ko yung sakiton ako. Bali mama kung dungol na sa dunde, ahanuta ako bala. Amo na si mama mo. Yung alam ko na pinagusto na niya si mama hanot sa akong stikaw. No? Wala man ko nagpanugid sa iloy ko. Kasi hindi mata squealer mo. Pero mas maayo ina nga may mga communication ang teacher kag ang parents. Pero hindi man sila nga every now and then niya, bisan ara na sa balay si teacher, lakay mo patay, text sa teacher, ma'am, kamusta ang bata ko sa bong? Ma'am, ang bata ko, blado na budlayan sa assignment. Sabi, dasun ay papusa lang, hindi ko lawaay naman na. Ha? Hindi ka mo mag-amusin na. Philippine Standard Time. 40 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
14: Iningabahin sa ato nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluan sa Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inoob ka mo, adlaw-adlaw, kahit kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini, Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthing mummies, healthy man ang mga babies.
8: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-edad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna ga masakiton kita. Para madula ina, para makod gyapon ng atong alawas, mag-Life Extension Vitamin D3. No? Mabakal na sa mga butika kagtanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
14: Kagkaroon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon mag-inom sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tandaan ang may gunga colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinanglan ang colon ta, matinlogid. Kinanglan imna na ton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag-Super Fiber adlaw-adlaw.
8: Ang Super Fiber, dakaugi nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina, kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag-Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw, ang ariya suabe.
15: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
10: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Reishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven nga cancer protective kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shade sang Vita D Plus Coffee Mix mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
15: And of course, Parikoy, amuning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ining pinakadamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
10: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
15: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
8: I-check na natin yung material mga kabila ng aton sining mga segment o naroon nato ng health news with Radyoman Joel Franco.
16: Ang inyong bahing kinadala sa inyong skaluan sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
17: May scientific basis kung nga dapat ka magpainit sa adlaw. Nilamang ini mag-trigger sang production sa vitamin D sa aton lawas gikan sa kolesterol nga aras aton panit, kundi may iban pa man ini nga purpose sa aton nga lawas. May isa pa ka mabulig ang silak sang adlaw kag iniamo ang pagpanubo sang aton nga depression. Ang silak sang adlaw nagapataas ang serotonin level sa aton lawas, kani nag-ayong aton nga mudo, nagakalma kita kag naka-focus sa aton nga kinaobra. Ang malawing exposure sa silak sang adlaw makapaganhagan sang sintomas sang seasonal affective disorder. Kung sa diin nagabago ang aton nga mudo sa tagsa kapag abot sa mga matugnaw nga binulan, kag mas malawig ang gabi sang sa adlaw. Siguraduhon lang nga sa aga magpainit kag indi maglampas alas 10 sang aga, agud malikawan ang masingkal nga init sang adlaw.
18: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
16: Hindi nga bahin gidala sa inyo sang D3 Bio ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system kagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Oy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
8: Ay, happy fiesta man dira sa banwa sang dingli. Fiesta gid man sa dingli, no? Kay Ma'am Jessica Cordero. Ma'am Jess, Jessica Cordero, may padala ko nung pagkaon di. No? Kaabot na, wala pa, no? Sino nagkadto sa kay Ma'am Jessica? No? Abidalian nyo, no? Kay ang ano gani nang may kama ano gani na. Ang may ano bla saging sa ba. Ay estupado. Estupado abidalian da. May estupado to Ma'am Jess. Ma'am Jessica Cordero, happy fiesta sa inyo dira, no? Anyway, dugang nga nato dina, ari naman ang aton sining tourista with Radyoman Lynette Yulatriz.
19: Ginpathag sang Ilongga Tourism Advocate kag Anay Assistant Tourism Officer sing Iloilo City Government nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang importansya sang matinlo nga banyo sa patag sang turismo. Sunod kay Manikan, madamo sa mga konsiderasyon agud nga maganyat ang iban nga tawo nga magkadto sa isa ka lugar kag una diri amo ang pasilidad ilabi na ang matinlo nga banyo ukon kasilyas. Angot sini, ginpanugyan niya nga magbuligay ang mga stakeholders kag ang bilog nga komunidad agud nga mangin presentable ang isa ka lugar nga mangin rason sang pagsanyo yugman sang turismo nga magahatag sang income sa mga pumuluyo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
8: Philippine Standard Time, 45 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
14: Ang ininga bahay nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan mga kasama sang produkto ni Dr. Ramel Oy ginatawag nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil magluwas nga virgin, nagabuli gid iya sa aton nga ikaayong lawas. Kani ano pang ginahulat mga kasama D3 Bio ang aton nga baklon kag imnon kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides. Ginagabulig, ipabakod sa resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy kung mga masakit. Ang D3 Bio man, nagabulig ini nga nagisalupsop sa mga fat soluble nga mga vitamina kaangay sa vitamin A, D, E, kag K, kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium.
8: Of course, mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination, mga kabinan, sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amuning pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no? Sang Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero mali, Dr. Ramel Oy din lang gid. Hindi ko makontento nga VCO lang gid butang. butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon, mag D3 Bio every day.
14: Kini tanang benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C.
8: Mighty C.
14: Mighty C ang aton nga vitamin C kay nanacidic kag alkaline, indi ni mapdi sa tiyan kag nanacidic siya gani Master Don. That is why nga indi magka magisi ang lining sa tinahi o kon sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga nanacidic and alkaline. So safe gid yung gamiton, tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw maginom Mighty C nga vitamin C.
8: Ang Mighty C pare ko isang alan pa lang ra mo balan nga very mighty gid, no? Pero ara gid sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil Oy. Magluwas pa sina ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dira lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kun high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sang partner niya ang DTX 500.
14: Correct.
8: Kadamo na sa mga malapit sa akon parikoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na parikoy, ang bako wala may madula sa inyo, tisingin nyo after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes pare ko.
14: Correct ina Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa disugar sugar cane may ampalaya pa ini kag mga kasama nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagafunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian na tawa mo, nakaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upod ang Mighty C vitamin C ginatawag nga
8: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Ari naman ang atong sini viral balita subong with Rajuman Mon Kapalian.
20: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
21: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bago dini ang may Nempi extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang litrato sang isa ka estudyante nga nakuhaan nga nagpondo kag nagtahod samtang nga ginatukar ang pungsod nun nga ambahanon o kon ang Philippine National Anthem sa guwa sang National Museum. Ang simple kag makahulugan nga akwasyon sang nasambit nga estudyante ang nagpadayaw sa mga netizens nga nakakita sang litrato. Gindayaw sa mga netizens ang importansya sang patriotism kag pagrespeto sang bata sa hayahay kag national anthem sang pungsod. Ang litrato ang nag-ani sang lunsay positibo nga reaksyon sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Iales Kapalihan Tatak RMN.
2: Hey DJ, saluta anay one time.
0: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA kag babakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Oy, kay Ma'am Clementine Nardo, kay kung ginagamit tani isang tsaktong pundo sa gobyerno, tani maghardam mo nga psychologist para sa mga public school para makabulig and may istorya man ang kabataan, especially kung hadlok sila mag-istorya sa ila parent. Tsakto ina, no? Psychologist or bachelor's degree on guidance and counseling, no? Nga kurso sina. Sa kay Ish Aselbon, salamat sa pag-appreciate sa mga teachers, Radyo Man Don. Ay, oo. Wala sang Don Dulido kung wala ang mga maayong nga teachers nga nag-guide sa aton, no? Hindi kita maging successful kung wala mga teachers nga mo ang nagaputoy-putoy guide sa mga estudyante, no? Ang ibang ganin nagalaon na lang. Wala nang kapamana kahit sa kadamuon sa kabataan nila da. Hindi nakapadumdum sa mga pamana. Ahay kung kaysa mga teacher para bakal sa mga visual aid bala, no? Parang pamo kung kaysa ma-request ka sa mga visual aid ni, wala niya budget ang eskwelahan mo. Nakita ka man suna mga poster na o kung basta may mga visual aid bala. Kung isa ahay, maistra pa na o kung maistro mabakal. Para nga maintindihan, mayo bala sang kabataan ng mga no. So una gani, pating chok, maistra ga bakal. Kay kadugay ang approval sa request nga magbakal chok. O maluoy ka sa mga maestra. Kagamay na nga daan sang sweldo, kabay pa mga pataasan na sweldo mga maestra nato, nang dako-dako bla. Ang mapun-uran bala si ma'am kasi sir? Nga sweldo kay manti. Sa ilang nga trabaho, kung kulang pasensya mo ni sa trabaho mo, hindi ka mangin maestro kung maestra mo. Kung kulang ka sa pagigugma sa kabataan sa trabaho mo, hindi ka makasurvive bilang maestra kag maestro. So, i-appreciate naton ang sakripisyo ni ma'am kag ni sir. Wala lang kamo kabalo kung anong ginaubra nila na. Kung pila na kalibo ang nagasto nila para nga madugangan ang mga visual aid nyo da, madugangan ang kung ano mandira ang kinanglanon sa school. Gay post na si ma'am kag si sir kung kaysa sila nagabakal. Timaluoy kita. Nagay ka mo paugtas sa maestro kag maestra nyo. Maluoy ka mo sila. Insindiya sila. No? Sa mga sakripisyo nila, no? Si Ma'am Maribek Sercado. Ma'am Maribek, how are you? No? Thank you gid sa pag-upodre sa atong pag-pangalagad. Ari naman ang ato nga viral balita subong with Radyo Man tapos ano no? Si ato nga trivia, no? Radyo Man Rezzy Bordon.
4: Subong adlaw, Hunyo 24. Ginadumdum naton ang solemnity of the Nativity of St. John the Baptist o kung ang kapistahan ni San Juan Bautista. Kung ang kapistahan sang iban niya Santos ang natuon sa adlaw sang ila kamatayon, ang kapistahan naman ni San Juan Bautista, nga among nagbautiso kay Heso Kristo, ang pinasahi bangod niya ginadumdum ini sa adlaw nga siya ang ginbunag. Diri sa Iloilo, may pila ka mga banwa nga nagapatigayon sang aktibidad subong adlaw. Isa na diri ang Sulay Basha Festival sa Banwa sang Sara. Ang ininga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tino yang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Rezzy Danioso Bordon. Tatak, RMN.

0: na sila. Labugay boys.
1: Alang-alang na atong at tiyempo diri sa aton sini pag pangalagad kita kids kita tomorrow same time same station. Sa ngalan nagidlaman sa ako nga partner kay Radyo Man Ronel Sorbito nga dito sa Bong Sabay Cebu, may seminar abing KBP no. Kang sa ngalan sa ustisya kag kamatuoran. Sa wala nagabago kag padayon nga numero uno para sa patas kag balansing nga pagwaragwag. Ini naman si Radyo Man Don Dulido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
5: Noise. Urban Absolute. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang drive 7, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pag pangihi kag naga-normal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure, bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka honey goat weed tungkat ali kag ginseng nga amo ang nagaboost sang imo libido, nagaenhance pa sang stamina, nagaimprove sang erectile function paagi sa pagpadamo sang testosterone, nagapromote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner, yara na ang palating.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nans Lemon Oil.
5: Hala, kariski, sige pa. Kiskisa pa tudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit mo man, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya ang Kabis, makalalaton.
6: Nuns, Liniment Oil.
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nuns Liniment Oil. Marilive ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: Nuns Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nuns Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi napagbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
6: Nuns Corn Coffee.
5: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases, parehas ang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nance Corn Coffee. Caffeine free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
6: Nance Corn Coffee.
5: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nance Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
6: Mega Man Cold Coffee Mix.
5: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
6: Mega Man Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
5: Alerto ka na.
6: Power up ka pa.
5: Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: Detribio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3.
10: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw pa lang ang may diabetes.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo
11: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Asal rikas
11: epektibo.
10: DTX 500.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sa una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ino. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
9: Mabaka ang abutika.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
12: D3 Bio, ang D3.
11: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
11: Yung may D3.
12: D3 Bio.
15: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
16: Mami, itigil ang drama.
15: Angeline,
16: may na-discover na akong timplado na at may

0: With high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanilar.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is the generic name of Vanilar. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanilar.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julien Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matud-tud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500.
8: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
7: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
10: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
12: Santong Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
12: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
14: Ako gali si Ban, dirmi lang na sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santong Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santong Plus Gold, kay nadulang akong nga Pulsar.
12: Santong Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Nuts! Herbal Capsule!
8: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian.
7: Nuts Herbal Capsule!
8: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
9: Alam!

0: sigurado ang kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be the lead, Bineg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
6: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxFit, kargado!
4: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Yeah. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama.
15: Oras, tatak, alas tres, Jess.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice. Goodbye.

0: heavy duty ka tino sa kada pahit. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulo, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Shout out sa mga call center agents dira kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift, grabe. Kapit na kong graveyard, permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan sini yung mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try nyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
8: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
11: Budlay na gidang akun mata kun gabi. Malabo ang akun pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
12: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akun mata sa pagmaniho.
13: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akun pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
15: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
16: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
17: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang matatian ko ang pasayos sa radyo about sa kidney care, tintistingan ko, matatigan ko gin ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
18: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
19: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng
20: sakit. Sample Plus Gold.
21: To see you, miss. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
20: Sample Plus Gold.
22: Mas pinamagas.
20: Pinagaling.
22: Pinahusay.
20: Sample Plus Gold.
23: Sa mga butika.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
20: ACS Sample Plus Gold.
28: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kumpare ko, matumar ko sa Sample Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Kumutungagin na luadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
20: Sample Plus Gold.
8: Mamakal sa mga butika.
20: Samsung Gold Coffee Mix.
29: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
30: Good thing may Samsung Gold Coffee Mix.
29: Maluwas na manamit gid,
30: may free collagen
29: ug guta tayon
20: kapa. Samsung Gold Coffee Mix.
31: Nagkape ka na,
20: nanakas,
31: at gaganda ka pa.
32: Tumdoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Sample Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tumdoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Sample Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
33: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa lumang uri ng sakit.
34: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
35: unique toothpaste for brushing every after kumain.
34: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
35: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
34: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
35: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin.
34: Max Protectado.
0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
1: Momshie!
2: Angeline!
1: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: I have Lagnat, and I have Sipon, Pag 2! Pwedeng flu!
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
6: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Oras tatak alas 3:30.
9: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di ba kaoras ang pinaka-regular din nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
15: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang carrots.
16: Oo, hindi lang carrots, mga natural.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, asma ko, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang akong nuno.
13: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Sali ka na, mabalaan yung mga flowers na damo probiotic.
14: Ano na yung ikonder, man?
12: Maitukar ka pa.
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ako B-complex, layo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ini ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
17: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
14: Gusto.
17: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Mm. Siyempre, design nyo apat, no? Kaya siyempre bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, saan gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agad, hindi mag-idanay ang duha mo katulaan sa tuhod. So, di ba, kita mo na, kay kung wala ginaguro, siguro.
14: Uy, isang tikano, sakit-sakit.
17: Sigurado may intindihan sa mga, no? Mga...
14: May edad-edad na.
17: Hindi, mga mekaniko.
14: Ah, oo, siyempre.
17: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
14: Hosto. May mga...
17: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage. Posto. Apang once nga ma-damage ni ka nga isang injury, nag-aedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C, agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani, sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
12: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapadubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapampakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaputol sa imo tiin, pagkagubas ang kidneys, kag pagkubag sa imo atan. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. GTX 500.
14: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong, ining blang humok ka portion sang ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amuni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amuni sa ginambali, Dok, na masakit ang imong tuhod.
17: Mm. Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit, Sir GP, dira nagasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya.
14: Mm-hmm.
17: Now, suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nag-edad 45 pataas ang nagasuprehers ang sakit sa tuhod. The DTX 500, uh-huh. Mighty C, or Pure C lang, Sir GP, ang pangbato dariya. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage.
14: Mm-hmm.
17: Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
14: Nga, Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod, how?
17: Kay wala kag-inom ni TX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila, in sa ibang nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani, uh-huh, ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani, dasig ang gituag repairs. Sakit pangadaan ng tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka mag-iho, pero imnibala power combination sang DTX 500, sige-sige habla, DTX 500, Mighty C or Pure C, dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
14: Mm, ilabi na ang mga pala-exercise, ang hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpong mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra, the more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon, suktun kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
17: So, ang oxidative stress, Sir GP, o mataas ng level sang free radicals o mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response.
14: Mm.
17: Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa gituag cartilage senescence o ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agud hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang inyo nga mga joints.
14: Mm.
17: Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gituag matamis.
14: Mm-hmm.
17: Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos ginaga-promote ni tungod kay naga-promote ni siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
14: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod, ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agod dali ka maka-recover.
12: Informasyon sa ikayong gawas.
14: Istoryanta ang iban pang mga benefits sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata na nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nag-inom DTX 500 kag Mighty C.
17: Ang masubo nga kamaturan, Sir GP, ang mga madamo sang mga tao ang wala na kahibalo nga may diabetes na sila.
14: Okay,
17: pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pankreas. Nabankrap na. Di, mahulat ka pa nga mabankrap na imo pankreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man ba lang escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? Walo lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or pure si.
12: GTX 500. GTX 500. Makabulig sa pagtinlos ang imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. GTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa GTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan. Amo naman ang kabagdanan sa cirrhosis of the liver. Upon cancer sa atay. Likawan ang pagbubak sa imo atay. Mag GTX 500 kada adlaw. GTX 500.
17: Ang GTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka GTX 500 kag maka mighty C or pure C adlaw-adlaw.
11: Ang problema Sir GP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nga nagaburon na blood GP so good. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun na kuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag mighty C ka kada adlaw kag hindi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
18: Kung wala kaga DTX 500 kag mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
19: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
17: Mm-hmm.
19: It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mong ugat ga suffer no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C every day.
17: Kadamo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom, DTX 500 kag Mighty C. Hindi ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imong kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty C na, or pure C adlaw-adlaw.
12: Informasyon sa ikayong lawas.
14: Ang hambal nito, kung may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan hindi magbaho?
17: Klinika Diopress.
12: Informasyon sa ikayong lawas.
20: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundo Tawasas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
20: DTX Coffee Mix.
12: Pabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
17: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya pang habon.
14: Huwag sa salig sa mga habon to yan. Sa karabo, no? Huwag mo kung naghabon ng karabo.
18: Uy, easy.
17: Kasi bumbahan ta din.
14: Dabi ko, ya, arabuhok.
17: Arabuhok.
14: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bag-us bildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee, may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant, ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan, nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
17: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, taposan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. it's tibia, zero calories.
11: Mm-hmm. Puro natural.
17: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
19: Correct. Mm-hmm. Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa Duwaka D3 Bio, amunin nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungkol sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Huh? Kung gusto niyo magniwang, mag DTX Premium Coffee kamo pugaan niyo sa Duwaka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kanan nan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni gapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sang mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sang basura sang imo selula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
17: Awon din ra ba nago lang na siya.
11: Ano sikreto niya?
14: Milig sa tagoay?
17: Wala siya pa nago siya Jabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pidad? Sir Boy?
14: Dising ako, no? Dising. 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 lang ito mo. Wala 19 na.
19: Nakakampiyon ni
17: McPeach. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakadto, ginadika, Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
14: Kung gusto kang malayo sa suya, nag-a-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
19: Maligo, kaadlaw-adlaw, no?
14: Basic.
19: Maligo, basic.
17: Ang paligo is not enough.
19: Maligo ka na, adlaw-adlaw, using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papayang nagkapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nagkapaputi man si imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
14: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? But sa lingon, bilog niya na lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakadtoya sa imo ingrown, putiktado ka sang D3 Bio. Paano si Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
0: Talk ni Doc!
19: Ang balila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasunod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacterias. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Ramil?
17: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya sir boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
14: Sa alingagag pala.
17: Alingagag pala. Amo na nga, malayo ka sa pagbaho, si mubaba, malayo nga magka-totdeki ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
0: D3 Bio!
1: Ako si Jomer. Katumagit ko sa D3 Bio kasang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
22: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ang hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buho kag kinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio with Visio.
23: Ikaw ba lang may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan, Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
17: So ang D3 Bio importante ni Sir Boys kasi like kung ginakagata bala magtumarta sineg na usap naton kay ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kon bacteria Sir Boy nga mo nakabangdanan sa pagkadunot sa aton yang nga unto no balo kag produce sa sang acid para madunot ang aton yang unto ti ang D3 Bio miyara sang ginatawag lauric acid amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria Sir Boy no.
14: Bio,
17: oo,
14: no?
17: So gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang imong baba no. Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bio, ang lauric acid no, ginapatay naman ang ginatawag kagaw labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria no nga ara sa aton nga tinai, aton nga chan no. Kag hindi lang ina ang D3 Bio Sir Boy, miyara sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niya nga chan. Basta yung hindi gin mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niya nga chan. Kaya nilang inasurvey ko, may harakagalas ang ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage ang imong esophagus. No? So, kung tunlon ta na o kung usapon ta ang pag-inom siya ng ginatawag D3 Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
18: Gabi ang D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sang imo stomach acid gapadipis pagin sa imo lining sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi niya matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion
19: bacteria in your gut. Mm. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillion is ni good bacteria. Dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Mm-hmm. Para balance ang imong microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglyceride sa makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3 Bio ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3 Bio sa imutyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
17: Mm. So, kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Mm-hmm. Ti kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy. Mm-hmm. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
19: Good and balance na.
17: Oh. Okay. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Mm-hmm. Hindi mm-hmm.
19: irritable.
17: Oh, mm-hmm. Nami ang mudo.
19: May mudo.
17: Oh, tungod kay nga man nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Mm-hmm. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yes na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na, sir boy. Mm-hmm. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag syempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3 Bio. Amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. Mm-hmm. So once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
19: Kampiyon, no? So, hindi na sa plangkaso o bosipon, kagilanat ikaw, ginapaayos ang D3 Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
2: Informasyon sa ikaayong gawas.
14: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha nyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3 Bio. Abi nyo, hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
17: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir JP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut. Ti siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tul-an magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plane nga D3. Mm-hmm. Mag D3 Bio na.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagabulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the Physio. Nagabula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
24: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa ato niya nga lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming ato nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung pahubag, no? Sa ato niya nga lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming ato nga mata, sir boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sa D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
14: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why na pulos kun hindi imo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportanteng mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingnan na kayo mo bata, sige mangkaon, grabe, pakaonon nga ganiwang ng Japon. Kung ga D3 bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise, kampiyon, huwag ka ginakapoy. Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depresyon, hindi ka na plaakig, hindi ka na plaugtas, huwag ka na nagaka, kulbaan, huwag ka ginanerbiyos nami imo nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag-D3 bio na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
19: But there's more, pagid no, Japon. Ang D3 bio, ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Magkapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambiyo hina na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
4: D3 Bio! Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
7: Yung may Physio!
8: Ang Physio!
7: Yung may D3!
8: Makabot ka!
7: D3 Bio! With Physio!
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio!
8: Ang D3!
7: Yung may Physio!
8: Ang Physio!
7: Yung may D3!
8: D3 Bio!
7: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio!
7: D3 Bio! With Physio!
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamayos sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
25: Oras tatak impunto alas 4.
26: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
27: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
27: This newscast is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
29: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
30: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: MX3, tunay, natural at original.
32: Magkano kilo ng karne?
33: 500.
32: Bula!
33: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
32: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amboy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
6: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
7: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Ohoy! Kidney care time!
9: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gab-ikon magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
10: You care? We care! Kidney care!
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mahalang-alala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi na sa...
13: Ay! Ilong Ranger?
14: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
13: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
14: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
13: Sip-on ganyan dayon?
14: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C plus 40 with zinc dayon.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian.
18: NANS Herbal Capsule.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
20: Charm!
21: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: Blue. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uy, 150 over 100 dali.
2: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay.
3: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
5: KiniCare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang KiniCare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Nuts. Corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts. Corn coffee. Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm. Fab. Corn.
4: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdog kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: ACS.
5: Shoutout sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kabit akong graveyard, permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Good thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini yung mabalik ang mga dulang ng nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sabong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try nyo man bala. Wapa ka! Stress tubs!
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Oras tatak alas 4:20.
9: This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
10: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
11: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Busog-busog ikaw to nila.
14: Ako man, bro, kalot.
13: Oh, ikaw yan, bro, buste.
14: Busog-busog, eh.
13: O, tila ka, tata. Bayari na to, tulilot.
14: Oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani.
15: Yes, sir.
14: Ay!
13: Ano nga, ay?
14: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
13: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka ng aking dula mo.
14: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may bro, kwarta ka da.
16: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
13: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit naman yung...
14: Relax lang, bro, bro kalot. Dala ko di ang puspro.
13: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga mga palagyot, ha?
14: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unahot?
13: Ba? Uy, hala. Ba man, tanga?
16: Hala, tanga matuot.
14: Shhh! Diskarte lang na iya!
13: Oh, no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
14: Hey. Nagpalapit ang din waiter, mga bro.
15: Sir?
14: Waiter! Nakita mo na yung nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
15: Ay, tanga na, sir.
14: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order namon, de. May tanga gali din mga pagkawin niya!
15: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
14: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
15: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
14: Ay!
13: Kalot, kag tulilot. Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Kalot, nagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center!

0: Pirmi makabatsyag sa nga libering kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
2: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
3: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
4: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
2: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: Ahoy! Kidney Care Time!
6: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
7: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
8: Oras tatak alas 4:25.
9: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
12: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
13: Sampong Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampong Gold Coffee Mix.
13: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Sampol Plus Gold.
20: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sampol Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
13: Sampol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampol Plus Gold. Sa mga butika.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath free.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
4: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500.
7: Bula.
8: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
10: Oras, tatak, alas 4:30.
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Simeticone, rest time to the rescue. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
11: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gani si Abigail Luzer sa estudyante. Ka problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
3: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sang paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
8: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatikan ko gid ang epekto, hindi na mabutay ang pagpagigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uyang sakit.
11: Ilong Ranger?
12: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
12: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on ganyan dayon?
12: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
16: Magkano kilo ng karne?
17: 500.
16: Bro!
17: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
18: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi. Magic sarap! All-in-one sa sangkap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya! All you want nasa all-in-one.

0: SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. See, healthy ang dugo, ganit healthy ang glow with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
7: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama.
15: Samsung Gold Coffee Mix.
16: Ako si Redder. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
15: Samsung Gold Coffee Mix.
17: Nagkape ka na, lalakas.
15: At gaganda ka pa.
17: Habibig sa mga butika.
18: Gig

0: sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
1: Melon Flower, kabalo ka na sa balita?
2: Wala pa, Wanang. Ano yung nakabalita?
1: Si Tulilot bala ng gwapo na.
2: Ha?
1: Hala! Paano? Nagpagwapo, git siya ya. Kahami sa sang iyaguya. Dason, nagputi na siya na. Okay, nagpa-bleach siya.
2: Ano?
1: Nga, ah. Kay para ko nadayawan man siya, nagwapo siya eh.
2: Ahay, na-heart siguro parmi kung si Kalot lang ang dayawan ta.
1: Amo na guro nga tanang ginhimo, yagod niya magwapo siya eh.
2: Ano?
1: Ay nang, abi mo, first time ko ni bala nga makabatsyag.
2: Hmm? Ha? First time nga makabatsyag? Eh, isang ano nang?
1: Nga manamihan sa isa kalalaki.
2: Meh. Sino nga lalaki, ha?
1: Kay Tulilot gani na.
2: Ay, ikuan na.

0: Kita mo si Tulilot?
1: Wala balawan ng ngaahang.
0: Kaya lin ko sa balay nila, wala to tawo.
1: Paano ka sa iya, ha?
0: Eh, may ginuto si Manang nga pamahaw namon kay Ina. Eh? Kita mo sobra, tisiling ko, iyatag ko kay Tulilot.
1: Ano?
2: Ay nga, ang sa iya mo yaihata, kay damo kami din ang mga mega mo.
0: Kay siya ang gusto kong katagaan mo.
2: Gali.
1: Ano na, Haun? Abi ako na lang na, agud nga. Hindi na kuya kagasto bakal pagkaon sa karinderya nila ni Winslet, ah.
0: Ay, di ko roasting, ah. Wala ko ganyan na maaw, kaya yata ko din ganyan kay Tulilot.
1: Ano?
2: Nga na dumduman mo yung atagan si Tulilot.
0: Ay, basta, ah. Kay kagwapo na sa iya.
1: Ala. Ano?

0: Kay tungod gusto mo magwapo, ari, bato na ni Tulilot.
1: Ay, hala! Kadamo man sini! Ano ni Tia Libertada?
0: Ay, mula na. Pagwapo ka maayo, ah.
1: Ma'am! Ay, salamat! Tuod! Ako lang ni tanan?
0: Oo, gani. Imo lang na. Sagwa ko pa na balagin pamakal. Sagwa sang pungson.
1: Ma'am! Tuod! Ay, salamat! Hindi na ko makagasto pa sang papagwapo ko kay gitagaan mo na ko.
0: Sundon mo lang na butang dira nga directions, ha?
1: Okay, ah. Yes! Thank you, Tia Libertada! Alwan-alwan kagid ya!
0: Ay! Ay! Ay, hala! Kinalukan mo kay Kuya sa Guya, Tulilot?
1: Ma'am! Ay, sorry, Tia Lenza. Na-appreciate ko lang biyang kaayo mo. Babuhos! Thank you!
0: Tulilot!

0: oras tatak alas 4:45.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
4: Charm FabCon, pamong kumakablum, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pamong kumakablum sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si May Nano.
8: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
7: Oo, oh, tumar ko. Ibirigreen. Wala na. Hampid ko ron. Wala na. Ibirigreen capsule kay Bitibo kayo.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatsyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa kidney care.
13: You care? We care! Kidney care!
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is Pride. All you need is Pride.
20: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
6: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
21: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
22: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
23: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
24: Ganyan ang Pinoy!
25: Ang Pilipino, hindi corrupt!
26: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: MX3, dito ako believe.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala
29: you need toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula,
29: ngipin ay Max talaga, Max Protectado pa.
28: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
29: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
28: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
30: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipathon.
4: Remind Herbal Capsule.
30: Duha, tumtum tatlo ka kapsula kada adlaw.
4: Remind Herbal Capsule.
30: Also available,
4: Remind Choco Mix.
31: Bye.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama!
10: Oras tatak alas 4:50.
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.
11: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
12: Number 1!

0: Ano man ang ara si Babaw Lami sa tulilat?
1: Bro, kalat! Mga skin care ni. Pampaputi, pampagwapa, pampabata, nga ginhatag ni Tia Libertada.
0: Ba, maayo ba? Close na ka mga duha?
1: Ba! Now lang ka! Gingibsoy ako, kay nakita ako nga gwapo na!
0: Wala! Nakabala, ano nang gingibso man?
1: Ba! Kwan! Ginata ka pala! Gingibso!
0: Wala! Ano? Gay language ina ah. Do naglain ka nagiga tulilot ya. Abi mo hindi ta kabala maintindihan kung kaisan. Ano ka man?
1: Barakalot.
0: Ano gid bala natabo sa iyo, ha? Nga kaputi-puti isang
1: sang guya ko?
0: Oo. Gulpi ka lang imo ya nangin concern sa itsura kag lawas mo.
1: You know what? Barakalot. People change. So, am I?
0: Ah, okay, people change. Ano ka bala?
1: Ano?
0: Hindi ko ni bala ma-explicar kung kung gusto mo gid maging gwapo, gusto mo magpagwapo. Ano man? Bubulo ko, gusto mo magpagwapo kung gusto mo magpagwapa.
1: Ma! Ano?
0: Kay pati gilinggo, ginagamit mo? Ay, do abnormal ka?
1: Ma!

0: This is Sinuang. Where are ye? Tali lahat?
1: Yes! Ako ni bro!
0: Recommend this show, ma bro! Ay, sulut! Pungko din sa mabirasi ng upon mo!
1: Ako lang isa, bro!
0: Sulut! Hindi mo guya-uya. Do sa iya, address ka. Anong imo, kape?
1: Ikaw!
0: Ano? Ino ba ka na ganit yung narso, bro? Tulilot, ha?
2: Teng, dalilin sa kwarto, teng! Kuting-kuting nga na ko, teng!
1: Yet! Ari si Tia Marita, ha?
0: Dali lang, yet! Nag-upo siya sa akong kay ina, bro.
1: Agaling
0: haman. May kinahanglan ka. Ano, ina? Yambal na kay ato pa sa kwarto si Marita. Ano, may babae kita?
1: Ma! Pero gusto niya, hindi ah.
0: Ha?
1: Gusto to lang ka makaupo da ah. Lakataya ah. Malagaw-lagaw ta sa uma mo. Babae din asawa mo. Papulian at tumala. Kay kasabad na iya sa iya.
0: Bro!

0: hindi na siya magpamanicure, Graciela. San sa nula na nang pamanicure sa tolilo tao? Eh ba ho? Ginsuplado ha niya ko ho? Ginsnab mo ko talilot? Basta hindi ka katapak sa balay ko!
1: Ma! Tia Marieta!
2: Pampamanicure man ako dahil, Graciela, ah!
3: Ay, salamat! Kadamo ko, customer! Subong! Paunahin ako dahil, ay, ah! Bisang tag-shin-shin lang, ah! Ihata! Gulong sa bana ko!
1: Tani, ma'am! Manicurean mo ko, kay... Utangon ko lang sa'yo mo, Graciela!
3: Ala! Din ka na yung mukakita yung utangon mo yung pinakabudlayan ko! Nga daw mawulodlo na ganing mata ko sang loket sang ingron, utangon mo lang!
1: Ma'am! Dalak!
2: Ah, Talilot! Gusto mo magpamanicure kag pedicure?
1: Ah, oo, oh, Tia Libs!
2: Ay, okay, okay. Ako ang bahala, Graciela. Manicure kag pedicure siya.
3: Ha? Ay, salamat!
0: Migahay sila? Andam ka lang, Talilot, ha? Kaya abi mo masapak-sapak sa imo nga animal ka.
1: Ay ay ay. Tia Marieta.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sample Plus Gold.
1: Ako gali si Ban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: sa mantya, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Nagkadto ko sa Binalbagan at may pasyente kong 47-year-old na kanambaya, dok, sa una niwang niwang ako. Tapos, amo na, dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
4: Wow.
3: Kaya gusto yung pag diyan magniwang, kayo pareho ko no sa ako, nambay ko kanami, nagilang isang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambaya niwang, yung kudok sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
5: Uy, 150 over 100 dali.
6: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
5: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
6: Ay.
7: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
8: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
9: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oras, tatak, impunto alas 5.
12: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: Ilong Ranger?
14: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
13: Eh, di sip-on. Di man eh siguro madayon.
14: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
13: Sip-on ganyan dayon?
14: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: Supple Plus Gold.
19: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay gubala kay matama to nadula ang bukol.
18: Supple Plus Gold. Makan sa mga butika.
20: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
21: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
22: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy ko lumang.
21: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
23: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
26: Ako si Mimi.
27: Galing kasi napit akong tuhod.
26: Arthritis na gali.
27: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
25: Mighty C,
18: mabaka sa mga butika.
22: Evergreen Herbal Capsule.
28: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami nasang pamatsyag ko bisan permi kulang ang tulog ko.
22: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
3: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. Ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
2: Sarap magkasama.
5: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bio Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
0: Charm!
9: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: Pangdog kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
10: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit akong graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung dating mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka! Stress tubs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Ahoy! Kini-clear time!
14: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
15: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
16: Mahirap alala, ang kinikira ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
17: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
18: Magandingin pala ang imo nga uho.
17: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauhaw.
17: Masi may diabetes ka na.
18: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compact.
17: Nga nagapanubo.
18: Sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Garantisado.
17: DTX 500.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
0: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
23: Oh no! Dubai na to! Palalampasin mo pa?
24: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
23: Ganyan ang Pinoy!
24: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: MX3, tunay, natural, at original.
27: Oras tatak, alas 5, Jess.
28: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
30: This portion is brought to you by Yakult, panalo ka dyan. Yakult. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
31: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
32: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National...
33: Mga pinalangga na mo nga mga tagpalamati!

nakasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kag Tulilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade Kag Flor de Lin Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz ginadulot sa inyo sang RM

0: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
1: unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
0: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mababa ka sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
3: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, matatigan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
7: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500.
10: Bula.
11: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasalapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: Oras, tatak, alas 5.15.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
16: Nuns Corn Coffee.
17: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
16: Ang Nuns Corn Coffee.
17: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
16: panghuna-una.
17: Magtimpla na sang Nuns Corn Coffee
16: para magpabiling ka nga healthy,
17: focused kag energized.
16: Nuns Corn Coffee.

0: Holly Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, sa tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, gigidyan ako ginadutlan sa balatian.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Protection.
3: Yeah, cool.
2: With 8 billion live LCS.
3: Yeah, cool.
2: That may reach the intestines alive.
3: Yeah, cool.
2: Helps improve digestion and boost immunity.
3: Yeah, cool.
2: With proper diet and exercise.
3: Yeah, cool.
2: Kaya, panalo ka chan.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
4: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
10: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
14: Ugali si Ariel, nagtantosiritis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, mamaka sa mga butika.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS Sample Plus Gold.
1: Ako si Jovin, subragit kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
2: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
5: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong pumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcorp.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 5:20 sa hapon.
11: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
12: RMN News and Public Service.
11: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
12: RMN News and Public Service.
13: News and Public Service.
10: Mayong hapon mga karadyuman, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service.
12: RMN News and Public Service.
10: Sa subong adlaw sa Miyerkules, pet sa 24 sa bulan sang Hunyo, tig 2026. Last Wednesday sa bulan sang Hunyo. Live sa gihapon nga makitaan kag babatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Rajman Mon Kapalihan, akong inyo alagad, Rajman Magi Eresuelo Malariado.
12: RMN News and Public Service.
10: Sa ito nga mga balita, subong nga adlaw sa Balita Nasional, ginalubong na kaina. Ang student-athlete sa Ateneo de Manila University nga si Rene Clert Bobet Baterbonya sa Barangay Lapnig Memorial Cemetery dito sa may Talakugon, Agusan del Sur. Ang kamatayon ni Baterbonya natabon sa June 8, kaupod man ang iya kaangay nga atleta, Nigerian student-athlete nga si Divine Adili matapos nga nalumos sila sa ginhimo nga team building activity sa mga atleta sang Ateneo dito sa may Dipakulaw, Aurora.
12: RMN News and Public Service.
10: Samtang ang impeachment trial ni para sa ginapangatubang impeachment ni Vice President Sara Duterte suno kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno madayon gid sa July 6. Inibisan pa nga medyo delay ang pagmarka sang malawig ang pagmarka sa mga papeles sa ginahiwat nila nga pre-trial conference kay ti madamo sa mga dokumento kag ginpresentar nga ebidensya sa apat ka articles of impeachment nga ginapakatubang sang vice presidente. Pero sa piyak sang malawig kag madamo nga papeles nga ginatupag nila sa karon, ang prosecution nagapasalig nga madayon gid ang impeachment trial nga nakaschedule sa July 6. Kay kaina, nagpatigayon sila sang ika-apat nga pre-trial conference no sa pagmarka sa mga dokumento sang pieces of evidence dublihon kuno ni sang prosecution para nga mapadasig ang proseso ang dublihon nila pag ang grupo nga gintugyanan sang mga linibo nga dokumento angot sa impeachment trial sang vice presidente.
14: RMM News and Public Service.
10: Nagibaloon man naton karon ang update angot sa isa kalalaki nga naglumpat sa Taytay dito sa may Banwa sang Pavia kaina sang udto. Antes sina unahon anay naton ang update gikan sa Iloilo City Hall with Rajuman Joel Franco.
9: DYRI Rajuman report.
15: Magahatag sang tig 200 mil pesos nga calamity assistance ang Iloilo City Government sa 8 ka local government units sa Mindanao nga naapektuhan sang 7.8 magnitude nga linog sang tinalikdan nga sinimana Rajuman Magi. Ang sunod diri sa data nga gin release sang Iloilo City Government, magahatag sila sang bulig sa General Santos City, Glan Sarangani, Maasin Sarangani, Jose Abad Santos sa Davao Occidental, lakip na sa Malapatan Sarangani, Kiamba Sarangani, Sarangani Davao Occidental kag Malita Davao Occidental. Ang ini nga mga local government units nakapagwa na sang resolusyon nga nagadeklarar sang ilas tagsa ka LGU nga ara si Dalom sang state of calamity. And bangod sini, pwede na no makahatag sang financial assistance ang Iloilo City Government nga tag 200,000 pesos no sa tagsa ka mga LGU. So ginahulat na lang dato ng final details kung saan no i-release no sang City Government of Iloilo ang ining pondo nga para sa sining walutanan ka mga LGU sa Mindanao nga paghatagan sang bulig sa ato nabi nga budget Rajuman Magi sang City Government of Iloilo may ara na sila gidapain assistance to LGUs in times of calamities no. Pero magagi ina siya sa maidid nga proseso sang Iloilo City Disaster Reduction Management Council agod nga masigurado no nga nagasunod sa husto nga budgeting auditing kag budgeting process ang pag-release sang sining financial assistance o kon calamity assistance sa sining 8 ka mga local government units sa Mindanao. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tattak RMN.
14: RMN News and Public Service.
10: Nabati ang report ni Rajuman Joel Franco. Ang oras tatak, alas 5:27 sa hapon. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Santhone Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sang panit, kay mayara sang collagen, natural nga nagapaputi sang panit, kay mayara sang glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sang atay, kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santhone Gold Coffee Mix, kag may TC ang alkaline-based ka vitamin C, protektay ang imo kaugalingon, batok sa kun anuman nga sa isang balatian, kag updipigid sang DTX 500 ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likaw iman ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
14: RMN News and Public Service.
10: Check naton ang report ni Rajuman Mon Kapalihan sa Patrol.
9: DYRI Rajuman Report.
16: Rajuman Magay, ipadayo naton karon nga ginasundan ining medical bulletin sang isa iya ka estudyante no, nga naglumpat rin sa mga area sang barangay o sa Taytay mismo sang barangay Aganan sa Banwa sang Pabiya kaina iya no sang udto kun sa din ng update sini as of 2 past 2 no PM subong iya nga hapon ang biktima pang ginabulong karon ining 22 years old no nga victim naging kilala na sang kay alias Darren kag residente sang barangay Balabag Pabiya ang padayon nga ginabulong sa isa iya ka abalay bulungan no or sa Western Visayas Medical Center. Ang iya sining siya maluwas tiko conscious ini Rajuman Magi pero mayara ini sang dako nga injury sa iya sinina wala nga paa kag pilas pagid sa iya sini nga agtang, no, nga posible paglumpat nagigo pagid iya sa may bato, no. So ginahibalo naton karon kag gagilting mo
10: ano gid ang rason sang paglukso ya Rajuman mon?
16: Amo ning wala pa mahibaluan kung ano ang rason sang iya sini nga paglukso, no. Kag tigina coordinate naton karon ang dugang nga mga investigation sa bahin iya sang Pabia Municipal Police Station, no. Basi kung may additional man nga mga information as to kung ano ang rason nga nga inpili niya sini nga maglumpat iya sa may
10: ano ni, no, college student ni siya, no?
16: College siya, 22 years old na eh. Mm. Sa ka university diri sa may siyudad man iya sang Iloilo, Rajuman Magi, no. So may baluan tani karon kadakip ng latest sining medical bulletin sining nasambit iyang biktima ang padayon na confined sa mga Western
10: Visayas. Wala taman gina-conclude, Rajuman Mon, kiti wala kita sa kabalo sa circumstansya nga tikon angot kin man sa mental health. Pero kung halin ini siya sa isa ka dakong universidad nga may previous case man sa pag-utas ng kabuhi sa estudyante, I think it's high time sa ila, yeah, para nga i-revisit, no, ang ila nga mga ginapatuman ng pulisa angot sa mental health sa ila nga mga estudyante.
16: Yeah, so kiti kung makabig mo ni nga do sunod-sunod na to, hindi nagawa ni marami man, no?
10: Mm-hmm.
16: Sa bahin niya karon sa sining Universidad Rajuman Magi. Pero i-check ta niya ang dugang mga information sa dili madugay, no? Kag sa ibang nga Newsin Public Affairs Program sa Ngarimen Iloilo. Sa piyag kabahin, may iara man niya sang reklamo karon ang mga taga-barangay Concordia sa may barangay, sa may Babalin siya sa may Guimaras. Bangod man sa nga nagkakalamatay iyang baboy, ining mga backyard nga ginasagod ng mga baboy, Rajuman Magi.
10: Ang mga nagasagod lang bala sa mga baboy nila, ang hindi iyang dakong ang mga baboy yan?
16: Hindi, backyard lang eh. Backyard racers lang. Pero galalain sila subong kiti nga matamat, nagkakaubos ang ilang sining inuptanan. Halin sa mga ano ganit tawag sini ang mature na bala ng mga baboy ang kagang ila sini ng mga edict Rajuman Magi,
10: mga no? Iban ganayon na tapos daw service savings na nila dayon Rajuman Mon,
16: yes,
10: nang saligsaligan na nila ginasagod nila ng baboy
16: ang masubo sini kay masubra na pa hindi ka baboy ang nagkakalamatay, no, kay ang report nagakurog-kurog kuno ining mga baboy nga daw kasubong man sang sintomas ang ASF tapos kung injeksyonan na nila nagkapatay pagkahapon, no, dapatastig na sang iya sining kamatayon dito damo nagay tapos ang problema subong kay wala gina-report sa mga authority ang subong sining mga insidente.
10: Oh, dapat hindi nila pagtaguon kay T. All, yeah, the more hindi na karon ma-address.
16: Oo, kay amon ko nung ginapamugong sang mga taga Barangay Concordia Sur, mga opisyal nila.
10: Actually, instruction na dara sa ila sa Municipal Agriculture Office nila, halintong may arabalas ang damo sang kaso sang ASF, every time nga mapatsan ka po sa baboy, i-report nyo na dapat. Kadto ka mo, yes, sa inyong Municipal Agriculture Office.
16: Okay, da may mga contact tracing. Pwede kayo para nga matapna mo kung diin ang utob ng virus na naglapta Rajuman Magi, no? Dara sa may area sang Barangay Concordia Sur sa may Nueva Valencia sa may probinsya Iasing Guimaras, no. So papati kani karon ang pagkabahin man sang interview naton sa isa sa mga residente ang sa diin nakasaksi gid sila, no, nga nagaklamatay ang mga baboy sang mga kaiping nila katupad nila balay kag saka si Mario nila dira sa nasambit nga barangay. Ama ni madulong naton nga information sa Bungapon so far, medyo traffic sa Bungapon sini nga palibot, no.
10: Mahinin gaulan
16: sa trapiko, wala gaulan sa Bungapon man magi. Amalan ding mayo subong, no, kay nagkanay ang chimpo, umalin kay nasa ngagati nagawaswas nagabubuo ang ulan sa pinakabahin sa syudad. Sa subong hapon nagturo tawhay gawa, no. Kagtiitik pala uli naman sa aton sini nga mga estudyante, kag aton sini nga mga utod nga naga opisina. Opo, din sa patrol with Rajuman Ronald Sanchez, yung mga interns sa State University. Radyoman Moon Iales Kapalihan Tata Karinen.
17: RMN News and Public Service.
10: Nabati ang report ni Radyoman Moon Kapalihan. Oras tatak alas 5.34 sa hapon. Dribala sa aton sa Western Visayas matapos nga natabo atong shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Suno sa aton nga Public Information Officer sa DepEd Region 6 ang 636 ka mga eskulahan diri sa Western Visayas nagapatigayon na sa pag-check no pagpanghugot sa seguridad sa mga estudyante sa pagsulod nila sa eskwelahan. 103 diri high-tech kawa gagamit sa metal detector para at least isa ini sa matikang nila sa security measures sa magluwas pa sa police visibility sa guwasang eskwelahan kasunod gani sa natabo dito sa may Tacloban City nga pagpanglutang man sang duha ka minor di edad nga estudyante. Kun lang tawon naton sa aton lang record sa mga insidente nga ginkaulamiran sa mga estudyante sa bulan lang sang Hunyo, bao hindi gid magnubo sa anom kaysang June 9 dumanyo sa gwa sang Mandurriao National High School nagtapungulay to ang mga minor di edad, apat ka minor di edad pero hambal ni sir nila to dugsing lang to pero hambal sang police nag-start to sang sinuyaay sa sulod sang eskulahan, si Taanay, sa sulod sang eskulahan, pagwa, dito na naglabotanay, kag nagtapungulay. So, ginatugyan ini sila sa City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO, kag ang Police Visibility, gid pa siguro mandra sa eskulahan sa Mandurriao National High School, sang June 9 ina. Samtang sang June 12, dito naman sa Bacolod City, patay man ang isa ka maestro kagin kuga, kagin painom sa muriatic acid sang iya nga estudyante, grade 12 ini, 24 anyos, grade 12 student. Kay mangutang siya kutani kay sir, wala gin pautang ni sir, naginom sila, naubog. Ba dito yagin kuga, kagin painom sa muriatic acid si sir niya, kag nagresulta gid sa kamatayon. June 12, pito ka mga grade 5 pupils sang ginpang buno gamit ang kitchen knife sang grade 8 student dito sa may General Trias, Cavite. Nag-viral niya ang video sa social media. Grabe ang pagpanghandos sang ining grade 8 student sa iya nga kaangay nga mga estudyante. Samtang June 19, grade 11 student man ginbuno ang iya nga schoolmate sa Cavite National High School. Sa kaangay man nga pet sa June 19, amoto na tabo ang sa Santa Barbara nga ginsumbag sa grade 9 student. Ang kaangay man niya nga estudyante gingamitan sa pichekorno kag nalipongin. Kag sa June 22, amo ni niyang natabo, tatlo patay kag 20 ang pilason sa pagpanglutang sa duha ka estudyante dito sa may San Jose National High School sa Tacloban City. Samtang June 23, halin sa Tacloban City, kadto naman sa Negros Occidental, ginbuno sang kaangay nga estudyante ang iya man nga kaangay nga estudyante sa gwa sang isa ka eskulahan sa San Carlos City, Negros Occidental.
17: RMN News and Public Service.
10: Bantayan ang ibang pagiging mga update sa mga balita lokal karon sa RMN Palabra di Honor. Standby na sa mga balita sa palibot sang puso do po ng RMN Network News. Kinatamyaw lang naton, mayo lang pagpamati sa kay Bimbo Pinuela, Alma Agenga, kay Mel Getter Gargaran, Laura Sumagaysay, Karigaba Richard, sa kay Sir Andy C., Tita Pangga, Lamasan Piksyo Vice, good afternoon. Kag sa iban pagit nga nag-monitor, kag sa mga nag-celebrate sang ilang kapiestahan. Subungad law, happy, happy fiesta. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad, Radyoman Magi Eresuelo Maleriade.
18: Tatak, RMN.
19: RMN Network News.
20: Mabas sa investigasyon na aktibo pa lang nilalaro ng mga sospek ang gore box na isa sa mga tinuturong dahilan kaya naging bihasa sa mararahas na eksena.
1: effectively ordered all telcos to ban itong Morbox na to, and we wrote already yung Google Play Store para hindi na siya maging available dito sa platform nila to be downloaded. Yung mga telcos na kapag kumplayo kagad, ito lang sila yung mga download sites natin, which is Google Play Store at itong Steam. Minintay pa namin at binomonitor namin yung compliance nila.
20: Pinag-aaralan na rin ngayon ng CICC na masigipitan pa ang regulasyon sa pag-download ng mga laro na may mararanas na eksena. Kasabay din ito ang paghigpit sa mga larong pwedeng i-download ng mga internet cafe shop kung saan walang pinipiling edad ang paggamit ng mga computer.
1: I think following yung mga global standards natin, dapat ang nakakapag-download or access lang ng mga laro legitimately is yung mga players mismo. So nakikita natin. Dapat sa mga internet cafes, hindi na rin pinapayagan siguro. And this is what I'll propose kung sakasakaling matuloy po ang hearing, is to formulate regulations po paano yung mga sa mga internet cafes na yan, ano yung pinapayagan lang ng mga apps, ano yung pinapayagan ng mga systems, ano yung pinapayagan na ma-download po ng mga kabataan. Kasi nasanay tayong internet cafe, hindi talaga internet cafe, but a gaming cafe talaga yun.
20: Mga kasama, yan pa rin si CICC Executive Director and Undersecretary Aboy Paraiso sa panayam ng DZXLRMN Manila. Suportado rin naman ni Paraiso ang pag-amienda sa Juvenile Justice Law o yung pagbaba sa criminal age liability sa 12 anyos.
21: Philippine National Police makikipagtulungan sa CICC para paigtingin ang pagbabantay sa mga marahas na online games sa mga minor de edad. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Marjo Domingo.
22: RNN Live Reports. Makikipagtulungan ang Philippine National Police Cybercrime Investigation and Coordinating Center para paitingin ang pagbabantay sa mga video games at online application na posibleng maglantad sa mga minor de edad sa marahas na mga gawain. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Retaz Jr., ang nasabi hakbang na ito ay kasunod ng posibleng impluensya ng larong gold box sa isang minor de edad na suspect sa pamamaril sa loob ng isang eskwelahan sa Tacloban City, nagresulta sa pagkasawi ng tatlong estudyante at pagkasunod sugat ang 20 iba pa. Aniya, bilang mga tagapagpatupad ng batas, may obligasyon ito na gumawa ng akbang para protektahan ang taong bayan, partikular na ang mga minor de edad mula sa mga nakakabahalang epekto ng online violence. Ang anti-cybercrime group ng AC ng PNP ang mangunguna sa pagkipag-ugnayan hindi lamang sa CICC, kundi pati na rin sa iba pang ahensya ng pamahalaan at mga stakeholders, lalo na sa mga sektor na akademya at mga advocacy group. Ayon kay Nartates, sa mga advocacy groups at iba pang stakeholders ay may mga research at mag-aaral parikular na sa nasabing usapin kung alam nila ang dapat na mga gawin. Nabatid na naunang nanawagan ng PNP sa mga magulang at guro sa pagbabantay ng paggamit ng social media at mga gadget ng mga minor de edad. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Marjo Domingo, Tatak RMN.
20: Sa kabilang dako naman, aksyon laban sa pagdami ng kabataang nasasangkot sa krimen, hindi dapat iasa lamang sa gobyerno. Ayon po yan sa Malacanang, ang buong detalye mula kay Rajaman Chanel Salazar.
22: RNN Live Report.
23: Hindi dapat iasa lamang sa gobyerno ang paghubog ng disiplina at tamang asal ng mga kabataan. Ito ang DNA Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng panawagang ibaba ang edad ng pananagutang kriminal matapos sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga minor de edad. Ayon kay Castro, mas mulat na ang kabataan ngayon kaya may ilan umayong nagkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng mali kapag naniniwalang hindi sila mananagot sa batas. Binigyan din niya na nagsisimula sa tahanan ang paggabay sa mga bata sa tulong ng mga magulang, guardian, guro at komunidad. Dagdag pa ni Castro, kailangan ng mas mahigpit na paggabay sa mga kabataan lalo na sa impluwensya ng social media at mararahas na nila namang madaling mapanood online.
24: Hindi lang sa gobyerno dapat magaling, kundi pati sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro, kung paano natin ihuhubog ang ating mga kabataan, lalong-lalo na ngayon, na talagang medyo mararahas yung napapanood natin sa social media. So tulong-tulong po talaga lahat para mas maagapayan natin ang mga kabataan.
23: Tipalas Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Chanel Salazar, Tatak RMN.
22: RMN Network News.
21: Suportado ni Interior Local Government Secretary John Vic Remulla ang pag-amyenda sa Juvenile Justice Law. Ayon sa kalihim personal na nakita nito sa pag-aaral, ang depekto sa batas kung saan ginagamit pa ang mga minor de edad bilang mga drug couriers. Alam niya na mga drug dealers ang galawan sa batas kaya minor de edad ang kinukuha dahil hindi ito makakasuhan. Handang makipag-ugnayan si Remulla sa Kongreso sa pag-amyenda sa batas.
0: Juvenile Justice Law kasi ang nakita namin defect sa ating pag-aaral. Ginagamit ngayon yung mga juveniles as drug couriers para kung mahuli sila, hindi sila pwede charge. So we're going to review with Congress kung pwede i-review yun.
21: Ang pahayag ni Remulla ay kasunod na rin ng madugong shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City na kinasasangkutan ng dalawang minor de edad. Kung saan isa sa mga suspect na minor de edad ay 14 na taong gulang at hindi pasok sa minimum age para sa criminal liability.
20: Samantala naman, handa ang Council for the Welfare of Children na pag-usapan ang mga panawagang ibaba sa 12 anyos ang criminal liability. Kasunod pa rin ito na madugang insidente ng pamaril doon sa loob ng paralan sa Tacloban City na kinasangkutan ng dalawang minor de edad. Ayon po dito kay CWC Undersecretary Angelo Tapales, batid nila ang kahalagahan na talakayin ang mga panawagan pagdating sa criminal liability. Pero mahalaga niya na malaman muna ang konteksto ng pangyayari bilang bahagi ng gagawing desisyon. Aminadong opisyal na batay sa pag-aaral, maaari kasing makasama ang pagpapataw ng mabigat na kaparusahan doon sa mga nasa edad 15 anyos pababa dahil sa hindi pa niya buong kasipaan at ang tinatawag na emotional quotient ng bata kung nauunawaan ang tama at mali. Nakanda rin na niya sila na makipagdialogo sa Department of Education upang magkaroon ng mahusay na paraan o pulisiya na makatutulong naman sa kapakanan ng mga bata.
21: Vice President Sara Duterte binisita ang pamilya ng mga nasawi sa Tacloban shooting o school shooting. Detalye ng balitang yan mula kay Rod Juman, Chester Sanita ng RMN Tacloban. RMN
2: Live Report! Personal na bumisita si Vice President Sara Duterte sa mga burol ng tatlong estudyanteng nasawi sa insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Binisita ni VP Duterte ang burol ni na Joyancy Separa, Chris Lawrence Fabian at Ayesa Nicole Dazo. Kahapon sa panayam ng RMN Tacloban, hiniling ng ina ni Chris na si Bea Fabian na makausap ang Vice Presidente kahit sa pamamagitan lamang ng tawag. Gayunman, nagulat ang pamilya ng personal na dumating si Duterte sa burol dakong alas 6 ng umaga kanina, June 24. Bago nito, nagtungo na rin ang pangalawang pangulo sa iba pang pamilyang naulila sa insidente upang personal na makiramay at kamustahin ang kanilang kalagayan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Duterte na personal niyang ipinapaabot ang kanyang taus-pusong pakikiramay maging ng kanyang buong pamilya at ng Office of the Vice President sa mga pamilya at kaanak ng mga nasawi. Kasabay nito, ibinahagi rin ng Vice Presidente ang panawagan ng mga magulang ng mga biktima na mabigyan ng hustisya ang kanilang mga anak at matiyak na hindi na mauulit ang kahalintulad na trahedya sa hinaharap. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente ng pamamaril na ikinasawi nitong tatlong estudyante at ikinasugat ng iba pa kung saan ang 15 anyos na suspect ay nakasuhan na ng 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder at multiple counts of serious physical injuries habang ang isa pang 14 anyos naman ay nasa kustudiya ng City Social Welfare and Development Office at walang criminal liability alinsunod sa RA 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Kasama mo sa RMN Tacloban, Rajman Chester Sanita, Tatak, RMN.
20: Sa Nueva Ecija naman, mga kasama ang PNP doon, pinatitibay pa ang presensya ng pulisya sa mga paralan para sa kaligtasan din ng mga mag-aral. Mula sa RMN Nueva Ecija, may detalye, Rajman Ace Blanca. RMN
3: Live Report! Pinalalakas ngayon ng Nueva Ecija Police ang kanilang presensya sa mga paaralan sa buong lalawigan upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan kasunod ng naganap na insidente sa Tacloban City nung Lunes ng umaga. Ayon sa NEPO, inatasan na nila ang kanilang mga tauhan na dagdagan ang visibility sa mga paligid ng paaralan, magsagawa ng regular na pagpapatrol at makipag-ugnayan na mas mahigpit sa mga pamunuan ng paaralan bilang bahagi ng mga preventive measures laban sa anumang banta at upang mapanatili ang ligtas na kapaligiran para sa pag-aaral. Ayon ayon kay Provincial Director Colonel Richie Clarabal, ang hakbang nito ay layuning magbigay ng kapanatagan sa mga mag-aaral, sa mga magulang at mga guro na nananatiling prioridad ang kanilang kaligtasan. Kasama mo sa RMN 9 ICR, Radyo Man Ace Blanca. Tatak RMN!
21: RMN Network News. 57 pampublikong paaralan na naapektuhan ng shooting incident sa isang eskwelahan sa Bacolod City nagbukas na muli. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Joyce Adra. RMN
4: Live Report. Kinapurman ng Department of Education na nagbukas na muli ang klase sa 57 na pampublikong paaralan sa Division ngayong araw ng Miyerkules. Matapos itong masuspende kasunod ng nangyaring pamamaril ng dalawang estudyante sa ilang kapwa mag-aral sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kaugnay nito, pansamantala na mga inilipat sa Education and Emergency sa Modalities ang mga lubhang na apekto ang paaralan tulad ng San Jose Central School at Manlurip Elementary School, habang pinalawig naman ang suspension ng klase sa San Jose National High School hanggang sa June 26, 2026. Kaugnay nito, pinag-utos na Education Secretary Sunny Angara ang school level review sa pagpapatupad ng guidelines on ensuring safety and motivating learning environment. Kaakibat nito ang mahakbang laban sa bullying sa ilalim ng Anti-Bullying Act of 2013, gayon din ang mga school-based mental health at mga programang psychosocial support. Iginit ng kalihim na ang mga mekanismong ito ay dapat nakaakma sa protocol ng PNP, Department of Health, DSWD at ng mga lokal na pamahalaan. Kasama mo sa DZ Excel Manila, Radyo Man Joyce Corrientes Adra, Tatak RMN.
20: Sa kabilang dako ng balita, mga kasama, sa Biyernes, nakatakdang magsampa na rin ang kaso sa Department of Justice ang DILG. Kognay pa rin ang pagkamatay ng Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon po dito kay DILG Secretary John Vecrimulla, nasa pinal na rin yugto ang investigasyon at ilang resource person na lamang ang kailangang makapanayam. Kabilang sa mga inibitahan nga ng PNPCIDG para magbigay pa ng payag, sina Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap at MVP Sports Foundation founder Manuel V. Pangilinan. Sa ngayon, nasa halos 100 saksi na rin ang nakapanayam at mayigit 1,200 mga pahinaanan ng testimonya ang nakalap naman ng mga investigador. Ngayong araw, inatid na rin sa huling hantungan si Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur, kung saan nagtipon-tipon ang mga pamilya, mga kaibigan at taga-suporta ng atleta para makadalamhati.
21: Ina ni Rene Baterbonia hindi pa rin tanggap ang pagpanaw ng kanyang anak. Pamilya nito planong lumipat at manirahan sa Davao ayon kay Coach Jess Evangelio. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Prince de las Marias ng RMN Davao. RMN
5: Live Report. Labis ang hinagpis na nararamdaman ng ina ni Rene na si Robilin Baterbonia na sa huling pagkakataon na makita ang labi ng kanyang anak sa Talacogon Memorial Park kanina tanghali. Lubos rin ang kanyang papasalamat sa kabutihang ipinamalas ni Rene sa kanilang pamilya. Habang puno naman ng mga luha mula sa pamilya, kaibigan at taga-suporta, ang New Memorial Park Cemetery kaninang tanghali ang inilibing ang labi ng basketbolista ang si Rene Baterbonia. Plano ng pamilya Baterbonia na lumipat at doon na manirahan sa Davao City. Ayon kay Coach Jess Evangelio, ito ay upang matutukan ang pag-aaral ng iba pang mga kapatid ni Rene Baterbonia. Dagdag pa niya, ay tunuring na rin niyang pamilya ang iba pang mga kapatid ni Rene.
6: Yung mga anak na nalangihikap na ng pag-isiguro sila na hopefully nalipatid na Davao. Make sure na kung ano ko tatuwing parang kapatid si Robert, ganun din ang pagkato ko sa mga kapatid nila.
5: Kasama mo sa DXBC, Arimin Butuan, Radyo Mga Prince de las Marias, Tatak, Arimin!
21: RMN Network News! Maraming salamat kay Rajuman Prince de las Marias ng RMN Butuan. RMN
20: Network News! Samantala, mga kasama, yung pagiging presiding officer ng Senate Impeachment Court, haka-haka lamang ayon kay Senator Chis Escudero. Detalye mula kay Rajuman Conde Bata. Conde!
7: RMN Live Report! Inawag nga na haka-haka ni Senator Cheese Escudero na siya ang tatayong presiding officer ng Senate Impeachment Court sa halip na si Senate President Sherwin Dichanyan para sa gaganaping impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa podcast ni Escudero ay sinabi niya na sa July 6 pa na pagsisimula ng impeachment trial malalaman o pagdedesisyonan kung sino sa mga senador ang magiging presiding officer. Posibleng natutukoy siya na maging presiding officer dahil isa siya sa limang senador na abogado kabilang sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senators Kiko Pangilinan, Tia Cayetano at Rodante Pancoleta. Binigyan din ni Escudero na sino man ang maging presiding officer, siya dapat ay parehas at patas sa actual man at sa pag-ibig ng public.
8: Wala pang ganun pa siya. Pagpapasa niya ng impeachment court pag nagsimula kami sa July 6. Mm-hmm. Kung ano man ang sinasabi ngayon, lahat yan puro haka-haka pa lamang. Pero siguro nanggagaling yan dito. Lima lamang ang abogado kasi sa Senado eh. Senate President Alan Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Marcoleta, Senator Kiko Pangilinan, and me. Lima lang kaming abogado out of 24. So siguro yun ang tinitingnan nila na isa doon sa lima ang angkop, ang bagay na mag-preside. Lalo doon sa sitwasyon na hindi abogado ang Senate President. Bagaman wala namang requirement na dapat abogado ang Senate President. So siguro doon ang gagaling yung mga haka-haka, yung mga proposal, yung mga panukalang ako mag-preside.
7: Kung matatandaan, nauna namang sinabi ni Senator Ping Lacson na may initial ng kasunduan ang majority block na si Escudero ang planong ikalaga bilang presiding officer ng impeachment court dahil sa pagiging abogado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batang Tatahan RMN.
21: Pinabubuksan na ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng umano'y tax records ni Vice President Sara Duterte. Ang naturang kahon ay isinumite noon ng BIR sa House Committee on Justice na nagpasumpina ng tax records ni Vice President Duterte pero hindi pinabuksan sa Kamara bilang pagtalima sa non-disclosure provisions. Ayon kay mamamayang Liberal Party Representative Laila De Lima, kabilang ito sa mga manifestation na inihain ng prosecution habang isinasagawa ang pagmamarka ng mga ebidensyang iyaharap sa impeachment trial.
11: Since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. So sa tingin namin, that would aid also in more efficient and more expeditious conduct of trial kung mabuksan na rin yan ngayon during the stage ng pre-trial.
21: Hiniling din ng prosecution team na payagang gamitin ang wikang Filipino at English sa pagdinig, magkaroon ng tig-isang public at private prosecutor sa presentasyon ng mga testigo at magbigay ng tatlong araw na abiso kung magdadagdag ng testigong wala sa pre-trial briefs. Samantala, tumanggi naman ang magkomento o namang magkomento ang defense team sa hiling ng prosecution pero sinabing tutugon sila sa manifestation.
12: Natanggap lang namin kaninang umaga, hindi ko pa namin nababasa ng talagang malaliman dahil as you know, we were in the marking. No? But masabi ko lang is we will respond. We will formally respond to the manifestation. We'll just wait na lang po no, for our formal response. But I read the manifestation briefly. I think there are 3 or 4 points no, that they manifested and are asking for it. We're very reasonable naman sa defense. But siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for the formal response.
21: Si Defense Panel Spokesperson Attorney Michael Poa.
13: RMN Network News.
20: Sa Kamara, mga kasama, Prepaid Load the Forever Act isinusulong ng mamayang Liberal Representative Laila De Lima sa Kongreso. Detalye mula kay Radyo Man, Mike Guyagoy.
13: RMN Live Report.
25: Dahil si mamamayang Liberal Representative Laila De Lima na may forever sa mga prepaid loan ng mga prepaid subscribers. Kasunod ba rin ito ng inaay ni De Lima ng House Bill 9903 o Prepaid Loan Forever Act. Sila nito ay pinatatanggal na sa lahat ng public telecommunications entities ang expiration ng prepaid loan credit. eh, pabawal na rin ang pagpawi o pagpimpiska sa mga natutulang load sa aktibo account ng walang sapat at balidong rason. Ayon kay Delima, hindi makatwiran at lugi ang consumers dahil may expiration date ang prepaid load na binili nila at sa pagmamayari naman nila. Yes, ni Delima, dapat ipinaprotektahan ng telecom company ang karapatan ng consumers at huwag nang manaman talapa para lang kumita. Ang panukala ni counterpart version na sa Senado ay sinusulong naman ni Senate President Sherwin Yatsalyap. Kasama sa PZL, RNN Manila. Radyo Man, magkulagusta pa, RNN.
21: Daan-daang residente sa Dinalupihan, Bataan, nakiisa sa pagdaraos ng Tubig Festival 2026 at Kapistahan ni San Juan Bautista. Detalye ng balitang yan mula kay Ranchman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
9: RMN Live Report.
10: Daan-daang residente at mga bisita ang nakiisa sa pagdiriwang ng Tubig Festival 2026 kasabay ng kapistahan ni San Juan Bautista ngayong Hunyo 24, Miyerkules sa bayan ng Dinalupihan, Bataan. Nagtipo ng mga mamayan sa iba't ibang bahagi ng bayan upang makilahok sa taunang tradisyon bilang pagpupugay sa patron ng bayan. Naging tampok sa pagdiriwang ang tradisyonal na basaan kung saan humigit kumulang 20 o 20 fire trucks ng Bureau of Fire Protection ang ginamit upang wisikan ng tubig ang mga kalahok. Sinabayan ito ng sayawan, kantahan at iba pang aktibidad na nagdulot ng kasiyahan sa mga dumalo. Pinangunahan ni Mayor Tong Santos ng Dinalupihan ang selebrasyon na nagbigay diin sa pananampalataya, pagkakaisa at pagpapalaga sa kultura ng mga Dinalupihenyo. Kasama mo sa Bataan, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
14: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WBS. Kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipinong.

0: Chris Aquino at anak na si Bimby pinisita ang libingan at nagbigay ng tribute sa 5th death anniversary ni Pinoy. Alamin natin ang balita mula kay Rajaman Alex Furake.
1: Binisita ni Chris Aquino kasamang kanyang anak na si Bimby ang libingan ng dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa 5th death anniversary nito ngayong araw, June 24. Sa Instagram, ibinahagi ni Chris ang larawan niya at ni Bimby na parehong nakasuot ng dilaw na nasa Manila Memorial Park. Sa harap ng libingan, nanalangin si Chris at Bimby kasabay ng pagbibigay pugay kay Pinoy. Ayon sa Kinoval Media, kinailangan nilang magtungo ng mas maaga sa sementeryo para maiwasan ang sun exposure na nagtitrigger sa lupus flare. Inamin din ni Chris na sa ngayon ay meron siyang rheumatoid arthritis flare-up dahil sa pabago-bagong panahon. Si Pinoy ay pumanaw sa edad na 61-year-old noong June 24, 2021 dahil sa renal kidney failure. Siyang natatanging anak na lalaki ni Ninoy at Cory Aquino. Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, The Talk or a Man.
2: Makasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Rajaman El Maracol.
0: At Rajaman Jenny Pahilang.
2: Mula po sa Ramen Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila, dyan sa mga Pangasinense, Masantos, Yalabi.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. The Talk RMN.
0: Oras
3: 6:03. RMN Network News. News.
4: Talk, talk, talk. Lechon manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kong sa lawas.
5: Mighty C, mabakal ng butika.
8: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist.

0: Hotel Water World, Hotel Cebu, Aeon Travel and Tours Corporation, Aeon Visa Center, Aeon Cruise Hub, Aeon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Aeon Group of Companies, we make life better. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio. Butaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.
1: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: Santum Plus Gold.
4: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santum Plus Gold, gintistingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Santum Plus Gold, mabakal sa mga butika.
5: Pindoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1! Santong Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1! Santong Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: GTX 500.
6: Si Edding Grace Paglumutan.
7: Ako may sakit nga diabetes.
8: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar subo.
8: Wow.
7: Mabakal na kamo. Sa Detex 500, namigit ini sa akon nga lawas.
3: GTX 500.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Ang oras tatak alas 6:09 sa gabi.
11: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
10: Maayong gabi mga karadyoman, welcome na sa pagbalita diri sa RMN Evening News.
12: Adlaw kita subong sang Merkules, Hunyo 24 to 2026.
10: Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
12: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
10: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Joylene Tamayo para Onda.
12: Radyoman Lenneth Fernandez Yulatriza.
3: Headline.
10: Sa mga balita subong adlaw, management sang Soto Grande Iloilo ginathag nga hindi food poisoning ang natabo sa apat ka barangay officials nga nagtambong sa BCPC seminar nga gipatigayon sa Ila Hotel. Mga biktima lunsay na nakagwa sa ospital.
12: Balita sa luwas sang pungsod, Trump nagmando sa investigasyon bangod wala nagasarurot ang presyo sang gatong.
10: Kag sa showbiz, 9 anyos nga bata ni Liam Payne magapanubli sang $29 million nga manggad. Mga karadyoman, sa detalye na sang aton mga balita lokal. Ginklaro sang management sang Soto Grande Iloilo nga hindi food poisoning ang natabo sa apat ka mga barangay officials nga nagtambong sa Barangay Council for the Protection of Children kon BCPC Seminar nga ginpatigayon sa Ila Hotel Hunyo 23. Sa ginpadulungan sa RMN News Team ang hotel, ginatag sa management nga base sa medical certificate na ginpagwa sa Iloilo Mission Hospital sa diin gindala ang mga biktima na saad nga hindi food poisoning ang natabo kundi hypersensitivity reaction secondary to food intake. Kayag sa mga ininga wala nila ginpabayaan ang mga pasyente tubtob nga na-discharge sa ospital. Ginsiling pa sa management na ginsabat nila ang tanan nga medical expenses sa mga naapektuhan nga barangay officials. Nagpasalig man sila nga magapagwa o kon mapagwa sang official statement sa labing madali nga panahon. Naibalo

0: kabataan nga una nga ginaligari nga food poisoning ang natabo sa pila ka mga partisipante sang seminar matapos nga ma-allergy bangod sa ginkaon nga sweet and sour nga isda. Sa iban pang balita lokal, naglumpat sa Taytay sa Barangay Aganan, Pavia, Iloilo, ang 22-anyos nga lalaki kainas ng hapon. Sa interview sa RMN Iloilo kay Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sa Pavia Municipal Police Station, ginpahayag sini nga ginhinago ang among lalaki kay alias Darren, 22-anyos, residente sa Barangay Balabag sa Amuman nga Banwa, kag estudyante sa isa ka universidad sa Iloilo City. Suno kay Alabe nga conscious si alias Darren sang maabtan sa otoridad apang may dako ini nga injury sa iya walang paa kag pilas pagid sa agtang nga posible nag-igo sa bato. Sa inisyal nga imbestigasyon, una nga nagtupa ang tiil ni Darren sang maglumpat inihalin sa Taytay. Wala pa sa karon na hibaluan ang rason kung nga naglumpat ang natumod nga lalaki sa Aganan Bridge.
1: So far way pagid na sang nakuha ang impormasyon kung ano ang rason nga naglumpat sa baysuba. But still ongoing ba ito ng investigation. Sa kita na ito, no, may aras sang fractured sa left nga paa and then may aras sang lacerated wound sa agtang posible nakakos dito nga nakabugo sa may bato.
0: Ang kabahin sang pahayag ni Police Major Bonifacio Alabe, ang hepes ng Pavia Municipal Police Station. Gindala si alias Darren sa Western Visayas Medical Center para madapatan sang nagakaigo nga pagbulong. Nagpasalig ang mga opisina sa Iloilo City Hall nga magapasa sang trip tickets sang ila paggamit sang salakyan sang syudad sa Blue Ribbon Committee sa Iloilo City Council. Payag ni Committee Chairman Councilor Rex Marcos Sarabia nga ila busisiyon sa masunod nga committee hearing ang mga trip tickets nga ipaanggid sa ipaanggid sa guidelines sang syudad kung paano gamiton ang salakyan sang gobyerno.
2: Ginimo tanan na lang mga departamento, tanan na Iloilo City government agencies, so kabahin na da ang sangguna ng panlungsod para ikuha lang ato na pag-treatment sa ato na pag-investigation diri para mahibaluan taged na ang maayo nga pag-observe sang existing na guidelines kag pag-observe man sang national laws naton involving sa pag-usar sang ato na mga public vehicles.
0: Pasalig sang konsehal nga magapagwa sang rekomendasyon ang committee para sa disciplinary actions kag posible kaso depende sa kabugat sang paglapas sa pagsulundan.
2: Well, may existing managin issue na order ang City Administrator's Office, so amo na ang controlling in view of all the national laws, of course.
3: Kung may makita kita turning medyo conflicting sa rules as they use based on the trip ticket what will happen.
2: We will take appropriate actions. Ako na no ang within sa aton na power. If it involves disciplinary action, we will take disciplinary action. We will see sa gravity sang abuse, possible abuse, malaman ko kasi nga. Pero let's see.
0: Ang kabahin sang pahayag ni Committee Chairman Councilor Rex Marcos Sarabia. Matandaan na ginpasubmit ni Sarabia ang kopya sang trip tickets ang mga opisina sang city government sa masunod nga hearing sang Blue Ribbon Committee agud mahibaluan kung ginatuman sa mga opisina ang guidelines sa paggamit sang salakyan sang gobyerno.
4: Sa piyak nga bahin, agud nga mabuligan kag mapasiguro nga mangin mabaskog ang kampanya batok sa ilegal nga droga sa probinsya sang Iloilo, nagdonar sang isa ka salakyan Mitsubishi L300 van ang Iloilo Provincial Government sa Philippine Drug Enforcement Agency UCON-PDEA 6. Sunod kay Governor Arthur Defensor Jr., nakita niya nga kinahanglan sang PDEA ang logistical support para sa hugot nga kampanya agud papason ang ilegal nga droga. Samtang nagpasalamat naman si General Isagani Neres, ang Director General sang PDEA sa bulig sang probinsya. Ginsiling sini nga dako nga bulig para sa ila operasyon ang bag-o nga salakyan nga mahimo magamit sang ila mga personnel. Sino kay Neres, malapit man sa iya ang Iloilo, bangod diri siya na assign bilang pulis sang 1985.
0: Sa iban pa nga balita lokal, magatanom sang kapin 10,000 kapuno sang kahoy ang tanan niya katapo sang Barangay Service Point Officers o kon BSPO sa probinsya sang Iloilo buwas June 25, 2026. Ini ang okon angot sa hiwaton nga tanom Iloilo nga programa ni Governor Toto Defensor. Sino kay Attorney Ruel Von Superio, ang hepe sa Provincial Population Office o kung PPO, ini ang pinakauna nga tion nga magaupod ang tanan nga BSPOs sa pagtanom sang kahoy sa ilatag sa kalugar. Payag ni Attorney Superio sa 2,505 ka BSPOs, magatanom sila sang apat ka seedlings kada isa kasubong sang mangroves, native kag fruit-bearing trees. Ipasalamatan man ni Governor Defensor ang katapos ang BSPOs sa iladako nga kontribusyon agod kilalahon ng ilang forest province. Sa datos sang Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO, yara sa 40% ang survival rate sa mga seedlings nga ila ginatanom sa ginahiwat nga tree planting kag tree growing activities sang probinsya. Ang oras tatak, alas 6:16 na sa gabi.
5: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Ginanunsyo ni United States President Donald Trump nga ginmando niya ang investigasyon sa dalagko nga oil companies bangod sa mataas gihapon nga presyo sang gasolina. Inisa to nga sa ginapangatubang man ni Trump nga kritisismo bangod sang epekto sang giyera sa Middle East. Nagtimbuok ang presyo sang gatong sa bugos ng kalibutan matapos na ginbalabagan sang Iran ang pag-agi sa Strait of Hormuz sang mga barko nga nagadala sang langis bilang balot sa pag-atake sa ilas ang US kag Israel sang Pebrero. Sino kay Trump, wala ginapanubuan sang dalagko nga kompanya sang langis ang ila presyo bisan nga mas manubo ang presyo nga ila ginabayaran para diri gani ginatunto Manila ang ilang nga mga customers. Matandaan nga naghimo na sang inisyal nga kasugtanan ang US kag Iran nga nagalakip sang resumption sang oil tanker tanker traffic pagi sa Strait of Hormuz gani kinalauman sang kadamaan nga mas maganubo na ang presyo sang gatong sa bugos nga kalibutan.
5: Balitang showbiz.
0: Ginhingadlan bilang solo nga manunubli ang bugtong nga bata nga lalaki sa napatay nga singer nga si Liam Payne sang iya masobra $29 million ukon 1.7 billion pesos nga manggad sa mga dokumento nga nakuha sang media pagabatunon sang siyam katuig nga bata ni Liam nga si Bear Gray ang parte sang nasambit nga manggad sang iya amay samtang magapabili ng iban sini sa isa ka trust tubtob nga mangin 18 anyos nang iya idada. Napatay ang former One Direction member nga si Liam sa edad nga 31 anyos sang Oktubre 16, 2024 matapos ini mahulog sa iya hotel balcony sa Buenos Aires, Argentina. Sang May 2025 ginhingadlan sang korte si Cheryl Cole nga anay partner ni Liam kag iloy sang iya anak bilang administrator sang manggad sang singer. Ginkilala man bilang administrator ang abogado nga si Richard Mark Bray. Sa isa naman ka report na saad nga paga dumalahon na nanday Cole kag Bray ang among manggad apang limitado lang sa karon ng ila otoridad kag hindi nila ini himo nga ipanagtaga. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner ukon kay misis at iyon sang labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyang mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, maca palmetto nga kilalang nagaamlig sa prostate sang mga lalaki. Tandaan nga kuno pabayan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod inilang ni para kay mister, kung ipwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang tagimuman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
5: Tatak RMN.
0: Maayong gabi gid sa mga nag-monitor sa aton sa Facebook. Kanday Ma'am Edna Paraiso. Kay Richard Carigaba, maayong gabi. Kay Tita Vice, Pangalamasan Picture. Maayong inyong pagpamati. Kay Neil Delariarte. Ma'am Alma Agenga, ang Helita Gonzalez. Kag Kanday Florencia Socaldito Kalimpay. Sir Stephen Fanega and Family, maayong gabi. Amo man, Kanday, Ma'am Laura Sumagaysay, kag sa iban pa nagatutok na rin sa aton, Ma'am Mel Gargaran, kay Samuel Dalipe, kag kay Ma'am Rosel Gayapa Gumiria, Rajaman Lenef, Ginatamyaw man naton sa maayong gabi si Mama Alod kay si Papa Bernardo, kay Auntie Mie, kay Uncle Boy, kay Auntie Diday, kay Uncle Juvie, kay Auntie Gingging, kay Uncle Daniel, kay Auntie Luing, kay 3D, kay Yona, kay Totoo Fort, kay Ginini Nice, kay Uncle Rim, kay Auntie Norma, kay Lulerito, maayong gabi man, kay Auntie Bibot, kay Auntie Mina, kag kay Nini Bonitira sa Singapore, kay Toto Hector sa Tatoy Ismanukan ng Seafoods, kay Tita Marit Show, maayong gabi, kag happy happy birthday sa akong tiya, kay Auntie Annalisa Villavicencio. Happy birthday kay sa tanan nga nagasaulog sang ila nga kaadlawan. Maayong gabi kay Nanay Diday, Adalita Argelias Tamayo, Tita Maritas Tamayo Mandario, Tita Fibian, Mama Eileen, kag Papa Johnny. Mga karadyuman, inyo nabatian ang pagbalita dari sa RMN Evening News.
4: Sa liwat adlaw kita subong sang Miyerkules, Hunyo 24, 2026.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Jaylin Tamayo para on.
4: Radyoman Lineth Fernandez Sulatriz.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
7: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3.
2: Magabuti ka.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
7: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka? TTX 500. Kina nalang subong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 nag-
1: TTX 500! Mighty C, alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Hindi ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Ipibugit ka tama.
1: Mighty C, mabaka mga butika.
10: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, opda nato ng RNN Iloilo sa pagdumdum sang kahilwayan sang atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente na pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
11: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
12: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ang doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asporsyon, ng kipot mo kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, birthday. Ano na batsagan ko nga? Duhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Primang bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Make a one, make a one.
2: Capsule.
13: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman.
2: Herbal Capsule.
13: Wala side effects,
2: wala palpitation,
13: kundi ginapamaskog pa ang imo kurason.
2: Yara lang
13: sa mga butika.
14: Sample Plus Cold.
15: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
14: Sample Plus Cold.
16: Mas pinalakas.
14: Pinagaling.
16: Pinahusay.
14: Sample Plus Cold.
17: Sa mga butika.
18: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Number 1.

0: dag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Dako ang kabalaslan namon sa pamilya ko sa imo.
2: Hindi ah. Ginalantaw ko ginang pagbulig mo sa amon. Nabalik ko lang kaayo ninyo.
1: Basta day, kung kinahanglan ninyo ang bulig ko kagsang pamilya ko, handa gid kami nga magbulig man sa imo.
2: Salamat. Tuma na nga nangin maayo ka mga trabahador sa asyenda, no? Ay, ho, gali. Paligo ko lista sa mga bata sa mga trabahador sa asyenda na nag-eskwela. May hata kami ni Mama Marga. Uy. Gamay nga bulig sa ila. Pian-pian sa ila nga mga kinanglanon sa eskwelahan.
1: Ate, oo, oo, day. Madamuin ka, salamat, ha?
3: Dina! Matawag ka sa nakubalay ni Manang Muray.
2: Nga to?
3: Ginatabang-tabangan ako no si Inday Marga. Hinagaw na, day! Basi maabtan mo pa nga buhay si mama mo!
2: Ano?

0: daw hindi gid magalin ang adoptiba ni Mama Marga sa atubang sanglungon niya, ho?
1: Dako gid ang pasalamatan namon nga magutod kay Ina.
2: Nagahibis si Tita Ina kay basi wala siya makapangaman mo. Basi kulang pang nakawat yung akwarta kay Lula Marga.
1: Hey man, mababa mo ha. Hindi pag ipagwa din malain mo nga batasan. Ikaw, si Mama mo, ako. Wala ka bantay kay Lula ninyo. Ni Cinco. Wala ako makagastos sa iyo.
0: Manuel, hasyendera ang iloy mo. Kalapad sang katubuhan kang talamnan ninyo. Mahatag ka pa kwarta.
2: Mo.
3: Exactly. Pinakabudlayan ini sang amay ta, Manuel. Manggad sang pamilya ta.
1: Ilara.
3: Guilty ko kay te. Wala ko siya nabantayan mo. Tani. Tani,
2: ano ta?
3: Tani, nabalaan ko pa kung pilang kwarta nga gindilin niya.
1: Ilara. Basta subong napatay na si Mama. Kwarta gihapon nagasulod sa ulo ninyo.
0: Siyempre, Manuel. Pabayaan mo lang ako haon sa adoptiba yang manggad ninyo.
1: Eden, Ilara. Kabalo ka mong akong hindi tungod kay Ina. Nagtalabog na ang kadutaan nga ginpanubli ni Mama kay Papa. Si Ina nagputoy-putoy ubra agon hindi madulang manggad ta. Wala siya nakaubra. Agon mag-asikaso sang asyenda ta nga. Wala ganin sweldo.
2: Wala ganin sweldo. Pero dako naman aguro ang kinawat ya. Pilabla katuwig ang puder nga ginhatag siya ni Lula. Nga siya ang nagamanis ang asyenda.
3: Saksi ako. Gabisang singko wala sa maging kuha sa manggad ninyo si Ina. Sa bailong nga patapatuwaan niyo siya. Pasalamatan niyo pa ang bata ang inay kay kung hindi tungod sa pagpangabudlay niya, nagtalabog na tani ang tanan niya manggad sang pamilya niyo.
1: Bay! Muray!

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times at least.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 116. Na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masamin naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero mintin ginahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imo sini kalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sa specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ng kagaw. Dili na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kaon man sila bla. Di ba na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
3: Gusto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula, ma...
3: Aton cellula.
4: Galuya man. Di kung amo na ang muslim nga ginapasulod mo, di sigurado gidyay.
3: Husto.
4: Hina imo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga resources. Hindi magsigit countamis, hindi magsigit countamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
5: Q7 lot, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pagtumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
1: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is gaga
4: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
6: Oh, gakapatay sila sa JP. Ang good bacteria naton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
3: Sus, ang advice ganin nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon. Gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka. Permi na lang, amon, abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No?
6: Correct.
3: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
4: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Slave kita sa itong appetite. Once nga slave ta sa itong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is ano sa pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
4: healthy diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
4: Okay. If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
3: Oh, see?
0: DTX 500.
7: Katalina Habagat.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kaya bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, morning. So inang pagka-ubos ko, sir, may alivio gate. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin namin, nag-sir ako nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Santon Gold Coffee Mix.
8: Kung siyang sang sumag, isa ka siyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang may, kagmay collagen, kagloto tayo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Remind Herbal Capsule.
9: Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
0: Remind Herbal Capsule.
9: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
0: Remind Herbal Capsule.
9: Also available.
0: Remind Choco Mix.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
0: Santon Plus
10: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
0: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
0: Santon Plus
10: Herbal Capsule.
0: May mangosteen at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula.
0: Inumin araw-araw,
10: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
0: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Gold.
12: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa misyo, nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw ng magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyong mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsaluot siya, kaya ba niya dukuo, amo nang ako niyo ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akong pamatsyagan ang dati.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
14: D3 Bio. Kasi Karen, nadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
16: Mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit. Imdoble, okay! Pounding hinata sa Suplemento in 1!
0: Sunthorn Plus Herbal Capsule.
1: Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
0: Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan.
1: Suggested retail price, 13 pesos lang. Imdoble, okay! Pounding hinata sa Suplemento in 1!
0: Sunthorn Plus Herbal Capsule.
1: Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
0: Sunthorn Plus Herbal Capsule.
1: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
0: Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sigisigi ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
5: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang tao nga may madubog ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Oras tatak alas 6:45.
10: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Nuns Liniment Oil.
13: Kaspan?
12: Wala problema.
13: Nuns Liniment Oil Partner.
12: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malassezia nga amo ang kaspa. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
13: Nuns Liniment Oil.
14: TGH 500.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
16: Imo nga blood sugar test.
15: Ila tong score gani?
16: 470.
15: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
16: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
15: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
13: TGH 500.
17: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
12: Mga buti ka.
13: D3 Bio.
18: Ako si Rosita. Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
13: D3 Bio. Ang D3. You may VCO.
12: Ang VCO.
13: You may D3.
12: Para sa mga butika.
14: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
19: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
14: Mabakal sa mga butika.
20: Super Fiber.
21: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
20: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
22: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Mmm, tofu sisig?
25: Pwede sa ulam yan?
26: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
27: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayonnaising with Lady's Choice.
28: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Gigidyan ako ginadutlan sa balatian.
28: Mighty C. Babaka. Sa mga butika.
30: Sample Plus Gold.
31: Ako gali si Maya.
32: May cyst ko sa ovary.
31: 3cm na gali.
32: Try ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
30: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
28: Sa mga butika.
9: Oras tatak alas 6:50.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
11: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
33: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number 1.

0: Ina, tagayanay ako sang 200 mil.
1: Nang Ilara, pwede patapuson taan na yung lubong ni Mama Marga?
0: Tunga na lang sa milyon kay tungao na mo ni Ilara. Oh, nang Eden?
1: Patapusan ninyong lubong ni Mama Marga. Kay tanan niya kwarta nga ara sa kahadiyero. I-turn over ko sa inyo.
0: Ikaw pa ang mabuot? Tagay kami! Sino kaya nga punggan kami nga magpangayo? Ay, kabudlay sang tawo, no? Tagaan mo lang sang gamay nga puder, mangin pulos gidya. Kag kami pang masunod sa imo, ha?
1: Nang Ilara?
0: Ihatag sa amo ng liabi sang kahadiyero. Kay kami ang makuha sang kantidad nga gusto namon kuhaon. Kay kami ang tag-iyasad to. Kag hindi ikaw ina, nakabati ka, ha?
1: Oh, nang Eden...

0: Maayong aga sa tanan. Ako si Attorney Libatido.
1: Maayong aga man, Attorney.
2: Pati ako ginpatawag man ni Attorney.
3: Good morning Attorney.
0: Ako ang ginhatagan sang katungdanan agud nga basahon ang katapusan nga testamento. Kagbilin sang nagtaliwan nga si Marga Vinaventura nga nagtaliwan sa nagligan nga si Mana. Ini nga dokumento, opisyal nga ginsulat kag iya ginpirmahan sa tung bulan sang Pebrero, pitsa 18 tuig 2015. Sa tung ara pa siya sa maayong kondisyon. Kag wala na pilitan sang bisan sino.
2: Attorney, pwede mo madasig-dasig kay may kantuan ako eh.
3: May party man ako nga kantuan, Attorney. Nagadali ako!
1: Ano bala ka mo? Abi paghipos ka mo.
0: Kung nagadali ka mo, pwede man nga mag-set kita sang date agud liwat nga magatipon kag among pagbasa sang last will and testament sang inyo Iloy.
4: Ay, hindi na, Attorney. Subong na lang. Kabalok, Attorney. Manahor lang na sila yan, Mama, kag ni Tita Ilara. Wala pulos na yung ilay nga duwa.
3: Ang bakba mo ay man, ha?
4: Tuwag lang na,
2: ha? Hindi, Attorney. Sige na, padayunan na lang. Gusto ko nga matapos na ini.
0: Padayunan ko. Suno sa iya katapusan nga bilin. Ang natindugan sang balay kagduta, ang tanan nga gamit sa balay, iya ginahatag sa iya subang nga bata nga si Manuel Vinaventura.
3: Ay! Salamat! Bow, Diyos ko! Natumal din ang handom ko!
1: Yes! Pag-ipos ko!
2: Lipay ka? Attorney, anong sako niya, ha?
0: Ang kwarta sa bangko kag sa kahadiyero, iya ginbahin sa iya duha ka anak nga subang, kag kamanghuran nga si Manuel Vinaventura. Kag Ilara Vinaventura Kariit.
3: Oy, thank you gid Mama Marga.
0: Ang balay kag duta nga 1000 square meters sa syudad. Kag tanan nga mga gamit nga ginaistaran sang iya kamanghuran nga bata nga si Ilara Vinaventura Kariit. Igabilin niya kay Ilara. Ang asyenda pagatungaon sa iya duha ka kabataan nga sanday Manuel kag Ilara.
2: Oy, thank you Mama. Ay, salamat.
3: Salamat, manggarano na kita, anak!
1: Aray ka, si inay ang adoptiba ni Mama.
0: Si Muray Asuncion nga madugay na niya nga kabulig. Magaangkon sang duwa ka ektarya nga kihad sang duta sa kundiin nga bahin ang iyaluyag. Tagaan siya sang right sa pagpili kag wala sang may makapahalin sa iya bilang kabulig sa sulod sang balay nga kumplito sa benepisyo kag insakto nga sweldo.
2: Hay, salamat giday Marga ha. Dako gid ini nga bulig sa akon day.
0: Kag si Ina Cassandra Lumanog nga among nagatipan sa iya sa malawig nga tinuig kag nagpasanyog sang iya negosyo. Magaistar sa dako balay nga ini. Tubtubluyag niya. Kag wala sa makapahalin sa iya nga ginapanag-iyahan ni Manuel Vinaventura. Amo lang, ina.
3: Oh. Hindi ka magkabala ka, ina. Kung gusto mo, tagaan ka namon sang kwarta ni Manuel. Agod nga ma-wave mo na ang right mo sa pag-estar dire. Tungod wala ka man gali pala nublion kay Mama Marga.
2: Nang Eden.
0: Ina nga bilin, matuod kag may kusog sa idalom sang aton kasuguan. Kag napamatudan nga wala inigin pilit o ginpalsipikar. Kung may pamangkot ka mo, mahimo gininyo ako nga pamangkuton.
5: Wala sang ginbilin si Mama Margas sa akon, Attorney?
2: Ay, hala, Attorney. Si Ina, libre lang nga budlay sa ilang asyenda. Pero nga, nga wala siya ginpapanublian bisan gamay lang nga manggat sa pamilya.
3: Wala gani! Bungol ka mo! Kagaapanublian siya sa manggat kay hindi yaman bata o kung kadugo si Ina.
1: Mag-ipot ka, Eden! Ina, nabakian mo, hindi bala? Baga pabilin ka sa pag-istar sa balay ngayon eh. Samtang gusto mo.
6: Tapos na siya pala yung hason niya. Sampid mo na siya sa pamilya.

0: Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
2: Santong Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santong Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santong Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santong Plus Gold.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na kung baga, ang piya ko nung solusyon ng kispot mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilaw nalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
8: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud users ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Megaman, Herbal Capsule. Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman, Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman, mabukal sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Kag subong ka nami sa akong paminsari.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika.
14: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Number 1.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Pinaghambal sa akon, naimnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
5: pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
6: Ako galing si Ban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500.
7: Bula.
8: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
11: Santon Plus
10: Herbal Capsule.
11: May mangosteen at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw.
10: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
11: Santon Plus
10: Herbal Capsule.
11: May mangosteen at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw.
10: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Nuns Lemon Oil.
15: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gumo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
5: Nuns Lemon Oil partner ang solusyon para sa imo.
15: Nuns Lemon Oil.
5: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
15: Nuns Liniment Oil.
5: Feel better, live better.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Kasi si ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka
2: sa mga butika.
17: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka disease sa isa kadla. One month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: You my Vizio.
5: I'm Vizio.
2: You my Giz.
5: Mga butika.
18: Uy, 150 over 100 dali.
19: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
18: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
19: Ay.
20: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
21: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
22: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
23: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tatino ang atay,
2: happy kanunay,
5: DTX 500.
2: Masaligan,
5: epektibo,
2: DTX 500.
23: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
24: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Santon Plus Gold.
25: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
2: Santon Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
5: pinahusay.
2: Santon Plus Gold.
5: Sa mga butika.

RMN, Palabra de Honor, alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radyo. RMN, Palabra de Honor, kagkaroon yari ang inyong anchorman.

0: So far, wala pa kita isang nakuha ang informasyon kung ano ang rason niya naglukson siya sa may suba. But still, ongoing pa ito ng investigation. Sa kita na ito, no, may aras ang fractured sa left nga pa. And then may aras ang lacerated wound sa agtang. Posible na kakos dito nakabunggo sa may bato.
1: Gini mo, tanan lang nga, mga departamento, tanan na Iloilo City Government Agency. So, kabahin na da ang sanggunay ang pangalso. Para ikuha lang ato na pag-treatment sa nga ito na pag-investigation diri. Para mahibalo, mahibaloan tagad na ang maayo nga pag-observe sa existing na guidelines kag pag-observe man sa national laws na ito involving sa pag-usara sa ato ng mga public vehicles. Well, may existing managin issue na order ang City Administrator's Office. So, amo na ang controlling. In view of all the national laws, of course.
2: Kung may makita kita, attorney, nga medyo conflicting sa rules as to the use based on the treaty that's what will happen.
1: We will take appropriate actions. Ako na no ang within sa aton na power. If it involves disciplinary action, we will take disciplinary action. We will see sa gravity, sang abuse, possible abuse, wala man ko kasi nga. Pero let's see.
3: Ginhingyo karon sa House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court nga buksa na ang silyado nga kahon halin sa Bureau of Internal Revenue kon BIR nga nagaunod sang ginapahayag tax records ni Vice President Sara Duterte. Ana samit nga kahon ginsumiter sadto sang BIR sa House Committee on Justice nga nagpasa pinas ang tax records sang Vice President pero wala inigin pabuksan sa Kamara bilang pagsunod sa non-disclosure provision sangot sa mga tax records si Dalom sa National Internal Revenue Code kon NIRC. Sunod kay mamayang liberal or ML party list representative Laila Dilima kalakip sa mga manifestation nga ila sing ginfile kag ina sang aga sa impeachment court among pagbukas sa mga kahon nga nagaunod sang tax records sang or tax records sang BC presidente. Kalakip sa mga ginpang hingyo nila sa manifestation ang mga mamasunod paggamit sang pulong English kag Filipino sa trial ilabi na sa direct cross kag redirect examination sa mga testigo para mahangpan sang mga nagalantaw kag nagapamati sa impeachment trial. Pagpasugot nga may isa ka public prosecutor o kon congressman prosecutor kag isa ka private prosecutor sa presentasyon sa testigo bangod may mga testigo nga masangkad ang mangin testimonya kag pagbutang sang tatlo ka adlaw nga prior notice sa tatlo ka adlaw nga abiso o kon tatlo ka adlaw nga abiso sang magtimbang nga bahin sang defense and prosecution kon magapresentar sang dugang mga testigo o kon testigo nga wala sa listahan sang ila sining nga pre-trial briefing. Gin pamilya taman ni Dilima nga sa karon ang husto nga panahon para buksan ang ginsilyuhan nga mga kahon bangod eksakto naman sa karon nga ginahimo ang marking of evidence nga ginpresentar sa impeachment trial.

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan niya nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon niya magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa, kasumpa. Ang palatuntunan, RMN, Palabra di Honor.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Karon niya adlaw sa aton siningapag pangalagad mga kasama, Miyerkules kita, petsa 24 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Katapusan ng Miyerkules nga adlaw sa ikaanom nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo, santo sa Chinese calendar. Adlaw subong sang ni San Juan de Bautista. Bangod nga si San Juan de Bautista, nauna ini kay Ginoong Hesukristo kag siya ang nagpambunyag sa suba sang Jordan or sa Jordan River dito sa Pungso Jordan mga kasama sa

0: modern day Jordan karon ti ginaangot ang iasining adlaw sa tubig. Amo na nga madamo sa aton ang nagakadto sa mga suba, sa mga resort, sa mga swimming pools, sa mga baybay para magpaligo. Ang iban ara lang sa bumba, gabas yahanay. Ang mga banwa nga ang patron na saint nila si San Juan de Bautista, pareho sang dingle, banate, Sara, no? Tama pe, Sara, no? May mga festival sila angot sa Basyahanay. Pareha sa Sara, ang Sulay Basya Festival nila, Gabinas Anay. Gani damo ang basa subong.
1: Palabra di honor.
0: Magluwas pa nga nag-ulan kag inas ang medyo madamol-damol.
1: Palabra di honor.
0: Apang sa paglipas ang panahon, ang Binasyahanay mga kasama daw medyo nagkanay na gidman. Lain sang una nga maglabay ka lang sa dalan, may mamasya sa imo. Why lang piko nanay? O galing sang uli, mga tunto man gapin ang basya, ginahungod yun nila yung basyahan, bisan ang mga hindi gusto mabasa bala, like ning mga maopisina. O, tigo-tiga, away kisa, parehas to si Buy Dila, guti nag-uplok ang dila niya to sa San Juan. Buti na to siya. Ba't ko nagpuro pa sumpit pa siya subong San Juan?
1: Palabra di honor.
0: Kaya ang San Juan sa Manila, mga kasama, syudad sang San Juan, no? May festival man nga nagapang basa sa tiyon sa San Juan. Kag mga barangay, nga ngala niya San Juan, laban-laban ang patron saint nila sina si San Juan de Bautista, piyesta nila. So happy fiesta sa tanan nga mga banwa kag mga barangay nga naga sa ulog sa kapiestahan ni San Juan de Bautista.
1: RML, palabra di honor.
0: Live kita gihapon sa Bilog Kakalibutan, pagi sa atong Facebook Live, DYRI, RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kag-install ang aton mobile application, DYRI, RMN Iloilo. Kag siyempre sa inyo, tag sa ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
2: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN, Palabra de Honor.
0: Mga topiko nga pag-istorya natong karong gabi diri sa atong pagpangalagad. Kaso nga murder, kag frustrated murder, kag physical injuries sa mga kasama, no? Or attempted murder, ginpasaka na sa sining minor de edad nga nagpanero dito sa Tacloban City, labi ng 15 anyos, 14 anyos, priso man sa DSWD. Hindi nga wala siya sang salabto na. Ang mga buang lani kay mga gago ang pinalaptang away sa labto ng mga kabataan. Kita mo nag-register sa utok sa mga bata ng mga overheat pa. Ang mga utok nila, sa lamharon nilang mga paminsaron, ang nag-register sa ilang wala sila sa labton. Kung naghimo sila sang krimen, amo ni nagsulod sa utok sa duhan ni ka mga bungklok ng mga bata nga ini, ng mga taralupa, tarapungulon man ang mga ginikanan.
1: RML, palabra di honor.
0: Bisan pa, be, butang ta, no? Ngaway ka sa labdon sa layay kung makahimo ka sa kasubong sa inyong mga buluhaton. Di wala kang intudloan sa ginikanan ni mo? Sa inyong kasimbahan? Sa imo mga maestra kag maestro? Sa imo katiyaan kag katiyuan? Sa inyong pamilya? Sa imo sining mga kaingod? Nga malain? Bisan gali, magpananumbag ka lang malain? How much more ang magpatay? Aragi din na sa pulo kasugo sa Diyos nga hindi ka magpatay? Tisan o pa yan nagsulod sa pinsar sa mga bata ngayon eh. Nga kay hindi sila mapriso, husto ang magpatay.
1: RML, palabra di honor.
0: Sino ang nagpahangop sa ila? Nga husto ang magpatay. Kay hindi ka mapriso? Abe, sino nagpinalapta sa social media sine? Hindi bala pila ka mga DDS nga nagaguba sa image ni Senador Kiko Pangilinan para pakalaino nila sa piya si Pangilinan kay author si Pangilinan, isa sa mga author sang Juvenile Justice System Law nga nagaprotect sa mga children in conflict with the law. Kaya nga ton dapat salbaron nato nang pwede masalbar, no? Kay hindi bala palangga kita sang Dios. Amo na ginatudlo sa aton, amo na nasulat sa Biblia. Amo na mga sermon sang mga pari magsilimba kamo, di ba? nga palangga kita sang Dios. Kay maayo ka? Kay pirmi ka gasimba? Kay gahimo ka sang kayuhan? Hindi ah. Palangga ka sang Dios. Kay ang Dios iya mapinalanggaon. Hindi kaya palangga sang Dios kay palasimba ka? Tanan kita palangga sang Dios. Pati ang mga malain palangga sang Dios. Kay mapinalanggaon siya, gapili sa iya sang pagpalangga. Wala sa iya gakakig.
1: RML, palabra di honor.
0: Kaya mo man ang ginatudlo sang laye naton nga ini sa mga kabataan, nga bisan pa nakahimo ka sang krimen, hindi ka dapat magpanumdom sang kalainan. Hindi ka magatubang sang kalainan, kundi buligan ka para mag-ayo ka. Agad nga makabalik ka sa komunidad ta bilang isa ka law-abiding citizen, bilang isa ka good citizen, responsible citizen, para makakontribute ka sa nation building.
1: RML, palabra di honor.
0: Hindi iya mga kasamang balusan mo man sang kalainan. Amo na ginatudlo sa aton? Oh, mangkota nyo abi, pastor nyo, ministro nyo, pare nyo, mangkota nyo abi. Kung wala siya nag-sermon sang kung batuhon ka sang kung habuyon ka sang bato, balusan mo sang tinapay, anong butsilingon sina? Hindi na literal, di ba? Butsilingon ang bato nag-represent sang kalain, malain, nga buhat, kay matigas siya mo. Kung may igo ka, kita mo, bukol, pilas, agtang mo.
1: RML, palabra di honor.
0: Pero hambal, anong tudlo sa aton sa mga pulong sang Ginoo? Balusan mo sang tinapay. Kung balusan mo sang tinapay, ginahaboy ka sang bato, balusan mo sang tinapay literally, hindi kalain, hindi siya mabuklan, no? Hindi siya mahalitan, may kaunon pa sa. Kaya ang buot silingon sina, nga ang kalainan, hindi po dapat pagbalusan sang kalainan, kundi balusan mo sang kayuhan. That is why hindi ka maghimo sang kalainan! Di ba? Hindi ka magpatay! Kung may ginpatay, hindi ka magkonsente sang pinatyanay. De, ano nagsulod sa ulo sang bata? No? Okay lang magpatay kay hindi siya ma-priso. Sala.
1: RML, palabra di honor.
0: De, sino nagpalapta sini sa social media? Sino nagpainsindi sini sa mga kabataan? Sino nag-propagate sini? Kag nag-dabok sini ng ideya? Para nga magpanalupsop sa utok sa mga lamharon pang mga bata nga hindi dapat pagpalabutan sini nga mensahe. Oh. Pila ka mga DDS, pila ka mga supporters sa mga Duterte, hindi man tanan. Pila man lang sa ila kay gusto nila gubon si Kiko Pangilinan. Ambot sila ko nga si Kiko Pangilinan duway man sa may ginhimo nga malain, no? Para gubon sa mga supporters ang former president, no? Sila ko duway man siya plano magpresidente, no? Nagliga nagpadlagan siya vice president amo to siguro eh, no? Nga asa subong ang hatred bala siya, grabe, no? Daw ay man tinapungol si Pangilinan ng mga supporters ni Duterte. Orgin bingat, abi, ang baba niya, abi. Para kaakigan siya, no? Para i-campaign siya, ihimuan sa propaganda, himuan sa narrative, nga si Kiko, amuning balasulon, kung nga ang mga kabataan, subong mga tunto, kay nagpasar siya sang laye, nga hindi mapriso ang bata. Bisan makapatay! Which is sala, no? Hindi ka mapriso, pero hindi ka nakapuli sa balay mo. Hindi ka nahilway. Prisuhon ka gyapon, galing din panami lang ang terminolohiya, no? Nga hindi pa gamiton inang mga priso, kahit ilang maharon pa ganin inang mga bata, no? Inang mga bata ngayon eh, inang mga minors ngayon eh, kung hanuton mo man sila sa mga harsh nga mga terminolohiya, harsh nga mga akto, labi na lang ganing magatigaan na sila kag maga batulan kag mangin lampingasa naging nga kriminal. Ti hindi maayo mga kasama nga mga kabataan bisan pa may mga nahimo nga sala birahon nimo sang kalakasan, no? Kaya ano ganing ginahambal sa aton sa laye sa sermon sa mga kaparianta kag sa mga ministro ta sa mga alagad sang simbahan, ang kalainan magabunga sang kalainan. Amo na hambal ni Ninoy Aquino sang una kay Marcos Senior. Violence begets violence. Ang kalakasan magabunga sang kalakasan. But nunca, never. nga ang kaayuhan nga ginhimo nimo mabunga sang kalainan. Ang kaayuhan iya mabunga gina sang kaayuhan. So that is why at all times, most of the time, dapat magapakita kita sang maayo nga binuhatan. Hindi kita ya magpakita sang malain nga binuhatan. Ilabi na kung ikaw public official, hindi mo daya pag-ibalandra kag itinikal ang imo nga kalainan nga daw husto pa. Kaya ang audience nimo hindi na mga adults, pati mga bata, may access dira, tilantawa no, nag-register sa ila. Okay lang mamatay, no? Magpatay isang tao kay hindi ka mapriso. Wala sila nagpanundom nga sala ang pagpatay. Nga hindi husto ang pagpatay. Bisan paghaboy gani isang basura sa dalan, hindi husto. Hindi insakto. Tinahadlok gani iba niya kabataan maghaboy isang basura. Ilaya magpatay, okay lang. Ti sino ang nagtudlo sa ila sina? Nga nakapanumdom sila sang amuna. Ang ginikanan, ang eskwilahan, ang barangay, ang komunidad, ang mga paryente, or our society.
1: RML, palabra di honor.
0: Istoryahan tara karon mga kasama, maging kaupon naton si Ma'am Rara Ganson, kay before ni siya naging regional director sa commission, National Commission on Senior Citizen or NCEC. Siya sang una ang Crisis Intervention Unit personnel sa City Social Welfare Development Office. No? Hibaloon ta nung maging paghimo niya sa ito, kaya isang time niya, kadamo sa mga gangwar. No? Dumduman niyo to mga ganggang to nga imumunay pusa, IMP, mga watsog-watsog, kung ano pa to mga ganggang sa mga kabataan, na wala sing ginahimo, magtinilipon, halapin ang kuris-kuris sa mga pader. Hala! Dinugsing anay! No? Nang kwan, dinugsing anay nga may sexual nga kwan bala? Nga inwindo?
1: Palabra di honor.
0: Di pinanghimos yan to. No? Di, husto man gid bala, nga sa pag-address naton sa mga kamataan nga ini, nga may mga ginpanglapas nga mga kasuguan naton, hindi man gid sila mapriso, wala man gid sila sang salabton, husto bala ina?
1: RML, palabra di honor.
0: No? Ang masakit pa, iba naton yung public official, iba naton yung mga pumuluyo, nag-advokasiya, nga ang mga batang ini pangprisuhon, ang mga batang ini patumanan sang mabugat ng mga penalidad.
1: RML.
0: Parehas ni Senador Ruben Padilla, pero siya man, sanggin pardon siya ni Irap, ni Ramos, binato niya man. Why siya nagsila? Nga hindi! Bangon na kasala ako, tapuson kong sentensya ko, Mr. President! Kaya siyang ginhatagan sa absolute pardon ni Presidente Duterte, grabe man niya payapa niya. Di ba? Tapos siya man subong maduso mga kasama, silimodo hindi siya bala binipisyari sang paghangop sang gobyerno, sa paghangop sang komunidad, sa paghangop sang layin naton. Nga ang tao iya, dapat hatagan mo sang kahigayunan nga magbago, nga mareformang iya kaugalingon. Te, nagreforma si Robin kay ginhatagan siya absolute pardon.
1: Palabra di honor.
0: Ay, ambot sa kanding nga may bang.
1: RML, palabra di honor.
0: Management naman sang or sa Balita Nasional man si Rene Waterbonia to bala ang bataon pang basketball player nga promising kayo kontani mga kasama nga may maayong buwas dam lagin lubong na linibog ka mga kasimanuan niya dito sa Agusan del Sur ang nagkumpanyar. Pamilya niya nagasinggitan sang hostesya pero tisige na investigasyon mga kasama si Tabalduin daw ipatawag na pati si Manny Pangilinan nga financier sa Ateneo Blue Eagles.
1: RML, palabra di honor.
0: Management naman sa Soto Grande Iloilo gin klaro nga hindi food poisoning ang natabo sa mga barangay officials nga gin allergy sa nagkaon sang sweet and sour nga sudaan nga ano to, dorado. Mga biktima, lunsay na nakagwa sa ospital. Pamilya, dapat pawakuron ang pundasyon sa maayong pagpadako sang kabataan. Suno kay Councilor Rodolfo Ganson, angot ni sa mga krimen nga ginaulamiran karon sa mga pamatanon. Provincial government ginagastusan ang 26 na mga Beagle Dogs. Sagod niya ipidalong sa Narcotics Detection Dogs and Handler Course sa sulod sa 180 dias para makabulig sa kampanya sa kriminalidad. Iloilo Provincial Government nag-donate pagid sa duha ka mga van sa Piria 6 para sa kampanya batok pagid sa ilegal nga droga. Kasunod sa mga asod-asod nga dinakpanay sa mga durugista sa probinsya nga pertigad lagko ang amount sa mga recoveries. BSPO or Barangay Service Point Officers magapananom sa gismil ka mga kahoy or seedlings sa tree planting activity sa probinsya sa Iloilo. Matagya naman sang baboy nga nagkalamatay sa Barangay Concordia Sur sa Nueva Valencia, Guimaras. Ginkatingala ang pagpugong sa ila nga mag-report sa pagkapatay sang ila mga sapat. 22 anyos nga estudyante nga lalaki naglompat sa Aganan Bridge sa Pabia, Pilason. Mga kasama pero wala sa madayunan, ginpaidalom karon sa operasyon. Mga opisina naman sa Iloilo City Hall nagpasalig nga mag-sumiter sa ilang trip tickets suno kay Councilor Rex Sarabia matapos nga iga nagpahayag ang konsyal nga iga require niya ini para talapod na lang tanan kasunod sang kaso ni Councilor Shin Marie Mabilog.
3: Your deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: Sige, amo na yung mga topic ko na itong karong gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama. No? Kaya do, nagabuka lang bala dugo ko sa sining mga narrative bala nga mga ginago nga ginapalapta social media. Kagkadamo man sa nag-validate nga mga baghak pero actually mataas man ang mga tinapusan. Ilan tawa aton sini nga society mga kasama? No? Ti society, tamo niyo? Mga kabataan nga mga bungklok. Mga kabataan nga way kahadlok sa paghimo sang krimen, ang pagpamatay, mortal sin na inang pagpatay mga kasama, ordinaryo lang yan sa ila. Hindi niyang ila sininga komunidad sina, di nang simbahan sina, kung ano man ang reliyon sila, kung katilko man na sila, hindi na mga pare, dira. Di na mga katikista na sa ilang barangay, way na sila gin pangtudloan, way sila gin pamemorize ang Ten Commandments.
1: Palabra di honor.
0: Orbisan sa ilan na lang paminim malay, din ang ginikanan niya sina, nanay niya sina, din! Ang tatay niya sina, din! Ang lola niya sina, din! Ang lolo niya, maninoy niya, maninay niya, din! Why na sa ginpain siya, din tuluan sang mga sala na hindi dapat paghimuon?
1: RMN, palabra di honor.
0: Si grabe binasulay karon, tinudlo anay, no? May itudlo si Duterte, may itudlo man si Marcos.
1: RMN, palabra di honor.
0: Pinang utod ko na mga tudlo nyo karon.
1: Palabra di honor.
0: Man kadamo sa mga bungklok sa aton diri, no? Subong nila na balaan nyo sila, damo galita mga mango. Siya ba powerful galita kay mga mango ta, damo ta? Sila pa karon ng maalam, no? Kita mo social media subong, damo mga abogado ga kurunol na lang sila ba, pirdi patas ang mga nag-alabugado sa Facebook ba? Gindolo ka gin boy lugar ini kabahin sa atong apela tuntunan mga kasama sang klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetic ko ka bala, kag pirmi mataas ang blood pressure mo? Relax lang mga kasama, i D3 Bio mo na. May extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ini kamayo nga klase sa mantika nga naghihimo sang LDL or lain nga klase sa mantika para hindi magbara sa atong kaugatan nga ginatunaan naman sang high blood. Payo na pagdalagan sa dugo sa atong kaugatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tap na una pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton nga lawas. Likawan ang sarcoma kag iban pang size ang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kadadlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agud mapunga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C nga isa kalkalain nga vitamin C, kampion nga immune system System Injector nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch na maguba nga selula sa lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani din maghulat pa magtubo ang bukol sa lawas. Proteksyonan ang kagalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa man sari lang sa Aro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose. Kag kula si Antike, kag Sara Iloilo.
1: Palabra di Honor.
4: RMN News, panahon.
0: Yari na pinagkauling ang dalagan sa panahon. Alin sa itong apagasa, Iloilo, ay Karajman John Baron. Di na si Francisco nga Bagyo. Karajman John, mayong gabi si Karajman Henry sa RMN Iloilo.
5: Hello sir, mayong gabi. Kag sa aton man mga taglamati sa RMN. Ang latest nga weather update naton sa adlaw sang Wednesday, June 24, 2026. Based aton nga latest nga update, may tatlo kita ka weather system nga gina-monitor. Duwa sini bagyo no si Typhoon Francisco kag si Tropical Storm Higos kag ang ikatatlo naton nga weather system ang southwest monsoon nga nagaapekto sa may Central Luzon, Southern Luzon kag sa Visayas. Una untaning Tropical Storm Higos currently no outside sa aton area of responsibility and latest nga location naton is nasa kalayoan 1975 kilometers east of Central Luzon. May maximum sustained winds nga 65 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag gustiness nga pwede maglabot sa 80 kilometers per hour. Present movement is west northwestward at 20 kilometers per hour. Ginexpect naton nga ang ininga bagyo magsulod sa PAR tomorrow evening and once magsulod siya sa aton nga PAR no ganta siya local name nga si Gardo and ang dalagan sini is ginalantaw naton recurving siya so makikurve siya and mag-exit sa PAR by Friday morning or Friday afternoon. So kung ma-notice naton do dasig lang no ang iyang pagsulod kag pagwa kay ang entry point sini niya is sa may northern or should I say northeast or should I say northeastern corner sang PAR no so dasig lang ang pagsulod niya kung saan pa dumapalista ma lang siya din magwa man siya dayo no actually wala tani siya gani expect nga may epekto in terms sa aton nga weather kag si condition. So ang ini nga bagyo wala man kabalakahan. Ang kaduwa naton nga bagyo amo ni ang si Typhoon Francisco. Last location naton is nasa kalayoan 320 kilometers east northeast sang Itbayat Batanes. May maximum sustained winds nga 130 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag gustiness nga pwede maglabot sa 160 kilometers per hour. Ang dalaga niya is northward at 15 kilometers per hour. So pasaka man ang iyang dalagan recurving man actually ang iyang dalagan. Okay. Evening. Ang iyang bagyo actually malayo man siya no sa aton sa Western Visayas wala siya direktang epekto pero mga nagaling ang southwest monsoon gina-enhance niya. So expect gyud po ng magalumon nga kalangitan nga may chance sa mga scattered nga mga pag-ulan pangilat kag panagob. Sa aton nga hangin since enhanced ang southwest monsoon so medyo makusog ang aton nga wind intensity no nasa moderate strong. Of course ang iyang direction southwesterly kag since makusog ang aton nga hangin then moderate to rough or pwedeng mabalod ang aton nga coastal waters. Ang forecast temperature naman naton is 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:15 kay nasang hapon mag butlak ini 5:30 buwas sa aga. Ang naton nga latest weather update ako si John Baron. Madam again nga salamat.
4: RMN News panahon.
0: Salamat gid garanyuman John Baron sa pinagkauling adalagan sa panahon. So may nagasunod gali kay Francisco mga kasama no pero pasaka man siya. Panorte man ang iya sining direksyon hindi na siya makalabot diri sa duta sa Pilipinas layo-layo na no layo gani sa kwan mga 1,000 man more or less sa 1,000 kilometers more or less sa likod ni Francisco ang iya sining track no kag magagwa sulod lang siya sa par mga kasama kay didto siya maagi sa pamusod no sa corner no, sa corner sa ng PAR, Philippine Area of Responsibility, mga kasama. Amo na nga ginatiganan siya sa ngalan nga si Gardo. Kwao niya lang ang ngalan ni Gardo. Ay, ambot sa inyo, Francisco Kagardo. Pero mayo man, kayo na paulan-ulan niya tado. Nami ko nung tubo sang okra ni kasamang Karigaba Richard kaghantak. Anong hantak, kasman? Nanabalaan ko lang ang hantak nga kung gataksi, kabla. Gendolo, kagin po ilugaan. Irigabahin sa ato nga pala tuntunan, mga kasama, sang Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended vitamin D3, the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Patasor ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato sa anuman nga klase sang balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa service ang PAPMed.gov, FDA USA approved, kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, 406 Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man Vita D+

0: Ingon din eh. Akong interviewhan niyo. Kasi karoon may mag-uro intriga na pang doklon ko kamo karoon. Check tayo ay nagalupad tayo ng mga balita with Radyo Man, Suilin, Tamayo, para onda sa ato.
1: Yari ng atong talk mo niyo sa ginadulong sang Super Fiber. Tinoy yung colon, paagi sa doadaw nga pag-inom. Sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber ang dasmag panihapon. Ang Super Fiber bakal sa mga botika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nanawagan ni Senator Ping Lacson nga i-review ang Republic Act 9344 ukon ang Juvenile Justice and Welfare Act. Ini matapos ang munatabo nga pagpanglutang sang duha ka minor de edad sa sulod mismo sang ila eskwelahan sa San Jose National High School sa Cloban City sa nagdigad nga adlaw sa diin tatlo ang mga ukon tatlo ka mga estudyante ang napatay. Sino kay Lacson nga ang provision sa layi sa criminal liability dapat nga bisitahon kag diskusyonan, partikular na ang mga kaso nga may serious crimes. Gintumot sang senador nga mayara na sa mga naga-exister nga kasuguan agud nga maprotehiran ang kinamatarong sang kabataan samtang kinasiguro nga mayara sang accountability. Naibaluan nga sa idalom sang Juvenile Justice and Welfare Act ang kabataan nga nagaedad sang 15 anyos panubo exempted sa criminal liability samtang ang 16 tubtob 18 anyos may salabton kung mapamatudaan nga hungod nga ginobra ang krimen. Sa dugang pa nga balita, ginpasa akon ginpasakaan na sang kaso kriminal sang Philippine National Police o kon PNP ang 15 anyos nga suspect nga imbolbado sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa inquest proceedings, nagay patigayon sa Justice Hall sa Tacloban City kagabi, tatlo ka kaso sang murder, tatlo ka kaso sang frustrated murder, kag madamo nga kaso sa multiple counts of serious physical injuries ang ipasaka sa natumod nga bata. Sa subong ginapaidalom sa assessment ang criminal complaints kag evaluation sa prosecutor's office agad gamay baluan kung mayara sang bastante nga basihan para sa korte. Samtang yara na sa kustodiya sa City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO ang 14 anyos nga suspect kag magapaidalom sa nagakaigo ang intervention program. Wala inis ang criminal liability sunod sa Republic Act number 9344 o kung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Base sa resulta sa paraffin test, nagpositibo sa gunpowder nitrates ang tuong kamot sa duha ka

na matapos ang investigasyon sa kamatayon sa Ateneo Blue Eagles men's basketball players nga sunday Rene Batarbonya kay Divine Adili suno kay Interior Secretary John Vic Rimulya. Iga sumiter nila ang ilang findings sa Department of Justice o kon DOJ sa

0: Mama, ever greener ball capsule, nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobrang ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag iban pa. Gani, magtumar na sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products ng Dog Hiko Alternative kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: You deposit the money in the bank. Upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Standby mga kasama kay pagigangutan naton si Ma'am Rara Ganso, no? Bilang ma-experience siya, no? Ang iyang experience sa mga kasama sa children in conflict with the law, no, sang ara siya sa City Social Welfare Development Office or CSWD o mga kasama, siya ang Crisis Intervention Unit Center Head, mga kasama kagdamo siya sang na encounter siya na di, no, kay amo ni ginaistoryahan subong, no, naga tanom sa utok sa mga kabataan nga ini nga mga baghak pa, alang-alang pa mga paminsaron, overhit pa. Nawala sila sa labton sa kasuguan kung makahimo sila sang krimen. Which is not correct. No? Nga hindi sila mapriso. Nga hindi sila pagdakpon. Hindi man husto. O galing, ginlain lang ang mga terminolihiya. Ang priso nga terminolihiya, ginlain. No? Pero actually, ma-deprive sila gyapon sa ilang kinamatarong. Sa ilang sininga liberty or kahilwayan, I mean, not kinamatarong. Ma-deprive sila sa ilang kahilwayan nga makapauli sa ilang balay, makaupod sa ilang ginikanan, because may mga intervention, quote-unquote, no? Nga himuon ang aton sining gobyerno para ma-kwan sila, no? Para ma-rehabilitate sila mga kasama, no? Ma-restore sila, no? Mapabalik sa tarong ang utok nila nga nag-bungklok.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Parehas ng gagu-gagu ang bata ngayon nga naniro itong mga kasama, oh. Akin ko na siya kay ginsuyaan ng haircut niya. Di kalaway magit siya ang gunting.
1: Palabra di Honor.
0: Diba, you have to deal with that, mga kasama. Party na sa pagpangabuhi na ito. Training na ina on how we face consequences, on how we face trials, problems. Sa pilakadlaw, kay kon mag-adult ka na sa pilakadlaw, damo pag ina challenges da. Kung may pangabuhi ka na, may asawa ka, kay may kabataan ka, damo pag ina mga pagtilaw nga magyan mo. Dati kung mahina ka, mga kasama, masuffer, hindi lang ikaw, kundi ang imo nga pamilya.
1: RML, Palabra di Honor.
0: So dapat ya, pagitaan mo asang solusyon, no? Do not resort to violence, mga kasama. Sige, istoryahan ta bala si Ma'am Rara Ganso. Ano gid bala ang saya siling experience, ha? Kasi masiling ka mo, senior citizen naman na sayang regional director. Antes siya naging regional director sa National Commission of Senior Citizen, mga kasama, dirigid ni siya ginbaid, no? Sa City Social Welfare Development Office ang syudad bilang Crisis Intervention Unit nga in charge sa mga children in conflict with the law. Siya gininag-deal, no? Mga gang-gang to sa una nga ang mga ngalan sa mga gang nila sa pagkalaho ay pa mga binastos pa. Isa ni siya sa mga nag-handle, mga kasama. Ma'am Rara, maayong gabi. Welcome again dere sa RMN, Ma'am Rara. Oh, gasulod kita, pe.
2: Hi, Sir Henry. May gabi din.
0: Yeah.
2: Batiyon ako.
0: Yeah, ho. Batiyon ka na, ma'am. No? Gasulod na ikaw. Good evening, Gid. No? Welcome again dere sa RMN.
2: Yeah, good evening, good sa imo, Sir Henry. Kagtatanan nga tagpalamati sa RMN.
0: Gusto lang namon mangita sang resource person diri sa RMN, okay, nagabukal ang dugo namon ni magpinamati sa argument ni sang mga bungklok. Nga I have to be candid about it, no, kay para maintindihan bala sang iban nga nagapinalaptop pa sini sa social media. Kita mo nagresulta, ma'am, sa amoni ang pag-insindi sang bata nga way sa sang salabton kung makahimo sa sang krimen. No, bangod sang mga pilaman ka mga luko-luko nga nagapinalapta sang mga sala nga impormasyon sa social media. Ano gid man bala, ma'am, no? Wala man gid bala sa labton ang bata kung makahimo siya sang krimen, base sa imo sining experience sang una bilang Crisis Intervention Unit in charge sa mga children in conflict with the law sa City Social Welfare Development Office.
2: Okay, Sir Henry, niyara kita lahi, no, nga ginalantaw or ginasunod ang muna Republic Act 9344 o kung ang Juvenile Justice Act. Kag nagahambal dira ng mga kabataan na 15 years old, balo, wala

0: contract criminal liability kung siya makakommit ng offense. However, may liability sa gihapon, no? Para na sa below 15 years old. Para naman sa 15 and 1 day old up below 18 years old, kung nakakommit siya sa heinous crime, may siya criminal liability. Okay? Pero after lang na makonduct nato ng discernment. Kung acted with discernment, then may criminal liability siya. Okay? Hmm. Tapos may alam man kita kabataan na below 15 years old pero nakakommit siya sa heinous crime. Hmm. No, kung ang mysterious na crime, below 15 naman siya. So, mahambal kita, wala siya sa criminal liability, pero again, may liability siya sa gihapon. May araman kita kabataan na below 15 na nag-commit sa crime, kung sa status offenses, hindi siya heinous, hindi siya serious, considered naman na siya ng child at risk. Okay? Hmm. So, ang atong ginalantaw, ang duwa in relation to the recent incident in Tacloban, may 15-year-old na nakakommit ng murder, kagbayara, 14-year-old, no? Hmm. So, ang ginalantaw subong na ginahamba na kung 14 years old siya, wala siya criminal liability. Because ang muna siya sa law. However, may liability sa gihapon, kagbanguad na heinous crime ang iyaging commit, ilan lang siya gihapon isulod sa Balay Pag-asa o kung sa isa ka youth facility, kung sa diin, paghahatagan siya or mag-undergo siya sa isa ka intensive intervention program para sa iya rehabilitation.
1: Before ko da magkanto ma'am sa intervention, no? Nga ang ginpasar ining layi, nga do grabe gid ang protection sa mga kabataan nga in conflict with the law, no? Hindi gani ang term sa ilang mga criminal in conflict with the law, gin panami pagid kag ang term nga priso or arrest, gin dula ina ang mga terminolohiya sa mga kabataan, kundi rescue ang term kon mga minors. Nga nga do amo na lang ni ang pagprotect sang layi naton sa mga kabataan, Ma'am Rara.
0: Because nagapati kita, no? Ako na lang bilang social worker, nagapati kita nga sa kadamo sang pwede natin balikan kung kadamo sa mga ining mga kabataan yan, they are actually victims of circumstances. So, kadamo sang pwede natin itudlo ng mga rasones kung nga nakakomiter sila sa isa ka crime. Ginalantaw natin, gina-assess natin fully as a social worker. Kung bala, kamusta naman ang ila developmental milestone na yung milestone stage nila, bala milestone age nila, developmental years nila, 0 to 7 years old, how was it? Was there trauma na naagyan ng isa kabata that led him to what he is or how he is now? Kadamos ang pwede mo ang environment niya, ang iya bala panimalay, dysfunctional family bala siya, dysfunctional bala ang homes niya. Kaya nagapati kita ng isa kabata, very pure, very, supposedly very innocent, very happy, dapat no, ang childhood niya. Pero may mga ara na tiyon na hindi man nauyon sa isa kabata, pero nagdako siya sa isa ka environment na kadamo lang sa mga hindi maayong influence niya or parehas nga nagdako sa kabata sa isa ka family or sa isa ka dysfunctional family na kung sa din pinigaw ay ginikanan, may mga violence na makita ang bata, pwede man makonsider environment niya, ang iyang mga peers, ang iyang grupo, ang iyang mga friends na ginupod niya pirmi, pwede man mangin dako mga factor ang iyang eskwelahan. So kadamo kita ginalantaw na harap pa kita sa gihapon nga uyo naton tagaan sa second chance, uyo naton lantawon na may hope pa ang isa ka bata nga pwede pa magbago, mahatag lang sa iya kung ano ang mga bagay nga nagkulang, na-deprive siya, kung ano pa nga mga pwede naton nga ma-rehab siya kag maging maayo pa nga citizen sa ulihi. No, we're not losing hope. Uyo naton, mas tagaan naton sa responsibilidad ang mga nagapalibot sa bata nga posible amon ni gindakan niya, amon ni naka-influence niya, amon yung mga factors kung anangin amon siya subong.
1: And ginahimo ini because sa mga experience man in the past kag mga studies and mga research nga daw ka-harsh gid sang environment kag ginahatag ta sa kabataan, and then before this law was passed and approved, ang mga kabataan nga mga minors ginaupod lang priso kung makahimo sang krimen sa mga adult nga mga criminals sa isa ka jail facility, which is not good for them, Ma'am Rara.
0: Yes, there were instances in the past wherein ginjoin sila, no? Kag nakita nga imbis ma-rehabilitate, imbis may hope patahan yung bata, pero na-mix siya ang mga adult, kag mabatian niya ang mga istorya, kag ang mga experiences nila. So hindi naging maayo ang resulta eventually sa nakagawa. Nangin pareho lang to sila sa ilaman ng mga kaupod, no? Of course, this is not just only point of view sa social worker, kundi medically may research in science-based thing. Kaupod, for sure, sa pag-ubra, sa lay, mga experts natin, ang mga psychologists, ang mga psychiatrists natin, atun mga, even from the school, ng mga representatives. Well represented, there were parents also, there were, I'm sure, no, damugid ka, ginbasihan man sa United Nations na ano for children, bala. So, it was a pool of experts who really came up with this law. So, ginarespetargid natin, kag nakita taman na hindi man gid siya, you know, hindi siya balaga katabo everyday na may bata na makakomiter ng heinous crime gid, kag kumbaga, there's really hope. We're looking into the positive side more. Mas ginalantaw natin nga pwede pa sila masalbar kag pwede pa mabuligan sang tanan. It should be a communal effort na nagabuliligay ang tanan ng expert para ma-rehabilitate ang bata.
1: Ang parte ito sa intervention, ma'am, no? Although nga daw hindi manggid manami pamatian nga wala criminal liability, no? Galing tiyan mo na nabutang sa layo because gusto i-rehabilitate ang bata. So, muna karon yung may mga proposal nga himuon nga 12, no? Ang criminal liability sa bata or panubuon, no? Sa 12 years old, no? Pero hindi husto nga ihambala nga wala criminal liability, no? Though, muna abigin na highlight sa mga kritiko ni Senador Kiko Pangilinan nga gusto siya gubon nga pakalainon siya sa public, dira sila nag-highlight sa wala criminal liability, no? So amo na karon ang nagsulod kag nagtanom sa pinsar sa sining mga bata nga nag-commit sang crime dito sa Tacloban nga wala sila sang salabton sa layi, no? Pero hindi matuod because may salabton sila, no? Parehas ang ginahambal ni mga intervention. What are these intervention, ma'am? Halimbawa, kung 14 years old nakakommit sa sang krimen, pwede bala siya makapuli sa iya sining balay nga daw parehas lang wala sang may natabo, Ma'am Rara?
0: Sir Henry, again, I repeat, may criminal liability ang 15 one-day-old up below 18. Ang wala criminal liability ang below 15. However, hindi siya makapauli kay ginasuggest gigan na ibutang sa isa ka youth facility. Ang muna ang itawag natin na balay pag-asa, bahay pag-asa, kung what we have here in Iloilo City, yes, the Dalayunan Home for
1: Dalayunan.
0: Boys.
1: Okay. Ma'am,
0: and the crisis intervention unit.
1: Excuse lang yun, anay, no? Ma-hold ko lang ikaw gamay. Kaya rin ng STL na ton, dali mo lang ini. Hindi mo lang pagbutang imo sining line. Pasunlon talang anay si Radyo Manmon. Sa STL, no? Dali lang yun ba nga kasama? Balikan ta si Ma'am Rara Ganson, padayunon, taning aton ni istorya. Party na sa intervention, no? Nga ginahangop sang iban nga mga kabataan nga wala sila sang salabton sa kasuguan kung makahimo sila sang mga krimen. Yari anay, resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
2: Yari na, Rajuman Henry nga ton sining resulta sang STL subong gabi, second draw kita la suso sa gabi, Kunyo 24 to 2026. First winning number, numero 38, number 38. Second winning number na to, numero 15. Number 15, 20 seconds karon, ginalap na ton para sa aton sining nga third winning number.
3: Our third winning number is the number 35, numero 35.
2: Numero 35, number 35. Nagkompleto sa aton sining nga 3 winning number combination sa buong gabi.
3: 26, 8 p.m. draw, 38, 15, 35, 11, 38, 15,
2: 35, 5, in exact order. Numero 38, 15, 35, 38, 15, 35. Amanin natin sila nga resulta sa second row, alas 8 sa gabi, subong iyang adlaw, Hunyo 24, 2026. Congratulations sa atong sining nga mga winner. Ang atong sining nga draw pressure's assistant, Sheila Marie Magalion. Ato, kaupon sa atong sining nga draw team head, Sir Glenn Hiponea. At ang sining draw pressure specialist, Victoria Custudio. Opod sa itong STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Judges chairperson, Mr. Ryan Melgar. Kaupod sa iya sining mga members, Ramon Jr. Din Almirante Kagamabel, Abin Almirante Kagamabel, Gineroy. Congratulations sa sliwat sa itong sining mga winners. Kaya sa wala papadayon kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sa Eagle Roll Gaming Corporation, Rajuman Mon, Yales Kapalian, Tata Carmen.
4: RML, Palabra di Honor.
1: Salamat kayo, Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa may probinsya sang Iloilo, 38, 15, kag 35. Tama pe, 38, 15, and 35. No? Sa mga nagdaog, congratulations. Sa wala, parehas ang kilala namo ni kasamang Karigaba Richard. Ah. Pero nakaigo naman nagligad.
4: Ah. RML, Palabra di Honor.
1: Sige taya lang, kaya ang inyo taya nagakadto sa kawang gawa.
4: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
1: Sige, balikan natin si Ma'am Rara Ganso. No? Ang term abi mga kasama is intervention. No? Pero actually, kung sa mga adult ni rehabilitation man eh, gyapon. 5 months ang rehabilitation, no? Ginapriso sila sa isa ka jail facility, ginatudloan sila sa mga Bible study sila, nag-gardening sila, nag-iban pang ginatudlo sa ila. Iniya sa kabataan, hindi lang gid sila pag-iimpon sa adult, no? Pero kung lang taon mo in general, priso man siya. Galing, gin-refine lang ang tinaga kay kalaway nga gamiton sa bata nga priso kay makaapekto na sa iya sininga understanding sa iyang mindset kag sa iya pagdako kay lamharon pa no mga kasama wa niya pa na achieve ang full growth niya and the potential ti karon kon malauay nga mga bagay ang i-inculcate mo da sa mind niya. Diyan mo man ang iya sininga future you know hindi bala ma'am Rara no nga bisan wala criminal liability ining mga 14 years old pa idalom kung makahimo sila sa mga krimen. Pero ang gwa nila daw priso man sila gyapon kay kuhaon sila sa ila pamilya, dakpon sila, kag ibutang sila sa facility kung sa diin dira sila reformahon, Ma'am Rara.
0: Yes, Sir Henry. Kay gapati kita na 12 to 15 years old na mga kabataan na makakommute ang heinous crime, no? Kung below 15 years old, kapati kita that they're considered neglected. So may ara na kita magyatawag, they are required to undergo involuntary confinement in a specialized youth facility, otherwise known as bahay pag-asa. Even if ang ila guardian, hindi magsugot or whatever, may mga bais, may makontra nga hindi pwede kay below 15 siya, kaundig siya ya na mon, kay tungod nakakommit siya sa heinous crime. Kag, my, you know, the parents or the guardians will be held civilly liable. For, they would be paying for damages kung kung for the hospital bill, medical bill, kung may mga lost property, by then, naiyasang nila magintanan kung sa ilang guardian. So, and the intensive intervention na obrahon na program nga i-obrahon sa social worker, but she will not just do it alone. She's going to sit down with a pool of experts and together they will come up with a special program for that child. And see to it na ang parents or ang guardians ang bata nga nangin pabaya po ng taon mo kay considered na sila nga neglected will be really an active, will actively take part sa sining rehabilitation program or intervention sa bata. There will be days na they will be expected to report or to be there and together, no? Most especially kung psych counseling, pag mga evaluation, upod gina-require naman, upod gina-gintana no, kung ng guardian. And ang mga ginahambal natin ng intervention program, it would include psychosocial na mga intervention. They will still, of course, hindi natin sila pag-deprive sa ilang education. Siyempre, kung heinous crime, most likely, ma-modular na lang na. But the school will, you know, will also take part by giving their ang lessons needed per week, abi, no? Then there's going to be a spiritual aspect, spiritual formation. And then they will also be taught life skills inside. So they will be doing chores. Nga do pa rin sila sa isa kabalay nga manghugas tinggan, you know, mga chores, daily chores na bala. Maubrang ho nila or ginahambal mo kanina. Basi mananom sila dira, utan or what. Or maubraman sila mga livelihood ng mga programa dira. And of course, spiritual

0: my madre, my pari, my pastors, wherein they're, you know, kay ginalantaw na ito ng total balang nga well-being, ang, kumbaga, maging holistic ang approach sa pag-rehabilitate sa bata. I think I missed out on the part, on the protection. Ang protection right niya, number one, protected naman na sila. Although, kung nantoon mo, ginkaka sila from their daily bilang activities. Like, daily free sila and out and about sila para sila sa ila panimalay. They can do anything. Siguro, kagaw na talaga puli. Diriya, stricto, by 8 o'clock, tulog na after chores, mga muna after pangamuyo, mga muna. So, though, while they're inside, strict ang pag-implement ng intervention program sila. Intensive, good meaning, mas often ang pagkikita sa psychologist or sa psychiatrist, mas often ang pagbisita, kaya gina-check ang ila progress, kay gusubmit kita report, no, some progress report nila. Although hindi sila criminally na-held liable, pero kay part sila sa certain crime na ni, may arati yun nga ginakamusta man na sa judge kung kamusta na to yung below 15 nga sa dalayunan or kamusta na to siya ya, kamusta ang progress niya, things like that. And it doesn't follow nga gilayun siya pag-uwan. It takes years, no? Kaya ginalantaw kung bala nag-improve gidman, kung bala, you know, ang in totality, ginalantaw gid. Ang muna sa below 15. Sa ato naman niya, 15 up, below 18, na may criminal liability, nag-attend, ginasya isang court proceedings, gusto up, ginaya digto.
1: Parehos so, ni sa kwan, ma'am, no? Nami, gining example ang sa Tacloban, kay may 15 years old, duhang suspect, 15 years old ang isang, isa 14 years old, no? Kag actually, sa ila conversation, kainsindi sila, nga wala criminal liability ang 14. Siling niya, ikaw, ya kay 15, may criminal liability nako, siya naghambal, siya may criminal liability nako, pero sila yung may intervention man, siya mga 21 kagwa nako, no? Daw mga muna, daw gina balila nilang penalty.
0: Actually, yeah.
1: Yes, ma'am.
0: Sir Henry, yeah, I get your point, no? Possibly, because everything can be Googled naman sa buong mo, pwede naman ang pangangkot kung miskin mag-Tagalog lang sila draga question or in their own dialect, they can ask Google or they can ask Meta kung masabat ma lang na, di bala? And, or probably, I don't want to think na they heard it from adults na nakambal sila. Or, si Amunagani, kahit ko ng 15, acted siya with discernment, kay social worker ma lang na maka-implement or maka-ano sila nga tool, makagamit. Pag nag-act siya with discernment, hindi kagalo siya pang iya ginobra, no? It doesn't follow really. Hindi man ko gusto maghambal sa patapos, but there are instances when kulang pang rehabilitation na supposedly by 18, ma-release na na sila or ma-reintegrate na sa community. Ang muman ang gina-prepare namon sa centers, kung center social worker ka, nauyan mo nga by 18 nga ma-release na siya or ma-reintegrate sa community ka. Hopefully, nalabot ka na nga magpakita sa iyang rehabilitation program or intervention program na na-exceed niya na expectations or na-meet niya din ang tanang expectations niya. Bagong buhay na siya, ready na siya nga ma-integrate. And it's as easy as that. Sabi natin, hapos, may aram na sila feeling na ginakulbaan sila kung paano sila batunon sa outside world after a couple of years. So, gina-prepare ka pa na, Sir Henry, ang community, gina-prepare ka pa din ang family. So, they're really part of the rehabilitation as well. Kaya, hindi tao yun mapagwa, you know, i-label sila. Or, di ba, tawagun na sila nga, maninan mo na, di ba, or i-call sila names, or i-label sila, managalin ka sa amon niya mo na. Everything na, ang preparation, very tedious, very budlay man. Kaginapadalman, ginakagagyan, it's not just the social worker, it's a pool of experts, no? Even ang atong BCPC, ang atong Barangay Council for the Protection of Children, ang family, ang school, even ang

0: women's death, ang aton psychologists, ang aton teachers, full of experts, good, no? It's not easy. May instant test kita for Henry na 80 na siya, o manag 80 na siya, pero ang court nag-decide otherwise na hindi pa siya ma-release, no, right away, kundi gina-suggest na i-further rehab pa. That's why kita, pero suspended sentence na na, kami sa crisis intervention unit, or for instance na lang, dalayunan, o kung sa bahin sa province, ang balay pagbago, kung ma-18 na siya, kagdo hindi pag-yid siya, mo naka-ready nga i-release, ginasuggest pag ginagalit sa court nga, i-further rehab, pag-yid ugahan, pag-yid pila ka bulan or pila ka tuig, kag gina-transfer na namon sa RRCY, in Guimaras. Sa rehabilitation pagid sa youth dito para in preparation pagid. Pero may instances, okay, baka gusto natin nga ma-release na ba, 18, di ma-release na siya. Maagi lang siya na sa RRCY. Pero may instances na nag-21 na, nagkagwala gyapo na desisyonan, ginahalin gid nato sa adult facility na.
1: BJMP prison facility.
0: Yes, pero laka lang, no? Talaga sa malaka lang, we've done that, but if the situation calls for it, kilang nanggid, ma-release na siya, tagkulang pa, no? I-release din siya dito sa, kaya wala di ang nag-improve, or, kaya muna gani, gatrabaho gid, no? Ang kanan nga, maging mention ko mga partner stakeholders, kaya na, gatapit siya kami report sa court, kag, tanan din na question na, sa tanan nga aspeto kung bala, prove it to us na nag-change na gidman. So, ang kabahin sang site, nakita gid nga nag-change na. Na you know, please sila man, yeah, they have their own findings and diagnosis. And then kami, kabahin sa social worker, ang amon nga progress report, disabit gid kami kung ano ba lang amon observe, ano na ang mga changes, anong iyang mga milestone, anong iyang na-achieve. Anong accomplishment niya sa sulod? So it's actually abi man ang nailang hapos lang. Pero gayni biwan man na sila sa Henry sa sulod. Nagaka-mingaw man, nangidlaw. May mga instances pa gani na nagdumag-give up na sa sulod. Kaya hindi man ka-aguanta. Wala man na bala phones. Gina-confiscate mo na. So,
1: okay. Deprive mo na sila. Gusto ko, ma'am, i-project, no? Kaya ang naka-register sa ilang pinsar because man sang pila ka mga vloggers, mga Facebook users nga nagahambal nga sila, why ka criminal liability, hindi ka ma-priso, no? So, ang ila pag-insinding, kung makapatay sila, makahimo sila sa mabugat nga mga krimen, like killing, na yung ordinaryo lang sa ilang nga gi-istoryanay sila, to sila nga paniruhon ta sila, bro, no? So, bro, ready ka na da, bro, excited ako, bro. Ang mga amo na sila nga mga feelings, ma'am, kay nag-register yun sa utok nila ang mga ginapinalaptan ni isang mga luko-luko man sa social media nga wala criminal liability kay ining layi ni Kiko, ni ginago ning layi ni Kiko. Na ni Kiko Matsing na amo na no si Kiko ning Balasolon amo nang ilang nga ginatanom so nagregister man sa utok sa mga bata ani nga wala sila liability nga wala sila subton nga hindi sila mabudlayan no pero base sa imo nga ginapatpat nga hindi man mahapos ang ilang nga kabuhi because hindi sila makagwa sa sulod ang facility nga ini ma'am although nga hindi siya parehas gid sang phase 1 nga silda kamuda no diri makahulag sila pero hindi sila pwede makagwa nga makamuling sila, makalagaw-lagaw sila, makalantaw sila sine, maka-computer sila, maka-game sila, Ma'am Rara, kung ara sila sa sulod sang facility?
0: Wala, did not. So may ara kami gani ng rules na upon admission, pinag-admission based conference na kami, upon admission, no use of, no visitors din for a certain number of months. Ngayon muna kami, 3 to 6 months, wala ginabisita, 3 months, the most, wala ginabisita. And then, may required din na nga may mabisita, pero ma-join sa spiritual activity ang parents or sa ilang psychological na evaluation, there are counseling. Then, may ara pa na nga kung depende sa ilang offense, may ara man na may may certain activities lang kundi in sila pwede maka-join, no? Kumbaga, may arap managira quote-unquote kami nga do I don't want to call it punishment, no? But may arap gira nga do deprived sila. No use of phone, no visitors, no? May arap da iban na may time sila yung nga do nagdugay na bala nga pwede sila na may arap sila one weekend na makahampang sila basketball or makalantaw sila sini. Pero may arap lang nga hindi sila pwede ka-join pa. Kaya may certain stage pa sila nga need to complete. Very strict kag deprived magani sila. Of course, totally different, Sir Henry. Kaya wala na sila. They're not with their friends when they're inside. That's one. Ang ila loved ones, ang ilang
1: hindi makapagusto ang ilang family nga kon kantuan sila sang nanay nila or tatay or utod or pakaisa or parintidera nga anytime lang hindi pwede kasulod may time
0: hindi pwede kag ginabilin lang na gani kung may hatag sila nga pagkaon or what ibilin lang da sa gate tapos no communication bawal ang cellphone, things like that, bala nga. Totally, makafocus sila sa program, ay dihon para sa ila. Kaya we try to make it as special as possible nga lain-lain man ang isang kada bata mo or lain-lain mga intervention. So, ginatunaan man na namon pag lain-lain man na nga folder nila, kalain-lain man na report. So, hindi man siya muna kahapos, pag hindi man siya muna, yun na matubo man siya to be inside the youth facility, except that we have to call it a specialized youth facility. Kaya siyempre kinanlan, child-friendly man siya sa Henry. But even gani daw mga sharp objects, mga na, yun na pala yung ginasila. And, you know, so very strict inside, so very vigilant. Ginada kami kanan ang house parents, kinanan alert, gid, kinanan 24/7, may nagabugtaw, may nagabantay.
1: Okay. No. So ang nagabantay dira ma mga social worker ma no, unlike iya sa mga facilities sa mga adults nga managed by Bureau of Jail Management and Penology nga mga highly trained BJP personnel guards ang nagabantay dira iya sa mga child facility naton, mga social worker iya, no? Kan kalabanan mga babae.
0: Actually inside the facility we have a social worker. We have house parents who are trained to handle these children or nag-go through na sila sa training. But we do have security sa gate. We seek help, no, from our law enforcers. May law enforcers din sa gate natin. Pero outside of the facility itself. Ang facility, tigra lang social worker, house parents. Pero pag mostly females, pero sa gate na yung area, sa security na, may ara kita. Pagpangayot man kami assistant.
1: Kag ang facility nga na, gated siya, napalibutan siya sa kudal.
0: Gated, gib siya. Although designed lang, gib siya nga child-friendly, pero gated, gib siya. Ginatikwit, gini din sila makatakas.
1: So, bali, ginkwanta lang abi, no? Ginpanami lang natin ang terminologies. Pero actually, kung lang tao natin in general sense, no? Galing hindi man under the law, hindi mo pwede siya tawgon nga prisuhan, hindi mo siya pwede tawgon nga ginpriso sila, no? Kundi gin-custody, no? Ang term nila gin-custody, kag amo na intervention ang term, no? Hindi pwede nga gin-pangpinahan. Pabudlayan sila, no, intervention, because amo na gani ma mga bata sila kinanglan ang i-register naton sa ilang mga terminolohiya, mga mamag-an nga mga terminolohiya nga makapadasig sa ila sining pag-restore sang manami nga values nila agod nga mabalik sila naton sa community. Husto ina ako, Ma'am Rara.
0: Yes, Sir Henry. And there are times, no, several times or often times kung aran na dahil sila sa sulod, damo pagig kami mag-discover, no? So, ila kay damo na na sila sharing, damo na na sila i-reveal sa psychologist. So, dira na gid natin sila mas makilala. Kagma, dira natin mabalaan kung ano ba lang nag-lead sa ilang ang malinang musim. So, again, it goes back to the parental responsibility reading kay although no, nga sa environment yun, sa COVID na factor. Sa COVID na factor nga makalid sa ila sa kung ano man sila subong, kung ano man ang ilang man na-commit, kung ano man ila behavior. Sa COVID na factor ng kapanimalay kagang sa ila environment. And dira pa lang na ako kisa ma-shock kapag yun si mas damo pag yun sila uyon yung review. Pero at the same time, we ako ya for one as a social worker, as a mother, I'm not really losing hope because I've seen lives nga nag-transform and have changed really. And you won't believe me if I say nga, I've seen lives nga, I will not go into details. Kaya ako niya purely sa crisis intervention unit, I handled female in conflict with the law. No? Sa tiinging duwa na ito niya ka alleged alleged perpetrators na minor, boy sila. So ang akong sa girls, most of them were connected to drugs, which is also 12 years or so na imposable penalty na imprisonment. That's why they stay a little longer, no? And believe me not, they're not just into drugs, but also into prostitution and all. But inishare ko ha, that's why I'm not losing hope. Because I've handled some of them who have become social workers.
1: Okay. Later on,
0: sorry. So, so I'm not really losing hope. Nga, kung makahatag yun sang proper, kan sang maayo, or they've turned, nag-pursue yun college, nagtapos eskwela, nag-pursue college, nag-ginambot ang ila dreams, maayo nga intervention program na hatag, they themselves were very willing to do better, to be their best version of themselves, to reach their dreams and all, kaya gid mo. So, amo na, nga, ako ya, personally, instaan ko ya, for simple, di ko ya in favor, ya nga mapanubuan ka na, I've seen lives transform, so, basta proper intervention ang mahatag, basta ang local government unit, gid una, nga baka provide ang national government natin. For instance, when I was with the city social welfare and the provincial social welfare, wala ginipabayaan DSWD nga nagbulig man sa amon, sa intervention namon, na programa para sa mga children in conflict with the law. So, and of course, partner stakeholders, I mentioned earlier, psychologists, psychiatrists, our teachers, our women's death, our TMP, and the like, no? And even family members. But there were those nga wala gid ya family, that's why nga very dysfunctional gid ang pagdako sa bata, wala gid may nag-iya, mag-inikanan. May matawag kita nga guardians, pero hindi sapat ang attention, ang love, ang care na ginhatag, kulang. Pero may mga guardians man who acted more than parents. So kudos to them also. That's why it still depends. It really depends on the child. Kag sa palibot niya kung paano natin bululigan.
1: Correct. No. Sige, husto gid ang akong analysis. No, with that, Ma'am Rara, thank you gid, no, sa oras ni mo dire kag pag-share sang imo experience sa una, no, as a center head sa CSWD O Crisis Intervention Unit. Mayong gabi sa imo, ma'am.
0: Thank you, ma'am, for this opportunity, Sir Henry. Nag-flashback ako, gulpi ba? Sa akong nga din. Thank you, gid. God bless everyone.
1: Thank you, ma'am. RNN, Palabra di Honor. Oh, amo na experience ni Ma'am Rara Ganson, mga kasama. So hindi man madali kon mabutang ka sa facility, no? Ang tawag sina under the law, bahay pag-asa, mga kasama. Actually, priso ka. Priso ka man nga bata ka nga tunto ka. No? Ang utok ni isang duha nga ini nga nagpaniro to, mga kasama, nga hindi sila mapriso. Mapriso ka, galing lain lang ang terminolohiya kay gina lighter ina, no? Ginapamag-an nga hindi mangin masakit nga mga tinaga. Kay ginaproteksyonan ta ang mga kabataan, no, nga nakahimo sang krimen nga hindi man nila, although of course syempre ang biktima, ang pamilya nila ang biktima, dapat ginaproteksyonan ta man. Pero kon ginapalangga naton ang mga kabataan balaan, no, wala na sila sa may biktima pa nga iban man nga kabataan or bisan adult, kinapunan sila sa pagpalangga, no? Kinahanglan mga kasama bisan mga adult gani, di ba? Hindi lang bata actually ang ginakonsideran sang layita sang gobyerno nato, bisan ang mga malam. Pareha sa senador nyo. Si Robin Padilla. Sang may na-hit and run siya, convicted siya. Nga may gin-hit and run siya, may nabungguan siya nga bindor sang balot sa Angeles, Pampanga sang 1992. Pinalagyuhan niya, dinakop siya, damo pagin siya dala ng mga pusil nga high-powered, wala galilisin siya, convicted siya, mga kasama. Pila katuig ang pagkapriso niya, pero wala niya natapos ang sentensya. Kay gin-consideran man siya sang kasuguan naton kay sang gobyerno, nga tido nagbag-o naman siya, amo to pinagwa siya ni Ramos, no? Ang pagkapriso niya sa todo mga 20 anyos si illegal possession of firearms, ginpagwa siya after 4 years only. 1992 siya na priso. Nagkaso do mga 1996, ginpagwa siya. Mga kasama, galing wa gin restore ang iya sininga right to vote and right to run for public office, no? Hasta sa uli nagsulod ang Duterte administration, pulo pa sip-sip siya to kay Duterte. Gin-grant ang iyang absolute pardon nga request. Ginatagan siya absolute pardon, ginbalik ng kinamataro niya nga makabuto. Kag makapadalagan, amo na nagsinador. Ti, kung wala to nangin 4 giving, no? Understanding ang aton sininga gobyerno kag ang kasuguan ta. Hasta subungguros, prisuhan pa si Rubin. Tingali ang purpose ang layin naton mga kasama is not to kill someone, no? But to put order, to rehabilitate, to restore sa mga tao nga nagtaralang ang ilas nga mga banas. Especially kung ang circumstances sina, gintulod malang siya sang magarot niya man yung palibot. Parehas ning palibot sang duha kabatang. Ini, kamutuhambal ni Ma'am Rara sa ilas nga experience. Dysfunctional ang pamilya sang kalabanan sang sining mga kabataan nga mga kriminal, no? Pardon the word, no, pero sa law ginatawag ina nga children in conflict with the law, CICL, no, pero for short criminal eh. Kamo na gusto nila, gusto sa mga kabataan eh, or sa mga nagaalapin sini nga malainin layin ni Kiko Pangilinan, gusto nyo nga muna i-harsh naton ang mga terminolohiya sa ila, ini mga kabataan, tawgo naton mga kriminal, tawgo ta sila mga priso, ini mga intervention, tawgo naton mga pina sa ila. Tigaling, kung lang taon mo in general sense mga kasama, nagkalatabo initanan, bangod sa aton environment, no? Samo ba our public officials, ordinaryo na lang ang patay, patay, patay, tang inamo pat yon ta ka. Buang ka. Bangag ka. Kaya, ano abi may insindihan sa bata sina mga kasama, dugangan man sang panimalay nila nga uay man sang pagpalangga, puro lang kaakig, pirmi nagapasingit ang tatay, hubog ginakastigo si nanay niya. Si nanay niya wala man sang maayo nga ginatudlo sa ila, no? Maayo man makatigang, maayo man hindi. Kaya anong lauman mo abi sa bata? Lauman ng bata nga mang-induce nun? Karon ang iya sini nga palibot da, kaingod balay niya. Amo man abi da, gairinaway man to spiak nga balay to. Siningi, tan man to perbe. Kaya, may lauman kasi na sa bata mga kasama. Wala eh, tiyan mo niyo, mo niutok nila ho, no? Because dysfunctional ang pamilya. Pero hindi pwede man nga sila biktima lamang sang sirkumstansya sa mga pobre espiritu nila ng mga ginikanan kag sang komunidad. Pabayaan ta na lang silang magkaladunot sa prisuan or pamatyon ta na malang sila man. Di bla? Kinanglan, ang gobyerno nagahangop, ang kasuguan nagahangop, nagabulig, no? Nagadisiplina mga kasama. Tiyan mo na nga reformahon sila. Pero hindi husto nga ipalapta naton kag ipainsindi sa ila mga pinsar nga wala sila sa labton. may mga salabton sila kon makasala sila. Bisan minor ka pa, may salabton ka sa kasuguan, no? Mawalay kagid sa imong ginikanan, no? Makuha kagid sa inyo panimalay kag ibutang ikaw sa pasilidad, no? Ikustudiya ikaw sang gobyerno kag disiplinahon dito, no? Psychological, spiritual, no? Disiplinahon ka to. Kag masubuan ka ginto kay hindi ka makantuan kung may pamilya ka pa. Hindi ka makantuan nila at any time at their pleasure, no? Sa ilalang convenienting oras, no? Kundi mahulat sila kung saan o sila pasugtan nga makabisita sa imo, makadulong pagkaon. Kag ikaw man, hindi lang basta-basta man nga makaatubang ka sa ila. Mo to ang bali mamraragan. So nga damo man nasubuan. Damo man nabudlayan dito sa sulod sang facility. No. Di mo na dapat ipensyon din aton sa mga baghak ng mga vlogger kag mga Facebook users. Amo na ipensyon din sa mga bata nga may salabton sila. Nga may accountability sila kung maghimo sila sang krimen. Hindi kasagad na kapinalapta da kay para gubo nyo lang si Kiko Pangilinan. No? Kaya mo't ano ma presidente ni si Kiko? Ano na hadlokan nila ni kay Kiko? Pakalainon nyo lang inyo si Kiko. No? Kagang iya siningalaye para maguba siya kay wala sang maisyo sa iya sa pagpangawat nga nanguot sa kwarta sa kabansang Banwa, ti diri sa birahon sa iya siningalaye mga kasama. Tilan tawa anong natabo sa utok sang bata ngayon eh, sa ila conversation mga kasama, no? Why na namon gin po sa arimen kay karon irugo naman sa iban pagid nga mga mango. No? Sa conversation nila sa messenger, siya hindi ta ma-presumig, no? Bro, hindi tama priso, bro. Are you ready, bro? Na-secure mo ng pusil ni tita mo, bro. Walang to mga conversation nila, mga kasama. Buot silingon, anad, no? Anad sa violence. Kay mga amoning edad, 15-14 mga kasama, kung wala maanad sa violence, the mere sight of igan, no? Kulbaan na sila. Hadlokan ka na makakita ka sang pusil, pero ilaya, okay lang yan, mauyat sila yakag maniro mo. Sino mo, doon ka paniro lang sa manok. Ibang gani, makaipit lang mga kasama sang ido, makabunggo ido, hindi man gani mapatay. Grabe ang konsensya. Kagkulba. Ilaya, tawo patsyo nila daw, ay lang. Oh. Because, ang community, nga gindakuan nila, ang panimalay, nga gindakuan nila, dysfunctional mga kasama. No? Ordinaryo na lang ang violence.
2: Palabra di honor.
1: Dugangan man sa mga luko-luko nga mga social media users nga ginatanom pagid sa ila kag ginapalapnag nga wala sila sang salabton sa kasuguan. No, nga hindi sila mapriso kon maghimo sila sang krimen. Kay man gagu-gago ni si Kiko nga matsing.
2: Palabra di honor.
1: Kailan tawa? Ano natabo, no? May presidente man ta nga ipadayaw niya pa nga sang college siya, naniro siya. No? Sa iya classmate, okay lang. Nagpresidente pa siya. Te, could you imagine that? Mga kasama, anong mensahe na abi sa kabataan kung makabati sila? No? Laban-laban ang ihambali sa duha ni kaloko-loko ngayon eh. Siya, pati ka na sila, Mig. No? Pati ka na sila. Mga presidente, pataay, tultas, tatay, digong. Why sila kabalo? Base magpresidente, tapos pila ka adlaw, pamatsyon taman sila. Because ginormalize naton ang violence, ginormalize ta ang pamatay. Why ta ginapainsindi nga ang pagpatay sala? Sala sa Diyos, sala sa tawo, sala sa kasuguan naton. Mortal sin, no? Ang imo kalag masunog sa impierno kon magpatay ka sang tawo.
2: RML, palabra di honor.
1: Di sila, kay wala naging painsindi sina. Plus ang pamilya, community nila, society nila, no? Ordinaryo lang violence. Okay lang mapatay ka, no? Magpatay ka, okay lang. Nami, magpatay ka. Di ordinaryo lang sila. Istoryahan na sila, do maniro lang sila pispis. Oh, because ginpaanad sila sang sosyudad, sang kalakasan.
2: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
1: Gindulong kagin boy lugan, hindi kapahin sa ito nga pala tuntunan mga kasama sa non-slenement oil. Ang Pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghapla serbal, non-slenament oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamoy, poy, palamanol, palanagin sa kalawasan, na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man nga pamanyo sa mga nagaubo, palanagin sa liog, naundan ng mga balik, kag nagasuram nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pila si Eni, patugunon, pauntaton, patuloy lang sa non-slenament oil, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kag subong man, mga kasama, padayon lang sa pagpasakop sa kubuta, kaagapay sang mangunguma para sa Masanag Agrikultura Raffle Promo. Hasta pa sa December 5, 2026, 2 p.m. ang paghulog sa entries. Kaya pagka 3 p.m. pati gayunon ang raffle draw sa Ina Farmers Learning Site, Barotac, Noibo, Iloilo. Ang mga premium naghulat, traktora, transplanters, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets, mga kasama. Gani! Magpamalaklon lamang, magbisita sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawaan Village, Balantang, Haro, Iloilo City, sa Onhalang San Ceres Terminal. In every 3,000 pesos worth ang purchase sang kubuta equipment and genuine spare parts, mayara ikaw sang coupon or ticket. Filapan ina kag ihulog sa designated boxes sa Iloilo New Agri o outlets antes ang December 5, 2026, 2 p.m. Pwede kin magtawag sa cellphone number 0921-792-2941. 0921-792-2941. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
2: RNN Palabra di Honor.
1: Pagbalik ta, report ni Rajuman Regan Arlo sa ining lihok sa ing, provincial government mga kasama nga ang mga kwa no may mga ido nga baklon ang provincial government naton no agod nga makabulig sa kampanya kontra sa illegal nga droga kag mga tagiasang baboy dira nga nagkalamatay sa Nueva Valencia ginkatingala kon nga ginapunggan sila mag-report no nga napatay ang ilang sapat kag kundi hindi lang to pinanghaboy. Standby, pagbalik ta. 39 minuto sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. That time check was brought to you by Bingo Plus, Bingo Sasaya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa health healthy and good digestion, mag-inumad daw adlaw sang super fiber, mabakal sa mga butika.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanundom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Mighty C. Alkaline. Ng vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Dalmi kasi napit akong tuhod.
15: Rightis na gali.
16: Rosang pagsugod ko.
15: Inom sang Mighty C.
16: 2 capsule 3 times a day.
15: Sa sunod sang isa ka bulan.
16: Wala. Nagid nagbalik ang rightis ko.
15: Tibo. Gid kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
18: My family history ba na kamuusong diabetes?
19: Mag-TDX 500 ka.
18: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
19: Mag-TDX 500 ka na.
18: DTX 500.
19: My powerful compound.
18: Ganagapanugos ang Imo Blood Sugar.
19: TDX 500.
18: Garantisado.
19: Epektibo.
18: Para mismo.
19: TDX 500.
20: Ahoy! Kidney Care Time!
21: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care sa isang...

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa tritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa tritis. Tung agin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Santon Plus Go, mabakal sa mga butika.
5: Nanos Herbal Capsule. Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nanos Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balatian,
6: Nanos Herbal Capsule
5: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
7: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: training nila. Pero ang pagkaon, ang vitamins, kagamanin sa ilang doktor ng mga veterinaryo, anagikan sa provincial veterinary office. Ang pagkaon nila, ang ginahatag sa province o Bilibilo. So ini mga ido nga ini ang ginasagod maayo kay amon silang paggagamito naton para nga hindi mag-drugs labi na gid sa aton sidang mga puerto sa probinsya sang Iloilo. Balita na gikan sa Iloilo Provincial Capital. Rajuman Regan Arlos, Tatak RMN.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Salamat gid Rajuman Regan Arlos gikan sa Iloilo Provincial Capital. Dapat lang may mga amo ning lihok mga kasama kag bululigan naton no nga mapasanyog ang kampanya kontra sa illegal nga droga kay daw gadata naman ang binaligyaan ay isang droga kag lagko ang mga volume no. Or ang amount no galing kay nagmahal na gid man ang droga kay nagkini ng supply. Natawang anyway mat mga pagbag-o no. Amon akong gisa daw mag-question ta na lang ang Diyos nga ang pwede niya malanghimo pang maghimo sang no. Galing ito ang explanation naman sina because ginhatagan niya kita sang free will to decide. Okay no? Karon do mga robot na lang tana kon awain na kita sang choice.
1: RNL Palabra di Honor.
2: So meaning kung mangin malain ng isa ka tao, choice ang ginaya, iya na iya desisyon.
1: Palabra di Honor.
2: Gendolong kagin boy lugan di gabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sa non-serbal capsule, may 3C ka vitamina kag 11 ka mineral mga kasama. Tandaan tagid nga ang sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayong gani halungan tagid ini mga kasama. Para likaw stroke kag iban pang mga balatian nga mahimo magkutol sa aton nga kabuhi, mag-inom sa non-serbal capsule 3 times a day. Himo sang Herbs Med Pharma Corporation, isa ka respetado nga pharmaceutical company sa pungsod, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Non-serbal capsule kag syempre ang kape nga pares niya, non-scorn coffee mga kasama. Nag-boost ang aton immune system, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiyat sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika.
1: RML Palabra di Honor.
2: Sige, San Mike Rajman, mon kapalihan, i-check taning update sa bata ang naglumpat dira sa tulay sa may Pabia. Kag ining mga baboy nga patay da, nga huay gina-report sa Nueva Valencia, Guimaras. Damo nagareklamo da ang ginapanghalid lang. Si Ma'am Ruby Catalan Pornan kag Mark Anthony Pornan, Shahil Jose Alexander, ba nalipay siya kay gin-draft sang kwan, isa ka 7-3. NBA draft kagay ina. No? Pero daw ay ko kilala sa mga draftees mga kasama. No? Pero gin pang check kong mga highlights nila. Ang number one pick si AJ DiBancha. Nakuha sang Washington Wizards. Bauti partner ni kay Anthony Davis, kay Trae Young. Wow, loaded kayong lupus sang kwa, no? Kay daw mga 6'9 man siya, power forward mga kasama. Medyo sakit-sakit man ang Washington Wizards magamon eh.
1: RML Palabra di Honor.
2: Ang second round pick nakuha sang Utah Jazz. Si sino gani ito no mga kasama namin man pampangon no ang

0: Games ka pa?
1: RNN, palabra di honor.
0: Dapat mga big man ang ginkuha nila. Okay na si Rajuman Mon, Rajuman Tupe. Oh, big man tanong ginkuha nila mga kasama. No? Si Oklahoma City Thunder ginkuha nila 7-3 nga sintro.
1: Palabra.
0: Si Chet Holmgren, no? Hartenstein. Wow, sus, paano kapakalusot sa dalong?
1: RNN, palabra di honor.
0: Galing mas kinabantayan ng subong iyang Miami Heat, no? Kaya ara na siya. Oh, paano ni sila mag kung mag-blend din sila ni Bam Adebayo, sakit pa ni.
1: RNN, palabra di honor.
0: Ang balsang ni.
2: Palajuman. Hindi update. Aganda na gin paidalom ini sa matapos pa nga dako ang iya sining injury sa nawala nga paa matapos sa dulce o oh, naunasang hapon na dira mismo sa nasambit ya pasyo alabi sang pabiyak niyo anay ipa uli mga kapulisan man ining pamilya kagdian sa pamilya nga wala makaibalo ang iloy kung ano ang problema sang iya sining bata Rajuman Henry no kag isa pa ina sa iga pakatuan niya sa espilahan after nga ma ito nakagma-operahan na.
0: Human mon, may report nga daw may nag-commit,
2: yes.
0: Nag-utod sang kabuhi niya, no?
2: Amo gani, no? So,
0: most likely daw mo
2: niya nag-sanction kay nakitaan sa CCTV actually. Siya naman isa ang
0: suba gadro.
2: Ang gawas ng tubig, wala sang kontrati ang tinipon ng pamilya.
0: Istorial na, i-share sa ginikanan ninyo. Kaya mo ng obligasyon sa may

0: in sa mga taga sila matay nga baboy regimen ni inangati ka kada at the same time kon in just like tagihi lang oh nagakapatay ang sapon lang coordinate naton ini sa bahin iya sang Department of Agriculture kagti maka-connect no nga maka-man buwas sa may provincial veterinary office iya sang
1: probinsya. Saan nga may mga masakit, may masakit nga nag-aral ato na dira sa mga
0: oo, though wala nila gina doon na pundan sila sang barangay official, no? Kaya po rin nga malapas sa may papalinis siya, may report man dari sa may area sang Buena Vista Gimaras Rajuman na Henry, no? Ang initial information nga nakuha, nakalabot sa DE is ining hag kolera Rajuman Henry, no? Mm-hmm. Pero luyag pa natin nga kwaon, gitang detalye sinikay sa madumduman natin, nagligad niya si Manam, may kasuhong ining nga kaso sa may Negros Occidental, no? Di po siya, baka tabok ikaw sa may area sa Gimaras Pakatuto sa may Negros Occidental. Muna ginahibalo ko ron, kagluyag na ito nga ibaloon man, nasa investigation niya sa Department of Agriculture kung pala disig case ini. Kay ang ASF, kaso din sa may isla sang Panay, dito sa may Capiz, nagdeklarar niya ang probinsya sang Capiz noong may sila sang kaso sang ASF sa tatlo nila kabanwa, including na ang syudad niya sang Ruas, Rajuman Henry, no?
1: Hmm.
0: So,
1: sige.
0: Detalye ito niya. Iba noon tamong dugang sinikunan. Huwag pala ang matuod nga ginhalinan sining mga balatian sa baboy na nagkakalamatay lang kasi ginalubong na lang nila sa ilan.
1: Ngining initially, Rajuman Mon, ang ginareklamo ni nga sa ang ICER, may na-stroke nga tricycle driver nga daw ay nilagin na Tinder dayon. Gin-declare na lang nila nga patay ko, no?
0: Yes, so actually, in maga pakigangot sa aton liwat si Punong Barangay Antonio Acuba kay initially nakakwantita siya naka-istorya pero gina-istorya niya subong ang detalye pag isa iya sining mga barangay tanod. Kasi pag abot sa may area, pala Rajuman Henry, sa bin stroke, doon wala puno nag-acto, doon mga 1 hour pag hinatagan.
1: Kani mag mo na ang common understanding sang pamilya, sang biktima, among hingagawon dala sa ospital, no?
0: Yes.
1: Kay basi ma-revive pa.
0: Mm. Ito mga 1 hour pa, no? Ang natabo yung pag dala sini sa victim, pero doon
1: nag-drive sa sang tricycle.
0: Yes, nag-drive sa tricycle. May manindata hindi sa may terminal sa may terminal market, no? Alin sa may panwas ang Liganes sa Regiment Henry sa iya sini nga tricycle, no?
1: So, saan ka saan wala natabo? Sinila, ginalang?
0: Ang Lunes ang gabi.
1: Ah, okay.
0: Lunes ang gabi, no?
1: Di anong natabo na dayon ang gid siya?
0: Patay gid.
1: Ay, so...
0: Actually, subong ginagin.
1: Okay. At isa, ang ICER naton, Iloilo City Emergency Response, ang impression siya nga gina-create niya is that nga masugpunan ang kabuhi isang tao during emergency regimen mon.
0: Yes,
1: tikon parehas na nga may mga natabo, dapat madala dayon sa ospital, no? Sila matransport.
0: Yes. Mm. Actually, naka-coordinate pan si Ma'am Joy Gursal, Pantilaga, no? Al Pantilaga Gursal sa aton, kaya nakita naman ang post initial, no? Rajuman Henry, kasi for sure, may ara man sang himuondari nga investigation man niya ang Iloilo City Government. Kaya nakalabot naman ini sa head yas ang CDRRMO si Ma'am Donna Magno, Rajuman Henry, no?
1: Sige.
0: So, bantayan na to ng mga update eh, sa mga information para sa ito sining mga tagpalamati. Upo din kay Rajuman Ronald Sanchez, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Mon, Iales Kaparihan, Tata Carmen.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Salamat gid Rajuman Mon Kapalihan, gidulo naman kayin builugan ini kabahin sa atong aplatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Tio na sa pagpamanyo sang Soft Touch Wonder Oil para makuha ang palanagit sang kalawasan naton kag nami ang tulog ta. Ang Soft Touch Wonder Oil ginatawag nga haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, may lima kay indi basta-basta mga ingredient nga ginpaidalom gid sa maidid nga pagtuon. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil kag rosemary oil. Ang rosemary oil oil, amin ni nagaparelax, nagapamuok sa tulog, kaginabuligan dula.

0: ang Corinod sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C. Amoning kinalain niya, kagkapi na sa inya, may vitamin siya iyang C nga balanyos mga kasama. Kag siyempre, ang sister product niya nga kape, Kape Henyo, 14-in-1 herbal coffee. 14 kabilog ang iya ingrediente pero barato lang ang SRP, 25 pesos lang sa mga butika malapit sa inyong lugar. May mangostina kag balungay, may collagen pa kag ginseng, chia seeds kag black cumin. Ini nga mga ingrediente kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax ang una-una, nagapautay sa pulao, mga kasama kag iban pa. Kape Henyo 14-in-1 herbal coffee. Pangabuhi nyo, kapihin nyo. Kamubalado ginatuyo, kapihin nyo. Kapihin nyo, 14-in-1 herbal coffee, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, sa mga kabanawanan, kagdiresyonad, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. RMN. Ito nga na, enter ni Aquino Sanchez, Carigaba Richard, Laura Sumagaysay, Ima Soplinti Taasan, Laila Nerbiol, Florencia Socaldito Kalimpay, good evening. Si Casmere Cercado, Iban Tenuevo Sudario, Ima Suplente Taasan, Rosel Gayapa Gumilia, Angelita Gonzalez, Sonico Vic Picarmona, Adrian Gumapi, Flor Kahilig, no? Casmere Ricabar, ara na. Si Jess Pal, present man. Si Raymond Jel Dula, good evening, no? Si Jude Fantilio, good evening. Si Raymond Mata Dalones, no? Good evening man. Si Ma'am Nats Hornadal, good evening. Kasi Elias Otacio Tabang, kasi Juliet Villanueva, good evening. Si Pare Motok, Aray Cars Display, may dahil nga gabi. Si Cap Noel Kapalya, kagkagkawad Arniel Casipe, sang Kotsero Molo. Sindo Galientes, Celso Gilapay Canyuso, good evening. Nagalanto kami dyan sa Barangay Malamboy, Bundulan, Alimudyan, Iloilo. Shilet Perez Nabael, Richard Dimapo, Di Palubos, Mel Gargaran, good evening ka, Mel. Damo ito mga estudyante, bau, hindi na natin matamyaw, no? Kasar Nelson, no? Yara man, no? Sunico Vic Vicar muna. Sabi na Gura Sokaldito, kasi iban din may buso Dario, Lulit Noyadnos Findel. Kasmel, no? Good evening. Kasaliente Sen Paraico, Jessica Cordero, Kasfi Kapada, kag iban pa mga kasama, kas Jessly Lauro, Jamsit Silverio, si kasama Jerry Sumalapaw, Nanay Taling Sumalapaw, si Unyok, si Istoy, no? Si Fred sang LTO Clan, kag iban pa sa Saman Defense Force Multiplier Risk Kapigan sa Sada Sanchez ayo pa Atoy Ali. Kamo sa DIY Arara lumawak.
1: Suggestional right floor, Saint Anne Building, Luna Street, La
2: IRA, Ilusyo Publiko. May kabalang kina-average na gataman ang gina 100.
3: Di ay kasal. Meron sa nag-take kami sa DX 500.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako, Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magkabot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: This IRC, healthy ang dugo.
6: Termite na isang simple at maraming sakit at mapang studies. D3 supplementation ay nakakatulong o sakit sa puso, diabetes at even sa ugan o gastric.
7: Ako inyo. Ako red gali ko na.
8: O si dami lang siguro kung sa tugil at
2: makal sa mga butika. I have lagnat. Pwedeng pag may two symptoms, pwedeng flu yan. Bioflu. Kaya.
9: A paracetamol is the generic.
2: Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na ako noon pa lang ang pag-inok.
2: D3. Yung may visio. Visio. Yung may D3.
11: Sampi berugang pas ang mataas ng kolesterol. Ang ilawan ko, tumara ang Sampron Plus Gold. Loka beses kada adlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sampron Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sampron Plus Gold.
12: Tag mo, ano na?
13: Kuro ba dayon?
12: Sang hatching ka granny nose? First sign sang sipon na.
13: Sipon ganyan dayon?
12: Oo. Dira pinakaunang nga adlaw sang sinta. Zinc symptoms 2 to 3 days with proper diet and exercise. Versus previous formulation. Phenylephrine HCL or Phenamine Maliate.
14: Consult kas ang immunity para bilis galing sa sipon.
15: Dapat adlaw. Alin ang bed? Kilala mo nga laksan?

0: oras lang. Dula, ano tayo ng ako ni allergy.
1: My Tuesday. Bumaba ka sa mga butika.
2: Nuts. Corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
1: Nuts. Corn coffee. Mabakal sa mga butika.
3: Kapag doble, okay.

isang toge para nga ma-maintain mo ang supply o kung napabili ng supply sila sa mga nutrients, vitamina, minerals, fiber. Kag sinsa manubo sa calories, why sing worry sinis sa overweight kag obesity. So, ang pamangkot karon sunod, no? May nagpamangkot na rin sa aton. What if, Doc? Kung hindi kaya makauyon sa tauge, ano bala ang pwede na ton sini ibulos para dira? At hindi kadamo saan pwede na ton ibulos sini nga may amo-among efekto sini sa tauge kag beneficyo. Like halimbawa, kung naumpisahan mo ng pagkaon sa isang tauge, gusto mo nga padayunon na bika iti, hindi kima naton malikawan kag manigar nga kung nagakaon kita permis ang isa lang kasahi sa isang pagkaon, nagakatakaan man ng iban sini, no? Pwede kita sini magpadayon sa sini mga benepisyo nga aton makuha kung nagatumar kita sa isang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Ha? Paano magsulod ang ining aton yung Ultimate Trio sa ginatawag binipiso nga makuha naton sa tauge? Kun wala sang tauge, kun gusto ka magpahuway ani sa pagkaon sang tauge, o kun natakaan ka na sini magkaon sini sang tauge. So diri kita sa mga sangkap sang aton sa Ultimate Trio. Number 1 sini among Sunthorn Plus Gold Capsule. May ara ini sang ampalaya, blood sugar specialist ang pagtawag sa nino. May ara swang spirulina, nutrient dense protein specialist. Ara man ang aton sa nga premium D3 capsule, bones, muscles, and immune regulation specialist. Ara man ang aton sa nga Sunthorn vitamin C, immunity and collagen specialist. So kung tingbo naton o kung ginom naton ng tatlo sa adlaw-adlaw, mabuligan niya mapabago ng aton immune system. Mabuligan niya mabalanse man aton kag makontrol lang aton sa nga blood sugar. Mabuligan man nga manami ang pagfunction sa heart, maproteksyonan sa batok sa pagbudlay sa nga aton blood circulation tungod ginapabakod ang aton sa nga kaugatan kag ginapanaming aton sa nga blood circulation tungod sa ginatuwag antioxidant sa nga kag potential metabolic benefit kung naga gamit kita sa nga ano. Makabulig man din eh para sa pagpanami sa aton sa nga panit. Actually, ang toge gali ah, makabulig man panami pahamis sa aton sa nga kutis. Kung nagatumar makita siri, adlaw-adlaw sang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Sunthorn Vitamin C, tungod sa mga sangkap nila nga ari diri. Like, ara dira ang ampalaya, ara ang malunggay, ara ang garlic, ara ang spirulina, ara sa rin panit sa mangustin nga may Sunthorn, ara ang vitamin D3, ara ang healthy fats like olive oil, like moringa oil, kag ara man ang vitamin C sa Sunthorn Vitamin C. Kung tingbo naton ini ang binip naton sa pagkaon at lawlaw sang toge, mapadayon naton. Kung halimbawa gusto naton buslan isla, kung gusto ko na magpahuway sa toge, kag mag-switch sanay kita o kung ibulos naton na bisan temporaryo lang ang pagtumar sa isang supplement o kung food supplement ka nga isang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Sunthorn Vitamin C. Pero may bonus kita kung nag-iinom kita sa isang aton yung Ultimate Trio. Kaya kung nag-tumar kita sa sining tatlo kakombinasyon sa mga suplemento, ang isa pagit sining best nga makuha naton sa ni ang benepisyo sa aton sa nga tulaan. Para hindi magluya aton sa nga tulaan, ang aton sa ni kaunuran, mangin mabakod ang aton sa nga muscles, kumalikawan aton sa ni ang posibleng nga pagkabalda, ang pagkaginatawag paghina sang aton sini nga ginatawag balance kag prone kita sini sa risk taas ang aton risk kini sa fracture o kon pagka-damage sang aton sini nga katul-anan. The secret of health. Pwede kita magtumar no Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthorn Vitamin C bisan twice daily lang ha, sa aga kag sa gabi. Ang iban sini nga nagatumar sa Sunthorn Plus Gold lang, ginatumar nila sini sang aga o duk kagabi. Pero recommended na ton, mas manami gid no, kung makatumar kita sini sang tatlo gid iupod na ton. Kaya nagabinuligay sila sa isa hag-isa para sa mga benepisyo sa aton sini nga ikaayong lawas. Sa nagapinabangkot, kundi na ton sarang mabakal sa mga butika, sa mga parmasya, pwede naton inima bakal ining mga produkto. Kag ang manami sini kahit FDA approved. Kag damo na sini nakatilaw, makapamatuod nga manami gid sa ila sini nga lawas kag pamatyagan sila sini ang nabinepisyuhan. Kadtulak mo sa mga butika kag parmasya marapit dira sa inyo sini nga mga lugar. Kung hindi gani, kung gusto ka mo sini nga magluwas nga mga suplemento nga inyo sini kinanglano, nang inyo sini nga makuha kag mabakal, plus may libre pagid nga pagkonsulta o kung makapakonsulta sang libre makapag-

0: mangkot sa kung ano mga health concern ninyo, anong matugda dira, anong nagiya, anong protocol nga inyo sini pwede nga madala o kung mga lista sa mga dapat at hindi dapat para nga malabintahan may lista kayo para hindi mo malimtan eh. Kapiyan pa ko ng problema mo karon o kung ang imo concern karon is memory problem. Kadto ko na karon may kalista, pagwa mo sa Yes to Health Center karon lipat ka na. Pero kung may lista, safety kagid kay matamdan na ton, ano? Pwede na ton balikan, mangin guide na ton sa aton sa journey, pagkadto sa isa kaayuhan, halin sa ginatawag lain na ito niya pamatsagan. Kung baga ang journey na ito na from illness to wellness. Dokumentado. Tungkol niya may lista kita nga serbigiya na ito no, sa ito sa pagpaayo. Pwede ka mo makakado sa Yes to Health Wellness Center. A, yung building Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Bukas actually sila, halin Domingo hasta Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga. So, makabakal ka mo dira sa tanan yung products ng Yes Health Incorporated. Kag may libre pang konsultasyon, pinagi sila dira ang Alternative Medicine Consultant. Dira sa Negros Island Region, Sudad sa Bacolod, pwede makabakal dira, no? Sa mga produkto sa Yes to Health Store. Kag pangitaon nyo gid always, ako magbakal ka mo sa butika, ang may tatak Yes to Health. Pero kung dira ka mo magkanto sa Yes to Health Store, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok sang Marayo Bank, at tatak Yes to Health gid. Sigurado ang inyo sa nga mabakal nga mga produkto, proven and tested, and FDA approved. Kag sa iban pagid sa nga makinanglanon na, sa inyo sa nga ikaayong lawas, kadamo ka mo sang option, mga choices, mapilian dira sa Yes to Health Store, and even sa Yes to Health Wellness Center.
1: The secret of health.
0: Si Lynn Inidoc, Ultimate Trio, user ako. Ito magamal kita, Ultimate Trio, Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Nami pa matyag ko pag siklawas, kag mas nagnami ang tulog sa makapamanyos ako sa Santhon Plus Herbal Oil nga nabataan ko man sa inyo sa nga program. Thank you, Gid. Damo kamo sa nabuligan. Santhon Plus Herbal Oil, makabulig yung mapanami sa aton sa nga panulog. Kaya nagabulig pa-relax sini sa aton, nagabulig pa-kondisyon sa aton sa nga panit, ginapahumok pa aton sa nga supat. Tungod niya, Santhon Plus Herbal Oil, may ara sang duha ka good fat nga sangkap. Virgin coconut oil, and moringa oil. Plus, may peppermint oil nga nagabulig man pa-relax sa aton. Pero kung kinanglan kita nga may tutukan, kung may ginatrabaho kita nga kinanglan sa isang pagtutok, o kung ginabasa, o kung ginamemorya, o ginamemorize na aton, makabulig man ang peppermint oil nga ara dira sa Santhon Plus Herbal Oil. Isa pa, mabuligyan kita sa nga malikaw sa dengue infection tungod hindi kita mapalapitan sini sang lamok na nagadala sang dengue. Hambal ganyan sang kilala at nga user sini ba, Dok, siya na-observaran. Gid, daw allergy ang lamok, Dok, sa Santhon mo. Santhon Herbal Oil ang iya sini nga namin. Kaya hindi sila basta-basta magpalapit sini dira tungod sa peppermint oil nga sangkap sinang Santhon Plus Herbal Oil. Available kagsarang mabakal sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sini nga lugar. Sang una ko nga kape, Dok, agapalpitate ako sang gainom ko sang, sorry, hindi na ito nabasa ang brand sa nga ng coffee, ha. Sa nagtry ako sang Santhon Gold coffee mix, wala na, kag daw ang gangilo sa tuhod ko ang nadula naman na si Arnel Inidoc. So kung sa una nagapalpitate ka, tinapagpiliton eh. Mukha na ng cycle sa mga coffee drinker o kung coffee enthusiast bala. Nagkafe, nagpalpitate, nagpromise ko nung hindi na mag-coffee. Pagkuha sa palpitation ko, no, nagkafe naman lewat. Kaging cycle, nagbalik-balik lang. Pero kung gusto ka mga may benepiso pagkat sa inyo sa ringa lawas, why not try Santhon Gold coffee mix. Ang manami sa Santhon Gold coffee mix, kaya maglawas nga may utan kag mga kun mga utanon kag prutas sa ringa sangkap, may duha pa ka beauty ingredient nga gindugang dire like glutathione and collagen. Amo ni sa kay Sir Arnel nga sa ringa message sa ton, ano tara niya nga nadula na ang ginatawag na batsagan niya nga daw gangilo siya sa ringa tuhod, isa makabulig sana ang collagen eh. Ginabuligan pa damol lang aton mga lanit-lanit, mga labot-labot dira para nga ang ginatawag friction sa tulaan kag tulaan balang nagasagiranay ang malikawan. Sige halang sara, taldo nami maning imo sa ringa pamatyag kag ang response ng emotion nga lawas. Good PM Doc, epektibo sa akon bukol sa likod Doc, Sunthone Gold. Humok lang man siya daw, sige ko inom Sunthone Gold, nagkupos na si Jeline, Tigbawan, Iloilo. Oh, thank you, Gidok. At salamat sa emotional feedback. Mama, no, nakabulig ang Sunthone plus sa emotional bukol sa likod. Kati ang Sunthone mismo, ha, ngahalin sa niya sa panit sa mangustin, makabulig yung pagkupos na sa mga bukol-bukol. Plus, may ara pagid inis ang pila ka mga sangkap nga makabulig pag ipabakod sa aton sa nga lawas nga nagka-complement, nagbinuligay sila sa isa ang isa, ara ang malunggay, ara ang garlic, ara ang palaya, ara ang spirulina, kagati plus ang sunthone na rin sa panit sa isa mangustin. Pero ma-recommend ko mama, no, para nga daw mas nami pagid ang iya sa nga ginatawag o kung naging mo health benefit nga makuha mas damo pagid updi na lang. Kaya nagtumarka na ginaman sa Sunthone Plus Gold Capsule, lubos-lubusan na lang, updi na lang sa premium D3 capsule and Sunthone Vitamin C. Kaya ikaw mismo makasiling na mas okay pagid ang iya silingan mangin, binipisyo. Pwede sa BO ang soap niyo, Doc. Para sa bana ko, may time gid na isog baho. Ang clear skin, okay man na siya, Doc. Nabatian ko sa program. Ang clear skin, para ni sa guya, ginirecommend na to. May mga dark spots, pinilayan sa punggod. Gusto ko magpahamis ang kutis para magsalalamang kulor lang ang mag-amat-amat hamis kag puti. Pwede magamit sa guya, liog, pati sa butkon gani. Pero since nga BO, ang imo sa concern diri para sa imo sa nga bana, dumduman do ganing langas-langas, minsan naton sa nga listener nga, at least, isog sa Doc, baho lang galing. Ede, langas-langas lang na, pero pinakapuntos, sorry. Kung kulang kita sa paninlo, balante nag-aalis nga wala nga aton sa nga lawas. Kaya isa karason siya na accumulation sa bakterya sa aton sa nga panit na kung magtabuay sila sa balhas nagapangalis nga. Ang isang nga makabulig din, no, nga sangkap sa aton sa nga sabon, among bayabas nga ara sa aton sa nga Sunthone Plus Herbal Soap. Try mo bala gamit Sunthone Plus Herbal Soap, pahabon sa imo sa nga bana, kag like ipabulig.

Yalo. Namo na bala sa mga kalalakihan. Hindi na kumang mag-amaras may mga gaban, may mga banaba. Hindi na may mga obligasyon na. Kaya mabutang ng salang-alang ang inyo kabuhi, mga kabiyan ng may mga tag-iyana. O 300 million plus ang mga balo. Nagahulat na, nagahangla nang na, gapahangin lang. RMN Patrol 774. Itrahan nyo, ripon nyo mga bataon, mga minor. Pagkatapos, tirahon nyo man mga asawa sa iban, mga kabiyan kabaro pag kung kaisa, pulis sa pulis. Ario, kadamo mga kabiyanan, 300 million. Jesus, kalaupon imos ni. RRMN Patrol 774. Ay, ambot sa kanding nagatibak. RRMN Patrol 774. Maayong gabi gid sa aton sa ninyo mga kauturan sa 180 ka barangay sang syudad. Nagsempre sa mga kabanawanan sa probinsya sa Iloilo, kumusta ang inyo panahon dira? Amo ma, amo man diri sa amon. RRMN Patrol 774. So it's the Baptist. Kaya mga kabiyanan, hindi ka na kinanglan niya magsabya para daw bunyag abi. Sa imo sini isig parihong mga naga celebrate mga kabiyanan kay ti tubig ang ginagamit diri mga kabiyanan, ginabubuan kay ginapaliguan ang ibanda, ginabasyahan mabasya ka pa kay bubo ng ulan. RRMN Patrol 774. Timing diri mga kabiyanan kay sa sining celebration nagtupa ang mabunok ka ulan diri sa syudad mga kabiyanan sa sining June 24 St. John the Baptist mga kabiyanan nga celebration. RRMN Patrol 774. Maayong gabi man sa ato sining mga kabiyanan nga, kumusta ng mga baboy juda? RRMN. So may mga border checkpoint ang ginahimo galing mga kabiyanan sa mga kabanuanan na mga apiktado dito sa probinsya sang Capiz. Amo man sa Negros? RRMN Patrol 774. Kaya man mga kabiyanan, nagalikaw man ang border sang Antique, kag Capiz mga kabiyanan, kay base malatnan ang mga taga Antique sang mga baboy halin sa Capiz. Same with mga kabiyanan, no? Ang mga taga Capiz nag-preparar man na strictong nga ginapatuman. Amo man sa Iloilo, mga kabiyanan, kay may mga ginapangita nga mga requisitos ang tanan nga mga papilis, mga kabiyanan, sa mga ginatravel nga mga kababuyan. RRMN Patrol 774. Ang balanta rin mga kabiyanan, kami may ma-report man kita, may ara man nga mga nagkalamatay nga mga baboy nga wala lang gina-report diri sa probinsya sang Guimaras. RRMN Patrol 774. Kundi yung pag-report na numatabo, murumuruhon nyo lang da, gamso nyo na lang da. RRMN Patrol 774. Na hindi kabalo ang ahinsya, particular Department of Agriculture, mga kabiyanan, ano ang mahimo siya? Nabasulo nyo pa ang gobyerno na naman na wala makaresponder, may magkabulig, di paano mabalaan sa mga taga-Department of Agriculture ng kasalakit siya niya! RRMN Patrol 774. Ay, ambot mga kabiyanan. Mayong gabi man sa atong sining mga kauturan sa Negros Island Region, ba mo maniho? Ang kuliraman tong nagkakalatabo sa Negros? RRMN Patrol 774. San Bisaya, mga kabiyanan na tuod niya daw may normal na pundak po ng mga kabiyanan kaperdihan. May ara ng kaperdihan, mga kabiyanan, sa mga na aton sining mga fisher folk. Bangod mga kabiyanan, ginuntat ng pagpamakal sa mga taga-US sa Amerika, mga kabiyanan, sa Blue Crab. 74. Hindi lang mga taga-Negros, mga kabiyanan, na ano na ni mga nagkatabo sa Negros sa Iloilo. Kaiman, mga kabiyanan, mga glubablo, sila amo man ni mga kabiyanan, mga nagkawain na sa may nagabaton, mga kabiyanan, tuis na. Itip ng negosyo na naman sa mabudlay ni mga kabiyanan. Imagine sa isa ka planta, more or less, may mga empleyado ni sila. Ato nga paglantaw dito sa amon, particular sa istansya, hindi ko magsala, siguro mga tatlo guro ka mga planta sa mga blue crabs. Kada ka planta, may mga trabahador, mga

0: bayanan more or less mga 20 o 30 ka mga empleyado. Di, paano mo nga karong mga kabayanan kung untat na ang binaklanay kag pag-supply ni sang sining mga blue crab sa mga negosyante, sa mga exporter dito sa Amerika? Ano na lang nila ni pag-alungay ng ilang mga empleyado? Magutman mga kabayan mawada ang trabaho?
1: RMN Patrol 774.
0: Ano na ni mga nagkatabo subong sa aton?
1: RMN Patrol 774.
0: Na na naman kita mga kabayan sa sulod sa duha ka oras sa liulog ka na ganit sa atong Sini Connection. Liulog ko biunaha si Police Major Sangarine, ang atong sining spokesperson sa Iloilo City Police Office. Number ko da kay tingwanta rin ang malabo to. Kay man mga kabayanan, speaking of mga minor.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya nagmando dari nga itong sining city director, mga kabayanan, sa sini mga nagari ni mga gang-gang-gang ni mga gang.
1: 774!
0: Na nagkagalag-sibisyo aton nga internet, pe.
1: RRMN Patrol 774!
0: Dali lang mga kabayanan, kay gusto tanin nga may istorya ko na nung direktiba sa nga itong sininga city director mga kabayanan sa mga naga nirambol ni nga mga kabataan. So may manigani mga kabayanan kaya ginatagaan nila attention sa nga itong sininga city director. Kaya according sa information, toon mga minor ini mga kabayanan nga mga kabataan. Pero mga kabayanan, kung di matapna ni matulisan ini mga kabayanan na bangod sa mga pabaya ng mga ganghal nila nga ang utok lang sa ilang magirikanan, mga kabayan, sulod sa ilang sininga ulo ayud.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tagaapan nila problema yung mga kabayanan, kapulisan, kagong gobyerno sa kaganghal nila o nga mga kabataan, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabayanan na rabot na gani mga Brit nila, hindi pa gani mga kabayan kabaluman maglalabas ang ilang mga biste, tapos iban pa gani mga putyong way pampaltak, pero nagahimo na problema kag galingin ang ulo sa susyudad kag komunidad sa ilang mga buisito.
1: RRMN Patrol 774.
0: Doon nami pang mga kabayanan pang baliol mga taludtod sa mga animal nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ngunit bangod sa nga pabaya sa mga ginikanan, dugangan pa mga kabayanan, gaaway permi ang mga ginikanan na mga guardian. Kaya mo ni mamatan sang sini mga pubring utok mga kabayanan sa mga kabataan nila nga kulang-kulang sa ayud.
1: RRMN Patrol 774.
0: In fairness mga kabayan sa mga guardian sa mga ginikanan, na may ara man niya nga maayo ang ilang pagpadako sa ilang mga kabataan. Nasang timprano pa mga kabayan, alas 6 pa lang sang gabi, alas 5 pa lang, ginacheck yan ang mga kabataan, kumpulito, mga kabayan na kag-istrikto, na ginapatuman ng disiplina, mga kabayanan, ara gid sa mga ginikanan, kagdira gid mag-aumpisa sa mga pamalay sang mga magpamilya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang iban ini mga kabayan kung amo ning mga utok sang sini mga kabataan kay tukanti ginapabay-an lang dugangan pa mga kabayan nga mga problema sa mag-asawa sa ilang ginikanan nga ang tatay aga pa hapon na ang nanay naman dito sa Madjungan mo di gani sa tungitan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di may mga problema ang kabataan kung kaisa magpuli sa ilang sini nga balay. Wala sang dangpan kaya wala ang mga ginikanan, buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Imuon sa mga kabataan, kaya wala ang ginikanan nga kuntani magagiya sa ilang magdisiplina. Mga kabayan na nagkadto na lang sa mga burubarkada nila. Tidugangan man ang barkada mga kabayang mga ganghal man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga mga upo diyaman mga kabayanan na sobrahan man sang uyog taga-tayog sang gamay pa sa aboy-aboy. Di, amo na. Na tabo nga bisan nga mga kabayan ga magagmay pang kabataan. Sus katigda na mamuyayaw mga buisit.
1: RRMN

0: 774.
1: Hindi ra naghalin ina sa pagdisiplina sa mga ginikanan, tingkol mga kabiyanan ang gadyan, mga kabiyanan way sa kalag sa ila sa mga kabataan, bisan gani nga paghiya sang mga sala sang bata nila, mga kabiyan wala kay pag-abot sang mga kabataan nila, ang mga nanay nila way pagkatingang, ato na to sa tong itan.
0: RMN Patrol 774.
1: Kamay ni kay ginhimo ni mga kabiyanan nga si ICPO director ginmando sa tanan nga mga station commanders nga pasakaan sang kaso ang mga minor di edad nga maulamin sa anuman nga kinagamo.
0: RMN Patrol 774.
1: Nasunod rin mga kabiyanan sa kay ICPO director Colonel Wilbert Parilla ang tanan nga mga station commanders nga dapat pasakaan gid sang kaso ang mga minor di edad nga maulamid mga kabiyan sa mga kinagamo. Ini matapos nga ginpahayag ini mga kabiyanan sining karon lang sang aton direktor matapos nga natabo ining mga pagkaulamid sa mga minor di edad nga nagapin sa mga kabiyan nga kun lamharon sila hindi na sila mapasakaan sang kaso. Ibaliskad ini kay man ang mga ganghal nga mga iban mga kabiyanan nga mga nagapalapta ini sa mga Facebook, amo na ang ginapatulok nila magkomentar mga kabiyanan pagid ang iban perdi pang abogado, so pahigad mga lawyer ihatag tani sa mga ganghal kag mga gago, mga gaga nga mga vlogger nga nagapalapta nga kuno hindi ma disiplina ang mga minor di edad. Ay buisit, magamo na malang ni.
0: RMN Patrol 774.
1: Balion ta na lang liog sa mga kabataan ni magamo ni.
0: RMN Patrol 774.
1: So mayon ni mga kabiyanan ang plano ni Colonel Parilla, mga kabiyanan para mabutang sa mindset sa mga kabataan sa subong bangod kay mga kabiyanan pwede gid mapasakaan sang kaso ang 15 years old pasaka.
0: RMN Patrol 774.
1: I-compare mo sa mga naga-comment mga kabiyanan kay Kumo, mga kabiyanan mga bataon pa minor hindi na mapasakaan sang kaso. Sala!
0: RMN Patrol 774.
1: Dulaan na sa mga utok nyo kag sa mga nga nagapalapta sini nga mga information kay bisan minor o kon na below 15 bisan nag-12 anyos ka pa basta brutal mga kabiyan nga krimen nga nahimo sang sini nga mga minor ang imo mga kabiyanan nga mga rights sa gihapon mga kabiyanan ginasukot ina mga kabiyanan sang aton layi paagi sa pag-implementar sang DSWD ng mga right nyo, hindi ka mo pwede nga magkagwa pasulod sa kundiin man maluwas nga ti dira ka mo ibutang sa buong nga lugar para mga kabiyanan pagdisiplina kag siyempre pagpagatubang sa inyo sang inyo na commit nga mga krimen. Clarex?
0: RMN Patrol 774.
1: Sa bangon sini mga biyan, ginasaluduhan tani mga plano sang ato sining city director, si Colonel Wilbert Parilla, bangon sa sining mga development ng mga nagkalatabo, nagkaulamid, sang sining mga minor. So bangon sini mga biyan, gusto natong hibalo nini. Kaya rin sa linya naton, liwat mga kabiyan, na mga ikawpon naton ng atong sining spokesperson sang Iloilo City Police Office. Ari sa linya naton, subong si Police Major Sheila May Sangrines. Ma'am, sa gihapon, upon mo si Radyo Man Rodel. Mayong gabi, Major Sangrines.
2: Mayong gabi, Radyo Man Rodel. Kag mayong gabi sa tanan.
1: Thank you, Gid, sa sining oportunidad naman, ma'am, sa sining ginatag mong chimpo dari sa Arimen Iloilo. Nga gusto na ito masanagat ni tanan ng mga, sa mga nagapamati ng mga guardian o mga parents para sa ila sini mga kabataan ng mga minor. Now, ano, Gid, himalo na ito kung ano, Gid, ang direktiba sa ato sining Iloilo City Police Director para sa ato sining mga station commander sa mga nagaulamid sa mga kabataan nga nagaka-involve sa mga rambulanay sa kundi man yung mga lugar, Major Sangrines, ma'am.
2: Tama ina siya, no? Si Rodel, ang aton city director, nagpanumdom sa ang aton ng mga hepe sa karon nga ang mga kabataan naton, you know, especially kung naka-intsyende, kabalo, hungod, no, sa buot nila, ang kaginplanuhan nila ang pagkumiter sa isa kasala o kon krimen diri sa siyudad naton kag nagtublag sang kalinong kagatawhay naton, so kinanglan pa tutukan gid no sang mga hepe sa mga imbisigador ta na mapasabat sila, matadlong sila kag mapailan sang nagakaigo nga kaso.
1: So ang ining mga direktiba inibangod sa mga pagkaulamin sa mga rambulana ni kun hindi kita magsala maluwas sa mga barangay pero kung isa mga involved diri ang mga estudyante kag kung kaisa mga out of school youth kag iban pa nga kung isa daw son nga mga ganggang na ini mga nagkalatabola sa kundi nga mga lugar amo ni ang gusto ipalabot ini ni Kernel Parilla Parilla ining mga nagkalatabo nga mga rambulana ya major sa Greenit ma'am.
2: Yes, tama ina. Kag sa record sang aton na WCPD, madamo gid kita sing nafailan nga mga minor de edad. So gani nga sala gid ina nga pagpati nga kumo minor de edad ikaw or sila, wala sila sang salabton no. Kun mag-ubra sila or ma-involve sila dira. So hindi ta lang na ma pat-pat, no? Kahit ang mga detalye sina, pero once nga mapamatudan nga involved sila o sila ang responsable, hungod nila ginubra ina, ginplano ina, kaintiende sila nga nakatuga sila sang halit or perwisyo sang ila ginubra, mafailan git sila, no? Manabat sila kaangay isang pagpanabat naman sa ibandira nga hamtong ng edad, no, nga may naubra o may nabayular no nga layin naton or pagsulundan diri sa siyudad sang Iloilo. O damo ina siya si Rodel no, Rajuman Rodel kag actually ang pinaka main naton nga target gets ina dira is ang pagpa no pag-emphasize sa sinang sa laptop nila is para sa mga ginikanan subong no mga guardians kag pamilya nga nagapamati. Kay sa gihapon bilang isa man kay Iloy kag anay hepe sang women's desk sa Iloilo City Police Office ginatan-aw naton nga kadako gid sa gihapon ang katungdanan sang ginikanan sang mga pamilya no kag iban padira no nga ang ining mga kabataan naton is mapalayo ta sa sala nga pag-interpretar, sa sala nga pagpating, ang pagka-minor nila is himuon nila nga panaming, no? Kahimuon nila nga ti amuna ang ila depensa para nga ti maabsuelto sila sa kung ano paman nga katuntuhan. So, magubagit ang futuro nila kag amuna ang actually panawagan tangay ni Director Kit una-una best sa mga ginikanan kag pamilya nga tutukan naton ang aton mga kabataan kagiyahan kay amugid na ang pinaka challenging sa karon kay halos tanan-tanan daw wala na sang tiempo sa mga kabataan kag ang plus pang influensya sang social media. So mas ang demand sa aton nga buligan kagiyahan ang aton mga kabataan kay at the end of the day even if no naulamit ni sila konektado sa kun ano pa man nga kinagamo biktima sila sang ginatawag nga circumstansya and it's not overnight nga nag-amuna na sila no ang ato nga hindi masaway kag ang mga ginapang-ubra is hindi na nagatublag na no sang kalinong kagatawhay kag sakit na sila sang ulo sang ila pamilya kag sang sosyedad.
1: So, i-cite ko lang, may mga case na rin. Sa pinakalitas na ni, maluwas sa sining natabo na rin sa Tacloban. Ining case na rin sa may Santo Niño Sur, Arevalo, nga mga nagrambulanay, nga nagpakita pa sa mga may mga armas, may mga kutsilyo, ang mga kabataan nga nagkapot sining, kaga hinabuyan na isang bato. Now, ang information tadi, kaga siguro ma-encounter mo man ining mga kaklase sa kaso medyo sa Rines, kag subo man sa aton sining mga chief of police sa mga sa aton sining mga chief of commander naton sa mga tagsa ka mga police station. Kay once na gani ma ano makalabot na ni sa barangay, usually daw ginasettle na ini. But ang akon pag-intindi nga bisan masettle na ini sa gihapon mapasaka sang kaso ng aton yung mga commander, mga station commander according sa instruction kag direktiba sang aton sining city director Major Sang Rines, ma'am.
2: May proseso si Rodel. Kag in fact no gina ang kutob ka mga like may mag viral dira kutob may report or may reklamo sa aton mga pumuluyo sa mga kabarangayan ta parte ni sa mga kaangay sina sa namin sa Darmong Arambulanay may mga report nga may mga hingangi bandira or may mga dala sila nga mga ano da patalom no kutsilyo o konoti allegedly armas ginapausisa na sa karon sang aton city director kag ginapatutukan sa aton mga hepe especially sa mga bag-o no mga bag-o diri kag amo na no kundi may ara nakita sang unay nga dumdumantang Project Bong kag ang nagagin pangalanan nga Batang Pandilya nga proyekto sang women's desk upod sang aton mga social worker. So amo na nga ang inang mga ginpakita or ginhatag sa aton nga mga videos ginapat validate verify ini no ni Sir Parilia sa aton nga mga intel personnel sang aton mga WCPD sa kada istasyon of course closely supervise sang aton nga mga hepe para nga ma-determinar kung sanday sinuni kag ano ni mga kaosent ano na ka-authentic ang mga ang ara sa recording nga nagalapta or ginapasa sa aton kag labuton gid sila kung baga bala hindi na paghulaton nga may mapilasan madugan kag ipanaugan para nga mapatumanan sang nagakaigo nga intervention program.
1: Okay. So klaruhon ko lang nga bisan tuod gyud ariglo na ni sa barangay nagsettle na ang tanan both parties pero iporsog yapon sang aton pulis ang pagpasaka sang kaso Major Sang Rines.
2: Amo na ang prioridad no sang kapolisan.
1: Very good.
2: Amo na ang prioridad sang kapolisan especially kun ang ebidensya magawaran.
1: Okay.
2: Na kinanglan gid nila manabat.
1: Sige. So kabay pang diri madulog na ni ang mga klase sa sentencing nga mga incident involving sa mga minor diri sa palibot mga sa aton sining syudad kabay pang hindi na magliwat ang ini mga klase kasubong sa sining mga incident. Lastly, basi ko may ipapalabot ikaw particular sa mga parents nga nagapamati subong para magiyahan gid ang ila sining mga minor nga mga kabataan Major Sang Rines.
2: Yes, sa mga pariyos ko man nga ginikanan, no? Ano gid nato, no? Tutukan gid nato ng aton nga mga kabataan kag hibaluon ta kon sanday sino ang mga ginaupdan nila kag sanday sino hindi lang ang ilang mga ginaupdan nga physical or face to face but even ang ilang mga kagrupo, no? Ang ilang mga gina sugilanon online kag dira maka hatag ina sa aton sang hint kon ang aton kabataan ara pa sa maayo nga pang inuino or maayo pa ang iya nga mga gina paminsar dira ang mga behavior niya helicotonia so hinali gani nga makita mismo may mga pangduha-duha may instinct nga no nagalain na ang behavior sang aton kabataan mag-coordinate na kita sa bahin sang kapulisan, sa aton mga social worker, para nga mabuligan na naton kag sila kung hindi na nilagid masarangan ng ila kabataan. So may mga puturo pa ning aton mga kabataan, bululigan ta, kag anong ta sila giyahan ta sila nga hindi sila mangin sakit sa ulo sang syudad sang Iloilo, kundi the other way around, no? Sila makabulig sa aton diri, nga mapamintinar ang kalinong kagatawhay naton tanan-tanan.
1: Sige. Salamat din sa sining oras sa ginatag na ni Moderia Major Sang Rines para sa atong sining mga tagpanamati. Mayong gabi.
2: Mayong gabi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dari yung mga gabi na batyan nato ng atong siling spokesperson sang ICPO, Police Major Shilami Sangrines.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kabay pa mga kabiyanan, pasulod nyo ni sa mga parents, ha? Sa mga girikanan nga rga pamati subong, isulod nyo gini sa inyo kukuti. No? Mga kabiyanan, no? Para sa inyo gini, na partiniser ini nga mga mensahe sa aton sining mga kapulisan. Kay man mga kabiyanan, sa aton sining mga guardian, hindi pa man ulihi ang tanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bakiruhin yung inyong mga kabataan, mga kabiyakan, kung ginabantayan nyo ni Kagina, monitor ang tanan nila sining nga mga hulag, wala gid kamo sang masaway mga kabiyanan, kag wala gid sang mga negative nga mabaton kamo. Ang manami mga kabiyanan, kay magiyahan nyo gid ang inyong mga minor di edad nga mga kabataan. So hindi palo ulihi ang tanan, may tsansa pa ni ang iban nga mga bata nga nagagrupo-grupo, nga nagaupod sa mga bugoy, sa mga ganggang, no? May tsansa pa ni nga magreporma.
0: RRMN Patrol 774.
1: So ang giya nyo na lang ang gina, hulat nga mamonitor nyo gid ang hulag sa inyo mga kabataan, hindi nyo pagpabayi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay man na ginamuning ginasulit-sulit naton, mga kabiyan, kung nga ang ginahimo tayo din para sa mga futuro sa aton nga mga kabataan, kay mariit ang kalibutan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi kita gusto nga mga kabataan yung mga bardagol.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ngamangin problema sa sosyudad, problema sa komunidad. Kay ang tao, mga kabiyanan, gusto nga malinong sang palibot, kag malinong nga komunidad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ini mga kabataan nga naga-involve, mga kabiyanan, sa mga minor di edad, nga naga-intra-intra sa mga away-away, sa mga nilagsanay nga ning, huwag pagani mapaltak ang mga ihudipute nila, di ba ikabalo mag-labas ang ilang mga brief, naga-intra-intra na sa mga muni.
0: RRMN Patrol 774.
1: So ara sa mga ginikanan sa gadyan, hindi pa ulihi ang tanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, i-check tani may balakaro mga kabiyanan ining natabo sa isa ka atake mga kabiyanan sa kurason. Login na stroke mga kabiyanan, pero sa magpangayo sa pag-responder kung tani ang ining komunidad nga nagapangayo bulig sa ICER, instead mga kabiyanan nga i-save ang kabuhi isang sining pasyente. Sus mga kabiyanan, nakibot ang mga palibot kalabi ng mga tanog kag sa barangay. Kinambalan nila mga kabiyanan nga magkuha sa punerarya ay ihudi putin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang dumdum kong purpose ni magsugpon kita sang kabuhi sa mga pasyente katulad sini mga kabiyan ko, mas stroke ikaw nga ako nadala ini kontani mga kabiyan sa temprano sa ospital, basi nabuhi pa ini mga kabiyanan, so ginakakibot sa mga

0: na tricycle, naglain na pamatyag. Kag mga kabya, nagdulog na ngayo tabang sa mga tao sa palibot sa barangay Balabago. So, mga kabya na nagabulig man ng responder ang mga tanod. May pang tanod, nag-responder man ang ICER, ang ihudipote nila. Pero mga kabya na, inabala nilang magkuha sa funeraria. Buisit, akong pamilya, itong mga kabya, dinudo ta ka na.
1: RMN Patrol 774.
0: Ibalandra, tagi ipaipita pa ka sa salakyan mo nga, ina. So, kung sinuning ganghal nga membro in isang ICER nga nag-responder, so, dapat siguro imbestigaran ini mga kabiyanan sinong head sang ICER sa subong, si Mrs. Magno or
1: RRMN Patrol 774.
0: Uno si Mrs. Magno, mga kabiyanan, na-check tan eh, kay na-alarma man ang city government, kay ang spokesperson sa mayor, matapos nga nagkabalo ini mga kabiyanan, request mga kabiyan, posible ba si ipa-imbestigaran ini? Pero mas maigiling nga maklaruhan tayo ini, ang head sang ICER, kay daw kapila na ni kabis ka mga na-encounter kita mga kabiyan, involving sa mga ICER, dumanta to, may isa man ka-reporter nga gitawagan sila, nagsinuplado ang ihudiputin nga taga-ICER, huwag namin, doon gida.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pinapangita ko itong ngalan niya. Galing kayo daw may arang nga nagpamalabag, nagpangayo kariyo. Kaya daw hindi ko naging mapapapasinsyan eh. Daw hindi na ko ka-move on siya eh. Gusto ko gina makilala ining suplado ning mga kabayan nga hindi man angayan nga mga taga-ICER. Kaya gusto ko ni pahiwitan.
1: RRMN Patrol 774.
0: May lang mga kabiyan na huwag isang pamilya paggambal niya to. Yung ginapangita nila ang mga folks, mga kabiyanan, emergency. Tiyabi ko na yung atong sini mga kabiyanan nga tinutuyo diri para sa emergency cases. Masave mo ang kabuhi sa isa katawo. Di, na-defeat mga kabiyanan, no? Imbis ng kabuhi ay ang hingagawon mo nang hangita sa iyang mag-contact sa funeraria. Abi, ikaw abi, butang sa lungonda.
1: RRMN Patrol 774.
0: Una ko sa pamilya, sini mga kabiyan, una akong takalay, butang sa lungon kaga tawagan funeraria.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ihudi putin niya klase sa nga. Kung sino man eh, may Mrs. Magno, pangitain na lang nga daan isang kwano, isang lugar ni kadaw hindi ni siya angayan daya sa ICER. Dapat siya na ibutang muli siya sa bulldozer siyang ma-imuon mo helper.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagsala lang guro pag-recruit ka mo siya sa iya. Kaya daw hindi iya tinutuyo niya siya niya. Basi kung ginag-amar niya siya niya, iya prosinto, iya funeraria.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pangira-kira mga kabiyan, ang kabuhin na isang tawag, tapos amuhon mo na. Jesus, ako ang pamilya, sinin, dinudo ta na kauna.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sabi, Mrs. Magno, liyong ko ganit sa ngalan niya, sinin, kada namin tamyawon kada gabi ni. Hasta pa ni magapiha ka kinabuhi ni, namin gini tamyawon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sabi, ibailo na lang sa abitos puneraria. Imbis nga dara sa inyo emergency sa ICER nga ni, na magtrabaho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung ang taning detalye sini, kay may report mga kabiyanan daw ginakigan gani sila sang kapitan sang barangay Balabago.
1: RRMN Patrol 774.
0: May follow-up dari karamabian ng atong sininga reporter. Iban pagid niya mga information mga kabiyanan diri sa atong sini nga pagapanubalik. Balikan ta man ni karon mga kabiyanan no. Ang ining isa ka bulan nga lapsag napatay mga kabiyan bago gingkuga sa kaginlampos ang iya sini nga iloy. Pala mo kun anong rason? Uni diri nagahalin mga kabiyanan ang mga pagkabarumbado sa mga kabataan. Imagine nga lapsag pa lang oh. Nangaking sakay wala sa gintagaan mga kabiyanan sa Ilugbakal ya ilinun ay Maria kagusip diabe mga kabiyanan mo ning gagkatabo mga naga barumbado mga kabataan sa Iloy parang kaginikanan diri na nagaumpisa diri ganghal nga klase sang Iloy mga kabiyanan libat sang Iloy ya.

0: 774.
1: Balikan tani, standby. Ang oras ng mga kabiyanan, dadali sa ato sa inyong pagpangalagad, alas 11:03 na. Kagiging po siya ng mga kabiyanan, ginadulong na sa inyo. Gamit na kita mga kabiyanan sang DTX 500. Kaya mo ning sabat sa imo sa inyong problema sa time, masami ka bala nga nag-tigab? Masami bala mga kabiyanan, may hangin ang imo sa inyong atyan? Kagpasi may, diferensya na ang imo sa inyong labor. Kani mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 ang may pulikosanol, kagiban pa ng mga phytochemicals nga nagaling sa extract sa disugard sugar cane. Kagini na pamatunan mga kabiya sa pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toxins nga nagahalik ka nagaguba sang aton atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX 500 ka na, kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang sa MyTC. Mga kabiya ng kaya ang MyTC, ang alkalang, yung vitamin C, makabulig sa pagtapna sa tanan niya maskin diseases kag mga allergies. Mighty Sea kag DTX 500 para sa manaming

0: atong sistema sang atong siningalawan. Na kung kamo sobra sang sugar, cholesterol, uric acid, acid patch, creatinine kag acid, mga kabyanan kag kung kulang man kamo sa vitamins kag mineral. Katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. RMN Patrol 774. Tumar kita mga kabiyanan sang Evergreen Herbal Capsule kay ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga indi magsobra kadubo kag indi man magsobra kataas. Kay man ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Equality product ni Duke Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kod FDA. Pabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar. RMN Patrol 774. Alas 11:06 na sang gabi.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
3: TTX 500. Chulietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500. Giga

0: If I were you, kung gusto ka makatipid, nga ginapaaman lang ang vitamin D3, itribayo ka na lang.
1: Ano bakit? Lipid oxidation! Boy. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione.

0: sa diabetes, kag-cholesterol. Updin isang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang life extension vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose life extension vitamin D3.
3: Life extension vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Ang oras sa Mamiyan dari sa Aremen, Iloilo, Philippines, Standard Time, kag-oras sa Biloga, Pilipinas. 22 minutos na nagaligat sa takna alas 11 sang gabi.
6: RMN Patrol 774.
5: Padayon ko manong kapamati, mga kabiyanan, dari sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
6: RMN Patrol 774.
5: Tamiyata na mga gabiang argo po dari sa atong palatuntunan si Cas Arnel sa Unoy, tumuman si Brad Pitt Madeira Bistuwer sa Danao, Haniwa, Iloilo. Oh, Luis Giningalis and Neres mga

0: kasabihan ng Aremeno, si Cas Brad Pitt Madera Bistoya.
1: RMN Patrol 774.
0: Si Pari Romar Martire sa Muman. Kada gabi mga gabi ano po si Marida. Mailang pagpamati Pari. Si Barangay Kagawad Romar Martire sa Barangay San Pedro Molo. Si Pari Matillo. Kas Matiyo man sa Matiyo Carcar Center naga-ari man nagaupo sa Tunkang si former barangay kagawad da Pariberta Torres kag si Marisa Nelly isang San Antonio Mulo.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang nurse ng bayan si Indan Centino sang Ahoy, thank you man sa pagpamati.
1: RMN Patrol 774.
0: Mga gabianan sa mga nagamonitor samta nagabiyahe. Kaya longgid ha, madanlog ang atong dalan ha. Kabay pang makapuli ka mo sang safe sa inyo sining mga pamilya.
1: RMN Patrol 774.
0: Check naman mga gabianugadugay ang report. Follow up ni Radyo Man Mon Kapalihan. Ining rampant man ng mga nagkalamatay ng mga baboy sa Nueva Valencia, Guimaras. Pero sa information, wala nila gin-report. So daw ginimsan ini, kaya according sa information, so daw ginadilian mga kabiyanan niya i-report ini. Ay, kaya anong plano nyo? Tapos masulo nyo naman gobyerno, ang DA, nga wala gin makaimo solusyon. Eh, paano kabalo ng mga taga-Department of Agriculture ng isalakit itlog nyo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini mga kabiyan, hindi lang kanya Nueva Valencia, Guimaras, may tatlo man kabarangay sa Binabista. Ito ginahipsa nila ni man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, mga gabi matapos naging inform ang Department of Agriculture, so wala sang information nga nakalabot sa ilang opisina. Oo, na mga kabiyanan, ang mga taga Negros Occidental, hindi na ito makapanghisos-hisos sa mga hog racer ito nga, kag mga nagasagod sa backyard ng mga baboy. Kaya bisan idik pa lang mga gabihan, ubos na nagkalamatay bangos ang hog kuliraw.
1: RRMN Patrol 774.
0: At matapos naging kumpirmar man sa ilasin ng gobernador, si Governor Lacson, na daw mga kabiyanan, outbreak na ni ang hog kulira dito mga kabiyanan sa Negros Occidental, particular sa Southern Negros. Ang ground zero, ang information, mga kabiyan San Enrique Negros.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kasi mga Negros mga kabiyan nanti, talabukon malang ang Guimaraso.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaduda kita ba si kung dito na nagalin mga kabiyanan ng mga bayroso na nag-abot na dira sa probinsya sa Guimaras, eh, anong plano nyo? Taguon nyo lang ng ginamos nyo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagkatapos, basulo nyo mga kabiyanan ng gobyerno na naman?
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige mga kabiyan, standby ka mo sa mga detalye sa mga information niya na pagini mga kabiyanan ang ginstroke. Ito hindi yun ano ginaumul-umul giko sila mga kabiyanan sa I-Zero.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kada mo sa mga nagka-feedback din sa ato, hindi ba na daw may logo nila mga kabiyanan? Nakita mo na nga save life mga kabiyanan? Anong purpose na na-repeat nyo? Kung hindi ba lang mga kabiyanan, ka ang tinutuyo kag purpose gitsini ang SOP, once mga kabiyanan na may mga emergency cases, ang makadeklara lang sini mga kabiyan kung may ara giman nga katulad nga, ara na sa ital-ital, kag kung madulaan giman kabuhi, doktor niya nag-declare, nag-declare mga kabiyanan nga, pasinti, wala na.
1: RRMN Patrol 774.
0: wala ya mga kabiyanan sang authority ang mga personnel sang ICER. Maluwas nga ti mga kabiyanan kung amon nga mga emergency dapat on the way samtang ginakarga mga kabiyanan na pasyente pagkanto sa ospital, gina CPR ini amon ning isuopi sa mga taga ICER, sa mga nagga-cater sa mga emergency cases. Kay kabuhi ginambala naton diri, hindi kay mga kabiyanan nga magkuha kay mo matawag ka punerarya. Buiset!
1: RRMN Patrol 774.
0: Ikaw guru, ilubong ko ba yung guru ay?
1: RRMN Patrol 774.
0: Standby sa mga kabiyanan ng mga information. Samtang sa piya kabahin, ba masubo maning natabo mga kabiyanan sa isa kapuliso? Posible isa guru ni ka Muslim. Kay mga kabiyanan samtang nagapangmuyo sa sulod sa moske, nagligad na ni nga Sabado. Mga kabiyanan palapitan, sustinayaan sa pusil, tiniro, dido, patay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Subangon sa ni mga kabiyanan ginmando na ni Philippine National Police sa Chief PNP General Jose Melencio Nartates Jr. ang malapnagon niya manhunt operation batok sa wala pa magkilala nga gunman nga nagalutang ka nagpatay mga kabiyanan sa sininga puliso sa sulod sang muski sa Madamba, Lanao del Sur.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, isa pa ni mga kabiyanan biktima ka pulis sa Chief Master Sergeant nagkikilala kay Aljudin na Sarangani sang Madamba Municipal Police Station. So, of duty niya galiin eh, mga kabiyan suno sa information, ning police kag nag-hiwat sang isa ka, nag-hiwat sang isa, ukon panggabi nga, pagpangamuyo, muna sa mga Muslim to, mga isya, no, sa mga panggabi nga, pagpangamuyo, nga Islamic sang palapitan mga kabikitiruhon sa ulo sang suspect sa sulod sang muske sa barangay Uyaan proper tak na alas 7:40 sang gabi sa dung June 20 sang Sabadula.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang muna mga kabiyanan niya mabasko gaging kondinar ini sang PNP mga kabiyanan ang brutal kapag-atake, kapag-patay sa sining personnel nila. Ilabay ni mga kabiyanan ara pa sa isa ka lugar nga nagapatigan sa worship ang ini mga kabiyanan nga pobre nga pulis mga kabiyanan. Unlike sa sining isa ka pulis nga dulu-duon man sa Rizal ini mga kabiyanan no ubog.
1: RRMN Patrol 774.
0: May sibilyan mga kabiyanan palapitan niya na hali ang mga kabiyanan ka ganit ang pa ang ining kwan sa ano ni ngalan niya is Police Corporal Henry Bukida Rizal ginpanas na nila nga information kay pakita tatani mga kabiyanan gin delete na nila ang video.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero sang ipakita ni mga kabiyanan sa Kainapulcom Commissioner Kalinisan, pawga pala mula mga kabiyanan ng Commissioner. Another man mga kabiyanan, yung problema sa polis ang na-encounter yan naman, no? So, ginkwaan ni sa armas, kag siguro mga kabiyanan, present naman isa sa press conference, kaglabatibaho naman isa ni Kalinisan, mga kabiyanan. Pero ang natabo, sa samtang mga kabiyanan niya ginatayaan niya ni, gingabutan niya gindi armas, gintayaan sa ulo, pagkatapos ginagurugan it niya pa, pagkatapos may lang kay ang asawa niya, nag-abot niya gintambagan sa kagin, ganoy papuli sa ila, mga kabiyanan, nag-upod man nining pulis, pero mga kabiyanan na itong ginatayaan niya, sus, nakakwa-chimpo, pagtalikod sa pulis, han-usa niya mo sus marikagusip. Lipong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ubog-ubog ang gagu-gagu nga pulis. Sus, mga kabiyanan. Ngunin dapat nga tindakan mong putbolol mong bulit ni isang kakaklase pulis nga nagapagguba lang sa imahan sa imahin sa mga matarong nga mga PNP.
1: RRMN Patrol 774.
0: May lang gani mga kabiyan, why sa may nakuha nga mga matig-a nga bagay? Ha? Sinumbag lang sa atik kay kahulog-hubog-hubog. Sa kahulog-bon mga kabiyanan, at tumba eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Lipong, may lang gani, why ginagaw ang armas ya? Kaya kung may mga ginagaw kag mga kabiyanan na nakapudyot abi sa mga patalom ang ining sibilyan. Tama, ang kabiyanan may pulis naman ng lawagon nga napatay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di may managani kung buhinan ng mga pulis nga kasubong sa mga kabiyanan ng mga maoy. Para mabuhin-buhinan man ng mga ambog na klase sa pulis sa sunos information ining nagkastigo sa sibilyano. Nagkaduluduon mangli.
1: RRMN Patrol 774.
0: Huwag ipagtalaro ng mga klase sa pulis ang maning cleansing na ginahimo sa ila. Alin sa napulkong pagkadto sa hanay sa PNP. Pero mga kabiyan, may mga pasaway pagid may mga ganghal kag mga gagu-gagu ng mga pulis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, bot sa kandi nga nagatibak.
1: RRMN Patrol 774.
0: Check ta na kasamang pe si Radyo Manmon. Mga kabiyan ng standby ka moderate kay kuantang report ni Radyo Manmon sa mga natipon niya mga information. Nakit na mga kabiyanan. Ining isa ka ginstroke. Mga kabiyanan nga nag-abot man to ng ICER. Mga kabiyanan 40. Inambalan niya yung mga ara nga nagapamati nga. Bangod kay tiway na kuno sang vital. Mga kabiyanan kag pulso. Tawgang kuno sang punerarya. Buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano po sa pamilya, pangitaong ko itong mga kabiyanan kag siya isulod ko sa lungon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mayon ni mga kabiyanan kay nakalabot ani sa Iloilo City Government ang aton sining spokesperson si Ma'am Gursal. So gusto ini pa imbestigaran mga kabiyanan kung nagapamati man si Mrs. Magno. Ma'am, pangitaan na to ang ining upod mo kag yung tawo mo ni sa ICER kag pahiwiti na lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagpulso ng mga kabiyang ginadulong sa inyo, gamit kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaya isa ini ka natural ng antiviral kag antibacterial ng espesyalista. Epektibo ginataptan sa D3 Bio mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pa nga mga benepisyong hiyara sa D3 Bio Food Supplement. Kay man, ang D3 Bio manggarano sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy kung pagmasakit. May ara man nga anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupo sa mga nagahulubag nga ginaangkon sa ato sinigalawas sungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig ban sa pagbuhin sa timbang paagi sa pagpadasig sa metabolismo sa ato sinigalawas. Ilitaran nga benepisyo sarang maangkon paagi sa pagsuplemento sa D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax, D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ari na sa linya naton mga kabiyanan ng mga follow-up report. Upod sa kay Radyo Man Mon Kapalihan.
1: DYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man, doon tayo nagpangayo karoon sa katagan o pagpatag ang pamilya Poras sa pag-up to iya sang Iloilo City Emergency Responder team, no? So sining kaso sang stroke victim ang natabo dara sa may area sang barangay Balapaguharo sang nagligad nga Hunyo 22 alas 2 pesado sang kagahon. No, kung sa din ang background sini ining biktima nga si Wilfredo Turas 61 anyos, salin ini sa may sityo pang pangbarangay Ginubatan na Liganes, Iloilo, padulong kuntani sa may Iloilo Terminal Market para iya sa pagpangumpra no sang mga parakot sa iya sining aluluto no sa ila sining krokarinderia dira sa may sityo pangpang barangay Ginubatan apang pag-abot diri sa may area sang barangay Balabago sa may distrito sang Haro gin stroke ini Rajuman Rodel kasi na kitaan ini sang duwa iya ka mga lalaki nga naga labay dira ako nining rider no ang rider nga naga labay dira nga natulupag dani lang ara sa tunga sang karsada ang tricycle tapos nagaandar ini kag ang driver naga ano ni dagadupa pala sa iya sininga motorsiklo
0: klaro hon ko lang mon nagapapuli na ni siya ko nagapakadto palang gapapangumpra pakadto palang
2: manukumpra okay. Palang siya oh. According sa iya sininga bata nga si Jose Puras sa Regiman na Rodel no
0: mm-hmm.
2: So after sina gininform to sang delivery rider ang barangay hall kag may natabuan sila nga naga-jogging na duwa ka pamatanon no
0: mm.
2: So gin sugiran ini sang rider duwa ka pamatanon kag ini duwa ka pamatanon amo to nag-release ang information sa may barangay hall at the same time nga patawag iya sang pulis no Regiman Rodel. Pero pag abot dito sang tanod, nag-espundi ang tanod sa may lugar, ara na ang ICER that time, no? Ara na sila sa may area. And after sina, in-contact nila isang ICER, ining pamilya, kay pa nakakuha sila sang ID sa iya sininga bulsa. Regiman Rodel, no? After sa to, nag-abot ang pamilya, siguro mga hampal ni Jose Puras ang bata nga naton sininga na interview, mga sobra isa ka oras Regiman Rodel no and pag-abot dito amo lang to nila gin tandog ang victim kriti sa gipamangkot sa bata kun nga wala nila inigin hatagan sang first aid kun gin dala pa lang sa ospital gin hambalan sila nga ginaulat nila ang himata at istandogon ining biktima kay so, wala na kuno sang vital sign
0: okay.
2: Ang victim
0: pero gin CPR nila mon kay mati daw is open na ni once nga pasyente ara na sa mga kasubong sini nga situation maluwas ka dalon mo sa ila sini nga salakyan sa ICER samtang naga travel pagadto sa hospital daw may gina CPR na nila ma prior nga mga antes bagabot sa hospital kasamang mon
2: wala matandog ng Regiman Rodel according sa bata kay ang posisyon sang bata nagasang amay nagaduko gyapon sa tricycle no kag wala nang ti wala naga hulag eh sa amo nga tion nga according sa anak sa bata nagapalang lapsi kurong iya sining amay no ari ba lang kabahin sang interview naton sa kay Jose Puras no after nga nagpadulong sila dira sa may barangay Balabago Haro matapos kikitawgan sila sang pulis no sang Haro Police Station number 3.
3: Ano ganing adlaw to?
4: Ang 22 Lunes.
3: Lunes no?
4: Kagahon.
3: Lunes sa sang kagahon?
4: Mga last pasado last 2.
5: Kagahon. Lunes ko kagahon.
3: Okay.
4: Kaya kay pagtawag sa police dis ako mga last 3 na mo.
3: Sang kagahon na?
4: Oo. Ang balya ka to inyo to na istata nyo sa ano to na aksidente. Sabi ko na una-una naman na bungguan.
3: Okay.
4: Kaya tungod ngayon ano na sa muna nga lugar o Balabago tapos Altachira phase 1.
3: Oo.
4: Ano na paglakat na mo kay tungod yawan pa kami pangita. May tatay ron din sa ayon na nawag luwat ang pulis nga rato sa ano blah sa na ano sa tatay blah na muna na lugar muna muna pagkabot na mon to ara na may mga blansya na may icer na may tanod may pulis tapos pag mangkot ko siya muna ano sa tatay ang bahan nila hindi nila ako na matandog ang pasyente once na wala basang imata di may icer na ngaway nila ganyan tandog
3: okay ano nakalawig ko no ang wala matandog
4: mga 1 hour na guro eh.
3: Oh, lawag
4: mo ulit. Kaya pag-abot na mo, mga lapit na may 3:30 lang ka pangitanay mo.
3: Okay, oo.
4: Kaya araw na sila tuyatanan, kumplito na sila tuyatanan. Kaya sila nag-action kaya wala pa pamilya.
3: Hmm, kaya si tatay, manong sitwasyon niya sa motor ka tayo?
4: Bakit po, Japon, sa motor, ano, ya, ulo, gaduko.
3: Gaduko lang?
4: Hmm, okay. May icer na, huwag nila na-actionan dahil yun.
3: Pag-abot nyo, mga pila pa ka minutos, naging hulag nila padala sa ospital?
4: Why nila gin dala sa ospital? Gimpundo lang na nila kay ano, ano na? Na, ano na gano'n na? Why na vital sign?
3: Oo, oo. Ara lang sa may, nasulod na sa may...
6: Ato po, ara face.
3: Sa ambulansya o ara gyapon sa tricycle?
4: Sa ang pagtandog ko, muto na pag, ano nila, pag-abot ko, ay pag-abot ko lang, muto na pagtandog nila,
3: oo,
4: tricycle.
3: Sa tricycle, sa ara pa sa tricycle?
4: Hmm.
3: Oo, oh, why gini lang giligin kuha
4: ko? Why na rin tandog or something yung pasailo nila sa ambulansya. Wagin, pinulagin ko nila nga tandugon, bago nila tandugon.
3: Hmm, okay. Pero sa amot to nga time, nagambal sila nga wala na siya vital signs?
4: Oo, oh, doon mo to. Wala na vital signs? Nagmuli.
3: Hmm. Oh. May ato to nga barangay officials na nagsaway ko na sa ila.
4: Tanod lang.
3: Tanod?
4: Hmm.
3: Okay. Ano nga balsang tanod sa ila?
4: Polis to na.
5: Ano, ang polis? Ang polis yung nagambal nga limuno yung isa nga dalon sa ospital.
3: Hmm.
5: Ako wala ko na yung buhay ko nung yung amba ko na sa ito, hindi ba ako nung
3: panagod?
5: Hmm. Why, wala nila itandog nung lagid ang mga tao sino tumakad doon mo at sila itandogon.
3: Okay. Oh, pero ti, pag-abot to ninyo, mga ano oras na kagagindala sa ospital, nadala sa ospital?
4: Wala gin.
3: Oh, again?
4: Hindi pala ang pag-agaw, nag-abot ng sumagtaw.
3: Ah, dito na lang ginkuha sa sumagpaw?
4: Kaya pag-abot ko, muto pagtandog nila at pag-sailo na tablan siya.
3: Ah, okay.
4: Tapos na lang, steady lang kay ang batanot na yan, kay gaano nung kay tatay mo.
3: Po, ano na tsura ni tatay mo sa nga muto nga time, sir, o wala na gidman, ano?
4: Luka pang lapse na eh.
3: Okay. Di ano?
4: Pero, gusto naman tayo mabuhay nga mga sulbar ka tanin. Bis kang plano, galing kay ano mo kayo hindi matandog.
3: Hmm. Di anong plano niyo subong?
6: Wala na mo na explanation sa sir yung ano din
3: na explanation
4: nga mo to nga araman sila nga may litinsya man sila na pwede matandog nila ang tao kag madala gayon ligayon sa ospital nga ginulat gin nila kami na
2: sabahin siya nga pagpayag
0: so man amon mga pilakauras ko no
2: sa pauras.
0: Sus, tiara naman ang ay, sira naman ilang ambulansya nga why di laging karga kagindala sa ospital.
2: Amo nang gina-question sang pamilya Rajiman na Rodel, no? Kay
0: ilang pagidya ang ulat to ng kuan ang mga pamilya?
2: Pag-abot pag ani isang
0: isupi ini sang ay, sir. Isupi ini sang ay, sir. Ano nga gusto ta naton maklaruan ini?
2: Amo nang hindi pa naton ma klaro sa ila ng protocol.
0: Kung ito ang nonsense na gila. Bisang ganing ordinaryo nga tao magkita siya ni Insigida pag kung mag-amunin ka subong kaso nga sa rock ni, nila na yun ginabulakwit tayo sa lagang dalot hospital?
2: Yes, so ginasulod kita sa ambulan siya. Kasi first aid, ginataga na isang first aid, no?
0: Ikon white sa isang vital sign na hulat to niya kang doktor makadeklarar kung ano matabo sa pasinti eh.
2: Yes, exactly. Regiment Odell, no? Kag natalupang dan ini sang barangay official even si punong barangay Antonio Jacoba nga nagusisa sa iya sini nga mga barangay tanod nga nagresponde that time no kag pagkadto sang pamilya ang sang aga na nangayo pato sang papilis bala no nga amoning mo nag-declare nga dira siya napatay kag wala sang COVID, no? Kay tikon may COVID o lain ang treatment sini, no? So, gintagaan ini, kag ang nagpirma pagani sang sining medical certificate, may gisuisyon pa ang ICER, no? Kabalikap, sin nga, supposedly, doon dira na sa district kung sa amo na patay, doon dira na sa district sang haro ang papirma, no? Ari palang kabahin sang payag ni punong barangay Antonio Jacoba sa barangay Balabaguaro.
5: Pero pagka sila mga ugto na banda, mga lapit na lang mag-ugto,
7: At yung pala niya, gana kapot rin ang duwa ka batasan napatay.
3: Oo, oh, napatay.
7: Karo na namangkot sila kay ginlihok sila dire na dire gali kay dire na tabo sa Malabago. Kami ang may shield certificate nga ang tatay nila not under PUM, not PUI.
3: Mm-hmm.
7: So, partner nagi mamangkot-mangkot mga ato na sekretarya sa nanawag sa Sizer.
3: Mm-hmm.
7: Kung sakto giman na miskan tagalingan is pwede nga maka-issue, tinag-issue kami diri. Hindi ko wala mo na kung issue talag. Kaya nag-instruct ko nga daluni na sa si control sa City Hall kay ato na to i-gaan sila dito sa nga formas na sa para sa certificate ng formas. Kaga pag-apapirman sa doktor na ma-declare na ang doktor ang mapirma na siya ma-declare sa kung ano ang kinamatay sa biktima.
3: Oh.
7: E galing, namangkot ko kay Singo dapat ang protocol na hindi rin napatay sa barangay. Ang mapirma sinasang na doktor ang hindi man na district officer sa Naro to.
3: Okay, oh.
7: Sa tagbak na mga doktor dito.
3: Hmm.
7: Pero na istorya na na istorya na yung bata kagang ginaligar nga taga-isir nga babae.
3: No.
7: Kag nagambal ang babae kuno nga nagambal ang bata sa kon nga pwede pa kuno nga dito na lang kay Dr. Biligas ipa afirman pwede mo na.
3: Oo.
7: Isiri ko dipindi na sinyo kay kung di na sinyo dipindi kung di na kumbiyente sinyo.
3: Hmm.
7: Kung ano yung desisyon. Amo to nga silingkuti basta isiwan to lang kamuti kundulit sa lang sa inyo.
3: Hmm.
7: At may nabatian mo ko to sa magutod na ang ICER mo kung ano nag-repair ilan niya ang balsa ko na may nag-repair man sila na sa sumagpaw kung sumagpaw ang mapick up sang, I don't know kung indulong sa ICER o kung may nag-pick up yung mga funeraria.
3: Hmm.
7: May nag-abot na taga, mamakutuan niya sa tanod, may nag-abot na taga sumagpaw. Nagpuli, naglihang matanod ta, wala sila kabalo kung kailan singko na, kung nga may nag-pull out sila, kung may
3: nag-abot
7: na taga funeraria, wala sila kasaksi. Oh. Pero nakamention ng bata di, na may nag-repair sila na sa sumagpaw dalon.
3: Oo.
7: So, ako naman, noong nakatingala ko kay actually kung araka sa emergency response, ang imutani nga punto, tagaan mo first aid.
3: Mm-hmm.
7: O either, dalong mo sa hospital.
3: Oo.
7: Kung wala ang pox, pagkabalo ko ay isang kagawad ko sa muna.
3: Mm-hmm.
7: Wala ang pox, ako mismo kasi nga barangay, kasi ang kukod sa hospital.
3: Mm-hmm.
7: Para nga mataga madapatan lang ang biktima para kung kuwan kay kapila na nga may ginugdan ko.
3: Mm-hmm.
7: Kag dito sa hospital, i-contact ko dyan namun man ang pox para pason dito. Eh siyempre ko sa hospital may glass to one, adamo, alang-alang ako nagdulong. Kami nagdulong, kami pa yung maaging ako pa yung nabakal sumabulong sa biktima. Kaya walang pox. So, sa muto kay kuwan na to, between life and death, ani. Inanong mo na lang kung matuhog yung mga wala na gina-apply first day. Inulat pa ang pamilya. So what is the purpose? Anong purpose niya? Nga mo sina ang ilagin niya mo. Nga more than 1 hour according sa tanong diri. More than 1 hour kagintanggog kay nag-abot ng kabataan. So ti ang buwas sina ga maluwas sa problema biktima.
3: Oh.
7: Kaya wala din mong ginagto kung pasipo mo lang.
2: Sabahin sang pagpayag
0: ni Mon, aripagin ang problema, Mon, na may encounter sa mga pamilya, number one. Kaya napatay niya ang pasyente sa sinangalugar ko din sa deragin stroke. Ang pamangkot na karoon, sino mapirma sang iya sining nga death certificate? Kaya ang doktor, wahi man sang doktor nga pagdulong sa iya, ara ang presensya niya, amo ang problema karoon?
2: Oh, exactly. Duman
0: tipirmahan sang ICER kay sila tong nakakita kay gin-delay nila ang pag-transport sa pasyente.
2: according kay punong barangay Hakuba, na ginsuistyon kuno sang isa sa mga personal sang ICER nga papirmahan kay Dr. Villegas.
8: Di mapirma si Dr. Villegas kay why man sa siya presensya? Kung ako ba na doktor? Why ko yung kabalong nga kung ano natabo to? Mapirma lang ko to?
2: Amo niya ang isa sa mga ginambagan ni
8: Kapitan
2: sa pamilya.
8: Daw patal gining problema sang ICER magamuni. Kaya wala naman liwan. Kasi ladig tong presensya, 1 hour na, wala man nila gindala sa ospital, nga supposed to be kung dala nila sa ospital, may doktor to nga nagahulat, nga amo magka-declare kung mapatay, giman ang ipasinti?
2: Hmm. Oh. Kasi man na rebel, no?
8: De, sino ni mapirma ka sa certificate ni sa pobring nga napatay ni? Sila, sa guy, sir?
2: Kung ni Kapitan Abe, kung usual ni sila, kung may napatay dala sa ila, usually ang nagapirma, mga subong sinablang insidente, no? Nagapirma sila sa Haro District ba, no? Sa Tagbak na
8: pero ang isopi gini, dapat may doktor gini yung ma-declare sini nga amoni, dead on arrival,
2: yes.
8: Amoni natabo bala sini amon. Amon ang, amon ang gusto kong i-question.
2: Hmm. Di masanagan ini, parang nita makatag na sang explanation.
8: Di, hindi ko mag-amoni. Dako ni nga pala manog sang mga taga-ICER mag-amoni.
2: Amo gani, no? Rajuman na Rodel, kasi ang pamilya, patag na lang luyag nila mo. Nga iti, amuning natabo sila, sini amay. Nga kung tani, after sa tong nag-responde sila, na hatagan sa first aid, o kung nadalang pa sa hospital.
8: Kag kung wala, gimang, kapangalang-alang mga tagaiset, tanong kontak sila sa ilang head? Sino ang ilang direct supervisor? Di nga mo ni supervisor, nga mo ni, yung natabo niyo, ano na mo ni, bit-biton? Ano ni, dalon ni sa hospital? Usually daw mo nang isopin, dalon gina sa hospital, kaya kung madisgrasya, patay pa rin siya napatay din. Kung di madeklarar sa doktor?
2: Yes, so may mga protocol gin niya kung naro sa emergency.
8: Correct? Protocol gin? Protocol?
2: Oo, ambal ni
8: Kapitan. Eh, kung karoon-karoon nga wala sa may mapirma sa certificate sa sina, paano na ba?
2: Amo, kanyang naragal si Manodel. No?
8: Kulhon sang so, taga-ICER?
2: Amo maning rason kung niya ang si Ma'am Joy Pantilaga Dursal nag-coordinate kagagin palabot niya dayon ini kay Mayor Raisa Trinestio kag nagbando man si
8: Mayor
2: Raisa sang investigation Regional Rodel, no?
8: So, mayugid, mayugid, kaya na propadalaman. Manta kayo na pila na rin ka mga palpak gini mo sa mga taga-ICER? Huwag gulo na kabalo mga nga head nila dyan eh?
2: Oo, di hibaloon. Tanay kung anong dalagan sa investigation. Kaya di, fairness man sa taga-ICER no, sa head nila, eh, tinguan man abot ni Boss Regional Rodel, no? Kung
8: sige.
2: Ano gid bala ang natabo, no? Akin explanation sa ilas ni mga tao kasi ning nagluntad iya na insidente pagreklamo, no? Sa pag-responde man sa mga tapo sang ating sining emergency responder sa siyudad sang Iloilo. Aba ni madulo naton nga information na dugang ang mga report no, to get naman sa masunod nga News and Public Affairs Program sa Aramen, Iloilo. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Radyo Manmon, Yales Kapalian, Tatak Aramen.
9: RRMN Patrol 774.
8: Salamat din sa report ni Radyo Manmon Kapalian. Reserve ta buhas sa gabi. Ang aton din nga komentary.
9: RRMN Patrol 774.
8: Oh, dako giling nga pala mukol mga kabiyan sa mga taga-ICER. Number one mga kabiyanan, kiti napatay na dito sa ila lugar man nga malapit sa isa ka oras mga kabiyanan nga wala nila buinulakwit nagdala sa ospital. Kiti nadulaan na kabuhi, way na sa vital sign. Ang ini mga kabiyanan nga pasyente, ang ini nga biktima, yung pamangkot kay napatay na ini. Sino ma-declare sining dead on arrival or napatay na mga kabiyanan? Ay, sir?
9: RRMN Patrol 774.
8: Tinang ginasiling nila nga si Dr. Villegas. Ay, may lang tayo kung hilanat ini mga kabiyanan. Kaya daw pwede bang madala-dala paniguro sa doktor? Pero patay ning ginambalan tao?
9: RRMN Patrol 774.
8: Ang sino nga doktor ang madeklarar nga napatay na kagdama ma-issue sa death certificate sa nga why mo makita ang pasyente, why mo ma-diagnose nga muning natabo siya? Papirma ka lang sa death certificate? Di pa ilang ka na karong kaso, ngunit kuhaan ka pala sinsya?
9: RRMN Patrol 774.
8: Oh, dako, gini nga pala mo call mga kabin sa mga taga-Icer ni. Sa ikaduhan na ni Natabo, madumdumata may vehicle accident ng suplado to nga. Taga-Icer mga kabin ang sinirayal. Dutay lang madalasa ang isa ka-reporter.
9: RRMN Patrol 774.
8: So may putbulon sa buli ni si Mrs. Magno kag ang city government ni sa mga taga-Icer.
9: RRMN Patrol 774.
8: Ah, nagina umul-umul ko tani pero sige lang, reserve ta lang. Kay why na ta chimpo.
9: RRMN Patrol 774.
8: Mga porsyon mga gabi ang ginadulong na sa inyo gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Mataas ang tato sa ringa Vitamin D3 level sa ato sa ringa dugo para magkabato kita sa anumang klase sa balatian ilabi ng git sa makamamatay nga kanser. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabaka na sa tanan yung mga branches ng Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo lugar. Magkanto lang sa Life Extension Clinic kanhantang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. De Leon Street, Iloilo City, Tagbac Haro, Iria Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguila Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo din yung Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life. Hindi pa mahingagaw si kasamang Joel. Ikuwanta lang report mga kabiyano po sa kaya. Radyo Man, Joel Franco.
9: TYRI, Radyo Man. Report.
10: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Blas Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kanay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Blas Gold, nagpababakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga korason, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa kinapungkan ang pagkina sa ating memorya. Gani sa tagsagad law, mag Santon Blas Gold na kita.
11: Nagpasali ka mga opisina sa Iloilo City Hall nga makapasa sila sang trip tickets sa ila paggamit sang salakyan sa syudad sa Blue Ribbon Committee sang Iloilo City Council. Pay ni Committee Chairman Councilor Rex Marcos Sarabia nga ilabusisiyon sa masunod nga committee hearing ang trip tickets sa gipanggid ang guidelines sa syudad kung paano gamiton ang salakyan sa gobyerno. Pasalig sa konsyala nga magapagwa sa rekomendasyon ng committee para sa disciplinary actions kaya posible kaso depende sa bugaton sa paglapas sang pagsulundan. Marandaan na ginpasubmit ni Sarabia sang kopya sang trip tickets ang mga opisina sang city government sa masod nga hearing sang Blue Ribbon Committee agad mahibaluan kung gidatuman sa mga opisina ang guidelines sa paggamit sang salakyan sang gobyerno. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
10: Tingabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Blas Gold ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
9: RMN Patrol 774.
8: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Kini ka porsyon na ginaduluman sa inyo gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one niya capsule na panglalaki sa Biloga Panay Island kag Guimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule naghatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsit ka nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Mag-inom sa Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw ka nga nag-inom, pwede man isa lang kadadlaw. Kaya man basta nag-Mega Man, hindi ka ginmahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, babakal na sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras, equality product ni Tita Arlene kag sang HealthMed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA o kung sang Food and Drug Administration. Ganit sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na nauna.
9: RRMN Patrol 774.
8: Natamyaman ni kasamang Brad Pitt Madira Bea Bistuwer ang atong sininga intern mga kabiyang si Luisa Sorilla kag Shine Magbato. Sige, thank you gid.
9: RRMN Patrol 774.
8: May utang lang ko anay para sa aton sa mga kabiyang nagaulupon sa aton online. Ito walang alang nagidang kong chimpo.
9: RRMN Patrol 774.
8: Tawi lang ko ba sa tagaan ko lang ni interest?
9: RRMN Patrol 774.
8: Salamat yun mga kabiyan sa inyo pag-upo na rin sa aton palatuntunan. Sanay na magkita karon sa gabi. Mga kabiyan na rin sa inyo program. Same time, same station. Upo ng aton partner, si Radyo Man Christopher Tupi Mondihar. Hindi naman ninyo anchor man, Radyo Man Rudel Fulion Agado. Tatak, RMN!
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Mahing aga mga karadyuman, Sibong Orasan, Tatak RMN Time, alas 12:17.
0: Tatak RMN.
2: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Alas 12 na, mga karadyuman. Prepara na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaagkahon. Ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.
5: Arena, arena,
6: isugid kay Tiyoy.
7: Pamati ka mo!
8: Aragoy, Chong!

0: lang ang may katawa kang kasing-kasing.
1: You're the best, Tiyoy.
2: Mayayaga mga kasama, hello mga karatsuman, welcome, welcome, welcome sa programa kinagigiliwan kada kagahon ng kasama mo na Palapulaw, ang Palapulaw ng Bayan, ang iBag King. Welcome na sa programa. Isugit kay Tiyoy, isang malamig at magandang umaga sa aton tanan-tanan. Kamusta ang basyahan? Ay! Nakapangita ka na sang forever? Nagkita na yung nakamubla ni Prince Charming mo? Sa mga laon, malang basyahan ako pa! Hope all is good. Hope all peaceful, no? Dira sa may Sara. Sa Sulay ba siya? Sa may Balasan, Banate. Dira sa may Luna La Paz. Actually, sa may simba pa. May programa, simbahan sumong. Dira sa may St. Clemens. Palapala Uno. Barangay San Juan sa bahayin sa Molo. Yan ang tanatanan niya nagsaulog. Sa ilang kapiyasante. Tapos na pista. Nasun si Mana by the night. Nasang ginutang niyo nga baboy. Kasun si Mana lang ma'am problema sa mga naghanda sa pista. Kaya matamat na may manuktok sa ilang mga pwertana. Ang manukot na kami sa baboy. And speaking of baboy, baboy, baboy, baboy, dira sa may probinsya sang Guimaras, may nag-report sa aton. May isa ka barangay dira ko no, ho? Medyo layo-layo na ni kuno sa may Banwa. Nga ginatago nila kuno. Ang ining nagkalamatay nga baboy. Ano ni may ASF? Wala gina-report. Wala gina-report kuno tungod base napulbaan sila base ikatuan sa Department of Agriculture. Base katuan da kag i-lockdown naman. Pwede gani dapat ni ginapahibalugi din ni. Ang cause of death para ato maproteksyonan kung nag-aratay, kung nagkalamatay ang mga baboy, dapat gid ginapahibaluhin ni. Hindi dapat ginatago-tago. No, dapat we'll think of the better of a better of all, no? Ining kaidan sa tanan, hindi lang sa inyo. Kung maprotehran nato na, ati malikawan nato ng ining ASF or African Swine Fever, no, ining virus ini amo ni ang nagbaldaman sa aton, no, gulpi nagtaas ang presyo sang karneng baboy, no? Diri sa aton. Tuloy sa aton gani hindi kay diri pagakuha ang Metro Manila. Medyo positive to ang mga taga Negros Island region. Kay balaman naton ang trading basta layo ka sa basara ka sa parts ng Guimaras sa fronting ang NIR or Negros Island region. Ang trading na Negros na, hindi ba? Kung malikawan naton ini, labinigid ang handling. Okay, malikawan nato na magsulo diri sa syudad. Kag ibang pang parts ang Iloilo. So hindi kayo magkakulba. So dapat gani arang mga ahensya sa aton gobyerno para mabuligan, para malikawan nato ng pagsulo sang ASF.
3: Tatak, RMM.
2: Sa aton mga security guards, police, may ngaga sa inyo, aton na BFP. Kapoy-kapoy, gining aton nga BFP. Kay aga, kagapon, kita na ito, nag-aplastar. Ang aton yung mga fire truck. Mga bomba tubig na ni sa Jang San Juan. May mga, ano gani, pom party pag ano din sa mga bayan sa San Juan, no? I hope tapos na, pero ang inanay, why pa? Amo na yung aton nga bulubantaya naman sumong. Labinigit sa probinsya sang Iloilo. Lapit sa mga kapistahan. Ini nga pagtagpululi. Damo naman ang bangingi ni. Gabay lang, gabayan man sila, no? Sa ilang pagpauli, nga malikawan ng mga disgrasya sa dalanon. Matawhay ang aton nga tiempo. Wala sa pag-ulan. Bulubantayan tayo na ito ng update karon sa pag-asa. So stay tuned sa ating mga pinalangga ka mga suki nga nag-tune in na, nagpamati na, naka-online na sa Facebook, YouTube, and RMN application palang kita anay ha. Palayog na lang i-like, i-share, and i-follow ang programa Isugid kay Tiyoy sa inyong Facebook sa DYRI, RMN Iloilo. Scroll down nyo, makita nyo yung live program. sa programa Isugid kay Tioy. Online man kita sa YouTube. Sa ato mga subscribers, good morning. And ang mga nagapamati sa ato sa RMN application. Isa mayad-ayad niya aga sa inyo tanan. Adlaw na kita sang Huwebes, fecha 25. Dosuli-usuli, no? 6-25-26. Dosuli-usuli. Ano ganit tawag ni? May tawag ni sa adlaw ni? 6-25-26. Daw na, may itaya sa STL out. Sige, taya lang. Taya mo karon we na Joe, kasama ni Joshua B ang 6-25-26. Nami ng numero, no? Basi umigo, tabla, Joshua Bla. Hello, hello sa mga taga-syudad, kag mga taga-probinsya sa Iloilo, mga taga-probinsya sa Guimaras, Negros Island Region, at Dabdob Balabutan sa atong pagwaragwag. We are broadcasting nationwide and worldwide. Sa atong mga OFWs working and living abroad, may nga gagit sa inyo. Ano man ang adlaw nyo da? Ano man ang oras? Alabos yun ang aton nga pag-abi-abi sa inyo tanan-tanan. Uy, good news sa aton mga OFWs, ano? Ang mga may Philippine passport, may mga green card, ang mga visa holders ano, sa US and Europe and some other parts, daw ang magkatuka mo sa UAE o United Arab Emirates, hindi na ka mo magkuha sang visa beforehand. Upon arrival na ang visa! Ibalo naton karon. Kaya mga bulubantayan yung mga balita, duwa ka mga estudyante ang naulamit sa Tacloban City School shooting. Hindi nga duwa estudyante bla trigger happy sa eskulahan. Bawari ang duwa ka estudyante nga naigo, mga kasama. Yara na kuno sa critical na kondisyon. Ibalo naton na. Kagang reklamo ang pamaagi sa pag-responder sa ICER sa isang kinapahayagan na stroke ng pasyente sa barangay Balabago Haro, ginapaimbisigaran na ni Mayor Treñas. Ano gidman balang responsibilidad? Ano ang misyon sa ICER o Iloilo City Emergency Response Team? Ibaloon naton. Sikita nyo si Ma'am Joy Gorsal. Ginapaugtas nyo sa mga birthday niya sa buong... Aba ni Ma'am Grosso, grabe birthday ko sa mo, grabe double problema. Ini tungod sa isa kalalaki na stroke sa dalan. So patay ini patapos wala gid na yung madala sa ospital. Sang nagresponder nga ICER, ang pamilya nagsilingitan sang hostisya.
3: Tatak, RMN.
2: Maguro kay inulsol man ang pamilya nga gintawga tapa ICER. Amo ni ang kalabanan sumang ginambal? Kung gindiritso tato sa ospital, ginadala tato sa isa kasalakyan, buhay patane. Kaya nga problema ta, gintawagan tapos ay sir. Ayan ang ato mga pinalagyan ang mga suki, no? Bantayan ang ibang pagidaton ng matipon yung mga balita kay may isa ka 22 anyos man nga estudyante, nga lalaki, wala na niro, wala na tiruhan. Ay ambot nga naglumpat ini sa taytay. Ayan ang mga minor de edad, ginatag sa isa ka social worker nga may liability o kung may salabton sa gihapon. Salayi ang mga minor de edad nga nakakumiter sang krimen. Kay kalabanan sa mga minor de edad, marugsi na subong, marot na subong. Ginasiling nilang, ah, biskan, ano pahimu ko ba sa minor de edad ko? Hindi, kumpriso. Balay dalayunan lang akong katuan. Uy, mag-ingat-ingat. Labinigit sa mga kabataan ng mga pasaway, hining mga nagapangitas ang gamo. Kaya ba, bisitahan nato rin eh. Dawagin panubo. Kaya may salabton gid. Mga 15-year-old niyo, abin nyo, huwag ka mo sa lagi. May salabton ka mo. Kagsaton, mga kauturan, no, labinigit sa mga ginikanan, both private and public schools. Pabor ka mo bala nga dapat rikisahon ang bag sa mga estudyante antes magsulod ini sa mga eskwelahan na binigit sa mga wala sang metal detector. Kayo mga estudyante, hindi nga rikisahan mo, I have my rights. Ang polis ganin, hindi ka rikisa kung wala checkpoint. Ibaloon natin ini, kaga pamangkot lang sa inyo ha. Pabor ka mo bala, no? Ang rekisaw ng bag sa mga inyong mga estudyante. May iban nga ginikanan nga rekisaw nilang bag si bata ko kay wala hindi man kriminal ang bata ko. Wala man nga dala sa mga patalong ka mga pusil. Kaling mga ginikanan, amo na ang pagkabalo ninyo. gamitin naton kapotang utok sa aton kabataan when it comes to school. Sa survey question man lang ina, kung pabor ka mo o hindi. Pabor, mga kasama. Kagapon, masubo-subo ang senaryo sa pagdulong sa kakatapusan nga pahuwayan, pahuwayan ni Rene or Rene Clert Baterbonya, ni si Bobet Baterbonya. No, masubo-subo ang senaryo dito. Ang nanay nagasilingitan niya daw sa subong hindi mabaton. Pero saan ganun ang panlalawigan ng Iloilo? Nagpalabot man sa pagigunong sa pamilya Baterbonya. Kaya ang pamilya doon nakabaton ini sa isa ka condo unit. Do kasakit na, no? Ano pa ining condo unit kung nadulaan ka sa nga mata? No, so, pulo-bantayan man naton kaga ang ano ni ang bangkay nung ang isang ining estudyante nga napatay man ining nalumos nga taga Ateneo na si Vine Adeli yara na sa UAE suno sa Adamson asa may Ateneo de Manila University. So from UAE or United Arab Emirates mabiyahe nito towards Africa, no, tungod sa Nigeria. So either via Addis Ababa o via Nairobi, Kenya. Amo niya mga biyahe daw sa ulado nato ni kay nagdako man kita dito eh sa may bahin sang Africa. Kaya bulubantayan man kay si Senator Ping Lacson ginaduso ang pag-review sang juvenile justice law matapos ang Tacloban shooting. Sa ibang pagid natuon nga natipon ng mga balita, ang Department of Agriculture ginapananaw ang quarter 3 rollout sang ASF vaccine nga dapat gid ini hindi na dapat tapaminsaron ini, no, dapat gid ginaprotehan nato ng aton nga hog farmers man nga gina-educate ilabi na gid ining mga nagasagot sa mga backyard ng mga hogs o mga backyard mga pagasagod no sa nga karning o baboy.
3: Tatak RMA.
2: Sa ibang pagid naton nga balita nasyonal, ang BIR box ang nagaunod sang tax record ni Vice President Sara Duterte luyag pabuksan sang House of Prosecution.
3: Tatak RMA.
2: Sa inyo madumduman ang sobre, no, ining sobre ani ang sobre nga nagaunod man ina no ni former President Joseph Erap Estrada, mga kasama, wala to gin pabuksan.
3: Tatak.
2: So pasugtan ini bla paano gutan ni bakbuksan o abrihan ini nga BIR box ini para makita naton kung gabutin. Pero importante ini nga impeachment eh, either guilty man or hindi, no? Either guilty or hindi, importante ini nga mapatigayon. No, madayon ini kay kita nga taxpayer, kita nga mga Pilipino, we have the right to know, no, kung ano gid man bala nagakalatabo, kung bala nakasala ang aton vice presidente o wala nakasala. Let the people also be the judge. E nasa nasiling ko, paramount ini nga dapat naton mahibaluan, no, kung ano ang matuod-tuod. So ara ng prosecution, arang defense team. So magapadayon ina, mga kasama. Kagang kagapon nga balita, usa diin ang mga barangay officials ang nagakadtoto sa isa ka hotel kagagin aligar na food poison.
3: Tatak RMA.
2: Ang management sang Soto Grande Iloilo ginatag nga hindi food poisoning ang natabo sa apat ka barangay officials nga nagtambong sa BCPC seminar nga ginapatigayon sang Ila Hotel. Ang mga biktima lunsay nakagwa na sa ospital kagagin na sabat ini, no, sang Soto Grande Hotel ang tanan-tanan ng mga galastuson, mga kasama. So update kita na dugay-dugay.
3: Tatak.
2: Kagang House Prosecutors nagaduso sa bag-o nga mga pagsulundan antes ang impeachment trial bato kay VP Sara Duterte.
3: Tatak.
2: Ano ini mga bag-o nga mga sulundan?
3: Tatak.
2: Pantayan sa aton nga pagpangalaga na diri sa RMN ni Isugid kay Tiyoy. And antes kita mag-weather update, magatanom amo niyang handom kag ang luyag matabo ni Governor Defensor ini ang iya ginapabugal sa nga natambong to siya sa may bahin sang Uton sa Katagman Festival nga luyag niya kada banwa ngo may arang of the forest, no, nga magtanom sa mga puno. Mga kasama, magatanom, sangkapin jismil, 10,000 ka mga puno sang kahoy. Ang tanan nga katapos ang BSPO or Barangay Service Point Officers sa probinsya sang Iloilo, subong nga adlaw, June 25. Iniangot sa hiwaton nga tanom Iloilo nga programa ni Governor Toto Defensor. Sunok kay Attorney Ruel Von Superio, hepe sa Provincial Population Office, ini ang pinakaunang nga tion nga magaupod ang tanan nga BSPO sa pagtanom sang kahoy sa ila tagsa ka lugar. Pahayag ni Attorney Superio, sa 2,505 ka BSPOs, magatanom sila sang apat ka seedling kada isa, kasubong sang mangroves, native trees, and fruit-bearing trees. Ginpasalamatan naman ni Gov. Defensor ang katapos ang BSPO sa iladako nga kontrobisyon agod na kilalahon ang Iloilo na Forest Province. Na may inisang kausan ni Gov. Toto, ano? May kalabanan sa mga probinsya, subong kalbo na! Wala na puno! Ginautod, ginautod ang mga mga puno sa ginaislan sa maes. Kita nyo, kung mag-ulan, magbaha, puwerte ang baha. May nakapitan ng mga landslide. Tandaan mo na sumo sa mga landslide-prone areas. Kagatamaan ka pa ang tamaan ka init. Siyempre, wala na puno mo. Amo na yung aton niya natural nga depensa, batok sa mga kalamidad. So, tani, magtambong. Biskan hindi kita katapos ang BSPO. No? Mag-ugyon kita kung anong pwede natin itanom. Bisan may kung green thumb ka, toothpick, itanom mo. Damo ini dapat kita sa Iloilo man, no? Sa igi mata tanom, no? Tanom kita nga tanom. Mga kasama, kay ini gapanubo ini sang carbon footprints, nagabulig ini mga kasama sa aton nga atmosphere, no? Sa aton nga hangin, para makontra manubo-nubo man ini ining pollution nga nagakatabo. Sa dato sa Provincial Environment and Natural Resources or PENRO, yara sa 40% ang survival rate sa mga seedling nga ila ginatanom sa ginahiwat nga tree planting kag tree growing activity sa probinsya.
3: Tatak! RM.
2: Dapat inigini ang mga nagatanom, no, kung padalman nyo ini, no, kung padalman nyo man lang ini, dapat ini kung ikaw nagatanom, no, ikaw ang nagtanom sang puno, imo ina responsibilidad, trataron mo na nga imo nga bata, trataron mo na nga lapsag mo na. Meaning, kung nagtanom ka na, every week, balikan mo man. Especially during summer. No, kung may mga abono ka mo da, fertilizer, bubuwi. Kung may ara na nga lapit ka mga tao da, nga pwede nyo ipa-endorso, nga bulubunyagan man. Pero subong, tag-ululan, this is the best, ano? Mga pagtanom sa mga puno, tag-ululan. Eh, syempre, ang nga tubig, hindi mo na pagbalik-balikan. Pero dapat ini, once magtanom kita sa puno, aton man ini, responsibilidad nga tulutan awon ka ensure naton nga mabuhi ini base nagatakingking na tulok-tulok mo takingking ako puno ti halog ang ugat ya ti paano to mabuhi. Dapat responsibilidad man ina sa aton mga BSPO. 40% ang survival rate sa mga seedling nga iligitanom sa ginihiwat nga tree planting kag tree growing activity sa probinsya. So good luck para sa aton nga tanom o tanom Iloilo towards a forest province. Ini nga tikang ilugon naman ini sang iban nga mga LGUs. No, ita ilaban nga mga lugar aside sa diri sa aton sa Western Visayas, kag ini ang dapat ilugon. Kag dapat ini ginasuportahan kag kada LGU.
3: Tatak RMM.
2: Alas 12:41, may good news man. Ang pag-tandem ni Alex Yala sa may Dimalas, hindi man Dimalas pero a bad start kay Alex Yala sa singles competition kagapon sa Bad Homburg Open. Kung sa din naperdi siya, di ba, sa Bad Homburg Open sa singles kontra kay Martins. Kagina, dito sa may Germany, aba, ang GOAT or greatest of all time women tennis player na si Serena, si Venus Williams, amo ni ang nakaparis no, ni Alex Yala sa doubles competition? Akalain mo, dumaog sila nga duha? Pasok na sa round of 16 si Alex Yala kag si Williams. Bulubad tayo naman natin nga sports balita, ilabinigid ang FIFA World Cup. Alas 2:42, kasama Jason, preparar, ready na mga kasama. Hibalo natin dining bagyong si Francisco kag ining isa ka LPA nga naging isa na kabagyo kag nakasulod na inibala sa Philippine Area of Responsibility. Aton hibaloon na sa dili madugay ang aton nga weather update. 12:43 kamo nga pamati sa programa isugid kay Tiyoy.
4: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, Zantones and malunggay. Saporoso, manamit, mahamot kag masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, madiling dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahin ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga sukin yung butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
3: Tatak, RMN. RMN News, panahon.
2: Ibalon natin mga kasama, nalagay ng panahon this Thursday, June 25, 2026. Mga kasama, kaupod natin sa linya sa buong aga si Engineer John Baron. Engineer John, good morning. Happy Thursday. Hello, Engineer
5: John. Good morning.
2: Good morning, Engineer John.
5: Yes, sir. Good morning. And sa ato man mga tagpalamati no, sa RMN, latest na weather update na ton sa Lawsong Thursday, June 25, 2026. Based aton nga latest na update, may tagpalamati sa weather system na ginamonitor. Duwa ka bagyo. Si bagyong Francisco kag si bagyong Igos.
2: Ano nga rin, sir? Francisco kag sinong isa?
5: Igos, sir. Bali, international name na siya.
2: Okay.
5: Ang ikatatlo na ito niya, weather system, isa man yung southwest monsoon. Nga nag-aapekto naman sa may Central Luzon, Southern Luzon, kag sa Visayas. So, nauntay niyong si, bagyong Igos. Tropical storm Igos. Sa last na ton nga location, nasa kalayon siya 1,855 kilometers east of Central Luzon. May maximum sustained winds nga 65 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kag-Gastines na pwede maglabot sa 80 kilometers per hour. Nag-dalaga ni siya pa west-northwestward at 20 kilometers per hour. Ginexpect na ton nga mag-asalod niya sa PAR, buwas sa gabi, either buwas sa gabi no, or later sa gabi or Friday sa early morning. Once magsulod siya sa aton nga area of responsibility, gaantay ni siya local name nga si Gardo. And by Friday morning or Friday afternoon, ma-exit man siya tayo no, sa aton nga area of responsibility.
2: So si Gardo masulod sa either karon o Friday morning. Tapos by Friday afternoon or Friday evening, magwa man si Gardo.
5: Yes sir, gi-expect naton possible be either masulod siya karon sa gabi or Friday early morning or after siya, pwede na siya gani exit actually magano mag-exit Friday morning man or Friday afternoon. So, doon dasig lang pagsulod niya, tapos magwa man siya dayon. Kay, ang entry point niya, sir, doon na sa upper right corner, sang far, no? So, pagsulod niya, palista lang sa tropical cyclone, and then, exit dayon. So, dasig lang, no? Kag ang location niya is malayo man, so wala man siya direct-tagid nga epekto, no? Sa aton nga landmass in terms sa weather and sea condition.
2: So, ang isa na ton kapatid yung si Cardo gali, engineer Jan, nag-quickie lang.
5: Yes, sir.
2: Dali lang pagsulod niya, magwa dayon. Pero sa pagwa yung pagsulod, may epekto iniyayan sa aton nga weather system dali sa Western Visayas, engineer Jan?
5: Wala ni sir, direct effect sa aton landmass.
2: Mm-hmm.
5: Hindi lang sa Western Visayas, but wala niya siya epekto sa aton nga pungsod.
2: Okay.
5: Mula na galing sir, kasi siyempre masulod siya sa aton nga pari. So kinanglan, ginamonitor na aton, mm-hmm. kag-ilista, tagyapon na sa aton nga number of tropical cyclones sa amuning nga bulan.
2: Okay.
5: Ay, katuan na aton nga, nga weather system, isa muning sita, Typhoon Francisco, last location naton nasa Caloyon siya 325 kilometers east-northeast sa Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 120 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kag-Agastinez nga pwede maglabot sa 150 kilometers per hour. Nagahinay ni siya dalaga na going northward. Ag-expect naman naton nga ining bagyo no mag- exit sa aton nga area of responsibility base karon man sa hapon or karon sa gabi. So timing gid sir no nga magwa ang ini nga bagyo, may masulod man nga bagyo sir.
2: Mm-hmm.
5: So ang ini nga bagyo medyo mataas naman ni ang iyang location no. Dito na dampi sa may extreme northern Luzon. So wala man siya direkta nga epekto diri sa aton. Muna nagaling kay ang ininga bagyo, kay medyo malapit-lapit niya sa atong ilan, maso nag-enhance siya sa atong southwest monsoon.
2: Correct.
5: Nga muning habagat, ang actually nagatugad rin sa atong sa mga paggalong, kag mga mga pagulan. Particularly mga scattered rain showers and thunderstorms.
2: Mm-hmm.
5: And in terms sa atong nga hangin, since enhancement sa southwest monsoon, so medyo makusog ang atong nga, nga hangin.
2: Mm-hmm.
5: Moderate to strong ang atong nga wind intensity. Of course, southwesterly ang direction, and since makusog ang aton nga hangin, so ang sitwasyon sa aton nga coastal waters is nasa moderate to rough. So mabalod ang aton nga coastal waters, so delikado na siya sa aton nga mga maglalayag. Forecast temperature naton is 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magubot lang 5:30 sa aga, magatono din ni 6:15 karon sa hapon. Ang meron ng latest weather update, ako si John Baron, madam ogid nga salamat.
2: Engineer John, so meaning hypothetically by Saturday medyo mag-improve na ang aton nga weather system, or abiskan ara na sa gwa ining si Gardo kag ining si Bagyong Francisco ma-enhance yung mangyapon o mabutong yung mangyapon ang hanging habagat.
5: Yes, sa Saturday, improving weather na kita. Pero despite improving weather, kita may mga chances na gyapon sa mga pagulan sa hapon kag sa gabi. Most likely siguro mga localized na thunderstorms na lang siya. No? So, characteristics ang paulan sa mga localized na thunderstorms. Eh.
2: Mm-hmm.
5: Ang coverage sa ato nga ulan, gamay lang, kag dasig lang siya, no? 2 to 3 hours maulan siya, and then after siya na madisipate siya, hindi siya presto sa na-experience naton nga habagat, kaya nga
2: lolos
5: whole day nag-inulan.
2: Sige-sige lang, sige-sige.
5: Yes, sir. At least may at least sa aga, may ano nga makita ta, siya rin araw, no? Expect pa yan na mainit sa aga.
2: By Saturday. Sige, with that, Engineer John, madamo ko salamat and keep safe. Good morning sa inyo, kag sa mga kubda sa imo, kag sa kubda naman sa pag-asa.
5: Thank you, sir, and good morning.
3: RMN News, panahon.
2: Para updated ka, parang handang-handa ka, tutok lang sa RMN Iloilo. Salamat yan, Engineer John Baron from Pag-asa. So may dua, tatlo gani ka weather disturbance, no? Sa mga bagulang, kamahambal nga, ano na tabo? May isa to nga base karon sa garon sa kagahon or karon sa kagabihon, magasulod tong isa. Kung magsulod sa PAR or Philippine Area Responsibility, tawagon nining si Gardo. Pero nami lang kay Gardo kay nagkuwiki lang sa masulod sa pagsulod niya mga pila ka oras, magwa naman sa Philippine Area of Responsibility. Si Bagyong Francisco naman, Tungod niya nagapalayo na isang palayo, agin butong yamang gyapon ang hanging habagat o southwest monsoon. Amo niyang rason nga maulanon. E nasunok kay Engineer John, no, by Saturday, ini nga Sabado, may daw improving weather na kita kay fully makagwa na sa par ang duwa ini ka weather disturbance. Pero sa ato mga kauturan, nga mga manging isda, mga manuglayag, labi nigit sa may mga gamay nga mga salakyan, no, ginadumilian anay. Kaya tungod sa ining hanging habagat, medyo mabalod, mataas ang balod. So pag halong-halong lang git, pero kung pwede, ay cancel nyo anay nyo nga paglayag, subo nga gabi. Ang sakang lang anay, sakin nyo. Okay, guys, dapat pagin kita mga balita, mga updates sa itong mga kauturan. Just joined in. Good morning! Welcome po sa programa Isugid kay Tioy, live na live sa DYRI RMN Iloilo. Palayog na lang i-like, i-share, and i-follow.
4: Ang ininga porsyon tulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga Doctors of Alternative Medicine, magkadto lang sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro. Salvacion Street sa Siyudad San Pasi, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Clinica D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
2: Sa atong mga kauturan, hindi nyo napagulaton nga maglalapang inyo balatian, magdako ang galasuson sa ospital, adlaw-adlaw, mag-inom kita sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral, kag antibacterial specialist. Ginapapaskog yan ang aton nga tulaan tungkol sa D3 Bio. Kaga may ara ini sang extra virgin coconut oil. Importante ina, no? Ang extra virgin coconut oil, damo ina binipisyo. Ubo, sipon, hilana, trangkaso. Takas yan sa D3 Bio. Nagapadasig sang aton metabolismo. Nagapapagsik. Kag nagadugang sang aton nga. Nagahatag sang dugang nga enerhiya. Kag nagapatanlas sang aton utok. Kompletong-kompleto. Basta ikaw, nagainom sang Klinika D3 Bio. Bumisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaga dira nyo makakita, no? Ang iban pagin yung mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy. Kasubong sang DTX 500. Pure C, kaklinika D3 Bio. Makasama naghingyo ang House Prosecutor sa Senate Impeachment Court nga i-adoptar ang apat kadugang pre-trial measure o kuna pagsulundan nga nagatuyo nga masiguro ang matalunsay kag mas hayag nga impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. Nalakip ni rin ang paggamit sang Filipino, Tagalog ba? Kag English.
3: Tatak, RMN.
2: E kung puro English daw, gadugo ang ilong ka. Ano to ko no? Ang pag-require sang advance nga pagbuyagyag sa mga state witness pagpahanugot sang public kag private prosecutor nga mag-examine sa witness kag ang pagbukas kuno sang selyado na BIR record box sa idalom sang supervision sang korte.
3: Tatak, RMA.
2: Wala pa man nakambaldi ang aton nga defense team kung pasugtan ini, so aton bulubantayan ini. Kaga dapat gid naton ini ma-witness kag dapat gid ini matigayon ang impeachment.
3: Tatak, RM.
2: Hindi lang para i-convict si Vice President Sara Duterte, kung hindi para madepensahan man sa aton Vice Presidente. Ano gid man bala ang matuod, kinahanglan naton ini mahibaluan. So tutukan diri sa RMN Iloilo ang iban pagid nga mga updates.
3: Tatak, RMN.
2: Ginklaro naman sa management sang Soto Grande Iloilo nga hindi kuno food poisoning ang natabo sa apat ka mga barangay officials nga nagtambong sa Barangay Council for the Protection of Children seminar nga ginpatigayon sang Hunyo 23 sang ginpadulungan sang RMN News Team. Ang hotel ginatag sang management na base sa medical certificate nga ginpagwa sang Iloilo Mission Hospital sa din gindala ang mga biktima nakasaad nga hindi food poisoning ang natabo, kung hindi hypersensitivity reaction secondary to food intake. Hindi man ako doktor. Ano po't silingon sinera, Juman Jason, i-research be? Payag sa mga ini nga wala nilagit pabayaan ang mga pasyente tuptob sa na-discharge sa ospital. Ginsiling pa sa management, ginsabat nila ang tanan ng mga medical expenses sa mga napektuhan na may barangay officials. Nagpasalig man sila nga mapagwa ang official statement sa labing madaling panahon. Nahibaluan nga una ginaligar nga food poisoning ang natabo sa pila ka mga partisipante sa seminar matapos ma-allergy. Bangod sa ginkaon nga sweet and sour nga isda, nga makatol. So dapat yatag ini sa Soto Grande kay suno sa waiter to ko no. Ah, may katol gid man to ko no. So bulo man tayo, ano gid man ini bala ang makatol gid man bala o hindi? Kung makatol nga ginserve, sino ang naggo signal, sino ang pahanugot, sino ang nagbakal sina? Kasi mambal sila nga are kay are kay libre na kay barato ni kay makatol. Ang hindi makatol mahal. Pero may ginbaligyan din sir, barato pero makatol. Bantayan mga kasama ang updates sa inang balita kag ang Department of Agriculture target nila nga maaprubahan ang commercial rollout sang AVAC or AVAC live vaccines batok sa African Swine Fever sa ikatatlong quarter sang 2026. Gabay lang mapagwa na ini kag ma-roll out na ini. Amo nang ginahulat-hulat kag proteksyon ini sa aton mga hog raisers sa madumduman nyo sa nagliligad ng mga tinuig. Padamo sang aton mga hog raisers ang nagkalaputo.
3: Tatak! RMA.
2: So with this ASF vaccine, importante daw, basta may vaccine ka, okay-okay na ina, makabulo-bato-bato na, no, ang mga piglets o mga baby oink-oink. Sa ibang pagayon nga balita, parte diri sa mga minor di edad, nanawagan si Senator Ping Lacson nga i-review ang Republic Act 9344 o kung ng Juvenile Justice and Welfare Act. E ni matapos ang natabo nga pagpanglutang sang duha ka minor di edad sa sulod mismo sang ila eskwelahan sa San Jose National High School, Tacloban City. Sa nagligad lang nga adlaw, kusa diin tatlo ka mga estudyante ang napatay. Kag susubong ang latest update, duha sa mga naigo ang yara na kuno sa critical nga kondisyon. Suno kay Lacson nga ang provision sang layi sa criminal liability ang dapat nga bisitahon kag diskusyonan particular na ang mga kaso nga may serious crimes. Amo ni nga ginplano gintumod sang senador nga may yara sa mga nag-exister na layi agud maprotehan ang kinamatarong sa mga kabataan samtang ginasiguro nga may yara sang accountability. Nahibaluan nga si idalom sang Juvenile Justice and Welfare Act ang mga kabataan nga nagaedad 15 anyos panubo ang may exempted, ang exempted sa criminal liability. Amo nang pinamigay na siling sa mga kabataan nga 15 sa balay dalayunan ng takadto. Dira ta matupa, hindi ta makasuhan. Ang mga samtang ang nagaedad 16 no 16 tub-tub 18 anyos naman ang may salabton kung mapamatud-an nga hungod nga ginubra ang krimen. So may mga sulundan, no, amo niyang isa ka sulundan, pero may mga nagahambal nga i-amend, no, i-amend na ini kag panubuon. Imbis nga 16, himuon na 12. May iban hambal 14. So hibalbalaan nato ini. Ako pabor ko di kung mag 14 o mag 15 lang be. Pwede na ini, may liability na. Kay mga 15 anyos, hamtong. Tawag naton hamtong ang edad. Sa mga kaumahan gani, no, sa may nahibaluan ko sa mga island barangays, kag sa iban nga mga kaumahan kasama Jason, kung 15 anyos ka babae ka, ka 15 anyos ka, wala ka pa ba na, laon ka na na. Si mamaya mo na, kung mga 15 anyos, ah, laon ka na na, 15 anyos, laon ka na na. Sawa, so, bulubantayan mga kasamang ibang pagid na balita na hangod sa dira, no? Kaga sa aton mga tagpalamate, pabor ka bala nga dapat rikisahon ang bag sa mga estudyante antes magsulod sa eskwelahan. Kung ako pa makuton, pabor ko. Pero mas pabor pagid ko nga rikisahon pasulod sa eskwelahan na kumagwa sa eskwelahan, rikisahon pagid. Kaya man, wala kang takabalo. Base estudyante na, pagwaya, may nadula na cellphone. Wait, taka, wala kwenta, hindi takahambal. Kami mga kabataan, abin nila joke-joke lang. Sa tungod sa kahuya nila, ang ginkuha nila tani sa classmate nila nga wallet o cellphone o kung ano mga bagay na nga mga importante, ginakuha nila. Kagang ila, joke-joke lang nalang i-prank na taguon. O galing, tungod sa nabisto, tungod sa kahuya, hindi nila ipagbalik na kay base mabalahuba nga sila ang nag-joke-joke. So with that mentality, ang mga kabataan, di rin na nagasugod. Ay, pwede galimangwa, no? Pwede takilang mangwa sang gamit. Hindi talang pahibalo sa ila. Wala sila kahibalo. Nga kung makuha kita sang gamit, nga hindi aton, ang tawag dira ay kawat. Basta magkuha ka sa isang gamit, nga wala ka naglisensya sa tag-iya, ang tawag da, kawat. So manang akong punto nga dapat ba, dapat nga hindi lang pagsulod sa eskwelahan, kung hindi pati pagwa, rekisahon man ng taon. O nga may self, may tatlo di ka cellphone sa bag mo. O nga rin yung wallet sa classmate mo. O nga may mga libro di nga nakabutang library book. O nga may tablet di apat kabilong di naghalim eh. Love, with that, ang mga estudyante, matahap. Ang estudyante, mahambal niya, hindi lang kita magkuha sina kay base mabangdan kita ng awag. Amo ng punto kung dapat pagsulod, rekisahon, pagkuha, rekisahon man. Ay, kang ibanda, sobra problema. Ah, nagulutas sa kabuhi nila. Hindi mga nahuyan, isa gani ka, hamtong ng edad, naglumpat pastay-tay. Ginpaidalom sa operasyon ng 20 at 22 anyos ng estudyante ng lalaki. Matapos nga na ang konsang duwa ka injury sa iya, wala nga paa. Kagapila sa iya agtang. Matapos nga naglumpat. Kaguna nga nagtupa ang tiil sa idalom sang Aganan Bridge sa Banwa sang Pavia, Iloilo. Kagina lang akagapon isang hapon. Ginpahayag ni Police Major Bonifacio Alabe, hepe sa Pavia Municipal Police Station. Kinahanglanon sang biktima nga maoperahan base sa pagpakigaangot sa pamilya sini. Paglumpat niya, ang tiil niya, sumangit to sa mga, lumampos. Lumampos, at ibalik ito niya. Dugang pa niya labi nga nagpangayos ang tiyo ng pamilya sa ila para mahatagan sang ipagtulupangod. Ang kinahanglanon sang biktima sa ospital, base sa kuha sang CCTV sa taytay, nag-isahano ng biktima sang naglumpat. Wala gintiklod ha, naglumpat sa taytay. Sa inisyal nga pakigigangot sang investigador sa Iloy, wala ini makahibalo sa problema sang iya bata nga estudyante sa isa ka universidad sa Iloilo City. So dapat diri sa aton mga ginikanan, liwaton ko lang, kita ang pundasyon sa aton ni nagafall ang responsibility nyo ang mental health sang kabataan. Daw isab lang nga tampa sa aton nga gulpi na naman o daw mautas ang kabuhi. May himuon ang inyo kabataan. Kaya masakit na wala kakabalo sang rason. Diba dapat kung kita ang ginikanan, pag kamay pa lang ang bata, tell mommy, isugid kay nanay, isugid kay tatay ha. Kung ano ang ginabatiag mo. Binigit ko kahambal na eh. Ayaw ko lapsag na eh. Galing kung isa, nalipatan natin sila. Nalipatan natin ng atong mga kabataan tungkol sa atong mga ubra. So from time to time, let's talk, let's discuss, no, have a good communication, an open communication, no, sa inyong mga kabataan. Sa aton nga mga OFWs,
6: Tatak
3: RMN.
2: Pinapahibalo sa Department of Foreign Affairs or DFA nga sugod subong adlaw June 25 mahimo na nga makabaton sang visa on arrival ang mga Pilipino nga magabiyahe padulong sa United Arab Emirates. Sakop sini ang mga nagapanag-iya sang Philippine passport kag may valid nga visa residence o kung permit o kung green card nga gin-issue sa mga masunod nga pungsod, Estados Unidos, European Union Member States, Australia, Japan, Singapore, Republic of Korea, uy, Canada, kag New Zealand. Sunod sa DFA, mahimong hatagan sang visa on arrival sang UAE ang mga qualified ng mga Pinoy o Pilipino sa ilapag-abot sa nasambit na pungsod.
3: Tatak, RMA.
2: Mas convenient ini, no? Kung visa on arrival. So, mas mayo ni nga bintaha ini. Mga kasama sa mga kauturan natin nga kung biyahe, gusto mag-stopover, gusto magbulo-bakasyon sa UAE, ang hassle days, magkuha sang visa. It takes sometimes weekdays or weeks. Pero subong, kung may visa holder ka sa iba nga pungsod, ah, diretso ko na sa UAE. Sakay ka, ara ang visa mo. Parehas Japan, it's either 7 days, 14 days, 2 weeks or 3 weeks, ano, nga ginhatag nga visa. And mga kasama, sa aton nga katapusan nga, ang aton nga balita na, parte diri sa isa ka babayi, ang duwa ka kapataan ini, nga naulamid, no, ining naigo, no, naigo sang usel, no, ang ini mga naulamid sa Tacloban school shooting, yara ko, no, sa critical na kondisyon.
1: Aragoy, tso!
2: Padayon nga ginabulong sa intensive care unit or ICU ang duwa ka mga estudyante nga naigo sang bata sa nagpaniro ang duwa ka mga menor de edad sa sulod sang San Jose National High School sa Tacloban City sang tinalikdan nga adlaw. Ang isa sa mga biktima ang ginkilala kay Joanne Vinyas. 10 a grade 10 student kag nakaangkon ini sang pilas sa ulo. Samtang ang grade 9 student naman nga si Nathan Candelario ang naigo sa tiyan kag naglapos sa kilid. Magluwas sa ila, 18 kaiban pa ang napilasan kag tatlogid ang ginbawian sang kabuhi. Bangod sini, nagapanawagan sa hustisya ang pamilya sa mga nasambit ng mga estudyante.
3: Tatak, RMN.
2: Sa mga bata pa ini, Lord, ikaw nang bahala, di Lord. Please save them, touch them, and heal them, Lord. Ano? Ay, masakit-sakit ini nga mga naghihitabo. O, labinigit sa atong mga kabataan ngayara sa mga bulutuan ng mga eskwelahan. Hindi natin ma-manage na, hindi natin adlaw-adlaw maprotehiran ang atong mga kabataan. So, all we can do is like gayan sila. O, kaga-pray, mga kasama.
3: Tatak! RMN.
2: Nakalabot na sa opisina ni Mayor Riza Trenyas ang ginareklamo nga pamaagi sa pagresponder sang Iloilo City Emergency Responders or ICER sa isa ka lalaki nga napatay matapos ginpahayag na stroke samtang nagadrive sang iya tricycle sa barangay Balabago, Haro, Iloilo City Lunes ini nga adlaw June 22. Ang biktima ang ginkilala kay Freddy.

0: Mga kataga ng pamilya ni Tatay Wilfredo Puras sa ICER nga nagresponder, hindi man tanan nga ICER, so let's not generalize ano nga mga taga ICER, amo na pirmihan mo mga taga ICER na hindi man natong pag-generalize, hindi sila initanan ang at fault. Ang basulo naton diri kag under the microscope subong, under the scrutiny subong, inilang nga ICER nga nagresponder digto sa kay Tatay Wilfredo Poras.
1: Tatak RMN.
0: Ini sila nagresponder matapos gin-stroke sang gin-stroke, no ginatake sang stroke alta presyon ng biktima apang wala ini natigayon nga madala sa ospital sang natabo ini pasado alas 2 ang kagahon adlaw sang Lunes sa may barangay Balabago Haro Iloilo. Sa interview sang RMN News team sa bata sang biktima nga si Jose Puras, ginpahayag sini nga padulong kuntani sa Iloilo Terminal Market ang iya amay para magbakal sang lulutuon sang ila karinderya sa banwa sang Leganes sa amuning ation. Pahayag ni Jose nga nagtawag sa iya ang pulis pasado alas 3 na sang kagahon nga kadtuan ang ila amay sa barangay Balabago Haro. Pag-abot sa lugar, naabtan pa sini nga nagapungko sa tricycle, no? Kung nga sa diin ginatake, siya ang nag-drive, no? Kung sa diin, nag-drive, amo nang gin-report nga na stroke, no? Nagabot ang ICER, pero pag-abot sa pamilya, pag-abot sa pamilya, ara man gyapon ang biktima nga nagapungko sa tricycle, sa driver seat. Diba dapat pag naka-stroke niya, medyo papungkuon mo, iparelax mo, pasandigon mo. Diba lang mo na dapat ang protocol na kung i-check mo vital signs. O, kung wala na, kung may arapat, isa pa. Diba ang ibang gani, patay na, gina-CPR pa? Ito yun na yung nalumos? Nalumos, diba? May nalumos. Ginapunatawang heartbeat. Uy, wala, gina-CPR pa. Ginatinguhaan nila nga mabuhi.
1: Tatak RMN.
0: Pero saan ginpamangkot ni Jose ang ICER kung nga wala matandog ang biktima? Ginsabat siya sang mga ini nga ginahulat nila ang pamilya.
2: Aragoy, tso!
0: Di nga ara pa ka muda, nagkanto! Ka nagkanto pa ka mga ICER kung hulaton yung pamilya, tani ginunyal na yung sugat ng pamilya kung amo ng protocol. Wala naman gindala sa ospital ang biktima matapos ginpahayag sang team nga wala na inisang vital sign ang tubtob nga gintawgan sang poninarya kag digto na mismo sa lugar ginkuha ang bangkay sang iya nga amay.
1: Tatak RM.
0: Suno sa pamilya, luyag lang nila mahibaluan ang eksplikasyon sang team, sang ICER nga nagresponde kung nga wala madala sa ospital ang biktima nga ginpahayag na stroke. Nakalapot naman ini sa itulupangod ni Mayor Raisa Treñas. Gaga nagmando na ini sang imbestigasyon sang natabo.
1: Tatak RMN.
0: ICER, meaning ang botselingon sang ICER is dito. Ang botselingon sang ICER is Iloilo City Emergency Responders. So sila ang ginatawag nga mag-responder sa mga emerhensya.
1: Tatak RMN.
0: Ang misyon sang CDRRMO EMS kag ICER. Ano bala ang misyon sang ICER?
1: Tatak RMN.
0: Amo ang maghatag sang hindi atrasado kag epektibo nga atipan pang medikal kag trauma pang pagbuhin ang agwanta sa mga apektado kag magasagop sang kabuhi. Magasagop sang kabuhi paagi sa epektibo nga sistemang pangsyudad upod sa public health kag public safety, parte sa emerhensya medikal kag responde sa disgrasya. Ay sir, ari ini sa inyong website, ari ini sa inyong mission and vision. Ginbasa ko lang ini ang mission.

0: waton ko ha. Wala ko nigin himo-himo. In-search ko ang ilang page. Iloilo City Emergency Response Team. Ang misyon sang CDRRMO EMS/ICER.
1: Tatak, RMM.
0: Wala nyo naging kabisado? Ang misyon, amo ang maghatag sang hindi atrasado. So pagtawag sa ila, within minutes, umlapit sa lugar, kung available, dapat kadtuan nila ang nagtawag. Kay hindi mag, kay amo ang maghatag sang hindi atrasado. Kag, ari pag ito, kag, epektibo nga atipan pang medikal.
1: Tatak, RMN.
0: Kag, trauma.
1: Tatak, RMN.
0: Aryo, stated sa ICER, sa inyong mission, no, maghatag sang epektibo nga atipan pang medikal.
1: Tatak, RMN.
0: Ginigos ang stroke? Ginigos ang stroke? Bala nyo man ha? May mga maintenance na, di ba? May mga ginabutang sa dalom sandila. Nantawon naton kung na-stroke ang biktima. Ano nyo, pag-abot nyo na i-assess. Correct na. Hindi anay pagtandugon. I-assess. Sabi na gid sa disgrasya, base karon may bali ina. Base karon may ego ang spinal ina. Hindi anay pagtandugon. I-assess anay. So pag-assess ang ICER, nagapungko sa tricycle, nagayuko na tatay, nagkuro, nagkuom ng iyang kamot, either wala o to, nagkuom na, mambalta, uy, na-stroke ini. Even check nyo ang vital sign. Wala vital sign. Anong himuon kung wala vital sign? I-revive nyo eh! Kay maghatag man blas ang hindi atrasado kag epektibo na atipan pang medikal.
1: Tatak, RMA.
0: Gintulok nyo, wala nyo ginatipan? Oh! Tibla, ara sa ICER na nakabutangin na sa inyong misyon. Assess ninyo, pag-assess ninyo. Kung makita nyo, pakita nyo, pwede tandugon. Tandugon! Na hindi nyo pwede tandugon? Emergency ka mo gani? Nga nagkanto pa ka mo, dasig-dasig ka mo, nagkanto da? Nga nagwang-wang pa ka mo? Nagpasirit pa ka mo sa inyong sirena? Nagadali-dali pa ka mo pagkanto? Kapag abot nyo, arang biktima, tinulok nyo lang? Every, balaman nato na ni medical terms, no? Every sa emerhensya, every second counts. Kada segundo critical. So the faster nga madala nyo na sa ospital, mataga nyo sa medical intervention, may pag-asa mabuhi. May ara gani nga wala na nangiginhawa, gina-CPR, gakabuhi pa.
1: Tatak,
0: RM. Ibang-ibang gina-shock pa na, oh, clear. Tug.
1: Tatak, RM.
0: Wala pa vital, ipampap, oh, clear na what? Oh, boom.
1: Tatak, RM.
0: Dugay-dugay, aran ng heartbeat, mahina o na-stabilize na, diretso na sa ospital. Diretso na ako kay doktor. Kaya mo lang inyong responsibilidad.
1: Tatak, RMN.
0: Inyo ya, gintulok nyo. Pagtulok nyo si tatay, tuway na ka mo na looy. Kung amay nyo na be, kung ginikanan nyo na be, ginpabayaan lang amo nang nagapungko-pungko be, ano pa matsagan nyo? Pero kung nakita siguro sa pamilya, nga ginatipan nyo, gibutan nyo sa stretcher, ang stretcher nyo, may ginpagwa. Ang malahalon ng ambulansya nyo na, mga mahal-mahal ng mga gamit sa sulod, wala nyo ginginusar. Kung nakita, guro, sang victim, sang pamilya, guro, na ginatipan nyo, ginatinguhaan nyo nga mabuhi si tatay nila. Eh, ningtingo lang, kung nakita sa pamilya, ka mga pumuluya, guro, nga ginatinguhaan ini, gindala nila sa ospital, gindali-dali nila to. No, ginpabhigda to sa lecher, gindali-dali nila to. Ginsaksakan to nila sa para maglubo ang presyon. Naging talagi sa ospital, galing, anoon mo kapag-abot sa ospital, sir? Why pa nag-abot sa ospital? Pagkapot sa doktor, dindeclare gig nga dead on arrival. Siguro mahimos pa ni ang paminsaron, na may ang ilang balatsyagon, na okay ang ICER, at least ginuhin mo nila ang tanan, no, para mabuhi si tatay. Di anoon mo kay wala masalbar. Taniya mo nang ginhimo ninyo?
1: Tatak, RM.
0: Galing yung pangunahan nyo pang kaugalingon nyo, ICER ka mo, piling ka mo, doktor! Kamo naghambal nga wala na vital sign, kamo nag-declare nga patay ng pasyente. Balaan man naton, kabalo kita mabalo kamo. Kung patbuhi pa o may gaginawa pa ng pasyente. Pero why kuro kamo right ha? Anong protocol? Why kamo guro right nga mag-declare kung sang patay kung patay ng pasyente? Doktor lang na maka-declare. Doktor lang na makasiling nga patay ng pasyente.
1: Tatak, RMA.
0: Peso mong, ang halos kayo po o kauptanan nyo sa ICER. Nagalibog ang ulo na magpuli sa balay. Kaya magpuli sila, biskan wala sila sang sala. Sila ginatulok, subong, sila ang malain. Tungod sa maging panghimo ninyo. So dapat ma-explicar ini, nga awalan nyo gindala. Amo lang ng rason, nga awalan nyo gindala. Sino ang nagmando ni nga patay na? Na-declare nga patay na ang pasyente. Tinaugan nyo na yung puninarya. Nga may porsyento ka mo sa puninarya. Nga mo itong puninarya, yung tawagin nyo, damo-damo man puninarya di sa syudad, kaya sa probinsyo nga mas barato. Nga mo yung tawagin nyo, may porsyento ka mo, aw. Kada magtawag ka mo da, oh, no, may patay na, porsyento ko da, ha. Amo na yung kinakwartahan nyo. Ano dapat ang motto nyo hindi to save lives? Your sorrow is our joy. Dapat amo na yung motto ninyo, no? May patay? Uy, ay sir, your sorrow is our joy. Pasubuan nyo, kalipayan namon kay makaporsinto kami dito sa may puninarya. Tani, bisigin, tanigin taksan-taksan nyo na para, oh, deng, ano ni, ang 5-3 ni, 5-4. Ang gusto nila kahoy, nara. Ay, hindi gali, metal casket gusto nila. Tani, amo na lang ng inyong misyon. Tani, amo na lang ginaubra nyo kada sa magsalbar ka mo sa tao. Na, taksan na ni, anong gusto nyo? Metal casket? Anong gusto nyo? Color? Ay, hindi man ang gali ang inyong magsalbar sa pangabuhay kung hindi magdeklarar ka mo sa patay. Ay, mga, ay, karon. Sa liwat, ang ginatumod natin din ang mga ICER, hindi ang nagresponde. Digto, ha? Digto sa may area kay Tatay Puras. Hindi natin pagdalahigon. Liwaton ko, ha? Hindi natin pag-i-generalize ang tanan-tanan ng mga ICER. Kaya nga akong hinap isa sa mga family friend namon, ano? Dira sa ICER nag-aubra. Inaya, tag-duwa ka-adlaw duty, isa kag-tunga, duwa ka-adlaw nga duty. No, wala nagapang hindi ina, basta duty nila, duty git ina na. Nabisa naghilig daw, naghalaplako na sa dalan, ginasalbar na ina nila. Biskan, hindi pa nakilala, ginatingwaan nila ini, nung salbaron. Diri sa RMN, isa katawag sa naglain pamatsyag sa mga kaupdanan ko dire. Biskan, kagabihon, alas 11, alas 12, isa katawag sa ICER, saka dahil ng ICER. No, mga gina-check ka ni, ganalantaw kung anong imong vital signs, kung ano ang dapat mo imnon. Kung ano ginaatipan ka, amo na ang ICER. Pero ini, ambot gatina, maguro niyo sila, or base nakainom. Pacheck nyo, ba, base nakashot ina sila? Kaya nga nagatinamad sila, ha? Kung hindi nyo man lang maubra ang inyong responsibilidad, no, bilang ICER, pag-resign ka mo! Damo pa nag pwede, damo pa nag pwede pasudlon nga mas mayad pa sa inyo. Sagay ka mo participar ICER, sagay ka mo training, itulugan nyo man lang. Sabong may emerhensya, may amo na mga nagkakalatabo. Sobra pa ka mo sa doktor. Ari ay, pantayan nato ni Karon. Ano ni Ayan? Tapos, hindi ka mo kay Boss Idol, ha? Malintokin, hindi ka mo Karon kay Binroy. Ah, totoo din eh. Lumabot ka pa Karon sa palabra de honor. Ah, dila mo lang wala latay. Explicar. Pwede makamugani katawag ni stasyon. Nasa ay, sir. Nabala ko, nagpamati man ini sila. No, nga pamati ini sa Facebook. Kaya wala man na abring nga stasyon subong. Wala man 24 hour nga AM station. Diri lang aton nga nagkomentaryo. So, tawag ka mo diri. Paathag, tawag. Ano, gid mo lang rason. Abre ang aton talatapan. Abre ining programa isugid kay Tiyoy. Nga magtawag ka mo, explain ninyong inyong aside. Kay ining aside, ang inapatpat naton, iniside dalin sa mga kaparentihan. Ining aside, sa mga nakabasa sang post. Pero mas mayad nga mahibaluan nato ano ang side ninyo base may na kaligtaan, base tuod insakto ang inyong pangapangarugup, nope, base insakto man ang inyong assessment, no, pathag diri, hindi ka maguya, tawag kay Tiyoy, suryahan ta na. Yo, di kakak na galatabo ni. Ay, nako. Nakalantaw ka mo sa trauma code. Ay, ang namin yung lantawon, subong. No, kung mahilig ka mo sa series English ni, no, may damong ini mga may subtitle, pero English ang language, may Spanish, Portuguese, Chinese, Japanese, Chinese, Korean, no? Any language may ara. Lang tawon ninyo, gusto ko lang tawon ninyo una, no, is teach them a lesson. No, amo na ang parte sa mga bullying. Bullying na nagkakalatabo sa eskwelahan. Bullying sa mga alagangster. Bullying sa mga maestro. No? Bullying sa mga ginikanan. No? Amo ni inami ilang taon. Damo kita ma-learn. Damo kita ni makuha ng mga laygay. No, na pwede natin i-apply sa real life na binigit sa aton nga mga kabataan. Ang second sa ICER, lantawon nyo ang trauma code.
1: Tatak, RM.
0: Lantawon nyo na ang trauma code. Sa Arab, sa may helicopter, manog pa mapatay na estudyante kay daw na bagok ang ulo, no, hindi kagwa ang do may hemorrhage, internal hemorrhage. Hindi mo sa helicopter inoperahan. Tungod nga medyo sa sci-fi man ini. Ang ginoperahan, no, ang ulo mismo dito sa helicopter. Ginaptay Juan Salvaron. Niya biskan mapatay ni kag ako ang basulon kung nga agin na abrihan ko agin na operahan ko ang ulo o ginbutangan ko binuhuan ko ang ulo para makasungaw to, no, biskan na muna bisan ako pa mabangdan ini himuon ko kayang akon nga mission is to save the patients. Yan, tawon nyo mayo na, ha? Trauma code para makakuha man ka mo style. Kaya technique, kaya mission nila, no? Nga mag-save sang kabuhi. Hindi nga magpatigayon sa puninarya. Boy Bawang. Ba, nami ang balbala. Nay namon din, nami namang balbal ka. O ni Mama Arjis ang Boy Bawang. Happy. Sige, mga kasama, dugay-dugay, bantayan natin, mga kasama. Bolo bantayan nating sports balita. Ang aton nga balita subong buylog nga ginudulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataasa ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamating cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: Tatak! RMN.
0: Sa mga gusto magpa-check up, palibre ha, magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine, kapagbakal sa mga produkto de kalidad sang Life Extension, magbisita lang sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area, o sa likod, no, sang Robinson's city proper. Tagbak Haro, Iping, sang Barangay Hall. Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia. Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig. SM City Iloilo, lower ground floor, lapit sa escalator. Bangga Dama, Santa Barbara, sa Santos Arcade, sa may gasolinahan. JC Zulueta Uton, natubang sa Iglesia ni Cristo, kag pinakabago, dila sa may San Miguel, Jordan Guimaras. Sa mga taga Negros Island Region, sa Kabangkalan, Tubang Macdo, Lacson Street, sa Bacolod, SM City Bacolod, may araman. Tobias Fournier Street sa Antique, and Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz. Life Extension, Vitamin D3 and Super Fiber. Pares nyo ina para sa mayong panglawasong. Mga produkto de kalidad sa Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada.
1: Tatak! RMN.
0: Mabasa kita anay sang sa mga laygay kaga mga nakaligtaan nato na sige. Tamyaw-tamyaw anay. Sir Jess Paul, may nga ka, Ma'am Susan, Mrs. Scar, Ma'am Margie Cubillas, Ma'am BC, si Ma'am Beth. Si Popoy, good morning. Tamyaw ko lang kay Toto Carl Gaubra sa ICAS sa no, Tabok Suba Haro. Rex Goco Verde, Rizaldi Nolasco, kay naman nanay Lorna Vasquez. Tamyaw niya si Mama Margie Cubillas, Gemma Pendon, Ma'am Lorena Rabe. Hello ma'am, kay ma'am Dobuyoyaw. Kay Ma'am Mary Recabar, Mama Jenny Halyorina, Ma'am Grace Soberano Durem de Sodusta, Ma'am Inday, Mary Lou Estellore Patiño, kag si Ma'am Evelyn Gigax. Hello and mayong aga kay Ma'am Christine Castor, watching from Haniway. Nagapamati man sa aton si Irene Solano. Ako, pabor ko yoy nga sa rekisa sa mga estudyante pakadto sa eskwela. Natis maanad sila blati yoy blang. Ngang hugot ang security. Ma'am Telly P. Firm, may nga sa taranta na ng mga listeners. Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Mafe Pedregosa Andaya. Si Mayora, may nga si mo. Si Ma'am Cindy Popo. Ma'am Christopher Morris. Mama Telly P. Firm, good morning. Audi Candelario sa may Madrid, Spain. Kay Mama Lori Alejero Goriseta, salamat man. Nanay Flor Kahilig, kaga Noel Coscoluela. Si Mama Alice Friedrich, Guten Morgen. Jeline Lacson. Uy, ara si Mama ni Helen Mamun Kunihar. Ma'am Marilo Villalobos, kay Boss Totong Montejo, and Ma'am Rosie Montejo, ang mga tag-iyas ng City Furniture Appliances Store. Sir Johnny Figuro, preparado na ni sa may Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Peter Sales, nag-tutok man. Uy, si Ma'am Gladys Estorque Orbe. Welcome, ma'am. Dohidlaw, manta sa imo. Kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora and Pudena family. Sir Gilfred, good morning. Sir Romeo Manaay, Sir Kim Yvonne Ferrares, Sir Shokoy Shokokoy, Sir Marlon Franco Supremo, Sir Noel Jimenea, Sir Fritzio, mayong aga. Kay Sir Roque Binya Salute, mayadayad man nga aga. Kay Bots Gorilla, Alden Sueta, kay May Pagkapiolo, Elizer Felarca, Gary Hakosalem, si Ruben de Palubos. Ara ka na, pare Ruben. Ma'am Mercy Rasgo, Nani Benliro Bechayda, kay Ma'am Avec Paez Esmeralda. Morning and welcome back. Johnson J.B. Apolinario, nagapamati sa aton from Candoni, Negros Occidental. Kamusta da ang tiempo? Nangita pa kagalgal ay maan. Si Sir Jess Paul, Ma'am Edna Muhal, Lon Rojo, mayong aga. Eds Caballero, Ma'am Rona Mahandukon, Ma'am Snooki Galon, kay Kaberting Papangmiling, kay Tatay Enshong. Hamba ni Ma'am Gladys Estorque Orbe, kinhulat nila nga mapatay ang pariente, pasyente. Kung nabulungon o kung hindi, kung wala kwarta, mapatay ang pasyente. Hindi sila makaintindi sa ginatawag na emergency. Mga sapat, importante ka ang kada segundo ang kabuhi sa isa ka tao. Katapres, ay okay, katapres ang ginabutang nos dalom sandila. para sa high blood, no? Edgar Morales si Canal Maying Aga. At tinamad laban to ang nagresponde tiyo, yung ba ni Sir Jespal. Wala medical background, wala knowledge ang naka-duty na nagresponde. Kaya doktor lang ang makadeclare kung patay na ang pasyente. Kaya yung doktor gani, pag dala mo, ginatinguhaan nila sa ICER, di ba? Ginatinguhaan sa mga ambulansya. Pag abot sa ospital, ang doktor naghambal nga cause of death is death upon arrival or DOA o death on arrival, no? Death on arrival. Amo nang declare ang doktor. So wala na da, walagwa na da ang ambulansya o ICER. Ang ila yung mission, madala sa ospital as soon as possible time. And doktor ang mag-declare kung may kabuhi pa o wala. Sa poninarya na lang sa tani, tiyo'y nag-ubra. Gani! Si Sir Rodel Cagina, senyorito, nag-umul-umul man siya, bawagin balitang si Dinte. Ah, buwas pag-indi, tapo, karon, gabi, tapos, hindi ka mo senyorito, karon. Odi Candelario kayo, Odi Ryan. Uy, si Sir Johnny Figuro, nakatutok na. Sir Johnny, good morning! Nagkakabala ka man ini mga taga-hagray, ang mga manugbaboy ta subong dire sa may syudad sang Iloilo. Kag probinsya, kay ari na naman ang hudyat, ari na naman ang ASF. Gabay lang masolusyonan ini, matatapan na yun eh. Na hindi na maglaptay ni, kag hindi na magparehas ang unang ginubo sa gitaran ng baboy ta din. Anilo Tamson, Mafe Pedregosa Andaya kay J.H. Buenvenides. Mayingaga kay Ma'am Ama Sir Mario Jimena. Kay Sir Dicoy Catalan Lampaya kay Ma'am Edna. Good morning. Rubelin Villarosa, Black Panther Piliorato. May pagkapiolo pang good morning. Si Ayi Monares, Sherilyn Diesto, Magdalena Ganizera, Sir Peter Sales, Aces Leds, and Jackie Vicencio. Salamat! Aixen Rivera, nagapamati man sa atong subong. Salamat, salamat. Kay Mama Gladys Pesyon, kay Mama Bernadette Labis Pesyon, kay kagawad Dina Hermano, sa may Sara, no, nag-celebrar sa ilang sulay ba siya, and Ma'am Delsa Hermano. Thank you for joining us, Nonoy Celubrico, Wilbert de Jesus Encargues. Kitay kita sa Sabado. Grasa haya ni Mama de Jesus, no, kay Tuerman. Nida L. Kerry Chua, Johnson Apolinario, Rosa Formosa, and James Harold Solorin Cargason. Madamo nga salamat sa mga nakatutok, sa mga patuloy nag-suporta sa programa Isugid kay Tiyoy. Hopefully next week may good news na kita. Sige, sa aton nga sports balita.
1: RMN News Sports.
0: Ano ni nga pagkamakuntood din eh, abiya sa aton mga OFW, tuod ining balita nga ang ginkuha sang Lakers, no? Sang Los Angeles Lakers sa may draft subong, di ba? Ang ginkuha na draft number 25 or 25th draft pick, si Bryce James. Ang utod ni Bronny, ang manghod ni Bronny, kag ang bata ni LeBron James.
1: RMN News Sports.
0: Tuod ni. And ang pinakamagandang balita, mga kasama, ang minalas na si Alex Yala kagapon sa Bad Homburg Open sa singles. Uy! Ang tandem ni Alex Yala kag ni Venus Williams nag-abante na sa quarterfinals sang Bad Homburg Open Doubles pagkatapos nila ginlutos 6-3, 6-4 si Catherine Harrison and Alexandra Osborne. Sa iban pagid ng mga balita, mga kasama, si Alex Yala arranged a quarter showdown against naman si Ayala kag si Williams, ano? Ang dason ini nilang kontrahon ang second seed pair. So dako naman ini nga challenge para sa dua ini. Ang kontrahon lang second seed pair ng Slovakian na si Teresa Mihalikova and ang British nga si Olivia Nichols. Kung sa din ginperdi ni sang dua ang Chinese duo na si Xin Yu Jiang and Yifan Su sa scoring a 6-2 and 6-3. So bulubantayan niyang hampang ni Alex Yala kag ni Venus Williams.
1: RMN News Sports.
0: Sa iba pagi naton nga sports balita. Nalingid gina balita. Refresh ta anay ini. Ang si Rui Hachimura says nagpirma ini, nag-extend ini sang deal with the Los Angeles Lakers, no, sa 4-year yata na deal si Rui Hachimura. Hindi pagbuyan sang Lakers ini ang sharpshooter ni na si Rui Hachimura. Si Giannis Antetokounmpo, na balita naman ni kagapo, no, si Giannis Antetokounmpo yara na sa may Miami Heat. So bulubantayan nato ng iban pagid niya mga hulag sa Miami Heat. Ang pinaka-latest subong diri sa threads, si ay nadula puro mga bold inning sa threads out, si nalingid na nadula puro mga bikini ng inihaw, si ang Miami Heat, no, si Giannis Antetokounmpo. Kaling bala mo kung kwaon mo na si Giannis Antetokounmpo, package deal. Dapat kwaon man ang iyang utod. So, ang breaking news mong, ang Miami Heat, gina-sign man nila si Thanasis Antetokounmpo. Kaya mo nang hambal niya kung hindi mag-upod si Antetokounmpo, si sining uto niya, si Thanis Antetokounmpo, hindi man maghampang si Giannis Antetokounmpo. So, duwa ini package deal, mga kasama, ang pagkuha. Sa iban pagin ng mga balita, ang Los Angeles Lakers have drafted Cameron Carr, 24 overall pick, mga kasama. So, nagapadayon ini kagapon ang draft pick. So, sa iban pagin ng balita, may mainit-init nga ugong-ugong subong nga ang San Antonio Spurs.
1: Sports.
0: Pagkatapos nila nga maperde versus the New York Knicks, ang plano nila is kumuha ng isang veterano. So ang plano, ang mga balita subong, ang Celtics kag ang San Antonio Spurs nagaplano na ini, no, in talks na sila para i-trade sa Boston Celtics si Jaylen Brown. From Boston Celtics, makadto sa San Antonio Spurs. Kag sa baylo, ang Boston Celtics will receive Keldon Johnson and si De'Aaron Fox, mga kasama. So, bulubantayan man ni kung si Klay Thompson, kayang tuyo subong ni Pat Riley sa Miami Heat is make it a contender na naman. So, ginkuha si Giannis Antetokounmpo, kaga plano magkuha sang sharpshooter. Ang plano is ang balita subong nga si either si Kawhi Leonard kag si Klay Thompson ang makadto sa Miami Heat. Yan, mga kasamang latest na hulag sa NBA.
1: Sports.
0: Kadto kita sa FIFA World Cup, sa nagapadayon niya FIFA ang match kagapon. Si Cristiano Ronaldo, first player to score in all the attendance niya sa FIFA World Cup. Pinerde, kinastigo sa Portugal ang Uzbekistan sa score na 5-0. Ang England kagang Ghana, patas. Ang Panama perde sa Croatia, kag ang Colombia daog versus the Congo or Democratic Republic of Congo. Subong nga adlaw, petsa 25 sa aton, may hampang ang Bosnia kag ang Qatar at 3 a.m.
1: RMN News.
0: Damos ang hampang subong, no? Damo hampang subong. Ang first game at 3 a.m. duwa ini ang Bosnia kag ang Qatar. Kag sa Canada, mga Canadian, may hampang ang Switzerland versus Canada dira mismo sa may BC Place, Vancouver, Canada. Ang Morocco, alas 6, Morocco versus Haiti. And ang Scotland versus Brazil. Alas 6:00 sa may Hard Rock Stadium sa Miami, Florida. So, amo na yung bulubantayan, Scotland and Brazil. Ang Chesnya will be going up against Mexico dito mismo sa may Mexico City Hampangon. So, ang crowd favorite, Mexico will go will be going up against Chesnya. Kagang South Africa, alas 9 man ini, South Africa versus South Korea Hampangon sa may Guadalupe, Mexico.
1: RMN News Sports.
0: Yan mga kasama ang ating sports update. Bulubantayan ang ibang pagid ng mga sports update dire sa RMN Iloilo. Ang ating sports update, builog na ginadulong na saton sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kang sumong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gitin nga vitamins sa akon lawas. Kaya nakahibala ako na ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Ang inigabahin dulo sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sa acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas kag hindi man sobra kalubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Doc Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
1: Tatak RMN.
0: Alaw na 48 sa mga nagasahulog alis ang ilang mga birthday subong. Uy, pusipos lang ha. Happy birthday kag sa mga nagasahulog celebrar sa ilang mga kapiestahan. May bilin pa da. Namit subong kaon ho. Kasama ni mga oras, mga alauna, alas dos. Ah, kumbugta ko pa. May mga chilibugon sa rep danaw namin. Subot ang midnight snack. May nga ka, sa ato ni mga drivers, nga nag-atari sa dalano, na ato nga grab riders, nga mga taxi drivers na. Mayong balita, kay nagnubo-nubo ang presyo sang gatong. Bulubantayan na ato na next week. Webes, Biyernes, Sabado, buwas naman ang closing. Gabay lang, big time rollback na naman, ano? Mga tag 5 ka piso, 11 pisos naman, eh. Mga tag 10 ka pisos naman, inubo sang presyo sang gatong, eh. Daw, very good news, gito, eh. Daw, makakapalakpak, manta. Ay, once mag-nubo ang presyo sang gatong, alauman natin ang presyo sang bill natin sa kuryente, no, maganubo na naman. Subong, daw 13, gabay lang magbalik naman ni sa 11 pesos. Sige mga kasama, standby sa aton nga power update and kung may problema ka, may gusto kang istoryahan natin dire on air, no, para masolusyonan, para hindi ka maglumpat sa taytay. Para maibsan ang sakit, ang tinik sa inyo mga dibdib. Na daw ginakumos ang kurason mo sa problema na iyo mo ginaagyan. Pang, mang, may kasama ka. Diri sa RMN Iloilo.
1: Tatak! RMN!
0: Pero ang test na mga kasama, ining party diwat sa may bago kita nga ba, nakuha nga sagap nga balita. A party ini sa napatay, no, nang naiga, naging stroke, nga wala gin, suno sila, wala matabangan sang ICER. Uy, dali na gin, ang amon nga team manager, si Pareji Boy de Jesus. Dira sa may litik, no, mayong aga si Mopre, kakondolensa, pare, Pareji Boy, kita ay kita da sa Sabado. No, ma-vigil da ang team litik. No, vigil kami na, kita ay kita dira. Kaga makipag-unong gid kita sa pagtaliguan sang iloy ni G-Boy kaga ni Tatay Arman. So kita ay kita da pre, prepararang patoten. Mga kasama, party ini sa na patay kagi kagapon to, no? Party na na-stroke nga ang ginabang ginata pamangkot niyang Icer. Ang punong barangay sa may Balabago Haro, may naobserbaran ko no, nga sala sa pagresponde sang Icer sa stroke victim sa ila lugar. Balamoy ni mga kapitan, familiar ini, kay sila nagatawag ini kung may emergency, sila man ang ginakantuan. Kaga siguro adept sila sa mga training sa mga barangay kapitan, no? May mga training ini sila sa mga safety kaga diri sa mga Icer. Ging katingala ko no ni punong barangay Antonio Jacuba sang barangay Balabago Haro ang nanging protocol, no, sang team sang Iloilo City Emergency Responder nga nagresponde sa 61 anyos na stroke victim sa nagligid niya Hunyo 22 ang kagahon. Ginpahayag ni punong barangay Jacuba nga kunyara ka sa emergency response, dapat nga gilayon hatagan sang first aid o kun idalon sa ospital ang isa ka biktima. Suno kay Jacuba, daw natingala ko kay actually, kun ara ka sa emergency response, ang imutani punto, tagaan mo first aid or either, dalon mo sa ospital. Suno kay Jacuba. Pahayag pa sang opisyal, siya ang kagawad pa lang sang barangay, siya mismo ang nag-upod sa ospital kung wala sang himata ngayara sa lugar para madapatan ang biktima. Kag pag-abot sa ila, pag-abot sa lugar, ilang ginatawag ang pamilya para mag-apas sa ospital. Kung wala ang folks, pagkabalo ko, hambal ni kagawad, kay kagawad ako sang una, ako mismo nga barangay official, mga barangay tanod, nag-upod sa ospital para nga madapatan lang ang biktima. Dugang pasampahayag ni punong barangay Jacuba, nahibaluan, naging reklamo sang pamilya ni Wilfredo Jacuba, sang sityo Pangpang, barangay Ginobatan, Leganes, Iloilo, ang protocol sa pagresponde sa natabo sa ilang amay. Sa subong, nakalabot na kay Mayor Raiza Trenas Chu ang nasambit ng estudyante kag nagabando ini sang isa ka imbestigasyon.
1: Tatak RMN.
0: Oh, basta may ma-apply ay sir. Laban-laban may bakante. Sino ma-apply ay sir? Apply na kamo. Dason simana, laban-laban may abre, may opening na ning ay sir. Yan ang mga balita at impormasyon na dapat nyo malaman. Gagaton ginadulong sa inyo, dire, sa programa Isugid kay Tiyoy.
1: Tatak RMN.
0: Halong-halong lang gid, ha? Kaya sa atong tiempo, kung kila binigid, kung nagapangilat, may isa nga napatay, samtang pilaso naman ng duwa sa tatlo ka magpakaisa, matapos maigo sang kilat, samtang nagapanilong sa isa kapayag sa barangay Umilig, Buena Vista, Guimaras, kaga sang Martes ini. Ginpahayag nga nagapamukot sang isda ang mga magpakaisa sang natabo ang insidente. Na-recover naman sa lugar ang batok nga cellphone sang biktima. Pero ining cellphone, wala inik koneksyon sang pagkaigo sang kilat kaga ang paggamit sang mobile phone santo sa National Oceanic and Atmospheric Administration sang Estados Unidos. Ang delikado lang ina kung nagapangilat, usar ka cellphone nga nakasaksak o nakacharge.
1: Tatak RMN.
0: So pag halong-halong kung nagapangilat, smile, ikawan nyo, ano yung cellphone mo?
1: DYRI.
0: Mga kasama, yari na ang power update subong nga Huwebes 6/25/26. June 25, diin naman ang mga lugar, ang mga kabanwahanan nga apektado sang power interruption.
1: Tatak RMN.
0: Unahon naton sa Pototan. Sa mga taga Pototan, alas 9 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon, 9 a.m. to 5 p.m. ang apektado, Barangay Sinuwagan, Pototan. Barangay Sinuwagan, Pototan. Sa mga taga-Lambunaw, alas 8 sang aga. Dobdob alas 4 sang hapon, 8 a.m. to 5 p.m. Subong nga Webes. Ang affected area, Barangay Pandan, Sitio Pinarasan, Lambunaw, Kamulang. Sa mga taga Santa Barbara, yari naman ang Eleco One Advisory Scheduled Power Interruption, siyam ka oras. Alas 8 sang aga, tub-tub, alas 5 sang hapon. Apektado, Barangay Balibagan Weste, Barangay Kadagmayan Norte, Barangay Kadagmayan Sur, Barangay Malawog, and Barangay Nasugban, Santa Barbara. Kung nagakulo kadlaw ka nga tagal yon, hindi anay sagay kadlaw. Kay may brand out man sa inyo. Leon, Iloilo, alas 9, 9 a.m. Tob-tob, alas 4 sang hapon, 7 ka oras, 9 a.m. to 4 p.m. Sa Leon, ang apektado, Bacolod, Bubon, Bokare, Kabuluan, Kabungaan, Cagay, Kamandag, Danaw, ang porsyon sang Ikadyos, Ingay, kag Maliaw, mga kasama. So, amo ni ang apektado sa may Leon. Okay lang da sa may Bukare, biskan brand out, no, katugnaw, gyapon sa Bukare. Sa mga taga-Tigbawan, may aramang kamusang anum ka oras kag tunga. 8:30 a.m. no, alas 8:30 sang aga, tumtum alas 3 sang hapon. Subunga Webes, ang apektado sa tubungan, porsyon sang igtuble, kag igpaho. Sa liwat sa tubungan, apektado porsyon sang igtuble, kag igpaho. Yara pa, may arat, mga taga-Gimaras, nakupo! Sa mga taga-Gimaras, alas 9 sang aga, tob-tob, alas 11, duwa lang ka oras. May clearing lang, may clearing lang daang Gimelco. Duwa ka oras, alas 9, tob-tob, alas 11, sa Gimaras, ang porsyon sang Nazareth sa may proper pakadto sa may Baran. So, porsyon sang Nazareth, proper kag Baran Nazareth. Sa mga taga-Ahoy, kag mga taga-Concepcion, are, petsa 25, pulo ka oras, alas 7 sang aga, tob-tob alas 5, temprano pa ang brownout yun daw. Alas 7 sang aga, tob-tob alas 5, ang Kalawigon, ang apektado, Barangay Bagongon, Barangay Maligliog, Barangay Maliog-Liog, kag Barangay Dungon, sa alibaton ta, Barangay Bagungon, Barangay Maliog-Liog, kag Barangay Dungon. Yan ang apektado ng mga areas subong adlaw sang Huwebes, petsa 25 sa bulan sang Hunyo. Ang aton na power update, dulong na sa aton sa pinakamanamit nga kape.
2: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginahulat nyo? Tilawin na ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Mary Mart Mall Activity Center. Kape mo, kapihin nyo.
3: Isugid kay Tiyoy.
1: Tatak! RMN.
0: Stand by mga kasama sa atin Papa G. Lapit-lapit na ni Papa G na kita. Sa mga gusto mang pautuas, wala si partner, mati lang din sa programa yung sugid kay Tio, kay may ara kita Papa G. We'd like to say good morning and guten morgen kay Ma'am Alice Friedrich, Sir Johnny Figuro, Sir Nonoy Celubrico, Agusto 5, nagpamati din sa may Kuwait, Pre G Boy, and si Ma'am Moni Hoffner sa may Australia. Good morning po sa inyo. Sa ato mga classmates, sa mga wala maka upod sa ato nga Freedom Run, kung nakita nyo sa mga post namon, katahom sa mga t-shirt, ano? May yellow, may blue, may pula. Depende na sa mga kilometer daw, yellow, red, blue, and white. No kanami sa mga t-shirt. Base luyag nyo, kag may kalo pa, base luyag nyo, no, nga magbakal sa mga aton nga mga Freedom Run merch plug, available kay may sobra pa. So sa mga naga-jogging, nami maniniregalo sa mga naga-jogging. May feeling mo kung naka-RMN Freedom Run t-shirt ka ba? Eh, parte ka sang RMN. Ang aton nga kausa sa aton nga Freedom Run. Where we're putting is stop the fake news. And nami ang kulor niya. Actually, nami ganyan. Available ang pula kagang yellow. Ang pula kag yellow, nami ang blue pagit. Pero okay na niyang pula kag yellow. Ang pula, atag 550 pesos lang. Ang kalo, ang limited hats naton nga RMN, tag 300. Kag ang yellow, no, yellow with white, namin ng yellow with white man. Daw hindi siya overpowering. Tag 350 pesos. Pero gusto ko ni ang pula. Tag 500 pesos. Available ta. Mahimo pa mabakal, sang makabakal, sang merchandises, kang isang t-shirt, kag mga kalo, bilang souvenir sa pagselebrar sa aton nga RMN Freedom Run kadungan sa 20th relaunching anniversary sang istasyon. Kanami ini kay man, kung magsulob kasi ni na RMN Freedom Run nga merch plug, merch na mga t-shirts naton, pinasahi kay ikaw lang ang may amoni. Ila kay hindi mo ni mabakal sa mga running shop. Hindi mo mabakal ni sa mga department store. Hindi ka man pwede ka paubra sila. So, nami ganyan kayo daw exclusive. Ikaw lang. Kung taga Tigbawan ka, kung may nag-intra sa aton da. Ikaw lang sa Tigbawan ang may amon nga t-shirt. Exclusive niya. Kailangan ka namin. Ako, mabakal ko niyang pula. So, may available na ito ng red, kag ang yellow. Sa mga gusto nga magbakal sa aton yung mga merch plugs, ang aton mga t-shirts, no, bilang souvenir o pang jogging, pwede nyo pang regalo, no? Pwede ka mo ka PM or pwede ka mo ka pakigangot sa mga karadyo man natin, kay available pa ini. Amba ni Ma'am Maria Ruby Canonicato, tayo pwede preserve sang two of a kind, so duwa ka pula kag duwa ka yellow. Duwa ka pula kag duwa ka yellow, ne? Sige ma'am, anong size Ma'am Maria Ruby Canonicato? Para to ka nami, kung bakit to ka size na ba nga pungsod? US, asul ob ka rin, jogging ka? Hambal nga, uy, what's RMS? Wala libre yoy? Wala, ma'am, ako gani, wala libre. Wala libre, ma'am. Pero kung magkanto ka subong diri sa istasyon, Ma'am Alice Friedrich, kung ari ka din sa subong, kanto ka din sa subong sa istasyon, gaanta ka libre. Libreng kiss. Mwa? Mwa. Wala kang to. Guten Morgen. Guten Abend. Saliwat ha, sa mga, oh, pwede gin. Sa mga kabataan, pwede man. Kay pamakoton ko sizes, so may nagpa-reserve si Ma'am Maria Ruby Canonicato. Duwa ka yellow, duwa ka red. Anong size, no, para may yan, para ma-arrange natin kay Andy Maggie Maleriado, para mapabutang na din. Para ready for pick-up. Kag, ano na ni, limited stocks na lang, ha? While supply last na lang, ginapaubos na lang ini mga kasama.
1: Tatak! RMN.
0: 6 minutos makalipas ang alas 2. Bagit si Tiyoy, malapit na akong umuwi. Uy! No problem, ma'am. Basta ari ka din, may libre ka sa akin, ma'am. Melanie Harjulin. Mayong aga, ma'am. Kay Ma'am Melanie Harjulin. Kay Sir Bernie Erpalua. Good morning kay Ma'am Mercedita Almerante. Salamat. So, pwede ka reserve two of a kind, please. So, ma'am Ruby, saktohon ko lang, ha? Dua ka yellow, kag dua ka red. Am I correct or am I right? Dua ka yellow, dua ka red.
1: Tatak!
0: Sige. Sige, ready na. Tunog-tunogan ang inyong monitor. We're heard over Facebook Live, YouTube, and RMN application sa mga viewers ta. Sa Facebook, palihog na lang ha. Maayo lang ko sa inyo. Palihog, i-like nyo anay and i-share ninyo. Kung may time, share ninyo ang programa Isugid kay Tayo para damo pa kita malabot ng aton mga kauturan. No? Abroad, binigid ang mga OFWs na nag-iisahan noon, may mga problema sa mga kulo, kadlaw-kadlaw man sila.
1: Tatak! RMN!
0: Tunog-tunog ang inyong mga radyo. Kag syempre, laygay man, ready nyo na ang inyong mga laygay para sa aton niya, Papa G. Ang may problema, si kasamang Marty.
5: May problema ka? Basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero unang nga programa kada kagahon, RMN, Isugid kay Tiyoy Pancho.
6: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako gali si Marty, 27 years old sang Bacolod City. Ako ang ko Papa G, isa ako ka workaholic person. Ako ang nag-manage sang pila ka negosyo namon sang parents ko. Dala na ang pila ka mga karwasan kag grocery store. Kag siguro isa ina sa rason ko nga ang wala ko sang tiempo para sa nubya-nubya. Yes, Papa G. No girlfriend since birth. Ako. Gani masami ako nga ginasermonan sang ako nga barkada kag pamilya.
1: Na, may ginagkabini nila to, no? Isog. Sanahan ko nga ipakigbato. Wala dahil may nagkapakigbato sa imo yan. Insang una.
2: Ay, ay, ay. Hugot ba?
3: Si Totem, Piatol. Hugot king niya daan. Pero labay lang ako na.
4: Sige, labay lang.
3: Wala ka na ako yung nakabuhay bilang single, Tol.
2: Ay, ay, ay. Tol.
4: Ay, sulit-sulit naman ta. Kapoy lang sa trabaho, pero... Kabuhay ko bilang single. Ayos lang ah. Wala man ko yan nagadali, Tol.
2: Ay, sus. Hindi kidya eh.
3: Amo.
1: Kung ako si mo, Tol, mag-relax ka na eh. Tutal may mga tao man ka mga nagabulig sa pag-manage sa inyong negosyo.
3: Correct.
1: Lagaw ka eh. Bisan sa beach na lang bala. Pabura. Tutal, may kwarta ka man, Tol.
2: Ba, Tol?
3: Nice suggestion, Tol. Correct na. You never know. Kasi dito, kaya maklala ng babae nga maka-chup-chup. Chip-chip, makapapitik sa dugan mo kung makapabago sang pensar mo na unahon mo na yung nobya-nobya sang sa trabaho mo, correct?
2: Ba, tol, tomboy.
0: Kung trabaho lang ang obligasyon ko, Papa G, wala gid kapoy. Pero sa ginambal nga ito sa mga abyan ko, na-realize ko, Papa G, nga kinahanglan ko gid nga mag-unwind. Kaga suportado man ina sa ako ni parents. Gani sila mismo ang nagkuha sang ticket ko pabura kay Papa Chi. Kag wala gid ako maglaom nga dira ko makilala si.
4: Ana mi kun layo ka matuod sa syudad. Layo ka sa stress. Nagdaigdaan na ako dere sa umba-umba nga gamay sa buwa sa kwarto ko. Medyo ginkapoy kita ko sa biyay ko kanto dere sa bura. Mayaman kay nagpati ka sa mga abyan mo nga magbakasyon ka. To, no? Ay, ay, ay.

0: Nga, anong natapos sa'yo mo, miss? Nag-aibig ka kag... Ba, may mga lagob ka sa butkon mo?
1: Ako si Irish. Hapasod na ako nila sa kwarto mo, maluhay ka. Agit sakit ako sa nobyo ko. Doko nang himon siya sa lalaki. Ngayon akong tanim ang hinala sa ako. Maluhay ka. At kumadakpan niya ako. Eh, hindi na sakit ang maagom ko.
0: Ha? Sige, sige. Magsunod ka. Dali ka. Hindi ko magbala ka. Luwas ka na. Ari ka na sa maayong nga kamot.
1: Salamat. Salamat.
0: Hindi. Ginakos mo ako?
2: Nakibot kita ang papaging nga gulpi lang ako ginhakos ni Irish. Naluoy ako sa iya ganay ginpasulod ko siya sa balay. Ginsakit siya kuno sa nubyo niya. Kag pagkagabi sina.
1: Party. Thank you, ah. Wala akong makibalo kung anong buhat ko kung wala mo ako gingulikan. Siguro, napatay gid ako ni Dildiri.
0: Ano? Pat yun, gid? Grabe ka naman nimo.
1: Kilala ko, nobyo ko, Marty. What Dale wants, Dale gets.
0: Iris? Babaya na siya. Ang importante, luwas ka na. Maya na lang nga na istorya natin nga daan ang front base ng resort ngayon eh. Kundi nabuligan niya kita. Kaginambala ng Dale nga to, nga nagpauli ka na sa inyo. Oh. Ba, Iris? Natulog mo ako? Hoy! Ano ka? Igakaurungan ka?
1: Oo. Ha? Kuan. Napensaran ko. May nabilin pa man galing ang maayong tao kay lalaki dili sa kalibutan. You saved my life. You're my hero. My superman.
0: Iris?
1: Salamat. Buwas. Mapauli na ako. Kuan. Antes kita magbulagay. Gusto ko anong imuunin niya sa iyo. Martin!
0: Iris, ginalukan mo ako sa bibig. Iris!
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Amo na lang ang akon kakibot sa ginalokan ako sa bibig ni Irish, Papa G. Akoon ko, nanginit gid ako sa ginimo niya. Wala na niya ako ginuntatan, pero ginbalusan ko na. Asta nga naglabot gid Papa G sa punto nga daw pareho na kami nga ginakuryente ang binuglawas. Gani nagsulod kami sa kwarto, kag dito nagbalbalanay.
1: Oh, shit. Namit-namit si mo, Iris. Grabe dugo si mo ba?
2: Namit-namit ko, Marty.
1: Gani man.
2: Sure ka? Nga virgin ka pa? Do expert ka pa sa sako. Yung nakaagi na ing-ing eh.
1: Virgin pa ako, Iris. Pero kay grabe ka magdala sa kama. Napiling ko sagad naman ako.
2: Shit.
1: Ba. Gitulog mo ako gamay. Ba. Gulpi ka lang nagsakay sa akin?
2: Oo. Ako naman ang makabahay sa imo.
1: Oh! Oh! Shit! Oh! Kanamit-namit!
2: Nakunta ako sa basura,

0: Daw amuna sina kahapos nga nakatilaw ako sang isa ka manamit kag saburoso nga putahe. Pero hindi na virgin si Irish Papa G. Nangin honest man siya sa akon nga makapila na kabeses nga nakatilaw siya sang lalaki labi na gid sa iya nga nobyo. Pero luyag na niya nga makigbulag kuno kay Dale. Natapos ang gabi nga ina, malipayon kami ni Irish kag amon na ato ang ginsuguran sang tanan sa amon. Antes pa siya nagpauli sa lugar nila sa Iloilo City, ginkuha ko ang number niya kag FB account. May instant communication na dayon kami, Papa G. Hasta nga nangaluyag ako sa iya. Kag naisahan kasi mana, ginsabat na niya ako. Kag permi na kami nagakita ay kay nagakanto siya sa iya nga lula. Kag Papa G, syempre, may dala na ina nga inganay kada kita ay namo.
1: Matod, direk na matinir sa Bacolod. Umpisada sa semana. May magsubong sina. Sige, sige. Sugaton ko ikaw sa pantalan pag-abot mo. Bye, love. See you. Love you. Ba? Ma? Pa?
2: Daw pa pag-ipayon gid sa imo na?
1: Matod.
2: Sure ball ka na gid kay sino to gani? Kay Irish, no?
1: Ay, ma. Ma, ano blang pamangkot ngayon naman? Siyempre, huuma eh.
3: Hindi kami kontra sa kalipayan mo, anak. Pero ang amon lang, hindi lang pag-ihatag ang 100% na pagsalig mo, pagpapalangga mo. Ilabi na kay iti. Wala pa namon makilala personal ang babae nga to. Basibala kung lain ang tuyo niya sa imo.
1: Ba? Pa?
0: Gets ko ang point sang parents ko, Papa G. Luyag nilang makadto ako sa matarong. Responsibly, kag maayong babae. Gani, sa mag-abot si Irish sa Bacolod, ginsugat ko siya, Papa G. Kag samtang nagpakadto kami sa balay para ipakilala siya personal sa akon yung mga ginikanan, amo na lang ang akon kakibot kay.
1: Irish, love? Ba? Naging papundo mong salakyan. Layo pa kita sa balay. Iris! Lab! Nalo ka? Nga kulpik ka lang nagibi. May masakit bala sa'yo mo? Nalo ka?
4: Marty! Love, I'm so sorry.
1: Ha? Sorry? Anak ka? Hindi ko ikaw mangpan. Nga.
4: Amay, tinagabuso ako. Kag hindi ikaw ang amay.
1: Ano?
4: Oh, I'm sorry. Nagbutig ako sa imo. Kwan, maduwa na kabulan ako nga nagabusong. Sa tiyon nga nakilala ko ikaw sa bora. Nakaibala na ako nga nagabusong ako kay Dale. Pero luya ko makigbulag sa iya. Sakto nga nakita ko ikaw sadto. Kinintertain mo ako. Galing siling ko. Palayagon ko ikaw para may matindog nga amay sa ginadala ko.
1: Ma... Ano?
4: Oh, Marty. I'm sorry. Ayos. Kabay mapatawad mo ako. Kagtindogan mo yun ang ginadala ko. Misal pa nga hindi mo.
1: Ma... Iris?
0: Nakibot kita ko sa nabatian ko sa kay Irish. Antes pa man natabo sa amon, nagabusong nagali siya sa ex niya nga si Dale. Pero sa ako niya, ipaako. Nagalibog man ang ulo ko, Papa G. Hindi ko mabatsyagan kung balabatunon ko ini o kung hindi. Nasiguro ko nga maakig ang mga ginikanan ko sa akon kung ako ang masalo sang bata sang nobya ko sa iban nga lalaki. Nakanubya matod ako. Isa pa, kadisgrasyada. Papa G, luya ko sa inyong laygay. Luya ko mabatian. Ako gali si Marty sa Bacolod City. Madamog yung salamat and more power to your program, Papa G.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga conditioning agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong pagkakandang
2: ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Nans Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. Nans Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. Nans Super Plus, the new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, gintingo bang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya, dugang na enerhiya, kag mapagsik na lawas, adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig, kontra kapoy, kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing lawas. Labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
4: May nga ka mga karadyoman, sa ibang orasan, tatak RMN time, alas 2.25 na. Welcome sa ating pagpakalagad, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ini si Radyoman, Michael Marquez Lumakad, T.O.I. Pancho for short, at optimal stress lay gayan ay nakita sa problema ni Marty. Pero antes yun na, nagapamangkot anay si Ma'am Melanie Harjolin. Tagpila, Tiyoy, ang limited edition t-shirts ng RMN Freedom Run. Ma'am Melanie, ang red o ang pula, tag 550 lang. Ang yellow o ang dilaw, tag 350 pesos. So it's 550 and 350. Grab your own. No, grab your own limited edition Freedom Run 2026 RMN Freedom Run t-shirts, pati ang mga caps o kalo, no? Tag 300. Ito yun sa station, pwede man mangkot, Andre, kung gusto yung magpa-reserve. I'll be asking for the sizes, kung ano mga available na mga sizes, and I'll give you a rundown and update by tomorrow. Sige, si Ma'am Melanie Harjolin, si Ma'am Alice. Sa mga gusto maglaygay, pwede na katawag. No, 0933-879-0931 or 0907-686-4468. As they say, love knows no boundaries. Ang problema lang ni Marty is nagabusong ang amiga niya. He's happy. No, lipay siya kay no girlfriend since birth. Daw hulog ng langit. May mayo man sa ginbuhat. No, wala niya man ginagaw. Kung hindi mayo ang ginbuhat niya, nasalbar niya ang babae. naging maayo man ang ilang relasyon, ang ilang mga komunikasyon, galing. Siyempre, babae, give it to the girl, no? Nga prangka man siya. Wala niya gintago, wala niya ginsekreto kay Marty ang matutuod. No, ginako niya na hindi si Marty ang amay. Na hindi ka ang amay, pero nakaamot ka, nibis ka na siki. Basi imo ning siki. Lagi na kuya ko nung at pagkitaay nila, nabalaan niya ng nagabusong. Amo naman guro ang rason kung nga nag-inaway sila. Nga agin sakit siya sa lalaki. May possibility nga hindi luyag ang lalaki. Nga mangin amay. Hindi luyag sa lalaki ang natabo nga pagbusong noon sa babayi. Amo na guro ang isa ka gintunaay sang itunaan sang ilang away. So, bulubantayan, mga laygay. Nako, Marte, ambali Ma'am Alice Friedrich, ginawa kang panakit butas ni Irene. No, langka. Sino ang langka, Ma'am? Si Irene o si Marte? May silinggani natin sa nagliligad natin ng mga episodes. No, may iban gani nga tag-tatlo bata, tag-dua bata, mga nagko na gani. Pero kung luyag ka sa isa katao, you forget about the past. Who cares about the past? May importante ang future. And amayo lang na yung babae, kaya ginprangka niya si Marty. Galing kung mga ginikanan, amun yung mga iban ng mga ginikanan, nga daw hindi, gid nila na mabaton ini. Nga mangin amay si Marty, isang maging amay, pero hindi man niya bata. Ang bali Ma'am Margie Cubillas, ikaw na Marty ang makadesisyon sina kung akuon mo or hindi. Pero kung in love ka, no, in love ka sa kay Irene, akuon mo eh. No, mayo man na gani, nga base pinagtagpo ka mo. No, nga duha, okay, kung akuon mo na, hindi lang isa ang nabuligan mo. Kung hindi pati ang lapsag o isang bata nga ginadala ni Irene. Good morning, T.I. Punch, sambal ni Mercedita Almirante. Good morning sa BFF ko. Good morning, gid, kay Sir Bernie R. Palua. Laigay naman ni Sir Gary Jacosalem Estrellanes. Total, Marty, ginahigugman man si Irish. Batuna na lang, kagmayo gani, nagprangka siya sa imo. Kaya kung wala ka, wala siya nanugid sa imo, abi mo, imo man bata. Imo man bata na gali. Hindi, imo man bata gali. Batuna na lang, ina Marty. Hatag na si imo. Hindi ka pa na, may instant ka. Kaga kung magbata man si Irish, feeling mo, imo man na Marty. Kaya pa matcheck mo, imo man na kay... Hindi manahambal nga dako ng bata. No, kung hindi, arap pa saya nga sila pupunan. Laban-laban kung ano ang mga mayo mga ginambuhat, masailo na o makuhain na sang bata. And sure, I'm sure, Marty, you have a golden heart. Ginintuan ang iyong puso. No? Abugayan kagid asang Ginoo sa mayo mga ginabuhat. Marty, kung abulagan mo si Irish, mabaton mo ayhan kung anong matabo kay Irish. God bless RMN Iloilo and kid Sir Enrico Canoy, the executive o CEO na mo na, no? Si Enrico Canoy ang prestigious station. Salamat gid Ma'am Melanie Harjuli. Sir Jespa, laygay niya. Ikaw na makadesisyon sa sitwasyon nga ina Marty. Total, naging honest man ang babae, pero sa ulihin na. Sa liwat, ikaw na ang makadesisyon kung ano ang imong himuon. Yoy, mayong aga, relate ako kay Marty. May asawa ko subong, married kami, Tiyoy, more than 10 years na kami kasado. Sang akon nga asawa subo. Asal kami, Tiyoy, huwes kag simbahan. May ara kami sang tatlo ka mga kabataan. Ang subang ko nga bata, Tiyoy, hindi na akon. San naging kami, sang akon nga misis, asang aga naging kami, asang akon misis subong, nagabusong ina siya, Tiyoy, 3 months. nung na-disgrasya siya, na hindi niya mang gusto, a boyfriend niya man siguro, dala sa pagka ila sa edad. Nagbusong siya, ginbayaan siya, antes pa man nga mahibaluan niya nga nagabusong siya. Ginakilala ko siya, kagin ako niya tiyoy nga nagabusong siya. Matuod sa akong nga pagpalangga kay high school crush ko ni siya, naging ex-girlfriend ko man siya tiyoy, ginbaton ko. Wala ko labot tiyoy kung anong himbal sa iban niya tao. Wala ko labot tiyoy kung anong himbal sa ginikanan niya. O ginikanan ko. Ang ako niya tiyoy is amo na pagpalangga ko, gabi ang pagpalangga ko sa akong nga asawa. Ginadala subong sa nga inang abata ang akong nga apelido. Ginatratar ko, gintratar ko ang inang abata na hindi akon nga akong matutuod nga bata. Wala mahibaluan sa bata tiyoy, ginasekreto namon. Wala namon gin pahibalo sa bata na hindi ako ang amay. Pero in due time siguro tiyoy, isugid ko na. Pero I love my children tiyoy. Ay nabalaan man sa akong asawa. Ay tiyoy, pa-reserve ako tiyoy yellow, 350 send ko lang sa GCash mo next week. Sa payday. Ma'am Melanie, pwede nyo man kantuan di sa station. Kay ang t-shirt nga ina, no, ang t-shirt nga ina, kantuan nyo man di sa station para kuwaon, no? So, dalingid, Ma'am Melanie, ano ni? Yellow. Anong size, Ma'am, anong size, Ma'am Melanie, sang t-shirt na yellow? Para this fit sa imo, basi karon halhal o basi gutok dotosino ka na karon. Daw i-boss ka na karon. Dapat may size, small, medium, large, XL. Pag-greet ko tiyoy si Nanay Bebotsky. Good morning, Nanay Bebotsky. And si Nanay Rod. Mama ni Melanie Harjulin. Pasensya, why paguro ka pamati. Ang mga malam. Kasi mga malam. Si Ma'am Nanay Rod, nagapamati sa to Facebook kung makakalit, no? Pero si Nanay Bebotsky, bala nyo sa radyo, ina siya nagapamati. So I don't think may Facebook si Nanay Bebotsky. Pero hopefully, by next week, may mayon tanga balita. Kagagabay lang nga, makabalik na kita on air. Tatak! Kay hidlaw na ko sa mga sukit, ah! Sa tuod, kung nagliligad yung mga tuwig sa on-air pa kita, sa radyo ko isang mambaling nga kakulit! Sa sabat, sa mga nagatawag. Pero, subong, wala sila daw. Nahidlaw ba kita sila, no? Ako hidlaw-hidlaw, hindi ko sila. Kamusta na sila, ayan? Kamusta na sila, ayan? Marty, mayong aga sa imo. Hindi man ko makahambal nga bulagan mo. Si Irish, hindi man ko makahambal nga unungan mo. Kay tuod-tuod, imo na nga desisyon. Pero nga ako lang malaygay sa imo, Marty. Kung, XL, okay. XL. Kung batunon mo ina, Marty, nga nabalaan mo, nga hindi imo ang bata. Kaya mo? No, kaya mo bala, ina? Nga konsensyahon, kaya mo na dalon? Kung, masunlo ko mabalaan sang iban nga tao, I'm sure mabahibaluan na sang iban nga tao. Ang imo nga ginikanan, kaya mo bala, Marty, nga panindugan mo ang imo nga desisyon nga panga nga maging amay sang ginadalan ni Irish nga hindi imo bata. That's number one. Magabot bla sa inyong relasyon ni Irish, ano blang matutuod? Palangga mo gid man bala si Irish sa matutuod? O hambal mo gani, first girlfriend mo siya? O base last lang ina? Libog lang bala ina? O true love? O kung libog lang ina, Marty, no, ang gina, ang luyag mo, hindi ang bilog na pagkatao ni Irish. Kung hindi ang luyag mo, ang sexual nga parte sang inyong relasyon. Nga ah! Nagabusong na ina siya, duwa ka bulan. Sa mga pila ka mga binulan ini, mahabok ng iyang atyan. Wala ka pa nakapayawan sa imong amiga. Mabata na na siya. Pagbata yay na, mapulupahuway ka na sang inyong sexual encounter. Sexual intercourse ninyo, mapulupahuway ka na. So ang akon, Marty, binaon mo. Ano gid man bala ang matutuod? No nabatyagan mo, libog lang bala ina? Or is it true love? If it's true love, ginapanginbulahan kita, Marty. Ginapanginbulahan taka, Marty, sa imong mga desisyon. Isa kang lalaki, Marty, kung panindugan mo ina. Good morning, Dave. Tamiyaw ko lang si Kagawad Rico Dungines Renante Pedroso. Kagawad Noel Coscoluela si Vic. Kagnong Marsing sang Siwalo Maasin. Sa mga Tubola family, kag Torreña family sa Tigbawan. Ahigonia family, salamat gid. Sa mga taga-Tayatay, sa mga taga-Sara, morning sa Mundihar family. Ang tatay ni Radyoman Christopher Tope Mundihar Tay. Good morning! Pirminiga pamati kag si nanay. Pirminiga pamati. Ang pinakanamit niya magluto sa patoten. May ba si may magluto ka mapatoten? Nagambalo kay Tope, ha? Bawin hindi nyo bago paglimtan din, eh. Ambali ma Margie, Marty, hindi man importante ang iban nga tao. Hindi importante ang iban nga tao. Ang importante, Marty, is kung happy ka. Kung happy kayong dalawa ni Irish, wala nang masihigit pa sa inyo. Hindi ka mo sagay pamati sa iban nga tao sa ilang mga ginhambal. Kaya hindi man ka mo maiping sa ila. Kamo ni Irish. Are you compatible ba sa kadali sa inyong relasyon, sa inyong pagkilalahay? Compatible ka mo bala? Dapat kilalahon, anay, no? Ang isa kag isa antes maglumpat sa isa ka relasyon nga ginatawag nga pagpakasal. Amo gani yoy hambal ni Mama Alice. Basi libog lang ina. Kaya first time mo nga nakatilaw, may mamuhaw-muhaw kagid niya. Kumbaga sa mga kanto boy, mga term daw, ma-addict kayo niya. Ang iban gani, ang ginahadlukan diri sa amuning klase nga setup is kung mag-away, no, tani, hindi ni matabo sa inyo, Martino, kagkay Irish. May iban abi nga amuning ang setup nila nga ginako nila ang bata sang iban. Pero kung mag-away sila ni misis, kung mag-away sila sang ilang partner, amuning ginagalibakanay, nagatumbuyanay, ginabasol ang isa kag isa, no, amo na makaguba. So kung dapat may itsuang imo nga utok, no, na kung batunon mo man, Marty, will you accept it heartily, no, sa imo korason, emotionally, mentally, mabaton mo inibala. Budlay, kung half-baked lang, kung ngara ka lang sa tunga-tunga, na mapilitan ka lang, nanugunan ka, dapat hindi. Dapat tamahambal ka nga. Kung palangga mong isa katao, why kalabot sa anuman niya natabo siya sang una, sa mga na-experience siya sang una, importante ang sa subong and your future. Diba? Amalga nila ang past, the greatest gift of God is the past because it makes it the present. Melanie Hardeline, kagtuan ko lang dala sa station sa Whitman lang ko ga-teach. Ay, okay, ma'am. Lapit-lapit, ma'am. Mari sa Tuban lang sang WIT, oh. Classmate ko na sa high school, Tiyoy. Ang akong pakaisa, si Anne Mercy Lumakad, Igonia. With a Y, ma'am, hindi J. Igonia na siya. So, I'll tell that ati baby. Sige, na-reserve ko na, ma'am. Ambalo ko lang si Ma'am Andy Maggie Maleriado, ha? Inform ko lang po siya. Angelita Gonzalez, mayong aga. Nanay Flor, kahilig sa May Nueva Valencia, Guimaras. Mayong aga. Kagapon, gali, sa May Negros sa Island Region, sa May Bacolod, gali, no? Nakanselado ang klase tungod sa bagyo. Pero subong, ang mga linog, Dito sa may Sarangani, sa Davao, sa Mindanao, hasta Subungbla, padayon ang linog ng mga aftershocks. And hindi na sa Pilipinas. Just in, isa ka magnitude 5.6 nga linog or earthquake has hit Northern California. Inisuno sa U.S. Geological Survey, ang ininga linog struck at the depth of 8.1 kilometers, centered 11 kilometers north of Redwood Valley. Sa Subong, wala pa sa mga fatalities nga na-report, no? Dala sa may northern portion sa California. Mabulubantayan mo na ito, nalagay ng panahon karon sa unang radyo, unang balita. Ang lagay ng panahon, latest update naton kay ining bagyong si Gardo may posibilidad ining magsulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga kagahon or karon. Pero pagsulod niya, magwa sa dayon sa Philippine area. Nagkuiki gani. Nagsausaw lang sa gamay. Pero ining si Francisco, amo ni padayon nga nagagwa sa Philippine Area Responsibility. Pero sa liwat, sa mga bag-ulang kapamati, labi na gid ang bag-ulang bugtaw nga aton mga kauturan sa higad sa kadagatan, aton nga mga numanuglayag, sa aton nga mga seafarers, no, labi na gid ang mga gamay ng mga barko, ginadumilian anay ang pagbiyahe. Kay tungod sa southwest monsoon o hanging habagat, no, nagdako ang balod, mabalod subong ang kadagatan. Kagapon man, direkto sa may Guimaras, kagapon sang kagahon, temporaryo nga ginuntat ang biyahe sang fiber Iloilo Guimaras vice versa. Pero nagpadayon naman ang biyahe. So sa mga matabok, ulo aligmat lang, ulo andam lang, araman ng aton nga Philippine Coast Guard, kasi may posibilidad naman ini, no? Ang may kanselasyon sa mga pagbiyahe depende sa aton tiempo. So paghalong lang gid ang yara sa mga kautura naton nga ara sa kilid sang kadagatan, ha, paghalong-halong lang gid kamo. Naka standby man dang inyong mga barangay council, mga kagawad, no, kagang MDRRMO. Nanay Flor, good morning. Bago ka lang bugtaw, nabuok, tulog din Nanay Flor na sa Maynueva, Valencia. Ambali Ma'am Margie, kung nga para sa akon nyo, eh, kung may mga luyag sa akon, balo nga may bata, ay batonon ko kung love ko siya. Importante ang love. No, kaya bala mo, ang love na ginatawag, isang tigulang na kamo, wala na akong mobembang. If you love a person, treat them as your friend, someone you could talk to, someone nga pwede mo maistorya, pwede mo masugidan sa problema mo, ginaamuma mo, biskan ano pang matabu. Kama ng mga ginatawag natin nga love. And love hits you at the right time, at the right spot. So, paminsaraan na yung Mayo. Hindi ka na isagay padala-dala sa imo nga emosyon. No, set your emotions aside. Tal na prangka ka naman sa babae. Set your emotions aside, Marty. Paminsaron mo anay 100 times, kung pwede 1,000 times. No, SWOT chart ka. Obra ka sang SWOT chart. Obrahon mo kung ano mga konsekwensya, kung ano mga pros and cons. Kung bala batunon mo inang bata, hindi basta-basta, Marty, ha? Hindi basta-basta maging isa ka ginikanan. Hindi basta-basta mag-isang maging amay. Dapat din, preparado ka. Preparado ka na bala? Preparado ka kung magrelasyon. Pero preparado ka na bala for the next step nga maging isa ka amay? Hindi na, pus. Paiskwilahon mo, hindi mo bata. Kaya mo? Sagudon mo ang hindi mo bata. Amo na sa utok mo na. So dapat i-condition mo na yung mga utok. And the heart will follow. Good. Pila pa lang ka mo ka tuig. Pila pa lang ka mo ka bulan. Makabata na ka mo. Tapos, maka baby ka na. Instant daddy ka na. Ready ka na. Mga iba, ginaplanuhan. Diba? Ginaplanuhan nga makabata. many years, financial capacity. Dobra, ginatipunan, ginestoryahan sa mag-asawa kung ready na kita bala. Kung mga bata, ay hindi lango-lango na. Once magdako na, rin pag-eskwela, okay pala na mga elementary high school. Pero pag-abot college, you have to think a step ahead or two steps ahead antes ka maghimo sang asang desisyon. Kahapon, tiyo'y canceled man ang klase sang interfaith diri sa Uton. Actually, hindi lang dira, pati sa amon sa Kalaparan, ang mga kindergarten, taga mga elementary no, sa syudad, do temporaryo ining gin-cancel ang klase tungod sa lain nga panahon. Ah, sige na day, ambali Ma'am Alice. Asam bali Ma'am Margie? Nga kung may laon ko no, nga balo ko no, nga ambali Ma'am Margie, kung may balo, kung may bata, batunon kung love. Ambali Ma'am Alice Pride rin si Ma'am Margie. Sige na day! Oh. Kay Ma'am Ninay ta! Daw parehas kaya Boots Anson Roa, Ma'am Margie. Ambali Ma'am Angelita Gonzalez. Sige. Sa mga may mga malaygay, pwede pa, pwede pa. Yung refresh ko anay kung kisa wala nagasunulod, abi. Marte, kung ako sa imo, natilawan mo naman ang babae. Kung natilawan mo naman na, naagyan mo naman na siya. Kung ako, para kung ako sa imo, kung ako sa sitwasyon mo, hindi ko pagbatunon, Marte. Nga ah, first girlfriend mo pa lang na, wala mo pa na mabinabina, wala ka pag-ani ka tilaw sang iban, wala mo mabalaan no, ang dalagan sang ina ang ina nga relasyon ninyo nga duwa. Sa una puros nami lang na Marte, nami gid niya sa una ya. Silingan nila in a relation antes magkasal, it takes around 3 to 5 years antes mo makilala ang isa ka tawo sa 3 to 5 years. May sobra pa gani sa 5 years. Madiskubrihan gani nila ang matutuod niya pagkatao. Nagabulagay gani, Marty. E mo pa na nga binulan. Siya magambal ka isa ka tuig pa lang inaya. Bawang pakita si mo sa babae o sa partner mo is puro mayo. Kay aras sa sadihado kay nagabusong siya. Kung magwa ayhan inang bata, Marte. Hindi ayhan, posibilidad ha? Hindi ayhan, balikan niya ang lalaki nga nagpabusong sa iya ay mas malawig ang tiniun nga nag-updanay sila, Marte. Base tutuod bala, Marte, nga himuon ka panakip butas. Samtang nagabusong, ikaw ang masagod. Pagkabata, babay ka na, Marty. Oo, no, damo man nagkakalatabo nga mo na, no? Nagabusong, ginsagod. Ginamuma, ganitipan. Pagwa sa bata, mga pila katuig, dula nga partner. Masulat na lang, nagbalik to siya sa matuntuod nga amay. Ay nag-inulsol na kuno ang amay, kagusto niya na kuno na desisyonan na nilang padako na ang bata. Base hut-hutan ka bla tuod-tuod. Wala ka pa kabalo, Marte. Kung ano gid man tuod ang matuod-tuod nga rason. O matuod-tuod ina nga nahimuon sa babae. Base abot bla, Marte, nga buot kao. Base abot sa babae nga namuhal-muhal ka sa sex. Base amo nang iyang amo nang adbintaha ya sa imo kaysa na siling mo kay daw sagad magdala to si Irish. Base na dimat ka lang o ginapadimat ka lang. Nami kay Marty damo may mga okay, may mga naluoy kay Marty. May mga naka-experience sa mga inagyan ni Marty. Kag may ara man niya, ginakontra. Kaya mo ni gani hambal ko. You have to open all possibilities. No, paminsan mo tanan ang mga posibleng matabo. Kagadamo sa manatabo na nagbusong, no? Nagbusong. Paga bata, ginbayaan, nagbalik to sa matuntuod niya. Nagbalik to sa matuntuod niya amay isang ginadalaya. Tatak!
5: RMN.
4: Marty, open man kabala sa parents mo. Ang aton nga mga ginikanan, amo na ang the best nga manuglaygay sa aton. Hindi lang ang isa, kung hindi si nanay mo, kuhaan mo sang laygay. Separate. Hindi sila pagdunganon. Kay si tatay, basa ara si nanay, laban-laban, mahuo siya sa gusto ni nanay. Ang pinaka-the best na manuglaygay, Marty, ang imong ginikanan. Kay ginapaminsar nila ang welfare mo, ang kaayuhan mo. So, istoryahon mo si nanay mo, separate, pamangkoton, ituad mo sa iya, ang matuod-tuod. Nga nagabusong ang imong girlfriend. Kag ang imong feeling sa iya. I'm sure si nanay mo may ilaygay na. Si tatay mo may lain man na ilaygay sa imo. Talk to your close friends. Kuha ka sang consensus man. Hindi but silingon ngang ilaygay nila sa imo. Patihon mo. Pero makakuha ka da sang laygay. Halin sa mga tao nga malapit sa imo. Kaya mga tao nga malapit sa imo kung maglaygay, matuod-tuod ina nga laygay, Marty. Correct? I agree. Marty, naano ka? Soltero ka, masagod ka sang bata sang iban? Ano ang ara sa ina nga babae? Matsag mo nga wala sa iban nga mga babae. Interact, socialize. Parehas bala sa mga seminarista, Marty?
6: Ano?
4: Ang mga seminarista, di bala tiyo'y antes ina mag-commit nga pagkapare, ginabuyan ina sila. Ambot, pila ka tuig, isa ka tuig ng blabwe. Isa ka tuig, ginabuyan na sila, ginapagustuhan na sila. Buha ka mo, dire. Opod ka mo, makahilo-bilo ka mo. Para ma-experiencean yung isang maging normal nga tao. Maging lalaki. Guwa ka mo. Kag kung calling, no, kung true calling mo git, no, ang mangin pare, eh balik ka sa kumbento kag imporso mo ang imong pagkapare. So Marty, nga hindi mo nahimuon, hindi ka anay mag-commit, go, hindi man na madula ang ginabusong ya. Busong na nasa. Bis ka naman mo pahuway tanay sa kabulan para mabinabina ko anay. Pagbalik mo, balikanan nyo, busong man na sa gihapon. Upod ka anay, giliwaliwa ka anay. I-cool off nanay, bis ka isa kabulan para mabinabina mo ang imong ginabatsag. Kung batsag mo, nabatsagan mo nga true love mo gid ng isa ka babae. Then siguro hindi ka namang inulsol. Na kung balikan mo kag panindugan mo ang responsibilidad nga maging isa ka tatay.
5: Tata, RMN.
4: Kung calling mo no, kung calling mo gid man bala, eh true. No, ask help, Marty, from God up above. No, spiritual guidance. Pangamuyo ka. Ngayo ka bulig sa babaw, kaya siya nang makahibalo, siya nang pinakaalam, siya nang makaguide sa imo, spiritually. Dapat balance, emotionally, mentally, spiritually, physically. Dapat balance ina. Eh kung isa da ang wala, pepe ang tumba ang bangko. Mga kasama, alas 12:56, kadamo, no? Kadamo sa mga laygay. Diba, hindi ko mabasa, basiulihin ang abot sa aton nga Facebook. Madamo, gid salamat, ano? Ini ang mga ayos, ano yung mga baskog, ya? Nga ginasiling naton nga kung maghatag ka mo sa problema, kung mag-share ka mo sa inyong mga problema, kadamo sa mga nagalaygay. Kag makuhaan naton base, no? Makuhaan naton. Asang nakuhaan nato ng sang mayo ni ang mga laygay makabulig ini sa aton mga desisyon. Marty, if you know you are happy, then clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. daw kantama ni Sir Jespal. Ano, karo dudugay-dugay, ma-stamp your pit. Mga kasama, kung may problema ka, so good, kay Tio Ipancho, diri sa programa. Sang RMN, kada kagaon, alas 12, tub-tub, alas 3, sa DYRI RMN Iloilo, Facebook page, YouTube, and RMN application. Lord, ngabay lang Lord, next week, makabalik na kami Lord, sa radyo. Amo lang pangamuyo, kusubong sa imo Lord. Pangamuyo na mo, nakikita. Lord, hear our prayers. Nothing is impossible with God. God bless you, mga kasama. Eh, nakita na naman kita. Buwas ng adlaw para sa Biyernes nga edisyon sa programa Isugid kay Tiyoy. Bao na hidlaw na gid ko sa kwentong kababalaghan.
5: Tatak! RMN.
4: Kung may kwentong kababalaghan ka, diri ka sa Pilipinas o OFW ka, kung may kwentong kababalaghan, abi palihog, share nyo man buwas ng adlaw. Alas sa 12:58, kitay na makita buwas ng adlaw diri sa programa Isugid kay Tiyoy. Thank you! And good morning sa tanan-tanan natin mga pinalanggang mga suki. Adlaw kita sang Huwebes, Petsa 25. Have a beautiful Thursday! Ciao, baby!

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-gluta tayo.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba ng mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya kayang bayad, huo, amo nang ako nga ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akong pamatsyagan ang dad.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
3: Capsule. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
0: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Maayong adlaw sa aton tanan nga mga tagpalamati diri sa Western Visayas. Ang aton nga mga farmers, ang aton nga mga fisher folk all over Panay ang makabig naton nga mga frontliners pagabot sa agrikultura. Agud nga masiguro nga ang tagsa ka mga Ilonggo may ara sang pagkaon sa tagsa nila kalamesa. Subong man ang aton nga mga extension workers, ang aton ng mga local farmer technicians, ang tanan naton ng mga municipal agriculturists all over Western Visayas, subong man ang aton ng provincial kag city agriculturists nga padayon nga nagabulig sa aton ng mga stakeholders, padayon nga nagabulig sa aton ng mga services, agud nga mapalabot ini sa aton ng mga katapos sa aton ng mga beneficiaryo. Kag maayong adlaw man sa aton nga mga officials sang DA Western Visayas sa pagpanguna sang aton nga aktibo nga Regional Executive Director Director Dennis Arpia, kag ang aton naman niya nga duha ka mga Dynamics nga Regional Technical Director RTD for Research and Regulations Director Zarlina Coelho and RTD for Operation and Extension Maria Teresa Solis. Ginatamyaw man naton ang tanan nga Division Chiefs sang DA Western Visayas Center Unit kag Section Chiefs ang aton nga talatapan. Subong man ang tanan nga suki naton kag supporter sa aton nga programa sa pagpanguna sang Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa ngalan sang aton hepe si Sir James Earl Ogatis. Ako si Juan Candelario kag ini ang kadalag-an sa agrikultura. For the past episodes, ginistoryahan naton ang pila ka mga butang may kaangtanan sa pila ka mga successful madinalagon nga mga services sang DA Western Visayas nga simbolo man sang aton nga effort sang collaborative nga bulig sang tanan naton nga mga stakeholders, sang tanan naton nga mga personnels, agud nga mapasiguro nga ang welfare, ang nagakaigo nga mga serbisyo sa aton nga mga manguma mapalabot kin nato, not only sa aton nga mga farmers but sa aton man nga mga fisher folks. Ginatamyaw man naton ang aton nga mga personnel from our attached agencies, attached bureaus sang DA Western Visayas. Madam ugid nga salamat sa inyo padayon nga pagbulig man sa aton nga ahensya. Agud nga ang pila ka mga specific nga mga serbisyo ang nagakaigo gid para sa aton nga mga beneficiaries. Sang nagligad, pila ka mga commodities ang gintagaan naton sang igtalopangod, pila ka mga concerns and challenges man sang aton nga mga farmers sa nagliligad nga mga binulan ang gin-address naton diri sa aton nga programa, and we are very thankful nga may kaangay kita sang sininga plataforma o kon platform agud nga mapalabot naton ang information services sa aton nga mga tagpalamati. Ginatamyaw naton ang aton nga mga agricultural leaders, ang mga women leaders naton, especially ang De Alas Integrated Farm. Ginatamyaw naton si Ma'am Lea De Ala, ang tag-iya naman niya sang nasambit nga farm. Kagpilapagin naton ka mga agri-farms diri sa Western Visayas. Sa subong adlaw, pag-istoryahan naton ang pila ka mga butang o kung update sang aton nga talatapan sininga bulan sang Hunyo. Hatagan natin sang highlights ang pila ka mga madinalag-on naton nga ginhiwat sa aton nga opisina. And recently lang nag-conclude ang isa sa mga agri information caravan. By the way, ang aton nga agri information caravan hindi lamang diri sa Iloilo but nakalabot na ini sa iban pagid nga probinsya. But recently nangin madinalag-on gid ang aton nga activity nga ginhiwat sa Banwa sang Binguan probinsya sang Iloilo. Kun sa diin ang aton nga mga farmers nag-enjoy gid sa pila ka mga serbisyo nga gindulong sang aton nga talatapan. Yara dito ang Regional Crop Protection Center, ang hands-on nga consultation nagdala sa pila ka mga samples ng ilatanom nga ginabalatian o kung ginapeste ang aton nga mga mangungumaagod nga direkta nga makapamangkot sa pila ka personnel sang RCPC kung ano ang katungdanan sang balatian kag ma-check yari man sang aton nga mga personal. Aside from that, ang aton nga team soils, balaan naton nga padayon nga nagalibot ang aton nga mobile soils laboratory. Kag aside sa pag-conduct sa pila ka mga technical trainings from different municipalities,
nagaupod man ang aton nga Team Soil sa aton nga Agri Information Caravan agud nga mapalabot ang pila nila ka mga serbisyo sa aton nga mga farmers ang soil testing, which is very important gid kag may dako man nga rolyo agud nga masiguro ang kalidad sang produkto nga ginatanom sang aton nga mga farmers kag makarekomendar sang nagakaigo nga nutrient ang aton nga mga experts. Gani gindala nila ang ilang sample sang ilang mga lupa agud nga i-check, i-test sang aton nga mga experts kag gilayon man nila nga makuha ang resulta within the day. And aside from that, kaya naman natin yung regulatory division para sa consultation man sang pila ka mga, especially no, ang atin yung mga livestock growers, agad nga makapamangkot sila may kaangtanan sa licensing. Kagyara man ang atin yung Agribusiness and Marketing Assistance Division, specifically ang atin yung FEDIS, ang padayon yung kampanya sang FEDIS para ma-encourage paginang pila natin ka mga enterprises, local enterprises, nga magpasakop sa FEDIS, magpa-register, agad nga maka-avail man sa pila ka mga intervention, kag maka intraman sa pila ka mga bidding sang aton nga opisina. Kag aside from that, of course, ang aton nga info section may gindala nga mga IEC materials kag may ara gin conduct sang pila ka mga technical discussion. That is why ang ining information caravan mas gin pasangkad, mas komprehensibo, because aside from the discussion sang aton nga mga resource speakers, dalagin nila ang ilang serbisyo sa aton ng mga farmers. Sa ginmention ko kanina, ang soil testing, ang consultation, may araman sa FEDIS registration, kag pila pagin ka mga butang may kaangtanan sa licensing sa idalom sa regulatory division. Kag sa subong, pag-istoryahan naman natin ng pila ka mga dugang updates sa bulan sang Hunyo ang makabig natin ng mga highlights sa month of June. Una diri ang pagsiguro sang tubig para sa patubas kag pag-atubang sa pila ka mga challenges kag concerns pagpanghangkat sa irrigation. Isa sa mga prioridad subong sang rehiyon ang pag-atubang sa naganubo nga level sang tubig sa mga mayor nga river irrigation systems agud maprotektahan ang mga ginatanom na humay. Tungod sa madugay ng ating ilinit, kagtuman nga kasingkal naman niya sang paniyempo nga nag-aapekto sa panay, may anom ka mayor nga river irrigation system dams, nakip na ang Barotac RIS Dam sa Iloilo kag mga pasilidad diri sa may bahin sang Antique. Kag subong man, ginaistoryahan man ang pila ka mga butang o kung nangyara subong sa critical nga level sang tubig. Nagpakigangot ang DA Western Visayas sa National Irrigation Administration o kung ang NIA para sa mas estrikto nga rotational water schedules. O kung pagsunod sa maniya o kung pag-optimize ang schedule sang tubig, paggamit sa alternate wetting and drying na teknolohiya kag pagpanagtag sa mga binhi nga pananom nga dali lang o kung madasig nga patubason kag mabuhi naman iya sa dutay nga tubig kaangay sang munggo. Agud hindi ining dali nga mapierde ang pangahubuyan sang aton nga mga mangunguma. Sang nagliligan nga mga inadlaw, live man o kung yara gid mismo sa mga merkado ang aton nga pila ka officials sa DA Western Visayas may kaangtanan sa istrikto nga pagbantay sa presyo sang importado nga humay o kunang price cap. Mas ginpasangkad ang inspeksyon sa mga merkado sa bilog nga Western Visayas agud masiguro nga ginasunod ang husto nga presyo sang humay para sa kaayuhan sang aton mga pumuluyo. Sunod sa direktiba sa National Government, Executive No. 118, Series of 2026, subong enforcement, sa nagsunod-sunod ang enforcement team sang DA, not only sa merkado, but sa mga magagmay man natin ng mga tiyangge, agud ipatuman ang 50 pesos per kilogram maximum price cap para sa mga imported rice. Tungod magkatapos ini sa June 30, nagahingyo ang DA sa National Price Coordinating Council na palawigon pagidini agud mapunggan ang pagsaka sang presyo sang pagkaon kag maprotektahan ang bulsa sang mga pamilya ng Ilonggo batok sa inflation kag pagsaka sang presyo sang petrolyo sa kalibutan. Dugang pagid nga update, pagdugang sang kita paagi sa Coconut Farmers Industry Development Plan paagi sa mga paghanas o kan training sang DA kag sang Agricultural Training Institute Region 6. Ang aton nga mangunguma
gintudduan man o kung nag-agi man sa pila ka mga trainings nga makakita sa dugang nga palangitanan maluwas sa COPRAS. Subong bulan sang Hunyo, ginalunsad ang Coco Craft kag Livestock Integration Trainings sa bahin sang Rojas City, tapas kag Belizon sa Antique. Kaginalaygayan, kaginatunan ang aton ng mga mangunguma kung paano maghimo sang virgin coconut oil o kung ng VCO. Kag kung paano mag sagod sang mga native na baboy kag manok sa idalom sang kakahuyan sang lubi gamit ang mga natural kag barato nga bahog. Paagi sini may makuhaan sila sang sigurado kag dugang kita sa adlaw-adlaw. Kag good news man sa aton ng mga aspiring young farmers. Ang pagpasanyog sang Young Farmers Challenge sa rehiyon, padayon ang tikang sang DA nga i-encourage o kon nga buligan ang mga pamatanon nga Ilonggo na magsulod sa negosyo sang agrikultura paagi sa paghatag sang financial grant o kon kapital. So buong Hunyo, ginpasanyog sang DA Western Visayas ang monitoring kag paghatag sang dugang at technical mentoring para sa mga nangin regional winners sang Young Farmers Challenge. Ini nga mga pamatanon nga may masanag kag modernong ideya sa pagpaguma kag pagproseso sang pagkaon. Ang padayon nga ginatuyto yan sang aton nga talatapan agud masiguro nga magbunga kag mag-asenso ang ilang mga business proposals nga nagapamatuod nga may dako nga kwarta kag palaabuton sa agrikultura para sa bag-ong henerasyon. Kag pahanumdom ang intensified naman niya nga kampanya kontra swine fever kag avian flu, hugot ang pagbuligay sang DA Regulatory Division kag sang mga local government units sa Western Visayas sa pagpatuman sang biosecurity protocols agud maprotektahan ang industriya sang baboy kag manok. Bilang bantay sa subong at tigululan na mas madasig maglapta ang balatian sang sapat, mas ginistrikto sang DA ang border control checkpoint operations kag ang pag-inspeksyon sa mga karne nga produkto nga nagasulod kag nagagwa sa Panay, kag Negros. Ginalaygayan man ang mga backyard racers o kung aton nga mga kasimanwa nga nagasagod sa likod balay nga mag-apply sa Bantay ASF sa barangay program kag magpa-insure sa Philippine Crop Insurance Corporation agud may mabawi kita nga kapital kung ugaling maapektuhan sang kalamidad o kung balatian. Kag speaking of machineries, distribution sang Rice Competitiveness Enhancement Fund machineries, padayon ang pagpanagtag sang mga moderno nga makinarya sa mga lehitimo nga kooperatiba sang manghuma agud mapanubo ang gasto sa pag-ani kag mapataas ang kalidad sang humay. Sining tunga-tunga sang tuig, ginalatag sang DA Western Visayas kaupod ang PhilMEC o kanang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ang pag-turnover sang mga traktora, rice combine harvesters kag mechanical dryers sa nagkalain-lain nga rice producing municipalities sa Iloilo kag Capiz. Tuyo sini nga mabuligan ang aton nga mga mangunguma nga makatipid o kung makakinot sa labor cost kag malikawan ang dako nga pagkapierde sang patubas sa tion sang tig-alani, especially kung mag-abot na ang tig-ululan. Kag pag-ugyon sang agritourism para sa lokal nga ekonomiya, ginasulong sang DA ang pagbulig sa mga uma nga mangin tourism destination o kung tourist destination agud nga makahatag sang dugang nga kalingawan kag palangitanan sa aton nga mga farmers. Kadungan sa mga maragtas kag kapiyastahan subong Hunyo, ginasakdag sang DA ang konsepto sang farm tourism o kun agro-tourism sa rehiyon. Ginatunan kag ginapunduhan ang mga integrated organic farms nga may potensyal nga bisitahan sang mga turista. Sa diin, pwede sila makabakal sang preska nga mga prutas o tanon kag native nga mga produkto direkta sa aton nga mga manugtanom nga nagapabaskog sang local economy. Amoy na ang pinaka-highlight sa bulan sang Hunyo nga mga serbisyo nga ginadulong sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga patapos ang DA Western Visayas, gani sa tanan nga nagabugos sa aton nga opisina, sa aton nga talatapan, madamo gid nga salamat sa wala untat nga suporta ka effort, collaborative effort, agud nga ang ining mga services, ang ining mga bulig, mga interventions, sigurado gid nga makalabot sa aton nga mga farmers.
kag amuyad to ang pinaka-latest man nga mga update aside from the month of June. For the next month, maghatag kita luwat sang panibag-o na naman nga mga update Mike ang tanan sa agrikultura. Kag tutok lang sa aton nga programa, hindi magkalipat nga i-follow kag i-like ang official page sa Department of Agriculture Western Visayas. Sa ngalan sang aton hepe sang Regional Agri-Fisheries Information Section, Sir James Earl Ogatis, ako si John Candelario, kaginiang kadalag-an sa agrikultura.

Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa manguma kag mangisda ang nagahatag sang bugana nga pagkaon sang bungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sang husto kagpatas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sang ila ginastos, kundi makahatag sang matarong nga kita para sa ila pamilya kag sa padayon nga pagpanguma at pagpangisda. Agud masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Ginpatuman sa 2019 ang Sagip Saka Act, nagahatag kahigayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangan instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya pag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agud masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang Sagip Saka Act ukon ang Republic Act No. 11321. Kung ikaw may ara sa micro, small, ukon medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton manguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS. Ano pa ginahulat nyo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso. Manguma o kung mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag ng Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo kag ginapanag-iyahan kag ginadumala sa mga manguma o kung mangisda, individual man o kung grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod nga talatapan. Bahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ara sa micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton manguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS. Ano pa ginahulat nyo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.

0: Abaw, Mari. Ano ina ang ginasulat mo? Numero sa loto?
1: Hindi, pre. Amo ni ang swerte, ta sa pagpanguma.
0: Huh? Ano ina?
1: Maparehestro kita sa Fides, agud makabaton sang bulig sa atong produksyon, pati na ang pagpamaligya sang atong produkto. Sarang pa maka-access ang atong asosasyon, sang pautang kag mga financial grants, sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics, kag madamo pa.
0: Tuod ka? Kasi mabudlay man na magparehestro.
1: Tatlo lang ang documentary requirements. Fides registration form, valid mayor's open business permit, kag certificate of registration.
2: Sakto na ka, Agri! Sarang ka mo magparehistro sa Fides registration desk sa AMAS DA Central Office o kun sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kag pwede man sa online registration.
3: Submit ninyo sang form with dokumento, i-verify ini sa registration officer kag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa Fides database. Kung approved, makabatol ka mo sa email, text o kung tawag. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAT office upon ipadeliver sa inyo lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa Fides.
2: Kung ikaw may ara sa micro, small, o medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton manguma kag mangisla, welcome ka sa Fides! Ano pa ginahalat nyo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!

0: Abaw na rin. Ano ina ang ginasulat mo? Numero sa loto?
1: Hindi, pre. Amo ni ang swerte ta sa pagpanguma.
0: Oh? Ano ina?
1: Maparehistro kita sa Fides agud makabaton sang bulig sa aton produksyon. Pati na ang pagpamaligya sang aton produkto. Sarang pa maka-access ang aton asosasyon sang pautang kag mga financial grants sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics kag madamo pa.
0: Tuod ka? Kasi mabudlay man na magparehistro.
1: Tatlo lang ang documentary requirements. Fides registration form, valid mayor's open business permit, kag certificate of registration.
2: Sakto na ka, Agri! Sarang ka mo magparehistro sa Fides Registration Desk sa AMAS DA Central Office o kun sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kag pwede man sa online registration.
3: Submit ninyo sang form with dokumento, i-verify ini sang registration officer kag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa Fides database. Kung approved, makabaton ka mo sa email, text o kuntawang. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAT office o kung ipadeliver sa inyo lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa Fides.
4: Kung ikaw may ara sa micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton mga nguma kag mga isla, welcome ka sa Fides! Ano pa ginangalat nyo ka, Agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan na iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahandang buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako gali si Maya. May cisco sa ovary. 3cm na gali. Ini-try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipagig ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumakabloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
0: Sample Plus Gold.
1: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold.
8: Sa mga butika.
0: Sample Gold Coffee Mix.
13: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
10: Alas 4:04.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
15: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.

0: Aluminum and polycopter. So when chat, my look it. So I'm able, mother it. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamahal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:05 na sa kaagahon.
7: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na!
8: Unang radyo, unang balita.
9: Unang radyo, unang balita.
10: RMN, RMN, RMN.
6: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga abyan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
9: Unang radyo, unang balita.
11: Adlaw na kita sang Webes sa Pitsa 25 na sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
6: Sa karun nga kagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
11: Kagako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
6: Sa kinaanda nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
11: Subog man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga sa aton tanan.
6: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
11: Taga nga to naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
6: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sini nga mga tinion. Ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
12: Radyo Man Eric John Pamplona, kag Radyo Man Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
13: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo, Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday.
2: Tag karon sa aton sininga Know Your History, June 25, 2022. Duha ka tawong napatay, samtang 21 naman ang injured matapos nag-open fire ang isang gunman sa tatlo ka sites dito sa may Oslo, Norway. Sa diin, inigidasuspitsuan nga kaymuan asang Islamist anti-LGBTQ attack.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga sa kasulim Ricky Mas ang giniwat kahapon nga daw. Para sa kalag ni Rene Clark Bubet Butterbonia. Kapin na 1,000 no or 10,000 ni Radyo Man ng Detroit ang nagtambong sa iya sining lubong nga ginapatigayon kahapon nga daw. Pagkatapos sa nga misa, inisya ang gindala sa katapusan nga palawayan sa Talakugon Memorial Park no sa Barangay Labnig. Kaga kanabudamo no sa nga mga abyan, pamilya, himata, mga kaingod balay, no iban Radyo Man Bitroy, may mga celebrities. Kaga pagkatapos sa may mga government officials, basta kanamo lang, all folks of life ang nag-attend no sa sining lubong ni Bubet Butterbonia.
2: Siya ning unang nga ginlubong sa bag-o nga cemeteryo sang kwan sang Talakugon Agusan del Sur. Ang cemeteryo nga ni ginimo ning kwan alampangan sang palarong pambansa, archery ang ginahampang sina Gray. Fully away pa ni ma-develop gid, pero siya ang una dira nga ginlubong nga Radyuman Eric. Grabe ni ang tawo, ang pila sang salakyan, so sa pagkalawig-lawig kilometro ang pila kay may drone video ini sila nga gin pagwa no sa pagkadamo-damo
1: gid kun ang provincial government sang Agusan del Sur ang nag-provide sang live feed
2: ang Binroy. Grabe ang nagatan-aw sa live video na sa information office nila. Lapit to nga sa milyon. Imagine mo sa mga dlagko nga mga event diri sa pungsod Pilipinas, way gani kalabot niya tiga 300,000-400,000 ang view sa Facebook ha sa live. Area nga more than 400,000 ang live views. Kwan ini? Ano ganini? History ini, no? Si Butterbonia lang nakatipon sa amunika damok na tao.
1: Grabe nga kwan, no? Grabe nga emosyon, no? May ibang gani nga mga nag-post mga Radyo Man Binroy. Hindi mga nila kaano-ano. Ang iba nga random malang nga mga tao sa social media. Pero natandog ng ilang mga balatyagon no, sa kamatayon nga ini ni Butterbonia.
2: Grabe ang impact sa tao, no?
1: Oo, grabe ang impact sa tao. Kahapon, grabe ang pagbuhos sa emosyon sa pamilya. Kita mo ang tatay niya, ang nanay niya, mga utod niya. Isa na iyan ng mga coaches, ka mga teammates sa Ateneo ni Davao, Radyuman Bedroy. Grabe ang pagbuhos sang kwani, sang emosyon. Tapos ang ila tubala nga district congressman bla nga naghatag sang
2: ang sa necrological,
1: sa necrological service ya. Grabe man to ang iya sining mensahe. Kag para kay nanay niya, ambal niya hindi sila pagpatuloga. Ti simpre ginanamin niya sini kung sino man may mga sarabton eh. Sa natabo ngayon sa bata niya. Sini niya hindi sila pagpatuloga. Kung wala sila nagasugid sang matuod. Subong ginaimbestigaran ini sang National Bureau o kung sang PNP CIDG ang Senate Radyuman Binroy, mumpisa naman ni sila sang investigation. Ang Philippine Sports Commission ang nagtukod man sang team Agutong nga mag-imbestigar man dire. Kaya kumbaga, ang kamatayon ni Bubet Baterbonia, siyempre masakit ini.

0: Iba ko ang istorya ni Baterbon niya. Be exceptional niya sa lain niya sa iban. Pigadong-pigado gini sila. Kahapon ganito, nakita ko ang isang video. Ngayon, sapatos bala nga gin preserve sa iya nanay. Amo gitong nauna iya nga gin kwan. Nga inuuta niya to, 3,000 pesos, okay-ukay pa. Tisil niya hindi ko gini pagpanghatag. Kaya dumanan ko na lang ni Sakon sining bata. So sa damo-damo, naga tuluagay luwa sa social media. Kag naga kwan sa naga simpatay sa kaya. Grabe ng emotion mo. Kay pigado na, mayo pa batasan, klase bata. Oh. Tapos ang inablang probinsyano ka naghandom ka lang nga maka tapak ka man sa Manila kag maka ampang sa prestigyoso nga mga liga ay sus patay ang pobre.
1: Oh. Eh, sakto na kay Kabaloka while manami sa maghampang Radyoman Binroy. Although ati Dabo Kambal very raw pa ang iyang talent.
0: Pero
1: definitely ma-develop ini pagkabunta sa kolehiyo kaya ma-develop pag inagani sa first few years niya sa amateur da or pagkabot niya sa professional league Radyoman Binroy. Ang kwan lang dire, ang kinalain lang dire kay off the court. Ang batasan niya.
0: Batasan ka bata nga niya.
1: Ayan, gini yung Radyoman Binroy. Hindi man niya mag-amoni ang emotion sa tao.
0: Correct.
1: Hindi man niya mag-amoni ang kumbaga ang pag-simpatiya gin sa mga pumuluyo sa Agusan del Sur na sumbongan na bilog ng Pilipinas. Kung ang iyang mga pamatasan off the court, hindi man maayo. Tisubong, ang ginabantayan naton, kaya ang Agusan del Sur, naghatang sila sa condominium unit sa pamilya. Yung nagligad itong few days after nga napatay ini siya, may mga open letter tani sa Ateneo. Nga kung sa diin, siling nila, sa natabo nga ni kay Bubet Baterbon niya, kumbaga, no, gin, kuan mo ba na Radyoman Binroy, gin, utod mo ang mga handom tani.
0: Correct.
1: Kaga posible, mabulig niya sa iyang pamilya. Kung ini siya ang maging professional player, nang tagaan mo ni sang kwan eh, sang kwarta, sintimos lang na sa posible kag potensyal niya nga maging income. Kung maging sikat na sa nga basketball player, kag maging professional basketball player.
0: Hindi niya kabayad sa kadungganan nga ihatag ya pilakadlaw, bangod sang iya sining nga potensyal. Ginabakal gani milyon ang iya sining nga original nga bayo. Though I think ang iya ni Kadavra ang pag MVP ya pag champion. Kung isipon mo ko ang pamilya kun gusto ho nila dako na kwarta nila pero gambala ang pamilya niya hindi ya kwarta hindi niya mo nang kinanglan namo niya bata ko ya siling isang nanay niya bata ko ya dapat tani ya buhi sakto amo giniya tani eh nga kun wala nang lagi halungan mangin asset naton ini sang pungsod na Pilipinas kasi kun dalon niya pakita sini sa international stage
1: sa open letter to Radyoman Binroy sinila tagaan mo ni 1 million 2 million gamay ini sa potensyal niya nga makuha ng income kung kuana sa professional basketball player na siya. May mga panawagan to nga ti dapat hatagan nila sang house and lot ang pamilya. Simple lang na kung
0: material na abing nga bagay mo.
1: Pero I mean ang potensyal bala nga makuha niya sa ulihi kung wala ni siya mapatay. Ang pag-ahon niya sa kapigaduhon sa iya sining nga pamilya. So kumbaga ti ang paghatag sang house and lot, service vehicle, paghatag sang scholarship sa mga utod niya. Kaya handong si Radyoman Binroy, mapatapos man ang katulong ng mga utod niya makatapos sa pag-iskwila. Di kung tagaan na sila sang Ateneo, actually, sensilyo pa na sa Ateneo. Sensilyo pa na sa pahimo income mo sang bata, kung nangin kung wala niya sa patay.
0: Sipon mo nga pagkatapos niya sa collegiate niya, base mag Japan B-League ni, mag Korean League ni.
1: Kaya mo na ganyan, bako ka sintimos sa mga lahat, ang mga service vehicle nga na, sintimos lang na. Ano? Kaya kati, kabalo ka kung mainit pa ang sitwasyon, nag-kwan pa, nag- taas pa ang mga emosyon, ang mga pledges bala Radyoman Binroy kag ang mga pangako.
0: Gabaha pa na.
1: Gabaha pa na. Pero pag itahaw na ni, ay, kung kisawat, may mabaton, bisan 5 ang pamilya.
0: Pero kamay pa nga dayo no nila ni, ining scholarship, no?
1: Ang scholarship iya, sa mga, no, dayo na niya, pero dito sa Ateneo di Davao.
0: Ateneo di Davao to, yeah. Kaya dito yung comfort zone nila mo. Kaya ito yung mga nagpalangga, ganyan nga matuod sa kay Baterbon niya. Tapos, ang talakugon mo ni si local government unit, kinaduso, ngayon mo on yung June 8, amun yung pagkapataya, di ba? Nga, Rene Baterbunya Day. No? Ti, mga simple nga mga bagay.
1: Pero may pagkatay na honor.
0: Oo, may tudok na sa pamilya. Mintras tanto,

0: ti bisan paano makita mamdas sa pamilya nga ginatagaan honor no ining si Rene Abaterbo niya mga buin-buin no sa kasakit sa nga ila sini nga pamilya.
1: So siyempre ang legacy niya hindi man mabutang sa limot.
0: Oo, amo
1: na pinakaimportante. So nga ti ara siya, ara ang mga honor nga ginhatag sa iya. Hindi man sa malipatan Radyo Manila.
0: Ang pinakanamian ko di. Abi mo Radyo Manirek, ang pinakanamian ko di sa tanan nga sobra pa niya sa material nga bagay. Inigini mo sang Ateneo di Davao. Plangga gi man siya sang Ateneo di Davao. Labi na gid sang iya sini nga coach kag sang banya mga taga mga players kag iban pa nga mga official sang Ateneo di Davao. Ang covered court to gin pangalan siya, Rene Baterbo niya covered court. Amo ni pinaka nami kag butangan sang picture ni Rene Baterbo niya forever na no dito sa may Ateneo di Davao. So konsolasyon sa pamilya
1: pag preserve no sa iya sining legacy. So condolences gid no kay diri sa aton sa probinsya sang Iloilo kati ang roots sa gali sini is from Barotac Bio sa sangko niyang panalawigan sa naligad sini nga daw naghatag man ni sila sang resolusyon nga naghatag sang simpatiya sa pamilya Baterbo niya. Pero naguna gid sini ang municipality of Barotac Bio kay ang origin sa iya sini nga pamilya ilabi na gid sang iyang lulo adira gid sa may banwasang Barotac Bio. So kumbaga ang dugo nga Ilonggo nagapanalaytay gid man sa kaugatan no ni Abubeta Baterbo niya.
0: Sa biyak gabayin, ginpasakana sang kaso kriminal sang Philippine National Police ang 15 anyos nga suspect nga involbado sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa inquesta proceedings nga, ginpatigay sa Hall of Justice sa Tacloban, tatlo kakaso sang murder, tatlo kakaso sang frustrated murder, kag madamo nga kaso sang multiple counts of serious physical injuries. Ginpaidalom na sa assessment ang criminal complaints kag evaluation sa prosecutor's office agod na may baluan kung mayara sang bastante nga basihan para sa korte. Yara naman sa custody sa City Social Welfare and Development Office ang 14 anyos nga suspect kag may paidalom sa Nagakigo Intervention Program. Wala inisang criminal liability sunod sa Republic Act number 9344 o kon Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 pero dapat may ara sang intervention nga paga himuon.
1: May mga specific intervention sina Radyo Man Benroy depende sa krimen kag circumstances sa palibot asang siring minor di edad involved sa shooting incident. Pero ang ining 15 years old ang ginpasakaan asang kuwarte kanamo nga kaso. By the way, may duwa pagin dili ka critical ang kondisyon nga ara pa sa ospital subo Radyo Man Benroy. Gabay pa nga hindi madugangan ang casualty no kay subo di bala tatlo.
0: Apat na kuno ka. Oh, sang
1: actually apat no sa kwan sa on this sa spot report sang pulis. Apat. Pero nagkakuan abi tatlo pero actually apat ni sakto na apat. So may duwa pagin yang critical Radyo Man Benroy. Gabay pa nga ti makasurvive no ang ining duwa pagin ka critical do isa ka babae isa ka lalaki ni ang parayon sining ginabulong sa ospital kag critical no ang ila sining kondisyon kay di ba 22 ni kamilog o 22 23 o
0: 22 minus 4 18
1: 18 no ang kwani ang parayon sining ginabulong sa ospital kay iban may mga injury kag may duha no nga critical. So ang kwani ang 15 years old nga suspetsado ni ginpaitalom na sa inquesta proceeding kag ang prosecutor's office among mga determinar Radyo Man Benroy sa mga ebidensya no kay ti sa idalom sang juvenile justice law naton dapat nga maestablisar sang prosecution nga may discernment no ang bata pero so, depende pagid na sa nagapalibot sini nga mga circumstance kag mga ebidensya nga i-plus target sa aton sini nga prosecution.
0: Oh, kun manit ni ang screenshot sa ila sini nga messenger, nakuha nga bagay para ma-prosecute ang 15 anyos nga ini, no? Because dire mo ma-determine ang ginambal ila nga discernment, no? Sang suspitsado nga ti naintindihan niya because gina diskursuhan ila gani prior, no? Ang ila sini nga himuon nga krimen. Pwede man na mahimo nga ebidensya para ma-qualify sa murder nga ginaplanuhan ila. No? Kag sa gravity no sang ginimo nila adamo sa circumstance para ma-qualify ini sa murder kag pwede nga ma-prosecute ining 15 anyos. Unfortunately, ang 14 anyos ti ipadalom lang sa intervention na program Radyoman na Eric, no? So kamay pa nga ti ako yung nagapating mangin pabor ang ebidensya, magpabor ang ebidensya, batok sa or mag prosper ang kaso batok sa suspitsado. Eh sakit katama sa pamilya ni. Labi na gid atong mga nagkalamata ito. Bisan pa gani ang buhi, no? Perte ka sakit sa pamilya. Ang duwa gid jang babae gid gali na dali niya sang luko-luko nila, no?
1: Ang kuan gani ang investigasyon sang kuan ni sang Region 8 Regional Police Office. May isa ginigilit alin sila nga target, Radyoman Binroy. Nga mo gito yung ilang target.
0: Amo to nagbuli, kuno?
1: Oo, amo gito yung nagbuli. Kaya ginambala niya ang gunting sang, kwan niyo? Gunting sang...
0: Ang 15 anyos ni?
1: Ang 15 anyos nga ni. Daw, kwan bla? Daw, armas mo bla?
0: Daw, toy-toy. Kano kay... Itang nang gunting ang kilid niya, balba, ano na yun, rubo.
1: Ang term niya to is, ginambalan sa kuno sang, ang ginagbuli sa iya, daw titi, kuno ang iyang, kwan.
0: Gani.
1: Oo.
0: Do toy toy.
1: Oo. Ti, sa kwan sa Tagalog, gamo na mo.
0: Oo, gamo na sa Tagalog.
1: Oo. Oh. Ti, amo to nga ginainan, gid ka, buot niya. Karon amo to sa ilang conversation nga duwa dira nagwa kay ti na istorya na sa mga pulis sa mga investigator ang ining nasamit ya nga suspetsado ang isa man sa mga fire, isa sa mga nakop sa nakadakop abi sa pagmanhunt ni Radyoman Binroy nga mga residente isa gali ka
0: BFP
1: fireman member sa nga Bureau of Fire Protection naghihambal siya nga sang gindakop nila ang ining 15 anyos nga suspetsado nga nagpaniro sa San Jose National High School. Namangkot pa ko doon yung suspect sa fireman, no, sa taga BFP, sila niya mapriso bala ko. Subot silingon, ang ginresearch nila to bala sa Google bala to, nga kung ano ang mangin konsekwensya no, sa ilang himoon kung magpaniro sila. No? Di, gagawa to abi nga ti sa dalom sang juvenile justice law naton nga kun minor wala sang criminal liability siyempre hapaw ina nga pag-insindi kasi bisan sino man lang sumugan sa social media nagambal nga ti criminal liability kay minor pero tina correct na ina no nga hindi porke minor ka matik no wala ka sang criminal liability may ara ka sang mga intervention nga pagpatigayunon ang kag ang kung may discernment ka kay nagkaedad ikaw 15 years old to 18 years old pwede gid ikaw nga ipaidalom sa paidalom sa hearing Radyoman Binroy kag mahimo nga mapriso gid ikaw oh ti at least ang mga naga uro abogado sa social media at least na kwanta ni sila na correct na ni kay nga ang juvenile justice and welfare law naton hindi na yan kung minor ka, matik, papulihon ka sa balay nyo, tapos pamatay tao. Hindi. May corresponding ina nga intervention program nga sandig sa aton sininga juvenile justice and welfare law.
0: May kagtanan sini si Senator Ping Lacson. Gusto niya nagapanawagan niya i-review ang Republic Act 9344 o kung yung Juvenile Justice and Welfare Act matapos ang natabo dito sa may Tacloban. Kay suno kay Lacson nga ang provision sang layi sa criminal liability ang dapat bisitahon kag diskusyonan partikular na ang mga kaso nga may serious crimes. Ginambal din Lacson nga mayara sang mga naga exister nga layi agoda maprotehiran ang kinamatarong sa mga kabataan samtang ginapasiguro nga mayara man sang accountability.
1: Actually, matamat na magwa na. In a way, nakaset naman na gani ang himuon ng investigation ni ng pamunuan ni Senator Risa Ontiveros. Diba yung nakaset na ni daw sa sarong din daw sa nalipat ako anong date to. Pero makuha ni sila, mapatigayon ni sila sang investigation. So, ang pag-revisit no, sa criminal liability, may mo nga ma-open up ina Radyoman Binroy. Along the way sa ila sini nga paghimo
0: namita ni kon i-revisit nila kun kita ni si Senator Padilla di dang kun gitsa participate gisa no kay amo na ning chance.
1: Na makaintrag in just deliberation. Oh,
0: makaintrag in sa deliberation. Oh, sila dahil Lacson, dahil Kiko Pangilinan.
1: Namin kay ng Shaggy Black.
0: Oo, oh, nga ragin niya, hindi kaya magpacho. Turo ang imo, gidya bala yung nahibaluan, ang imo, gidya nga research kaugalingon. Kay amo na eh, no? Though nag-akwangin si Padilla eh. Daw nagano gani do ga karakasagid lang
1: do magwagi sa panit
0: do magwagi sa panit ya nga wala pagani amo na ganing hambal ta plastaron ta bala
1: do pareho lang sila ni Juan do pareho lang sila ni Seto alang Peter Cayetano oh. Nang sinagad ka Facebook live
0: oh.
1: Attend ka to bala kasisyon
0: oh.
1: Tama man si Ruben Padilla nasagad sila yan ni alang Peter Cayetano ka iya pangiyaguta sa Facebook live
0: oh.
1: At very unethical ini as member of Senate Radjoman Binroy nga naga-name calling ka outside sa session
0: kagina,
1: hall
0: kaga ginatake mo ka pareho mo gidya
1: na sa session hall sa Senado
0: hindi yun yung pagdalon to sa Senado
1: hindi gani pwede nga mag-name calling ka sa sulod
0: oo
1: sa sagwa ya sagam mo ka Facebook live
0: kaya mo na gani kung may concern ka sa mga colleagues mo dala to sa Senado
1: oh.
0: Para nga makakuan man sila makasabat sila sa imo makakonverse sila sa imo
1: sa istorya sang Senado do ay kuya kabati yang may name calling bala ni
0: rawit ya kay istorya
1: ni basa ba kay imo yan yung binabay na imo yang style kala ang mga binumbahanay guro sa mga ideya sa gag-opinion sa Senado given
0: na yan na
1: pero kung magsagad ka mga name calling ka na nga mga hindi na siya tuta aso na siya do way naman na so unethical na sa kanang sa Senate
0: below the belt naman na
1: attend ka bala to kasisyon dito ka bala debate sa mga opod mo hindi nga sagad kay mo yung ka-Facebook
0: muna ang balila kung abogado ka base tanan sa ebidensya hindi si Cayetano way man ganit ka base sa ebidensya nga anong ginang ebidensya nga presenta raw di bala
1: ang ako na de kung mag-winas mo sanay man sila okay man nakit demokrasya man tali mo may freedom of expression ka man pero hindi ka magsagad ka pang name calling nga daw okay na lang ako naga name calling to as Bugres pero hindi ka man nga si Bugres
0: sinador kay mo respetado ka bago ka lang naging Senate President na bago ka lang naong bilang Senate President
1: kanto ka to sa Senado participate ka to sa plenaryo kaya dito ka waswas
0: kaya mo nga naman sa kay Robin Hood Padilla imbis nga dira ka magwakwakan sa social media tubanga bla to si Kiko Pangilinan kag si Kuano hulata ang proper forum kaya ti laban-laban ni ma-revisit giman eh. Kaya ang baltagani, tunga opinion sini. May opinion ka mo, may opinion man ang piyak. Ti dito ta sa proper forum, istoryahan, kanto ka to, preparahan mo, research ka sang maayo, dapat armado ka sang kinaalam kag research mo, para nga ti, mabais mo to ang proponent sini kag ang iban mo nga colleagues. Ti dito yung bais eh.
1: Kay kakapon, may nabatian ko lang interview sang DZXL sa at chairman sang Juvenile Justice and Welfare Act Council naton. And Welfare Council naton. Amon silang kubaga ang advisory council bala. Radjoman Binroy, no, nga nagaserbi nga kwani tanan-tanan ni green line nga sektor ini. Ang ila sining ginpahayag nga sila nila for the past 10 years. Ang tabo nga sa Tacloban City, kwa gid mani kumbaga extreme but isolated okay for the past 10 years kuni una gid pasar ang ining juvenile justice law is 2006 then sa tiempo ni former president Gloria Macapagal Arroyo tapos gin-amend ini asang 2013
0: kino na
1: sang time na ni former president Noynoy Aquino no na-amend na niya mo nang gintawag na siyang Juvenile Justice and Welfare Act.
0: Kaya may ikog na
1: may Welfare Act na because nga si Sir Kiko Pangilinan nga mong principal author sini may mga proposal sini sila nga ang every municipality ang i-encourage bala nga mag tukod sang bahay pag-asa or balay pag-asa bala radyo man Binoy. Specifically para nga mabuligan ang ining mga panbala ang mga minors no para nga ma-rehabilitate. Although nga ang ginadibatian subong sa criminal liability, what if ang nahimo nga krimen is serious crime? Pwede nga ma-revisit inadira. Pero sa overall nga laye, may mga corresponding intervention program na nga naka-specify o naka-specific sa atong siniya nga laye. Amended na ini, no? Amo na nga subong, Juvenile Justice and Welfare Act ini Radjoman Binroy.
0: Actually, yung iba nga mga regular gani nga mga prison eh. ang hindi man minor, mga regular ang edad nga preso. Ti purpose man gani sina is to rehabilitate, di ba? Galing kay mo na ginapriso ka para nga i-rehabilitate ka, magbago ang imong sining pananawan sa kabuhi, kag pila ka adlaw kumakagwa ka bilang parte sa imong sentensya, i-reintegrate ka, mangin maayo ka nga tawo, kay hindi man mintras tanto nga ibutang ka landa, luputon ka landa sa priso.
1: Kay hindi man tanan nga nga na priso. Mga malaigid nga mga tao. Kaga may ara man nga mga na convict. Pero pagwa na may realization man sa pangabuhi sa pagkabuhi.
0: Even more than cases
1: tarantanan, gani amo na tarantanan. Ginatagaan sang tsansa. Amo na bla. Pero ti siyempre lain naman aya kon heinous crime na kag ang tao do ay naging pag-asa. May ara na yamo.
0: Oh, ti amo na gani nga bala mo kon heinous masakit niya sa pamilya mo. That's why nga importante gina nga i-revisit basi ba consider man no kay para nga ti personal bala amo ning sitwasyon ang pamilya mabatian niya nga amula nang kwanti medyo masakit-sakit na na siya.
1: Balikan ko to bala nga balikan ko lang to bala interview sa kwanto mga sa chairman sang Juvenile Justice and Welfare Act Council nato or Welfare Council haba nila kay ang ini natabo sa takluban nakabig din na ining isolated. Kay based sa data Rajuman Binuray, for the past 10 years, nga na-implementar ang ining Juvenile Justice and Welfare Law, from 10,000, nanaog ini sa mga 2,000 lang ang mga cases ang involving minors, Rajuman Binuray, sa bilog na Pilipinas. Sang wala pa ining Juvenile Justice and Welfare Law, naga 10,000 kuno mo. No, ti simpre isilinya well documented ini kag with data ini ang ginbasihan sa pagpasar sa sinang nasambit iyang layi. So kumbaga ang layi naton nga nag-exister is kwan bala epektibo. Gani kay ti di manipod manigar bi mga case mga kongkisa nga mga isolated. Pero sinang tabo sa Tacloban City.
0: Kabay pa no nga ti madiskursuhan ini sang Mayo kag ibutang naton sa proper forum ang tanan rajuman.
1: So bantayan ta ni kay anyway may mga investigation nga pagapatigayon ni kisa ti sa mga investigation nga ginapatigayon along the way may mga accidental findings kumbalaga may mga accidental ideas nga maguluwa dira kag makam out dira kag kabay pa nga ti makabulig sa aton sini nga mga senador or sa aton man nga mga congressman. Sa mga observation sa nga patrol, kamusta untang aton nga palibot? Nag-standby na si Radyoman Flo Navarrete.
2: TYRI Radyoman Report.
1: Toto Flo, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyoman Eric, Radyoman Binroy, no? Si Mayo, gidang aga, subong kay manami ang simpo. No, sa subong niya nga kagahon, kumparat ko sa nga sa hapon niya daw.
1: Ikaw yan, mayo ko pa yan sa aga mo.
3: Natural.
0: Ikaw yan, pinakamayo nga aga sa aga, ya, Flo.
1: Bala mo, ikaw yan, pagbugtaw mo yan sa aga, balaan ko fresh ka.
0: Aba.
3: Always na yan. You know, Radyo Manere, Radyo Manero.
1: Siyempre, kung hapon, nag-relax. Walking, pangampang sa mga
0: ino, pagka sirom-sirom, ti, tulog, propanyapon.
1: Tulog temprano.
0: Temprano man. Pwede na nga tulog lang hao.
1: May mga ginaskip man.
0: Hindi pwede na nga tulog lang hao. Tulog lang at tulog.
3: Pwede.
0: Si Flo yan, hindi niya matulogan.
1: Gahil, tiliving na niya.
0: Gahinupang na dahil. Gahinupang niya na niya.
1: Grabe, tira niya si Imo.
3: Grabe ka, Maroy ba?
0: Ay, duga, madugang. Pwede si Flo yan.
1: Karoon lang ko niya.
0: Sige, ha?
3: Dito sa may Iloilo Terminal Market, ang presyo sa mga ugas mong dito sa may Rubena na Beldo, ay mag-japon pagbago. No? Pero titagaan sa mga uli nga presyo, no? Ang mga tagparamati nato, nilabi na sa Luyag Mamalakmon, diri sa mga Iloilo Terminal Market. No? Unahon ka diri ang danggit, iti amon yung termina bakal sa mga pasalubong, abi, mga kauturan nato niya mga ilonggo, no? Ay ang danggit, subong tag 1,100 pesos ang kada kilo. Ang gapas, no? Mabakal ini sa 120 pesos ang kada kilo, no? Ang 440 pesos ang kada kilo. 120 pesos ang 1/4. No? Ang surib, bakal sa 350 pesos ang kada kilo, 100 ang 1/4. No? Ang bunle sapsap, 750 pesos ang kada kilo. Ang labahita, 90 pesos ang kada kilo. Ang bunlis dilis, no, mabakal ini sa 900 pesos ang kada kilo. Ang fish cusino, mabakal man sa 900 pesos ang kada kilo. Ang pusit no, na gagmay, 1,250 pesos ang kada kilo. Ang medium available, dako, alam sa small, 1,300 pesos ang kada kilo. While ang tabagat, no, 200 pesos ang kada kilo, no. Giprox nga isda, ako na nga uga, no? Giprox gali, 850 pesos ang kada kilo. Giprox, ang bagulong kita, isang giprox, so. Kag ang kalkag, na matami nga ginalakot sa mga ulutan nun, mabakal ini sa 900 pesos ang kada kilo, Radyo Man Eric, Radyo Man Dinroy. Samtang, liton kita sa tunsin nga mga balita, no? Nagpapigayon sang tawag ni sang nagbintagayon sang College of Agriculture, Resource and Environmental Science and Central Philippine University o CPU CARES Alumni Association Incorporated ang pagpabakuna sa mga ido pagkuring kahapon nga daw. Sino kay Homer Binoso, president sang CPU CARES Alumni Association Incorporated kag itaman sa manunodlo sang universidad, inhiwat nila ang nilay ang aktibidad nga may tinutuyo nga maging rabies free ang bultuan kag makahatag sang libre nga serbisyo sa mga dog and cat owners sang komunidad, no. Sige po muna ini sang batch 19 Agriculture Resources and Environmental Science alumni ang nasambit nga eskwelahan nga luyag ipabutyag sa tanan nga CPU is a pet loving university, no. Tupod Manila ang City Veterinarian Office sa pagpatigayon sang kining aktibidad. Samtang sa dugang natong diri nga balita, no? Ging klaro sang management sang Soto Grande Iloilo nga hindi food poisoning ang natabo sa apat ka mga barangay official nga nagtambong sa Barangay Council for the Protection of Children o kung BCPC seminar sang ginpatigayon sa Ila Hotel sang Hunyo 23. No? Sa ginpadulungan sang araming news team, ang hotel ginatag sang management na base sa medical certificate na ginpagwas ang Iloilo Mission Hospital sa din. Gindala ang mga biktima na kasaad niya hindi food poisoning ang natabo kundi hypersensitivity reaction secondary to food intake. Napahayag pa sa mga ini na wala nila gintawayan ang mga pasyente tugtog nga na-discharge sa hospital. Ginsiling pa sa management na ginsabat nila ang tanan ng mga medical expenses sa mga naepektuhan ng mga barangay officials. No, naibuluan nga si una ginaligar na food poisoning o kung food poisoning ang natabo sa pila sa mga participante, no, sa mga seminar matapos nga ma-allergy sa gingkaon nga sweet in sour Radyo Man Eric.
1: Okay, ti ang nakwanabi ang na hospital apat malang yamo hindi man tanan di na Radyo Man Flo. So ang apat nga to mo to ang daw medyo na igo sang ilang nga gingkaon. Pero hindi iwi-iwi sila yan na food the poison.
3: Kasi sila ya do may ara na bi kwan, no, allergy attack, no, pagkaon na to siguro sa isda, gin atake sang allergy nila si daw no nagkuha naman tong mga upod niya pero panic, no, amo pong ati nagpadala sila sa hospital Radyo Manila.
1: Ano kaya ito? No? Hypersensitivity reaction secondary to food intake.
3: Amo na siya, no, ang resulta sang medical certificate nila sa Mission Hospital. Samtang portion sang dalan sa Ungka bala, ginareklamo na sa mga motorista, no. Kasi sang June 18 ni
1: ang sa Ungka nga nang dalan, ang dindampin ako nalin ko sa Christ the King tapos maliko ikaw pa kadto sa may
4: alin ka sa kwan?
1: Corazon Aquino Avenue.
4: Ang alin ka na sa may Takas? Pakadto ko magpaliko ka sa Pabiya kag basta ang idalo mi gid.
1: Ang sa tablog sang City Mall.
4: Ang idalo mi gid. Oh, kung pa ko maghaling ka din sa Takas, mapakadto ka to sa Ibawan, pakad matabo ka, ay Mari Josep.
1: Dragon, no?
4: Kag bisan magliko ka, pakadto din sa Ungka.
1: Daw na kayo naman yung nagligad, Radyo Man Flo.
3: June 18 to, last na kayo nila.
1: No, no, anong gika nila, gintabukan nila kabara? So, nila gini-espalto?
4: Daga, guro, yung palihit nila, da. Daga, guro, kita mo pag ulan dula.
1: Band-aid, gili.
4: Daga. Kaya sa sunod ang mga mapropag-on, mantanik nga daga, bala. Damo sa mga bungso na mga daga-dagaon. Mix klahin natin kasi minto. Mga
1: pulo ka, baras ba? Isa lang kasi mintobla. Ano? Iway ginatupa.
4: Spalto ang binutang nila. Da, spalto man kalwit-kalwit man eh. Di nabi ko nag-aagi na iya sikad kag-tricycle kay. Pwede sila kita sa nag-aagi na da iya.
1: Nagatandaan mo basta cruising, Radyo Man Binroy.
4: Oh.
1: Kumbaga, kung gina siya, ang
4: okay, tapos ang
1: dapat pag-unoon mo gid na ang kutog ka mga ginalikuan kay dinraga pa mirsa ang guma mo sa mga corners mo
4: kag ang tubig yan nagadanaw gid
1: oh.
4: Ti basta gani sa lupsupon and siminto ka tubig mahumok kina iya how much more ang espalto ti kun di ka bala hangag nga klase ka manog tapal sang buho da amo nang imuon mo
1: oh.
4: Siminto hayo bala ni natuod balay nang siminto nga matuduod bala hindi nga may dabi kong dala ni sa bukid kay
1: kanong sitwasyon
3: siga bulya bulya po naga kuan ng mga salakyan sa pinpagin mga dalag ko ang mga truck no inay ang ila sini nga dragan
4: okay naga ilinaway kamo da ko magagi kay ang isa sa una mo mahinay hala mo kaserbato kay ti base kun ma maulihi ka bala kag matrapikan ka ay, ano lang, abisan sa una, kayo nag-ikang-ikang malang salakyan mo, alangan nga, bulyahon mo na, nagtagpo sang buho.
3: Mm-hmm. Kaya so, muna, no, nga, ang reklamo sa mga motorista nga tila, kabay pang mataga ni sang apto, sang DTWH, no, kaya ti problema, gini ni huol, gini sa mga motorista, ilabi na, no, kung may klase, Radyo Man Eric, Radyo Man Binroy. Sa katapusan natong diri nga balita, no, naglumpat sa taytay sa Barangay Aganan, Pabia, Iloilo, ang 22 anyos na lalaki sinigid na o kahapon nga daw, 24, no. Sumakay Police Major Bonifacio Alabe, dito sa Pabia Municipal Police Station, ginpayag sini nga gininago ang among lalaki sa kay Alias Darin, 22 anyos residente sa Barangay Balabag, sa Amuman nga Banwa, kag estudyante sa isa ka universidad, no. Tuno kay Alabe nga conscious si Alias Darin sang maabtan sang otoridad apang may dako ini nga injury sa iya wala nga paa kag pila pagid sa adtang nga posible nga nag-igo sa bato sang ini ang naglumpat. Initial investigation una nga nagtupa ang tiil ni Darren sang maglumpat ini halin sa taytay nga may kataason nga 50 to 40 feet no ang kataason sang taytay. Gindala si Alias Darren sa Western Visayas Medical Center para madapatan sang nagkaigo nga pagbulong. Amo ni matulong natong balita subong nga aga sa pagpaglagad sang unang radyo unang balita ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang kaluan sang non-lenement oil. Ang non-lenement oil mayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamuitoy, palamanol, palasit sa kalawasan na itikin na paralisar ng mga kaugatan. Pwede mo na pangaplas sa mga nagaubo, palanakit sa liog, naundan, mabali, kag sa mga nagadigong sila, siya ni Patagumon, kontoton, kag banyipilang sang non-lenement oil. Ang produkto ini ni Tita Arlene sang Ardsmed Pharma Corporation na bakal sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay sang probinsya sang Gimaras. Kag subong man, Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabapod, nagabalanse sa mga sistema sang aton nga lawas. Bintingog nga pwersa sang pito para ikaayong lawas kompletong benepisyo aprobado sang FDA. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar kapatikular sa My Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado City Proper. Ang sobrang ginabuhinan, ang kulang ginadugangan Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hico. Kagtatoy sa Manokan and Seafood, may Sanchez sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito sa Bandurriao, ang ilasin nga main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owned and managed by May Consejo, Consejo Espinosa, Ernitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Manokan, and Seafood. Kay Toto Hector, kay Tamaricho, kay Isha, kay Ninya, kay Mac, kay Nay Tatoy, Nay Kunsing, kay Tay Tatoy, maayong aga. Kasama mo sa DYRI, RNN Iloilo, Radyo Man, Slow Consumo, Navarrete, Tatak, RNN.
2: Tatak, RMN.
1: Kami gini kong tingbon mo nga lang ni Chok Tatoy kag ni Nanay Kunsing, no? Nay Tatoy.
5: Shortcut, ha?
1: Shortcut, totoplo, ha? Ang ini nga bayan na sa ato kapag pangalagad dulong sa inyo sang nan sa corn coffee. Isaan ta ng aton aga pag sa pag-inom sang nan sa corn coffee. Kay experience yan ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Aring mga health benefits o nga makuha nyo sa pag-inom sang nan sa corn coffee. Nagapanubo sang risgo sang colon cancer. Manggaranon ini sa vitamins kag minerals ka nag-reduce sang risk sang hemorrhoid. Nag-boost sang atong immune system ka nag-prevent sang anemia. Nag-reduce man sang cholesterol absorption sang aton silingalawas, nag-prevent sang Alzheimer's disease, nag-control sang diabetes kag sumungman hypertension. Nag-abulig maintain sang good vision kag nagapamis pagid sang aton ng mga panit, nag-panubo sang risgo sang cardiovascular diseases kag nag-improve sang aton sining bone strength. Kag siyempre, i-detoxify niya ning aton ngalawas kag nag-elevate sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nance Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa Bilogesa sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik na dugay-dugay, mga dalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:49 na sa kaagahon.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ethereum Bio.
2: O si Karen, kandaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mabagal, sumanguti ka.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lo, sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: D3 Bio!
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Patakas mga buti ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika. Sunfall Plus Gold!
11: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Sunfall Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Sunfall Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sunfall Plus Gold! Sa mga butika.
0: Gigans!

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Life Extension, Vitamin D3.
2: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
7: Mabakal sa mga butika.
8: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
9: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
10: Magalingin bala ang imong nga uhas.
9: Masami nagkapangihit.
10: Masami inauhas.
9: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagkapanubo.
10: Sa imong blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max talaga. Max protectado pa. Unique.
11: Max talaga. Max protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ECS.
13: D3 Bio.
14: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
13: D3 Bio.
15: Ang D3.
13: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
15: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sa ulan. Ulan ako ginadudlan sa balatian.
13: Mighty Sip!
15: Mabaka sa mga butika.
13: Santong Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Di pa gigo sa mabatian kong Santong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
13: Santong Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na,
13: nanakas,
15: at gaganda ka pa.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washy!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber. The fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
21: Santum Plus
7: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
21: Dobling sangkap sa isang kapsula.
7: Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
21: Santum Plus Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
22: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
21: Santum Plus
7: Herbal Capsule.
21: May mangustin at malunggay.
7: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
21: Santum Plus Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
22: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
23: Nakikiraan.
24: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
23: Salamat, iho.
25: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
26: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
28: Evergreen Herbal Capsule.
29: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
30: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
31: Driver ka bala nga pirmi nga biyahe bisan kabi?
32: Budlay na gilang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
33: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
31: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
32: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
31: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
34: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
35: Alas 5:01 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
36: Radyo Man Eric John Pamplona.
37: Eric John Pamplona.
36: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
37: Benroy Bernal.
36: Back to back sa unang radyo, unang balita.
35: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang ini nga bahin dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Mayara ka bala sang hypertension o kon pagtaas ang presyur sang imo dugo, mag DTX sa 500 ka. Ini nagapanubo sa imo triglycerides, isa sa makabangdanan sa pagbarasi imo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Hindi man nagabulig panubo sang blood glucose levels, isa man sa makabangdanan sa pagtaas ang blood pressure, ilabi na sa mga diabetics. Kag simpre kung nag-DTX sa 500 ka, marami gid kun parisan mo ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagapanubo o kung nagapamakod sang kaugatan, agad ba parayo kita sa peligroso nga epekto sang high blood pressure sa blood vessel. Kaya ginamaintain sini ang elasticity sang ugat, agad yung maparayo kita sa aneurysm o kung ang paglupok sang naghabok ugat sa utok bagod sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 kag Mighty C, manami ini nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita, mga karadyuman, 22 anyos nga estudyante nga lalaki nga naglumpat sa Agaran Bridge sa Pavia kin paidalom sa operasyon matapos nakaangkon sang dako nga injury sa iya paa. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
36: DYRI Radyuman Report.
38: Ginpaindalom sa operasyon ang 22 anyos nga estudyante nga lalaki matapos nga nakaangkon sang dako nga injury sa iya wala nga paa kag pila sa iya agtang matapos nga naglumpat kag una nga nagtumpa ang tiil sa idalom sang Aganan Bridge sa Banwasang Pabia, Iloilo kahapon sang hapon Hunyo 24 tuig 2026. Ginpayag ni Police Major Bonifacio Alabe, hepe sang Pabia Municipal Police Station, kinahanglanon sang biktima nga maoperahan base sa pagpakigangot sang pamilya sini sa iya. Dugang pa ni Alabe nga nagpangayo sang tion ang pamilya sa ila para mahatagan sang igtalupangod ang kinahanglanon sang biktima sa ospital. Base sa kuha sang CCTV sa Taytay, nagaisanon ang biktima sang naglumpat ini. Sa inisyal nga pagpakigangot sang investigador sa Iloy, wala ini makahibalo sa problema sang iya batang estudyante nga nagabutho sa isa ka universidad sa siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon, Yales Kapalian Tatak R. RMN ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
36: Tatak RMN.
35: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. May ara ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Tagsaka sa sesirim unod bagid nga 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 nga kinalangad the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal ni ini sa mga groceries, sumuman sa mga supermarkets kag siyempre sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix.
1: DTX 500, mataas mo lang presyon sa imo dugo, ikaw wala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakagula ka makahibalo. Ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kag nagapalapuyot sang dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagkadamage ang kidneys, kag madamo nga komplikasyon, kangay na ginamang sa stroke, heart disease, hindi pagayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatang nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 ay may charantin, halin sa amargusog nga nagamimix ang insulin function. Tunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami isang tulog, nagatap na isang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pa nga ibang DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo inisang may TC, dugay ka na bala nagaantos ang katul-katul sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo. Mag-may TC, ang alkaline nga vitamin C makabulig sa pagtap na isang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Sa police report, nagapanawagan sa karon ang usang ustisya ang pamilya sang lalaki nga gibawian sang kabuy matapos ginpayag na stroke samtang naga-drive sang iya tricycle. Ang biktima gin kilala kay Freddy Pura, 61 anyos sang barangay Ginubatan, Leganes, Iloilo. Suno sa mata sang biktima nga may nga gapakuntani sa albar ang kabuhi sini. Kung nag-responder sang husto ang Iloilo City Emergency Responders o kon ICER. Pagapat-pat sa nga pamilya nga padulong kuntani sa Iloilo Terminal Market si Poras agod magpangumpra para sa iya karindiriya apang hinali lang. Nga naglain ang ipamatsag sini nga sini kagagani nagdulog sa barangay. Nagapangayo pa inisang tabang sa mga pumuluyo kag natawgan gilayon sang ICER apang pag-abot wala pa ininila gintandog ang biktima kag nagulat pa sang isa ka oras sang natandog na ini. Wala na sang kabuhi ang pasyente. Bangod sini nagpangayo sang patag ang pamilya gikan sa ICER kung nga ini ang ilanangin akto.
36: Tatak RMN.
1: Kaga sa ining bayan din naman sa inyo sang Mega Man Herbal Capsule. Number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbaling ingrediente. May tungkat ali ginseng maca kagorni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Gani, mag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras, quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
35: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule yung nakakapsula, may ara man kita sa nakakape, ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki, nagapatindog sa inyong mga ikog-tawo, kag nagahatag sang dugang nga resistensya. Kag nagaamlig man, no, sang aton nga mga prostate para hindi magdako kon magubag kay ang prostate problem, para pabayaan mo pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kon kay misis sa tiyon sa inyong apaga labing-labing. May tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, may tungkat-ali, may maka kag supalmito. Ang supalmito, kilala pag hindi nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Kag manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi mo lang ipapatindog lang sa ikong tawo kung nilaghatag manindugan ng resistensya, ako hindi ka pagkapuyon sa imong trabaho. Megaman Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kagbabakal nyo sa mga butika sa Bilogue Isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:09 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad, ang ining bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagod pabrigan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon, gamit ka mo Super Fiber. Super Fiber, mabakal nyo sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita sa City Hall, balita nagikan sa Iloilo City Hall. Pamilya, dapat pamakuron ang pundasyon sa nga maayo nga pagdako sa nga kabataan. Sulo kay Councilor Rodolph Ganson. Kasama mo sa Balita Radyoman, Joel Franco.
0: City Hall Report.
2: Mga inibahay, ginadala sa inyo sa Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalibate sa immune digestion problems. Nagkapanubo sa pagbutod sa imutsyan, nagdetoxify sa imulawas, kaya nagkabulig patula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Dapat pabakuron sa tag sa kapamilya ang maayong nga pundasyon sa pagpadako sa tag sa kakabataan. Iniangin payag ni Councilor Rodolph Jeffrey Ganson sa iya privilege speech kasunod sa mga natabo nga kakahasan sa mga eskwelahan sa naglainlain nga bahin sang pungsod. So kay Ganson, chairman sa Committee on Education sa Iloilo City Council, dapat tumudon sang kanan ang masakad nga issue sang mental health. Wala idinigasubod sa hulot glasihan kundi nagumbisa ini sa panimalay. Nagapati si Ganson nga posible nga ginatolerate o kung ginabaliwala lamang ini sa sulod sa pamilya, antes pa man ang kabataan maka-interact sa mga manunulo, guidance counselors o kung school administrators. Panumdum sang konsyal nga ang ginikanan, guardians sa pamilya, among una kagmay pinaka-importante nga papel sa pagbabakod sa emotional resilience, conflict management, pagpakikunong sa isigapareho kag coping mechanisms sang ila kabataan. Dugang pa ni Ganson nga ang eskwelahan nagasuporta lamang apang hindi ini makatalo sa mabakod nga pundasyon sa kabataan nga katungdanan sang tag sa kapuluyan. Kadungan sini na panawagan man si Ganson sa Department of Education, Philippine National Police, Commission on Higher Education kag komunidad nga magbuligay sa pagpasiguro sang kaluwasan kag katawhayan sang tag sa kabanga eskwelahan.
4: They are shaped by a complex web of factors: family, environment, community influences, social pressures, mental health struggles, and the broader societal climate. I call the attention of the Department of Education and the Commission on Higher Education to review and enhance campus security protocols. But I must emphasize, school institutions alone cannot carry this burden. Strengthening safety measures is necessary, but it is not sufficient. We must also recognize that mental health is a multifaceted issue. It does not originate solely in the classroom. It does not begin only when a student enters school. It begins at home.
3: Ang kabahin sa nga privilege speech ni Councilor Rodolph Jeffrey Ganson. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mabutika malapit sa inyong lugar.
36: Tatak RMN.
35: Ari ng new and improved Nance Super Plus, mas ginpipiktibo kag mas ginpabaskog. Gintingaw bang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan sa Superplus sa capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagparangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas natural nga paagi, pilian nan sa Superplus. The Anti-Cancer Food Supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 manining nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras nagahatag ini proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang nga balatian dala sang lamok. Mosquito repellent gani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sining nga balay. May neem tree extract nga pareho performance sa citronella nagahatag proteksyon sa exposed imo sining nga panit. Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kang

0: angin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
1: Agud nga mabuligan kag mapasiguro nga mangin mabasko ang kampanya batok sa illegal nga droga sa probinsya sa Iloilo, nagdonar sa isa ka salakyan nga Mitsubishi L301 ang Iloilo Provincial Government sa Philippine Drug Enforcement Agency ukon PDEA 6. Sunod kay Governor Defensor, nakita niya nga kinahanglan sang PDEA ang logistical support para sa hugot ng kampanya agad papaso ng illegal nga droga. Samtang nagpasalamat naman si General Isagani Neres, ang Director General sa PDEA, sa bulig sang probinsya. Ginsiling sini nga dako nga bulig para sa ila operation ang bag-o nga salakyan nga mahimo magamit sang ila personnel. Sunod kay Neres, malapit man sa iyang Iloilo, bangod diri siya na assign bilang police sa tong 1985. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Rajuman, FIA, Panes, Otero, Tatak, RMN.
0: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak, RMN.
3: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Gini mo inipagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalin sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agud tagaan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton chan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, nga pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
2: RMN News Panahon.
4: Check tanay pinakauli nga lakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Jan Baron. Jan, mayong aga.
5: Yes sir, mayong aga. Kag sa aton man mga tagpalamati, latest nga weather update naton sa adlaw sang Thursday, June 25, 2026. Based sa aton nga latest nga update, tatlo gyapon ka weather system ang aton ginamonitor. Duha sini ang bagyo, si Severe Tropical Storm Francisco kag si Tropical Storm nga may international name nga Higos. Katatlo naton nga weather system, isa mo ni ang southwest monsoon nga nag-aapekto sa may Luzon kag sa Visayas. Una-unta ning bagyo no nga sagwa sa naton nga area of responsibility si bagyong Higos. Last nga location naton nasa kalayoon 1750 kilometers east of Central Luzon, may maximum sustained winds nga 75 kilometers per hour. Malapit sa iyang sentro, kagastinias nga pwede maglabot sa 90 kilometers per hour. Present movement is west-northwestward at 20 kilometers per hour. Expect na ito nga ang ini nga bagyo. Masalod sa aton nga area of responsibility, either karon sa gabi or tomorrow, early morning, and once magsulod siya sa aton nga PAR, may local name siyang Gardo, so kung magsulod siya, tawgunta na siya nga bagyong Gardo. Once magsulod siya sa aton nga PAR, actually, magwa man siya, expect na ito nga ma-exit siya sa PAR by Friday morning or Friday afternoon. Dasig lang siya magwa kay ang iyang entry point is sa may upper right corner na sang PAR. So pagsulod niya, palista sa number of tropical cyclones and then ma-exit man siya dayon. Malayo na yung iyang location no, and ang iyang track malayo man. So wala na siya direktang epekto diri sa aton nga landmass in terms sa weather and sea condition. Ay kadawa naman aton nga bagyo nga sasulod sa aton nga area of responsibility. Si Severe Tropical Storm Francisco, so medyo naghina ni siya, no? Kagapon, typhoon category siya, subong Severe Tropical Storm na siya. As of 4 a.m., ang

0: Ang location sa Ngiyang Sentro, nasa kalayon 415 kilometers northeast sa Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 100 kilometers per hour malapit sa Ngiyang Sentro, kagagastines nga pwede maglabot sa 125 kilometers per hour. Present movement is north-northeastward at 15 kilometers per hour. Ang ini nga bagyo nga expect man ato no nga magwa sa aton nga area of responsibility, ginanantaw naton possible base karon na sa hapon or karon sa gabi. Ang duha ka bagyo nga na mention ko, wala man siya direktang epekto sa Western Visayas kay malayo ni no ang iyang location. Amuna nagaling ang southwest monsoon no, nag-aapekto pa diri gyapon. Although sa subong adlaw expect naton nga improving ang aton nga weather. Expect nato na siya. Pero kay since southwest monsoon kita, posible gyapon ang mga scattered rains and thunderstorms naton. Ang hangin naton makasarangan sa direksyon na bagat na nakatundan nga amo niya magadalas ang kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. A forecast temperature naton ranging from 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magabot lak 5:30 sa aga, magatunod ini 6:15 karon sa hapon. Amo na tong latest weather update. Ako si John Baron. Madamagid nga salamat.
1: RNN News Panahon.
2: Madamagid nga salamat John Baron, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Ari na pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang NANS Liniment Oil. Maayo gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede pa gid ini nga panghaplas man sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas ka, simpre madugo na buboy diretso NANS Liniment Oil sa pilas gid, no, kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kaysa may mga cases na sang dengue sa ilang mga lugar, inyo na pagulat nga makagat ka mo sang lamok na posible may dala ina nga virus sang dengue. Magwa sa balay, pangaplas ka NANS Liniment Oil. May sangkap ini nga NEM 3, kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Gani, gamit na NANS Liniment Oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay, kagdira sa probinsya sang Guimaras. Quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Balita naman nagikan sa kun balita naman sa patag sang hinampang. Bangkay sang student athlete nga si Divine Adile yara na sa UAE suno sa Ateneo de Manila University. Kadiman Benroy daw ay nigawa ya may nagi kuan sa iabla daw man nagto no.
3: Daw wala ya ma highlight ning kuan. Ang sitwasyon
2: ni manay kapigado sila to kay mga kay Materbonia.
3: Amo man ang nangayaw gani alinto sa Nigeria pakadto de kay gusto man mag ayo-ayong pangabuhi kay pigado man sila to.
2: Wow.
3: Wala pang lain kay daw wala pa nagaburbisita pero anyway nadala naman ni siya.
2: Oo, nadala na siya no
3: sa ilang home country.
2: Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
4: Ang balita sa sports ang ginadulong sa inyo sang kaluwan sang new and improved NANS Super Plus Maskin Paipitibo kag Maskin Pabasko Gintingob ang Mangustin Plus Cuyabano Plus Malunggay para sa mas mabasko ka resistensya, dugang enerhiya, pagpas mapagsik ng lawas at adlaw-adlaw. NANS Super Plus Capsule, natural na proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko ka kurason, bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sang lawas. Nakalabot na sa United Arab of Emirates o UAE ang bangkay sang student athlete nga si Divine Adili kag nagahulat na lang para sa katapusan nga parte sang iyang biyahe pauli sa Lagos, Nigeria. Inibasi sa anunsyo sang Ateneo de Manila University o kun ADMO, si Adili ang isa sa duha ka mga basketball players sang ADMO nga nalumos patay sa tangyara sa team building sa isa ka beach sa Aurora. Sulo sa ADMO nga sa pag-abot ni Adili sa Lagos, pagabatunon siya sa mga tiglawas sang universidad nga mga Jesuits sa Nigeria kag mga Nigerian Ministry of Foreign Affairs antes ini nga makita sang iya pamilya kag pinalangga sa kabuhi samtang nalubong na kahapon niya daw, Hunyo 24, ang isa pagidka na patay na atlet na si Rene Baterbonia sa Agusan del Sur. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi. Pilya ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak R. RMN.
2: Alas 5.25 ang oras dere sa aton nga pag-pangalagad. Mamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserve ko gidin nga vitamins sa akon lawas, kaya nakahibala ako na ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Nabatian nyo user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balance. Nagalimpyo. Nagapabakod, ginagabalansi sa mga sistema sang aton siningalawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kaya dapat nikawan gid ang constipation. Sobrang tawag ni Dr. Espinihiko nga mother of all diseases. Ano naman ang kulang na dapat dugangan ang ganang resulta man sa nagkalain-lain ng mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton silinga lawas. Dapat ang lawas na bastante gid permis ang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, ka radyuman na binro.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo binisang nga puwersa sang pito para sa kayong lawas. Kumplito ang benepisyo ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation sa loyo TGBT and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palayad the ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass APH acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal ini sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang naton sa kayong lawas sa dugang kasayuran. Magkontak kay Dr. Espinihiko sa numero 0910-126-4595. Kaga sa aton nga hello attorney, pamangkot sa tagpalamati kon bala, ano ang mga nagkalain-lain niya sa isang child custody? Kasama mo sa balita, Radyoman, Joylyn para Onda.
7: Hello, attorney.
8: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay attorney Mark Piad kung bala ano ang mga nagkalain-lain nga sahi sang child custody. Attorney.
9: Well, siyempre ang mga narisari, no nga child custody sa ginikanan niya, no? Or shall we say usually primary ang parental authority sa ginikanan. In the absence ng ginikanan, no, usually nara sa next of kin, tapos ti in the absence of all, ti ara siya sa DSWD or orphan, orphan homes for that matter.
8: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Joylyn Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
3: Mga kasama, ari ang good news naman sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo, ang pagpalangga nga ginatawag plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kindi basta-basta ang ingredient again paidalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit, nagapakupo sa singaw kag nagapatubo sa buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kay nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nagapelayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat, mayuman nga pangontra sa arikis kag katol-katol, dala sang fungus kag skin infection. Nagapahalog sa pungot sa ilong kag ginawag, nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagapa-relax kag nagapamuhok sang tulog, ginabuligan dula ang kurinot nga mga panit, gani mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bag-o pa lang pero paubos na. Soft Touch Wonder Oil available sa mga butika, available man dira sa may Miramart Mall malapit sa main entrance ang ilang activity center. Pwede ka man kamakal sa online, check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
1: Amen, amen, amen.
3: Tagmayong aga sa aton nga mga mangunguma, exciting gid ini no ang irilo nyo agri kag kubutan aga tag sang pagpasalamat sa dili inyo dedikasyon kag pagpangabudlay gani makigbayin sa kubuta kag apay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo ini. May chance ka nga magdaog sang brand new ug kalidad nga mga kubuta products bisan sino mag nga magbakal sang kubuta kay Petenja spare parts makaangkon sang raffle coupon. Kon mayara ka sang raffle coupon, sulati sa pangalan mo, contact number, kag official receipt number, kag ihulog ini sa mga designated drop boxes. Ang raffle draw pagpatigayunon sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm, dira sa may Barotac Nuevo Iloilo. Ang nagulat nga premyo, ang grand prize, isa gidya ka traktura ni brand new. Kag ang second prize, kubuta rice transplanter, third prize naman kubuta, special power tiller, kag madamo pa sang iban. Gani magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
2: Kag siyempre minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Madugay ka na bala nga nagaanto sa imong nga gout? Ari paagi para matap na ang gout, magtumar na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sunod sa pagtuon ang omega 3 fatty acids kag Squalene. Ngayara sa Dr. Pinoy makatunaw sang palabanog, makapadamol sang ligaments, kag nagapabaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapugungman nga magsaka ang uric acid nga halin sa pagkaon, kaya nagasupply sa lawas sang madamo nga omega-3, gani marikawan ang mga hubag kag bukol sa aton nga mga joints. Sa adlaw-adlaw nga pagtubar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, madasig ang imo nga metabolismo, mapabaskog ang imo nga mga ugat kag atulaan, gani makagiho kag makalakat kagid nga wala nag-aragoy. Baon, aragoy tiyo. Tidin ka pa mga kasama, kung wala mo pa na tilawan ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, kanto na sa butika, malapit sa imo. Dr. Pinoy Squalene, sabat sa imo problema sa gout. Dr. Pinoy Squalene, tilawi kag pamatuli. Bakal ini sa ABC Pharmacy, Lady Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaga siyempre, adlaw-adlaw na ang Anli Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant na sa Bituon Haro kaga Pasi City nila nga branch. Adlaw-adlaw na ini yan, nagsugod pa sang June 6 dira sa Bituon Haro kag June 12 naman dira sa Pasi City. Kaya para sa gusto nga maka-avail sang 10% nga discount, magkanto ka mo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant, hambalan nyo nga nabatian nyo sa RMN Iloilo nga may ara sang 10% nga promo. Paramatic nga may 10% ikaw nga diskwento. Ani Paluto and Sugba promo, Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro, kag Pasi City. Kag sa mga gusto dira nga magpa-reserve, no? Contact lang kamo sa 0927-8477-110 sa Paluton Bituon Branch. Kag sa Pasi City naman, ang ilang numero 0968-1464-675. Or bisita lang kamo, i-message sila sa ilang Facebook page. Ani Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bituon Haro kag Pasi City. Good morning, mayong aga na sa aton sila nga mga Facebook friends sa mga naga-Facebook live subong aga. Good morning gid sa inyo. Kag siyempre sa mga nagapamati sila nga mga radio, ha. Good morning gid. Kay James Carpe dira sa Dumangas, kag sa Dumangas sa Public Market. Sa kay niyon na Von Perez sa Pamplona dira sa may San Juan Crisostomo Anilao, kay tatay niya Narciso, kag nanay niya Jima. Good morning gid sa inyo. Good morning man kay Brad Pet Madera Bistwer dira sa Danao Haniway, Dan Pirotso Sumagaysay. Sa Sumagaysay kay Pirotso Family dira sa Paho, Pututan. Sa kay Sir Jake Sirudo dira sa may Baragon Anilao, good morning gid dira sa inyo. Kag good morning man sa kay Maribichay Boyko, kay Ma'am Marina Boyko dira sa Anilao, good morning gid. Kag shout out man kay Mark Daniel Hainga. No, good morning gid dira Mark Daniel Hainga, no? Adaw-adaw aga-aga nga nagapamati sa ha RMN. Kaga siyempre, sa makatapos ang RMN Fans Club main chapter, kagina pamunuan sila presidente Lalain Kabuday kay Nanay Alin Disin Pareco sa Disin Pareco family dira sa Divina Grasa La Paz, good morning. Sa kay Arnel sa Unoy family dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Sa kay Stephen Faniga, Jojo Malio, Lito Binias. Sumuman sa kay good morning man sa kay Parekoy Roland Borla dira sa may United Cabalicat Civicom Pavia. Good morning man sa kay Castrex Acuesta dira sa may Pasay City, kay Tatay Bugok Acuesta dira sa may Baidan Kolob Anilaw. Good morning din sa Acuesta family. Sa kay Mel Gargaran, Lisel Capada, good morning din sa inyo. Sir Joey Ahino Estiva, good morning man. Sa kay Mary Ricabar, May Ann Murino. At sumuman sa mga taga Singapore dira sa Armen Fans Club Singapore chapter, inapamunuan sa ila presidente sa kay Rose si Mario, kay ila vice president pare kay Juan Habatan. Good morning dira sa kay Ann Labrillaso, belated happy birthday gali no kay Ann Labrillaso Subong. Jesse Lauro, good morning man. Si Salita Armada, Bijin Gonzales no kay kagawad da Bunikalad. Good morning din sa inyo. Antonio Bernal Laguna, Richard da Carigaba, Recto Abilio Vicente, kay Benito Aranues, kagasumuman sa kay Bernel Vasquez. Mayong aga man dira sa kay Maymay Di Pamaylo, Jose Val Pastera, Akimi Mijares, Tilipi 4, Alma Ahenga, sumuman sa kay Digdakadaw Sobritudo, Margie Covillas, Irita Di Malaluan, kagasumuman sa kay good morning man dira sa kay Jeffrey Villanueva Hibyunada. Mayong aga man sa kay Romeo Heter, Flora Kahilig, kagsubuman sa kay Eugenio Amigable Provendido. Mayong aga man kay good morning man dira sa kay okay, direk kita na sa babaw. Good morning man dira sa kay Edwin De Los Santos, kag asabuman sa kay Angelita Defensor Araya, no? Good morning gidra sa inyo. Sa kay Randy Santisas, kag asabuman sa kay Margarito Espejo Maraminto, no? Mayong agaman dira sa kay Angie Haspe Fabila, kag asabuman sa kay Kagawad Romar Martres dira sa may San Pedro Mulo, Kagawad Rami Aranyo dira sa may Poblasyon Anilaw, kay Ronald Vipinosa, kagasabuman sa kay Catherine Balsomo Sakdalan, Angelita Gonzales, Jasmine Galilea Fakultad, kay Melinda Abordo, no? Good morning man dira sa kay Maning Jasnes, asawa si Melinda Irol Derikito dira sa Barotac Nuevo. So yung tanan dira sa kay Florencia Sokalito Kalimpay, good morning man. Kag sumuman sa kay Rosal Ninita, kag sa kay Yolina Arancilio Alcurin, Nerio Aclaracion, kag sumuman sa kay Tito Noel Niembra Senior, no? Dira sa may Kabugaw Sur, Santa Barbara. Good morning man dira sa kay good morning man sa kay sige. Sa iyo talaga nag-upod dari sa atong pagpangalagad. Good morning gid sa inyo.
3: Kaga kay Kapitan Lajet nagili sa may Bakuranan sa may Banua Sulad sang Pasig kadayot Arbolonyo kay nung Edgar Lamasan. Thank you man kay Gawad Naldo Mandulusaga, kay Pare Alex Caras nga nagapamati, Ma'am Gemma kag nung Julie Navarro, thank you. Councilor Saldivar, nagapamati, good morning gid sa imo man. Kaga subong man kay Ilat Cartin Mario Suarez, kaga kay Jerry Banyes dira nga nagapamati man. Sinong plasing Escobio sa may Igbaras nung Bentablate kag si Brother Bong Cathedral Guard Dandi Saba, Chief Julius Lazara, kaga yes Chief Julius Lazara sa Pag-ibig, good morning gid sa inyo tanan-tanan.
2: Kay Mukaw Pulunan, Marivic Takadaw, good morning gid sa inyo. Kag siyempre sa Tatoy's Manokanan Seafood, sa kay Tutatot na ay konseng, good morning na. Toto Hector, Tita Maritso, good morning man. Tapos Manokanan Seafoods, sila sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. Kag may branches sila sa Itria sa Mandurriao, kag Subuman Airport sa Banuasang Kabatuan. Magbalik ta, madarag ko ng mga balita lokal. Alas 5.39 na sa kaagahon.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
12: Uy, 150 over 100 dali.
13: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
12: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
13: Ay...
14: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
15: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
16: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
19: Itripayo. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang Itripayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
20: Itripayo. Ang Itripayo.
21: Yung may Visio.
20: Ang Visio.
21: Yung may D3.
20: Matatas, magabuti ka.
22: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
23: Charm and Fab Con. Pamong tumakablum. Tanggal amoy ko lumang. Sa bangon ng Charm.
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Pangdong kumakabloom sa Charm!
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
27: ACS.
28: Cellphone Plus Gold.
29: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan.
28: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
29: Pinagaling.
28: Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
30: Sa mga butika.
28: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
31: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
28: Mighty C,
30: mabaka nga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber,
0: the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ano bala ko nung rason nga may dugo sa imuhig ko?
5: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang atong nga pagpamungkin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa atong pang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa atong nga lawas.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag isa sa mga vitamins nga akong ginagamit amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
9: GTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Ila tong score gani?
10: 470.
9: Nagteko duwa
10: sa gabi, duwa sa
9: adan. Ila na lang imo nga blood sugar.
10: 160. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
2: GTX 500.

0: Polycotton, Samantyak, Malupit, saka may mo, mabait. Tri-Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Alas 5.46 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
3: Life extension vitamin D3. Pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumang nga klase sa balatian labi na makamamatay nga cancer. Maginumatis duha ka kapsula sang life extension vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 the super vitamin ni Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branch sa Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod ang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulata nga maglalaang balatian kay may dako ang galastuson sa ospital kadto na sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor, Robinson Small, J. Dillon Street, syudad sang Iloilo, Tagbak Distrito, sang Haro, poblasyon sa may istansya Simeon Aguirre Street sa Pasay, SM City, Iloilo, Bangkadama, Santa Barbara, kag JC Silvita Street sa may Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalagko ng mga balita subong nga aga. Nagapangayo sang kaatagan ang pamilya ni Wilfrido Puras, 61 anyos sang Sitio Pangpang, Ginubatan, Liganes. Matapos ini Radyo Man Binroy ang na stroke no, mga alas 3 sang kaagahon samtang naga-drive sang iya sining tricycle pagkatukol tani ni sa Iloilo Terminal Market agunto nga magpangumpra para sa ila sining karinderya. Pasado alas 2 ni sa sang kaagahon nagahalin kuno Radyo Man Binroy sa ila sining Puloy-an. Tapos pag-abot dira sa may barangay Balabago Haro, nagpundos sa kay posible naglain ang iya sining nga pamatyag. Nagkapangayo pa sa ganit sang bulig sa mga residente amo to nga gintawgan sang ICER. Ang problema dire kay pag-abot kuno sang ICER Radyo Man Binroy, why nila gintandog ang biktima. Kay ang explanation nila, ang explanation nila nga gusto nila hulaton ang pamilya. Isa pa yaka oras ka mag-abot ang bata niya kay ti simpre layo pa mo kag mabudlay pa nga nakontak kay ti simpre dis oras ang kwan dis oras ang kaagahon. After 1 hour pag-abot sang bata niya dito lang kagin atandog. Pero namangkot ang bata niya nga wala gila yon. Nga gindala sa ospital ang niya sining amay kay ti nakita man ang kwan nga gin-stroke mo no, ang biktima. Sabat sa taga-ICER sa iya kuno nga ginahulat ang pamilya. Sang ulihi, pagkabot sa isang bata, gintandog na nila, di mga kwan na, mga pasado na alas tres ang kaagahon. Sa gintandog na, ginambal nila nga why na kuno sang vital signs, no? Kumbaga why na sang proof of life na Radyo Man Binroy. Why na sang vital signs. Inisil gitalo nila sa ospital, tinawagan nila sang punerarya. Tiway na madala niya ang biktima sa hospital kay punerarya na ang nagkuha sa iya sa Barangay Balabago sa distrito sang Araw.
3: What if abi Radyo Man Eric pag sang pag-abot kinila, what if abi may signs of life pa? Galing din ang desisyon nila nga hulaton lang ang pamilya until sang uli nga napatay na lang ang pobre. Kay madugay na nga ara dito. What if abi no?
1: Tikwan mo sobra pa sa
3: kaya mo na gani kung gin-declare man ini nga wala na sang signs of life, ti basi may doktor man silang upod. Wala pa kita kabalo.
1: Tama na klaro kung sana sino ang team sang ICER nga nag-responder dira sa may barangay Balabago Haro sang nagligad sini nga June 22 sang kagahon.
3: Oh, kay kasano nila na naibaluan nga wala na sang signs of life or wala na sang pulso. Kay amo ni ganing balko base balay pag-abot nila may ara pa pero hilulaton tanay pamilya. Hulaton tanay pamilya nga mag-abot kay man ti pag-abot sa ospital mangita fox mo. Amo nang kalabanan mo. pangitaan ka Foxy nung Foxy ni, sa pasyente, di ba? Tikon wala, amo na ganyan ang balita, between life and death ini mo, kung wala, nga hindi mo mapipagdalo ng pasyente sa
1: sakto
3: hospital.
1: Na sa mga laban-laban, nagduwa-duwa ini sila, because sa mga procedural sa hospital. Siyempre, pagpundot sa biktima, sa malabago Radyoman Bindroy, nakuan niya mo, nabatsagan niya nga daw galain ang pamatsag niya. Kita mo nagpundo sa kagmagdungok sa Manubina sa iyang tricycle. Pinakita ka niya sa mga residente, pinangayuhan bulig, mukha niya nga nakatawag sila sa ICER. Kaga, but silingon, nga nakapangayo pa sa bulig. But silingon, may kuan pa sa IAE, may buhi pa sa IAE. Galing sa posible, pagabot sa ICER, wala nila naging tandog, kasi posible, wala na nagahulag, wala na sistema. Instead niya diretso kong tanong ang sa ospital, wala nila inagini mo, doon ang aking pagkanin kong si Kapsini, before nila sining hulagan, tandugon ang biktima. Hindi ka maluka, sa isa yaka stroke victim, Radyoman Bindroy, ang tawag nila nga every second count. Tama ka na, sigtani ang imo nga pag-acto diri.
3: Kanugon
1: sa ma-revive mo, ang kabuhi sang tao.
3: Kanugon sa mga siningundos, bala nga nauyang. Kanugon sa mga minutos nga nauyang, Radyoman Eric, nga kuntani, bisan anuman ang natabo sa pasyente, kung ginhimo mo, bala ang imo ang tanan bala, nga at least nakalabot sa ospital. Kaya mo malana kung tis ang konsolasyon sa pamilya, kung may mga pamilya sila nga makapariyo sining sirkumstansya, nga ti dalon ta lang bala sa ospital. Kay bisan wala na yun asang kabuhi.
1: Ikita mo.
3: What if abe, no?
1: Pagabot ang bata, Radyoman Bindroy, siyempre kita mong tatay mo nga nagapungko mo ng sitwasyon. Siyempre kabatsag na sa iya sang kulba eh. Manang nga pamangkot niya nga ang away dayon madala sa ospital. Ibig sa sino malang member sang family, once yung ang imo nga himata, na stroke, nagsirinti na ng sistema, ang first mo sinang question, nga nga wala madala sa ospital.
3: Amo na gani, unless nga may aras ang competent na nga otoridad, katulad sang doktor nga ara dito mismo, nga nag-declare, di ba? So, kung wala, ti malina puyot kikita sini.
1: Natawan nyo ba sa video sa Facebook Live nato? I don't know kung ang nag-auyat nga ini, ano ini sila.
3: Ay, sir na.
1: Gani. Pero ti ano bala ang competence nila sini? Palantaman yung mga members ng ICER.
3: Team na mo, may doktor, may nurses.
1: Amo na galing ka nagpangkot kita, kung may doktor gidman nga nag-check, Radyoman Bindroy, o kung wala, kaginsakto bala ining procedure, nga ila sinigin patigayon. Malanta nga kung na-stroke victim kay ni kaginman dapat na pagpagdaon mo. No? Dapat alalayan ka. Di ilang taon ta kay nakalabot na ini kay Mayor Isa Trenya sa gabi, kaga nagpasalig siya through sa iyang spokesperson, sa kay Miss Joy Gursal, nga mag-investigar sila sa sining nasambit iyang reklamo sa pamilya sa kung sa prosedimente man or sa sistema man sa nga pag-responder nga ini sa nga ICER sa ila sining himata.
3: Sa piyaka bahin, at last ang LTO, masyokos na sa driver ni Councilor Shin Marie Mabirgbo.
1: Daw napamangkot mo man sila kung daw ano ang plastada nga daw kadugay gid.
3: Ang si Kwan, si Councilor Mabilog lang ato napamangkot. Pero
1: away kaya nang
3: away ang LTO, pero pero ang kabala mo may ginahulat sila kuno nga Kwan eh. Nga mga ano ganini nga proof no do mo tong ambali
1: kaya mo to kay nagligad nga tiway man kuno video
3: picture okay, lang okay picture lang
1: galing kay may ang gidrace naton ini because yung magluwas sa picture may aras ang pag-ako sa bahay niya ni Councilor Shin Marie Mabilog ng driver niya gidman to kag yung student permit lang natukiban nila student permit lang ang iya nga lisin siya.
3: Oo, na-confirm na gimana ila guro ano nga ti kay Mabilog tong driver kay mo mala nang ila mo proof nga ti ma-confirm nila pamatuod nga hindi driver gimana ato kay ti picture lang kuno to. Pero ginako nang liga ginaduhulan na kamugani isang ebidensya
1: na hindi nakita dira iya magduel sa mo na kay balaan naman isang LTO nag-ako
3: na ganin mga declaration na na ano pang classic istorya
1: drive di ba si Charles Quanto
3: La Pascua
1: nag-ako na ganin
3: the fact nga nagambal sila nga tingin pahalin na ni Mabilog ni butang balon nga iya to driver ano nga classic istorya pag ining aton Ardi Dospanman.
1: Pero at least, finally, no? Oh. Nakapagawa na sa Sucos order.
3: Oo. Oh,
1: oh. Ako na ganit, kaya yung sobrang isa kabulan eh.
3: Mm.
1: Natingala lang kami, kaya nga nga sa iban iya doon, madasig man ang LTO.
3: Oo. Oh.
1: Nga nga diri iya sa nakaso nga ini, nga doon nagdugay, dati sumay nga doon, hindi kita ka... Doon na nakuha gid kita, doon na tingala gid kita.
3: Pero bisan paano, okay na malana, no? Dugay-dugay man nga lubagay ta Tornillo Dospan ba?
1: Oo. Oh. Oh. Pakuro ko bintar at baka mo dyan before ka mo mag-urulag nga. Oh, hindi nyo malamay mo na nga masyokos nyo.
3: Pero mga concern sa mga tracking, bla. By the way, mga concern sa tracking. O di kapon, gin balita ni Carmen, ang mga tracking sa panda, sa lingani, sa lubok, at sa pan. Operate tayo ni LTO kapon. Di ba may mga operations sila kapon, may mga pagtikitan, no? That's very good. Tanya mo na kadasig ang inyo sining nga pagkaris.
1: Oh, sa taga LTO, korte ka na mo damo na sa mga nagaparking ng mga truck sa kostal naton. Halin ginadi sa may kwan, halin ginadi sa may lubok, paadto ginadto sa Mediganes. Kapag tapos, Radyo Man Binroy, ang bago subong nga parkingan ka mga dagko ng mga wingban. Dayan sa New Road bala sa may Kabugaw Sur sa Santa Barbara.
3: Oh, kan sa may Regal Road eh.
1: Oo, sa Regal. Ano ginato sila pa yon?
3: Oo.
1: Asta ginadala sa ano, may Eurotex.
3: Sa sumer, bala magbalalakal, bala ka mo kawing ban. Baka bakal ka mo ganiling ban. Grahe, hindi ka mo kapangita. Abi sa sunod, grahe, ano yung nahan nyo?
1: Sa kwan, ano kanina dang kwan, ang dira sa may Lapayon gani? Regal, no?
3: Regal na, pakatukututan.
1: Oo, halin ginato sa may kwan, halin ginato sa may Bangga Mauring da.
3: Oo.
1: Asta ginato sa may Lanet.
3: Oo.
1: Tapos halin ka naman sa Bangga Mauring da. Asta naman na to sa may pakatukututan sa Bulangan, Tulampi, Blasang Liganes.
3: Hindi ka mo iya kasarang magbalakal. Sa kabakal ka mo gani kamal mahal sa nang wingban, mainang grahe nyo, hindi ka mo kagrahe. Anyway, thank you, gin LTO, kay madasig-dasig ang pag-akto nila. Sa driver lang ni Marinesian Marie Mabilog, hinay naguot damo pangalo bagay tikapon gin pangita man aton si Councilor Mabilog gin bantayan ta to sa sesyon no lila patapos sa sesyon oo tingin approach ta sa atin singko ko Councilor ano na to ang kuan ang trip ticket to gin promisa mo to nga publicly gin declare mo to nga mahatag ka trip ticket siling niya ihatag ko na lang sa proper forum hindi na siya magpa-interview kay siling niya sa proper forum na lang. Tin siling ko promisa mo ina kaga ikaw pagganing proponent sa nga ang ano ganini freedom of information na kwanaton ordinance ti dapat tani mangin transparent iatag mo na na siling niya ti galing kay na sensationalize na bining
1: ti di ba sensationalize kay way mo na yung ginpakita ang imo trip ticket ti siling ka promisa
3: oh ti siling ko ano yung reaction mo i-showcase na tong imo sining nga kwan o nga driver ti siling niya wala pa man no comment lang anay nga kon nga reaction
1: lang una ga kung kamo ka mapa-interview.
3: Di mo nga karakasagid, jakrakasagid si Councilor Mabilog sa tunga niya, anytime, basta may kuan na may mga concern, pwede gid ako matawagan, niya willing gid kuya for interview. Kaya na nga ginakantuan ka na sa teritoryo mo gani.
1: Hindi mo masulat tong tiyo mo kay nag-iintra ka istorya.
3: Ginakantuan ka na gid sa teritoryo mo da.
1: Ano niya nga ang balon niya nga nahisa?
3: Oo. Ara naging nga ginapamangkot ka. Ikaw pang ginkantuan gani. Wala lang gintaugan. Ginkantuan ka pagid. Tiyano pagid? Oo. Tingin hindi mo ma-provide. Kaya gin-declare mo ni publicly. Oo. Kaya kung may ara ka malang niya sang trip ticket during the time, valid malang yung trip ticket kay kuno kwan malani. Formalidad malang galit ng tanan. Ginapang submit malang nila na kung kinanglanon.
1: Ang mga gani, Radyo Man Binroy nga sa ila investigation. Daw ay mangkot salig. Kaya nga, kung striktohon nila na da, tarantanan sila piktado man.
3: Amo ni galing nga naga...
1: Kasi maguluha man ang iban nga mga baho nila bla.
3: Amo ni galing nga nagatihin man si Councilor Sarabia. Kay formalidad malang galit ng submission sa...
1: Basi nga ni Iaguro ay manat mga trip ticket.
3: Wala man guro eh sa trip ticket. Kaya mo ning information nga ti formalidad malang para nga for compliance sake no ti i-submit nila kung kinanglanon guro eh no i-submit nila
1: submit nila kung madakpan kung hindi madakpan ti okay lang
3: wala na malang ah ti masako man kuno mga councilor mo unlike sang iba niya nga ti hindi amo nakasako sila yaw wala sang orasan ti hindi na guro ka secure sang trip ticket eh ti palariho malang gali amo mo na tinga ala ko man nga na doon nag-umpok-umpok man si Councilor Sarabia kay
1: maga muna sige pinagusto na lang muda pamain nyo na lang mga memorandum circular sang DILJ total formalidad na malang gali na hindi ko tatin na lang imbiri investigasyon na
3: boto na nung padulungan
1: sa nagbuyang pagkamuda ka bayad sa aircon kagi kurinte
3: kung
1: pa lang na
3: Nag-uyang pakita kalaway, takag...
1: At least nabalaan ta, kang nakilala ta. Nga si Councilor Shin Marie Mabilog, nagsakag kay pinasalig. Tapos may manggali tupa. At pagkani na may kanila naghambal, ginatag mo.
3: Guns up man, isa kay ti. Paano mo tuod sabton kung di mo masabat? Kay kung na kuya, mahulat pa ko sa proper forum. May public declaration kay mo.
1: Ano yung ihatag mo kung ay ka matihatag?
3: Kaya mo na gani, kung may ihatag ka, ihatag mo ganyan sa publiko, ipabalo mo na sa publiko. Public declaration mo na. Nga dito lang yung, nga ang pag-eleksi mo na, hindi publiko, nag-eleksi mo ha? Napapungkusi mo daw? Kaya, budlay ka daw?
1: Hisa, ginabi, ambal ni Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Oh. Hindi kundi na kuhan ka again. Daw mauy-uy ka dyan. Labay man ako, may post si Mayor Matit Dibukibla pag graduation to sang ISO Fest sa kwanto, sa
3: Barotac.
1: Ang ilang commencement speaker, si DPWH Secretary Vince Dizon. Tiambal ni Mayor Matit Dibuki. Very fruitful ko no, ang ilang small talk ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sige mo na migli, no? Isa...
3: Hindi pa na ilonggo.
1: Oo.
3: Hindi pa na ilonggo.
1: May mas at may ginmention, pero doon may nadumduman lang ko.
3: Di ba, si kung mayo pa si Vince Dizon, kaya bisan pa ngayaw, mayo pa mo ni Storanay, ang iban nga to, tumandok na gin.
1: Tanong na ka-relate mo si isa kag-isa. Hindi ganyan niya former mayor si...
3: Amo na gani.
1: Secretary Vince Dizon. Pwede mas... mataas niya posisyon kasi sekretaryo gani. Marami man kuno i-small talk pa. Hindi lang nag-commit kuno to. Sa nilaw, wala akong kabalo kung anong gin-commit niya. Pero
3: ito isan puro palapaw lang kung isa man ang istorya ni... Isan puro palapaw man ang istorya ni Vince Dizon. Pero at least may mayong akomodasyon.
1: Amo na gani. Hindi lang mo manambal talagang digad ko kay Undersecretary Jed Patry Mabilo. Bisa hindi ka man na mag-seryoso. Daw medyo pasakalye man. Hindi nga. Ay, nako.
3: Sige ah, sa mga fire truck lang kag fireman, anay ah.
1: Yan, nagbisita man to sa kay General Nicolas Torre III sa MMDA. Ibang tao lang tao man to sa quick response.
3: Gusto kaya makita yan dito kaya si Mindanao, yan magkanto, yan kag si Kasuhon kay hindi ka man lang niya DLLG sa Bisaya, sa Luzon.
1: Ang Davao, ito huwag mabisitahan.
3: Bisitahin ito ah.
1: Dito tani kanan ang kwanto, presinsa kiti may kwanto sa Subong.
3: Mintras yan hindi magbisita to si...
1: Sige ko niya aftershock to.
3: Oo, mintras yan hindi magbisita to si Mabilog, hindi ko yung mag-believe si CIA.
1: Dito lang siya anay sa kwan ah, MMDA. Ang iningaban doon na sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Aring pati ang isa ka user nga nagahambal, gamit gin kita, Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ngayon, ating pakinggan ang testimony ni Corazon Saed para sa kanyang mister na si Manuel Saed.
6: Ako si Manuel Saed, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Ang nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung, ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
1: Nabatian ninyo si Manang Corazon na Saed, no? Upon siya bana nga si Manuel Saed. Nagainom ini sila Life Extension na Vitamin D3 adlaw-adlaw. Kagidulara, ang iya sinila sininga paggamit mga karadyoman. Kanika mo dira, gamit man ka mo, regular man, dapat consistent gid. Parang mabatuan nyo anong anuman yung klase ka mga balatian nga posible mag-abot sa inyo sininga lawas. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre silang medical consultation Lunes pakadto Sabado. Hindi na kombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang likalidad, matinlo kag science-based niya mga health products regalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Huwag kita simpo diri sa aton nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
3: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
1: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
2: Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Gigan.

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
2: Charm, Fab, Con.
3: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangkong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Protection?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise?
5: Yaku!
4: Kaya panalo ka dyan!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticase Bacillus Paracasei strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katiana. Yakult every day okay. This is Rajuman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
7: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras alas 6:09.
11: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
12: Straight to the Point Headliners.
10: Driver ni Mabilog nga student permit na ang lisensya, indagdaga na sang show cause order sang LTO Region 6.
13: Mga minor de edad nga nagkahimo sang krimen may sarabton sa gihapon sa layi suno sa isa ka social worker.
10: PSPO magatanom sang 10,000 ka seedling sa tree planting activity sang Iloilo Province.
13: Management sa Soto Grande Iloilo ginatag nga hindi food poisoning ang natabo sa 4 ka barangay officials nga nagtambong sa BCPC seminar nga gipatigayon sa ila hotel. Mga biktima lunsay na nakagwa sa ospital.
10: Balita nasyonal, 15 anyos nga suspect sa Tacloban school shooting. Ginpasakan na sang kaso nga murder kag iban pa 14 anyos gin custody sang DSWD.
13: Sa international news, masubra 300 ka drones na kumpiskar malapit sa World Cup size sa US.
10: Sa negosyo, DA ginapananaw ang quarter 3 rollout sang ASF vaccine.
13: Sa hinampang, Philippine National Volleyball Federation ginsuspender sang POC.
10: Sa entertainment, Catherine Bernardo iga-unveil ang iya Madam Tussaud statue sini nga Hulyo.
13: Sa extra wow balita, mga motorista sa Russia nagagamit sang pills nga ginaligar makapanubo sang pagkonsumo sa gatong.
9: Tatak RMN.
10: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
13: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw ng Webes sa June 25, 2026.
10: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
13: Ako si Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
12: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata RMN. RMN News. Panahon.
5: Ang agamang karadyuman ini ang lakad sang panahon sa Bungadlaw. Padayang nga ginamonitor sa pag-asa ang Bagyo Francisco nga nahabtan sa 400 km northeast ng Itbayat, Batanes. Dalasin niya ang maximum sustained winds ng 100 km per hour kag pagmadlos tubtub 125 km per hour. Nagahulag ini pa northeast sa kadasigon nga 15 km per hour. Samtang ang tropical storm nga Higos ang nahamtang sa kalayoon nga 1,750 kilometers na sidlangan sa Central Luzon. Yara pa ni karon sa guwasang pungsod. Dala sini ang maximum sustained wind nga 75 km per hour kag pagmadlos nga tubtub 90 km per hour samtang nagahulag pa aminhan nakatundan sa kadasigon nga 20 km per hour. Wala sa direkta nga epekto ang duha ka bagyo sa pungsod apang padayon nga nagapekto ang habagat sa pila ka bahin sang Luzon kag Visayas nga mahimo magdala sang pag-ulan sa mga apektado nga lugar. Sa Western Visayas, improving o kon mas mangin maayo na ang panahon sa Bungadlaw apang may pila pa ka bahin nga may laptalapta sa gihapon sang pag-ulan dala sang habagat. Makasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo sa Bungadlaw yara sa 25 to 31 degrees Celsius. Samtang ang adlaw nagbutlak la 5:30 sini nga aga kag magatunod la 6:15 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo. Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
10: Oras alas 6:13 sang aga. So sa mga nagapamangkot nga may ulan-ulan, may duha abi ka bagyo, way man diri sa aton.
13: Pero apektado.
10: Pero bangod sa habagat, ginadala sa sang hangin pakadto diri sa aton. So kinot-kinot kita gawas kurinti subong.
13: Way gawag subong radyo man ubi makakinot kita. Kay nagliga to ti perting init. Subong ya hindi na amo na ka paang bisan udto. Daw hindi ka na magamit sang imugid nga aircon.
10: Sa balita lokal,
13: gindagdagan sa ang sukos order sa Land Transportation Office LTO6 ang driver ni Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog nga si Charles La Pascua nga wala sa driver's license kag sabaylo student permit lang ang nauyatan. Una nga nakuhaan sa litrato si La Pascua sa tupad sa salakyan sa syudad nga ginamaniho sini nga nakapark sa isa ka mall sa distrito sa Molo sa adlaw nga Domingo. Kasunod sa inte, kapag discovering student permit lang ang dala nila Pascua, ginkakas ini ni Mabilog. Wala gidayon ma-issue ang Sucos order bago nagtipon pa sa dokumento ang LTO6. Malunduman nga ginatag ni Mabilog nga hindi man driver ang posisyon nila Pascua sa nagatrabaho ini sa iya gani wala niya nahibaluan nga hindi professional ang lisensya sa pagmaneho. Ginatag naman sa limang kadlaw sa LTO6 sila Pascua para masabat ang Sucos order batok sa iya.
10: Nagpasalig ang mga opisina sa City Hall.

0: guidelines kag pag-absorb man sang national laws naton involving sa pag-usar sang ato ng mga public vehicles.
1: Pasalig sang konsyal nga magpagwa sang rekomendasyon ang committee para sa disciplinary actions kag posible kaso depende sa kabugat sang paglapas sa pagsulundan.
0: Well, may existing managin issue na order ang city administrator's office, so amo na ang controlling in view of all the national laws, of course.
2: Kung may makita kita attorney nga medyo conflicting sa rules as to the use based on the trip tickets, what will happen?
0: We will take appropriate actions. Ako na no ang within sa aton na power, if it involves disciplinary action, we will take disciplinary action. We will see sa gravity sang abuse, possible abuse, wala man ko gisalinga, pero let's see.
1: Ang kabayen sa paeg ni Councilor Rex Sarabia, matandaan nga ginapasubmit ni Sarabia ang kopya o kun sang kopya sang trip ticket sa mga opisina sang city government sa masunod nga hearing sang Blue Ribbon. Agod may buluan kung ginatuman sang mga opisina ang guidelines sa paggamit sang salakyan sang gobyerno.
3: Napaslawan si Attorney Jose Helacio Lira sang Iloilo City Legal Office nga masabat ang sukos order sang Land Transportation Office batok sa yabang o sa pagmaneho sang salakyan nga expired ang rehistro. Kimpag ni Attorney Gaudioso Hiduspan II sang LTO Regional Office 6 nga natalana nila nga resolbahon ang kaso ni Lira. Payag pa ni Hiduspan nga sabaylo nga sabton sang sukos order o ang sukos order nagkomen si Lira nga nagpangayo sa mga dokumento kasubong sang kopya sang TOP statement sang enforcers kay iban pang pruweba. Matapos nga ginsabat ang napangayo sa abogado ginatagan ini sang 24 oras para masabat ang sukos order tubtubla 5 sang hapon sang June 23, 2026. Naibaluan nga gindagdagan sang sukos order si Lira matapos nga ginflag down ini sang deputized field enforcement officer sa isa ka roadside inspection sang nagligad nga Mayo 5, 2026.
1: Ginatag sang isa ka social worker nga may salabton sa kayapon sa kasuguan ng minor de edad nga nakakometer sang krimen. Iniangot sa natabo nga pagpagtiro sa duha ka mga minor de edad sa sulod mismo sang ila eskwelahan sa San Jose National High School, Tacloban City sa nagligad nga adlaw sa din tatlo ka may estudyante ang napatay. Ang mga suspect na edad 14 kag 15 kag lunsay yara na sa custody sang mga otoridad. Sa interview sang RMN Iloilo kay Regional Director Rara Ganzon, anay head sang Crisis Intervention Unit sang City Social Welfare and Development Office Iloilo City, ginpatpat sini ang mga lihok nga ginaubra sang gobyerno sa mga kabataan nga nagaedad 18 panubo nga nakahimo sang indi mayo nga buluhaton. Suno kay Ganzon nga pisar indi pa mapreso ang mga child in conflict with the law kon CICL sa idalom sang Republic Act number 9344 o kon ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Igasulod sila sa rehab center o kon facility nga ginatawag nga Bahay Pag-asa para sa nagakaigo nga intensive intervention program.
4: So ang ginalantaw subo nga ginahambal nga kung 14 years old wala siya criminal liability because ang muna siya sa law. However, may liability sa gihapon kag bangod nga heinous crime ang iyang commit. Ilan lang siya gihapon isulod sa Balay Pag-asa o kung sa isa ka youth facility kung sa DIN paghahatagan siya or mag-undergo siya sa isa ka intensive intervention program para sa iya rehabilitation.
1: Payag niya samtang yara sa rehab center, makabaton sa gihapon ang mga kabataan sang psychosocial support, pabakuron ang ilang spiritual aspect, tudluan sang life skills kag makaangkon sang edukasyon nga nakaangkla sa ilang kinamatarong bilang isa ka bata. Base sa iya kagulingon na eksperyensa, ginsiling sang social worker nga madamo sa nakita ng mga kabataan nga nagbag-o matapos ginsulod sa rehab. Apang kung hindi pagin magpakita sang improvement ang mga ini, ginasaylo nila sa Regional Rehab Center for Youth kag pag-abot sa legal nga edad, kasaylohon sa prisuhan upod ang mga kamalaman. Gintumod man ni Ganzon nga dakong impluensya sa mga butang nga ginahimo sa kabataan ang ilang palibot kag mga kaupdanan, gani pati sa ilang intervention programs na lakip ang mga ginikanan kag komunidad.
4: Mas tagaan natin ang responsibilidad ang mga nagapalibot sa bata nga posible amon yung hindakan niya, amon yung naka-influence niya, amon yung mga factors kung anangin amon siya subong.
1: Ang kabayan sang pagpayag ni Director Rara Ganzon. Wala sang bata nga ginbunag nga kriminal. In fact, wala sang tawo nga ginbunag nga kriminal na dayon po sa idol. No, produkto kita sang aton nga pamilya, sang aton iya nga environment nga gindakuan. So

0: hindi tayo mabasol ya ang kasubuan. Basulon mo to ya ang environment sa kabataan. Kami mismo ang kabataan eh. No, for having that mentality, no, pero sining natabos ta kluban nga mamatay slay tawo.
1: Waya defekto ang kasuguan ra jumanubi. Para sa kon waya sang problema ang kasuguan di. Sa paminsaro niya sang tao ti karon kay nakakomiter sila. Gambar sila hindi ko mapriso pero pasakol nga paglantaw ra jumanubi. Either ara ka sa sulusang karsel or ara ka sa ginatawag nga bahay pag-asa.
0: Priso ka man.
1: Priso ka man gyapon.
0: Oh, wala na gintawag nga prisuhan kay may rehab kung opponent.
1: Eh, kita mo ang priso gani subong, may ginatawag na priso.
0: Oo.
1: Di ba ang ginatawag sila subong ng ano gani ng termino nila na?
0: Tawag sila, Juan, person in conflict na, with law. Person deprived of liberty,
1: PDL. PDL. Uy, na ginatawag na priso, ginalain na.
0: Si Ruben Padilla, uy, na ganingin tawag sa unang priso.
1: Yeah.
0: PDL lang tawag siya.
1: PDL siya.
0: So, nga usaron ninyo iniya sa politika. No, subong niya may mga basol na kung sino kung nung balasolon. So, hindi why may nagsugo sa duwak bata nga to nga mamatay siya?
1: Bisan ano muna yung loko ng bata, ito yung utok ya.
0: Oh, kagata, ang nagpahatag access siya sa yeah. Amo na iya. Kag ang pamilya nga wala nagsagad, why nagpadako sila sa insakto. Oras sa 6:21 sang aga. Ang ibang nga parents, bala magambal nga why man kuna nagkulang sa ila. How sure are you? No? Iban gahibi na nga way ko nagkulang sa ila, pero base hindi ka mo aware sa nga dalagan sang paminsaron sang bata. Kag ano nga environment ang ginhatag nyo sa bata?
1: Posible okay. Man ang Radyo Manuvi nga kung ikaw parents, may mga parents kid man nga ti gatrabaho na lang, sige ubra, ang ila yamambal nga tinahatag ko man sa imo ang kinanglan.
0: Why ka mo kabalong may lain
1: nga pagkinanglan ang bata. Na
0: atensyon, emosyonal, no? Emosyonal nga pagtatap, kag damo pa.
1: Kay hindi tabi paglantawon.
0: Kay kadamo sa ton, abi, why ka inchindi sang kwan, sang pagpadako sa bata. Amo man natani ang gobyerno ta, mga panya tulo sang pinaka basic, no? Paano magpadako bata? Sa amo ni nga edad, ano ang mga needs sang bata? Ano dapat ubrahon sang parents? Hindi na kay siling abi nga gahatag kamo kwarta.
1: Daniel allowance.
0: Dobra kamo o kinadayon. Hindi lain ang pagkinanglan sang bata. So amo nang iban nga parents kung madakpan bata nila bisan sa baybas sa drugs.
1: Yeah.
0: Gambal sila way man kuno magkulang sa ila proactively kun padalman mo.
1: Nagkulang ka.
0: May kulang sa inyo. No, that's why nyo lang makita kung ano pagkinanglan sa bata.
1: Busy lang kamo eh.
0: No.
1: Busy lang kamo, amo nang hambal ila way ako nagkulang. Pero hindi, may kakulangan ka gid. Kaya ang aton abi parents pirmi naghambal ra jumanuvi. Ang kakulangan nga ginambali na tinapakao man kamo maayo. Ginapaeskwela man kamo, may balon man kamo. Pero may mga kabataan nga may mga needs.
0: Di nagliga tong malam ding nagkadtobla. Mangayo advice ta. Dakpan sa drugs pero wala sang ebidensya.
1: Yeah.
0: Gin pa-provision sa nga korte. Pero ang nagpalapit sa iya, ang probation office mismo. Kaya ang malamdo, hindi nakalakat. 75 years old. Pero kabataan niya, amo ang aktual nga ginapangita. Siya bali ang ginbalikan eh. Di, ang mga pulis, may mga style man akong kaisa mo. No? Pero ang bal ko na eh, why ako katungkad kung ano gidya ang kadalumon sang imo nga involvement. Base kusubong gambal ka hindi ka involved pero base sa mata sang pulis may involvement ka giman bisan i-deny mo na sa akon. So hindi ako kambal sina gapamangkot sa anong sunod nga obrahon niya. Bakong sunod mong obrahon magpakalinong ka na pangabuhi, no, pud sa imo bata ya nga way may involved sa drugs. Hindi damo man sa bata, report ka sa probation mo once a month, tapusan bilong nga tuig after sina mga buhi ka sa matawhay. No, mula na, no? Bako hindi kami kaintrada. Kung may iban ka pa yung mga plano, mabalos ka sa pulis ko na, no? Hindi na. No? Pero ang balko, kung 30-40 years ka pa, kag-feeling mo, inosinti ka, ba, isanta ka, kadto ka sa human rights. Pero at your age, Lingko, may mga limitasyon ka, no? Isulat na lang na sa experience, bako duha lang gid katawo ang pangitaon mo. Number one, pangitaon mong mahal nga Diyos. Di, kadlaw sa. Bako ikaduha, no, pangita ka man og hiwit. Pahiwitan mo ang mga pulis nga nagdakop sa imo kung hindi sakto. Sila niya hindi naman sira. Napakadlaw ko lang sa bala. Pero amo na, no, ti kabataan niya ay mga tunto. tiway na di subong alin sa nagusong tukang.
1: Nagpalalag yung kabataan niya.
0: Ti siya gurong pinangita sa pulis eh. Tiway mantakbalokon nga ah. No? Yeah. Ti pulis lang na nakinsindi, hindi tama namin trahan. Pero ang point natin diri eh, sa amunin nga mga istorya, ang kabataan, no? Gahamba lang kamo kisa as parents na hatag nyo ng tanan, no? Why nyo man naging padako nga tinto, pero why kamo kabalo? Kung ano ang natabo. Dunuan mo tong bata to nagligad nga. Ginrehab na. Hindi ginagya po marehab. Because sa pagpadako, sala. Ginrehab, dunuan mo tong bata to lang gapausar.
1: Aho.
0: Nga perte, kabasa, ba.
1: Why gito yun? Why gito yun?
0: Hasta subong, why gin magliwat?
1: Kapila na to ginrehab.
0: Why gin magliwat? Ginrehab naman.
1: Ti,
0: because, ti, sala niya na. Yes, sa subong. Pero kung balikan mong childhood sina, di, ang parents ang may sala sina.
1: Bulag-bulag man tong parents.
0: Oo.
1: Di yun, pagpabalako nila, wa isang gagayit sa ila, abi nila, ang ginobra nila, husto ni. Di pagdako na na nila, balaan na nila nga sala na, galing kay ti, naanda na nila, wa na na.
0: So muna, no, sa grupo ni Senador Ruben Padilla, pinakamayon yung obrahon, no? Gamitan nyo ang sobra-sobra nyo nga power sa social media, hindi para nga magpalapnag fake news. Kag mga atake kontra nyo. Gamitan nyo ang social media to educate, no, sang tanan about responsible parenting. Kay base pa lang, no, may fair chance kita nga pilakadlong kabataan nato hindi magpareho sini sang naniro.
2: Tatak RMN.
0: Alasais 26.
1: Dapat pabakuron sang tagsa ka pamilya ang maayong pundasyon sa papadako sa ilang tagsa ka kabataan. Inangin paag ni Councilor Rodolph Jeffrey Ganson sa iyang privilege speech kasunod sa mga natabo nga karahasan sa mga eskwelahan sa nagkalain-lain nga bahin sa pungsod. Suno kay Ganson, Chairman sang Committee on Education sa ing Iloilo City Council, dapat tamdon sang tanan nga masangkad nga isyu ang mental health. Wala ini nagasugod sa hulot klasihan kundi nagaumpisa ini sa panimalay. Nagapati si Ganson nga posible nga ginatolerate o kung ginabaliwala lamang ini sa sulod sang pamilya antes pa man ang kabataan maka-interact sa manunudlo, guidance counselors o kung school administrators. Pahanumdum sang konsihal nga ginikanan guardians kag pamilya amo ang una kag may pinakaimportante nga papel sa pagpabakod sang emotional resilience, conflict management, pagpakigunong sa isig kapareho kag coping mechanism sang ila kabataan.
3: In the family environment, long before a child interacts with teachers, guidance counselors, or school administrators, parents, guardians, and families play the first and most crucial role in shaping emotional resilience, conflict management, empathy, and coping mechanisms. Schools can support, but they cannot replace the foundational role of the home.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Rodolph Jeffrey Ganson, kadungan sila na panawagan man si Ganson sa Department of Education, Philippine National Police, Commission on Higher Education, kag komunidad, na magbuligay sa papasiguro sang kaluwasan, kagkatawayan sa tagsaka iskwilahan.
0: Magatanom sang kapin Jismil Kapuno sang Kahoy ang tanan nga katapos ang Barangay Service Point Officer sa kon BSPO sa probinsya sang Iloilo, Subong Adlaw. Inangot sa iwaton nga tanom Iloilo nga programa sang gobernador. Suno kay Attorney Ruel Bon Superio, ang hepe sang Provincial Population Office, ini ang pinakauna nga tion nga magaupon ang tanan nga BSPO sa pagtanom sang kahoy sa ilatag sa kalugar. Payag ni Attorney Superio, sa 2,505 ka BSPOs, magatanom sila sang apat ka seedlings kada isa ka subong sang mangroves, native kag fruit bearing trees. Ginpasalamatan man ini ni Governor Defensor ang makatapos ang BSPO sa ila dako nga contribution agud kilalahon ang Iloilo nga Forest Province. Sa datos sang Provincial Environment and Natural Resources Office, yara sa 40% ang survival rate sa mga seedlings nga ila ginatanom sa ginhiwat nga tree planting kag tree growing activity sang probinsya.
2: Tatak RMN.
0: Namigit nga naisipan ini ni Attorney Superior.
1: Tatawa bala Radyo Manubi.
0: Eh, hindi mo kinanglan nga magtililipon kamo, mag-jump off sa isa ka area.
1: Yes.
0: Kamakadto sa isa ka area, magtanom. Tanom kamo kundiin
1: inyo kundiin ka. Malay. Kundiin ka.
0: Oo, amo ni dapat. Actually, dugay tanan ni ginahambal sa mga officials gobyerno. I-require ba lang tanan nga household? Dayon, immobilize ang mga barangay. Tagaan sila seedlings balay-balay. Tapos, naton simultaneous kita, tanom kamo tananda sa amo ni nga oras. Kag, i-check namon sa amo ni nga oras.
1: Rajoy Manuvi, inagani ang mga triplanting na hindi pa tayo sigurado kung nagatulubo ginato paghalinta kung
0: sa mga
1: basikin harap ina kakarbaw.
0: Yes.
1: Pero kung ako nagtanom, surmulon ko gid nga makita ko na nga matubo gid kiti ara man sa lugar ko mo.
0: Ara lang sa lugar mo.
1: 10,000 25 sila matarong nila 10,000. Hindi ko katuro ni superior sir ko sir. Ang 10,000 nga na imagine mo for one isa sa BSPO alone. May 10,000 ka mo?
0: Grabe.
1: Ti ano abi ko magtanoman ang BHW. Magtanom ra Jumanovi ang tanod. Magtanom ang Barangay Nutrition Scholar.
0: Kag magtanom ang tanan nga purpose beneficiaries.
1: Diba? Sus.
0: Magtanom ang tanan nga dulit tupad.
1: Kag hindi iya makapoy bala ning pagtanom. Ara lang kita, mabuho lang kita, pangita pa kita sa lugar kalapad-lapad sa atong lugar. Kinahanglan magkadto kita to. Tapos, sa mga lugar ng mga malayo. Ah.
0: I-cluster-cluster mo sila no? Sa tatlok barangay nga ini. Muna yung mga in-charge. Nga kamong manguha sa group chat niyo sa pictures ang aktual nga natanom niyo.
1: Mag-enjoy ka lang ni.
0: Oo. So mayo gid, no? Muning nami kung mga bataon ang ginabutang. Or kung bisan may edad na, pero may entusiasmo gyapon bala man nerbisyo. No, pareha sinisang ginimo sa aton nga provincial population officer.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:31 sang aga.
1: Magkaradyo man, kay hindi man aton ma-x-ray ang barko, mabutang kita sa madamo nga canine o kung drug sniffing dogs. Inigipag ni Iloilo Governor Toto Defensor matapos nagpain sa 3.8 million pesos nga pundo ang provincial government agud gastusan ang papaidalom sa mga beagle dogs sa Narcotics Detection and Handlers Course. Magluwas sa mga 26 ka canine kaupod man sa ginpaidalom sa training ang 26 ka pulis na gikan sa Iloilo Provincial Police Office o kung IPPO. Ginhana sila sa Comprehensive Instruction in Narcotics Detection, Canine Handling, kag Canine Care. Inibilang kabahin sa localized initiative sa Iloilo Provincial Government agun punggan ang pagsulod sa mga illegal drugs sa provinsa sa Iloilo paagi sa mga seaports. Sunod kay Governor Toto Defensor, ang mga ido ang nagikan sa IPPO, sa mga LGUs, kag ang iban halin sa provincial government. Ang probinsa man ang nagagasto sa pagkaon, vitamins kaginamanid sa mga veterinaryo nagikan sa Provincial Veterinary Office. Pahayag sang gobernador, bangod wala sang drug laboratory sa sudad o kon probinsya, ang presensya sa mga ido ang magabulig dakop sa nagasulod nga droga. Sa July 6, 2026, hiwaton ang graduation sa training sa mga ido sa IPPO. Kapag atambungan ni Governor Defensor PNP Kagpideya, apat sa mga ido ang na-fail o kung wala makapasar sa training. Samtang nagkumiter sa bulig ang PDEA sa papamuno ni Director General Isagani Neres, nganda sila nga ipaidalom sa refresher course ang mga ido kung kinahanglanon para magapabilin ng epektibo sa pagpanimot sa mga dala sang pasahero.
0: Cute-cute man sa mga mag-inspect, no? Kung namuning ako abi sa barko, mamuning masulosimot sa bagpo ko, ako pasahero. Ah, kalipay ko lang. Cute-cute, no? Mga beagle nga
1: mga
0: daan.
1: Mga beagle ni sila, Radzumanuvi.
0: Pero may apat na may kapasar.
1: Ang apat na may kapasar. Ang
0: hambal, pero i-refresher.
1: Ang hambal ni General Nere, siling i-refresher. Pero ang hambal ni Gov, siling niya, kung may ma-adoptar, ipa-adoptar nila, Radzumanuvi.
0: Tinga nga palawigon, tapan ni Gov, kung pwede malang ikaw ma-adopt.
1: Pero, galing Radzumanuvi, may kwan eh. May, hindi kali siling niya, ay makatuto ko to, adopt mo. May kuwa gali kay tingin bakal nimo. May mga papeles sa kuwa.
0: Si sigog ya po na dap eh.
1: Ano?
0: Abi mo gob layo ang malabot sa animal welfare tadi. Kun ang gobernador mismo nga perti kataas ang trust rating, amo madoktar sang ido.
1: Adoptar ra binadugob ang
0: oo, kalapad to gob sang ugsaran nyo to.
1: Apat ka bilog. Kag kanagwinag migil sa mga
0: ini pa ulit-ulit mo to kay
1: Guba
0: Tatay kay Ma'am Poseto. Naton kay dagko naman mga apo niya, ari naman ang bago niyong apo. Kailanan tani kay Tura, oh.
1: Tura? Hindi na. Gob ko nga pa mati, kasubong adopa, akuan ka nini isa, adoptara.
0: Lain ang mensahe para sa animal welfare. Nga gin-author man ganing ordinansa sa probinsya, sang manghud mo, sang board member pa sa, si Congressman Nonoy Defensor. Adap pala gob, kagang bigol. Malipay kagid sina.
1: No?
0: Tapos sa dito mo sa patiniron ko nadlaw kay artista Ed Defensor sa balay niyo.
1: Buyan lang gid yan.
0: Buyan lang to sa
1: kalabalaba.
0: No?
1: Kapadlapan sa lugar. Ti ang mga bigol gali ni. Gagmay ni sa Era Jumanovi. Pero tama gali ka smart nga ido. Siya ang...
0: Ayan, gentle.
1: Gentle
0: hindi
1: siya.
0: Hindi na sila bayulinte.
1: Oo, ti may apat kuno iya. Istorya ko kagapo ng mga tao dito sa Kapitulyo. ang apat kuno ya dolain ang hilig nila.
0: Dohampang yang ila, hindi trabaho. Tiya mo nang namigid na dapo, no? Ti namigid, madam, pabisigob. Tapos, sino mga maayo dahaw? Ng mga posbla istoryahon, kagdamayong kabuboton, si board member, distura, bigisa.
1: Tiya, si Dok Banyas ang isa?
0: O, si Dr. Raul Banyas, be. Oh. Tapos, ang isa, be, ganto bra si Vice Governor Lian.
1: O, oh, Vice Gov Lian, imo yung isa?
0: Vice Gov, tama ka kapapilar sa kabataan. O, ti,
1: biyaro mo nila,
0: ni labi, ada pa ang isa sa ada apat gani.
1: Apat ning way kapasar mo?
0: O, kay kumakita sa tao na, maminsar na sila about animal welfare. So, hindi lang ni drugs ang away ta. Animal welfare pa. Abi, ada pa nyo.
1: Kaga tinatrain na ni...
0: Vice Gov, kung Facebook, Facebook naman lang eh. Amun yung pinakanami, i-post mo sa Facebook.
1: Ti...
0: Kung may pet ka, ay sos, kalipay sa mga Law... fans mga kabataan.
1: Lawi galing training si Nira Jumanovi. 180 days ang training nila.
0: Pero sa 180 days, failure gaya po
1: ng failure ang apat.
0: Lain niyang huyog nila. Kung sa estudyante pa, no? Ligoy niyang ila. Pero din na sa apat. Sabi namin, tanim yung picture ka sa apat.
1: Why na? Hindi ko sure kaya ginatag sa akong kagapon kung amun ang apat nga way kapasar.
0: Matsago mo ni silang apat.
1: Matsago mo ang apat.
0: Pero yung isang puti ni, cute-cute to.
1: Luminami!
0: Oo.
1: Tigin tao ng picture sa akong kagapon. Kanami sa mga bigol nga ina. Siling ko, kung mga wala lang ko bi, damo ido, no? Adapon ko.
0: Araw ang isa, buod ako nami-nami sa itura niyo.
1: Na, araw.
0: Araw ang puti, oh, nan.
1: Kunami,
0: wow, ikaw galing wake pasar sa exam, ha? Ikaw galing...
1: Base kung ginatunan sa balang
0: mga pa... grade mo, 74, ha?
1: Mapanimot, guro sa droga. Base inalaga siguro yung mga matabagak, guro yung...
0: Di ba isa pasar ko?
1: Wake pasar! July 6, ha? Ang graduation na Jumanovi.
0: Wow, may graduation pa sila?
1: Oo, may graduation sila, July 6. Sa IPPO.
0: Okay.
1: July 6. So, makadto gina si Gov. Makadto ang PIDEA. Kag makadtugid ang mga
0: Titani dira na malandayo ng adoption.
1: Basi mabalanta na.
0: I-prepare ni Dr. Tabada ang papilis. Gob, ikaw adapt, Gob. Lain niya kung gobernador mo. Magamon ni kataas tras rating mo. Ang message sini sa animal welfare.
1: Tama adapa, ka adapa na bala, Gob.
0: Oo. Kamu ni Vice Governor Lian Dibuque. Alas 6:37 sang aga. Nagpangayos ang katagan ng pamilya ni Wilfredo Pora, 61 anyos, ang Sitio Pangpang, Barangay Ginubatan, Liganes, Iloilo, sa Iloilo City Emergency Responder Sukon Icer, nga nagresponder matapos naging stroke ang biktima. Apang wala ininitigayon nga madala sa ospital sa Natabo pasado alas 2 ang kagahon, adlaw nga Lunes, sa June 22, 2026, sa Barangay Balabago, Haro, Iloilo City. Sa interview sa RMN News Team sa batas ang biktima nga si Jose Poras, ginpayag sini nga padulong kontani sa Iloilo Terminal Market ang amay para sa magbakal sang lulutuon sa ila karinderya sa Banwa sang Liganes sang among ation. Payag ni Jose nga nagtawag sa iya ang pulis pasado alas 3 na sang kagaon kakadtuan ang ila amay sa Barangay Balabago Haro. Pagabot sa lugar naabtan pa sini nga nagapungko sa tricycle ang amay kan nagaduko ang ulo apang wala ginahulag sang nagresponder nga team sang ICER. Sa gipamangkot ni Jose ang ICER kon nga wala matandog ang biktima, ginsabat siya sa mga ini nga ginahulat nila ang pamilya.
4: Pagabot na mo to, ara na may mga ambulansya na may ICER na may kanod, may pulis. Tapos pagmangkot ko siya, muna no, sa tatay, ang ba nila, hindi nila ako na matandog ang pasinte. Once na wala, basang imata, di may ICER na nga way nila ginatandog.
1: Okay. Ano nakalawig ko doon ang wala matandog?
4: Mga 1 hour na guro eh.
0: Wala naman gindala sa ospital ang biktima matapos ginpayag sang team nga wala na ini sang vital sign. Ang tubtog nga gintawgan sang punerarya kag dito na mismo sa lugar ginkuha ang bangkay sang amay. Sunod sa pamilya, luyag lang nila may baluan ang eksplenasyon sang team sang ICER nga nagresponder kon nga wala madala sa ospital ang biktima nga ginpahayag na stroke. Nakalabot naman ini sa igtalupangod ni Mayor Raisa Treñas kag nagmando na sang investigasyon sa Natabo. Wala tonta ang aktual nga pagsugilan nun sang ICER kag pamilya. Kaya ang gusto sang bata, matagan man lang. No? Kay base kun baluka masta medical, ang first reaction sang pamilya, emotions ginadayon.
1: Normal na.
0: No? Kapin pa kung napatsan.
1: Itsindihan ta na.
0: Pero kung ma-explain nyo mayad, base masanagan man. I hope na wala lang kamo di sang kapabayan. Kaya kung may kapabayan kamo, may utang kamo nga kabuhi sang tao. Pero basta medical gani, gahalong kita. Kay Pres ni Blau, Radyo Manflo, liyo gani labot sa kay Kagawad, labto sang Gustilo, lapas. Siling nilang natabo to sa Soto Grande, food poisoning. Hmm. Di karoon ang laboratory sa Mission Hospital nagagawa. Hyper allergic reaction.
1: Oh, hyper allergic reaction.
0: Di kon allergic ito sa food, why sala ang hospital? No? Hmm. Why sala ang hospital? I mean, why sala ang hotel? So, ti, ma-file pa to sila ganita na ikaso? So, kwanta sa reaction, ti kay may hypoallergenic reaction gali. So, wala sang food poisoning.
1: No, wala food poisoning. Sa imo to ya, di ba, may, may mga tao ra jumanuvi nga,
0: yes.
1: Di ba, ikaw, kakaon ka sang may kamatis.
0: Kamatis, kagsili.
1: Galalain ka na na.
0: Pisngo. Pero why kaya, why lang galabot sa point nga doon yeah. Itong lipong gina ko.
1: Pero may mga tao yang
0: sensitive. Gamo,
1: sensitive no?
0: Si Migo ta Edwin sang una, makakaon to pasayan. Ga hapo sa, ga palamula ang lawas niya, ga labal.
1: May mga tao nga muna eh.
0: Oo, so, palihog lang, base kung makakuha kita reaksyon ni Kagawa, di ba? Tapos nung duman mo, may isa itong, di ba daw, apat sila?
1: Apat sila.
0: Si Kapitan Gemma Calzado, nagambal man, ngang iya Kagawan, dugay na niya nga may allergy. Oh. So, base na trigger. Kay allergy na-trigger, nila ang panakot sa ginkaon nila.
1: Matsag ko sa panakot, kay ti confirmed poisoning Radjumanovi, siguro mas damo sa apat gid ang naigo. Pareto bla sa sa kwan, sa dingli. Kita mo mga nubinta tong naigo. At yung food poisoning, area, ti apat sila.
0: Yes.
1: May mga allergies lang sila.
0: So, may mga allergies sila. So, guro, ay nila mabot. Base kung why man ni officially ma-diagnose nila nga may allergy sila.
1: Posible na.
0: Or kung may ara man, why sila maglaom nga may panakot da
1: na, na maka-trigger
0: eh. Makatugas ang ila allergy. Maka-trigger sa ila allergy. So mayo na nga ma-question ni Bilanon kamo.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:41 sang aga, break anay sa balita, mga kape kita, mag-Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen, ginapahinay sinin timprano nga pagtuhaw, sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, mag-Santon Gold Coffee Mix.
1: Paginyo sa trip ticket sa tanan nga opisina sa Iloilo City Government nagatuyo nga manginpatas ang inquiry sa konseho sa husto nga paggamit sang government vehicle. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
5: Luyag ni Blue Ribbon Committee Chairman Councilor Rex Marcos Sarabia nga manginpatas ang konseho sa inquiry sa paggamit sa salakyan sa gobyerno. Sunod kay Sarabia ini ang kabandanan kun nga ginahingyo nila ang kanan nga opisina sa Iloilo City Government nga magpasas ang ila trip ticket sa nakaligad nga mga binulan. Ini ang manginbalasihan sa committee kun ginatuman sa mga opisina ang guidelines sa syudad kag sa national government agencies sa paggamit sa salakyan sa gobyerno. Patay ni Sarabia nga mangi-controlling nga basihan sa trip ticket ang ginpagwa nga memorandum sa Office of the City Administrator nga ginbasi sa Memorandum Circular Number 2026-011 sa Department of Internal Local Government o kundi ALG iban pangahensya sa Memorandum sa si Administrator. Dapat may office order kag perma sang Administrator at is magamit o kundi pahulamang salakyan o kundi dalon sa guwa sang sakop sang syudad ginsiling man ni Sarabia. Nga matapos ang investigasyon, mahimo sila makarecommend sang disciplinary actions batok sa nakalapas sa pasunundan o kung kaso depende sa kabugaton sang ila violasyon.
6: Well, may existing managin issue na order ang City Administrator's Office. So, amo na ang controlling. So, in view of all the national laws, of course.
7: Kung may makita, kita, attorney, nga medyo conflicting sa rules as they use based on the trip tickets, what will happen?
6: We will take appropriate actions.
7: Like?
6: Ako na, no, ang within sa aton na power. Eh, if it involves disciplinary action, we will take disciplinary action.
7: Recommend the filing of cases, man.
6: We will see sa gravity sang abuse, possible abuse malaman ko kasi nga. Pero let's see.
5: Marandaan na ginpasubmit ni Sarabia sang kopya sang trip tickets ang mga opisina sang city government sa masod ng hearing sang Blue Ribbon Committee agad mahibaluan kung gidatuman sa opisina ang guidelines sa paggamit sang salakyan sang gobyerno. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Ang balita ang inyong nabatian dulong sang Santon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa manggustin, malunggay, marguso. Ahos kag spirulina, makabulig sa high blood diabetes. Kag sa may kongadugo ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plaza Gold.
2: RMN.
1: Management sa Soto Grande, Iloilo, ginatag nga hindi food poisoning ang natabo sa apat ka barangay officials nga nagtambong sa seminar nga gipatigayon sa ila hotel. Mga biktima lunsay na nakagwa sa ospital. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete.
8: Ginklaro sang management sang Soto Grande, Iloilo nga hindi food poisoning ang natabo sa apat ang mga officials nga nagtambong sa Barangay Council for the Protection of Children on BCPC seminar nga ginpatigayon sa ila hotel sang Hunyo 23 sang ginpadulungan sang RMN News Team ang hotel ginathag sang management nga base sa medical certificate nga ginpagwa sang Iloilo Mission Hospital sa din gindala ang mga biktima nakasaad nga hindi food poisoning ang natabo kundi hypersensitivity reaction secondary to food intake pahayag pa sa mga ini ng wala nila ginpabayaan ang mga pasyente tubtob na discharge sa ospital in siling pas ang management nga ginsabat nila ang tanan nga mga medical expenses sang mga naapikuhan nga barangay officials nagpasalig man sila nga mapagwa sila sang official statement sa labing madali nga panahon na nahibaluan nga unang ginaligar nga food poisoning ang natabo sa pila ka mga partisipante sang seminar matapos ma-allergy bangod sa ginkaon nga sweet and sour nga isda. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyoman Flo Consumon Navarrete Tatak RMN
2: Tatak RMN.
0: Ang balita ang inyong nabatian dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga naggadala sa balatian sa aton nga lawas. Sine may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500, kagipares nyo ang Mighty C alkaline na nasilik hindi mahirap sa tiyan, nga vitamin C, kapabakod immune system, kanagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Mga tag-iyas ang baboy nga nagkalamatay sa Concordia Sur sa Nueva Valencia, Guimaras, ginakatingala ang pagpugong sa ila nga mag-report sa pagkapatay sang ila, mga sapat. Kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kapalihan.
9: Ginkatingala sa mga taga-barangay Concordia Sur, Nueva Valencia, Guimaras, ang pagpugong sa ilang na ma-report ang nagkalamatay nga ginasagod nga mga baboy sa ila lugar. Sa interview sang RMN Iloilo kay Lula Hasmin, isa sa mga residente sa lugar, naglabot na sa 20 kababoy nga ginasagod sang iya mga kaingod kag mga kasimaryo sa ila lugar ang nagkalamatay.
10: Oo, damo na nagkalamatay nga baboy. Siguro mga 1 week pa lang subong. Dasong may one time to may isa katawo nga butsino tungalan niya nga gusto itani i-report gin kanila gin pa hindi sila gusto
9: sa barangay official
10: mga kundi balay hindi sila gusto nga ipabalo isa to pa din among nga balay pila nakabilog ang inangan niya nga baboy di kalamatayo
9: dugang pasang residente nga kasubong sang African swine fever ang sintomas ang balatian sa baboy kaangay sang paghilanat pagpalangurog tubtob nga mapatay maluwas sa banwas sang Nueva Valencia may kasubong man nga kaso sa banwas sang Binabista sa subong wala pa sang klaro nga sabat ang Department of Agriculture kag ang local government unit sa mga kaso sa pagkapatay sang baboy sa nasambit nga banwa. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:48 sang aga. Evergreen.
11: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permi kulang ang tulog ko. Kani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay Effective Gid.
1: Sa ato naman nga tingog hiligaynon subong aga ang tigulo kapaslawan kag kadalagan pagabasahon ni Radyoman Fia May Otero.
12: Tingog hiligaynon ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
13: Ining binalaybay, ginatiguluhan, kapaslawan, kagkadalagan. Kapaslawan, kagkadalagan, ara sa aton. Kita ang magpili kundiin ang unahon. Ang kapaslawan, paagi sa pagpabaya, ukon kadalagan, paagi sa pagtinguha. Ang kapaslawan, alagyan, pagkadalagan. Kung ang kapaslawan, isa kapagtulunan. nga itanom gid sa ulo agud likawan. Indi pagsuliton kay walay kayuhan. Ang aton kadalag-an dapat tatipigan nga indi maagaw sang tuso kagawatan. Kay ang kadalag-an madamo sa ginikanan samtang ilo mulo-mulo ang kapaslawan. Ining binalaybay gindihon ni retired judge Nilupar Pamunag tagubay sa Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Aramen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Aramen Iloilo. Ang tingog Hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga masgin patamis ang stevia kaginpananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi nyo, Capigenio.
0: Oras alas 6:51 sang aga. Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita sa health news. Naibaluan nyo bala nga ang simple nga pagtandog sang ginikanan sa ilalapsag makatag sang relief sa ila ginabatsag.
1: Sa labs ko si Mother Earth magsalod sang tubig ulan makabulig sa dunang manggan.
0: Inikagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Sa makadali, mabulosan na yung online greetings sa aton nga boss idol.
14: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema gid ang balatian sa kidney.
15: Nag-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Mga alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyang sakit.
18: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Aling Puring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan niya grocery sa sunod sa isa ka tuig, libre para sa imo! Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold! DJI Fairchip permit number FTEB-2580200 series of 2026.
19: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na nating dogs. May ka-smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagat ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pero may ako confident istorya sa customers. Wapa ka. Stress Tabs.
20: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Estudyante ka bala nga, sige lang. Laptop o kon cellphone?
23: Oo, oh, again. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
24: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
22: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
23: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
24: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
22: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
25: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o punang ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kung sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Goodbye!

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Tatak, RMN.
2: Oras, alas 6:58 sang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
3: Ginahingyo sa prosecution team sa Senate Impeachment Court ang pabukas ang Bureau of Internal Revenue o kung BIR box nga nagaunod sa tax records ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa prosecution nga nalakip ini sa maggamiton nga ebidensya ang usa ginaligar unexplained wealth ni Vice President Sara. Ang iningahingyo ang kabahin sa mga request nga nakasaad sa manifestation nga ginsumiter sa prosecution sa korte kahapon. Paayon ni House Prosecutor, kagmamayang Liberal Representative Laila Dilim mga naglaom sila nga may unod ang box na records nga mahimo nila gamiton sa Article 2 sang impeachment complaint. Madunduman nga unang ipagwa na sambit nga box sa hearing sang kamara sa impeachment case batok sa Vice Presidente apang wala iniginbuksan bangod sa isyo sang confidentiality bilang pagsunod sa National Internal Revenue Code.
2: Ginpasakana sang kaso kriminal sang Philippine National Police ang 15 anyos nga suspect nga involved sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa inquest sa proceedings nga ginpatigayon sa Justice Hall sa Tacloban, tatlo ka kaso sang murder, tatlo ka kaso sang frustrated murder, kag madamo nga kaso sang multiple counts of serious physical injuries. Sa sabugin paidalom sa assessment ang criminal complaints kag evaluation sang prosecutor's office agud may baluan kung mayara sang bastante nga basihan para sa korte. Samtang yara na sa custody sang City Social Welfare and Development Office ang 14 anyos nga suspect kag magapaidalom sa nagakaigo nga intervention program para ini sang criminal liability sunod sa Republic Act number 9344 ukon ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Base sa resulta sang paraffin test, nagpositive sa gunpowder nitrates ang tuong nga kamot sang duha ka minor de edad. Nagpositive man ang pusil nga gingamit sa insidente nga nagapatimaan nga ini ang ginpalupok. Sunod sa kapulisan, hindi na sila makatag sang dugang detalye angot sa dalagan sang kaso bangod yara ini sa idalom sang jurisdiction sang prosecutor's office para sa nagkakaigo nga pagproseso kag pagsulbar.
1: Tatak, RMN.
2: Oras alas 7 na sang aga. Iningabahin dulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: At ngayon, ating pakinggan si Architect Jojo Victoria.
6: Hi, I'm Architect Jojo Victoria. I'm using Vitamin D3 for my health and I only trust Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Sa Balita International.
3: Nagdangat sa masobra 300 ka drones sa nakumpiskar malapit sa World Cup Science sa United States salin sa nag-umpisa ang tournament sa June 11. Sunod sa Transportation Security Administration nga ginpatuman sa federal government sa papamuno sa White House Task Force ang pinakakomprehensibong airspace security kag drone mitigation efforts sa malagtas ang US para sa FIFA World Cup 2026. Ang stadiums kag lugar nga nagapalibo sa events spaces ang ginagkabig nga no drone zone. Bangon sini, ginadumilian ang papalupad sa antaran nga aircraft lakip na ang drone sa match days. Tatlo ka nautical miles nagikan sa stadiums kag tubtob 3,000 feet halin sa duta magluwas na lang kun otorisado ini sang air traffic controllers. Ang magalapas sa nasabit kapag sulunda na magapangatubang sa pinilidad kag mahimo multahan sang $75,000 to $100,000.
1: Tatak, RMN.
2: Oras sa alas 7:02 na sang aga.
1: RMN News Negosyo.
3: Target sa Department of Agriculture nga maaprubahan ang commercial rollout sang AVAC Live vaccines batok sa African Swine Fever o kon ASF sa ikatatong quarter sini nga tuig. Sunod kay Agriculture Assistant Secretary Arnold De Mesa ginalauman sa DA nga maaprubahan sa Bureau of Animal Industry ang AVAC Live vaccines nagikan sa Vietnam. Paayong sang Tiglicom nga pananglitan nga maaprubahan na sa buy ang commercial release ng vaccines, mahimo na inibaligya sa mga rehistrado nga outlet sa Bugos nga Pilipinas. Sa ato naman, bayluhan ay 1 dolyar subong adlaw, 61 pesos and 55 centavos ang baylo sa isa ka US dollar.
2: Ang balita sa negosyo dalong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila. May mga branches sa San Jose Antique, San Miguel Jordan Guimaras, Puton, Estancia, Pasig, mga dama Santa Barbara, Tagbakaro, kag sa tatlo ka mga mall sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
1: RMN News Sports.
2: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kag iban pa, mag Life Extension, vitamin D3 ka na. Gin-suspend sa Philippine Olympic Committee ang Philippine National Volleyball Federation. Iningan anunsyo ni POC President Bambol Tolentino. Sunod sa iya, unanimously voted ang suspension nga nadesisyonan sa board meeting sa Paranaque sang Lunes, June 22. Madumduman, kauna na nga nagdagdag sa suspension ng federation sa PNVF nga nangin epektibo sang Mayo 29. Malikawan ta makamamatay nga stroke ag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugali ang pag-inom daw adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: RMN News Entertainment.
3: Naatala na nga i-unveil ni Catherine Bernardo ang iyang official nga Madame Tussauds wax statue sa masunod nga bulan. Isa publiko ini sa July 9 sa Makati Antisayluhon sa Hong Kong sa dinggin shot ang 2019 blockbuster hit sang actress nga Hello Love Goodbye. Si Catherine amangin pinakabata ka pinakabago nga Filipino nga ma-immortalize ang Madame Tussauds Hong Kong kasunod kanday IP Awards back Manny Pacquiao kag Ann Curtis. Ang iya wax figure ang i-display upod sa Hollywood icons kaangay nanday Rihanna, Johnny Depp kag Robert Pattinson. Ang iba nga mga Filipino nga may Madame Tussauds wax amo sanday Lea Salonga kag Katrio na Gray.
2: Ang balita sa entertainment dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinong kay salangka sa Shea? Sa gabi, para pagkaagam, mahumok ang pagpagwa sang higko sa lawas likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines. Kag Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract na may anti-cancer properties kag 200 ka international unit sa puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix.
7: Extra. Wow! Balita!
2: Apektado ang halos tanan nga pungsod sa kalibutan bangod sa pagtaas ang presyo sang gatong. Bangod sini, nagkalain-lain nga pamagi ang ginahimo sa mga tao gud makakinot. Sa Russia, nagagamit ang mga motorista sang miracle pills nga ginaligar nag-improbar sang fuel consumption. Sa report, naginabaligya ang fuel tubs ang nagabulig sa pag-stabilize ang combustion sa internal combustion engines. Rason kung nga mas mangin makinot ang pagkonsumo sang gatong. Ang miracle tablets ang ginabaligya sa pila ka gas station sa Russia sa balon nga 42.94 pesos tubtob 67.47 pesos. Kasi okay man.
8: Diba si
2: may kung, studies man.
8: Diba si man eh. Kung sa iban
2: sa aton yang minsan iban niya magkonsumo, makakinot sa konsumo. Gapaihi.
8: Nandung ang rasona na Jumano V ang may inabalang daw papilan siya daw tape nga itom. Ginabaligya na siya. Ibutang mo sa kuno sa imong wires ang aircon, mga isa ka dangaw halin sa puno. Kag amo na sang ihigot mo. Punggan niya kuno ang imo aircon nga magkaon sang kurinti damo. Ang tanan ko nga mga saksakan, butangan ko na. Ang sa TV ko, tanan nga gamit, butangan.
2: Why man?
8: Why, gito mo.
2: Pero sa iban sa salakyan, ginapakugan bala ba? Teka na.
8: Ah, o ginapakugan nila.
2: Para hindi bala paghakop.
8: Oo, napakugan.
2: Kaling kay gago ka mo against physics.
8: Siyo, hindi na yan mo
2: na ginubra na yas ang mas naka-incindi mo.
8: Ti ang style da yan. Ang style da yan, para nga hindi ka magkauntudo. Hindi mo man yan sa paglapakuntudo man.
2: Gani man.
8: Hinayayon mo lang siya.
2: Ang aton nga extra wow balita.
8: Mga garadyo man, mga DTX 500 kita, basi ko nag-aalaluwak na nadang inyo siling sugar, hindi nyo na matimpla sa kape, hindi nyo man na mabutang sa inyo mga suman, ut doon ang batiis nyo, mabulag ka, kag madula ang kalipayan mo, simpre, why na pulos ang satunga sa imuhita. Sa mga tagpalamati naton, inom ka DTX 500, may charanti, nagikan sa Marguso, nga nagabulig ini panubo sa atong blood sugar. Di sugar-sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Pero himuon mo muna eh. Kadto ka gid sa doktor, pa-check up ka, pakuha ka laboratory, untatan mong kaon sang tamis, ang karni mo, jutayon mo lang, pati ng imo siring rice. Mga garadyo man, mag DTX 500.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 7:08 sang aga. Part 2 karon sa Straight to the Point. Report ni Radyoman Benroy Bernal. Natubang yagid kapon si Councilor Shin Marie Mabilog sa City Council. Special task force to ang ginpa-interview sa ila mo. Pero namalibad yapon si Councilor Shin Marie Mabilog. Nasalbar kahapon si Vice Mayor Labla Barunda.
8: Why siya?
2: Pero balikan ta naman sa sunod naman na semana. Mangkuton ta man siya. Parte sa tarpulin nila sa gym sa San Isidro Haro. Kaya daw ay gid sila comment ni Congresswoman Jamjam Barunda parte sa niya. Gusto ta man lang mabatian ang ilabahin. Kumbaga mambal sila ng why kami na inibutang. Kung nagbutang man kami, hindi man na ipalya nga violation.
8: So, gusto ta na mabalaan nga mga mga statement nila. Galing kayo nagaliliyas-liyas sila mo.
2: Gani. Kaistoryahan ta karon ining naklaro nang hindi ito yung food poisoning.
8: Dito food poisoning.
2: May mga allergic reaction ka mo inyo ya sa inyo nga nakaon sa Soto Grande Hotel.
8: Kay kung food poisoning ato, mas damo to ang nagkalaiko, Radyoman Novi.
2: Yes.
8: And kalabanan, abi sa food poisoning, ma-isuke ka.
2: Kag ma-LBM ka.
8: LBM ka.
2: Di wala.
8: Sila yan, naghuot lang tong ila nga paginawa.
2: Oh, so allergic reaction, git. So, hindi sala sang pagkaon. Unless ginambalan mo sila, kaya hindi ako pagbutang isang muning ingredient. Diretso na kita sa RMN Network News. Ako si Radyo Man Novi Malion Guaso.
8: Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
1: Tatak! RMN.
9: RMN Network News. News.
10: Ito ay patutupa. Kasama mo sa DZAC Sal RMN Manila, Radyo Man Marge Domingo. Tatak RMN.
11: Insidente ng pamamaril at pananaksak sa loob ng ilang paaralan sa bansa, pinaiimbestigahan naman sa Kamara. Kasama natin sa Balita Radyoman Grace Mariano.
12: Pinapaimbestigahan ni House Committee on Public Order and Safety Chairman at Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa kaukulang komite sa Kamara ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City at magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa loob ng dalawang paaralan sa Cavite. Nakasaad sa inihaing House Resolution No. 1146 ni Valeriano na target ng gagawing investigasyon ng Kamara na madetermina kung ano ang pagkukulang ng mga paaralan, lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno kaya nangyayari ang karahasan sa loob ng mga eskwelahan. Sa ngayon ay kabilang sa mga nakikitang pagkukulang ni Valeriano ay ang kawalan ng full-time security personnel sa mga paaralan, sirasirang bakod na madaling akyatin at pasukin, kawalan ng kakayahan ng mga guro at guidance counselors na mapansin ang senyales at kahinahinalang mga kilos. Pinuna din ni Valeriano ang hindi nararapat na relasyon sa pagitan ng mga guro at estudyante, gayon din ang kawalan ng kaalaman ng mga guro at school personnel sa pagbibigay ng first aid sa mga biktima ng pananaksak o mga binaril. Ayon kay Valeriano, layunin ng pagdinig na makabuo ng panukalang batas na magpapalakas sa seguridad sa mga paaralan, magkakaloob ng epektibong guidance services, mental health programs at mga hakbang nahahadlang sa karahasan laban sa mga estudyante at guro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
13: Sa lagay po tayo ng panahon, humina na po sa Severe Tropical Storm Category yung Bagyong Francisco habang ito'y patuloy na lumalayo sa ating bansa. Huling namata na sentro ng bagyo sa layong 415 kilometers, hilagang silangan ng Itbayat sa Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot sa 100 kilometers per hour at yung bugso ay hanggang 125 kilometers per hour. Kumikilos po ito ng pahilaga, hilagang silangan sa bilis na 15 kilometro kada oras. Nakataas na lamang ang signal number 1 dyan sa lalawigan ng Batanes. Ayon naman sa DOST Pag-asa, tuloy-tuloy na ang pagtumbok ng bagyo sa Ryukyu Islands o karagatang sakop ng Japan at inaasahan pong lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o kaya o gabi. Samantala, inaasahan naman papasok na sa PAR o pa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi ang isa pang bagyo sa labas ng bansa at ito'y papangalanang Gardo.
14: Po, huli po itong namataan sa layong 1,855 kilometers, silangan ng Central Luzon. Tropical storm category pa rin. May taglay na hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ano nga bang inaasahan natin na development nitong bagyo? Base nga po sa ating latest forecast track and intensity, inaasahan po natin patuloy po itong mag-west-northwestward at maaring sumilip lamang sa ating area of responsibility ngayong gabi at mag-e-exit na lamang po or lalabas naman agad ng ating area of responsibility pagsapit po bukas ng umaga.
13: Yun po si DOSD Pag-asa Weather Specialist Leon Loreto.
15: Patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila at mga karating lalawigan. Sa datos ng DOST Pag-asa Hydrology Division, 163.51 meters ang water level ng Angat at bumababa ito ng halos kalahating metro kada araw. Nakapagdala lamang kasi ng 127 millimeters ng ulan mula June 1 hanggang June 22, mas mababa sa 280 millimeters na inaasahan ng Pag-asa. Kaya babala ni DOST Pag-asa Hydrology and Meteorology Division Weather Specialist Jofren Habaluyas. Posibleng maabot ng Angat Dam ang critical level na 160 meters bago matapos ang buwan. Gayunpaman, positibo naman ang Pag-asa na makaka-recover ang dam pagdating ng Hulyo.
16: Your recovery period is still by the second or third week of July, and we are expecting Angat's water level to continuously rise until the end of the year. So still, yung caution pa rin natin, kahit mag-recover yung Angat, is yung for the first quarter of the following year. Kasi mag-linger yung effects ng El Nino leading to the dry season of 2027. Kaya hopefully, at least umabot man lang sa normal high water level Angat by December 31.
15: Yan po si DOST Pag-asa Hydrology and Meteorology Division Weather Specialist Jofren Habaluyas.
13: Sa iba pang balita, bahagi

0: para hindi po mauwi sa antibiotic resistance o di kayo makaranas ng side effect dahil sa maling gamutan. Para naman protektahan ang sarili kontra leptospirosis, maaaring i-avail ang gamot na doxycycline sa mga health facility at pupwede rin daw pong ibigay matapos ang assessment ng doktor.
1: Iba pang mga balita, 7:16 ang oras ngayon. Supplemental budget para sa OFW na apektado ng krisis. Sa gitnang silangan, pinag-aaralan pa ng pamahalaan. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
2: Pinag-aaralan pa ng Department of Budget and Management kung kinakailangan ng supplemental budget para matustusan ang ayuda at programa para sa overseas Filipino workers na naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakapaglaan na ang pamahalaan ng dagdag na 3 billion pesos na pondo para sa Department of Migrant Workers upang pondohan ng repatriation at reintegration ng mga OFW. Mulaan niya ito sa available funds o savings ng gobyerno sa ilalim ng umiiral na mga patakaran sa paggastos ng pondo ng bayan. Samantala, wala pa umanong pinalala desisyon o pahayag ang Malacanang kaugnay ng posibilidad na mangutang sa Asian Development Bank para sa dagdag na pondo ng pamahalaan.
3: According to DBM, the additional 3 billion for the Department of Migrant Workers to support repatriation and reintegration efforts was sourced from available funds or other savings generated through the implementation of NBC number 602 and NBC number 603 consistent with existing budgeting, accounting, and public financial management rules.
2: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa BZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: Halos 300 pamilyang biktima ng lindol diyan naman po sa probinsya ng Sarangani ang nabenepisyuhan sa isinagawang offline tabang ng RMN. Pakibalita na tayo mula kay Rajuman Brian Oñate ng RMN General Santos.
4: Nasa halos 300 na mga pamilya sa Sarangani Province ang nahatira ng tulong sa muling isinagawang Uplan Tabang Relief Operation ng RMN Foundation kasama ang puwersa ng DXMD RMN Jensen, IFM News Jensen, DXDZ RMN Davao, Metrobank Foundations at iba pang mga partners kahapon. Ang mga nasabing mga pamilya ay mismong nasa evacuation centers ng Barangay Sapo Masla at Sapo Padido sa munisipo ng Malapatan, Sarangani Province na labis na naapektuhan ng dagdaang magnitude 7.8 lindol. Halos sa mga benepisyaro nito ay nawala ng pamamahay matapos ang nangyaring lindol. Malaking tulong di umano ang ibinigay na trapal at water gallon ng RMN. Samantala, malaki rin ang pasasalamat ng mga taga Sityo Kalgang at Purok Kalidngan ng Barangay Kalabanit sa munisipyo ng Glan, Sarangani Province matapos tanggapin ng mga benepisyaryo ang relief goods, trapal at water gallon. Karamihan sa mga pamilya na nasabing sityos ay nawasak rin dahil sa mapaminsalang lindol. Ngayong araw naman, target na mahatiran ng tulong ang isang barangay sa Jensen at mga apektado ng kalamidad sa bayan ng Maasim, Sarangani Province. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Oñate, Tatak RMN.
1: Red Stripe Soft Scale Insect o Peste. Umatake na rin sa gulayan na tanimang Maisa Negros Occidental. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
5: Nagpatapos na si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ng executive order na bumubuo ng Provincial Task Force Red Stripe Soft Scale Insect. Ito'y kasunod batay sa pinakauling monitoring na maliban sa tubuan. Umatake na rin ang RSSI sa gulayan at taniman ng mais. Ayon kay dating Governor at ngayon Provincial Consultant Lito Cosculuala, ito ang resulta sa isinagawang meeting ni na Governor Lacson at mga representante ng Philippine Sugar Research Institute Foundation at Confederation of Sugar Producers Association. Ang inisyal ang akbangin ng provincial government ang batay naman sa executive order ng unang idedeklara ang state of calamity sa Larwigan noong nakarang taon.
6: But this time, this involves more than just the sugar industry because RSSI can and has in fact already affected other crops. There's corn, vegetables, anything with leaves, the RSSI can in fact infect.
5: Tinuturok naman ni Cosculuala na maging membro ng task force ang mga LGUs at mga barangay para mapaigting ang surveillance sa pinsala na piste sa mga taniman. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner. Tatak RMN.
1: Abangan sa aming pagbabalik, 10 hanggang 11 individual posibleng makasuhan sa pagkalunod ng dalawang Ateneo student athletes sa Aurora.
0: At pagbubukas ng selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte.

0: Hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court.
1: Pagbudag Pilipinas sa Ilopos.
2: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Pamalag Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
3: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
4: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
5: Apat ang arestado sa paihi mo.
6: Impeachment complaint.
7: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
4: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
8: RMN Network News.
9: 7:23 ang oras ngayon. Naihatid na sa huling hantungan ng nasawing Ateneo athlete na si Rene Baterbonya. Nagtipon-tipon ng mga malalapit na kaibigan, kaanak at taga-suporta ni Baterbonya para sa isang banal na misa sa Municipal Evacuation Center sa Talacogon. Pagdating naman ng funeral convoy ng atleta, daan-daang supporters nito ang nagpakita ng suporta, bit-bit ang mga karatulang humihingi ng hustisya. Inilagak ang labi ni Rene sa New Memorial Park Cemetery. Emosyonal ding nagpasalamat ang ina ni Baterbonya sa lahat ng mga sumuporta at nagbigay ng tulong sa kanilang pamilya sa oras ng pagdadalamhati. Samantala, nakarating na sa United Arab Emirates ang labi ng kapwa Ateneo player na si Divine Adili at naghihintay para sa huling bahagi ng biyahe patungong Lagos, Nigeria. Ayon sa Ateneo de Manila University, sasalubungin ang labi ni Adili sa Lagos ng mga kinatawa ng Universidad Jesuits sa Nigeria at ng Nigerian Ministry of Foreign Affairs bago tuluyang maiuwi sa kanyang pamilya.
0: Samantala, bukas po ay inaasahang matatapos na ang investigasyon ng Criminal Investigation Detection Group sa pagkalunod ng Ateneo players na sina Rene Clerk Baterbonya at Divine Adili. Ayon po kay Interior Secretary John De Cremulla, tinatapos na lamang ang pagkuha ng salaysay sa iba pang mga atleta at opisyal ng Ateneo de Manila University. Halos 100 individual ang na-interview na ng mga pulis sa kaso at aabot sa mahigit 1,000 na pahina ang kanilang mga salaysay. Bilang sa mga ipinatawag, si Ateneo President Father Robert Bobby Yap at Father Nemesio Ke na humarap sa CIDG kahapon para magbigay ng pahayag. Ipinatatawag naman ngayong araw na ito si MVP Sports Foundation Chair Manny Pangilinan na nagpopondo sa mga athletic program ng Ateneo. Isusumite ng CIDG ang resulta ng investigasyon at titingnan ang 10 hanggang 11 personalidad na irerekomendang makasuhan dahil sa insidente.
9: Sa kaugnay na balita, NBI target matapos hanggang Biyernes o bukas ang investigasyon sa Aurora Tragedy. Kasama natin live si Radyoman Gerald Ule.
10: RNN Live Report.
11: Kinilikom na ng National Bureau of Investigation, NBI, ang mga testimonyang ibinigay ni dati sa pagkalunod ng student athlete sa Aurora. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, pinoproseso na ng Bureau ang impormasyon mula sa mga individual na kanilang itinasampina. Sapat na rin anya ang itas kalahating oras na pagtatanong kay Alvin noong June 23 kung kaya hindi pa sila sigurado kung babalik pa ito sa Bureau.
12: Majority nag-appear na, no? Yung buong team already appeared. Kaya nga that's why we want to finish the investigation by Friday sana. So pinaprocess yung mga testimony. We're intending to finish the report sana by Friday para may submit namin sa Department of Justice for proper disposition. I don't know. Based on siya, isang oras at kalahati na yata siyang tinanong Anjo. I think that will be enough.
11: Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla matapos ang investigasyon sa Aurora case built up kasunod ng ginawang 100 interview at naikong 1,200 page na testimonya sa Biyernes o bukas isusubmite rin umano nila itong mga findings sa Department of Justice. Matatandang mong June 8 nasawi ang student athlete na sina Rene Baterbonya at Dwight Adili dahil sa umano niya pagkalunod. Kasama mo sa D-Dex at RMN Manila, Rajiman General D.S. Patasa, RMN.
0: Pinabubuksan ng House Prosecution Panel ang nakaselyong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng umalay tax records ni Vice President Sara Duterte. Yung naturang kahong yun na isinumite noon ng BIR sa House Committee on Justice pero hindi pinabuksan sa Kamara bilang pagtalima sa non-disclosure provision sa ilalim ng Internal Revenue Code. Ayon kay mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, kabilang ito sa mga manifestation na inihain ng prosecution habang isinasagawa ang pagmamarka ng mga ebidensyang ihaharap sa impeachment trial.
13: That particular BIR box was transmitted to the Senate na nakasil, na hindi pa yun nakita ng members of the Justice Committee. So since we are in the marking of exhibits, this is a proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box.
0: Sasagutin naman daw ng depensa ang manifestasyon niya ng prosekusyon.
14: Natanggap lang namin kanina umaga, hindi ko pa namin nababasa ng talagang malaliman dahil as you know, we were in the marking. No? But masabi ko lang is we will respond. We will formally respond to the manifestation. We'll just wait na lang po, no, for our formal response. But I read the manifestation briefly. I think there are 3 or 4 points, no, that they manifested and are asking for. And we're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for the formal response.
0: Ipinagpatuloy kahapon ng ika-4 na araw ng pre-trial conference kung saan nadagdagan ng 2 stations at teams ang nagsasagawa ng marking of evidence para mapabilis na ang proseso.
9: Posibleng gawing ebidensya laban sa unexplained wealth ng prosekusyon ang laman ng selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, binigyang diin ni House Prosecution Panel Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na dito makikita ang aktwal at kabuang kita ng mag-asawang Duterte at Attorney Mans Carpio.
15: Kasama nyo ito sa pagdadagdag po, no? Noong ebidensya patukol sa ang hindi may paliwanag na yaman, kapag may tool ito yung statement of assets liabilities network sa documents, no? Ng atin pong pangalang pangulo. Maraming ko kasi talaga makita natin yung pong kabuuan po ng financial profile sa atin pong pangalang pangulo at kanya-kanyang asawa. Kasi yan po yung titindig bilang baseline, no? Nung pong aktual nakita ng pangalang pangulo over the course of 7 years.
9: Higit pa ni Redon, ito ang panahon para buksan ang naturang kahon at may karapatan ng prosekusyon na hilingin ang pagbubukas nito. Bagamat inasahan nila na haharangin ng depensa ang hiling na ito, nasa kamay pa rin ng impeachment court ang desisyon sa pagbubukas ng kahon.
0: Sa July 6 pa rin po ang target na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay sa kabila ng posibleng pagpapalawig nga ng pre-trial conference hanggang bukas dahil sa dami ng mga ebidensya ang hindi pa natatapos markahan ay kay Senate Secretary Renato Bantug. Masikip man ang schedule, hindi pa rin daw imposibleng masunod ang itinakdang petsa ng paglilitis. Umaasa silang matatapos na ngayong linggong ito ang pre-trial conference para makasunod sa itinakdang impeachment calendar. Kung matapos sa Biyernes, bukas, ang pre-trial conference, maaaring maglabas na ang impeachment court ng pre-trial order sa susunod na Lunes at may 3 araw ang prosecution at defense team na mag-issue ng kanilang mga komento tungkol dito.
16: Wala pa. There's no other date that is being discussed. It's still July 6.
17: Alright.
16: Kasi upon release of the pre-trial order, each party is given 3 days to comment. So, why July 6 is still the target? I mean, it's tight. Doable but tight. Hindi pa siya impossible. Hindi pa naman siya impossible.
0: Yung po si Senate Secretary Renato Bantug.
18: RMN Police Report.
9: Balita sa mga lalawigan, lola patay matapos barilin sa ulo ng riding in tandem sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Kasama natin sa balita si Idol Mike Layante ng IFM Vigan.
19: Isang tama sa ulo ang ikinasawi ng isang babaeng senior citizen matapos itong barilin ng riding in tandem sa Barangay Puerta Real, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ayon sa Santo Domingo Municipal Police Station, kinilala ang biktima na 70 years old, babae na residente ng Barangay Puswak sa nasabing bayan. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, ang biktima ay may hinihintay sa western shoulder ng National Highway nang may dumaan na dalawang lalaki na magkaangkas sa motor at huminto ang mga ito, ilang metro ang layo mula sa kinaruroonan ng biktima. Pagkatapos nito, bumaba ang back rider at dito na lumapit at bigla na lang binaril sa ulo ang biktima na agad namang humandusay. Agad na tumakas ang dalawang suspek gamit ang motor at dinala naman ang biktima sa Ilocos Sur District Hospital Magsingal, ngunit idineklarang dead on arrival. Narekobre ng mga otoridad sa pinangyarihan ng krimen ang isang basyon ng caliber 45 na siyang ginamit sa mamamaslang. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
0: Police report pa rin tayo. Meron pong batang lalaking patay matapos masagasaan naman ng truck dyan sa Bukidnon. Kasama natin sa balita ito, Rajuan Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
20: Dead on the spot ang isang batang lalaki matapos madaganan ng isang truck, partikular sa Prokdos, Barangay San Antonio, sa bayan ng Talakag dito sa probinsya ng Bukidnon. Ayon sa report, tumatakbo sa naturang daan patungong south na direksyon ang isang unit ng Fuso Canter truck. Nang pagdating sa lugar, bigla na lang di umanong tumawid ang naturang bata. Hindi na nagawang iwasan pa ng 33 taong gulang na driver ng truck ang bata, rason ng pagkasagasan nito. Dahil sa pangyayari, nagtamo ng matinding injury sa katawan ang batang biktima na siyang naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Dinala naman ngayon sa Talakag Municipal Police Station ang driver ng truck na posibleng mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Rajuman Mark Micaballo. Tata RMN.
18: RMN Police Report.
9: Dalawang babaeng biktima ng human trafficking nasagip sa Iligan City. Kasama natin sa balita, Rajuman Jade Ubarco ng RMN Iligan.
21: Isang suspek ang nahuli habang dalawang biktima ang matagumpay na nailigtas sa isinagawang Joint Entrapment and Rescue Operation na mga autoridad laban sa human trafficking sa Purok 5, Barangay Tibang, dito sa lungsod ng Iligan kahapon. Ang naturang patagumpay na operasyon ay pinangunahan ng Iligan City Police Office sa pamamagitan ng Task Force sa EC, kung saan nailigtas ang isang minor de edad na babae at isa pa ang nasa hustong gulang na biktimang babae. Kasalukuyang kinakaharap ng nanakip na suspek ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Person Act at Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Katuwang din sa nasabing operasyon ang Station 5 at mga regional unit ng PNP, kasama ang makinatawa na mula sa DOJ at CSWD Iligan. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Rajuman Jado Barco, Tatak RMN.
18: RMN Network News.
0: Samantala, pumalagpo si Senador Alan Peter Cayetano sa naging pahayag ni Senador Ping Lacson na siya ang bukod-tanging Senate President na hindi nagpakita ng statesmanship at professionalism. Gamit muli ang kanyang Facebook Live, pinuna ni Cayetano ang pamumuno ni Lacson sa Senate Durable Committee, kung saan dinidiktahan umano ng mababatas ang takbo ng investigasyon. Inakusahan din ni Lacson ng whitewashing o pagtatakip sa mga ebidensya para magmukha itong malinis.
22: Halos lahat ng naging chairman dyan, ha, sinusundan ng ebidensya. Halos lahat ng naging chairman dyan sa Blue Ribbon Committee, may reklamo ka man, hindi nila sasabihin de, na ano yan, de, committee de absuelto or iwa-whitewash, di ba? Oh, pero during the time of Senator Lacson, kaisa-isa siyang chairman, na obvious, dinidetermine ang direction ng committee. Siya na nagtuturo kung sinong guilty o hindi. Pati papunta sa DOJ, papunta sa ombudsman, di ba? Parang nagpapasahan. So, very, very clear yon, di ba? So, kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash.
0: Hindi lang po si Lacson ang inakusahan ni Senador Alan Peter Cayetano ng whitewashing, binanatan din ng senador ang grupong Tindig Pilipinas, partikular ang co-convenor nito na si Francis Aquino D. dahil sa pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban sa kanila ni Senador Robin Hood Padilla kaugnay sa pagtakas naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
22: I just want to congratulate them for doing the job for the administration. Alam ko naman na nung ginawa ko to, sunod-sunod na mga kaso ang pupunta sa amin. Sanay na kami dyan, di ba? Sinabihan yung mga senador, pag hindi kayo malis, kakasuhan, pagka hindi kayo... Basat. So, ang point ko lang, just remember who you are, Kiko. Di ba? Kiko D.K. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos. Di ba? So, don't get instruction from the administration. In fact, kung nag-volunteer kayo, then you're even doing them a favor. I know, meron kayong issue kay Senator Bato. So, file the cases. File the cases. Di ba?
0: Samantala, kaugnay po ng isyong yan ay humingi ng paumanhin ang kapatid ni Senador Cayetano na si PTV General Manager Lino Cayetano sa pamilya Aquino at tanawagan sa kuya nito na tumigil na.
1: Sabi niya dun sa post, "Hay, tama na, Alan."
0: Oo, ayan. So magkasalungat talaga sila.
18: RMN Network News.
1: Sa kognay pang balita, Senador Chis Escudero tahasang itinanggi naman ang maleta issue laban sa kanya ng 18 dating bodyguard ni Zaldico. Kasama natin sa balita, Radyo Mancunde, Batac.
2: Direktang itinanggi ni Senator Chis Escudero ang alegasyon ng 18 mga dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Nakabilang siya sa mga nahatira ng mali-maletang kickback sa flood control projects. Sinabi ni Escudero sa kanyang podcast na walang katotohanan ang mga paratang dahil matagal silang magkagalit ni Ko. Maliban pa rito, mali rin ang kanyang address na sinasabi ng mga bodyguards na pinaghatira ng mga maleta. Kinwestiyon din ni Escudero na kung totoo ang mga akusasyon sa kanya sa pagtanggap ng maleta ay bakit hindi siya sampahan ang kaso ng mga nag-aakusa. Naniniwala ang senador na ang pagdawit sa kanya ay bahagi ng tapunan ng putik sa politika dahil ginawa ang alegasyon matapos niyang sumipot noong June 3. Dahilan kaya nakapagdaos ng sesyon bago ang Senate adjournment at napatalsik bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano.
3: To answer you directly, Gawad, hindi na ako nagulat pero tahasan kong sasabihin hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni Congressman Ko sa mahabang panahon. At maraming nakakaalam niyan. At imposibleng mangyari yan. Maliban doon, mali din yung address nila eh. Hindi ko din ko correct address para sabihin tama yung address ko, pero mali din yung address nila. Para sa akin, bahagi na siguro yan ng tapunan ng putik sa politika. May nadagdag, may nabawas din.
1: May nabawas.
3: May nabawas din. May nadagdag na bagong kalaban, may nabawas na kakampi.
2: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancunde, Batac, Tatak, RMN.
0: Sports tayo. Uy, ang Gilas Pilipinas. Todo na raw sa paghahanda para sa Australia training camp para sa FIBA qualifiers. Pakibalita tayo mula kay Niel Santua.
23: Umalis na sa bansa ang Gilas Pilipinas patungong Brisbane, Australia para sa kanilang training camp bilang paghahanda sa mga susunod na laban sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pinangunahan ni Head Coach Tim Koo ng ensayo ng national team sa kampo ng Brisbane kung saan layunin nilang makapag-adjust sa klima at makabuo ng mas matibay na chemistry bago ang laban kontra sa New Zealand at Australia. Matapos ang training camp, tutungo ang Gilas sa New Zealand para sa tune-up game bago ang sagupaan kontra Tall Blacks sa July 3 at Boomers ng Australia sa July 6. Kabilang sa lineup ng Gilas sina Justin Brownlee, Dwight Ramos, Junmar Fajardo, AJ Edu, Chris Newsom, Kevin Kiambao, Carl Tamayo, Mike Phillips at Justin Baltazar. Umaasa naman si Coach Tim Koo na magiging susi ang mahabang paghahanda upang maging handa ang koponan sa mabibigat na hamon sa Oceania. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN.
1: Maris Racal na uwi ang kauna-unahan niyang Best Actress Award sa 6th Pinoy Review Awards ng Society of Filipino Film Reviewers. Kasama natin sa balita si Myra Jane Nasayaw.
4: 2 years matapos i-release ang pelikulang Sunshine, nasungkit ng aktres na si Maris Racal ang kanyang kauna-unahang Best Actress Award. Sa kanyang Instagram, proud na ibinahagi ni Maris ang kanyang Best Lead Performance of 2025 trophy sa 6th Pinoy Review Awards ng Society of Filipino Film Reviewers dahil sa natatangin itong pagganap sa Sunshine. Say ng aktres, maituturing niyang special ang naturang award dahil ito raw ang kanyang first ever Best Actress win. Bukod naman kay Maris, kinilala din ang Sunshine director na si Tonet Hadaone bilang Best Director of 2025 sa kaparehong award-giving body. July last year nang ipalabas sa mga sinehan sa bansa ang Sunshine matapos itong humakot ng pagkilala sa iba't ibang international film festivals noong 2024. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
5: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
6: Ako naman ho yung Professor ng Bayan si Ricky Rosado.
5: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Ayad-ayad nga agahon, masantos siya kabuwasan, mga kasama.
7: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
6: 7:42.
24: That time check was brought to you by
7: RMN Network News. News.
25: Ang akong routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senoside, senokot, para nami ang bugtaw. Calcium senoside, senokot, before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit, para pag bugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senoside is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
27: Mami, itigil ang drama.
26: Angeline,
27: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ilong Ranger?
11: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
10: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
11: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
10: Sip-on ganyan dayon?
11: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
12: Mag-Milzep Z-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep Z-Plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
14: Mga Radyoman, last 7:46, antak na sa aga. Good morning, Radyoman Mags.
15: Good morning, Boss Idol.
14: Green gid man ang uniform, tano?
15: Boss ka na. Okay lang na, ah, baton ka na.
14: Eh, sige lang. Pero na may RMN man.
15: Oo.
14: Sa mga suki natun, kamustang aga mo, Radyoman Mags?
15: Okay, gid, Boss Idol. Subong gid mo na mabalan. Subong ko lang na-realize kayo na patadi. Nawili ka, Marites.
14: Nawili kita. Pero sa mga tapalamati natin, halong ka mo ha, kay si Girgin ang ulan ha.
15: Actually, Boss Idol, sa Mandurriyaw, wala ya ulan.
14: Wala ulan?
15: Pag-abot ko dira sa may tough, I mean nga sa Mandurriyaw nga dito,
14: dami, oh, sa housing. Sa housing.
15: Pero pag-abot dira sa tough north,
14: ulan na.
15: Ulan, oo.
14: Ah, tiguro, base ko ng mga wala ga pangamuyo, yung mga taga-diri lang maging ulanan.
15: Depende mo na.
14: Sa mga tabalamati natin, subong aga anong kape mo, Radyoman Mags?
15: Nance Corn Coffee, sa malamig nga aga, it's time na maghigop sa mainit-init nga Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Madamong ini sa benepisyo, nag-boost sa inyong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, kag nag-palaba sa inyong resistensya.
14: Sa mga tabalamati natin, subong aga, hindi ka mo magkalip pat mag-Nance Corn Coffee na kita, amo ining kape nga nagkatibag, amo ining kape nga kaduwa mo imnon, amo ini ang kape nga healthy, amo ining kape nga barato. Gani mga garadyoman, sa mga tabalamati natin, diri na kita sa Nance Corn Coffee.
13: RMN News, Diretso Headline.
14: 74 ka barangay sa Iloilo nagkakuha sa Basic Sanitation Certification. Tubungan, pinakauna nga banwa nga may 100% compliance.
15: Sa showbiz, Jose Marichan nagpabutsyag sang frustration bang wala na siya sa ginabaton nga income sa iya mga kanta.
14: Balita sa hinampang MPBL franchise ang Iloilo gin-revoke, management kag coaches gin-ban. Inikiban pa nga mga balita ang ginadulong sa inyo sa mga masunod.
15: Life extension, vitamin D3, kung vitamin D3 ang inyong agidapangita, dari ka na sa best vitamin D3 brand himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, the vitamin D3 brand kagang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
14: Magkaradyuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension vitamin D3, adlaw-adlaw ka nga protektado. Gani sa mga suki na ito. Ang 11 pesos mo, hindi pag ibakal sang sigarilyo. Dahil sa butika, bakal ka sang tatak il-itatak original. Ang isa mo kadlaw solve na. Ang imo problemahan, daso naman nga adlaw. Gani sa mga tabala mati natin, mag-life extension vitamin D3 for longer life. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
15: Radyoman Magi Ereswelo Maleriado.
14: Sa detalye,
13: Tatak RMN.
14: Nagkalabot sa isa kadako nga milestone sa pampubliko nga ikayong lawas ang probinsa sa Iloilo matapos ng 64 ka mga barangay diri ang nagkakuha sa Philippine Approach to Sustainable Sanitation Grade 2 Certification o kung ginatawag nga Basic Sanitation Status. Ini ang mga programa nga ginasuportahan sa Department of Health kag Iloilo Provincial Health Office nagapakita sang madinalagon nga kampanya sang gobyerno nga dulaon ang paghigko sa bisan din lang untaton ang paghulamanay sang kasilya sa mga pamalay kag siguraduhon nga may maayo nga banyo ang mga pampubliko nga lugar kaangay sang eskwelahan kag merkado sa Siringhandom. Nagkahimo sa maragtas ang banwa sang tubungan bilang pinagkauna nga local government unit nga sa bugos nga Iloilo nga nagkakuha sang 100% nga sertipikasyon sa 48 tanan ka barangay. Magluwas sa tubungan, mayara naman sa mga barangay sa mga banwa sa Madyangan, Bingawan, Concepcion, Lambunaw, Leganes, Mina, Uton, kay San Dioniso, ang nagkabaton sa ininga pagkilala. Sunog kay Dr. Maria Socorro Colmenares Quinion sa Iloilo Provincial Health Office ang ininga kadalagaan nagapakita sa pagbinuligay sa mga opisyal sa barangay, health workers, sanitation inspectors, kagsang komunidad para sa mainuswagon kag matinlo nga palibot sa mga Ilonggo. Nagpahayag man siya sa paglaom sa ining milestone, mangin inspirasyon sa iban pa sa mga banwa nga magtinguha nga makahimo sang luwas kag tayuyon nga sanitasyon sa probinsya.
15: Ang ining bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagkapabakod kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheat grass, barley grass kag vitamin C. Gintingob ng puwersa sa pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa FDA, a quality product of the Kik Alternative and Health Food Center. Nagpanagtag sa patient transport vehicles o kon PTVs o kon mga ambulansyang Philippine Charity Sweepstakes Office o kon PCSO sa mga probinsya sa Panay, kalakip ang Negros Occidental. Suno kay PCSO General Manager Melquiades Robles, anang sambit ka mga salakyan, kabayin sa ila programa agon ibulig sa mga probinsya kag kabanwahanan para sa madasig na transportasyon sa tion nga may pasyente. Payag ni Melquiades, dapat ipasiguro sa mga LGU nga gamiton sa emerhensya kag pasyente ang salakyan kag hindi pag-usaron para sa personal nga helikopter. Ginhatag sang PCSO ang tigduha ka ambulansya sa probinsya sang Iloilo, Antique, Capiz, kag Guimaras kag isa ka ambulansya para sa Negros Occidental. Nagtamog man sa turnover ceremony sa Iloilo Governor Toto Defensor, Capiz Governor Fred Castro, Guimaras Governor Lucille Nava, kag Antique Governor Paulo Javier.
1: Tatak RNN.
14: Magkaradyo man ang balita ngayon na batian ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mango, Gustin, mayo ini para sa inyo nga mga bukol-bukol mahigong nga dugo, hypertension, kabataas nga blood sugar. Gani sa mga tabalamati naton, diri na kita na pamatulan ta na ini. Kadto ka sa butika, mga karadyuman, untati ang imo sigarilyo, untati ang inom, untati ang bisyo. Kay mapatay ka na, tiko hindi mo na paguntatan, hindi ka nakalabot senior citizen. Sige. Ang ibanda sa inyo, kung kalabot ka man, sa iluhon man ang birthday mo sa November 1. Sige. Sa mga tabalamati naton, mag-Santon Plus Gold, mga karadyuman, aprobado sa FDA produkto ni Dr. Remil Oy.
1: Tatak RMN.
14: Agod nga mabuligan ka mapasiguro nga mangin mabaskog ang kampanya batok sa ilegal nga droga sa probinsa sa Iloilo, nagdunar sang isa kasalakyan or van ang Iloilo Provincial Government sa Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA 6. Sunog kay Governor De Toto Defensor, nakita niya nga kinanglanon sa PDEA ang logistical support para sa hugot nga kampanya agud papason ang ilegal nga droga. Samtang nagpasalamat naman si General Isagani Neres, ang Director General sa PDEA sa bulig sa probinsya. Ginsiling-siling nga dako nga bulig para sa ilang operation ang bagong nga salakyan nga mahimo magamit sang ilang personnel. Sunog kay Neres, malapit man sa iya ang Iloilo, bangod diri siya na-assign bilang pulis sang 1985.
15: Ang ining bahin gidadulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit. Mag Santo Plus Gold, ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa lisa mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton, ikaayong lawas. Santo Plus Gold, produkto ni kalidad, sang yes to health and wellness. Ginpaidalom sa operasyon na 22 anyos kay estudyante nga lalaki matapos nga nakaangkon sa dako nga injury sa iya wala nga paa kag pila sa iyagtang matapos nga naglumpat kag una nga nagtupa ang tiil sa idalom sang Aganan Bridge sa Banua sa Pavia, Iloilo kahapon, June 24. Ginpayag ni Police Major Bonifacio Alabe ang hepe sa Pavia Municipal Police Station nga kinahanglanon sang biktima nga maoperahan base sa pagpakigangot sang pamilya sa iya. Dugang pa ni Alabe nga nagpangayo sa tiyo ng pamilya para mahatagan sang igtalupangod ang kinahanglanon sang biktima sa ospital base sa kuha sang CCTV nagaisahanon ang biktima sang maglumpat ini sa taytay. Sa inisyal nga pagpakigangot sang investigador sa iloy sang estudyante, wala ini makahibalo sa problema sang iya bata. Ang ini nga bahin kita doon sa inyo sang Super Fiber, tilo yang inyo nga colon paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
14: Magkaradyo man sa mga tabalamati naton sumung aga, hindi ka mo magkalipat mainom kita sang aton nga Evergreen.
4: Kung sa mula po kung nakaano kagamit sang Evergreen, ang aton nga taa sa magigasak, hindi kita akong makahigda nga nakatikilid bala sa right ko. So, paibong 90% na gid ang ako ng pagtulog na nagkatigil ako sa right. Hindi, minus ang sakit sa ngang paa.
16: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
4: Yes, yun ako tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako ng pagtindog. Mrs. Rainy Sintinalis, patong-patong haniwan.
14: Magkaradyo man sa mga tabalamati naton, mag-Evergreen Herbal Capsule, ara na sa aton nga mga butika.
13: Tatak, RMN.
14: Pero gusto ta ka mo i-edukar, no? Kung daw galain ang inyong pamatsya, kinanglan nyo sa doktor, huwag ka mo kwarta, kanto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kay ang doktor dira libre. Why bayad ang inyo konsulta? Ang ibayad nyo lang, thank you lang kag smile. Gani mga karadyuman, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, hindi ka mo pagbahulayon, kay ang ila maabyan nga klinika, aircon. Dayon, ang the best dira, kay libre siyempre. Konsulton ka mo sa doktor, sa check-up, kadto ka mo di sa akon, pakita nyo sa akon ang ilang nga resibo. Then, pagkapakita nyo nga may resibo ka nga ginbayaran mo sa doktor sa ilang nga check-up, bayaran ko na. Irifanta ka, plitihan ta pa ka. Gani mga karadyuman, gadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, aras la sa Banua, Sistansya, Sulay Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilid, San Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banua, sang Uton, kag Davis Building, sa Jordan, sa probinsya, sang Gimaras.
13: Tatak, RMN.
14: Na 7:51, sa antak na sa aga, sa balita, sa hinampang.
13: RMN News. Sports.
14: Nagdesisyon ang Maharlika Pilipinas Basketball League o kon MPBL nga i-revoke ang franchise sang Iloilo kag permanente nga iban ang management kag officer sang United Royals bangon sa pag-abandonar sa ila partisipasyon kag mga obligasyon sa Sports Plus MPBL 2026 sa season. Na-forfeit ang Iloilong Hampang Sinibato sa Negros sa Miyerkules, June 17 sa One Arena Kainta kag wala man nag-commit sang Hampang Batok sa Pasig sini nga Miyerkules, June 24 nga nagduso sa MPBL nga magpatuman sa hugot nga pinalidad. Bangod sa pagbawi sang ila franchise, void naman ang tanan nga hampang sa United Royals. Naluwas sa ban, igipaydalo man ang mga opisyal sang Iloilo franchise sa nagkaigo nga sanctions. Kabang nga pinalidad, lakip ng indefinite suspension sa tanan nga privilehiyo sa league. Nagkatipon ang United Royals sang duha kadaog kag 11 ka pierde sa 2026 season, lakip na ang ila forfeited game.
15: Ang balita sa inampang gindulon sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang pinakabag o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO kayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
14: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, hindi magkabalaka, inanslenement o muna. Yo,
15: good morning boss, Tito Eri.
14: Boss Tito, mayong aga tits, dasong simana tits, tapos na bulan. sa mga tapalamati naton, Magnan Slenement Oil. Butang man sa palad mo, iba news mo sa panakit sang imulawas. Okay ka na, hindi ka pa pagkututong sa lamo kay may Neem 3 Extract. Ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pang pambalsang balanyos sa Mailongo. Wala na sa iban, Non-Slenement Oil.
15: Frustrated ang OPM legend, kag music icon nga si Jose Marichan Boss Idol. Bangod sa ginapahayag, wala niya pagbaton sang royalty earnings sa kunkita sa mga kanta nga ginsulat niya sa media conference para sa iya palaboton nga concert nga gintigaluhan nga Afterglow Seasons of the Heart. Ginpayag sang Christmas in Our Heart singer kung pila nang iya income sa iya classic OPM songs nga ginsulat sa sulod sang malawig nga tinuig. Ginkakibot naman sa tanan nga nagsabat si Jose Marie nga wala na siya nakabaton sang bayad gikan sa mga recording companies para sa among mga kanta. Sunod sa iya nga kinahanglan pa niya nga magtawag sa mga record labels kag magpamangkot kung pwede siya makakuha sang share sa ilang nga income. Sa piyak sini, ginpayag man sa Ilonga singer nga nalipay siya gihapon nga makita nga nangin parte na sang kabuhi sa mga tao ang iya musika.
14: Nga ho?
15: Hindi ba may bayad ng royalty?
14: Oo, may bayad na. Dinigit tunukar pa man ha?
15: Gani? Sige, sige.
14: Kung Christmas na, pagpatak na beer months na, iya na natanan. Amo ni Mags ang way ko gina...
15: Balaan ko,
14: isa
15: amo
14: sa mga rason.
15: Mo.
14: Isa sa mga rason kung daw hindi ko nalang pagdayunon ang akong album.
15: Gapang alang-alang.
14: Gapang alang-alang ako kay...
15: Kita mo si
14: Marichan. Kamuyang may income! Hindi patula ko mo kuma.
15: Nag-inagusting ang agad nila.
14: Si Jose Marichan, no? May mga kanta na nga nagasilikat ang mga kanta, ya? Di, wala na isa i-income. Ting ako niya, Radyo Man Max. Siyempre kung pag-uong ko niya, kagat gini niya subong sa tao mo.
15: Laban-laban.
14: Akapin pang hambalas ang mga Pilipino nga daan kong bago mo nang ginadumugan?
15: Laban.
14: Di kong pagwaon ko ni ano? Ano?
15: Bisto na ka mo.
14: Ulo nyo! Pagwaon? Ngi-ngi nyo eh. Pagwaon ko na yun ano, income ka mo?
15: Kalma, kalma lang. Kalma
14: aba,
15: lang.
14: Wah.
15: Basta, bistado na sila.
14: Bistado na ka mo, Noy! Ulo mo! Radyo Man Max, tamayawanay nga ito, mga kasiman.